0: ganap!
1: Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano, kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, kapamilya, alas 8:02 na po ng umaga.
1: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa D's.

0: Happy Saturday, kapamilya! Hoy, oras po natin na alas 8:03 na po ng umaga. Pero sa mga wala pong pasok ngayon at nagpapahinga, may nagchichill-chill po sa kanilang bahay, ine-enjoy ang weekend matapos nga po yung napakahabang linggo nitong mga nakaraang linggo. Ano? At matatapos na po itong June. Sana naman maganda yung bungad ng July natin. And for sure, busy-busy po tayo dyan. Ano? Kaya nga po by July 6, magsisimula na yung impeachment trial against the Vice President, Sara Duterte. Pero sa ngayon, maganda umaga po muna kapamilya. Kamusta po kayong araw ng Sabado? Ngayon po ay June 27 na, 2026. Ako po si Steve Raz. Pansamantalang humahalili po sa aking partner na may importanteng lakad lang po ngayon. Kuyang partner Robert Mano, ang inyo pong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Balita Antimano, dito po siyempre sa DZMM Radio Patrol 630 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at siyempre ho sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Sundan po kami sa aming YouTube. Ilan ba yung subscriber natin ngayon? Marami-rami na to eh. Meron na po tayo 1.5 million subscribers po sa YouTube ha. Baka pwede nyo po paabuti ng 2 million yan. Malapit-lapit na eh, no? Ay, congratulations po sa ating digital team sa kanilang active na ginagawa para po sa ating online accounts. Siyempre po, para po sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede po kayo mag-send sa aming Viber number na 0919-278-3000 kasi po maganda yung ating topic ngayon. Very related po sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Halimbawa dun sa Tacloban shooting incident kung saan tatlong estudyante nga po yung namatay at ang sangkot po dito yung dalawang minor de edad na nasa DSWD na nga po, hawak na po ng DSWD. Mamaya po ay pag-uusapan po natin yan kung ano ba ang mangyayari doon sa dalawang minor de edad na edad 14 at 15. Sila po ba ay may pananagutan? And base po doon sa Republic Act 9344, yung 14, wala talagang criminal liability pero may intervention program. Sasailalim po siya sa intervention. Pero alamin po natin kung ano yung side naman nitong JJWC o yung Juvenile Justice and Welfare Council. Kung sila po ba ay pabor o hindi pabor o napapanahon na po bang para ibaba yung minimum of age criminal liability dahil kung nakikita po natin dun sa kumakalat na convo ng dalawang shooter, eh parang pinagplanuhan ano, yung pamamaril, yung mass shooting dun sa San Jose National High School sa Tacloban City. At syempre bukod po sa aming Viber number, pwede po kayong mag-message sa aming social media account. Babasahin po natin yan maya-maya lamang kung may oras pa po. Siyempre, magbibigay tayo ng oras dyan. Sa oras po natin, 8:06 ng umaga. Habang po kayo nag-aalmusal, samaan po ninyo ako hanggang alas 9 ng umaga dito sa Balita Antimano. Balikan po natin ang mga balitang dapat alam mo, Antimano, sa linggong nagdaan. Ang prosecution hiniling na buksan ang selyadong BIR box.
1: Pang-headline yan! Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
2: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
0: Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Scarpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee pero nagdesisyon ng mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provisions sa National Internal Revenue Code. Hiniling ni House Prosecutor Laila Dilima na buksan na yung kahon sa pre-trial conference para mamarkahan ang mga dokumento sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ng vice-presidente. Inaasa maghahain ng sagot ang defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosecution. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong Vice Presidente si Duterte noong 2022. Noong Webes, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya, kaya isinara na ang pre-trial conference sa July 6 naman magsisimula ang impeachment trial laman sa Vice Presidente. E nung pagdinig pa lang po no, ng Articles of Impeachment dun po sa House of Representatives, sa yung House Prosecution, ay hindi rin binuksan itong BIR box. So ang tanong ngayon, sino ba yung may jurisdiction dito? Ang House Prosecution po ba during the pre-trial conference? Kasi nga po may tinatawag tayong marking of evidence na gagamitin po no, yung mga ebidensya na yung minamarkahan ng House Prosecution. Yung po yung gagamitin doon sa impeachment trial sa July 6, halimbawa magsisimula yan. Ang tanong, bakit hindi siya binubuksan? Ang sinasabi nga po ng defense team, hindi siya pwedeng gamitin kung hindi naman siya nangyari noong bago umupo si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. Pero ang tanong po dyan, malaki po ba ang naging papel nung BIR box na yan na hindi pa rin natin alam kung ano ang laman niyan? Dahil pero may kinalaman po yan dun sa tagong yaman o hindi may paliwanag na yaman. Hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo, kasama nga po yung pangalan dyan ng kanyang asawa. So ang tanong dyan, yan ba ay papayagan ng Senate Impeachment Court para maihabol, magamit bilang ebidensya sa impeachment trial, para po masagot na rin yung lahat ng katanungan ng publiko, hindi lang siyempre ng House Prosecution, yung mga nakasubaybay po sa impeachment trial. Para nga po malaman natin ano nga ba ang nilalaman niyan at magagamit ba yan bilang ebidensya. Malaki ba ang magiging papel niyan para ma-convict itong si Vice President Sara Duterte? O respetuhin natin yung magiging desisyon ng Senate Impeachment Court at kung pakatigam ba yung hiling ng defense team? So abangan po natin yan. Marami pang development na mangyayari kaugnay nga po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 15 anyos na Tacloban shooter po ha, sinampahan na ng reklamo.
3: Pang-headline yan!
4: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
5: Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, magpupulong yung pong multidisciplinary team at UN, yung specific intervention. Mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings civil nga dun sa mga kasong na isampas kanya.
0: Nagay ng Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor Office ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod dyan sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa. Pero nakadakdang sumailalim sa intervention program. Nitong Lunes po ha, tatlong estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analiza Armeza na may target sa pamamaril ang 2 suspect. Nagsimulang magkaputok ng baril ang mga suspect sa mga nagdaan ng classroom nang hindi makita ang target. Pinag-aaralan din kung kakasuhan ang magulang ng 2 suspect. Mananatili naman sa DSWD ang 14 anyos sa salarin na sinasabing dumalo pa sa flag ceremony ng paaralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ang krimen. Kayo po ba kapamilya? Base po sa mga naririnig po ninyong balita, napapanood po ninyong balita at mga kumakalat na information online, maniniwala po ba kayong walang alam yung 2 minor de edad sa kanilang ginagawa? Hindi ba yun planado? Kumbaga, hindi siya intention na gawin yung pamamaril na yun kung saan 3 estudyante po yung namatay. Yung isang estudyante po doon, yung Fabian, yung lalaki. Nakita po natin yung video, talagang sinarado niya po yung pintuan para hindi makapasok yung shooter. Ayun nga lang, kasama ang palad, nakapasok pa rin at siya ay nasawi, no? Binaril. Ang tanong po ngayon, ano po ang gagawin ng gobyerno? Panahon na po ba para ibaba yung minimum, yung age of criminal liability? Para nga po ba panagot yung mga halimbawa itong 14 anyos na walang habas na maril doon po sa kanilang eskwelahan? At sinasabing planado nga po, no? Pero yung 15 anyos naman po na CICL po natin, kinasuhan na po ngayon. Ang isa pa rin po nating tanong dyan, base po sa batas, ano ang mangyayari kung sakali maging kumbaga tumungtong na sila sa kanilang legal age, 18 years old po, ano? Sila po ba ay mananagot o pagbabasihan lamang yun nangyari kung ano yung edad nila nung sila ay namaril? So yan pa po yung ating tinitignan, pero tiniyak nga po ng DSWD, lalo na po yung 14 years old, na talagang walang criminal liability yun. Kasi nga po sa batas, yan po yung batas natin, na below 15, lusot. Pero may intervention program naman po na tinatawag. So mamaya ipapaliwanag po yun ang ating kausap mamaya, mula po yan sa Juvenile Justice and Welfare Council, kung ano po yung magiging takbo nung kalagayan o sitwasyon nitong mga shooter ito. Pero doon naman po sa 15 anyos, kinasuhan na po yun ng murder facility, murder serious physical injuries. Pero aalamin po natin ng korte yan, no? Aalamin mismo ng korte yan kung yung 15 anyos na po ba ay may discernment. Ibig sabihin, alam niya ho ba yung kanyang ginagawa? Alam niya ho ba yung nangyaring pamamaril? At yung ba ay sadya? O talagang wala lang, trip lang nila? Pero mahirap po kasi yun, di ba? Ang sinasabi rin po ng Eastern Visayas Police Regional Office ay talagang may target yung dalawa. Hindi lang po nila nahanap kung sino. Ang problema ngayon, yung tatlong nadamay. Yung iba naman po nasa ICU pa. Yung iba sugatan at trauma ang inabot ng mga estudyante. Hindi lamang ng mga estudyante, pati po ng mga guro. Ano? Kaya nga po yung mga eskwelahan po sa iba't ibang bahagi ng bansa ay hinigpitan na po ang seguridad. Kamakailan yung may mga balita po tayo na talagang may nahuhuli, no? May mga makukulit pa rin estudyante na nahuhuli yung kanilang mga pinagbabawal na gamit. Ano po bang ginagawa ninyo dyan? Sa ating po mga magulang, sana isubaybayan po natin yung ating mga anak. Kasi po sa bahay po nagsisimula yan, eh. Kung ano po ang kanilang action dun sa kanilang pamamahay, eh baka po madala po kasi sa eskwela at may madami pa mga estudyante at guro. So abangan po natin at mamaya tatalakayan po natin yan. Tubig sa hanggat dam, posibleng umabot pa sa critical level.
3: Pang-headline yan!
6: Expected na umabot tayo sa critical level ng hanggat.

0: the end of the June. By the end of June. So nagkaroon tayo ng zero allocation for irrigation since I think the last few weeks of May para ma-concentrate yung tubig ng angat sa domestic supply.
1: So ito pong mga night time natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakbang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating angat dam.
2: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa angat dam sa katapusan ng Hunyo, sinabi ni PAGASA hydrologist Jofren Habaluyas. Na nanggagaling sa angat dam ang tubig sa Metro Manila, kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagyaring buwaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat Dam. Nagpatupad naman ang Maynila ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tatagal hanggang June 30. Ang tagal. Hang water interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, paano yan? May pasok. Unang pagising mo, maliligo ka, wala kang tubig. Tapos nagbabayad ka buwan-buwan. Paano ho yun? So ang technique po dyan, siguro kailangan po natin talaga mag-imbak ng tubig gabi pa lang. Bago po pumatak ng alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga, yung iba naman pumapasok na mas maaga pa doon. So kailangan po natin mag-imbak ng tubig dahil may pangamba pa rin po ngayon ng El Nino. So tipid-tipid po tayo, pero sana po magawan po ng paraan kasi every year na lang po ganito eh. Pagka tayo ay nasa El Nino, siyempre po, bumababa yung tubig sa angat dam. Bad trip naman po siyempre para sa mga consumer na sila ay nagbabayad buwan-buwan pero wala silang enough na konsumo ng tubig. So, sana po no, magawa ng paraan, i-balance po natin yan, mag-imbak ng tubig hanggang matugunan po yan, siyempre po ng ating gobyerno. Sa oras po nating 8:18 ng umaga, kausapin na po natin si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare. Pero bago po yan, oras natin, 8:18 na po ng umaga.

0: Kaya pala seryoso na usapan natin. Nadadala ako doon sa bed natin eh. Napaka-seryoso, no? Pero ganda, no? Ito naman ay 8:80 na po ng umaga sa mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa DZMM sa Balita Antimano. Pag-usapan na po natin yung nangyaring Tacloban shooting incident, yung mass shooting po doon noong Lunes, no? Makakausap po natin si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare o JJWC. Attorney, magandang umaga po. Si Steve Raz po ito. Pansamantalang humahalili po muna kay Robert Mano. Good morning, Attorney.
1: Good morning, Steve.
0: Opo. Attorney, alam na po natin, no, yung siyempre yung nangyari sa Tacloban City incident. Tatlong estudyante po yung namatay. Marami na sugatan. At yung shooter dito ay dalawang minor de edad, 14 at 15 years old. Siyempre, lumutang din po yun yung mga diskusyon. Maraming nananawagan na dapat ibaba na yung age of criminal liability. Kahapon, sinabi nga po ni DIL Secretary Remulla, siya rin po ay nananawagan din yung DSWD bukas sa usapan. And then the DOJ is ready to give a legal opinion tungkol nga po dyan. And even the President po, Attorney, is open para reviewin yung kasulukuyang batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act. Attorney Tricia, ano po ang reaksyon o stand po dito ng Juvenile Justice and Welfare Council? Pabor ho ba kayo na ibaba na yung minimum age of criminal liability dahil sa nangyaring barilan sa Tacloban City?
1: Well, ngayon, open din kami dun sa discussion. Kasi ganun naman ang batas eh. Kailangan parte ng aming function ay monitoring and evaluation. So, kailangan din nating i-evaluate kung talaga bang yung batas natin ay epektibo. Kung hindi siya epektibo, ano yung kailangan nating gawin para i-strengthen ito o palakasin? Ito ba ay sa implementation? Ito ba ay may kailangan tayong baguhin? So, open po kami sa discussion. Pero ngayon po, ang nananaig pa din ay yung kasalukuyan nating batas. So, yan po muna ang susundin natin.
0: Pero ano po ba yung nakikita po natin? Halimbawa, ebidensya o kailangan niyong makita para ikonsidera ang panukalang ito, yung pagbababa? Ano po yung mga pagbababa sa posisyon ng JJWC para suportahan po yung pagbababa ng Age of Criminal Liability, Attorney?
1: Ngayon ay hindi pa dinidiscuss kung magbabago ng posisyon. Kasi nga gusto natin

0: pag-aralan lahat. Dahil yung pagdating naman sa ganitong klaseng karahasan at kahit anong karahasan o problema sa batas na ginagawa ng mga bata, kaya natin pinag-uusapan yung batas kasi future na tayo kasi, nangyari na nga ito, ang gusto natin ay hindi na mangyari ulit. So ang pag tiningnan mo kasi yung dahilan kung bakit gumagawa ng karahasan ng mga bata, hindi lang yan dahil meron tayong, hindi dahil may batas tayo. It's a confluence of factors at usually, babalik ka kung ano yung bata, ano yung kinalakihan niyang pamilya, ano yung komunidad na kung saan siya lumaki, ano yung sitwasyon niya sa bahay. Ito, nadidiscuss din dito yung bullying. So maraming dahilan, parang confluence of factors. At syempre, titingnan din natin yung lessons sa ibang bansa. Dahil marami namang bansa na mababa din yung age of criminal responsibility as low as 10, pero nangyayari pa rin yung mga ganong karahasan. Kaya natin ito ginagawa na pag-aralang mabuti para epektibo talaga yung solusyon na mabibigay natin.
1: So you're saying, attorney, parang sa ngayon...
0: Pag-aralan natin, oo. Pero dapat nagdi-discuss talaga tayo nan sama ng mga gustong ipababa siya at sama ng mga gustong sa tingin nila ay hindi. Dapat magkaroon tayo ng discussion, but it has to be evidence-based. Dapat may ebidensya tayo kasi at least sa nakita nating pag-aaral, ang mga bata, pag nakikriminalize sila ng napakabata, lalo na yung 10, napakabata nung 10, ay usually hindi sila lumalaki ng tama o hindi sila natututo, paulit-ulit lang nilang gagawin yung krimen. So pag ganun, para kang nag-groom kasi ng batang nagkasala sa bata, so papalakin mo siyang kriminal pag siya ay pumunta na sa tamang edad. Pero, o yun yung nakita natin sa pag-aaral.
1: So parang as we speak, hindi pa sagot yung pagbaba ng edad para matuldukan yung juvenile crime sa Pilipinas. Tama ho ba?
0: Opo, opo. Wala po talagang study na nagpakita na deterrent yung pagbaba ng edad. At nakikita natin yan na nangyayari sa ibang bansa. Ang US, mababa po ang kanilang minimum age of criminal responsibility, pero ang dami pong school shooting doon. So wag lang yun yung tingnan natin. Siyempre yung lays natura natin, gagawin nila yung trabaho nila kasi sa legislature sila. Pero hinihikayat ko talaga na wag lang yun yung tingnan natin. Tingnan natin yung ibang ebidensya kasi baka mali yung solusyon natin doon sa problema ang hinaharap natin.
1: Pero kung attorney, halimbawa hingin lang po yung inyong opinion, kung hindi edad 15, anong edad po ba dapat ibaba yung para managot yung mga isang minor de edad sa krimen na kanyang ginawa? Kasi they're saying na dapat 12. Pero para po sa JGWC, anong edad po ba? Or talagang sa ngayon po ay manatili po muna tayo sa 15 years old?
0: Ngayon, nakikita kasi namin na dito sa batas natin ngayon, evidence ang pupuntahan ko, hindi yung opinion ko lang. Base sa ebidensya natin ngayon, kahit tingnan nyo yung mga statistics ng ating PNP, dahil nagsishare naman po sila, very good partner namin po sila talaga, nakikita natin na over the past 10 years, bumaba talaga ang krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan. In fact, bumaba siya ng 58%.
1: Sige, doon nga po tayo, attorney, himayin natin yung data po na binabanggit nyo. Ilan po yung CICL natin ngayon, taon, compared po sa mga nakalipas sa taon? And ano po yung mga serious crime na ito?
0: Sandali, titingnan ko lang yung aking statistics para mas Pero ang dati, nung 2016, 10 years kasi yung kinuha natin dahil yun na yung makakakuha naman tayo ng pattern doon.
1: Opo.
0: Ayun.
1: Pero
0: go ahead po, sir.
1: Attorney, go ahead po, attorney, ma'am.
0: Oo, go ahead.
1: Pero ma'am, may threshold ba ng juvenile crime tayo na tinitignan halimbawa na magtutulak syempre po sa JJWC na suportahan yung pagbaba ng edad ng criminal liability? May ganun po ba?
0: Hindi natin titingnan yung threshold ng crime, kundi titingnan natin kung ano yung mga ebidensya. Alam mo, very kami, particular kami sa evidence, Steve, kasi kailangan natin ng tamang solusyon sa problema. Dahil kunyari sabihin natin, sige, babaan natin ng 10, o tapos lahat hihinto na doon sa trabaho, hindi okay yon. Kasi mamaya, mangyayari siya ulit. Kaya kailangan talaga natin ng evidence. Ang actually, ang tinitingnan namin, base doon sa aming pagsisiyasat, kasi gumagawa rin kami ng mga situational analysis, ang dahil kaya sila gumagawa ng krimen dahil talaga sa una, dysfunctionality ng kanilang pamilya, normalize yung sa komunidad nila, normalize yung violence, yung ikaramihan dyan sa kanila ay nakaranas ng violence kaya akala yata nila okay lang maging violent din or talagang inaano nila, ginagawa din nila sa iba. Ngayon,

0: mukhang merong aspeto yung ano, pag-access sa social media. Kasi
1: Yun.
0: doon, makakahanap ka doon ng mga grupo na ano rin, ini-encourage din yung violence. At kung yung isang bata, napaka-isolated niya dahil hindi siya pinapansin ng pamilya niya, wala siyang kaibigan sa school, doon talaga yun maghahanap ng sense of belongingness. At ang isang bata, dahil napaka-immature ng pag-iisip, madali siyang ma-encourage na gumawa ng mga mali pag yun ang grupo niya. So ito yung ano, nakita natin, nung 2024, anong 2016, anong ngayon, nung 2016 to, nung 2016, 29,441, ngayong 2025, which was last year, yun yung kompleto, 12,310. So approximately, ito ay report naman ng police, 58% reduction in CICL perpetrated incidents.
1: Bumaba
0: ang
1: po ang
0: pinaka lowest po natin ay nung 2024, 11,592. At makikita rin dito sa statistics, hindi ko na po sasabihin yung mga figures, pero makukuha niyo po ito sa PNP. Mas marami pa rin po ang krimen ng ating ano, ng ating mga above 15 kesa sa below 15. At syempre, 1% po ng kabuoan ng tala ng krimen dito sa bansa ang sa bata, ang 99% po. Per year po ito ha, ay sa ano pa rin, sa mas nakakatanda. Pag tinotal mo ng 10 years, 7% yung sa children in conflict with the law.
1: Ano po yung rason, attorney, kung ano po yung nakikita nating rason, bakit buwababa yung porsyento?
0: Oo. Hindi pa malalim yung aming pag-aaral dito ha, kasi iyan yung isa sa gusto naming tingnan na research na gagawin namin sa aming research. Pero ang nakikita namin, marami po kasi tayong LGUs, local government units, na talagang nagpursigi sila na i-establish yung tinatawag na comprehensive juvenile intervention program. Ito ay isang malaking programa na ilalagay mo, o napakaseryosong programa, sabihin ko na lang na ganun, na ilalagay mo mula sa barangay hanggang sa provincial level at meron din sa national. So nagpo-focus doon talagang para magawa ng magandang environment yung bata para hindi siya natutulak na gumawa ng karahasan o magkaroon ng problema sa batas. So ano yan, ang malaking programa yan at connected yan sa ibang program. Halimbawa, ang isa niyan ay yung siguraduhin mo yung access to education ng bata, siguraduhin mo na doon sa komunidad mo sapat yung kanyang pagkain. Ang isa sa national naman ang ginagawa ng DSWD, yung Parent Effectiveness Seminar. So tinuturuan nila yung mga magulang paano yung effective na pagpapalaki sa anak, kasi yung ibang mga magulang hindi nila alam kung anong gagawin eh. At parte doon sa binago nila ngayon ay yung pagdetect kung ang bata ba ay nabubuli o bully yung anak nila at paano nila yun gagawin. So ang isa pa din doon, livelihood assistance, kasi kung maayos yung economic situation ng magulang, anong pamilya, usually hindi natutulak yung bata para gumawa ng krimen. So marami pong contributors ang karahasan at hindi lang po yung edad. Napakaliit na aspeto po nung edad.
1: Pero marami kasi nagsasabi, hindi ba parang wake up call na to para sa council, sa kongreso, yun ang nangyari sa Tacloban, para ibaba na po yung edad na dapat managot. Naniniwala ho ba tayo, attorney, na nabanggit siya po kanina, social media, iba kasi yung influence dati sa influence ngayon. Now we have social media and free access po, and easy access para ma-influence siya po yung isang bata, attorney.
0: Sa tingin ko, isa yun sa dapat nating tingnan. Kasi marami tayong materials na nakukuha sa social media na ninonormalize nila yung violence, yung mga grupo na na nandoon, tapos tinutulak nila yung mga kabataan na gumawa ng chaos, ng yung mga nakakatakot at na yung mga extreme violence. Pero ang dahilan nun ay dahil lang nauudyok sila dahil sa hatred nila sa mga tao, yung hatred nila doon sa ating lipunan, tapos no, na-justify yung anger nila dahil ang feeling nila meaningless naman lahat eh. So sige, gagawin ko na lang ito. So nawawala po yung values ng mga bata. So kailangan nating tingnan yon. Kailangan nating i-regulate. At isa pa, kailangan din natin talagang palakihin ng tama yung mga bata na meron silang values para hindi sila na-attract doon sa ganung klasing mga grupo or mga materials sa social media.
1: Opo, parang nangyayari, attorney, na nakadepende pa rin sa pagpapalaki ng magulang, nasa magulang pa rin kung ano yung pwedeng
0: sa
1: gawing action ng mga bata.
0: Tama po yun. Oo, marami po sa magulang, sa kanyang pamilya, sa komunidad kung saan siya nakatira, sa mga kaibigan na

0: Nanino siya kung sino yung mga kaibigan niya. Ang dami-dami po. Yun po ang kailangan nating tingnan.
1: Attorney, based po sa inyong experience, sa inyong assessment and pagsusuri po, ano, itong nangyari sa Tacloban City, ito po yung makikita natin na grabe kung ilang
0: Oo.
1: mga sangkot yung minor de edad.
0: Oo. Oo. Yes, sorry po, pakiulit ng tanong, kung ito po ba yung grabe?
1: Oo, sa mga nangyaring krimen na sangkot yung mga minor de edad.
0: Oo, nakakagulat talaga yung nangyari kasi grabe yung ano eh, grabe yung magnitude nung nagawa niya, grabe yung effect nung ano nangyaring ito. Actually, ito yung isa sa pinaka violent first time na nangyari sa Pilipinas na napakalaking school shooting. Kaya lahat tayo nagulat doon, lahat tayo nag-isip at lahat tayo tinatanong natin bakit nangyari ito at ano yung pwede natin gawin. Iisa lang ang goal natin para hindi mangyari ulit. So parte kami dyan, sobra kaming nalungkot po nung na-devastate kami nung nakita namin na ganito yung nangyari.
1: Dahil sa ngayon po ay tayo po ay ang JGWC nakabase sa mga ebidensya at sa ngayon ay hindi pa rin po tayo. Kumbaga kailangan pa na matinding pagsusuri. So hindi pa
0: Yes
1: po tayo
0: po,
1: pabor
0: open to
1: na
0: discussion.
1: ibaba yung age of criminal liability pero open for discussion.
0: Yes
1: Kung
0: po.
1: sa ngayon po attorney hindi pa
0: Hanapin
1: ibaba
0: natin yung tamang solution, Steve,
1: Kung
0: para
1: hindi
0: effective.
1: opo, kung hindi pa ibaba yung age ng criminal liability sa ngayon po. Ano po yung reaction na doon sa sinabi ni DILG Secretary Mulia na hanggang ngayon po no ginagamit yung mga minor de edad bilang drug courier yung mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. So talagang ginagamit sila.
0: Oo, meron naman talagang nangyayaring ganun, Steve, eh, na ginagamit nung ano, nung mga malalaking tao yung mga bata. Pero ang ano ko lang, well, ang una, gusto kong sabihin na sana 'wag silang magbigay. Hindi si ano Sec ha, si Sec
1: Apo, apo.
0: John B, kundi yung mga gumagamit sa kanila, sana malaman nila na misinformed sila at disinformed kasi merong pananagutan yung mga bata. Iba lang yung proseso pagdating sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi iba yung proseso ng above 15 at below 14, at below 15, pero lahat yun meron talagang pananagutan. Doon naman sa ano, doon sa mga mas nakakatanda, hinihikayat ko yung ating law enforcement. Pinapakiusapan ko sila na sana puksain natin yung mga gumagamit sa mga bata. Kasi naman, Steve, kahit na walang bata, pag gustong gumamit ng mga kriminal, gagamit at gagamit yun ng kahit sinong tao. Eh. So sila talaga ang dapat nating tutukan para mawala sila para hindi nagagamit yung mga bata.
1: Kumbaga kung halimbawa, Terry, mapatunay ang ginagamit talaga ng mga sindikato ito, mga batang wala pang 15 years old, hindi
0: Yes
1: pa
0: po.
1: itong sapat na dahilan para repasuhin yung batas.
0: Sorry po, may sapat.
1: Hindi pa sapat na repasuhin yung
0: Opo.
1: batas.
0: Oo,
1: Tama
0: dapat
1: ba?
0: ano ito, implementasyon, hindi lang ng batas nung JJWA, kung hindi yung mga law enforcement laws natin kasi kailangan talagang mawala yung mga sindikato dahil sila yung ano eh, sila yung criminal, sila yung nag-iisip nito, sila yung gumagawa nito. Yung mga bata ginagamit nila. So, dapat ang una nating anuhin, tutukan yung mga gumagamit.
1: Pero attorney,
0: Pero,
1: nasa 9344 po ba na kung halimbawa walang criminal liability or minor de edad yung sangkot, dapat ba managot yung magulang ng dalawang shooter?
0: Depende na yan. Hindi ko pag-uusapan tong kaso dito, Steve,
1: Aba.
0: Ha? Kasi ano to, nasa korte na. Pero in general, pag
1: General, yes.
0: naipakitang may kapabayaan na ginawa yung magulang, maaari silang managot doon sa nangyari. Usually, ang ipafile sa kanila ay civil liability para mabayaran nila yung ano, damages. So, danyos ang ibibigay nila dito. Kung sakali namang, in general ito ha, may isang bata na gumawa ng krimen at nakitang yung magulang talaga ang nag-utos sa kanya o talagang inaabuso siya ng magulang, maaari din siyang ano, file ng criminal case dahil doon sa pang-aabuso, dahil doon sa neglect o dahil sa pag-utos sa bata na gawin yung krimen. So kung kunyari ang ano, ginawang krimen ng bata ay sabi natin carnapping o di syempre kung yung magulang ang nag-utos, pa-filean din yun ng carnapping.
1: Ganun po. Natanong ko yung attorney kasi talaga isa sa panawagan po yun ng mga magulang ng mga biktima na dapat din kasi managot. Nagkapabayaan daw yung mga magulang itong dalawang shooter.
0: Oh, so ganun, actually Steve, ganun din, balik ko doon sa statement ni Sec. John B. Kasi tama naman siya, meron talagang mga batang ginagamit. So kung yung mga sindikato ay ginagamit sa drugs yung bata, pag na-filean yung bata, ganun din dapat ang ipa-file sa ano. And mas mataas, in fact, ang sabi ng ating batas, pag bata ang ginagamit mo sa drugs, mataas ang magiging penalty doon sa ano, doon sa gumagamit sa bata. Kasi na-recognize din yun ng batas eh, na ang pinaka ano, utak dito ay yung gumagamit talaga.
1: Attorney, matanong ko lang din, dapat ba yung mga magulang din na nang nabully, 'di ba? Yung mga anak nila nabully ay dumadaan din sa counseling yung mga magulang?
0: Yes, oo. Yung magulang nang nabully, yung magulang nang nagbubuli, lahat sila dapat, kasi hindi lang counseling, kung hindi yung mga seminars na tuturuan sila kung paano sila mag-respond doon sa behavior.

0: Pat, may ibang mga bata ayaw nilang isumbong sa magulang nila
1: Ayun.
0: dahil ayaw nila yung magulang magsusumbong sa school dahil napapahiya sila pag sinusumbong sa school. So ano ang minsan isasabihin nila yan sa mga kaibigan nila, sa mga peers nila, depende kung sino yung yung mga kaibigan nila. So kung yung bata isolated na isolated, balik tayo doon sa social media naman, baka doon siya maghanap ng sense of belongingness pag hindi okay yung napuntahan niyang grupo. Ayan na, maaaring yan ang magtutulak sa kanya na gumawa ng hindi tama. Ang isa pa rin, aside from the parents, dapat yung mga teachers din ma-further, maano sila maturuan kasi
1: Correct.
0: marunong naman yung ating mga teachers. Pero dapat rin, bigyan pa sila ng mas maraming technical assistance para alam nila kung paano mag-detect ng mga batang nabubuli.
1: Kasi
0: At
1: may
0: nagbubuli. Oo,
1: may
0: kasi nasa school ang mga bata eh. Mas matagal pa nga sila sa school kesa sa bahay. So dapat meron ding skills yung mga teachers. Meron naman yan. Pero syempre, dapat tuloy-tuloy yung pag-training sa kanila para nadidetect nila, uy, mukhang nangbubuli to, uy, mukhang nagbubuli to. At alam nila kung paano i-handle yung sitwasyon.
1: So, ibig
0: Na
1: sabihin,
0: hindi napapahiya yung mga bata.
1: Doon sa child protection policy po na policy na umiiral po sa mga eskwelahan po natin, kumbaga nangyayari po ba na masyadong hindi na kayang disiplinahin ng mga guro, yung mga estudyante sa ngayon, attorney?
0: Hindi naman ganun. In fact, yung child protection policy natin, ang sinasabi lang doon, kailangan maprotektahan yung karapatan ng mga bata. Pero meron din kasing department order na binigay ang DepEd na ang sinasabi doon, maggumawa kayo ng child protection committee. At yung child protection committee, ang isa talaga sa role noon ay yung mga programs sa anti-bullying. So, at kung paano i-handle yung mga bata pag sila'y nagkakasakitan sa school o kaya merong mga problema doon sa school. So, nandun lahat yon. May kasama doon yung guidance counselor, yung mga teachers, paano nila i-refer yung isang, kunyari, merong paglabag yung bata sa batas while in school, paano nila i-refer ngayon sa barangay or sa police. So ano yon, dapat meron yun bawat school.
1: And then attorney, yung nabanggit niyo pong data kanina, no, na medyo bumaba nga po ngayon yung CICL, yung krimen na ginagawa po ng sangkot yung mga minor de edad. Isa po ba yung bullying na rason kung bakit po nila naginagawa ito?
0: Mukhang may link, yun din, hindi ayoko magsalita ng ha, kasi kailangan meron tayong evidence, pero mukhang baka may link o merong correlation na pag nabubuli yung bata dahil napaka-disempowered niya, itatry niyang ipakita na may power siya. So minsan nasasaktan talaga yung ibang mga bata na mas sa kanya, mas mahina sa kanya.
1: Pero nitong mga nagdaang araw at linggo, attorney, parang alarming na ho ba para sa inyo, JGWC, na puro minor de edad, may mga sangkot po tayo minor de edad na sa krimen, lalo na po sa mga eskwelahan.
0: Oh, actually, Steve, yan yung nakita namin sa datos ng PNP. Kahit na bumababa yung crime, marami pa rin yung violence na nangyayari sa school. So kailangan talaga nating pag-aralan bakit na napupunta sa school yung ibang mga violence na nangyayari at paano natin yun mapigilan.
1: So, as we speak, attorney, do you believe na hanggang ngayon ay epektibo pa rin po yung kasulukuyang batas, yung Republic Act 9344?
0: Oh, yan kasi yung batas, kung ipagbabasihan mo yung pagbaba ng krimen, talagang may nagagawa yung ating batas. Oo, at yan yung batas natin ngayon. Steve, yan yung mag-a-apply doon sa doon sa dalawa. Kung may bago tayong batas na isusulong, kung yun yung sinasabi nilang hindi advantage doon sa dalawang bata, hindi yun mag-a-apply kasi proactive po yung application ng ating mga criminal laws. So ito po yung batas na mag-a-apply doon sa dalawang bata. Dahil nangyari yun nung time na ito yung batas natin.
1: O kahit po, attorney, may mga panawagan na amyendahan ito.
0: Yes po, oo. Para po yun sa mga mangyayari sa susunod kung sakaling i-amyendahan natin. Pero hindi na po maaapektuhan yung mga bata na nakagawa ngayon dito sa ilalim ng batas na ito dahil proactive po yung application ng batas. Lalong-lalo na po kung magiging disadvantage yun sa isang naakusahan. At hindi lang po yan prinsipyo sa mga bata, kahit po sa mas nakakatanda, sa mga adults, ganun po talaga ang pag-apply ng criminal laws.
1: Pero attorney, marami lang din kasi nagtatanong, sa inyo na po manggaling, paliwanag po natin sa publiko, no? Ano na po yung mangyayari o kalagayan ng dalawang

0: ICL natin dun sa nangyari na Tacloban City, yung 14 years old at sa 15 years old, doon nagsampa naman ng criminal complaint ang pulisya laban sa kanya. Pero sa ngayon po, ano na po ang kanilang kalagayan?
1: Ngayon ay tulad nga ng nasabi, nandun sila sa DSWD, yung Regional Rehabilitation Center for Youth natin, kasi doon sa probinsya nila ay walang bahay pag-asa. At yung mismo magulang naman nag-voluntarily, talagang sinurrender na rin nila yung mga anak nila. Kasi yung mga magulang in shock din po sila doon sa nangyari eh. So hindi rin nila alam kung paano ngayon i-handle yung buong sitwasyon dahil talaga na galit yung komunidad, galit yung mga tao, which is understandable kasi karumal-dumal na krimen yung nangyari. So nandun sila ngayon dahil tumutulong yung DSWD sa ating local government para malagyan ng para mahanapan yung mga bata na ito na mailagay sa isang institusyon. So ang habang nandun sila, patuloy pa rin yung investigasyon. Hindi ko alam kung nakafile na si prosecutor ng information sa korte, pero alam ko nakapag-file na nga yung
0: police
1: ng criminal complaint doon sa above 15 years old at ang kung nag-file na ng criminal complaint ngayon titingnan na ni prosec ito o ano ba yung mga ebidensya etc. Pag sa tingin niyang yung report ng social worker na talagang kung may discernment or wala yung bata or kung meron at ano naman base sa ebidensya mukhang talagang siya naman yung meron talaga siyang criminal liability or meron siyang ginawa doon sa may participation siya sa krimen, maaari siyang filean na ng kaso.
0: Opo.
1: Doon naman sa discernment sir, kaya 50 natin nilagay yung edad na criminal responsibility kasi nakikita natin dati itong pag-aaral, baka pwede na rin nating tingnan ngayon, na yung mga bata na above 15, meron na talaga silang discernment, hindi na pangkaraniwan na walang discernment ang isang ang isang 15 years old na bata.
0: Attorney, yung 15 years old na sinampa ng criminal complaint ng pulisya, kung sakaling may discernment, pagdating po ng 18 years old, sila po ay mahatulan, makukulong po sila?
1: Yung medyo mas mahaba yung proseso ha. Kunyari, kahit hindi pa siya 18, kunyari na nakita na guilty talaga siya, sasabihin ng korte, o sige, guilty ka. Pero since bata ka pa naman nung nakumit mo itong crime na ito, isususpend ko yung sentence mo. Ang ibig sabihin lang ng suspension of sentence, kung kunyari ito yung pagkakakulong na ipapataw sa kanya, wag muna natin siyang ilagay sa kulungan. Ilagay muna natin siya sa rehabilitation center at tingnan natin kung siya ang magre-rehabilitate. By the way, Steve, isang beses lang ito pwedeng gawin ng bata ha? Kasi kung umulit siya, wala nang suspension of sentence. Tapos nun, kung siya ay na-rehabilitate, maaaring i-dismiss yung kaso sa kanya. Pero kung nakitang hindi talaga siya na-rehabilitate, mukhang walang progress, hindi successful, magsasabihin niya ng social worker, judge, mukhang hindi successful yung rehabilitation niya. So ngayon, si judge kasi ang may huling salita. So pwede niyang sabihin, i-extend natin, or pwede niyang sabihin, mukhang wala na itong mukhang wala na talagang mag-work dito na rehabilitation. So pagdating ng bata ng 18, o basta pag adult na siya, minsan 19, depende kasi doon sa extent ng rehabilitation program niya, maaari na siyang ilipat sa kulungan para i-serve na yung kanyang sentence.
0: Apo, attorney, last question na po. No? Meron po ba tayong anti-bullying hotline na pwedeng tawagan ng publiko in case na mabiktima sila ng bullying o meron silang kilala na bully? Saan po sila magre-report?
1: Wala sa akin yung number, pasensya na Steve, pero pwede ko pang i-text na lang sa inyo mamaya.
0: Sure po, sure po. I-announce natin yan. Attorney, maraming salamat po. Napakaganda po ng discussion. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat.
0: Yan po si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare o JJWC. Oras po natin, kapamilya. 8:46 na po ng umaga. Magbabalik po ang balita. Antimano, kasama niyo pa rin po Steve Raz. Pansamantalang humahalili kay Kuyang Robert Mano.
2: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antimano.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para mag

0: magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Walang kalma-kalma!
2: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
1: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
3: Tawan mo ko!
4: Pagtatanggol ko kayo.
1: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
4: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
2: Yes! Giling! Pinabilib mo kami!
3: Ayun oh!
1: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan

0: もアルテマロ。
1: おい、8:49なパラ。Ibabalik po ang balita Antimano. Alam niyo pa rin po Steve Raz. Pansamantalang humalili sa aking partner, Robert Mano. Ay, sa may mga chikiting po dyan, sa mga may chikiting po, eh, maganda po itong susunod natin yung topic. Ipasok na po natin agad si Sir Rafael Rafi Innocencio, Registered Psychologist, Managing Director and Consultant, Better Steps Psychology Inc. Sir Rafi, magandang umaga po.
2: Good morning, Steve. Magandang umaga sa mga taga-pakinig.
1: Opo, attorney, kasi nga po dun sa nangyayaring Tacloban shooting incident, kasi ang sinisisi doon ay isa sa tinitignan yung larong gore box, kung bakit nagawa ito ng mga kabataan. Ano? At pansamantala po yung ipinagbawal po dito sa Pilipinas dahil baka posibleng sila yung nagiging rason kung bakit nagagawa po yun ng mga bata po ngayon na gumawa ng krimen tulad po ng nangyayari sa Tacloban City. Pero para po sa inyo, kayo po ba ay pabor na iban yung social media online games sa mga bata kasunod nga po ng Tacloban school shooting?
2: Sige, salamat Steve. No? Kailangan pinipilihin natin kasi yung problema na hindi siya dahil naglaro sila kaya kaya nila ginawa ito. Maraming factors tulad ng sinasabi ko parati sa mga ganitong tanong. Hindi lamang isang factor parati yung nagtutulak sa isang individual, isang bata, para gumawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na gawain. So yung Gore Box bilang isang video game na alam natin ngayon dahil dun sa announcement ng kanyang creator na ito po ay isang restricted game. So mayroon siyang rating na 18 plus na dapat hindi nagagamit ng mga kabataan, no? So, bumabalik tayo dun sa dapat tama ba nasisihin lamang yung video game na ito? At ang madaling sagot dyan is hindi necessarily itong video game na ito lamang ang dapat tignan natin. No? Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Pero hindi naman lahat ng tao na nakakakita ng violenting bagay ay ginagaya parati yung nakikita nila. So, bumabalik tayo dun sa ano ba dapat yung mga gabay na nandoon sa mga batang ito na gumagamit ng mga

0: itong video games. Una, yung saan pumapasok yung paano sila nakakuha ng access doon kung 18 plus dapat yung paggamit nitong video game na to dahil may restriction siya. At pangalawa, nasaan po yung komunidad, yung pamilya, yung mga magulang na gumagabay sana dun sa kinukonsumo ng mga bata.
1: Correct.
0: Sa online.
1: So, ibig sabihin, walang kinalaman yung mga video game na yan dun sa kung ano ang aksyon na ginagawa ng mga kabataan ngayon.
0: Alam mo, Steve, mahirap din sabihin walang kinalaman. No? Pero ang sinasabi ko lang is, hindi dapat ito lang yung tinitingnan natin. Dapat mas malawak yung pagtingin natin dun sa sitwasyon. Maaring isa ito dun sa mga naging dahilan, no? Pero mula rin sa mga report na nakukuha natin, hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source nito, no? Kasi meron din tayong alam na dun sa mga platforms na ganito, may mga tao rin na dahil merong interaction yung mga bata sa ibang tao na naglalaro din dun sa platform na iyon. May interaction din sila. So maaaring impluensya rin ng ibang tao. Hindi necessarily yung paglalaro, ngunit yung interactions na meron sila online. So dapat tignan din natin yung mga bagay na yun.
1: Opo, doon naman sa social media ban na matunog din ngayon na Sir Rafi, kayo po ba ipabor na dapat iban na sa mga minor de edad yung paggamit ng SOCMED? Kasi sa Australia, meron silang SOCMED ban pero walang naging epekto eh. Kasi nga, gumagamit ng account ng matatanda para maka-access pa rin sa social media.
0: Tama, Steve. No? And, actually, tinignan namin, binantayan namin nung simula nung napasa nila yung ganoong batas sa Australia, sinubaybayan namin kung ano yung maging epekto noon. Dahil nga may mga usap-usapan dito sa atin na gumaya or gumawa ng similar na mga hakbang dito sa Pilipinas. Pero yun na nga, kung nakikita rin natin sa mga follow-up na pag-aaral sa Australia is mukhang hindi naman nabawasan or ano. So, kaya talaga ang ini-emphasize namin, no, ang mga bata, kailangan tandaan natin na bata sila. At dahil bata sila, hindi buo o yung pag-intindi nila or hindi pa ganap yung kanilang, yung tinatawag nga kanina ni attorney, yung discernment o yung kakayahan nilang makagawa ng mga desisyon na buong-buo, no, tulad ng mga matatanda. Kaya dapat talaga sa lahat ng aspetong ito, may gabay parati ng magulang or ng mga adults sa komunidad. No?
1: Mm-hmm. So there's no scientific evidence, Sir Rafi, na parang dahil sa social media o video games mismo, yung nagtutulak sa isang bata na maging marahas.
0: Actually, dun sa mga pag-aaral na meron tayo na unfortunately, sasabihin ko na, uunahan ko na walang local na pag-aaral. Ngunit sa mga pag-aaral na kinikilala natin worldwide dun sa na nag-iimbestiga dito, again, maraming factors ang tinitignan. Ang video games ay mababa dun sa mga nakalistang factors bilang malaki ang contribution dun sa pagkakaroon ng mga violent behaviors. So dapat maging maingat tayo na kasi nga tulad nga sinabi ko nung isang araw sa isang interview rin na dahil nga masyadong mataas yung mga emosyon, naiintindihan natin kung saan nanggagaling ang mga tao. Madali kinagahanap tayo parati ng ano bang dapat gawin, ano bang madaling gawin, no? Pero ang pagpapalaki sa bata, ang pag-develop natin bilang mga tao, hindi naman ganun kasimple na basta ganitong ginawa mo, ganito yung magiging result. Maraming umiikot na aspeto dyan at maraming iniikutang konteksto ang mga tao. Mm-hmm. So, mahirap na i-narrow down at siguro kapag meron tayong mga padalos-dalos na decision tungkol sa polisiya na kaya pag-ban ng ganito, pag-ban ng ganyan, maaaring hindi natin nakikita yung mga ibang bagay na siguro mas maganda or mas malaki sana yung epekto na magkaroon ng preventive na epekto sa mga ganitong bagay.
1: Kasi Sir Rafi, inabanggit mo kanina sa video game merong restriction dapat 18 ka para makapaglaro ng ganyan. Sa social media para makagawa ka ng account dapat ay 18 ka rin. So, parang at the end of the day sa magulang pa rin dapat. Kumbaga dapat gabayan nila ng mabuti yung kanilang mga anak.
0: Tama ka, Steve. At the end of the day, hindi lang, well, magulang primarily, pero also ina-extend natin ito sa komunidad kasi alam din natin na maraming konteksto sa Pilipinas na minsan, kunyari, OFW yung isang magulang. So, isa lang yung nandyan na nakabantay. Maraming adults din naman around them, no, na nakakatulong sa paggabay sa mga bata. Kasama na rin dyan, for example, yung mga adults na nasa school, di ba? Dahil meron din tayong na alam na ang buhay ng mga bata, lalo na yung mga estudyante, malaking chunk ng kanilang araw nasa school. So, yung mga teachers na tumutulong na maging gabay sa kanila. So talagang kailangan buong komunidad, lahat tayo nagiging nagtutulungan para magabayan yung mga bata. So maraming primarily tama ang magulang, pero marami din namang ibang pwedeng maging involved dyan.
1: Alright, Sir Rafi, maraming salamat po sa napakagandang paglilinaw at diskusyon. Thank you po, mag-ingat po kayo. Salamat po sa inyong oras.
0: Salamat, Steve. Thank you.
1: Yan po si Sir Rafael Rafi Inocencio, Registered Psychologist, Managing Director and Consultant po ng Better Steps Psychology Inc. Oras po natin 8:58, 2 minutes na lang po bago mag-alas 9. Kayo po kapamilya, ano po bang inyong opinion dun sa mga napag-usapan po natin? Kumbaga hindi rason para mapababa yung karasa ng mga kabataan kung ibaban yung social media, kung ibaban yung video games para po sa mga minor de edad. So, ang sinasabi po ng dalawang nakausap po natin, talagang nasa mga magulang eh. Kung daw nila palakihin yung kanilang mga anak, yung kanilang nakikita everyday, yung kanilang sitwasyon, yun po talaga yung kailangan, ano. So, parang dapat bantayan ng maigi yung ating mga chikiting, lalo na po pag ngayong digital age na po, ano. 8:58 na po, batiin po muna natin ang happy, happiest birthday si Nurse Rose Marie Lacorte ng Newborn Screening Continuity Clinic ng Laguna Province. At syempre po sa kay Louis Basco, magandang morning din po. Kay Sir Sosimo Gasmin, Tita Lina o Tita Nora Damian. Good morning po sa aking mommy, na si Lorraine Raz. Good morning, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 8 ng umaga. Susunod na po, dito na sa katabi ko si Mom Doris, susunod na po ang mutya ng masa. Siyempre, kasama po si Ma'am Doris Bigornia. Happy weekend, kapamilya. Mag-iingat po kayo.
2: Bawat balita, balita, mano-manong susuriin sa Bababalita Antemano.

0: Nagsimula ng kapusin sa supply ng tubig ang mga residente sa Catanduanes dahil sa tagtuyot. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes PDRRMO Chief Robert Monterola, nagdadasal na silang magkaroon ng ulan dahil nagbibitak-bitak na ang lupa sa lugar. Posible anyang mas lumala pa ang sitwasyon sa Hulyo at Agosto dahil sa banta ng Super El Nino. Posible rin ang pagdedeklara sa lalawigan ng State of Calamity.
1: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung ano, yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pakonti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
0: Sa ibang balita, humiling ang defense team ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, Chamber 3, na ibasura ang hirit ng prosekusyon na inspeksyon ni ng mga gamit na nakumpiska sa pag-aresto sa kanilang kliyente noong nakaraang taon. Sa mga isinupiting tugon sa trial chamber, tinawag ni Lead Defense Counsel Peter Haynes na late-stage fishing expedition at walang legal na katwiran ang hiling ng prosekusyon, lalo't biguan niya ang mga investigador na mayugnay ang mga susi sa mga sinasabing krimen. Humirit din ang defense team sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang June 30 na deadline sa mga request ng prosekusyon hinggil sa mga gamit na hawak ng registry para matiyak na maging mabilis ang trial proceedings.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mutya ng masa!

0: Hello! Ganun ba talaga ang pagbati ko ngayong Sabado ng umaga dahil ang hirap? Napakahirap bumangon ng maaga pag Sabado dahil alam natin na tayo ay medyo relax-relax lang. Hindi naman pakaangkaang kundi relax, chillax lang. Pero pagka ganitong Sabado, alam nyo na eh. Alam mo na yan, hindi na natin dapat ulitin pa. Tayo magkakasama dito sa Mutihan ng Masa. Eh, syempre, mga kumpare at mga kumari ko kayo na dapat lang ay may panahon din na mag-chill-chill. Sa dami po ng mga nangyaring issue sa ating bansa nitong nakaraang linggo, ang dami rin sakuna. Naalala ba ninyo yung tumpas sa Tacloban? Yung mga kabataan doon. Pagkatapos, ito naman mga kalamidad. Oh, Diyos ko po, tayo kailangan lang magdasal na hindi na maulit pa yung ilang mga pangyayaring ito. At habang tayo ay nagdadasal, samahan na natin ng pag-aalaga rin sa ating pamilya, sa ating sarili. Yan, pagka Sabado ng araw ng Sabado ay nagre-recharge tayong lahat. Para naman iisipin na natin, pagdating ng Lunes, high bat tayo dyan, full charge tayo at makakapag-trabaho ng maigi, makakapag-alaga ng ating pamilya at kung mayroon mang mga problema, pasasaan ba't mare-resolve din yan? Wala namang problema na walang solusyon. Laging meron yan, titingnan lang natin mabuti kung saan natin na pwedeng silipin ng ganyan, di ba? Kaya, ang dami ko na naman sinabi, oh. Kaya, ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia. At ito po, ang Mutihan ng Masa. Okay, kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio, Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Live na live po din kami, nagla-live stream po kami, kaya't ano pa ang ginagawa nyo? I-follow at i-like nyo na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Hintayin namin kayo dyan, ha? Bakit ayaw nyo pang pindot lang yan, mabilisan lang yan, o di magkakasama na tayo. Welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutihan ng Masa sa DZMM Teleradio. Viber number namin po, 0919-278-3000. Ulit. Ano ba yun? Parang luma na yung tugtog na yan, ha? Ulit. Prono natin, 0919-278-3000. Oo. Hello? Ay, hindi pala. Sisikapin namin po, nabasahin ang inyong mga mensahe, kaya ngayon pa lang ay magmensahe na kayo. Wala lang, mangumustahan lang tayo. Or kung meron kayong concern, pwede rin naman para malaman namin, maituro namin kung saan kayo dapat ma-refer. Nang sa ganun ay hindi tayo nakasimangot. Sabadong-sabado pa naman ngayon ay ang ating mga dapat linisin at ang ating dapat labahan. Na-segue ko na yung labada, no? Ngayong Sabado, marami po tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya pag-uusapan natin kung paano magiging ligtas kung mayroong active shooter. Ito yung sinasabi ko, yung mga nagkaroon ng shooting doon sa eskwelahan sa Tacloban. O taong walang habas na namamaril sa paligid. Nakakatakot po itong sitwasyon na to. Kaya kasama po natin mamaya si Doc Ted S. Guerra. At ang ating misyon ngayong Sabado, silipin natin ang laban sa buhay ng isang labandera. Mula naman sa Norsagaray, Bulacan. Akala ko Norsagaray sa Bulacan, sa ano to, dito lang malapit lang sa akin. Sakop na ng Bulacan. Okay. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
1: Mutihan ng Masa sa DZMM.
0: Kusot dito, kusot doon. 13 years nang namamasukan bilang labandera ang 52 anyos na si Puresa Monter ng Norsagaray, Bulacan. Grade 1 lang ang inabot ni Puresa, pero marunong magbasa at magsulat, pamamasukan at paglalabang ang bumubuhay sa kanyang pamilya at nagpapaaral sa mga anak. Sa paglalabari na pagtapos sa kolehiyo ang dalawang anak, habang ang dalawang anak ay nag-aaral pa. Kahit kaliwat kanan na ang mga laundry shop, maswerteng meron pa rin nagpapalaba kay Buresa. Pero dahil sa tumatandang katawan, marami na rin iniindang sakit si Buresa, gaya ng pananakit ng likod, kamay at mga paa. Hanggang kailan nga ba maglalabas si Buresa ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa?
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa.
2: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa
9: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagawa.

0: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Ako po yun. Nagbabalik ang mutya ng masa para pasayahin po ang ating Sabado. Hindi naman sinasabi na yung nakaraang linggo ay naging malungkot. Ano? Nagkaroon tayo ng mga konting problema, pero di ba nakausad tayo ng Sabado. At kaya ngayon magkakasama tayo. Bilisan nyo magpindot. Anong tawag mo doon? Pindot-pindot nang sa ganun ay makafollow kayo sa amin. Live kami sa YouTube, ha? At huwag niyong kakalimutan na i-follow at i-share ko ano man ang gusto ninyong pag-usapan natin. Wala lang. Pag Sabadong ganito, ang dami kasi natin naging trabaho. Kailangan tayong mag-relax. At dahil dyan, dito sa studio po ay kasama natin kasi hindi lang naman tayo magkukwentuhan. Meron pa rin tayong misyon kapag Sabado tayo ay tumutulong, tayo ay nagsisikap na makapagpasaya din ng ilang buhay in our own little way. Naks! English yun ha? O, diba? Nakapagbaon ako ng konti. At kasama nga po natin ang lead ng ating public service unit. Diba? Kilala nyo na ito eh. Pakalat-kalat dyan sa Metro Manila. Si Paul Bea po. Hello Paul, good morning.
2: Magandang umaga, Mutya. At sa mga kapamilya natin, sa mga kaserbisyo, magandang umaga. Ngayon, inspiring story ang mapapakinggan natin mula okay. Sa ating kasama mula sa North Sagaray, Bulacan. Mm-mm. Si Nanay Puresa Monter. Magandang umaga, Nanay Puresa.
3: Po.
1: Good morning po, ma'am.
3: Good morning po.
1: Sabi mo ang nickname niya ay Riza. Yan. Sige, Paul.
2: Kumusta ang biyahe, nanay? Mukhang maaga tayo sumundo sa inyo eh. So, kumusta ang naging biyahe?
3: Okay naman po. Hindi naman po masyadong traffic. Hindi naman po din ako nainip.
2: Madaling araw tayo bumiyahe. Pagpasundo kay nanay Riza.
1: Okay. So, paano labada ngayong araw?
3: Ano po, bali po, kahapon po ako pinalaban ng amo ko.
1: Ayun, mabuti na payagan ka ngayon. So, ano siya, Paul, ngayon? Relax.
2: Opo, napakabait nung kanyang amo. Pinayagan siya na instead of Sabado, Biyernes na lang para makasama natin siya sa mutya ng masa.
1: Ano bang pangalan ng si mother na nagpapalabado sa'yo?
3: Moni po, Moni Piodo.
1: Ayan, Moni Piodo. Maraming salamat po at pinayagan ninyo si Riza para makasama natin ngayong araw na to. Kasi syempre, tiyak tayo na magkakaroon tayo ng konti lang, kahit konting kasiyahan. Okay? So, ano na nga ulit ang kwento ni, i-wrap up nga ang kwento niya ulit.
2: So, gaya lang nabanggit ni Mutya kanina, 13 taon.

0: na po kayong naglalabada. So may
1: Opo.
0: kwento niyo po, kumusta po at paano po yung inyong kinaharap sa loob ng 23 taon po?
1: Ay, ayun po, mahirap. Kasi sa umpisa po eh, bali magkano lang naman po yung sinasahod ko. Kaya iniisip ko rin po kung paano mapagkakasya yun. Mahirap po talaga.
2: Pagkano po?
1: Ay, ang starting ko po sa amo ko, bali sa anak po ng amo po, amo ko ngayon, nag-umpisa po ako. Start ko po noon is 4,000 po a month.
2: A month?
1: Opo.
2: Tapos, umakyat na ng umakyat naman?
1: Opo. Bawat ano naman to, taon, tumataas naman po siya.
2: Ah, okay. Eh, yung 4,000 na kinikita mo, sapat ba yun sa pamilya mo na? Ilan ba kayo sa pamilya?
1: Bali po, ano po kami, 5 po yung anak ko, tapos kami dalawa mag-asawa, bali 7 po.
2: 7?
1: Opo.
2: Paul, kaya ba yun? 4,000? 7 ang pamilya?
0: Talagang higpit sinturon tayo dyan, mutya eh.
2: Eh, wala na nga daw higpitan yung sinturon, hindi na makita yung butas yung sinturon, kakahigpit. So, paano po ninyo diniskartehan yun? Sabi ko, Ate Risa,
1: Ano po, yun nga po nga, 4,000 lang po yung sahod ko. Tapos eh, naglalaba pa rin po ako pagdating po ng Sabado. Tapos pag Linggo rin po, tinatawag din po ako ng anak niya para maglaba. So yun, nadadagdagan po yung 4,000 na yun. Yung sa laba naman po is 4,000, nadadagdagan. Yun po, napagkakasya naman po.
2: Ayun, pero wala po ba kayo naisip dati na ibang pwedeng hanap buhay?
1: Wala po, yun lang po ang naano ko kasi mula po nung nawalan po kami ng trabaho ng 2011, yun po, magka-college yung anak ko. So iba-ibang trabaho na po yung napasukan ko.
2: Mm-mm.
1: Hanggang maisip ko na lang po na mamasukan po ng katulong o kaya maglaba.
2: Tama naman po, kaysa naman gumawa ng masama.
1: Opo.
2: Bakit nagpasok ako ng gano'n? Diba? Tama naman, kasi legal naman. Wala namang batas laban sa paglalaba, di ba? Pero kalaban mo, Paul, ang kalaban niya, yung bagong teknolohiya. Di ba?
0: Madami ng mga laundry shops
2: kasi
0: ngayon.
2: Yes, oo.
0: Ano po ba yung naging trabaho niyo bago po naisipan na maglabada?
1: Ano po kami, na sa ano, nagwawasing po ng ano, bus.
2: Naku, mahirap din yun, ha? Napakahirap nun.
0: Malaki po kasi yun.
2: Malaki. At saka, syempre, ginagawa nyo yun after na ng mga biyahe. O di ibig sabihin, mga madaling araw, saka nyo tinitirang paglilinas nun?
1: Opo. Oh. Kasi nag-uumpisa po siya ng 8 ng gabi hanggang alas 3 na po yan ng madaling araw.
2: Ah, saka sa mampalad, hindi kayo natuloy doon sa trabaho na yan, kaya naglabada na lang kayo?
1: Opo. Nagsara po kasi yung ano na yun.
2: Ah, nagsara. Oo. Pero yung ganyan, naglalabada ka, mabuti na iisa lang ang naging amo mo. Hindi yung paiba-iba.
1: Hindi po. Nakailang amo na rin po ako
2: ganyan.
1: Bago itong amo ko ngayon na nagtagal po ako dito sa amo ko.
2: Ayun, oo. Ay, kwento mo lang sa amin, ano yung mga, kumbaga, iba, syempre, iba-ibang ugali naman, ano, ng ating mga nakakatrabaho. Paano mo, ano yung masasabi mo na pinaka, hindi naman masama, kung hindi mahirap o challenging na naging amo mo? At ano yung naging ugali sa'yo?
1: Ay, yung iba po, masungit po talaga. Tsaka yung iba po, pag kailangan ko po para sa mga anak ko, may bayaran sila sa school, hindi ako basta-basta nakakahiram sa kanila. Kaya po ang ginagawa ko, umalis po ako. Naghanap po ako ng tao talaga na madaling mahiraman, makakatulong din po sa akin.
2: Oo, kasi marami din, Paul, yung mga amo na nahirapan din sila na magpabali. Oo, kasi meron din silang mga bayarin. Oo, pero tulungan lang yan. Kasi hanggang ngayon, nandito ka. Hindi ba?
1: Okay.
2: Natawid mo naman yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Dahil doon, yun lang ako ito sa akin ni Paul, medyo kakaiba yung ginawa mong pag-aalaga, pag-aaruga sa iyong mga anak?
1: Opo.

0: Ano yun? Ilan ba po lang? Ilan ang anak mo? Apat?
1: Lima po.
0: Oh, lima, lima. Sa lima na yan, may napagtapos ka na?
1: Opo, dalawa.
0: Ah, so kolehiyo?
1: Opo.
0: Wow, pero sa paglalabada lang?
1: Opo, sa paglalabada lang po.
0: Eh, ang asawa niyo po?
1: Hindi ko na rin po siya pinatrabaho kasi may sakit po siya eh.
0: Ah, may karamdaman.
1: Kaya, opo, kaya nag-usap po kami na, sige, dito ka na lang sa bahay, ako na lang ang mamamasukan.
0: Ah, okay. So, dalawa ang nakapagtapos na. So, yung tatlo, ano na nang ginagawa?
1: Ah, bali yung panganay po, hindi po siya nakapagtapos, high school lang po. Okay. Kasi maaga po siya nag-asawa.
0: Mm.
1: Ay, yung dalawa po ang nakapagtapos na ngayon, meron na rin po sila sarili nilang ano, pamilya.
0: Oo.
1: Tapos yung dalawa na lang po, college din po.
0: Pinapag-aral mo pa rin?
1: Opo.
0: Pero sa iyo pa rin silang lahat nakatira?
1: Yung dalawa po na nag-aaral sa akin po.
0: Gano'ng kahirap yung gano'n, Risa, na pinag-aaral, nagpapaaral ka, gusto mo sa makaabot ng makakaya mo ay mapagtapos mo sila, eh, ikaw na mismo nagsabi, kakarampot lang ang sweldo sa paglalabada.
1: Opo, mahirap po talaga kung paano pagkakasahin yung kinikita ko. Kaya nga, ang inaano ko sa mga anak ko na sana maging, kung ano lang yung nandito sa atin, nakita natin, mapagkasahin yung...
0: Okay lang kung wala kayong kinakaharap na, alam mo yun, yung mga hamon, yung mga magkaroon ng sakit, yung bata, o yung ganyan. Dumaan ba kayo sa ganyan?
1: Ay, dumaan po. Pero ako po ang nagkasakit eh. Sa mga anak ko naman po wala.
0: Anong naging sakit mo?
1: Ano po, naoperahan po ako sa gallbladder.
0: Ah, okay. So, natigil ka ng pagtatrabaho. Paano yun?
1: Natigil po ako mga isang buwan po. Pero after po nun, pinapasok na ako ng amo ko.
0: Banat ulit?
1: Opo, pero hindi na masyado.
0: Ah, okay. Kinuntian na lang.
1: Opo.
0: Ah, hindi mabuti. Paul, meron kang tanong.
2: Nanay, so habang naglalabada kayo, tapos nabanggit nyo may sakit si tatay, ano? Nagpapatingin ba siya? Meron kayong mga gastos sa gamot? Paano po natutustusan yan?
1: Ayun po, nagpatingin po siya, meron naman pong gamot na inaano sa kanya, binigay. Ayun po, dagdag siyempre din sa budgetin namin.
0: Eh kakarampot na nga eh. Oo. Paano mo napapagdikit yun?
1: Eh pag halimbawa kulang na po yung wala po akong magawa kundi mangutang na lang
0: mangungutang na lang.
1: Opo.
0: Eh kumare, 'di ba yung ganyan o kaya kung kumabait naman si ma'am,
1: opo,
0: pwedeng makahiram ng kahit kaunti para lang makabili ng gamot. O kaya marami namang 'di ba Paul, yung mga tulong na ibinibigay ang gobyerno sa barangay. Libre yung ganito, libre yung ganyan, lumalapit ba kayo sa ganon?
1: Hindi na po ako makalapit, ma'am, kasi na po ako sa trabaho. Kasi ang trabaho ko po is mula Monday hanggang na po, Sunday.
0: Dire-diretso?
1: Opo.
0: So wala nang panahon para...
1: Wala na pong...
0: Kaya natutuwa kami at ikaw ay nagkaroon ng ganitong klaseng panahon sa amin. Again, maraming salamat sa amo mo na siya, ma'am...
1: Moni,
0: oo, maraming salamat. Kasi nagkaroon siya ng kahit konting break, di ba? At malaman natin ang storya niya. Kasi, Riza, hindi naman din talaga kakaiba yung storya mo. Dahil ang daming ganyan, Paul, na talagang yung nanay ang naaatasan na itawid ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Hindi ka ba minsan na wawala ng pag-asa na bakit hanggang ganito na lang yung buhay namin?
1: Hindi po ako nawawala ng pag-asa kasi lagi po ako nagpe-pray kay Lord na lagi akong tulungan. Yun po, pag halimbawa dumating po ako sa kailangan, dumarating na lang po siya. Parang dumarating na lang po na ganito, gumawa ka ng paraan. Mangiram ka sa amo mo, ganyan po ba?
0: Parang yung siya nasabi, 'di ba? God will provide, tama?
2: Tama.
0: Oo, di hintay na lang mayroon siyang gagawin para sa atin. Pero yung mga anak mo,

0: Siyempre, yung isa, yung dalawa kamo nagtapos ng high school, yung isa nagkoleyo. Nagkokoleyo.
1: Nagkukuliyo po yung dalawa.
0: Yung dalawa. Hindi ba sila, yung iba kasing mga bata na, ay, sinasabi, ay, ang nanay ko, labandera lang. Ay, ang nanay ko, janitress lang. May lang parate. Ganun ba ang nakita mo sa mga anak mo?
1: Ay, hindi po. Kasi yung mga anak ko po, pag wala po silang pasok, sinasama ko rin po sila sa paglalaba, pinapatulong ko po sila.
0: Ayun, oo. Hindi na parang hindi naman sila nagrereklamo.
1: Hindi po.
0: Ano?
1: Doon po na-inspire po sila sa kahirapan namin, kaya parang nagsumikap po sila na makapagtapos.
0: Ayun, oo. Kaya kayo din, yung pamilya nila, parang inspiration din ang inyong mga kapitbahay kasi mahirap yung gano'n na iisa lang ang nagtataguyod ng pamilya, hindi ba?
1: Opo.
0: Oo, hindi naman yung kakaiba. Marami talaga ganyan din ang sitwasyon. Pero, kumbaga, laban lang. Laban lang parate.
1: Opo.
0: Ayun. So, ngayon, Paul, ano ang pwede nating, ang tawag mo ba dito, magbibigay tayo ng pampalubag loob naman sa kanya at nabigyan siya ng pagkakataon ni Ma'am Oni?
1: Opo, money po.
0: Moni, binaligtad ko naman, Moni, ng kahit kaunting panahon na wala kang day off.
1: Opo.
0: Oo, kita mo na. Yung merong mga kasambahay na may at least one day, may day off ito, banat kung banat, kasi kailangan, di ba? So, ano ba ang pwede nating, sino ba pwede, maghahanap muna kami, ha, ng tutulong. Kayong mag-alala. Pagka si Paul Bea ang naghanap, sure ball, andiyan ang tulong. Kaya titigil muna tayo saglit. Oo, magko-commercial lang tayo. Pero sa ating pagbabalik, marami tayong sorpresa para kay Riza. Kaya chill lang po kayo dyan. Tingnan ninyo, abangan ninyo po kung ano ang tulong na maibibigay namin. Huwag nyo pong maliitin ang mga tulong na naibibigay natin sa ating mga na, ano to ito, na ge-guest dito na inaalam natin ang istorya. Malay nyo, next time kayo naman. Di ba? Kaya, sige, ibaba mo na muna yung kape mo dyan. Sige, pumunta ka na doon sa garden. Magwalis ka muna. Saglit lang dahil balik ka ulit doon sa ano mo, TV mo. Dahil babalik pa po ang mutya ng masa.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Matinding bakbaka na takson. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na kapata.
5: Ding isang bala lang tayo.
4: Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
6: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
7: Sorry, kailangan kitang patayin.
5: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Dito lang yan sa sinimo. Ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan, hindi lang siya isang...

0: Yan ang masa sa DZMM.
1: Nagbabalik po kami, ha? Doris Bigornia po, Mutihan ng Masa. Pero bago tayo tuluyang umarangkada pa sa ating programa, mayroon lang po sana tayong gustong pasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Thank you.
3: Masarap,
1: matalap. At sa pagkakataong ito po, may makakausap tayo, eh. Diba? Tama ba na via Zoom naman ito? Sige, tirayan mo, Paul.
3: Yan, para sa ating regalo kay Nanay Riza, makakausap natin via phone, no, sa linya ng telepono, si Mayor Merlin Hermar. Siya po ang mayor ng North Sagaray, Bulacan. Meron siyang regalo para kay Nanay Riza. Mayor, magandang umaga po.
1: Good morning.
3: Kasama ko po si Doris Bigornia sa Mutihan ng Masa.
1: Mayor.
3: Hello, Mayor.
1: Naka-zoom yata si Mayor. Mayor, baka naka-mute ka. Pakipindot naman. Ayun.
3: Ayun, nasa Zoom pala. Nasa Zoom. Uh-oh. Mayor, magandang umaga po.
4: Yes, nasa Zoom po.
1: Yan, o. Nakikita ka na namin. Good morning, Mayor. Si Doris Bigornia po ito.
4: Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Mutya ng Masa, lalo na sa iyo, Miss Doris Bigornia.
1: Yan.
4: And si Sir Paul. Magandang umaga.
1: Yes, morning, pero bago tayo umusad, Mayor, meron akong nasagap na balita, eh. Ay, ngayong araw daw ay birthday mo.
4: Hindi naman. Nung nakaraan lang, 23 pa.
1: Ah, 23.
4: Yes.
1: Ah, very good. At happy birthday pa rin po, Mayor. Happy
4: birthday. Thank you.
1: Ayan, more blessings pa rin po. Sige, Paul.
3: Mayor, ano po ba yung inyong regalo para kay Nanay Riza Monter ng North Sagaray, Bulacan?
4: Nagpahatid tayo ng groceries at saka bigas. Ayan.
1: Opo, merong groceries at bigas. Ayun, nakikita namin ngayon. Oh, medyo marami-rami ito. Mayor, kayo po ba ay parang kumbaga ay parte na rin ng inyong panunungkulan na tinitingnan ninyo yung kapakanan ng inyong mga constituents gaya nitong si Riza na 13 years na po naglalabada, eh.
4: Yes po, actually meron kaming People's Day sa munisipyo. Talagang meron kaming financial assistance every Tuesday and Thursday. Nagulat ako kasi hindi siya nagsasadya sa munisipyo. Lahat po ay open at talagang lalong-lalo na sa case niya na dapat tulungan. Ay nakahanda kami financially at minsan may mga groceries din at bigas kaming pinamimigay.
1: Ayun.
4: So nagulat ako, hindi siya nagpupunta. Open siya dito sa munisipyo.
1: Eh Riza, bakit hindi ka rin nagpupunta?
5: Wala po kasi akong nababalitaan na ganun dahil nga po sa busy na rin po.
1: Oo. Oy, Mayor, kasi dire-diretso daw ang trabaho. Sunday to Monday, dire-diretso ang kanyang trabaho.
4: Naku, grabe naman. Monday to Sunday.
1: Oo.
4: So, ano na nga ang pangalan nito?
1: Riza Monter po.
4: Ha?
1: Puresa Monter.
4: Puresa.
3: Monter.
1: Oo.
4: So, Aling Puresa, pwede rin na mag-utos ka sa anak mo.
1: Ayun.
4: Every Tuesday, punta ka sa amin. Meron kaming financial assistance para makatulong naman kami sa'yo. Actually, lumalabas din ako. Hinahanap ko din yung mga bedridden na talagang hindi naman nakakasadya sa amin.
1: Oo, yung mga walang kamag-anak na pwedeng tumulong.
4: Yes, ganon. Ah. Kaya pwede magsadya ka sa amin. Isang araw, i-meet kita.
1: Ayan.
4: Tuesday.
3: Mayor, sa pamamagitan po siguro ng Mutihan ng Masa, i-coordinate namin sa inyo yung address at saka number ni Nanay Riza. Kasi yung kanyang asawa, no, Mutia, may sakit.

0: At pupuntahan ko yung asawa niya. Sa
1: Oh,
0: mga
1: ayan.
0: ganyan na may case na may sakit, talagang pinupuntahan ko yan. Personal akong pumupunta. Actually,
1: Ayan.
0: namimigay ako ng mga wheelchair, nebulizer, BP
1: Aba.
0: aparatus,
1: Oo.
0: lahat po binibigay natin.
1: Oo.
0: CAS para matulungan sila.
1: Ayan pala, Nay.
2: Ay, salamat po.
0: Oo, punta ka sa akin, ha? Pagka Tuesday, People's Day ko yon. Hinaharap ko lahat ng mga dapat tulungan nating mga kababayan.
1: Ayun. Sana po lang, Mayor, kaya kaganya niya, sabi niya, wala, hindi daw niya alam yung impormasyon na yun. Eh, siguro, dagdagan pa natin po ang info drive natin nang sa ganun ay lahat ay makuha yung impormasyon na meron palang ganyan People's Day, di ba?
0: O, Aling Puresa, pakisabi din sa mga anak mo, narinig ko, meron kang napagtapos ng kolehiyong dalawa. Pakisubaybayan yung aking page, Maria Elena Hermar. Doon makikita mo lahat. Miss Doris, actually, sa page ko,
1: oo,
0: nung nakaraan, meron kaming Kasalang Bayan, Binyagang Bayan.
1: Oh.
0: Namigay din ako dahil birthday ko, nagpack ako ng 3,000 pack na grocery sa bulsa ko. Namigay ako sa basta yung lahat ng madaanan sa aming 13
1: wow
0: barangay.
1: Oo,
0: ganun po ang ginagawa natin sa ating mga kababayan.
1: Ay, mabuti naman po ganyan, Mayor, at nararamdaman nila ang inyong sinishare na blessing sa kanila.
0: Oh.
1: Oo, kaya maraming maraming salamat, Mayor. Kaya naman siguro lalo ka pang nabibless dahil maganda ang iyong kalooban o para sa iyo. Lalo na doon sa
0: kay Aling Puresa, punta ka lang sa office ko ng Tuesday.
1: Ayan.
0: At meet tayo at tutulungan kita. At Miss Doris,
1: apo,
0: meron din kaming college, Norsegray College. Nalaman po na may dalawa siyang pinag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko lang malaman saan siya pumapasok yung dalawang college mo.
2: Eh, sa Caloocan po, sa may UCC.
0: Naku, nasa narinig kong sweldo mo, hindi ka ba nahihirapan nun? Kasi sa atin, may college.
1: Oh.
0: At alam mo ba, libre ang tuition fee.
1: Ala, libre pala oh. At
0: yes,
1: college ito. Mm.
2: Doon na po kasi sila nakapag-enroll. Kaya ngayon lang po namin
0: ayan
2: nabalitaan.
0: Tapos meron din tayong sariling Norsegray Hospital. Narinig ko may sakit yung asawa mo. Pwede nating ipa-check doon. May mga doctors tayo doon.
1: Ayun naman pala eh. Tingnan mo lang, punta ka doon sa Facebook page ni Mayora. Doon makikita mo yung mga ina-offer na tulong para sa inyo. O lang, yun, sa education, sa hospitalization. O bakit, kung ganyan na makakalibre kayo, o may kahit kaunting tulong, eh why not? Andiyan naman pala bukas si Mayor sa magkaganyan. Kaya nagpapasalamat tayo talaga kay Mayor. Hindi ko akalain na meron palang ganun. Meron pa siyang People's Day o sang ka pa.
3: Oo, Mutya. Sa pamamagitan ng Mutya ng Masa ng programa natin, bibigyan natin ng giya si Nanay para makapag-usap sila ni Mayor Herman.
1: Tama, tama. So, Mayor, again,
3: Mayor, maraming salamat po.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Miss Doris. At sa pamamagitan mo ng Mutya ng Masa ay nakita natin ang isang kababayan natin na dapat tulungan.
1: Yeah.
0: Asahan mo, Miss Doris, na lahat ng tulong ay bibigay natin sa kanya.
1: Naku,
0: basta punta
1: salamat
0: lang po sa kayo sa akin, Miss Ma'am Puresa, Aling Puresa, Tuesday po. Usap po tayo.
1: Maraming
0: so thank
1: salamat
0: you po, Miss Doris.
1: Thank you, Mayor. Stay blessed. Thank you po.
3: Thank you, Mayor.
1: Okay,
0: ingat po, Miss Doris.
1: Ingat
0: po.
1: Magandang
0: umaga
1: salamat
0: po.
1: Salamat, salamat, salamat. O, di ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos.
3: Oo, Mutya, hindi pa dyan nagtatapos. Nasa linya ng telepono, mabilis lang, Mutya.
1: Yes.
3: Si Sir Joseph Hoxon, ang National Vice President for Luzon ng Fraternal Order of Eagles Philippines. Meron din silang regalo para kay Nanay Riza Monter.
1: Asan?
3: Sir Joseph, good morning po.
1: Good morning. Nasa Zoom pa siya.
4: Yes po, ma'am.
1: Ayun.
4: Good morning po. Good morning po. Good morning.
1: Okay, Sir Joseph, magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak na makatulong tayo dito sa ating programa. Ano po ba ang pwede nating pang-surpresa kay Nay Puresa?
4: Apo, bigay po tayo ng isang konting tulong po galing sa The Fraternal Order of Eagles - Philippine Eagles Incorporated
1: Apo
4: na grocery packs po. Sana po.

0: pagdamutan po.
1: Wow, hindi, malaking bagay po yan para kay nanay. Dama, tama, nay.
2: Napakalaking bagay po.
1: Oo, magpasalamat ka na lang kay Sir Joseph at sa kanyang organisasyon.
2: Opo, maraming salamat po, sir.
0: Wala ka naman po, ma'am.
1: Oo. Yung grupo po ninyo, Sir Joseph, manaka-naka nagbibigay ng tulong po sa mga kagaya ni Ma'am Poresa?
0: Yes po, Ma'am Doris. Actually po, ngayon po, kasalukuyan po kami nasa community office ngayon dito sa Laguna.
1: Mm-mm.
0: Kaya po medyo mahina-hina po yung signal kanina. At talaga po yan po, ang advocacy po ng organization namin na tumulong po sa mga kapwa natin Pilipino.
1: Ayun. Eh kung kanyari meron pong gusto magpatulong sa inyo, paano namin kayo matatagpuan?
0: Po, sa inyo, pagka mayroon po humihingi ng tulong, kagad po kaming tutugon po.
1: Ayun. Ay, hindi, sorry ha, naputol yung sinabi mo. Meron ba kayong hotline o meron kayong Facebook page kung saan kami pupunta para magkaugnayan po yung mga may kailangan at hihingi ng tulong?
0: Ma'am Doris, ngayon po, wala pa po kasi kaka-install ko lang po as the Vice President for Luzon Station. Wala pa po kami.
1: Ah, okay.
0: Page, so, through my Facebook page po.
1: Ayun, oh, sa Facebook na lang, oo. So, in the meantime, mag-abang-abang po tayo at yun pong mga nakikinig na nanonood sa atin. Oh, ayan, oh, maraming mga bukas ang palad para makatulong. Gaya na lang po ng grupo ng Fraternal Brothers for, ano nga, Paul?
3: The Fraternal Orders of Eagles Philippines. Nangako si Sir Joseph na kung anong pangangailangan ng mutya ng masa, ready silang tumulong.
1: Ay, naku, maraming salamat po. Stay blessed
0: anytime
1: po.
0: Anytime po, ma'am. Anytime po.
1: Thank you very much. At sige, baka nakaka-istorbo na ako dun sa activities niyo today. Maraming salamat at pagpatuloy niyo po ang pagiging matulungin sa ating kapo. Thank you.
0: Welcome po, welcome po.
1: Ayan.
0: Salamat po.
1: Thank you. Oh, Aling Poresa, baka hindi mo na madala.
3: Mabitbit yung kanyang mga grocery packets.
1: Pero syempre, hatid ka naman ni ano, opa, ni Paul.
3: Atin na ihatid sa bahay.
1: Door to door.
3: Nanay Poresa Monter.
1: Thank you.
3: May gusto po ba kayong pasalamatan, Nanay Poresa?
2: Ay, siyempre po, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi napakalaking bagay po sa amin na tulong po yung ano, grocery. Hindi na po ako bibili ng ano namin, pagkain.
1: Ayan, oh. Meron pa tayong isang sorpresa sa kanya, Paul. Nasaan na yung ano natin? Oh, nakalimutan nyo na. Meron akong
3: Ayan, bilang siyang ating
1: mo, pakita
3: ang ating
1: mo.
3: Mutya ng masa para sa kanyang pamilya.
1: Oo, habang naglalabada ka, Ma'am Poresa, ay isuot mo yan. Nang sa ganun ay malaman ng lahat na ikaw ay nakapunta dito sa ating programa at ikaw ay natulungan ka namin, pero natulungan mo rin kami at ang ating mga kapamilya dahil doon sa inspiring na story mo. Ayan. Mabigat ba ang corona natin?
2: Ay, hindi po.
1: Ayan.
2: Baka malalagla.
1: So today, ikaw ang mutya ng masa. Kaya maraming salamat sa iyo.
2: Salamat din po.
1: Ingat lagi. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa ating misyon ngayong umaga sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo, serbisyong makamasa. Pag-uusapan po natin kung paano magiging ligtas kung merong active shooter o taong walang habas na namamaril sa paligid. Ayan, ay isyong-isyong ngayon yan, mainit-init pa. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Kasi hindi natin nadidiskusyon yan. Para pag-usapan po yan, ay makakausap po natin ngayon. Ngayong araw na to, maswerte tayo, Paul, at nakuha natin si Dr. Ted Everest Esguerra, Emergency and Disaster Contingent, Safety and Emergency Management Department. Dr. Ted, good morning!
3: Good morning, Dr. Ted!
4: Hi! Hello, Ma'am Doris.
1: Yan,
4: maayong buntag, Ethan sa Cebu.
1: Nga, nasa Cebu daw siya. Maayong buntag. Kamusta ka, Doc Ted?
4: I'm okay. Actually, nagtuturo kami ngayon on that aspect, no? Sa hostile medicine, on how to respond to hostile environment. So, actually, may kasama ko mga estudyante ng

0: school na to ng Don Sergio Osmeña.
1: Okay.
0: So they'll be taught particularly sa tugma sa gusto mong piyesa ngayon on how to survive.
1: Opo. Opo, dahil ito po ay mahalagang topic natin at kailangan nating magbigay na impormasyon. Bibigay ko po sa inyo ang 10 minutes, 15 minutes ng programa. Banatan mo, Sir Ted, para malaman natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kung may active shooter.
0: Okay, ganito yung Doris. Kapag meron tayong active shooter, or kahit sabihin natin merong presence ng bomb or what, no, sa anything hostile, ang alamin natin, nasa loob ba tayo ng isang gusali, enclosed, or nasa open space. Pangalawa, kailangan ba natin, alamin natin ano yung mga structures na sa paligid para alam mo saan ka tatakbo. So, meron tayong limang bagay na i-consider. Ang tawag dyan, Alice. A-L-I-C-E. Pangalang Alice, no?
1: Una, Alice.
0: How do you call Alice? A for alert. How do you call for an alert? Ibig sabihin, saan galing yung putok?
1: Uh-oh.
0: So, minsan nakakalito, lalo na kapag enclosed space, Doris, kasi umaaling ako ngayon yan eh. Pero kailangan alamin mo, pag putok, uy, may putukan. Katulad nung natrap sa NLEX ba yun, yung may barilan?
1: So,
0: alamin mo, kasi kailangan lumayo. So, alert. And then, yung L, lockdown. In case merong kwarto, how do you lock yourself inside?
1: Okay.
0: To hide. No? Yun yung lockdown. And then, I, how do you inform, call for help? Kapag nag-call for help ka, gawin mong simple, ako po si Juan de la Cruz, nandito po ako sa slowly sa eskwelahan, na ganitong eskwelahan, ganito po yung address, meron pong namamaril, sir, namamaril.
1: Uh-oh.
0: Nasa room po ako ngayon. Kung ma-describe mo yung room, mas maganda, maigi. Kasi kung ang enforcer ka, police ako, alam ko may taong room sa room na yan na walang hostile, hindi ko na yan isi-search kasi alam ko friendly na sa loob. So, inform and then see. Counter. Medyo counter. Depende sa tao yung counter. Yung pipe, no?
1: Uh-uh.
0: And then yung is how you evacuate. So ganito po yan. Meron po tayong sinusunod. Sa US, may tinatawag silang run, takbo, away from the shooting, hide, and fight. Meron naman sa UK, run, hide, and call. So I will perform both. So, gagamitin natin itong mga surgeon, mga rescuer natin dito sa Serious Media. Okay? Guys, kunwari, may activity tayo, tapos biglang may shooting doon galing. So, alamin natin, sa first 3 seconds, mag-stall tayo, uy, may shooting. Then we have to move. Okay, run tayo, seek for cover. Pero Doris, i-remind ko,
1: opo,
0: maghahanap ka ng cover. Ang cover, Doris, ay, sample lang ko muna, itong pader, pag nasa likod ako, cover yan. Kasi hindi matatagusan yan ng bala o shrapnel.
1: Okay.
0: Pero pag nasa likod ako ng bahay-bahay na yan na made of yero, hindi ako nakikita, Doris.
1: Uh-oh.
0: Pero pwede siyang tagusan ng bala. Ang tawag dyan, concealment. So kung may shooting, kailangan ma-identify mo saan ka mag-seek ng cover. So i-demo namin. Okay? So kunwari, guys, ang shooting doon galing. Ang shooting doon galing. Alam natin doon galing shooting. So we run for cover doon. Run, let's run, run, run, run, run, run, everyone, run!
1: Nawawala ang audio ni Sir Ted, pero nakikita natin. Opo. Oh, Sir Ted, Sir Ted, pakiulit mo lang kasi ang nakita namin. Doc, Doc Ted.
0: Sorry, nilak na nila.
1: Oo.
0: Doris, nilak na nila yung door.
1: Ah, okay.
0: Nilak na nila.
1: Nakita ko kasi.
0: Ibarricade nila. Ibarricade.
1: Pero nakita
0: para
1: ko,
0: para hindi sila mapasok.
1: Oo.
0: Napatay nila cellphone. Huwag maingay. Ganon, no? Tapos kung may injured, ayan, tutugunan natin yung preventable death. O sige, address, injured, kunwari, naka-cover. So meron siyang pagdurugo dito. So applyan natin ng pangunang lunas.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So nag-apply tayo ng tourniquet, Doris, para pag grabing pagdurugo, kasi pag nagpagdurugo, Doris, mga maximum 3 to 6 minutes lang yan, mamamatay yan pag hindi maapula.
1: Nako.
0: So ito, nag-apply ng tourniquet, si Don, isang kasama nating responder dito sa tipo. So ayan po. So this is one management. Tapos, Doris, pag dumating ang pulis, ay mag-order for evacuation. Guys, evacuate kayo. Evacuate. Ang galing ito, evacuate na. Kailangan, Doris, ang mga tao, nataangat ang kamay. Evacuate, taas. Evacuate, evacuate, taas ang kamay. Linya, nakalinya. Para malaman ng pulis na hindi sila aggressor.
1: Ah, oo.
0: Hindi sila aggressor. No? Para kita empty handed. Tapos kung saan sila lumalabas, huwag nilang salubungin ang pulis. Kunwari, ako pulis, dito ako kami ng side sila, tuloy-tuloy lang kayo. Para ibang lane sila, ibang lane din ako. Kung ako ay enclosure or counter-terrorist unit. Okay. So ganun po ang ating drill kapag may active shooting incident.
1: Alright, alright. Yung ganyan pong mga sitwasyon, Doc Ted, sa palagay mo, magkakaroon na ng complete awareness yung mga tao dahil nga sa pangyayari sa Tacloban? Kasi hindi po tayo nagdi-drill ng ganyan eh. Mayroon tayong earthquake drill, pero yung mga ganyan, o fire drill, pero ganyan wala eh.
0: Kailangan, Doris, mayroon tayong drill sa multi-emergency. Mayroon tayong earthquake, may fire, tapos mayroon tayong drill on particular in active shooting.
1: Mm-mm.
0: At saka meron kung ang school mo ay nasa slope, may natin it, may ilipat, tapos may tendency, it might, there's a high tendency mag-landslide, may landslide drill ka. So kung ano yung mga active hazard sa community mo, gagawan mo siya ng rerun or drill.
1: Mm-mm.
0: Para yung katawan mo, makakaroon ka ng reflex at magawan ka agad ng incident action plan kung ano ang gagawin natin. So yung Tacloban, hindi ko naman inanais na magkaroon ng second or succeeding wave.
1: Uh-oh.
0: Pero it's an eye-opener, Doris. No? Parang ang panahon ay umuusad.
1: Uh-uh.
0: Sasabayan natin. May kasabihan nga, new technology, dapat new habit na rin tayo.
1: Correct.
0: Para mas predictable yung result.
1: Uh-oh.
0: Doris.
1: So as early as ilang taon po, Doc Ted, ang dapat tinuturo na yan sa mga kabataan natin?
0: Merong delineation binigay sila 12 years old.
1: Okay. No?
0: Pero pwede mong turuan yung mga bata controlled sa isang controlled environment. For example, grades 1 to 4, no? Na, alabawa, nasa room, silent na kayo. Huwag maingay, huwag lang ingay. Okay, silent. Ganun. Or kung may cellphone, patay lang. They don't have to participate in any active movement.
1: Uh-oh.
0: So pwede na sila.
1: Ayun.
0: Kasi sa evacuation, hindi naman kailangan ang isang tao fully conscious siya bakit siya mag-evacuate or mag-shelter in place.
1: Correct.
0: Unless we are adults, pwede rin mag-hide. Then I can teach adults how to fight. Kasi may run, hide, fight. For example, nasa loob ng room.
1: Mm-mm.
0: Biglang pumasok yung aggressor, then we fight. Kasi no choice na ako, Doris.
1: Tama.
0: Mamamatay ako, then lalaban na lang ako. Kaya merong component, yung inaano ng US is run, hide, and fight. So nakatago ka sa cover, pagpasok ng aggressor, then we fight.
1: Oo.
0: But not every sector pwede. Kung bata yan, ang sabi nila, below 12, yung iba below 8, hindi pinaprescribe. So it's a case-to-case basis, Doris.
1: Ayun. O yun ang tanong ko eh, Doc Ted eh. Paano mo makokontrol yung mga bata na nakarinig ng putukan? Eh ang tendency nila talaga mag-iiyakan yung mga yan. O di matutuntun sila ng shooter?
0: Two things. Kung medyo maganda naman ang encasement mo at maganda yung lock, hindi ka ba sa mapasok? It's just okay to cry.
1: Uh-oh.
0: Basta hindi ma-penetrate katulad sa mga school shooters. Pero kung sabihin natin na hindi talaga, sa constant drill, baka mahikayat natin na huwag lang maingay. Ang pag hindi ingay, Doris, tuturuan sila, may tinatawag na cupping of the mouth. Cupping. Ano na? Pag ingay mo, imumute. Para makahinga ka, pero pag nag-iyok, hindi ka makakaanap, ganun ka na. So, we cannot prevent them from crying, but we teach them how to cry in a naka-mute. Hinga sa ilong, tapos habang nag-cry ka, tapos naka-ganito ka lang.
1: Naka-crouch.
0: Para maliit ka, hindi ka nasa ano ng bintana. So, nasa gilid, tapos naka-scatter kay Doris. Kasi kung nakapasok ang shooter, pag buo kayo, kahit hindi naman siya magkasinta, matatamaan kayo. Kailangan scattered ang mga tao.
1: Opo, opo, nako. So, yan, ganyang klase, Doc, sa palagay mo, mga gano'ng katagal bago yung talagang makakabisa na natin?
0: Pag constant, ano kasi yan, Doris, no? Kapag ginagawa nating drill, for example, magdi-drill tayo, initially muna, may tinatawag na yung announce, okay? Every 2 weeks, may announce drill lang. Earthquake or fire or mass shooting.
1: Ayun, oo.
0: Hanggang ang tao, kabisa na niya. Parang pag nasa loob tayo ng aeroplano, kahit anong airline,
1: oo.
0: Kapag tinuturuan tayo, paano seatbelt.
1: Correct.
0: Minsan, parang pusa na, kasi alam mo na, kabisado mo na eh.
1: Matik
0: so,
1: na.
0: So ang tao, may bata yan, by repetition, magpusa niya. Hindi niya ma-perfect, pero kailangan may uniformity tayo na hindi tayo mas magulutin na, mas may organization. Para sabihin natin, mas hindi tayo pansinin, kabaga, kesa ang mga tao, pag hindi siya organized, takbuhan ito, umiiyak, mas mapapansin ka.
1: Oo.
0: So, kung lahat, disiplinado, tapos medyo may structural changes tayo sa school kasi may isang malaking problema natin, Doris.
1: Mm.
0: Ang bukasan ng eskwelahan sa Pilipinas, palabas.
1: Oo.
0: So, ang pinakamaganda, meron tayong mga structural change, mga double bolt, pag double bolt ka sa loob.
1: Ayun.
0: May lock dito, tapos i-double bolt mo siya.
1: All
0: upper
1: right.
0: And lower. Ayan.
1: Oo. Doctor, ako, mukhang magkukulang ang ating oras. Gusto ko pa sanang malaman yung iba pang tip. Pero yun yung basic na sinasabi mo na dapat matutunan natin. At hopefully, ay makinig ang lahat ng mga concerned nang sa ganun nga ay tama eh. Kasi meron tayong earthquake drill, fire drill, kung ano-anong drill. Ito wala. Kasi sa totoo lang, bago kasi sa atin. Kaya nga tayo lahat na shock. So in the meantime, Doc Ted, babalikan ka namin kasi ikaw ang talaga namang eksperto sa ganito. At sa inyo kami makikinig sa advice ninyo, parang ganun ay lahat tayo ay maging ligtas.
0: Sige, brother.
1: Salamat, Doc Ted. Sure. At ikaw ay mag-ingat dyan. At sige, spread the word kung paano po tayo makakakuha ng mga tip at aral mula kay Doc Ted. Thank you very much.
0: Yeah. Kasama ko, Doris, ang pwersa.
1: Ayun.
0: At saka mga viewers, ito sila, kasama ko sila. So ayan. We are teaching right now how to survive a hostile environment. Kasama dito yung Matthew Page. So ito yung mga kasama ko ngayon. Actually, na-lecture sa loob.
1: Ayan, very good. O, kinig lang kayo kay Doc Ted. Marami tayong matututunan dyan. At kayo naman ay ibibigay nyo sa amin ang mga natutunan nyo kay Doc Ted. Maraming salamat sa inyong lahat.
0: Sige po, mabuhay po kayo.
1: Mabuhay. Mag-ingat po kayo. Ayon. Thank you. So, yan po si Doc Ted Everest Esguerra. Nawala, hindi ko makita. siya po ay ang... Teka lang. Uy, saan yung pangalan ni Doc Ted? Paul, pakibasa mo nga. Asan si Doc Ted Esguerra? Para malaman
2: si
1: natin.
2: Si Doc Ted Esguerra po ang Emergency and Disaster Contingent Safety and Emergency Management Department. Ayan, maraming salamat, Doc Ted. Ingat po kayo dyan sa Cebu.
1: Ayan, maraming salamat dahil tayo ay tapos na ngayong araw na ito. Pero next week ay magkikita-kita pa rin tayo dito sa Mutiyanang Masa. Maraming salamat sa iyo, Nay Puresa, na ang ating Mutiyanang Masa for this week. Talagang hindi niya inalis yung kanyang corona. Maraming salamat po at sa lahat po ng tumulong sa atin ngayong umagang na ito. Paul, maraming salamat sa iyo and see you next week. Kayo po, banat na ulit ng mga pagluluto, paglilinis, pero panatilihin po nakabukas ang inyong mga radyo at telebisyon dahil susunod na po si Tita Winnie Cordero sa Win Today. Bye-bye!

Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Win Today! Susunod na!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP. Oras! 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Naniniwala ang ilang grupo na nakikita na ang mga konkretong epekto ng mga nagdaang protesta kontra korupsyon. Sinabi sa DZMM ni Tamanag Convener David San Juan na kabilang dito ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong halaga ng ari-arian ng mga opisyal na sangkot sa flood control mess, pagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder, at pag-usad sa Kongreso ng panukala laban sa political dynasty. Pero giit ni San Juan, kulang pa ang ginagawa ng gobyerno kaya tuloy ang kanilang protesta sa EDSA People Power Monument bukas.
3: Ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo no, sa mga nangyayari. Kaya iyon nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpoprotesta ulit.
2: Sa labas naman ng bansa, kahit may umiiral na ceasefire, muli na namang nagkaputukan ng Amerika at Iran. Nagpakawala ng airstrike ang US at pinuntirya ang coastal radar sites ng Tehran dahil may mga barko na naman umano sa Strait of Hormuz na ayaw padaanin ng Iran at tinira pa ng drone. Giit ni US President Donald Trump paglabag sa Memorandum of Understanding ang ginawa ng Iran. Pero nanindigan din ng Iran na lumabag sa ceasefire ang US. Matatandaang noong nakaraang linggo, parehong pumirma sa MOU ang dalawang bansa na layong wakasan na ang kaguluhan sa Middle East. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM

0: drizzling. It's a little bit rainy morning, but narito na po ang programa maglalagay ng sunshine sa inyong Saturday morning. Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng teleradyo, Tita Winnie Cordero, hanggang alas 11 ng tanghali. Naku, punong-puno po ang ating programa as usual. Kaya umpisa na po natin magluto. Ayaw nating mag-umpisa ng gutom. Kaya tayo ipagluluto ng ating guest kusinero ng tamang-tama. Naku, maraming gusto ng ganitong putahe pagka ganitong maulan-ulan. Ang clay pot paksiw bangus sa kamyas. Wow!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Magluluto na tayo. Okay, pero bago yan, bago tayo magluto, ay bigyan daan po muna natin ng balita. Matakam sa ating paksiw na bangus. May balita sa atin tungkol sa sitwasyon dyan sa Love Laban Pride Festival dyan sa UP Dilima. Naroon, live na magbabalita si Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Tita Winnie, good morning. Bumuhos ang malakas na ulan kanina dito sa bahagi ng Quezon City, partikular na sa may UP Dilima. Sa kabila ng ulan at malakas na hangin, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival T26 dito sa UP Diliman, kung saan naasahang aabot sa 30,000 ang lalahok sa event ngayong araw. Bukas na ang Pride Expo o Marketplace of Advocacy LGBTQIA+ at iba pang organisasyon. May mga booth dito kung saan may enjoy niyo ang iba't ibang klase ng pagkain, souvenirs at marami pang iba. Mamaya magbubukas naman ang Pride Villages naman sa Maginhawa Street para naman sa food, art, music at safe spaces at susundan ng Pride March alauna ng hapon. Magsisimula naman ang main program 5 p.m. na dadaluhan naman ng mga kilalang artista at performers gaya ni Maki, Clarice de Guzman, Sofia Trazona, Mark Pacheco, Sashna at marami pang iba. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZMM.
0: Salamat, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa pagpapatuloy nga po ng ating programa, tayo po'y magluluto at naririyan na sa ating Zoom ang ating guest kusinero, si Chef, Bisdak Chef John Season. Hello, John! Hi, John! Is John with us? Hello, John! Asa ka na? Ayan! John, ikaw na na...
4: Hello, Tita Winnie.
0: Oo, hi, John. Medyo garalgal ang boses mo, pero nakikita naman na kita. Ayan. Naka-costume ka ba, John?
4: Yes po, Tita. Naka-costume po, Tita.
0: Wow.
4: Kaya maganda po bangos po na specialty, traditional bangos po.
0: Oh, yan. O, sige. Nasaan ka ba, John?
4: Ah, Tita, nasa... Sa Tagaytay po ako, Tita, sa may... Bertho Farm po. Kaya maganda po yung mga lulutuin ko kasi organic po yung galing pitas ng mga gulay galing sa farm.
0: O yan, sige. Magluto ka na, John.
4: Yes po, Tita. So, ang una ating gagawin natin, Tita Winnie, is maglalagay tayo ng bangos.
0: Isbeng
4: bangos gagawin natin.
0: Okay.
4: Here?
0: Yan. Ayan ang bangus.
4: So, lalagyan natin yung galing pitas na talong.
0: Ayun, talong.
4: Ayan.
0: Oo.
4: So, ako, very healthy tayo kasi more on gulay tayo, maasim-asim.
0: Oo.
4: So, maglalagyan. Yeah, galing pitas po ito.
0: Hoy, kamyas na bagong pitas.
4: Yes. Ito yung kamyas natin gagamitin dito. Kaya, napapaasim ay may suka pa rin.
0: Ayun, oh. Meron ng ano? Ayan.
4: Asim-asim po ito.
0: Correct. So, pagsasama-samahin lang lahat, be.
4: Tita Winnie. So, lalagyan na ng onion.
0: Mm.
4: O, tapos yung bawang. Di mo wala yung bawang.
0: Oo. May bawang, ano?
4: Yes. Okay. So, in the rest, peppercorn.
0: Okay. Peppercorns.
4: Alright.
0: Buong so, paminta.
4: Natin may suka po tayo.
0: Oo, suka.
4: Very healthy, no, traditional.
0: Okay.
4: And, yes. And then, di mawawala yung ana, ginger. Pampaabong man. Yeah. Asin. And the next, okra.
0: Yan, okra. Wag mong ano, wag mong takpan yung ulo mo, yung overhead mo, be, para makita natin. So, pinagsama-sama lang nitong si Chef John ang mga ang bangus, talong, nilagyan niya ng tawag dito, onion, garlic, syempre yung kamyas, tapos nilagyan niya buong paminta, asin, tapos ano pa?
4: Sili-sili haba po, tita.
0: Sili-sili, yan, oo.
4: So, hindi makawala natin. Pagpasabaw natin yung traditional paksi na bangus.
0: Okay, lalagyan ng tubig.
4: Yes, tita Winnie. Napakasarap po ito, tita Winnie.
0: Oo, oo nga.
4: Tapos? Ito lang, oil.
0: Oil? May oil?
4: Yes po, tita Winnie, kasi mamaluto natin yung isda. Kasi importante makuha natin yung note ng lasa po.
0: Yung lasa, okay. Sige. Ano pa?
4: This. So, takpan natin dito na willing. So, lulutuin natin sa 15 minutes po.
0: Tatakpan natin tapos lulutuin ng 15 minutes. Ah, okay. Ayan. Pero napansin ko yan luto, kaldero mo. Anong pang tawag dito? Palayok pala yan.
4: Tignan natin yung uling, kaya very healthy
0: sa
4: tayo.
0: Sa uling pa, oh.
4: Farm tayo, Tita Winnie. Kaya gusto ko yung paks.
0: Ay, ang galing naman. Ayan, may naluto ka na ba kanina, John?
4: Yes po, Tita Winnie, tayo. So, ito
0: na, oh, yun ang paksi, una bangus sa palayok. Galing. John, matanong ko nga, bakit, anong may kaibahan ba ng lasa kung sa palayok iluluto ang paksiyo, John?
4: O, ang kaiba kasi natin, di ba, nung una, di ba, magdalagitan ng kaldero, di ba?
0: Okay. Pero,
4: prepare ko po yung palayo kasi very organic po kasi galing pitas. So, galing tayo sa organic gamit natin. Doon makakuha yung mga healthy atin yung palayo po.
0: Ayun. At saka hindi ano, hindi magre-react yung suka. Ano? Naku, maraming salamat sa iyo, John. John, bakit ba tinawag kang bisdak chef? Ano bang ibig sabihin nun?
4: So, I was born at heritage po ako. Mindanao talaga. So, ang tawag sa akin, Bisayang Dako. Ay. So, Bisayang Lami Kaayo.
0: Ayun, Bisayang Lami Kaayo. Naku, maraming salamat sa iyo, John. Kayo. Imbitahan mo sila dyan sa pwesto nyo sa Tagaytay.
4: So, imbitahan ko po yung mga gusto nyo pumunta. Magluto po tayo. So, patingin ko po si yung pinaka-idol ko na. Kasi yan, Tita Winnie.
0: Ay, talaga naman. Thank you, John. Maraming salamat.
4: Isa pong bird ko na April po. So, pasalamat po ko yung bird ko farm. So, nag-venue po dito. Yung bird ko nagbibigay po. So, Mel Rico. So, tita, kung gusto nyo po na katutubong April, dadaling ko po kayo. Bibigay ko po yung isa.
0: Thank you. Po sa inyo. Ay, thank you, John. Maraming salamat.
3: Thank you.
0: Yan po si Bisdak Chef, Bisayang Dakong Kaayo, magluto si John Season. Thank you. Pinagluto niya po tayo ng paksiw na bangus sa kamyas na niluto sa palayok. Sarap! Lalo na ngayon tag-ulan. Umpisa lamang po yan ang ating programa. Abangan nyo po ang ating mga very special guests today para win na win tayo! today and every day. We'll be back. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
6: Taga Baleno, Masbate po ako.
5: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ano po itong Kalakal Calabarzon? Kalakal parang negosyo, tama ba?
11: Totoo po yan.
10: Oh, oh, oh, oh.
11: Kalakal po is tawag namin ano po sa trading.
10: Trading.
11: Yes.
10: Kasi parang may connotation na iba. Kalakal.
11: Opo, in recent times po.
10: Kasi parang yung mga recyclable, mga bote dyaryo garapa, yun yes. Ang alam namin kinakalakal.
11: Pero walang masama doon.
10: Walang masama. Yes. Pero iba rin namang tawag dito, sakop ng ginagawang Kalakal Festival ng Calabarzon, tama?
11: Opo.
10: Ano pong mga kasama natin dito?
11: So, ang amin po ay, amin pong Kalakal Calabarzon, ito po ay a regional trade fair.
10: Mm-hmm.
11: So, dito po ay kasama natin ang ating mga entrepreneurs from the provinces of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon.
10: Wow.
11: Ang amin po talagang tawag ay ang Kalakal Calabarzon is gawa at galing ng Calabarzon.
10: Mm-hmm.
11: At for this year, we are celebrating na ang amin pong gawang lokal ay hanggang global.
10: Wow!
11: So, ibig ko sabihin, kung sila po ay papasyal doon, nakasuporta na po sila sa mga producers namin from Calabarzon. At makikita po nila na ang mga readiness po nila, the quality and the kinds of the products na naroroon po ay siyempre po shoot sa local taste, but the standards are global already.
10: So ibig sabihin, ito'y makakalipad na. Ang mga produktong ito ay makakalipad na sa ibang bansa now or in the long run?
11: In the very near future, we hope. But syempre po, gusto din po namin na...
10: Pero mahirap yun, Ms. Marisa, no? Kasi bawat produkto may kanya-kanyang standard.
11: Correct po yun. At yung pong mga markets abroad, they also have their standards. But it's a business decision kung saan naman ninyo talaga gustong magnegosyo, kung dito sa atin sa local o kaya sa global markets. Pero sinasabi po kasi nila din ang atin pong mga mamimili na... bakit pag dinadala sa ibang bansa, yun yata yung mas maganda ang kalidad. Kinakailangan yung atin din pong binibigay dito sa local, what we offer in the local market. If you're a DTI client, you're entrepreneurs that we have supported, not just the DTI but the government po, as a whole, we should be able to show our mommy mili, the market, na tinaas na po natin ang standards ng ating mga products.
10: Ay, opo. Yes. hindi naman pang Amerika lang, kaya pang Japan, pang Australia, di ba? Kailangan din dito maramdaman ng kapwa Pilipino ang ipinagmamalaki ng Pilipino at Pilipinas. Ito, blockbuster ito eh. Itong kasama nating isa, Miss Marisa, ang ube halaya. Pero kakaiba ang kanilang presentasyon. Kasama na nga natin, nabanggit ko, sila Ralph, Kevin, at si Bernice. Husband and wife?
6: Yes,
10: brother,
6: ma'am.
10: Sisters? Ah, okay. tell us something about your product, ma'am, sir. Sino po bang pwedeng magkwento?
12: Sige, ako, ma'am.
10: Sige. Ralph, Kevin.
12: Yes, ma'am.
10: Ano pong gusto mong itawag ko sa iyo?
12: Ralph na lang.
10: Ralph na lang. Oh, sige, yes, sige, ma'am. Ralph.
12: So, yung product namin, ma'am, is ube halaya and ube jam.
10: From
12: Antipolo, Rizal.
10: Antipolo, Calabarzon. Okay, yes, Rizal. Okay.
12: So, yan yung dalawang products namin, ma'am. Kinuha namin yung recipe sa aming ancestors. So,
10: developed,
12: yes, opo, from Olonga po naman.
10: Okay.
12: Then, dinevelop namin dito sa Rizal. Nag-innovate kami, naghanap kami ng mga machines para mas madali siyang maluto at mababawasan yung mga manual labor niya.
10: Well, hindi rin naman naiba sa pamilya ko yung halayang ube na nuknukan ng hirap gawin. Nako, talaga mamamaga ang mga kilikili mo para kahahalo, di ba? So, gumawa kayo ng paraan para hindi mahirapan, ganun ba?
12: Yes, ma'am, correct. Naghanap kami ng mga machines para mas madaling ang pagluluto ng ube.
10: Really? Nice. Okay, may garapon. Nakikita ko. Usual garapon yun. Well, teka lang. Bago tayo mapunta dyan sa recipe ninyo, kasi pagka halayang ube, parang yung nakagarapon, sa Baguio ko lang nabibili. Anong kaibahan?
12: Itong dalawa, ma'am, ang difference nila, si ube halaya, ma'am, ito yung medyo sticky yung consistency niya. So, ito yung commonly na nilalagay sa toppings ng halo-halo or pwede natin siyang kainin as is.
10: Oo, kasama ng leche flan. Yes. Yan yung makunat-kunat.
12: Correct, ma'am.
10: Ayun, okay.
12: Si yung naka-jar naman, ma'am, o yung naka-garapon, ito yung tinatawag nating ube jam.
10: Ube jam.
12: So, mas spreadable siya. Ang purpose niya for spreading sa mga breads, pastries, and
10: ginagawa
12: biscuits.
10: Ginagawa ng champurado.
12: Correct, ma'am.
10: Ayun ang pwede.
12: Opo.
10: Galing, ha? Nakalipad na ba yan sa eroplano? Nakarating na ba sa ibang bansa yan?
12: For now, ma'am, may mga OFWs tayo na chine-check-in baggage nila.
10: Oh,
12: okay. So, parang pasalubong. And nakakatuwa, tinatag kami sa aming mga Facebook pages na nakarating na dito sa bansang US, Australia, Middle East.
10: Kasi pampasalubong.
12: Pero
10: are you considering the global market also?
12: Yes, ma'am. Nasa pipeline namin yung export.
10: Ay, very good. Yung naka-pouch, yan yung halaya. Luto na.
12: Yes, ma'am.
10: Akala ko gagawin pa lang sa bahay. So, saan mabibili yan? Sa Antipolo lang?
12: Yes, ma'am. Ang physical store namin sa Antipolo, and may mga social media pages kami.
10: Okay.
12: Pwede sila mag-place ng orders doon and pabook nila sa mga third-party couriers.
10: Nice, nice. And we have another one, pero hindi naman ito pagkain.
6: Yes.
10: Ayan, kasama natin si... Ay, naka, very Aria challenging lang. A name. Si Aria Shalabia ng Kawangis.
6: Yes.
10: What do you have there, Aria?
6: We, in Kawangis, we produce comics at saka card games na educational.
10: Alam mo, medyo nawawala na yan
6: exactly.
10: Sa kultura natin. Nga. Ang tagal, nako, lumaki ako sa comics, promise, Hiwaga, yes. Adarna, o, oh, diba?
6: Waliwayway pa, diba? Diway, oh.
10: Magazine yun. Okay.
6: Hindi, pero nag-comics sila before, bago sila naging magazine.
10: At talaga ba?
6: Yes.
10: Nako, hindi ko alam ang history.
6: History niyan.
10: Okay, bakit ganyan ang napili ninyong produkto?
6: Ayan, kasi po napansin namin na yung mga kabataan ngayon, nahuhumaling sa mga anime, sa
10: yeah.
6: mga manga, even
10: oo,
6: mga
10: naman.
6: Korean na, ano, na manhwa,
10: yes,
6: mga ganyan.
10: Yes, yes.
6: Pero nakakalimutan na nila yung kulturang Pilipino, yung mga kwentong bayan natin,
10: oh,
6: and even yung mga Filipino values. Oh. Kaya ang ginawa namin, nag-create kami ng mga comics na para sa target na audience na yon. Ito yung mga bagong release namin po, kasi na-launch lang namin to noong last March sa Philippine Book Festival.
10: Maya Malipayon.
6: Maya Malipayon is a children's graphic novel that teaches the value ng kindness begets kindness. Tapos si Bulawan naman is 11th century history ng Butuan, kung paano ginagawa ng mga ancestor natin yung mga gintong suot-suot nila.
10: Really?
6: Nandyan po lahat ng kwento nun.
10: Wow.
6: Tapos eto yung best-selling namin, si Anyare.
10: Anyare
6: is a Philippine history card game.
10: Ah, okay.
6: Diba parang isipin, ha? Philippine history, diba? Hindi naman exciting pag-aralan.
10: Hindi.
6: Pero pag nilaro mo siya sa mga kabataan, mas lalo sila ngayon nagiging engaged na pala. Ayun pala nauna nangyari, kaya
10: right.
6: pala nagkaroon ng ganito.
10: Right.
6: So nagiging interactive mode siya para sa kanila na matuto about our culture, about our identity.
10: Alam mo, na-appreciate ko yung ginagawa ninyo. Kasi before, nung nag-aaral pa ako, not too long ago, talagang boring ang history.
6: Ah, di ba?
10: Talagang ano, parang antukin ka. At
6: ako po kasi nakatulog eh.
10: Di ba? Mag-memorization yun eh.
6: Yes.
10: Pero, nung unang panahon, ang nakasalalay ang pagka-interesante ng mga bata sa history, sa creativity ng paglalahad ng teacher.
6: Tama po.
10: Oo, naku, I love my past teachers in high school and college na doon ako namulat na, hindi ka lang sandali. Interesting eh, no? And it's nice to know na merong mga katulad ninyo na binabalikan
6: yes.
10: ito. Pero sobrang ano ha, tedious ng research nito, Aria.
6: Hindi lang po yung research, pati rin yung pagdodrawing,
10: oo.
6: Yung pagbubuo mismo nung ano. Kasi yung graphic novel.
10: Dapat based on facts.
6: Yes po, opo.
10: Hmm.
6: Yung research talaga madugo po. Tapos pinapa-double check pa namin din yan sa mga historians bago namin ilagay dyan.
10: That's nice. Nice. And then paano naman yung pag-drawing yung pag paano yung pag paglilimbag ng mga items.
6: Ayun po, we're locally published naman po yung mga books natin. So
10: okay.
6: We are all ano locally produced comic
10: nice.
6: Ano comic books pati yung mga card games natin.
10: Uh-uh.
6: And ang nagiging tumataas po yung demand niya right now, especially sa mga schools.
10: Uh-oh.
6: Lalo na ngayon,
10: really?
6: Ang daming homeschooling families.
10: Yes.
6: Favorite nila po yung comics kasi yung mga comics namin, yung iba, in Tagalog,
10: uh-oh.
6: Ang bilis matutunan ng bata yung salitang Tagalog kasi
10: uh-oh.
6: Nga, na-associate na nila sa picture.
10: Mm.
6: Nakikita nila yung application. So, mas mabilis nilang nakakaroon din ng interest. Marami kami mga parents na nare-receive namin na message na, oh, yung anak ko ngayon, nagbabasa na ng mga alamat, yung mga long form na.
10: Nice.
6: Because nag-start sila with the comics.
10: Very good. Saan available yan?
6: Yung mga comic books namin po, tsaka card games, available sa mga major bookstores nationwide po.
10: Okay.
6: Meron din tayong online, Shopee, sa Lazada, TikTok. Yung
10: talaga ba? Naku, gusto ko yan. Okay, si itong trade fair na ginagawa
6: mm-hmm.
10: ng DTI, yearly ito. At 13th year na ng Calabarzon
11: yes,
10: Trade
11: ma'am.
10: Fair, ano? Pang ilang year nyo na ba sumali, Ralph and Bernice?
13: First time po namin.
10: First time! And si Aria?
6: First time din po.
10: Ay, ba't nyo naman na-decide, na pag-decision na sumali? Bernice?
13: Actually, we were chosen po by DTI.
10: Ay, favorite?
13: Hindi naman po. Nangungulit din galing kami sa kanila, ma'am. Okay. Kasi yun nga, opportunity din namin na ma-showcase yung product namin. Then makilala rin namin yung mga ibang businesses katulad nila, sir.
10: Mm. Oo nga.
13: Tapos maganda rin pong ano siya, parang market namin na yun, mapakilala din sa mga customers.
10: Oo, at hindi lang pang Antipolo.
13: Yes po, hindi lang sa Antipolo. Nakarating na kami ng Makati.
10: Makati. Yeah, and you are, yeah? Kasi iba yun eh. Food, ang daling i-market eh. Pag masarap ka, pag or kaka, hindi yun, basta pag masarap ka, pwedeng kakaiba pero hindi masarap eh. Basta masarap at madali siyang i-market, pero yung sa'yo, Aria, parang ano, challenging.
6: Kakaiba yun, po. Actually, nakakatuwa nga kasi because of first time namin mag-join, na-encounter namin yung mga tao na natutuwa sila kasi may kakaiba. Diba?
10: Right.
6: Kasi diba nga, families will come to the trade fair.
10: Yes, yes.
6: Meron para kay mommy, yung mga damit, yung mga sapatos. Meron para kay daddy, yung mga pagkain.
10: Right.
6: Bigla ngayon, meron na for the kids din. Na, uy, may comics kami, meron kaming games. So even mga young professional, pupunta rin sila dyan. So meron silang para sa kanila din.
10: At sa palagay nyo ba, sa pagsali nyo sa trade fair na ito, makaka-boost ng inyong sales?
6: Ay, definitely.
10: Definitely. kasi nandito si Miss Marisa. Joke. Miss Marisa, saan ba ginaganap itong ating Kalakal Calabar Zone?
11: Pag kayo po ay narito sa area ng Makati, punta niyo po kami sa Glorieta.
10: Ah, sa Glorieta.
11: Sa Glorieta po kape,
10: sa office niyo.
11: Sa Palm Drive Activity Center.
10: Okay.
11: Nandoon po ang atin pong mga entrepreneurs from Calabar Zone. We really want you to see our different products.
10: You'll be enjoying it. But
11: the other regions, we're all around Metro Manila because syempre po naman dito, we really have a good mix of the market also.
10: Of course.
11: Our entrepreneurs ay pwede po sila makipag-usap sa ating mga customers paano pa nila further i-improve ang kanilang mga products. Yeah. Yan po ang most important pagka po trade fair.
10: Totoo naman.
11: At sila po naman din ay nag-start sa mga iba-iba po naming mga levels ng mga marketing.
10: Yeah.
11: Ang iba po ay city level, provincial trade fair, and then saka pa po namin sila na pipili for the regional fair. And they're also graduates of the various programs of DDTI. Like our mentoring courses. At saka amin po halimbawa nga One Town, One Product program.
10: Meron pa OTOP.
11: Meron pa po kaming OTOP. They are negosyo center clients din po.
10: Yes.
11: And of course, our partnership po with the PCEGO Negosyo, the Kapatid Mentor Me, graduate din po sila noon.
10: Nice.
11: So gusto po namin sila talagang ipagmalaki at mabigay po sa kanila itong opportunity na ito to touch base with our greater market here in NCR.
10: So this is in Glorieta?
11: Yes.
10: Hanggang
11: po.
10: Kailan po?
11: Hanggang Linggo po ito.
10: Hanggang bukas na lang.
11: Yes po. We started dito pong Wednesday. But we truly appreciate po your giving us the time to still promote ourselves because after naman po nito, they're also online. So wala na po talagang border na pagkatapos ng trade fair, hindi na namin makikita sila.
10: Ang daming opportunities.
11: Yes,
10: very good. Thank you, Miss Marisa. Nasa Zoom din natin dahil bukod dito sa Kalakal Calabar Zone Trade Fair, Regional Trade Fair, meron pa rin tinatawag na Impakabsat. O yun. Ibang region naman po ito. Up and coming pa lang naman. Impakabsat DTI Regional Trade Fair. Gaganapin sa July 1 to 5. Kasama po natin ang Assistant Regional Director ng DTI ng Cordillera Administrative Region, Attorney Samuel Gallardo. Attorney, magandang umaga po, Tita Winnie Cordero, for Win Today.
14: Magandang umaga po, Tita Winnie, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Hello, RD Maris.
10: Hello daw, RD namin. Maris.
15: Hi, RD Sam.
10: Ayan, ako, wala kayong mic, madam.
11: Hi.
10: Pundutin mo yung, ayan, red. Okay, ayan, nag-hi siya sa inyo, attorney. Okay, sige. Okay, attorney, ano itong Impakabsat? Nakakaloka kayo mga pangalan ninyo, ha? Impakabsat. Okay. Ano po ibig sabihin nito, boss, sir?
14: Nandyan na po yung buong Cordillera sa title namin. Ano, yung Impakabsat po kasi is yung mga kauna-unahang letra ng mga probinsya ng Cordillera.
10: Ah,
14: so nandyan ang Ifugao, Mountain Province, Abra, Kalinga Apayao, at Baguio Benguet. Tapos ang panghuli pong portion ng Impakabsat yung word po na kabsat, which means brother or sister. It embodies lahat po ng mga MSMEs na nandirito sa CAR, and it also shows that we are together, we are one as kin, united in our aspirations for development.
10: Yan. Okay. Sa July 1 to 5 po ito, saan gaganapin?
14: Ito pong Impakabsat Summer Edition kung tinatawag po namin ay nasa level 2 ng ating Grand Wing sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City.
10: Aha.
14: So 5 days din po siya, pero the opening program will be on July 2.
10: Ay, ang opening ay talagang July 2. Pag nandito na kayo, punta rin kayo sa studio ha, para makita namin ang produkto ng Cordillera Region.
14: Definitely, we'll take you up on that, Tita Winnie. And sana mapuntahan din ng mga

0: kultura ito, mga kagandahan. Very good yan. Sige, abangan namin yan, attorney. That's July 1 to 5, second level ng Shangri-La Mall sa Mandaluyong. Thank you, attorney. Looking forward.
1: Thank you very much. All right, Tito Ini.
0: Thank you si Attorney Samuel Galliardo po yan, ang Assistant Regional Director na DTI Cordillera Administrative Region. Samantala ngayon, ongoing pa rin naman. Ms. Marisa, invite them please.
2: Kayo po inaanyayahan namin na atin pong tangkilikin ang atin pong mga produkto mula sa Calabar Zone. Ito po ay lubhang makakatulong sa atin pong mga entrepreneurs at ito po ay makakapagtaguyod ng kanilang mga negosyo, ang mga kanila din pong mga suppliers, sa kanila pong nagsaselebrate po ang kanila pong mga kasama sa negosyo, lalo na po kung inyo pong tatangkilikin ang produkto po namin at lahat po ng produktong lokal. Sunod-sunod po talaga ang trade fairs ng DTI, but bigyan nyo po ng pansin ang Calabar Zone. Everyone in the family will have something there for you. Every nook in your house or your office spaces, your workspaces, we have something there at the Calacal Trade Fair for you. So do come and visit us. We're on until tomorrow po.
0: Yan, sa Glorieta.
2: Sa Glorieta po tayo, Palm Drive. Activity Center.
0: Yan. And pagka gusto nyong ng halayang ube, hanapin sila Bren Rafael. Tama ba?
3: Yes.
0: Bakit Bren Rafael's?
3: Anak namin yan, ma'am. Si Bren at si Rafael.
0: Ah, dalawang lalaki.
3: Yes, ma'am.
0: Okay. Sige, invite them, please.
3: Opo, inaanyayahan po namin ang lahat. Tangkilikin natin ang mga produktong Calabar Zone. Marami po doon na nagsasarapan at nagagandahang mga produkto. So, tangkilikin natin lahat ang ating gawang Pilipino.
0: Yeah. Very good. And Arya?
4: Ayun po, inaanyayahan po natin kayong lahat na pumunta sa Glorieta hanggang bukas na lang. Napakaraming magagandang produkto galing sa Calabar Zone. Hindi na kayo dadayo, dinayo na namin kayo. Kayo na lang ang kulang.
0: Oh, very good. Maraming salamat, guys. Punta ako mamaya, promise. Thank you. Sa mag-asawang sila Ralph and Bernice, thank you so much. Aria, thank you so much. And Miss Marisa, thank you so much.
2: Thank you for this opportunity.
0: So, baka wala kayong pupuntahan. Nahanap kayo ng pasyal-pasyal hanggang bukas pa gaganapin ang ating labing tatlong Calacal Calabar Zone Regional Trade Fair ng DTI sa Glorieta Palm Drive area hanggang bukas po yan. And up and coming, naku, abangan nyo nga po ang magaganap na impakabsat DTI Regional Trade Fair naman sa July 1 to 5. They'll be coming over, so intayin po natin sila. Pagbabalik po tayo, wait a minute!

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno.

Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha.

0: May balita po tayo, ilang miyembro ng LGBTQIA+ handa nang irampa ang costume sa Pride March mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, hindi na ba umuulan?
1: Yes, Tita Win, sa mga oras na to medyo tumila na ang ulan dito at tuloy-tuloy pa rin ang pagrampa ng ilang miyembro ng LGBTQIA at agaw pansin nga ang costume ng ilan sa kanila dito sa pagdiriwang ng Pride Festival ngayong Sabado, June 27, 2026. Ang 75 years old na si Walter Navarro, dati galit umano siya sa mga bakla pero ngayon natuto na siyang suportahan at mahalin ang LGBTQIA community dahil sa pagiging mabait at friendly ng mga ito, maayos kasama at kausap.
2: Asar, pag mo na yung kabataan pa, Asar. Kasi nga, nung araw sa Mabini, pinagpatong-patong yung mga baklarong pagkali. Mga Police Maynila, galit. Ngayon, wala. Ang babait ng mga ano.
1: Basta o para manawagan ng equality at pagtanggap sa kanilang komunidad.
3: Sobrang saya po na may gantong event dito sa atin. Parang tinatanggap ng mga tao ang parte namin.
4: Behind the colorful outfit is actually a protest for equality. Human rights lang. The right to love, the right to family, ganun, and the right to express ourselves.
1: Mamaya, Tita Winnie, alauna ng hapon ang simula ng Pride March at inaabisuhan ang mga motoristang asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko mamaya. Pansamantalang isasara ang 3 to 4 lanes ng Commonwealth Avenue depende sa dami ng dadalo sa Pride March. Isasara naman ang Maginhawa Street sa pagitan ng mapagkawang gawa at Magiting Street para naman yan sa aktibidad ng Maginhawa Pride Village.
0: Teka, Kelly.
1: Yes, Tita Winnie.
0: Saan dadaloy? Saan ang lakad ng March?
1: Ang March, Tita Winnie, ay magsisimula yan dito sa May Lakandula, papuntang Rojas Avenue, Osmeña Avenue, Ilianan Street, papuntang Commonwealth at pabalik dyan sa University Avenue, Tita Winnie.
0: Saan ikot? Bale, dadaan sa Commonwealth, tapos...
1: sa Lakandula muna, Tita Winnie,
0: oo
1: yung
0: nga.
1: Start.
0: Oo nga, paglabas ng Commonwealth, saan ang tahak nila? Pabalik ng UP?
1: Hindi pa tinukoy, Tita Winnie, yung eksakto kung saan papasok. Pero mapapansin naman yan mamaya, Tita Winnie, pagpasok ng UP. Dahil ayon sa QCLGU, maglalagay naman sila ng traffic cones para gabay doon sa mga magmamarsa mamaya.
0: Ayan, hindi kasi yung sinabi mo sa traffic ng Commonwealth. Mm-hmm. Kasi doon sa sinabi mo, Lakandula, bali, paikot lang yun. Baka pwedeng, paikot lang, pabalik, tapos sa dadaan ng CP Garcia. Pabalik ng Oblation.
1: Apo, Tita Winnie, tiniyak naman ng QCLGU mamaya, may mga nakakalat naman, nakaantabay naman para mag-guide sa kanila kung saan sila liliko mamaya atong traffic and transport management department at ang Department of Public Order and Safety at Task Force Disciplina para naman sila yung mag-guide at bukod pa yan doon sa mga traffic cones na ilalagay mamaya sa daraanan ng parade, Tita Winnie.
0: Okay, very good. Thank you, Kelly.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Kwentuhang pangmalakasan, pangmalakasan. Celebrity man o simpleng citizen, dito lang yan sa Lodi Spotted. Lodi Spotted.
0: Spotted! Kasama natin via Zoom sa na may dala-dala.

0: Lang magandang balita, Tita Boots and San Roa. Hello, Tita Boots. Magandang umaga.
1: Hello, Winnie. At hello sa lahat ng iyong mga suki at mga kaibigan tagapakinig sa iyong programa. Win na win ka talaga.
0: Salamat, Tita Boots. Tita Boots, meron kang bagong daladalang magandang balita rin naman. Winner ka naman dito.
1: Actually, maraming magandang balita, pero siguro yung pinaka-napapanahon, yung pinaka-uso, pinaka-recent ay tungkol dito sa biography ko na inilunsad namin kamakailan lamang. At if I may,
0: yes, please.
1: Ito po yung cover ng libro. Teka, magsasabi ako ng totoo. Oh. I was 35 years old dyan. Pero para pantayan yan, eto na po ako ngayon at 81.
0: Wow, okay. 81. Grateful. Bakit grateful, Tita Boots? At why did you decide to do a biography at this point of
1: unang-una, Winnie, dun sa title, palagay ko ang buod ng buhay nating lahat. And I single myself out, no, in particular, ay ang pagiging grateful.
0: Of course.
1: Lahat ng meron tayo, kaya nakalulungkot, nakasasaya, maganda, hindi maganda, ay ipinagkaloob sa atin. At ito po'y nakakatulong sa atin. If it's something happy and light, of course, it gives us joy and peace. If it is something that's painful, medyo masakit damin, kapag tinanggap natin at pinag-ibayo natin, then it will make a better person out of us and probably a better group of people doon sa mga nakapaligid sa atin. Sabi nga ni Meister Eckhart, yung Dominican philosopher, if the only prayer we know in our life is thank you, kung yun lamang ang alam nating damihin at sabihin, thank you, tama na yun, tama na do yung prayer na yun.
0: Very good. Tita Boots, gaano mo katagal ginawa ang libro at yung journey while doing it? Hindi ka ba nahirapan? Kasi kailangan alalahanin mo lahat.
1: Actually, hindi naman solo enterprise to. I didn't do this on my own. Una-una, gusto kong pasalamatan ang aking hubby, si Attorney King Rodrigo, na siyang naging publisher ko. Medyo nabraso ko siya para maging publisher ko. Kaya hindi ako kailangan lumabi sa mga sponsors. No? At pangalawa, nandiyan naman ang editorial team, si Jenny Ilustre, na kasama ko sa Philippine Embassy sa Washington in the 80s. Siya yung dating Washington correspondent, no? Ng Inquirer. At kasama ko din sa trabaho. Siya po ang ating co-author. And then we have our editor na kasama natin sa industriya, si Nestor Cortero. At ang kanyang anak na Isabella na tumulong sa proofreading. Si Ellen Ramos na kasama natin sa pelikula, a noted designer, editor, and filmmaker. Siya naman po ang gumawa ng layout and design. And I want to thank our staff, si Hersey De Leon, si Florence Vicente, at ang core group, mga dati pong tiga ABS-CBN Publishing, na sila Noella, sila Christine, and Mark Yambot for the help in marketing, publication, and distribution nito. Wow. Gusto ko silang pasalamatan. Yung tanong mo gaano katagal, naku, maliit pa yata ang waistline ko na umpisahan na itong concept. And I want to thank my uncle, the late Dick Valenciano, kilala din bilang tatay ni Gary Valenciano. Dahil si Tito Vic, pinsambuyan na tatay ko, ang mga tatay nila at ng lolo ko at ng tatay ko ay magkapatid. Si Tito Vic, so many years ago, before he passed on, inumpisahan niya, sabi niya sa akin, Boots, I'm done with Gary V's biography. So pwede na nating umpisahan yung sayo. And in fact, he laid out the pictorial side of this. At tinulungan niya akong umpisahan until pumanaw siya. And so at his deathbed, I promised him, Tito Vic, kahit anong mangyari, pagpapatuloy ko itong librong ito in your memory, as a way of saying thanks to you and the family. At saka kasi, sabi ko nga sa kanya, pabiro, baka pag hindi ko pinagpatuloy ito, hilahin niyo yung paa ko. So eto na, after almost 10 years yan.
0: Wow.
1: And I want to thank my relatives, the Balenciaga.

0: DZMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Walang naidalang fish kill sa Laguna de Bay. Ito ang nilinaw ni Calamba City Environment and Natural Resources Department Head Joseph Arlan Lorente sa DZMM kaugnay ng pagkalat ng mga bula sa San Juan River, Barangay Real sa Calamba City. Kumuha na niya ang water sample ang mga otoridad mula sa Laguna Lake Development Authority at hinihintay na lang nila ang resulta nito para malaman kung anong kemikal ang humalo sa tubig at kung saan ito nagmula. June 12, nang makita ng mga residente ang pagdaloy ng bulas sa ilang bahagi ng ilog.
2: Actually po, every week naman po nagpa-follow up kami sa LLDA saka sa Coast Guard na kumuha po ng sample po natin dyan. Pag po kami nagpapasample po kasi dati, minsan po tumatagal din po ng 2 to 3 weeks po yung sampling. Pero dito po sa LLDA, hindi ko lang po alam. Kasi po sila po yung nagtetest.
3: Kasi,
2: pero nahingi din po kami ng time.
1: Sa ibang balita, tatlo ang sugatan matapos tumalon mula sa nasunog na lumang bahay sa barangay

0: Concepcion sa Malabon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula sa ikalawang palapag ang sunog na umabot sa unang alarma bago naapula ng alas 3:20 ng madaling araw. Nasa maayos ng kondisyon ang tatlong nasugatan matapos magtamo ng pasa mula sa pagtalon para makaligtas. Iniimbestigahan na ang sanhi at halaga ng pinsala sa sunog. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Kita'y Kim Rai. Maraming salamat po na Zon Visayas at Mindanao. Welcome sa ating programang Wise Consumer. It's a Saturday. Alam nyo na, pag Sabado, ha, relax lang. Sige lang po, gawin nyo po ang mga gawaing bahay, ang mga assignment ninyo over the weekend. Kailangan gawin yan, okay lang po yan. Basta mag-monitor po kayo. Dahil magandang pag-uusapan natin for today, alamin natin, paano nga ba yung presuhan ng produktong petrolyo sa Pilipinas? Incidentally, oh my goodness, meron na po tayong full week. Binabantayan po ng mga karamihan ng ating mga viewers yan at mga listeners, gagaya ni Paldo Balde ng Virac Catanduanes.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ito na po yung ating estimate na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bagamat po sa Mean of Plat, Singapore, pababa po, rollback. Sa totoo lang, batay sa kwenta po ng Department of Energy, mixed ang magiging price movement in the sense na ang range ay meron pong pababa, meron pong paakyat. O, tinan nyo ha, yung diesel. Ang range po niya, ang range ko po na estimate ay piso, rollback na piso, or increase na 90 centavos kada litro. Ang gasolina naman po, rollback na G's hanggang increase na 1.90. Ang laki na sa gasolina, no? At yung kerosene naman po, rollback na 70 centavos hanggang increase na 1 peso and 30 centavos kada litro. Sabi nga po natin, kung ako oil company, ano bang pipiliin ko dyan? Hindi yung increase, pero wala pa pong inaanunsyo. Estimate lang po natin yan, So yan po ang ating estimate. Increase po, malamang, next week, diesel, piso na rollback hanggang 90 centimos na increase. Gasolina, G's na rollback hanggang 1.90 na increase. At yung kerosene ay 70 centavos na rollback hanggang 1.30. Ganito po kasi yan. Ang kwenta natin, yung estimate natin palagi ay batay lang po sa Mean of Plat, Singapore. Ibig sabihin yung presyo lang mismo ng produkto, hindi pa po kasali sa kwenta natin yung mga gastos kagaya ng freight, kagaya ng insurance, kagaya ng risk premium, kagaya ng peso-dollar exchange, at kagaya po ng biofuels. So pag finactor in na, yan na po ang ending. At ang masusunod po sa bawat linggo ay ang Department of Energy. Kaya kung ako sa inyo, magkarga na po kayo. Mukhang increase yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Napakaswerte po natin dahil kasama po natin ang mga batikan sa industriya. Actually, bata pa lamang po ako. Na-interview ko na ito eh. Si Ginoong Arnel T, ang president po ng LPG Marketers Association at syempre presidente po ng kumpanyang Regasco. Kong! Tama ba sinabi ko? Bata pa lang ako. Bagong-bago reporter ako. Naalala ko yung na-interview na kita eh.
2: Well, magandang araw po. At least magkaedad tayo.
0: Naakala ko sabihin mo, at least batang Regasco ka. Ayun ah. Coco Martin lang naman po ang image model ng Regasco. Tama ba si Coco Martin?
2: Tama po.
0: Or pati yung si Julia?
2: This year, yeah. Kasama na namin si Ma'am Julia.
0: Bigatin, big time ang Regasco. Thank you. Thank you for coming. I appreciate it. I know, taga-Pasig pa po ito, pero pumunta po sa atin. Thank you, at may good news mamaya si Arnel T. Kaugnay po sa presyo ng LPG. Pero ang topic po natin, how do we price our petroleum products in the Philippines? Okay, kasama din po natin, napakabait din po at kakampi po ng mga mamahayag po ito. Basta may libreng oras po pagbibigyan po niya sa ngalan po ng edukasyon para po sa mga motorista. Kasama natin ang presidente ng Jetty Petroleum at ako'y thankful na pumunta po siya kahit weekend. Si Ginoong Leo Bella. Sir Leo, maraming salamat po for coming over.
3: Maraming salamat din, Alvin. Magandang umaga at magandang umaga sa ating lahat.
0: Ganon din po siya ka-soft-spoken sa personal. Talaga mabait po. Hindi kagaya ng iba na masungit. Si Leo Bellas, napakabait. By the way, si Secretary Sharon Garin pupunta rin. Umahabol po ah, hanggang alas 12 pa naman kami, Secretary. Kami na muna rito, kami na muna mag-umpisa. Sunod na lang po kayo sa ating discussion later. Magsimula tayo sa fuel products. Nag-announce na ako, sir, ng estimated ko na galaw sa presyo ng produktong petrolyo. Anong basa ng Jetty Petroleum? Mukha nga bang increase o may chance na namang rollback ang i-implement ninyo specifically for Jetty?
3: For Jetty, no, kasi titingnan din po natin kung ano talaga yung Siyempre, number one yung galaw ng MOPS, ano? Tapos yung Forex. Sa kung yun lang pong pagbabasihan natin, talaga pong nakikita ho natin talaga mababa po, no, or magro-rollback. Yung nga lang po may mga factors din po na kailangan i-include doon, gaya po ng biofuels. Isa pa po is yung industry recovery. So medyo malaki po ang chance na either zero movement or may minor increase po. For Jetty kasi what we're doing right now, I think most of the industry players din naman, ang ginagawa po is after po ng industry increase, nagkakaroon po ng mga mini increase, no, localized increase kung tawagin, mm-hmm, no. So kung titingnan po natin, medyo nasa area na po ng medyo mababa po yung prices ngayon ng karamihan ng mga stations, lalo na po sa mga probinsya. So ang pwede po mga implement dyan would be kung ano po yung nasa higher range, no, na i-direct ng DOE. Ayoko pong sabihin yung mandate, pero sabihin lang po natin na directed by the DOE. So it's a joint ano naman po, no, yung parang ito yung pinapag-usapan ng industry, kasama po yung DOE, na para just to soften the cushion, to cushion po yung effect ng pagilang pagbagsak ng presyo. May konting recovery po, or sabihin na po natin na finactor in po lahat, kasi po even the premium po ng bawat cargoes, talaga nagfa-fluctuate po, no, hindi lang po yung MOPS. Mm-hmm. Yung premium po kasi talagang parang yun po yung malaking factor na kung bakit malaki yung tinaas ng presyo nung dati nung kasagsagan ng conflict, pero yun din po yung malaking factor kung bakit biglang bumagsak din po. Pero ngayon po it's sabihin natin very volatile pa rin. Mm-hmm. But of course kasama po yan do sa ating price build up. So talaga pong we will consider everything po pagkadating, okay, po nung sa price movement.
0: Atras muna tayo ng konti. At si Congressman Arnel, alam niya rin to dahil may gasolinahan din po siya. Ano po, yung fuel products sa Pilipinas, 100% bang imported? Lahat, wala kang makikita sa merkado natin na local? Lahat, yeah, dyan imported?
2: Well, if you talk about crude oil or even finished product. Yeah, lahat yan ay
0: lahat,
2: imported.
0: Lahat, yeah, po ay imported. So ibig sabihin po, kung lahat yan ay imported, factor po ang peso-dollar.
2: Yes.
0: Factor sa negosyo ninyo, peso-dollar.
2: Yes.
0: Import cost, factor din.
2: Kasama rin yan.
0: Biofuels, factor din.
2: Well, sa side na nila yon, sa side ng white product.
0: May gasolinahan ka rin, hindi ba?
2: Pero sa akin kasi, it's already been included doon sa ibinababang product sa amin or ina-unload na product. Kasama na yung biofuel doon.
0: Kumbaga, buong produkto, yes, po siya, ano po?
2: Correct.
0: Siyempre, kasali din po ang kita kasi negosyo naman po sila. After all, hindi naman kawang gawa. So, lahat naman ng negosyo, kailangan may kita. Tama
2: hindi
0: ba?
2: Naman. Dahil
0: hindi
2: naman.
0: Negosyo, pag negosyo may kita eh.
2: Yeah, correct. Oh. But sabi ko nga, there are time na maganda ang kita. May time na talagang, kagaya ng itong panahon na to, that the price is going down.
0: Yeah.
2: Oo, you have to also sacrifice.
0: Opo. Pero kung may nakikinikinitang increase or as is yung presyo sa diesel, gasoline at kerosene, sa LPG naman, iba naman, good news naman ang nakikita ninyo. Although wala pa, July 1 pa.
2: Yes, okay. But yeah. Okay, ang LPG price naman kasi sa ngayon, because sabi ko nga, yung mga past weeks na kung saan nagkaroon tayo ng mga price adjustment pababa, that is caused by the shipping cost. Yun ang reason. But never pa nagkaroon ng price adjustment when it comes to the contract price or CP. Dahil ito'y announced by Saudi Aramco yan every end of the month.
0: Mm.
2: But because of the, we call it MOU, na pinirmahan ng US and Iran, doon nakita namin yung pagbagsak ng forecast ng contract price. And we believe that will be reflective this coming end of the month, na yun ang i-announce ng Saudi Aramco. Currently, there is a $200 per metric ton na estimate namin bababa.
0: So 200 pa rin.
2: 200 pa rin.
0: Kasi last time nag-usap tayo, mga 3 days ago, sabi mo ang expected rollback ay $200 per metric ton.
2: Yes.
0: Sa ngayon, as we speak, today is Saturday, $200 per metric ton pa rin.
2: Yes, correct.
0: Oh,
2: well, it's the yesterday's CP, it's around 209. Tumaas pa ng $9.
0: Oh, so, ano equivalent nun sa peso per kilo?
2: That's still in the range of 12 pesos per kilo.
0: So, sa ngayon, as of Saturday, pwede pa rin asahan ng mga consumer na may asan tayong 12 pesos kada kilo na rollback?
2: Yes.
0: Sa kailan? Sa Miyerkules?
2: Sa July 1, Miyerkules.
0: Sa Miyerkules. Hindi uunahan ng Regasco. Akala ko magpapabida ang Regasco at uunahan niya.
2: Well, dahil nandito na si Secretary Sharon Garin, aunahan na namin yan.
0: Magkano may role ako? Talaga nga naman, Secretary, dumating na po si Secretary Sharon Garin. Ang bilis ni Arnel T. Magpabibo, no? Oh, magandang umaga sa iyo, Sec.
4: Good morning, Alvin. Good morning, everyone.
0: Inumpisahan na namin yung discussion about pricing, pero pupunta ako sa iyo maya-maya po lamang. Ang tanong is, bakit, Sir Leo, bakit sa Pilipinas, weekly? Pero sa Amerika, daily. Bakit ganun ang sistema sa atin na kada linggo tayo nagbabago, pero sa ibang bansa, araw-araw sila nagbabago? Ano ba mas maganda, daily o weekly?
3: Ang pag-improvement kasi ng price talaga is daily, no? Talagang everyday nagbabago po yan sa trading. Nung prior to, or halos kaka-deregulate lang ng industry, halos sa monthly lang po yung galaw, no? Bihirang-bihira po yung
0: galaw,
3: no? Nabutan
0: ko yung monthly.
3: Oh, halos bihirang-bihira po, no? Tapos po, kasi nga, siyempre may clamor dahil lalo na po kung abrupt na akyat. So, nagkaroon po ng discussions between the DOE at saka ng oil industry na mag-implement ng movement. Pero this time around, yung movement is instead of daily, instead of monthly, ginawa pong weekly, no? Naging ano po yan, parang formula na sabihin na natin na parang sabihin natin lumalabas naman po na parang fair, no? Kasi ang basis niyan yung past 2 weeks, eh. Although kung titingnan po natin, parang may delay, no? Kung may delay ng rollback, may delay ng increase, pero at least po medyo parang disciplined po, no, ang movement.
0: Pero hindi nakalagay sa anumang patakaran niyan. Kumbaga, it's a gentleman's agreement among industry players.
3: It started as an agreement, pero nasa ano po yan? Parang may department circular po yan ng DOE.
0: Ah, okay. So panahon ni... panahon ni Reyes ba?
3: Bago pa ni Reyes? Kay Secretary Monsada or yan.
0: Ah, Monsada pa.
3: Okay. So prior to that po.
0: Sec, okay lang sa inyo na weekly siya? Or kasi di ba may issue kay Trump doon? Sabi ni Trump, imbestigan mo yung mga oil companies na yan dahil nababagalan ako sa pagbaba. Sa atin, hindi ganun.
4: Kasi, there are several options, eh, dati naging monthly siya, yes, naging daily. Parang compromise na lang to na para hindi malito. Nalilito kasi yung tao pag daily din. Sobrang gulo. So, 1 week is what we're used to. Pero actually, Alvin, it's just a gentleman's agreement lang. Kasi wala namang directive or anything like that. But it's just like parang pinag-usapan with the then secretary, I guess, no? And the oil companies. O sige, sabay-sabay tayo mag-increase or decrease. So, I don't know if 1 week is ideal. Ako sana daily, ano? It would be reflective talaga. But it's we have to protect the consumers in that sense. Eh. Pag daily siya, hindi niya alam kung kailan magbabago. So, yeah. I think 1 week is
0: ideal. Ideal naman.
4: Kasi pag 1 month naman, paano yan kung 10 piso talaga yung ano?
0: Sobrang laki naman.
4: Correct. Parang may shock in the system, ano? So, yung 1 week was just para mag-stagger lang ng konti yung changes.
0: Pero yung LPG is once a month.
4: Once a month.
0: Tama ba? Once a month ang galaw.
2: Well, it's on the CP. The contract price kasi is set by Saudi Aramco every end of the month. Pero itong nangyaring kaguluhan noong February 28, nagbaba ng direktiba si Secretary Sharon Garin that they need us to give the transparency of the shipping cost. Kasi yun ang naging naging magalaw talaga. And in fact, during that time na yung pagtaas ng presyo because of the abnormality, halos every day nagbabago ang shipping cost. So ngayon, to make sure that the consumer receive what is the equivalent of the shipping cost of the LPG, nag-require sila ngayon na every importation, we have to submit our computation.
0: Tama lang din, kasi under energy, state of energy emergency.
2: That's the reason naging weekly ngayon ang announcement namin from April onwards, naging weekly because of the shipping cost. So dalawa na ngayon ang pinagbabasehan ng price ng LPG ngayon, the CP, which is end of the month pa rin, plus the shipping cost.
4: Yeah. It's also under the DTI, no?
2: Yes.
0: Under the DTI?
4: DTI din yung price.
2: Both kasi meron. Kasi sa the cylinder, the container kasi is the DTI.
0: Okay. Sige ngayon, Sec, mukhang may kodigo ka dyan.
4: Wala, ayokong basahin.
0: Hindi, inanunsyo ko na. May estimate na ako. May estimate na ako. Hindi, ang tanong siguro makabahin natin, ba't kasi may range daw? Pakipaliwanag mo nga yun. Siyempre, ang pipiliin nila, yung mataas.
4: Correct. Ang range kasi dahil Alvin, there's a clamor also in the oil companies kasi affected naman talaga yung financials nila kasi pag kumukuha kami ng presyo, ina-average lang namin yan. So, the same way na may mas mataas ang kuha, may mababa rin yung kuha, no? So, when we do the, nung dati, di ba, exact yan, kada ano, walang range siya. So, meron talagang nagsasuffer na company kasi depende siguro yan kung sino yung trader nila, kung saan nila kinukuha. So, we've been trying to ease out now of the price prescribed price system. Kasi parang kumakalma na at ang yun nga sinasabi ni Arnel, transportation premium, insurance, yun yung volatile dati talaga eh. So we've been talking to them kung hahanap tayo ng tamang presyo para ano, pero nakita namin sobrang laking
0: range
4: na nakita sinubmit ng ano, may sometimes ang difference is about 10 pesos between one company sobrang to another. Yes, so so ang as a middle ground, sabi natin, mag-range na lang muna tayo like
0: 2 pesos.
4: So instead na sobrang laki na pabayaan na namin ngayon. So so it's just ano, so will they choose the higher one? Maybe, pero the essence of the oil deregulation kasi is competition eh. Hopefully it's ano, it works in competition. Ngayon yata napapansin na rin mga tao ano, kung ano yung oil company na mas mura.
0: Oh yeah. Kasi magkakaiba yung presyo sa market.
4: So I guess it that works, no? Competition will work, free market. So hopefully mapapansin din ng mga tao.
0: So ano ang pwede mong i-share sa papel na yan? Nakasayang naman ang nag-prepare niyan kung wala kang i-share sa akin.
4: Pang-Lunes to, no.
0: Hindi ano lang yung kaya mo. Nagulat nga ako, sabi ko si Secretary Garin ang pupunta. Nagulat ako. Sipag naman
4: ako rin, ako rin nagulat rin ako na ako pala invited dito.
0: Ano ang pwede mong i-share diyan na alam
4: well,
0: ko pang Lunes?
4: Well, we will have essentially, we will have a rollback.
0: Hindi increase nga eh.
4: On gas, diesel to ano. Ito, June. Last.
0: Last week, nag-rollback tayo. Oh. Pero tingnan mo yung range dyan. Parang alam ko na yung loob mo.
4: I know. No, mali yung notes na pinadala sa akin kasi last week pa pala. So, nasa telepono ko.
0: Oh, sige. Habang hinahanap mo, sige, hanapin mo muna. I'll give you some time para i-divulge sa atin ni Secretary. Sir Leo, tama ang sinasabi niya, no? Yung mga motorista may freedom of choice because when you go to the ground, you will actually see kung sino, kagaya ng Fairview area, ang daming mas mura doon versus halimbawa sa EDSA. Tama ba? Iba-iba yung, bakit iba-iba ang presyo?
3: Primarily po, competition ang nagdi-dictate. No? Kasi ngayon, sabihin natin na parang it's really market-driven yung price. So kung sabi nyo nga yun sa Fairview, ang nakikita namin doon is maraming stations, lalo na maraming independent stations. So primarily, ang nagda-drive din ang price ngayon is yung independent. Pero except yung nangyari ng crisis kasi mas mahal pa yung bili nila kaysa yung retail pump prices. No? Mm. So ngayon, is getting closer to normal. Yung karamihan ng independents actually would try to be as competitive as possible para makakuha ng market share. So kami as a parang sabi natin na sa middle player, no, kasi the next one would be the oil majors, we will try to move our prices closer to them para
0: closer
3: naman
0: to
3: mawala
0: to
3: the independents,
0: independents,
3: no?
0: Okay.
3: Para naman wag mawala yung aming market din, no, syempre, okay. Kasi syempre yung dealer namin kasi operator din yan and they earn from the revenue or the sales volume ng station. So pag walang volume, medyo talagang mahihirapan. Ano? So, yun yung po yung parang dynamics ngayon. Ano? So, may mga areas naman na talagang sabihin natin na, kasi ang nagdi-dictate din sabihin na natin ng parang market ng station would be yung kung saan yung location. Ano? So, kung ang location ng isang market, no, isang market ng isang station, for example, is parang residential or talagang sabihin natin talagang doon umiikot yung mga tao, pupwede pong parang isolated yung area na yun na pupwedeng yung prices would be either very low or very high naman.
0: Ang notorious dyan, yung tapat ng airport, ng NAIA Terminal 3, may station dyan, mahal, pati Paranaque. I wonder why, but dahil maraming mayaman sa South, kaya mas mahal ang fuel nila, Secretary? Or bakit ganun? Bakit mahal sa South kumpara sa North Sec?
4: Anong brand?
0: Ang naalala ko lang, pero although matagal na po,
4: parang
0: ito, Total
4: malaki
0: yun. Yeah, Total, sa tapat ng NAIA, Shell, somewhere sa South, Although yung Shell siguro, it's a brand, parang ang equity ng Shell, parang mahal talaga, parang gusto niya mahal siya.
4: Usually,
0: quality. Well,
4: Jetty is actually very reasonable. Actually, sila pa yung mag-rollback na nauna before. So I guess it's also depends on the organization nila. No? Usually, dapat kasi yung independent, less ano sila, less overhead cost. No? Mga ganun. Pero minsan din, may nag-excessive din yung sinisingil. So, yun yung isa sa mga advantage and disadvantage ng deregulation of the industry. Ano?
0: Yeah.
4: Mahirap naman yung monitor ng 14 mil. Pero, ang presyo usually is, kaya, ang presyo, we're not dictating even the price, Alvin, kung napapansin nyo. We're just dictating on the adjustments.
0: Yeah.
4: Kasi, ang base nun is the price na pre-prescribe ng mga companies, which are all different.
0: Yeah.
4: Mahirap ang deregulation. But I think Jetty is one example, no? Na it, kung may competition, it works . Sila talagang nag-push sila na ibabaan nung nag-i-increase, nagbaba kayo . No? Mm. So, that's one of the advantages. Pero maraming disadvantage. May abuse talaga na nangyayari.
0: Sa deregulated
4: industry. Oh. Yeah. Kasi, halimbawa, siguro, I don't know what brand it is or what's the reason. Halimbawa, kung sa isang airport, sila lang nandun. So, they can charge more kasi wala kang choice din pupuntahan. No? So,
0: yung malayo yung agot niya.
4: Minsan, pag pumunta ka ng probinsya, di ba, tendencies, mas mahal talaga. Kasi wala namang choice yung iba. Especially if there's only one gas station.
0: Yeah. Is that true for LPG, Kong?
2: Well, sa LPG
0: nangyayari ba yun?
2: Pwede rin naman mangyari at nangyayari yan. May premium brand and meron mga tinatawag na independent brand. But fina-factor in na rin naman yan when it comes to sa price monitoring. Like for example, sa ngayon, ang current price ngayon is we are in Luzon ranging from 1,200 to 1,300. Ang laki ng gap.
0: May nakita pa akong 1,600 or 1,500.
2: Wala na yan. Definitely for this month or even last month, yung 1,600 is totally wala na kami na mo-monitor na ganun.
0: Meron.
2: But in Visayas and Mindanao, probably meron pa. Pero in Luzon, wala na kaming na mo-monitor na ganung price because very competitive, especially in Luzon.
4: Maraming nagbebenta sa isang bayan, not just one station.
0: Yes.
4: Medyo may competition.
0: Yes. Pero yung may mga brands na mahal, yung may nakita ko dito, malapit lang dito actually sa ABS, parang 1.5, almost 1.6 pa rin, Solane.
2: Baka nasa gasoline station.
0: Nasa gasoline station.
2: Ang difference kasi nang nandun sa gasoline station, kung minsan, hindi yan ang main business ng station. So, nakapaskil lang dun kung ano yung price board nila na hindi na nila binabago.
4: Pero nakita mo, Alvin, this is deregulation. So, when your price is more than what you expect or less,
0: people will
4: walang
0: fly away.
4: Walang violation yan, di ba?
0: Kasi nga,
4: right?
0: Deregulated.
4: It's deregulated. I mean, even if one company charges more than the other, wala talagang violation yan. Kaya, right now, ngayon lang yan na pre-prescribe kasi nga may emergency na in-issue. But in a regular day with the oil deregulation law, actually price is not a violation unless excessive ka talaga. Medyo na siya.
0: Yung meron ng
4: PCC na yan or some form of violation na.
0: Or Department of Justice ang papasok. But you are a lawyer. Ano bang nangihibabaw ngayon, Secretary? Is it the oil deregulation law or the
4: Energy emergency, because state of energy emergency, kung i-relate mo siya sa oil deregulation law, may section doon na the government can take over operations a company stakeholder kung may emergency, and that's what we're exercising now.
0: Okay, sige.
4: Including price.
0: Sige. Bibigyan pa natin ng dagdag na oras, mukhang hindi pa ready si Secretary na basahin yung kodigo niya.
4: Wala akong marireport kasi walang masyadong, hindi ganun kalaki yung movement. Around 2 pesos siguro, pero range yun.
0: 2 pesos na increase?
4: Wait lang. Sabihin ko yan.
0: Sabi na nga ako, right. Ayan ang sabi ko, diesel. Ko, ang increase hanggang 90.
4: Alam mo, maliit yung maliit. Sabi natin, 2 pesos, pero maliit yan ngayon kumpara sa recent months. Pero dati, big news yan. But
0: yung gasolina yung sinasabi mo, Sek, na almost 2 pesos.
4: So, kerosene yun. Tapos ang diesel is
0: less than 1 peso.
4: Yeah.
0: Lama.
4: Yeah. si gas naman. Mga ganun.
0: Tapos yung kerosene.
4: Wala masyadong movement.
0: Ah, hindi, mayroon malaki din yan. Anyway, may tatanong. May 30 minutes pa tayo, Secretary. Kaya hindi ka pa muna aalis. Ang itatanong natin sa ating pagbabalik kay Secretary, marami pong nagre-reklamo na nag-a-adjust ng mga kumpanya ng langis midweek. Ibig sabihin, before Tuesday. Pasasagot din natin kay Mr. Leo Bellas. And at the same time, sa LPG, tanong natin, bakit may mura? Ibig sabihin ba ng mas mura? Kulang ba yun sa 11 kilogram? O hindi, pare-pareho lang sila. Bakit mahal ang gasol versus Fiesta? Eh, pareho lang naman silang pag-aari ng Petron. Bakit ganun? Para magkaiba bang LPG ang laman nun? Itetry, although hindi siya taga-Petron, ano? I-explain lang ni Arnel T. Ang brand ni Arnel T. ay, anong brand mo?
5: Regasco.
0: Yan na, Regasco. Okay, wait lang po. 11:30. Send your questions. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang.
1: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radio Patrol, 6:20. Una sa balita, una sa public service.
7: Ang malaking bagay ang EZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang EZMM.
8: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo,

0: nabuksan na yung Strait of Hormuz. So, yun po ang unang wave, no? So, talagang ang laki na binagsak. Tapos kung titingnan po natin yung flow talaga ng actual sa Strait of Hormuz, hindi pa rin talaga bumabalik sa normal. So, parang nasasabi nga sa tawag nila parang fraction pa lang. Pero it's a good sign kasi dumarating na or lumalabas na yung mga produkto. And then yung mga infrastructure na gulat din tayo, parang sinag-announce yung Saudi na na-operational na ulit yung isang oil infrastructure nila na tinamaan during the height of the war. Although, isa lang po yun, pero may mga infrastructures pa rin po na ginagawa pa rin. So, talagang depende po yan sa magiging galaw ng produkto coming from the Middle East at kung kailan makakarating sa atin. Tapos, ang isa pa rin po is yung of course, yung infrastructure na damage. Kasi po, yan din po is kasama doon sa bilang dati. No? Ang nakita ho namin, until the time na dumating po yung volume na lumalabas sa Strait of Hormuz at mag-normalize to sa level na yon, tingin po natin baka bumalik na po yun. That's the only time na babalik po doon sa pre-war level ang presyo ng domestic price, ang domestic fuel, no, domestic diesel at gasoline.
1: Opo. So mga kailan? Wait lang sige. Mga kailan sa tansya mo next year pa rin? 50 to 60.
0: Mahirap talaga tansyahin, no? Kasi una-una yung agreement between US at Iran, it's an interim agreement, no? Uh-huh. So it gives both parties 60 days to negotiate pa. So
1: hindi pa pala final
0: yun. Hindi pa final, no? So yung ngayon nga, kaya dahil nga doon nagkaroon ng pirmahan, so uh-huh, yung sentiment is actually what drove the prices, yeah, no? Kumbaga uh-huh, parang optimist na lahat, bubukas uh-huh na, no? Uh-huh. So pero along the way, makikita ho natin yan kasi talagang magkakaroon ng misunderstanding. Pero I believe medyo nandun na sa point na we're in, sabi nga ni Secretary kanina, parang na-absorb na ng tao yan eh. So uh-huh, parang kahit na may konting spike, parang yung nangyari nung last yesterday or early morning yesterday na may cargo ship na tinira, no? Uh-huh. Na hindi unknown projectile kung saan ang galing. Pero it's yung prices spike pero it went down pa, it settled lower pa, yeah, no? So parang ganun po, may mga ganung galaw, no,
1: yeah.
0: So it's really very hard, no, kung kailan talaga sabihin natin kung kailan bababa, no?
1: Saki, you were saying
2: tsaka yung exchange rate doesn't help, no.
1: Humina pa ba ulit yung ano peso, well, this week?
2: It's weaker than pre-war. Diba?
1: Oh yeah, indeed.
2: So
1: yeah,
2: yan affecting the gas price din. The gas about the pump price.
1: Pati daw yung biofuels tumaas din.
2: Tumaas lahat.
1: Which is what, ethanol, yeah, and CME.
2: Yeah.
1: Also factor din yun, Leo.
0: Oh, tama. Oh. Kasi it's forex driven yun eh. Lalo na kung sa imported ethanol, forex driven din. Tapos yung sa, kasi yung manufacturing, even for yung sa CME, kahit sabi mo local yan, syempre may components siya na imported din. So pag nag-import ka, syempre subject ka doon sa forex. No?
1: Okay. Well, now it's an opportunity, Secretary. Sagutin na po natin. Kasi sa social media, nagpo-post naman ako daily ng mga monitoring sa maps lang naman. Ang rinireklamo talaga at nakamonitor ang mga yan ngayon is yung kinikwento ko pala lagi sa iyo na nagtataas po kasi sila, kaya pag may rollback pagdating ng Tuesday, by either bawas or value wala na yung rollback dahil tinaas na nga nila the days before eh. Anong gustong sabihin ng Department of Energy sa kanila?
2: Because dapat kasi for DOE, according to our directive, for the emergency lang to, energy emergency lang, pwede naman sila mag-adjust within that week. Halimbawa, hindi sila mag-a-adjust sa Tuesday, mag-a-adjust pa sila sa Wednesday or Thursday. Basta within the range lang sila.
1: Ibig mo sabihin, kahit utay-utay yun nila, pwede.
2: Correct. Oo, pwede. Basta within the range lang sila. Hindi sila pwedeng, ang suma total niya, hindi dapat sumobra sa piniscribe namin. So, weekly kasi yung adjustments. Eh. Yeah. So, they can do that. There's no violation. They're not violating anything. Pero, pag napansin nyo po, halimbawa, sabihin namin, 2 pesos lang yung maximum dito. Pag umakyat sila more than 2 pesos, naging 3 pesos yung increase nila. And then that's a violation. Yun yung dapat i-report sana ng mga tao sa amin.
1: The same is true for rollback. Ibig sabihin, correct, kung ang rollback ay 10, pwede na sa Tuesday, 4 muna, sa Wednesday, 4, sa Thursday, 2. Pwede yung ganun? Ahatiin din nila yung rollback?
2: Hindi. Ang sa rollback, ano kasi yan eh. Di ba maximum yung isa, minimum rollback ang pag-rollback eh. So dapat dun ka talaga or more than that.
1: Yeah, tama yun. Pero ibig ko sabihin is, kasi may 1 week ako to do that, right?
2: Correct.
1: O hindi ko ibabagsak ng isang araw. Isi-spread over ko siya over 5 days.
2: Sa rollback, mas stricto kami dyan eh. Dapat minimum lang talaga. Yun. Ano ba yun? Minimum rollback ang prescribed.
1: Hindi, pag may rollback, kailangan maximum. Diba? Maximum? minimum siya. Minimum, okay?
2: Pwede siyang

ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:04 na po ng tanghali.

0: Atensyon mga motorista, panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong bago matapos ang buwana. Base sa estimates, posibleng may rollback na piso o tataas ng 90 centavos sa diesel, tapya sa 10 sentimo o sirit na 1.90 sa gasolina, at bawas presyo sa 70 sentimo o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Una nang ipinaliwanag ng Department of Energy na kahit range ang inilalabas na pagtaya sa presyo ng petrolyo, hindi otomatikong taas presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng lagis. Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Martes, unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnold T., posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas sa kanilang LPG. Sa ibang balita, iginiit ng Juvenile Justice and Welfare Council na walang kinalaman ng edad sa pagkakasangkot ng mga bata sa krimen. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng JJWC, walang lumitaw sa mga pag-aaral na may koneksyon ng edad ng mga tinatawag na children and conflict with the law sa mga krimeng kanilang kinasasangkutan. Katunayan anya, sa datos ng Philippine National Police, nabawasan pa nga ang mga kinasasangkutang insidente ng mga tinaguriang CICL mula sa higit 29,000 noong 2016, naging 12,310 na lang nitong 2025 o pagbaba ng 58%.
1: Wala po talagang study na nagpakita na deterrent yung pagbaba ng edad. At ano, nakikita natin yan na nangyayari sa ibang bansa. Ang US, mababa po ang kanilang minimum age of criminal responsibility, pero ang dami pong school shooting doon. So wag lang yun yung tingnan natin.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Libyo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas-dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat.

0: Dapat ligtas, ligtas dapat, isang ligtas na tanghali po sa inyong lahat mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ngalan po ni Tito Aril Rojas, ako po ang inyong pansamantalang mga kasama sa palatuntunang ito, Radyo Patrol Bert Dizon, at ating pong talakayin ng mga bagay na dapat nating malaman para tayo po ay maging ligtas at maging handa sa iba't ibang mga hamon ng buhay, lalo na po sa sakuna. Ang DZM Radio Patrol sa Istrenta po ay napakikinggan sa Metro Manila at sa Mega Manila sa 630 kHz po sa inyo pong mga talapihitan sa AM band. Tayo rin po ay sabayang napapanood sa nationwide sa DZM Teleradio Cable Channel, maging sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Ako po si Radio Patrol Bert Dizon at ako po ang inyong magiging kaserbisyo sa pagkahatid ng kaalaman para sa kaligtasan sa sakuna o anumang panganib ngayong araw. Eh syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay mahalaga po ang inyong boses sa programang ito. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga komento at mga opinion, ay maaari po kayo magpadala sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Pero bago yan mga kapamilya at mga kaserbisyo, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at bukas dahil kaliwat kanan po ang mga programa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga karatig lugar ay makakapanayan po natin si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir John, magandang tanghali po.
2: Magandang hapon din po, Sir Ben Dizon, at ganun din po sa ating mga tagasubaybay. Habagat po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig po sabihin ay magiging maulap at may chance na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Limaras. Maulap din po at nandito rin yung chance na mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na po yung chance na mga pag-ulan at hindi na po magiging ganun kaulap as compared sa mga binanggit natin earlier. Pero, posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po ito bukas, pero mas mababawasan po yung mga kaulapan, lalo na sa Luzon, by tomorrow. Pero by Monday and Tuesday, maaabot din po ng Wednesday, ay meron po tayong nakikita na cloud cluster na kumikilos pa kanluran, papalapit po sa ating kalupaan dito sa eastern part ng Visayas of Mindanao. Ibig po sabihin, ay tataas yung chance ng mga pag-ulan dun sa binanggit natin na side ng Visayas of Mindanao, yung sa eastern side. At may potential din po na itong cluster ng clouds ay maging isang low pressure area. Kaya manatili po tayong nakaantabay. Patuloy pong i-monitor ito ng Pag-asa para sa update kung ito ay magiging low pressure area na. Pag pumasok na po sa criteria natin na mag-LPA ay i-declare na po ito ng Pag-asa. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Mm-hmm. Sir John, bukas po, kaliwat ka lang kasi yung mga kinusprotesta dito sa Metro Manila. So far sir, yung ano po, yung mga localized thunderstorm, particular dito po sa Metro Manila, mga anong oras po natin posibleng maranasan?
2: Throughout the day po ay nananatili ito na posible, pero panandalian lang po yung mga ulan na to. Yung mga mararanasan natin ngayon na mga panakanakang pag-ulan, mas less po yung chance nito bukas. So, ibig pong sabihin ay posible pa rin yung mga panandalian pag-ulan, pero mas bihira as compared sa today as compared din dun sa mga nakaraang araw para bukas.
0: And with that, Sir John, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Yan po si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center para po sa ating lagay ng panahon. Sa oras po na 12:12 ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi Gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: Mas maliwanag.
1: Mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pause muna sa drama.
5: Ayaw! Ayaw!
4: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
6: Talagang bago!
4: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
7: Mapa-action
4: o comedy movies.

0: Ligtas dapat sa DZMM.
1: Sa oras po na 12:15, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po si Radyo Patrol Bert Dison. Samahan niyo po ako sa loob ng isa at kalahating oras na pagtalakay po sa mga ligtas tips na dapat alam niyo ngayong mga panahong ito. Lalo na po at magtatag-ulan na. Mamaya po ay tayo ay makakapanayan po natin mula sa DOH para po alamin yung ginagawang paghahanda ng gobyerno para po dito sa magiging sitwasyon po ngayong tag-ulan, particularly in health sector po. Ngayon din po ay mapupunta din po tayo mamaya dahil nga po kamakailan ay nung mga nakaraang araw ay tayo po ay binulagan ng balita po nung mass shooting dyan sa isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po ay mamaya kakausap po tayong eksperto pagdating po sa kung papaano natin na maipagtatanggol ang ating sarili o paano tayo makakaiwas doon sa dalampanganib kapag ang mga estudyante po particular ay sa ganitong sitwasyon, no? Mapasubo po sa ganitong sitwasyon. Mamaya din po eh, may makakausap tayo mula po sa Manila LGU para alamin po yung ginagawang preparasyon para nga po dito sa paparating na tag-ulan at El Nino. Pero bago po yan, para naman po doon dahil po kamakailan itong week po ay napabalita po na tumataas po yung bilang ng mga nagkaka-leptospirosis po doon sa mga farmer po natin, sa mga magsasaka. E alamin po natin bakit po tinatamaan ngayon ng leptospirosis yung ating mga magsasaka. Makakausap na po natin via Zoom si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. As Yusek, magandang tanghali po, si Bert po ito.
2: Magandang tanghali, Bert, at magandang tanghali sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Dapat ligtas, ligtas dapat.
1: Yusek, kayo na nga po ang magpaliwanag bakit po tumaas yung bilang ng mga tinatamaan po ng leptospirosis, in particular po doon po sa ating mga magsasaka.
2: Siguro mag-review tayo, Bert, no? Ano nga ba itong leptospirosis para maintindihan ng ating mga kapamilya? Bakit bigla naman ngayon yung mga magsasaka ang ating pinag-iingat? Ang ating leptospirosis po kasi ay sakit na nagmumula doon sa mikrobyo na tinatawag na leptospira. Isa po siyang spirochete. Yung pong spirochete, salita po yan na parang Latin siya ka English na ibig sabihin paikot. Yung mikrobyo na yan ay karaniwang nakikita sa ihi, na pasintabi sa mga kumakain po, sa ihi ng daga. At yung daga na yon, ang masanay tayo, lagi natin nababalitaan at talagang dapat pag-ingatan ay yung mga nasa basura. Kaya pagka nagkakaroon ng baha at may ihi ng daga, lepto ang labas natin. Pero sa ating mga bukid ay meron din tayong putik at meron din mga daga doon, no? Hindi lang naman 'to yung mga daga na nakikita natin sa basura, meron din mga daga sa agricultural areas sa mga bukid.

0: At sila rin po ay may kakayahan na magkaroon ng mga spirochetes o yung leptospira sa kanilang ihi. Kaya yung sa putikan na dun sa mga o kaya sa mga irrigation, dapat nag-iingat rin po ang ating mga kababayan. Review natin yung mga numbers, Bert, no? Alam ko naulat na, pero para makita natin yung bilang, dun sa ating naiulat na 2,177 cases na mas mataas ng 6% kumpara dun sa 2,046 cases noong nakaraang taon, simula January 4 hanggang June 6. Ang bilang po ng mga ating mga magsasaka, yung mula dun sa putik ng Palayan or ng iba pang mga bukid ang naitala natin, agriculture-related, 627. 29%. Sa katunayan, halos kapantay niya yung bilang ng mga nakakakuha sa ating baha. Doon sa flood-related naman, 620, 28%. Lamang lang po ng 7. Now, ulitin ko, no, yung ating, wag nating iisipin na, hindi naman baha ang problema sa aking lugar. Nasa bukid naman ako, nasa Palayan. Okay lang, lalabas ako, tapos kasama naman yan sa buhay, di ba, sasabihin ng ating mga kapamilya. Eh, saludo po kami at maraming salamat sa ating pagsasaka, pero mag-iingat rin po tayo at magsasabi tayo doon sa ating mga health center kasi yun pong gamot na prophylaxis na ginagamit para sa baha, pwede rin pong gamitin kung yari panahon ng pagsasaka at talagang di maiwasan na tayo ay lulublob sa putik. Pwede rin po natin gamitin yon. Meron rin po tayong prophylaxis. Nag-iiba lang ng konti yung inuman, Bert.
1: Yung, kasi nga po, binabase po yun kung tama po ako doon po sa kanilang risk factor po, no, nung kanilang pagdalas ng nakababad. Tapos po, Yusek, sabihin na din po natin sa magsasaka, libre po yung doxycycline at libre po yung pagpapakonsulta sa ating mga rural health center.
0: Yes, sabi nga nila, prevention is better than cure. Isa pang dapat ma-review natin, no, para ligtas dapat tayong lahat, yung ating incubation period. No? Ano ba yung ibig sabihin ng incubation period? Yung panahon na ikaw ay nadaplisan ng ihi ng duga hanggang lumabas yung sintomas, pwede siyang kasing ikli ng 3 araw, pwede rin siyang kasing tagal ng 30 araw, sorry, 2 days, 2 araw, hanggang 30 days. Pero Bert, ang karaniwang lumalabas niyan, mga 2 weeks, mga 14 araw. So ibig sabihin po, eh, lalo na siyempre ang ating mga, ano, no, mga tatay, mga kuya na nagsasaka, sasabihin, tagal na naman ako lumulusong, nakaisang linggo na nga, wala pa akong nararamdaman, wala yan, matibay ito. Hindi niyo lang po alam, baka inaantay lang po ng lepto yung bilang na 14 days, o kaya kahit lumampas na po ng 14 days, 30 days, days na, nakalusot na ako, bigla magkakaroon ng paninilaw ng mata, paninilaw ng balat, o kaya yung ating ihi ay ako konti, ito yung mga sintomas, o kaya yung binte, yung kalamnan ng binte sa likod, sumasakit, no? Yun ang isa sa mga tinatawag namin na pathognomonic. Ibig sabihin, pag narinig ng doktor, ang complaint ng isang pasyente ay, Dok, yun pong likod ng binti ko, yung kalamnan, napakasakit ho, bakit dun ho nagpo-focus? Medyo tatanungin na ho namin kayo, kayo ho ba'y nagsaka? Kayo ho ba'y nalusong sa baha? Ang mensahe po ng DOH, Bert, hindi dapat antayin lumabas yung sintomas. Basta tayo ho ay nagsaka sa putikan o kaya nalusong sa baha kung tayo nasa syudad. Magsabi ho tayo sa health center kasi tama ka, Bert, libre po ang prophylaxis sa doxycycline. Ang bawal lang ang doxycycline kaya kailangan pa rin nagre-reseta tayo dun sa mga buntis, bawal po yan, at sa mga bata na below 12 years old. Meron ho mga ibang gamot na ginagamit na libre pa rin po sa ating mga health center.
1: Tapos Yusek, yung mga rural area, kasi ang katwiran din ng mga magsasaka, baka nga mabawasan yung kanilang oras sa pagsasaka. Gano'n po ba katagal para po sa kaalaman po ng ating mga farmer dyan po sa mga liblib na parte po ng Pilipinas? Gano'n po ba katagal yung pagpapakonsulta? It takes hour po ba?
0: Hindi po. Meron po tayong mga leptospirosis sa fast lanes. Sa mga malalaking ospital, meron po yan. Sa mga health center lalo na. Pagka nakita naman po ng ating health worker, pwede naman po kayo magsabi, ako po ay kumukonsulta dahil napalusong po sa baha o kaya ay napasaka sa putikan. At sabi ho, na sabihin nyo, pwede nyo sabihin, narinig ko po ang DOH, si Doc Albert, yung undersecretary, sinasabi sa DZMM na kumonsulta. Baka ho matulungan. Hindi ho matagal yan. Kasi ang pag nakita ho namin ng health worker yung risk factors, ora mismo pwede nang sabihin, tay, nay, ate, kuya, ito po yung prophylaxis. Tapos yun hong mismong prophylaxis na libre, ano lang ho siya, pilduras, pills, o kaya mga kapsula na iniinom lang. Again, depende ho yan dun sa ano, kaya kailangan kumonsulta, no? Alam po namin sa panahong ito, marami hong magandang kalooban na mimigay nung ating prophylaxis.

0: Huwag mong basta-basta umiinom, kumonsulta po para alam ho natin kung paano siya iinumin. Pero para lang magkaroon ng ideya yung ating mga magsasaka or yung mga madalas lumulusong sa putik or sa tubig baha, pagka high risk po sila, ang inuman once a week lang po hanggang kayo ay hindi na nagsasaka dahil tapos na yung ani o kaya tapos na yung taniman o kaya tapos na yung paglilinis. Nabanggit na rin kasi yung paglilinis, no? Yung burak ba, yung ating putik sa urban areas, kuyari yung mga MMDA na naglilinis o kaya yung mga municipal city workers na naglilinis ng burak sa tabi ng kalye, pwede rin po makuha yung lepto doon. So, kumonsulta rin po tayo.
1: Tapos sa Doc Bali, yung kung sila ay like for instance ay continue pa rin nagsasaka kahit nagtitake na sila ng doxycycline, ano pa yung mga pwede nilang gawin? Effective ba yung pagsusuot ng bota kapag nagsasaka?
0: Effective talaga yan, Bert, no? Although ako nga, kakagaling ko lang sa community immersion nung nakaraang linggo, nagsubok ako magdala ng bota, pero sa totoo lang,
1: Asin.
0: madulas siya eh, pag naka-rain boots ka. So, ang sabi nung mga nakausap ko po doon sa bundok na pinuntahan namin sa Tarlac, sa Sitio Doeg, sabi nila, eh, mas madudulas po ho kayo kung kayo yung nakabota. At totoo naman. So, naiintindihan po natin yon. Pero, yun ho talaga ang marirekomenda namin mga doktor. Kung hindi ho maiwasan na hindi magbota, eh kumonsulta po kasi meron naman nga tayo nung ating prophylaxis na by the way wag ko siyang gawing anting-anting nasa sabihin ah inuman pala sabi ng DOH uunahan ko na iinom ako tapos sasabak ako hindi po maganda ho talaga na alam natin yung ating mga ginagawa kumonsulta tayo at importante pa rin yung naghuhugas lagi
1: ng
0: ng paa o kaya
1: paa.
0: yung bahagi ng katawan na nulublob dahil ang tubig at sabon nakakabawas po nung pagkakataon na makapasok yung mikrobyo sa ating balat.
1: Tapos, Doc, lalo na dun sa mga nagsiself-medicate nga, yung bibili lang sa, minsan kasi may mga yung lalo na yung mga rural pharmacy na hindi na nangihingi ng reseta, tapos nagbibigay na lang, mamayagan yung mga magsasaka na bumili ng doxycycline. Ano po ang adverse effect nito sa katawan kung hindi po tama yung pag-inom?
0: Oo, meron tayong mga adverse effect. Una, nabanggit ko na, no, sa mga buntis po, kung kayo po ay buntis or hindi nyo pa ho alam na buntis pero nagdadalang tao na pala kayo, no, baka tumigil na yung regla pero wala pang 3 buwan, hindi pa lumalaki yun siyan. Tapos, nabulungan kayo, Mare, Mars, meron naman dyan doxy, inom ka lang, okay na. Pwede magkakaroon ng problema dun sa paglaki ng ating bata sa sinapupunan dahil nakaka-apekto siya dun sa buto. Ikalawa, ganoon rin po yung mga bata below 12 years old kasi ang mga bata below 12 eh yan po yung panahon na mabilis yung pagtangkad dahil lumalaki pa nga sila dahil ang tama nga ho ng doxy kapag mali ang reseta ay doon sa paghaba paglaki ng mga buto at magkakaproblema po yan. Meron din tayong isa pang kinakatakutan Bert yung tinatawag na antimicrobial resistance. Pag sinabing antimicrobial resistance kapag hindi tama yung pag-inom natin ng kahit na anong antibiotic yung doxycycline eh. Pag hindi tama yung pag-inom natin oras na kailangan na natin siya, hindi na siya tatalab. Ayaw natin mangyari yun. So, kailangan ng paggamit natin sa kanya ay ayon lamang sa reseta ng isang doktor.
1: Tsaka magkakaroon nga nung parang mai-immune yung mga bakterya sa atin kapag hindi tama yung pag-inom ng gamot. Opo, Asik, maiba ako. Since tag-ulan na, ito pa ulit-ulit naman natin itong paalala dahil nga tag-ulan na itataas po yung mga dengue cases nung nakaraan
0: yes.
1: nung nakaraan po no yung ating data eh mula January hanggang May ay tumaas po yung bilang from bumaba yung bilang from 56%. Ano po ang bakit po bumaba ASEC yung bilang na ito?
0: Oh, bumaba siya Bert dahil lahat tayo ay sabay-sabay na nagtaob, taktak, tuyo at takip, 'di ba? Bakit pa ulit-ulit ang DOH? Taob, taktak, tuyo, takip. Kasi yun yung mga bagay na pwede nating gamitin para mawala yung mga lungga, yung mga pugad ng lamok. At ano ba to? Yung mga tubig na naiipon na pwede nilang itlogan. Kapag walang lamok, walang dengue. Ganon kasimple po ang dahilan. At nakita yun yung pruweba, bumaba siya ng 56%. Now, panahon na ho ng tag-ulan, nakita naman natin sa panahon, no? Parang on-off yung araw dahil mayat may umuulan-ulan. E ganyan naman ho talaga ang buhay natin mga Pilipino. Sa panahon ito, at talaga nas lalo natin pagigtingin yung taob, taktak, tuyo at takip. And kahit dumating Bert, wag naman sana pero 'di ba may warning na ang pag-asa na maaaring magkaroon tayo ng super El Nino mga bandang October, November kung saan magkakatuyuan at pag nagkatuyuan kasi nag-iipon tayo ng tubig. Pag tayo po ay mag-iipon, kaya kasama dun sa taob, taktak, tuyo takip, yung pinakahuli, takip. Takpan ho natin yung sisidlan ng tubig, gano'ng kaliit, gano'ng kalaki man yan, para hindi siya mapasok ng lamok at maitlog.

0: Dahil ang isa sa mga misconception, sa mga maling akala, di bali na malinis naman yung tubig, ang ayaw ng lamok niya malinis. Ay, nako po, ang mga Aedes aegypti, yung lamok ng dengue, favorite nga nila yung mas malinis na tubig na hindi gumagalaw.
1: Tapos Yusik po, dahil nga po magkatag-ulan na, syempre ang pinaka-expose po dyan ay yung mga estudyante natin sa mga...
0: Yan. Siyempre, yung taob, taktak, tuyot, takip, pwede natin gawin sa paaralan, pero may isa pa tayong pwedeng gawin. Yung tinatawag na self-protection. Mga mami, mga mamshi, mga papsi, at lahat ng mga kuya at ate na tita, kung sino man, lolo't lola nag-aalaga, alam nyo po, yung konting gastos, hindi naman malaki, konting gastos dun sa tinatawag na mosquito repellent lotion o kaya spray. Marami mga brand po yan, iba-iba yan. Basta yung pong mosquito repellent lotion or spray ay makakatulong para yung ating mga chikiting, isang spray lang sa umaga, tumatagal naman yan hanggang hapon, ay hindi dadapuan ng mga lamok na nakakagat sa kanila. Ikalawa, para naman po sa mga principal, no, alam ko po nagbabago rin depende sa judgment call ng principal. Kung hindi naman ganun kainit yung panahon, yung lugar ninyo, ay pwede na nating wag nang pagpaldahin ng mga babae, pwede nang magsuot ng pants, yung ating pantaas ng estudyante. Hindi lang pala yung mga estudyante, pati yung mga learner,
1: Teacher.
0: ay yung mga teacher pala, hindi lang learner, pati teacher, mas maganda na tatakpan yung balat para hindi nakakagat ng lamok. Kung mainit, mosquito repellent. Kung di naman gaano kainit, mag-long
1: Mag-jacket.
0: sleeves, mag-pantalon.
1: Tapos, punta naman tayo doon sa mga ospital natin, Yusek. Ready na po ba yung ating po mga ospital? Dahil lalo na po, pag pumasok po yung ano, wag naman sanang tumaas yung cases, ay marami pong mga dadalhin sa ating mga ospital. Yung mga supply po ng mga gamot, laban po, although wala naman pong laban sa, wala pong gamot laban sa dengue, no, Doc?
0: Wala tayong gamot laban dun sa mismong virus, pero ang ospital, kaya importante rin ang early consultation birth. Dahil kapag ka ang isang pasyenteng may dengue ay na-monitor kagad sa ospital, pwede siyang isalba mula sa mga komplikasyon. Yun ang importante. Kung kailangan, ma-ICU, ma-ICU. By the way, importante yung panahon na ito na mag-donate tayo ng dugo para yung ating mga kababayan na kakailanganin yun. Kung kailangan man ng dugo, pero hindi naman palaging kailangan, ay may makukuha. Meron tayong mga dengue fast lane, meron ring lepto fast lane sa ating mga ospital kasi alam natin yan na ito yung panahon talaga na tumataas. Pero again, kung tayo ay magtataob, taktak, tuyo at takip, eh nagawa nga natin pababain ng 56%. Ipatuloy natin na mababa yung bilang.
1: Tsaka po ba ng mga ospital o mga public hospital lang po ang meron itong dengue fast lane?
0: Opo. Ang kaya naming utusan, Bert, syempre, ang ating mga DOH hospitals, pero sumusunod rin naman, gumagaya. At ito yung tamang paggaya, yung ating mga LGU hospital. Depende ho, kung kayo po ay nasa LGU, napansin nyo, walang fast lane. Kalabitin nyo, mayor, governor, baka naman, pwede magkaroon tayo ng fast lane dyan para sa dengue at sa ating leptospirosis. Sa mga private hospitals, ganoon din po. Sila naman po ay kumukopya doon sa tamang practice na kapag panahon na ganito, nagkakaroon sila ng fast lanes para sa dengue at saka sa leptospirosis.
1: Tapos ito po nga dalawang sakit na ito eh kayang-kaya naman na ma-prevent yun nga yung mga sinasabi ni Doc ni Yusek eh tamang paglilinis lang talaga ng kapaligiran at yung tamang pangangalaga sa sarili. Eh in terms naman po Yusek doon sa iba pang mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-ulan, ano-ano po ba yun para aware din po yung ating mga kababayan?
0: Apat kasi yan na ano no Bert no sabi nga namin no ang mga wild diseases WILD na pag-usapan na natin yung L tsaka yung D. Pag-usapan natin na mabilisan yung W tsaka yung I, yung waterborne diseases. Pag ganitong panahon ho kasi ang tubig maaaring makontamina lalo na kung may baha sa inyong lugar tapos yung mga tubo papunta sa inyong bahay ay may tagas pwedeng makontamina at magkakaproblema ho. Kung tayo ay may duda sa ating inuming tubig, pwede ho natin tingnan ang dalawang bagay. Una, malinaw ba ito? Walang kalabuan, walang lumulutang-lutang. At ikalawa, pwede natin pakuluan ng dalawang minuto. Kapag sindi nung apoy or pagpatong sa kalan, antayin bumula, kumulo, at orasan ng dalawang minuto sa simula ng pagkulo, pagkatapos patayin, palamigin, kanaw-kanawin. Bakit kanaw-kanawin? Isa sa mga napansin namin kasi, Bert, marami tayong mga kapamilya sasabihin, eh kasi pangit yung lasa ng pinukulo ang tubig, parang flat, sabi nila. May solusyon po dyan. Haluin nyo lang po, malinis na kutsara o sandok, kasi yung hangin na nawala nung pinakuloan, yung oxygen, pwedeng ibalik pag kinanaw ninyo. Pero importante, dahil napakuluan nyo na at sana malinis yung panghalo ninyo, patay na yung mikrobyo.

0: Ikaw, ah, dun sa wild, yung letter I, influenza-like illnesses yung mga trangkaso. Ito naman po talaga, wash your hands. Importante ho yan dahil yun pong mga virus na nagiging sanhi ng ating influenza, nakukuha po yan sa paghawak-hawak sa mga lugar o kaya yung mga tipong kapag tayo bumabaheng, takpan natin ang bibig natin, hindi ng kamay, ngunit ng ating siko. Dahil pag yung siko natin, dito natin ibabaheng yung virus na meron tayo, hindi natin hinahawakan yung siko para pag kumamay tayo o humawak ng
1: Hindi
0: ibang lugar,
1: maipapasa.
0: hindi natin nalilipat-lipat yung ating virus.
1: Tapos sa Yusek, ano, bukod doon sa pag ano ng ating mga sakit, eh mas maganda po eh mag-take po kayo ng vitamins, palakasin po ang resistensya, dama doc, no?
0: Actually, Bert, hindi kami nagre-recommend sa DOH ng vitamins, no?
1: Ay, hindi po ba?
0: Hindi, okay lang yan, okay lang yan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo matipid, tamang
1: kumain.
0: Pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Dahil pag tama ang pagkain, Bert, sumusunod tayo sa fruits and vegetables, prutas at gulay, nandun na yung mga vitamins. Damihan po natin, mas makulay yung ating pinggan, mas marami tayong vitamins na nakakain. Kung gusto nyo ng vitamin C, edi magkalamansi juice o kaya magpinsa. Pinya, yung mga maraming vitamin C po yan. Tapos maliban sa tamang pagkain, yung ehersisyo. Ito talaga, walang biro,
1: lifestyle.
0: Nakakatulong. Hindi naman no kailangan ng sobrang bigat, hindi naman kailangan ng gumastos sa isang mahal na gym. Importante lang ho, 30 minutes kada araw, 5 araw sa isang linggo. At kung ano yung kaya na mapawisan lang po tayo ng konti ay magkaroon ng ehersisyo. At yung ikatlo, disiplina sa katawan. Huwag na hong uminom ng alak, huwag ng manigarilyo, at huwag nang mag vape. Eh, umiiwas nga tayo sa trangkaso at sa sipon, tapos nagpapasok tayo ng usok. Ano ba naman tawag doon? Huwag na natin gawin yun.
1: Last na lang, Doc, ano po ang ating mensahe sa ating pong mga kababayan ngayon pong magsisimula na po itong panahon ng tag-ulan?
0: Yes, Bert, no? Sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig, sabi nga nila, dapat ligtas, ligtas dapat. At paano tayo magiging ligtas? Nasa mga kamay ho natin. Yung mga wild diseases, nabanggit na natin yung mga pag-iwas, simple lang po yan, yung pag-iingat sa katawan, pagiging masinop at malinis dahil yung mga lepto, naaalis yan pag yung basura, naiiwasan natin. Kapag yung ating baha, kahapon kasama namin ang Pangulo, ni Secretary Ted, Secretary Vince, nag-inspect na nung tama na paggawa ng flood control project doon sa Barangay Tatalon sa Quezon City at nakita namin na mabilis na yung pagbaba ng tubig, sabi ng mga residente. At yung mga iba pa, yung influenza, yung ating pag-iingat talaga, mas maganda ho yun. Pero kung kayo po ay mau-hospital, wag naman sana, handa naman po ang mga DOH hospitals, sumusunod din po ang mga local government hospitals at kung gastusin ang pag-uusapan, meron ho tayong mga PhilHealth package para sa lahat ng mga nabanggit. Kasama na yung lepto, yung dengue, yung trangkaso, at yung pagtatae pasintabi sa kumakain kung magkaroon man ng waterborne diseases.
1: With that, Yusek, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali.
0: You're always welcome at ingat po lahat. Ligtas dapat.
1: Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health para nga po sa mga pwedeng gawing paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan at ng iba-iba pang mga papasok na mga, lalo na po no, sa tag-init po, maging ligtas dapat po tayo, lalo na nabanggit ni Yusek, napakahalaga po nung panilinis talaga ng kapaligiran para po maiwasan nga yung pagkakaroon po ng mga mosquito, yung mga lamok na may dalang dengue. At syempre, ito din yung medyo talagang paulit-ulit nating paalala na huwag hong mahihiya na pumunta sa mga ospital, sa mga healthcare facility. Kapag kayo po ay may nararamdaman, meron po kasi tayong mga kapamilya dyan, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, yung mga malalayo po, dahil nga po sila far-flung areas, nagsiself-medicate at hindi na po nagpupunta sa mga apagamutan. Kaya ang nangyayari po ay nag-worsen po o lumalala po yung kanilang situation.

0: check kung kayo po ay makaranas nga ng mga sintomas ng leptospirosis, ay ano po kayo, libre po ang doxycycline at mabilis lang naman po ang pagkukonsulta at wala po kayong poproblemahin. Basta po magpunta lang kayo sa mga health centers natin at sa mga ospital po na malapit sa inyo. Sa oras po na 12:39 po ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
2: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
7: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
8: Ubusan ito ng lagi.
9: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
7: Mabagsik at walang sinasanto.
10: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
7: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
11: Sa akin ka ba rin babagsak?
12: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong na ano.
13: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
14: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
1: Sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
0: Sa oras po na 12:42 po ng tanghali, kasama pa rin niyo po si Radyo Patrol Bert Dison at ito po ang programang Ligtas Dapat. Tanggap po muna tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Tatlong suspect sa pamamaril sa isang lalaking kakagraduate lang sa Davao de Oro, arestado na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly? Okay, nagkakaroon lang po tayo ng problema sa linya. Babalikan po natin yung report ni Kelly Cordero patungkol nga po dyan doon po sa, sa isang lalaking suspect. Doon sa tatlong suspect sa pamamaril po doon sa isang lalaking kakagraduate lang dyan po sa Davao de Oro. In connection po dyan mamaya po meron tayong makakapanayam mula po sa isang eksperto po makakapanayam para po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing precautionary measures sakali nga pong magkaroon po ng insidente po ng shootout sa mga paaralan po, especially po sa mga public schools. At dahil nga po doon sa nangyari ding isang insidente ng pamamaril dyan po sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po ay may makakapanayam tayo para po aware po kayong mga magulang at the same time, kayo din pong mga magulang, kayo po ang magsasabi po doon sa inyong mga anak, lalo na po yung mga nasa elementary at mga high school. Siyempre, hindi naman po yan sila fully aware kung ano po yung mga pwedeng gawin kung sakali pong meron pong mga mangyaring barilan po sa loob ng paaralan. Pasintabi po, medyo sensitibo po itong ating pag-uusapan, pero mas maganda po na talakayin po natin ito nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng kaalaman, para po sa ating kaligtasan natin.

0: If ever man po na tayo ay ma-involve o kung may mga nakikinig pang pong mga estudyante po ngayong tanghali, nakasabay po sa inyong pagkain, eh, ito po yung mga tips na pwede nyo pong malaman para po maging ligtas po tayo at the same time po eh, magkaroon po kayo ng kaalaman kung meron pong active shooter sa loob ng mga paaralan. At syempre po, ang pinaka ano po nito, no, ang pinaka maganda pong gawin na precautionary ay unang-una po eh yung ano nga po, no, yung hangga't maaari ay hindi po natin expose yung mga bata, especially po yung mga teenagers sa karahasan, kasi alam nyo naman po sa panahon ngayon eh marami pong mga factors na nakakaapekto sa ating society. Napakadali pong ma-expose yung mga kabataan po natin sa mga karahasan, lalo na po sa advent po ng social media. Marami pong gumagamit ng social media, napakadali na lang po ng impormasyon. At the same time, dahil nga po napakadali ng impormasyon, eh yung mga social media platform po kasi, eh ang pagkakagawa po niyan ay base po sa algorithm. So pag ang anak nyo po ay nakapanood na agad ng isang video na medyo may temang karahasan, eh magsusunod-sunod na ho yan. So mas maganda ho talaga yung parental guidance sa mga magulang. Although na opo, naiintindihan po natin na yung mga magulang po ay busy sa kanilang po mga trabaho at ibang pinagkakaabalahan para po mapahusay yung kanila po mga pamilya. Pero napakahalaga pa rin po na kahit busy po tayo mga magulang, eh ang gawin po natin ay subaybayan pa rin po yung mga anak. Napakadali lang naman pong subaybayan ng cellphone po ng inyong mga anak para pumamonitor po yung pinapanood po ng inyong mga anak. Punta po kayo sa search history po ng inyong pong mga anak sa kanila pong mga devices. Makikita nyo po doon kung ano po yung mga sinesearch nyo, sinesearch po ng inyong mga anak. At kung may makita man po kayo na pinapanood ay may temang violence, eh hanggat maaari po, eh i-block nyo na po yung YouTube, ano man po yan, video man po yan, o certain pages, certain channel po sa iba't ibang platform, eh i-block nyo na po, kayo na po mismo ang mag-block. Pero kung ano po, no, kung hindi po talaga mabantayan, eh ang mas maganda po, ikausapin nyo po yung inyong pong mga anak, tanungin po kung kamusta po ang kanilang araw, kanila pong ginagawa sa mga paaralan. At nang sa gayon po, eh, actually, ang pinakamahalaga talaga ay yung constant communication po sa ating mga anak. Especially po dahil nga napakabilis na lang po kasi kung tutuusin. Pagbukas niyo po ng mga social media platform, nandyan na po sa ano po ninyo, nandyan na po sa harap niyo po mismo. At itong mga gumagawa po ng mga ganong content ay nagiging magaling na din, nagiging creative na rin para hindi nga ma-down o matikno. Kasi ito po mga social media platform, meron po silang mga binibigay ding mga measures sa mga platform nila para ma-automatic na ma-take down yung mga content na may temang violence, hatred at iba pa po, no? Pero ang ginagawa ng ibang mga content creator, medyo nagiging ano na din sila, nagiging creative na rin sila, lalo na pag may mga ginagamit silang term, hindi nila ginagamit yung exact term. So hindi siya nare-regulate ng platform. Kaya ang mas maganda po talaga tayong mga magulang, especially hindi lang po mga magulang, kung meron po kayong mga anak po, may mga kapatid po, o meron kayong mga pinsan, mga kasama sa bahay na may alam po, no, at maalam din po talaga sa kung paano po gumamit ng social media, eh kayo na rin po ang mag-check doon po sa inyo pong mga nakababatang kapatid, nakababatang kamag-anak at nakababatang miyembro ng pamilya kung ano nga po yung mga pinapanood nila. At yun din po, pangalawa po, eh yung mga laro na nilalaro po ng ating mga anak. Opo, usually po, and hindi din natin maiwasan kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagawa ng ibang mga magulang, eh yung cellphone, yun ang ibinibigay para hindi maistorbo yung ginagawa ng magulang. So kung ano-ano na lang po ang nilalaro po ng kanilang mga anak. So ang mas mainam po, eh i-monitor din po yung mga nilalaro ng inyo pong mga anak. Kung sa tingin nyo po yung simpleng bari-barilan na pinapanood po, nilalaro po ng inyong mga anak, eh medyo somehow marahas na po ang tema o may mga graphic na pinapakitang medyo concerning o disturbing, eh huwag nyo na pong ipalaro sa inyong mga anak at ipa-uninstall nyo na po. Opo, at actually po may iba rin pong mga developer ng mga phone na pwede po kayong gumamit ng screen time. Opo, may mga ganyan pong feature ang mga cellphone na nagtatakda lang po ng certain na screen time yung mga devices para hindi po sila ma-expose masyado yung doon sa pamangkin ko, yung ginagawa ng parents niya after 4 hours, 3 hours yung screen time, tapos kusa na hong maglalock yung cellphone at hindi na po mabubuksan nung bata. So yung bata, iyahanap ng iba niyang pagkakaabalahan para nga malibang. At ang maganda nun, kami din sa family namin, chine-check namin, kahit ako nagkukusa akong mag-check nung search history nung aking mga pamangkin para malaman nga kung may temang violence yung kanilang mga pinapanood. Napakahalaga po nun dahil po yung exposure ng mga bata, hindi nga po nakukuha sa sariling pamilya, sa loob ng pamilya yung ganong exposure, pero naman po yung exposure po dun sa labas, lalo na po sa social media, yun po ang mahirap. So yun po ang dapat bantayan. Ngayon po, nabanggit po natin kanina na may makakausap po tayong eksperto para nga po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing, halimbawa po, yung mga anak natin o nandun na mismo o mismo tayo, nandun tayo sa scenario na may mai-encounter po tayong armed at namamaril po sa iba't iba. Kahit po sa, hindi lang sa paaralan, kahit po sa mga pampublikong lugar, kukuha po tayo ng ano po ba ang dapat gawin. Makakapanayam po natin si Sir Rainiel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Sir Rainiel, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Good morning po, Sir Bert. Yes po, good morning po sa ating mga tagapakinig.
0: Mm-hmm. Sir, unang-una po sa lahat, yun nga po, no, tayo po ay nababahala dahil nga po dito sa sunod-sunod na serye ng mga pamamaril po sa loob ng paaralan. O bilang pong estudyante, ano po ba ang dapat gawin ng isang estudyante if maka-encounter man ng mga ganitong senaryo at meron po tayong active shooter na nandoon sa loob ng paaralan, ano po ang dapat gawin?
1: Actually, sir, meron tayo kasi mga common factor na dapat nating na ipe-prepared, no? Lalo na po kapag mga common yung ating pong mga environment like school, included na rin yung mga community base. So sa mga ganitong activity po na meron po tayong experience o possible may experience po, no? Under Republic Act 9344, no? Pagdating po natin sa welfare na yan. So, isang bagay po ang tatanda natin pagka mayroong mga active shooting na nangyayari doon sa ating vicinity. One, kailangan po natin talagang yung safety ng ating pong mga sarili. Included kung may kasama tayo, dapat tayo ay magsama-sama sa isang area or safe area. At isa pa doon, dapat tayo ay agad makaalis doon sa area na kung saan mayroong active shooting. Then yung mga factor kasi na nakikita natin dyan based on the psychological at saka yung mental health ng isang shooting o shooter, no? Isa yan sa mga substance na tinitingnan din ng ating mga legal officer, no? Lalo na rin ng ating mga kapulisan. So, malaki ang ambag doon sa exposure ng mga, lalo na minor ito, na malaki yung exposure doon sa mga violence na napapanood, na parang ang treatment ng mga bata is ordinary lang ito. So sa kanilang palagay, ito ay walang negligence kaagad na nakikita nila. So isa sa mga factor na dapat natin ma-provide doon, lalo na sa mga schools, no, magkaroon ng educational program related sa mga ganitong activity of violence. So para maiwasan ito at makita nila yung impact, yung risk factor at saka yung tinatawag nating pananagutan ng mga guardian or parents, lalo na sa mga school dahil secondary nating parents yung ating mga teachers.
0: Yun mahalaga po, no, natutukan talaga o kaya magpasok na talaga ng mga extra lessons. Lalo na may subject naman po kasing GMRC at saka meron naman pong subject na values. Panawagan din siguro ito sa DepEd na siguro ipasok na doon sa curriculum nila yung mga ganitong scenario, yung mga ganitong lesson, no, yung tamang pagpapahalaga nga doon sa yun nga yung nung violence, nung hatred. Kasi naniniwala po ako personally, sir, ha, at marami din pong mga eksperto ang nagsasabi na yung violence kasi sa mga bata, dala talaga yan kung ano yung napapanood at ano yung naranasan din ng mga bata. At syempre nga po, di ba, may kasabihan kung ano ang ginagawa ng, kung anong nakikita ng anong ginagawa ng matanda, yun din ang ginagawa ng mga bata kasi ine-emulate nila yung example ng mga matatanda. Kaya mas mahalaga talaga, sir, no, na magkaroon ng ganitong mga subject o mga dagdag lesson sa ating GMRC. Aside dun, sir, nabanggit nyo po yung safety. If ever man, sir, na ano po ba ang mga dapat ding gawin ng mga schools aside po dun sa pagtuturo, ano po yung mga kailangang gawin ng mga school na mga safety measures? Like for instance, kung meron na nga pong ganong senaryo, ano po bang maganda magkaroon ng mga extra equipment sa mga schools na makakapagpigil sa ganitong senaryo, sir?
1: Actually, doon naman sa safety, no, welfare din natin ng mga student and then siyempre ng ating mga facility school, no, based kasi sa isang observation, no, social and psychological stress yung isang factor para magkaroon tayo ng active shooting, no, o mass casualty active shooting. Then 40% doon yung family relationship and guidance mula sa magulang. Then 30% yung intervention guidelines, no. And then pinakamababang percent yung access against violence activity tulad ng social media. So based sa safety measure na pwede nating maging intervention related doon, no, number one talaga yung pagkakaroon ng educational learnings, no, mag-adapt na mga school. Secondly, yung ating preparedness doon sa mga activities na possible, no. One, sa security precaution, no, magkaroon talaga ng improvement yung ating mga school pagdating sa security matter.
0: Mm-mm.
1: Number three, yung awareness ng ating mga students pagdating sa mga ganitong activities or makakaranas sila ng ganito. So, yung ating safety measure dyan, one, kailangan talaga natin mass evacuation kaagad. Okay?
0: Mm-mm.
1: Secondly, kung meron na tayo mga patient on site, or meron na tayong mga casualties. So, identify natin kaagad yon, lalo na yung mga teachers natin, sila yung on-site na nandun, then call out agad natin doon sa mga government agency natin. So, isa sa mga factor natin is yung mass evacuation para ma-less yung casualty natin doon.
0: Kasi sa US, sir, no, may mga napapanood ako, lalo na akala ko nga sa US lang nangyayari yung ganito, dito na din pala sa sarili nating bakuran, no. Doon sa US ang ginagawa nila yung mga pinto ng mga schools, yung mga pinto ng mga classrooms, equip siya na pag may mga active shooter na yung kanyang mga hinges, yung kanyang mga lock, eh hindi siya basta-basta mabibreak. May mga ganong precautionary na ginagawa yung mga schools. Tapos meron pang ibang mga ginagawa yung mga schools kapag may mga active shooter, yung mga blinds nila na automatic na binababa kasi pag ang ano kasi ng shooter, no, sir, lalo na doon sa US nung napapanood ko yung mga documentary at yung ginagawa nila mga precautionary measures, eh kung sino na lang ang masalubong ng shooter, eh talagang wala siyang pakundangan na mamamaril. So, sir, yung mga ganito, kaya pa tingin niyo po ba, ma-advise niyo rin po ba sa ating mga paaralan na kahit papaano eh magkaroon din ng mga ganitong mekanismo parang kung meron mang ganong senaryo, eh hindi ganon, hindi man siya ma-avoid, pero yung ganong mekanismo eh medyo mababawasan o hindi maano yung ating mga estudyante.
1: Actually, this is a challenge, no, lalo na sa ating mga local agency, no, local government, under kasi ito ng DepEd, and then it's part of a social and security gathering na kailangan din i-improve. Pero siyempre, lalo na sa mga area natin, tulad ng incident natin recently, ito ay nangyari doon sa rural area, which is hindi naman talaga adaptive sa kanila yung mga ganitong improvement. No? In that way, yung mga secondary precaution, yun yung advisable natin na pwede nating ibigay sa kanila. Like doon sa mga perimeter checking, upon entry ng mga student natin, talaga magkaroon ng strictly compliance. Secondary natin, lagyan natin siguro ito ng mga adaptation, lalo na dun sa mga teachers natin na magkaroon sila ng learnings o educational program. Kasi ang nakikitang factor natin ngayon, lalo na sa incident natin recently, is yung psychological and distress. Factor na lang yun napapanood ng mga bata ng violence. Ina-adapt na kasi nila. Yung yung kanilang perception is wala naman ako maging legal liabilities
0: Yun
1: in terms of this.
0: yung maling
1: Kaya
0: perception.
1: isang pinakamekanisim na masasuggest ko at talagang actually ipupush natin ito na magkaroon talaga ng additional no curriculum ng pagdating sa mga safety at saka sa ating mga ganitong uri ng violence.
0: Tsaka yung mga guidance counselor, sir, no? Kasi karamihan din ng mga school ngayon ay medyo talaga may kakulangan sa mga guidance counselor. Opo, gaano po ba kahalaga, sir, yung mga guidance counselor sa mga paaralan para ma-prevent yung mga ganitong mga senaryo sa mga paaralan?
1: Actually, sir, sa mga ating mga guidance counselor naman, included sila, psychological, yung psychological assessment ang ginagawa nila. So, kailangan din ng interaction ng parents and guidance. No? Kailangan socialize sila rito. Lalo na kung nakikitaan ng isang bata na mga misbehavior or untreated na, yun nga, actually, yung naging common natin dito is bullying. No? So, pagka ganun mayroong encounter na, at meron tayong recent reported, dapat nagkakaroon na ng social gathering na itong ating guidance counselor, then nagkakaroon na ng feedback from the guardians. So, doon pa lang ma-avoid natin yung distress, tsaka stress ng bata na pwedeng mag-predict doon. Lalo na nakakapanood tayo, open tayo sa mga social, like yung sa ating mga internet, no? Na ina-adapt ng mga bata ngayon. Kasi iba na ang bata ngayon. Di katulad from the previous year na medyo nakokontrol pa natin.
0: If ever naman, sir, like for instance, kung para sa mga parent naman, papaano nila i-handle o i-ask? Kasi minsan yung mga bata din, sir, parang hindi sila ganun ka-open sa kanilang mga magulang na magsabi na may mga nambubuli sa kanila or meron silang mga nai-encounter na mga ganitong instances sa mga paaralan. As a parent, sir, ano po ang maipapayo niyo po doon sa mga parent kung paano makakapag-open o paano nila makakausap yung kanilang mga anak kapag may mga ganitong, like for instance, may mga nambubuli sa mga anak nila?
1: Actually, ito yung relationship between guardian and then the child nila. So, kailangan maging open up ito. Ito yung ginagawa na rin namin dito sa mga tulad ng impact natin ng earthquake nitong nakaraan lang no sa West Visayas area. Yung first aid, psychological first aid. So, kailangan itong i-adapt ng mga parents nito para magkaroon sila ng open up. No? Lalo na yung daily routine ng bata, yung observation ng parents ang pinakamahalaga. Kasi doon nagmumula lahat ng magiging interaction ng student or ng mga bata outside doon sa kanilang household. Kung saan, doon nila pinapakita yung kanilang mga behavioral, no? Na uncontrollable na. Dahil wala na yung vision ng magulang nila.
0: And with that, Sir Reniel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Mag-iingat po kayo.
1: Okay, sir. Thank you po. Have a good day po.
0: Opo, yan po si Sir Reniel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Opo, sa oras po na 1:02 ng hapon, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
2: Ligtas Dapat sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Ano ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
6: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin.
2: Ngayon!
7: Ikinatuwa ng House Prosecution Panel ang naging pagsang-ayon ng defense team ni Vice President Sara Duterte na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records sa Bureau of Internal Revenue. Sinabi sa DZMM ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson at private prosecutor ng House Prosecution Panel, na hakbang tungo sa transparency ang pagbubukas sa mga kahon para masuri, mamarkahan at malaman kung magtutugma-tugma ang mga isinumiteng income tax return at statement of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente.
8: Ang inaasahan po namin ng laman ng BIR boxes, ito po yung mga ITRs, no? Tax filings ho, ng respondent at ho, kasama ko ng kanyang asawa at ang sa kanilang mga negosyo. No? Importante ko dito dahil dito makikita kung ano ho yung declared income, no? Nung mag-asawa, no? At nakalang mga negosyo. So, relevant po ito dahil ibabangga po ito dun sa mga, sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth, no? To see if they match.
7: Ayon kay Tolosa, hindi naman makakaapekto o makakaantala sa impeachment hearing kung sakaling magkaroon ng executive session o pre-trial conference para sa pagbubukas ng BIR box. Matatandaang hindi nabuksan sa pre-trial conference ang kahon ng BIR matapos tumutol ang kampo ni VP Sara. Nahuli na ang tatlong suspect sa pamamaril sa lalaking kakagraduate lang sa Davao de Oro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
9: Pam-arestado ang tatos ni Kaumina Marila sa 29 years old ng degustante terrorist ng bagong graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Ayon sa pulisa, kinilala ng biktima ang umunay gunman habang itinuro rin ng mga saksi ang dalawa nitong kasamahan na sakay umano ng getaway vehicle. Na-recover sa operasyon ang isang caliber 45 pistol at ang minivan na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Una lang iniulat, nakakatapos lang ng graduation ceremony ni Booth noong June 25 nang lumabas siya sa paaralan at doon na siya pinagbabaril. Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa isa pang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
7: Maraming salamat, Kelly Cordero. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
10: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
11: Walang kalma-kalma!
12: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
11: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
13: Tawan mo ko!
14: Pagtatanggol ko kayo.
11: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
14: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
15: Yeah! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
16: Ayun o!
11: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
17: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tsadang doon. DZMM!

0: tagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Liligtas na lamang sa DZMM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Sa oras po na alauna o 1:09 po ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radio Patrol Bert Dizon. Siyempre, dako po muna tayo sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Si Nona Damian, si Louis Basco, happy Saturday po. Watching from Valenzuela City, nagla-lunch daw sila. Ano kayang ulam? Si, sino pa to? Si Axel. Ayan, nakatutok din sa atin si Axel. Si Beth Kamaing po, magandang hapon daw sa atin. Si Tessa, Channel 4042, happy Saturday daw po. Nakatutok din sa atin si Omicron Martin. Siyang pangalan niya, no? Omicron Martin, no? Mga, ano to, mag-create yan ng, may comment siya doon sa topic natin kanina. Opo, no? Andiyan din si Grace, nakatutok din sa atin. Si Lorna Leyva, nandiyan din po sa ating YouTube. Ang sabi niya po ay hi daw po, ligtas dapat po, nakikinig po sa kanilang transistor radio. At nakikinig sila at nanonood din sa transistor radio. Ah. At syempre, nandiyan din sa atin si Banong. Ayan, sabi niya, good morning daw sa atin. Andiyan din si Emil Galang. Nakatutok din sa atin si Sarah from Los Angeles, California. Nandiyan din po, no, nakatutok din po sa YouTube. At si Sheila Arbues. Ayan, sabi niya ay mag-walk daw po. Ito yung sinabi ni Yuse kanina na dapat mag-exercise. Sa oras po na 1:11, papasukin na po natin sa linya dahil nga po magtatag-ulan na at mag-El Niño pa. At ang Manila LGU po ay nag-acquire ng mga panibagong kagamitan para nga po dito sa nalalapit na tag-ulan at El Niño. Para alamin natin kung ano po yung mga gamit na in-acquire ng Manila LGU at papaano po ito ginagamit para nga po maging ligtas ang ating mga Malineño, no, pagdating po ng panahon ng tag-ulan at El Niño. Ay makakapanayan po natin sa linya si Sir Jay Zekiel Restar mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department po. Opo, si Sir, opo, good, ano to? Okay, good, ano po, good afternoon po, Sir Jesse Kiel. Si Bert po ito, welcome to the program.
2: Magandang tanghali po, Sir Bert, and magandang tanghali po sa mga ating tagapakinig.
1: Opo, Sir, unang-una po, ano-ano po yung mga biniling in-acquire ng Manila LGU ng mga gamit para nga po pang-monitor sa paparating po na tag-ulan at El Niño?
2: Ang mga in-acquire po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management ay ang mga bagong sirens po and automated weather stations po bilang paghahanda po sa ating tag-ulan.
1: Tapos po, in particular po, yung mga gamit po na pinakikita sa ating screen ngayon, para po siyang mga sirena, no? Opo, may mga sirena, yes, po kasama, no? Saan po yun inilalagay, sir? At ano po ang gamit nun?
2: Sa aming office, ang aming pinagpaplanuhan na ilalagay, saan po siya ilalagay, ay una po sa Manila City Hall. Mm-hmm. Actually, meron po tayong existing na siren sa City Hall. Kaso, kailangan po siya palakasin. Kailangan po dagdagan yung siren para mas malakas po yung tunog niya kasi maganda po yung key point po niya sa City Hall. Wala po masyadong obstruction ng building. And isa rin po sa pinagpaplanuhan na paglalagyan po ng siren ay sa Baseco Evacuation and sa Delpan Evacuation Centers po.
1: Mm-hmm. So ito po ay mga early warning devices, opo, no?
2: Yes, opo. Po.
1: A particular po, saan po ito nilalagay? Doon po sa mga flood-prone areas po. Like for instance, yung mga tabi pong estero, tabing ilog. Tama, sir, no?
2: Ang sirens po ay aming naiisip ilagay po sa mga areas na matataas po kasi sila po yung magbibigay po ng warning sounds tsaka alerts in case na magkaroon po tayo ng disaster. So, ang isa pong hazard sa Manila ay ang tsunami po. So, ang gusto po namin ilagay siya around the coastal areas po ng Manila.
1: Mm-mm. Ah, so bali ito sir, ito pong mga bagong acquired po na technology ay hindi lang siya pang bagyo.
2: Yes po, hindi lang po siya pang bagyo. Siya po ay all hazard siren po. So nagagamit din po siya sa earthquake, nagagamit din po siya pag may tsunami, pag meron pong sunog, nagagamit po namin din siya. And recently po ay nagkoconduct po tayo ng nationwide simultaneous earthquake drill na siya rin po aming nagamit.
1: Mm-mm. Tapos sir, itong mga gamit na ito, meron tayong central command center. Opo, saan naman po itong ating central command center, sir?
2: Ang central command center po ay accessible po siya sa aming office and pwede po niyang kontrolin ang lahat po ng sirens na existing po at sa mga ikakabit pa po. So, hindi na po siya kailangan manually na i-activate in case of disaster po or nagkaroon ng earthquake. Isang pindot lang po ay automatic po siyang tutunog. And meron din po siyang technology na automatic po siyang nakaka-detect po ng lindol once nakaroon po ng magnitude 5. Pataas po na lindol, automatic po siyang tutunog.
1: Mm-mm. Eh sir, kung ma-once po na marinig po ng mga residente itong sirena, ano po ang kanilang initial na dapat gawin?
2: Ang dapat po na gawin ng mga residente sa Manila, kung maririnig po nila yung siren, ay depende po sa tunog ng siren. Mm-hmm. Iba-iba po kasi ang tunog niya for different disaster. May tunog po siya for earthquake, may tunog po siya for tsunami. So, for example po, nagkaroon po tayo ng lindol. So, ang sound po ng siren is isang mahaba po na taas, baba lang po yung sound niya. So, ano po ba dapat ang ginagawa natin pag nagkakaroon po ng earthquake? So, una, pag nainig po natin ng sirena or yumayanig na po ang sahig, ay mag-duck, cover, and hold po tayo. Tsaka lang po tayo mag-evacuate. Once na tapos na po yung pag-inig. Yes po, sir.
1: Mm-mm. Tapos, sir, ito pong mga technology na po na ito, like for instance po, minsan kasi, alam nyo naman po, lalo na sa Baseco, no, hindi naman po sa pinag-ano natin, pero time to time, meron din tayong mga natatanggap na report na dahil nga mukhang alien sa kanila yung device, eh ninanakaw nila. Tapos, binibenta. Opo, yun din yung, din yung disadvantage kapag nag-acquire nga tayo ng technology, tapos nanakawin lang. So, mas maganda, sir, no? Pwede mo bang i-describe, lalo na sa ating mga listener, kung ano yung itsura nitong mga early warning devices na ito at para hindi nila pag-interesan? O kung pag-interesan nila at kunin nila, ano ang kanilang pwedeng kaharapin?
2: Actually po, ang mga sirens ay hindi po siya bakal po talaga. Isa po siyang cast iron. So, hindi po siya valuable pag ititinda po nila.
1: Wala sila makukuhang tanso.
2: Wala po sila makukuhang tanso dyan. Ang makukuha lang po siguro nila doon is yung wires. Pero hindi naman po sobrang wired ng mga sirens and ilalagay din po kasi siya sa mga tuktok po ng building. So, isang factor na rin po siguro na mahihirapan po silang kunin yung mga parts ay nasa loob po sila ng mga tuktok po ng mga buildings. And wala po sila makukuhang kahit anong value. Sila po ay, sa description po niya, isa po siyang triangular na horn. Commonly, ginagamit po siya ng at least dalawa or six horns, ganun po. Mm-hmm.
1: Tapos, ayun nga, kung kunin man nila yan, magsasampahan kayo ng kaso, kaya huwag nyo ng pag-interesan. Sir, gaano kalayo ang pwedeng, gaano kalayo ang kaya niyang marinig? Like for instance, kung nasa taas siya ng isang building sa malapit sa Baseco, ano po to, buong Baseco compound kaya niyang i-cover or yung mga nearby places din?
2: Yes po. Ang radius po ng isang siren, kumaabot po ng 1.5 kilometer to 2 kilometer. So naturally po, pasok na po agad doon ang Baseco. Mm-mm. And kung mataas po yung pagkakapwesto po, yung elevation po ng siren kung saan po siya kinabit, ay mas malayo pa po yung maaabot niya na coverage. So kahit mga ibang barangay, ibang district, ay makakarinig rin po. Yung sa Manila City Hall po, once na pinatugtog po namin yun, abot po siya ng Intramuros po.
1: Layo ah.
2: Opo.
1: Tapos, sir, itong mga, itong mga makina na ito, itong technology na to, solar power siya, no? Kasi may nakikita ko dito sa pictures na pinapakita na may solar panel. So, self-sustaining po itong mga bagong acquired na mga early warning devices.
2: Yes po, sir. Ang mga solar po na backup niya is ginagamit lang po niya pag nagkaroon po ng power interruption. Mm-hmm. So meron po talaga siyang nakakonect po muna siya sa electricity. Mm-hmm. Tapos pag nagkaroon po tayo ng power interruption due to disasters, ayun po, gagamitin niya po yung mga solar. So self-sustaining po siya.
1: Mm-hmm. Ayun naman ang maganda. Siyempre, lalo na pag may mga nasa gitna ng calamity, yung mga power interruption talaga yung unang-unang concern, no? At maganda yun dahil nga kahit wala na siyang tekno, wala na siyang kuryente, gagana pa rin siya. Eh sir, lalo na in terms naman po, wag naman sanang malaki yung pinsala o hindi naman sana dumating yung the big one. Paano pag yung command center ang maapektuhan? It's still working pa rin ba? Gagana pa rin ba siya kahit na hindi na siya direktang naka-connect sa command center?
2: Yes po. Automatic po siyang gumagana. Meron pong mga detectors. Mm-hmm. Manila City Hall ng earthquake, and once naka-field na po siya, automatic na po siyang magpapatugtog. So kahit hindi po siya pindutin po sa dun sa control center, automatic na po siya. Nagagamit lang po namin yung control center pag magkakaroon po kami ng simultaneous earthquake drill. Ganun po.
1: Mm-hmm. Ako na-witness ko to sir nung last nyo na citywide earthquake drill no, na pinatunog siya. Eh sir, aside dito sa mga siren, meron din kayong bagong automated weather stations no po. O paano naman to sir na nakakatulong sa ating pagmo-monitor sa panahon natin diyan sa Manila?
2: Yung mga automated weather station po, nakapagbigay tulong po sila sa residents pagdating po ng bagyo at saka baha. Mm-hmm. Dahil automated na po sila at real time po yung data na binabato po nila sa amin is nakaka-detect po kami ng ulan once mm-hmm. na meron once na may ulan po, nakapagbigay po agad kami ng weather advisory sa Manila. Mm-hmm. So kahit northern part po ng Manila ay inuulan, nakapagbigay na po kami sa south ng Manila po. So nabibigyan agad po ng preparedness yung mga tao. So dapat na po sila magdala ng payong or kung nasa low-lying areas po sila ay maghanda na po sila para po sa baha.
1: Eh ang maganda rito yung sa Manila, localized talaga. Yung sa pag-asa kasi, hindi siya localized. I mean, tinatawag nila localized thunderstorm advisory. Pero marami siyang parts of, Metro Manila and nearby provinces.
2: Yes,
1: itong sa inyo kasi nakikita ko na nagpo-post din ng MDRMO ng talagang localized yung oras, ma-prefer si talaga na within that period, that range of hour, uulan.
2: Opo. Pagdating po kasi sa pag-asa, ang binibigay po nilang advisory is more generalized para po sa buong bansa. Pero dito po sa Manila is paminsan po ay nauunahan pa po namin ang pag-asa pa nagbibigay po kami ng advisory.
1: Mm-mm.
2: Kasi meron na po kaming sarili po naming weather station and hindi na po kami masyado pong magre-rely
1: sa national,
2: sa mga advisories po ng pag-asa. Yes po sir.
1: Mm-hmm. Eh yun naman yung kinagandahan. Oo. Sana lahat din ng mga LGU ay magkaroon ng ganitong initiative na mag-invest sa mga disaster equipment, no? Especially hindi lang sa, syempre mas malaki din ang gamit nito kasi mape-prevent yung mga possible na casualties na pwedeng mangyari sa ating mga residente. Eh sir, aside dyan, kasi nung nag-araw ng Maynila, meron ding mga ipinakita si Yorme ng mga drone. Yung mga drone. Ano naman ang gamit ng mga drone? Kasi ang lalaki ng mga drone eh.
2: Yung mga drone na po na pinresent po ng araw ng Maynila is galing po from GIS Hub, which is po ang karugtong po siya ng Manila City DRR Department.
1: Mm-hmm.
2: So, yung mga drone po yun is mas madalas po silang nagagamit for aerial surveillance po.
1: Mm-hmm.
2: So, once na magkaroon po tayo ng
1: sunog
2: nagagamit po yun. Tsaka may mga technologies po din siya na kaakibat. Tulad po ng
1: 3D
2: thermal
1: mapping.
2: Po.
1: May 3D mapping
2: yes,
1: din eh.
2: Yes po.
1: No?
2: Nagagamit din po siya sa pag-3D map.
1: Mm-hmm.
2: Saka meron po silang mga thermal na tools na nakakita po. And actually, nagamit po namin siya ng Nazareno.
1: Ayan,
2: so, nakikita po namin. Yes,
1: yung concentration ng mga tao.
2: Yes, po.
1: Kasi dati, mano-mano eh, no? Per square meter yung ginagawang
2: mahirap po.
1: Mahirap magtansya. Pero ang nakikita ko nga, naglalabas ang MDRMO ng talagang yung aerial tapos may mga color siya eh, no? So malalaman mo talaga
2: yung
1: concentration ng mga tao kung gaano katami. At how accurate it is, sir? Gaano siya ka-accurate?
2: Very accurate po siya kasi meron po kaming mga special team po na ginagamit po yung drone. So licensed po sila na nagpapa-andar po ng drone. And nagagamit din po yung geographic information system sa pagko-compute po ng dami ng tao. And meron din po siyang AI capabilities din po na nagagamit din po namin sa office regarding pag meron pong aksidente, nakikita po agad yung mga plate number, description po nung ng tao.
1: Sasakyan, no?
2: Ganun po.
1: Oh, yun din yung maganda, sir, no? Lalo na for instance,
2: yes,
1: napakahalaga ng 3D mapping ng isang city kasi syempre kung magbe-base ka lang doon sa mga app, no, ay mahirap din. Kaya yung 3D mapping lalong-lalo na kapag may mga, let's say, yun nga, yung sunog, no, syempre, maganda ding advantage yung nakikita yung aerial. Dati kasi hindi, sir, no, sa talagang kung ano lang yung abot ng vision, yun lang ang nakikita. Pero yung lawak, lalo na itong mga this year, nung umupo si Yorme, no, pinapakita na yung kung yung aerial, tapos kung gaano kalaki yung area nung nasusunog. So mas maganda na nagkakaroon ng mga bagong technology. At the same time, yung disaster response din talaga, kasi yung advancement ng ating mga makinarya eh nakabase din doon sa ating magiging response pagdating nga dito sa mga disaster at mga sakuna sa ating lugar.
2: Yes po. Actually, nagagamit din po yung drones pag nagkaroon po ng sunog. Nakikita po kung ano po yung wind direction para alam po ng aming operations kung paano po papasukin yung lugar para for the safety na rin po ng aming mga responders.
1: Sir, may tanong tayo dito. Yung inyo bang dyan, especially sabi mo ilalagay yan sa Manila Bay, no? Yung early warning devices, ba cover din ba niya pati tsunami?
2: Ang covered po siya ng tsunami po. Kasi pag nagkakaroon pa ng tsunami, may sarili din po siyang tunog.
1: I see. So ano siya pangalan nito? Pero ang kanyang ano, ang kanyang information ay saan manggagaling? Sa command center din o mismo sa DO, sa PAGASA? O sa inyo mismo,
2: po,
1: oo.
2: Sa amin po manggagaling,
1: okay,
2: kasi
1: sa command center niyo mismo. Meron din kasi nilalabas ang Feebox, 'di ba, ng mga early tsunami warning kapag may warning.
2: Pagdating po sa mga tsunami warning, dito na po pumapasok ang ahensya po ng FIVOX.
1: FIVOX, oo.
2: Yes po. And
1: nire-rely nyo lang.
2: I see.
1: Okay. So yun din. So ang dagamit talaga nung ano nung device ay talagang magbigay ng warning doon sa ating mga kababayan.
2: Yes,
1: lalo na sa mga coastal communities, lalo na ito magtatag-ulan, wag sanang magkaroon ng mga malalaking o malalakas na bagyo. Yung mga daluyong, no, sa lalo na diyan sa part ng Parola, yung mga nasa open sea, yan sila yung karamihan
2: yan yung sa kanila. Sila po yung mga apektado po.
1: Lalo na, like for instance, nung kailan ba yun, parang last year yata yon na yung alon ng ano ng dagat ay lagpas bahay na. So yung mga residente pagising nila ganun na pala kataas yung ano, ganun na pala kataas yung alon, so nagmadali silang mag-evacuate. Pero kung may mga ganito ng mga early warning devices, no, mas mapapabilis o mas mapaaga yung paglikas ng ating mga residente diyan malapit sa mga coastal communities.
2: Yes po, sir. Actually po, isa na rin po tong paghahanda po para po sa paggalaw po ng Manila Trench, dahil recently po ay nagkakaroon po tayo ng aktibidad sa Manila Trench, and isa po doon ay ang tsunami threat po sa Manila. So in-acquire po ito para magbigay po agad ng early warning pag nagkaroon po tayo ng tsunami, kasi inaasahan po na pag nagkaroon po tayo ng tsunami from the Manila Trench ay aabot po ng 4 meters ang taas po. So at kung iisipin mo po, around 3rd floor po ng Manila City Hall, aabot po yun.
1: Aabot. Tsaka yung Manila Trench kasi, para dun sa ating mga kapamilya, pag tumingin po kayo sa mapa, yung posisyon po ng Manila Bay, nandun po sa direksyon ng Manila Trench. Kung ang Manila Trench po ay magkaroon ng sudden movement o ng tsunami nga, bunsod nga ng Manila Trench, talagang papasok siya dito sa bahagi talaga ng Rojas Boulevard, itong Manila Bay na nakafront sa Manila Trench.
2: Yes po.
1: And with that, Sir Jessiquel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong hapon.
2: Maraming salamat po, Sir Bert. And maraming salamat po sa mga ating mga tagapakinig. Thank
1: yan,
2: you po.
1: Yan po si Sir Ezekiel Restar, ang mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department.
0: Alerto sa El Niño. Alerto sa El Niño.
1: Okay. So ayan po mga kapamilya at mga kaserbisyo, inyo po nga na napakinggan si Sir si Sir po mula sa pangalan po nito sa Manila DRMO, para nga po alamin yung ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Manila para nga po dyan sa inaasahan pong pagtama po ng mga kalamidad po sa kanilang lungsod. Ito nga po, nag-acquire sila ng iba't ibang mga bagong teknolohiya. Kanina po si Sir, ano po ang nakasama natin, si Sir Ezekiel Restar po mula po sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa oras po na 1:29 po ng hapon, babay na po ako at susunod na po ang Maritres, kasama po sina DJ Monica Bagotua, si Pamela Vasquez at si Doc Lulu Marquez. Babay po mga kapamilya, ingat po at see you po sa susunod po na Sabado. Bye-bye!
0: Ligtas dapat sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: City po ako.
1: Yes, ang
0: born
1: saya.
0: And raised in Baguio City.
2: Saan wow. nag-aral doon, Asek?
0: St. Louis School Center, St. Louis High School, St. Louis University.
1: Mm. Yun na nga
2: kailan
1: eh.
2: Kailan ka nag-UP?
0: Masteral ko po iyan.
2: Ah, dito na.
0: It's open university.
1: Okay. Oo. Nag-graduate siya kasi sa St. Louis University, no, ng accounting.
0: That's right.
1: I heard, no? A little birdie told me accounting. So, ang tanong ko eh, paano ka bumuelta patungong government and public service mula sa math? Mm-hmm. ako kasi pagdating sa math, yung utak ko nagsha-shutdown.
2: Bakit?
1: Hindi, nako,
3: that's
1: bigay mo sa akin lahat ng ibang subject, lalo na English, bigay mo sa akin philosophy, pero pagdating sa math, wala na.
2: Dapat nag-accounting ka.
1: The math is not mathing in my head. No? So, ano po, Asek, paano po kayo bumuelta from math to public service?
0: Well, it was in 2010. Actually, nasa public service na ako prior to DSWD. I was with the city government of Baguio. And then in 2010, nag-expand yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Mm. And then nag-apply ako sa field office Cordillera Administrative Region. And doon na po nag-umpisa yung career ko sa Department of Social Welfare and Development.
2: Yes. And you are married to a star reporter.
0: That's correct.
2: Tama po ba?
0: Apa.
2: Ano po nga pong pangalan niya?
0: Artemio Dumlao.
2: Wow. Then you are blessed with how many children?
0: 4 kids.
2: 4? Ilan taon na po yun mga yun?
0: Ang panganay ko, 22 years old. Susunod, 17. Mm. And then, 9 years old. And then, 5. Girl, boy, girl, boy.
2: Art na. Girl, boy daw. Galing, ano?
1: Ang saya.
2: Yan, saya.
1: Sana all. Ang saya, ang ganda ng ano eh, 'di ba? Girl boy, girl boy.
2: Yes.
1: So that's really that isn't that rare, Doc Lulu?
2: Alin?
1: Medyo okay. Ano mo ito, no? This is your area. Isn't that rare?
2: And then
1: yung girl boy, yeah. That's pretty rare, no?
2: Tanungin natin si Asek Irene, no? Alam niyo po ba kung paano 'yon? Paano maging girl, paano maging boy o hindi? We're just really blessed with the girl boy.
0: Yeah. Although I've read na may ano daw yan eh, merong tik-tik.
2: Yes, tinalo niyo
0: that's
2: po yun.
0: That's what they say, but I think we're just blessed to okay, have that's good. That pattern.
2: Ayan.
1: Ang galing.
2: Ayan, DJ Monica. Blessed.
1: Yeah. Pero, teka, from yung anak, balik sa personal life, balik muna tayo sa ano, sa kanyang government service,
2: Mm-mm.
1: ano. Kasi, isa sa pangunahing tungkulin ng DSWD, no, ay social protection at crisis response.
2: Mm-hmm.
1: Tama po ba? Oo. Following the, I want to talk about something that has happened recently.
2: Mm-hmm.
1: Kasi medyo it is in the news eh. Kahit, mm-hmm. di ba? I mean, yes. Si Pam alam ito, no? Kasi mm-hmm. Radio Patrol reporter natin mm-hmm. siya eh. Mm-hmm. So alam ni Pam na talagang nasa balita, di ba Pam? Yung tragic shooting eh.
3: Yes.
1: Sa Tacloban City, no? Mm-hmm. Oo, sa San Jose National High School. And Asek, under Republic Act 9344, no? The Juvenile Justice and Welfare Act, ano po ang ginagawa ng... kung maitanong lang namin, ano, ng DSWD ngayon, ukol dito sa particular na trahedyang ito?
0: Well, unang-una, of course, nais nating banggitin na nalulungkot po ang Department of Social Welfare and Development dun sa pangyayaring na nagkaroon ng shooting incident mm-hmm. dyan nga po sa Tacloban City. Hindi po natin ito gusto, lalo't ang mga bata ang involved. Alam naman po natin na ang mandato ng isa sa mga mandato ng DSWD is protektahan, pangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kabataan. So again, kinalulungkot po natin itong nangyaring ito. Immediately after the incident, nakapagpadala tayo ng mga social workers para makapagsagawa ng psychosocial first aid. Magkaroon ng incident stress debriefing, ano, trauma counseling para doon sa mga pamilya ng mga naiwan, yung mga pamilya ng mga nasaktan, gayon din po yung mga estudyante, mga guro na naka-witness ng very tragic incident na ito. We've also provided technical assistance sa mga local social welfare development officers, lalo na in the management of the CICL. Sa kasalukuyan, yung dalawa po na CICL ay nasa Regional Rehabilitation Center for Youth. Isa po itong facility or center ng DSWD para sa mga kabataan in conflict with the law. Apart from that, noon nga pong Wednesday, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian doon po sa Tacloban City. Pinuntahan niya yung mga pamilya na may mga namatay na mga anak. Pumunta rin siya sa mga ospital para bisitahin yung namang pong mga nasugatan. And, well,

0: are just some of the interventions provided by the DSWD, pero
1: yes,
0: patuloy po tayo na nagmo-monitor, patuloy na tumutulong doon sa multidisciplinary team, mm-hmm, sa pag-a-assess ng mga CICLs at gayon din doon sa mga naging biktima para makabuo tayo ng nararapat na intervention plan para po sa kanila. Mm-hmm.
1: Na-mention ni ASEC, no, yung CICL, no? Yung CICL, para po doon sa hindi nakakaalam, yan po ang mga children in conflict with the law, no? Mm-hmm. Yung mga suspects, kumbaga, ng, ano, ng Tacloban shooting.
0: Oo,
1: yung
0: offenders.
1: Perpetrators. At ngayon ay nasa kustudiya ng DSWD Youth Rehab Center, no? Tama po ba, ASEC?
0: Yes, Regional Rehabilitation Center for Youth.
1: Oo. Pam, do you have ano, or Tita Doc, do you have, because I want to ask something about that, but you might have a question,
2: yeah, of course,
1: first.
2: Too, Pam.
1: Go ahead, I will come after you.
3: Di, gano lang po katagal, kumbaga mapapasailalim yung sa sinabi nyo nga po na nag-undergo na yung dalawang CICL dun sa rehabilitation. Usually, gano katagal yung duration po?
0: Well, based dun sa Republic Act 9344, ano, kapag kasi 12 to 15, yung CICL, exempt po yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na wala po tayong intervention o wala tayong gagawin sa kanila. Batay po dun sa batas, dadalhin yung bata dun sa bahay pag-asa na kung saan dun nga magkakaroon ng therapeutic, rehabilitative therapy, uh-huh, para po magkaroon ng pagbabago doon sa kanyang behavior. Ma-guide natin siya so that eventually maging contributing member siya ng ating pong lipunan, mailayo sa masasamang mga activities and magbago. Ano po. Doon naman sa 15 to 18, dahil nga nasampahan na po ng kaso, ang sinasabi dito, kinakailangan nating i-determine if that individual acted with discernment. And yung pong sa parte ng DSWD, kasi may multidisciplinary team po iyan, mm-hmm, na nag-a-assess. On the part of the DSWD, meron tayong mga tools na ginagamit para ma-determine if the individual acted with discernment. And then, that will be the basis of the social workers in the preparation of a social case study report, which will be submitted to the court. At yun naman po ang magiging basehan ng korte, ano, sa pag-determine if that individual na of the, or if the CICL acted with discernment.
2: Alright. Alam mo, ma'am, yung DSWD po, I understand, binubust niyo po yung parenting, no, mm-hmm, parenting lessons after the Tacloban school shooting. Okay, so ito po. Meron po sinasabi dito at nabasa ko po ito na nag-implement po kayo ng parenting initiatives under its family welfare program. Mm-hmm. And another program is called the Mapang Bata, Magulang para sa Pag-unlad ng Bata. Ito po, isa po ito under the 4Ps. Mm-hmm. Tama po ba? Can you explain po?
0: Yes, that's correct, Doc. Alam niyo po, we always believe that it takes a village to raise a child. Kinakailangan po ang lahat ng miyembro, mm-hmm, ng ating komunidad ay nagtutulong-tulong para magabayan na lumakin sa tama at wasto ang ating pong mga kabataan. So, nag-uumpisa po yan sa pamilya. Ano po? Kaya natin pinapalakas yung pag-perform ng mga magulang ng kanilang parental responsibilities. Ginagabayan natin sila sa ilalim po ng parenting effectiveness service natin. Dito, may mga modules tayo na ginagamit, kinakapacitate natin mga local social welfare development officers nang sa gayon makapag-conduct sila ng mga gantong activities sa mga barabarangay para magabayan yung ating pong mga magulang. Kasi sila po ang mga unang guro, yes, no, sa ating pong lipunan. Kinakailangan alam din nila kung ano ang ituturo sa kanila pong mga anak. Mm-hmm. Similarly, sa ilalim naman po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron rin tayong mga module sa ilalim ng Family Development Session, which is a condition, under the program na kailangan pong gampanan ng ating pong mga beneficiaries para matanggap yung conditional cash grants. So dito po, tinuturuan din po natin yung ating pong mga anak. Gayun din yung mga magulang, ano po yung mga responsibilidad na dapat nilang gawin, papaano yung tamang pagpapalaki at paggabay sa kanila pong mga anak.
1: Mm-mm. Malaki ang responsibilidad ng ano, no, ng DSWD, yes, pagdating sa mga trahedya na ganito. Mm-mm. Also, there's I understand that there's a lot of, aside from all the assistance that you've already mentioned, no, marami kasing ano ito eh, yung mental trauma,
0: mm-hmm,
1: na nangyayari, hindi lamang po dun sa perpetrators, mm-hmm, na clearly medyo they are medyo mentally, I don't want to say challenged, but there's a little bit of disturbance there, ano?
0: Well,
1: how would you want to ano that? Sige,
0: yes,
1: address that.
0: Oo, sa amin po, mahalaga kasi na unawaan natin what led the child to perform such,
1: correct,
0: or commit such, yes, act. Ngayon, tinitingnan natin, ano ba ang environment niya na kinalakihan? Ano ba yung nakikita niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga immediate relatives? Mm-mm. Diba? Kasi may mga certain drivers that really drive the individual to commit such acts. Po pwedeng poverty, kahirapan, hindi tamang pagpapalaki, or yung lagi nating sinasabi na sa mata ng bata, tama. Diba?
3: Yes.
0: Pero po pwedeng mali. Pero yun ang kinalakihan niya, kaya yun ang in-imbibe niya, yun ang nag-influence sa kanya. Po pwede rin na social media, no?
3: Yes.
0: Yung influence ng external factors ng kanyang immediate environment could also affect the growth and development of a child.
1: In this particular case, the video games, right?
3: Yes.
1: The video games na nilalaro. Tama ba yon? That's yan yung report, eh, di ba, no, Pam?
3: Yeah. If I'm not mistaken, it's yung Gore Box. Yung parang naging
0: I think that's one of the information that was that surfaced, but we don't want to preempt the ongoing investigation.
3: Okay.
0: Ano po?
3: Yes.
0: We understand that there are a lot of factors that are being considered, and hayaan po natin na ano gumulong yung investigation. Basta ang mahalaga po sa amin na ano natin, eh, na-assess natin. Because to address the problem or the issue of a family, kailangang tignan natin, ma-assess natin at ma-interview lahat po ng mga individuals.
2: At concerned. May binanggit ka, Asek, na it always takes a village to raise a child. Okay? Maganda po yun. Ang point lang dito is about the lowering the age of the criminal liability.
3: Mm-hmm.
2: And I'm sure BBM also would like that proposition. Ano pong palagay niyo po yun? Kailangan po bang ibaba from 15 to 12?
0: Kami po sa DSWD, bukas po kami sa pag-uusap, ano, hinggil sa pag-amienda nitong JJWA. It's a legislative procedure. And kami po ay bukas na mag-participate sa lahat ng mga hearings na gagawin. In all these courses, we will be present. We will also cite all of our accomplishments, all our experiences, again, in pursuit of restorative justice. Gaya ng nabanggit ko, titingnan natin yung kapakanan lagi ng mga bata, because again, that's one of the mandates, no, of the DSWD.
2: Yes. Meron din, partner, meron siyang ang DSWD din hawak nila yung VAWC, the Violence Against Women and Children. Tama po ba?
0: Yes, isa rin po dun sa mga tinututukan natin ay yung VAWSI nga po. Meron tayong mga ibinibigay din ng mga technical assistance sa mga local government units para makagawa rin tayo, makapagbigay din tayo ng mga intervention para sa mga victim survivors. And may mga advocacies rin tayo on how to prevent VAWSI in our respective communities. And of course, may makikipagtulungan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para naman sa pag-uulat o pag-report ng mga cases ng VAWSI at kung paano po ma-refer ito pong mga clients na ito sa DSWD.
1: Ang daming responsibilidad ni Asek. Medyo nakaka-overwhelm, ano?
3: Yeah.
1: Sige, we will delve more into the responsibilities that you have. Also, I want to talk about yung kanina pinag-uusapan natin with Pam, ano, yung work-life balance.
3: Yes.
1: I want to talk about that also, yung tipong kung paano siya nag-unwind. Kasi parang napaka-stressful ng trabaho ni Asek. O sige, sa atin pong pagbabalik, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan at Kamaritres. O, bawal ma-stress ha, magbabalik ang
4: Maritres!

ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para

0: magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Magandang, magandang, magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome back to Maritres. Nako, DJ Monica po at your service. Kasama po natin ano, ngayong hapon ay si Pamela, si Pam. Pinch hitting for Coach V at syempre si Tita Doc Lulu, no? At woo-hoo, our very yes. special guest for today, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Pero bago po tayo magpatuloy, hala, ito na po ang ating radio patrol na si Pam, ano? Meron po tayong magbigay daan tayo sa flash, sa ating radio patrol.
1: Nakamit ng 6 na taong gulang na taga-Kalinga bilang pinakabatang medalist sa pandaigdigang Muay Thai Championship. Balita mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
2: 6 na taong gulang pa lang ay gumawa na ng pangalan ng batang Muay Thai fighter na si Wakan River Tagure matapos mag-uwi ng silver medal at maging pinakabatang medalist sa International Federation of Muay Thai Association o IFMA First School World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa ilalim na paggabay ng ama at coach na si Erwin Tagure ng Team Tribu Banwar, kabilang si Wakan sa mahigit 1,000 atleta mula sa 114 na bansang nagtagisan ng husay sa Muay Thai. Nasungkit niya ang silver medal matapos ang dikit na laban kontra Uzbekistan sa finals ng Under 8 20 kg category. Bago niyan, dating nagkampiyon si Wakan sa Muay Thai Luzon League at sa National Championships noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Bukod kay Wakan, dati ring nagkampiyon sa Muay Thai Luzon League at sa National Championships ang 9 na taong gulang na kapatid na si Yamka Sky, habang may bronze medal sa 2025 Asian Youth Games sa Bahrain ang pinsang buo na si Alexander. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.

0: Samantala, isa pa pong report, mga miyembro ng LGBTQIA+ nagtipon-tipon sa UP Diliman para sa Pride March 2026. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: PAM, naghahanda na mga miyembro ng LGBTQIA community para mamaya sa gaganaping Pride March ng bahagi ng pagdiriwang ng Pride Festival dito sa UP Diliman, Quezon City. Ayon sa QCLGU, inaasahang aabot sa 50,000 ng Galahox events na yung araw. Sa ngayon, nagtitipon-tipon na dito sa kabaan ng M. Rojas Avenue. Agupansin ang iba't ibang pakulo ng community ngayon, gaya na lamang ng magkakaibigan na ito na naging tradisyon na raw nilang mag-costume tuwing Pride Festival.
2: This is to express ourselves. Na syempre po, minsan kasi yung mga tao din po, parang nakakalimutan na nila yung dahil sa nangyayari ngayon sa mundo, yung maging masaya. Yun po yung pinaka-important. Kaya naman po nagkaroon ng Pride March and representing all the colors of the rainbow kasi happiness po talaga yun.
1: Nag-deploy naman ang nasa higit 2,000 security personnel na kinabibilangan yan ng QCPD and MDA volunteers at iba pa para sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East.

0: po tayo dito sa Maritres gayong napakagandang Sabado ng hapon, no? Sa ating KKK, kakwentuhan, kahuntahan at kamaritres. At ang ating panauhin ngayong hapon, of course, the beautiful inside and out, Asek Irene Dumlao. Magandang hapon, Asek!
1: Magandang hapon muli, DJ Monica, Doc Lulu, and Pam. And magandang hapon ulit sa lahat ng sumusubaybay ng inyo.
2: Siguro, bagitin ko lang, sir tuloy. Ma'am Irene, Asek Irene, ano? Ang DSWD through the years, no, is already 75, tama po ba? From 1951 sa panahon ni Quirino, doon na lang ako mag-start. Kasi kung baka before that, masyado na matagal, hindi ba? All the social welfare actually started from the time of President Quirino, which is 1951, so 2026 ngayon, so 75 years po siya. Ano po yung mga core values po from the start ng DSWD?
1: Well, isa dyan, of course, yung pagkalingang serbisyo true to the core values of social work. No, yung altruism, compassion, and empathy. Mm-hmm. Na kahit ikaw din ay may pinagdadaanan na personal, ay kinakailangang ipagpatuloy mo yung maglingkod at tumulong sa iyong kapwa na lubos, yes, na nangangailangan.
2: Right. Mapagkalinga, matapat, mahusay, yes, at maagap. Yan ang gustong-gusto kong nakalagay dun sa website nyo. Talagang binisita
1: po yung
2: website
1: nyo. Maagap at serbisyo.
2: So nice. Hindi ba, DJ Monica?
0: Speaking of the DSWD, congratulations, Asek, no? Kasi siya ay na-reappoint last year. No? It's been a year, no? Since the reappointment, that was, if I'm not mistaken, was that June or July last year?
1: I think that was in 2024.
0: 2024, oo. 2024 nga ba? Teka, yes, oo, tama. June 2020, yes, 2024. Congratulations. At nung 2024 then, that was a big year for you. Diba? You also won Outstanding Public Communicator by the PCO, the Presidential Communications Office. Talaga naman, she is a woman that wears many hats, no? Pero teka, on your second term as ano, no, as spokes of the DSWD and with all your other responsibilities, gusto ko lang tanungin, ano ang isang, curious ako eh, ano ang isang natutunan mo tungkol sa mga Pilipino na hindi mo inakala, na hindi mo iniisip noon? What is the one thing, so, you know, sa pakikitungo mo, di ba, mm-hmm, sa tao, lalo na sa mga marginalized sector, for the second term, what is the one thing that sticks out to you about the Filipino people?
1: Well, you know, I've been a spokesperson of the department since 2019, if I'm not mistaken. At marami na rin po tayong mga nakausap, marami na rin po tayong mga nakadaupang palad ng mga mahirap nating mga kababayan. At isa sa pinaka mga nakita talaga natin is magkakaiba po ang mukha ng kahirapan. Mm-hmm. Magkakaiba din po yung coping mechanisms ng bawat isa po sa atin. Kaya dapat magkakaiba din yung management o yung treatment natin sa kanila. Kung ang layunin talaga natin is tulungan po sila na makarecover at mas maging resilient sa iba't ibang mga vulnerabilities and risks na kinakaharap nila, magkakaiba po ang ating pong pamamaraan ng pagbibigay tulong.
0: Kumbaga, the faces of ano, no, the faces of the marginalized sector ay iba-iba. Mm. That's what you're saying. Kaya kailangan intindihin.
1: That's correct. Okay. Kailangan intindihin mo ano yung root cause ng problem. Bakit ganun po yung kinakaharap ng isang mahirap na Pilipino? Kinakailangan maunawaan mo na hindi pala pwedeng mabago ang kanya pong estado overnight. No, at hindi lamang po mababago ang kanyang sitwasyon sa isang binigay mo lang na tulong. Kinakailangan balikan mo, kinakailangan tutukan mo para talaga maging normal yung kanyang buhay at maka-recover siya from any crisis estado overnight. No, at hindi lamang po mababago ang kanyang sitwasyon sa isang binigay mo lang na tulong. kinakailangan balikan mo, kinakailangan tutukan mo para talaga maging normal yung kanyang buhay at maka-recover siya from any crisis at makaangat siya mula doon sa kanya pong kinakatayuan.
0: Ang ganda, parang hindi lahat batas, no? Merong pag-uunawa. Meron kaming panauhin dati na sinabi din yan eh, tandang-tanda ko because it stuck out to me as something very impressive, no? Na si San Juan Mayor Zamora. Siya ang nagsabi niyan eh, na sinabi ni Mayor Zamora na siya nga ba yon? Yes, siya yon. Na hindi lang dapat ano eh, yung ipataw ang batas eh. Kailangan intindihin, bakit ba ginagawa ito? Okay, kung ginagawa ito, so ano ang pwedeng gawin? Dahil ginagawa niya ito, dahil dito. Yung ganon. So, kapag nagnanakaw siya, or kapag ba nag-ano, kasi walang pera, okay, so anong pwede natin gawin? Para, you know, para maibsan yung hirap, para hindi na maulit, no?
1: Yes.
0: Yung krimen.
1: That's correct. Kasi hindi yung approach natin, hindi one size fits all, eh. Kinakailangan mo talagang aralin, intindihin ang sitwasyon ng isang individual para maging responsive, whatever policies that we make or craft. Yeah. Ano po?
2: Siguro, tanungin ko na lang ito. Since I am already a senior citizen, tanungin ko lang yung partnership ng DSWD with Mercury. Right? So, meron kayo tinatawag na DSWD guarantee letter.
1: Yes.
2: Pero, meron siyang requirement. It's not for all senior citizen, right?
1: That's
2: yun lang may mga crisis. Paano po yun?
1: Tama po. Meron pong programa ang DSWD na tinatawag natin Assistance to Individuals in Crisis Situation. It's a stopgap measure para po maibsan yung crisis o emergency na dinaranas ng isang individual. Again, this is an immediate relief. So, kapag halimbawa po, ang isang older person ay may sakit at ubos na talaga yung kanyang, exhausted ang kanyang resources, walang suporta ang mapagkukuhanan or yung support services na tinatawag po natin, maaari po siyang lumapit sa DSWD because there's medical assistance under the AIX program. Okay, ngayon po, madalas pumupunta yung mga ibang individual in crisis situation sa aming pong pangatanggapan. Dala-dala yung kanyang medical certificate, yung kanyang reseta galing sa kanyang doktor. Dati-dati binibigyan namin cash. Pero wala kasing assurance na yung cash na binigay mo, pinambili niya sa lahat ng gamot na nandun sa reseta.
2: Okay.
1: Eh ang gusto po natin, gumaling ang isang individual, ano po, hindi siya lalong magkasakit. Kaya kinakailangan na kung anong prescribe ng kanyang gamot ay i-consume niya or i-take niya. So, ang ginawa po natin, nagkaroon tayo ng partnership with major drugstores. So, we have already with Generica and then now we have Mercury Drug. So, pagtungo po nila sa aming tanggapan, interviewin po sila ng aming social worker, ipresent lamang po yung medical certificate and then the prescription or yung reseta. And then, magpre-prepare na po yung aming pong social worker. Interviewin po kayo, no? And then, ipre-prepare na po ng social worker yung guarantee letter. Naka-address na po yun doon. Halimbawa, sa Mercury Drunk, doon sa branch, malapit po sa inyo.
2: See,
1: so, dadalhin nyo na lamang po yung guarantee letter and then the drugstore will dispense yung pong gamot na nandun sa reseta.
2: Ang galing, hindi ba, no, Pam?
3: Pero ako naman po kasi, I'm curious. Siyempre, July na po and pa-start na din yung paulan-ulan. Gaano naman po so far, ano yung preparations po ng DSWD, not just po sa mga typhoons, and kundi maging other calamities din po?
1: Well, yes. Alam nyo pang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang magugutom na Pilipino during a crisis. Kaya ang ginawa po ng DSWD sa ilalim ng pamumuni ni Secretary Rex Kachalian, mas in-strengthen natin yung ating disaster response operations. Paano natin in-strengthen? Pinalakas natin yung production and prepositioning of goods. Dati-dati po at a given time, 500 to 700,000 lang na family food packs ang nakapreposition nationwide. Pero ngayon po, nasa mayigit 4.7 million family food packs na ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. And that is because we created ngayong buong bansa handa program wherein we have two parallel supply chains. First is the government sector driven and the second one is the public sector driven. Yung government sector driven, ito pinalakas natin yung production sa aming pong mga major hubs, sa Luzon Disaster Resource Center located in Pasay City, and then Visayas Disaster Resource Center located naman in Mandaue. And then ongoing na yung construction ng aming pong Mindanao Disaster Resource Center doon naman po sa Butuan City. Bakit po tayo gumawa nito? mas napapabilis eh yung production na ng mga food packs. And we now use a mechanized packing system. Kung dati-dati manual yung pagre-repack ng mga bigas, ng mga delata doon sa loob ng box, ngayon hindi na po, mechanized na. No? So may box forming, meron na ring vacuum sealing machine para sa ating pong bigas. So in a day, pwede tayong makapag-produce ng mga 20 to 30,000 family food packs. And then ang kagandahan yan, may system na rin tayo. Ongoing na po yung development ng system na parang in-adopt natin yung electronic commerce system. May barcode na yan. So alam natin kung nasan na yung food box na yan. In transit pa ba? Nakarating na ba siya dun sa warehouse natin in Mindanao? Hanggang sa malaman natin kung nakarating na siya dun sa beneficiary. Now, the second supply chain is yung private sector driven. Dito, meron tayong framework agreements with private distributors or retailers na kung saan kapag may massive at simultaneous yung disasters na kinakaharap ng ating bansa, sabihin na po natin, pwede tayong mag-drawdown from those framework agreements. So, halimbawa, private supermarket in Visayas, pwede siyang mag-deliver na ng additional food packs in those areas. Kasi diba, yan ang challenge natin in the past, na mahirap magdala. Kailangan maghintay ka pa ng mga 2 to 3 days before makapasok ang mga family food packs ng DSWD kasi sarado or sira yung major highway or nahirapan tayo ano in terms of logistics. So with this buong bansa handa program, hindi na po natin problema because we have already prepositioned goods in areas that are prone to various hazards.
2: Galing ano?
0: Ready na sila. Hindi lang yung sa pagde-deliver, no? Na may tracking pa ngayon, nako, high-tech na. Talagang pati yung pagpapack.
1: That's correct.
0: It's incredible. Pati yung pagpapack ngayon, high-tech na, hindi na mahihirapan yung mga volunteers, ano? Oo. So, congratulations for that. Grabe. Iba talaga yung ano, talaga. Moving forward, ready na sila. Ano, Pam and Tita Doc, no, para sa Habagat season.
1: So, we're ready to respond to any disasters that might affect our country in the coming months.
2: Alam mo, ano, ASEC, nakita ko doon sa website, you have at least 19 programs. Right?
1: Yes.
2: So, well, nilista ko yun eh. At meron ako mga paborito doon actually at yun ang actually parang mas sikat. Di ba? Mm-hmm. Example po yung ano ba dito? Yung walang gutom. The kitchen. Tara, BASA tutoring program. Yung tinatawag na pag-abot program. Ito ba yung mga for the street dwellers? Yun po ba yun?
1: Yes.
2: Yeah. At diyan ba nagpa-function yung mga, may tinatawag ka part, ano es, mami, yung angels in red vests. Ano po yun? Saan po sila pumupunta dun sa mga programa po ninyo?
1: Yes. Dr. Lu, lagi pong sinasabi ng aming pumbuting Secretary Rex Gatchalian na ang DSWD may first name at may last name. Ang first name po natin, social welfare, and our last name is development. Sa ilalim po ng social welfare, dyan pumapasok yung mga immediate relief natin, yung mga stopgap measures, yung mga social safety nets. In local parlance, ayuda. No, kaya dyan pumapasok yung assistance to individuals in crisis situation kasi these are immediate relief, mga social safety nets. But meron tayong last name, yan yung development. At dyan po pumapasok yung sinasabi nating walang gutom program na kung saan nagpo-provide nga po tayo ng 3,000 pesos monthly food credits sa mga food poor natin na mga kababayan na na-identify using the listahanan, the FIES or the Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority. And then, doon po natin natukoy, ano? So, buwan-buwan nagsasagawa tayo ng nutrition education sessions and productivity enhancement sessions. Kasi po, ang gusto, ang layunin ng programa ay i-capacitate natin yung ating mga food poor na mga kababayan na una, i-value ang kalusugan, ang nutrisyon. Kaya tinuturuan natin sila kung ano ba ang go, grow, glow foods, no? Para matuto rin sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Pero ang gusto rin natin, makapacitate sila by improving on their skills at bigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho. Kasi po, hindi kinakailangan na sila din po mismo ay maghanap buhay para sa kanilang kakainin sa araw-araw. So, aside from the 3,000 pesos monthly food credit na binibigay natin using their electronic benefit transfer card, ay yun nga po, nagkakaroon tayo ng mga productivity enhancement sessions. Just the other day, nandun po tayo sa South Cotabato, Sorale, South Cotabato, at witness nga po natin yung redemption. Yung redemption, parang market day ng ating mga program beneficiaries. So after nung kanilang nutrition education session, naturuan na sila paano mag-prepare, ano, namura, masustansya at masasarap na pagkain, mamamalengke na po sila. So yung dala-dala nila yung kanilang EBT card, ibibigay nila dun sa ating supplier, itatap na lang po dun sa ating POS machine. Ano?
2: Yes,
1: we have also adopted technology in this program. And
2: as
1: then,
2: in, talagang puro tapping na lang ngayon,
1: yes,
2: parang credit card, nakakatuwa.
1: Kasi food credit yun eh. So mamimili sila ng manok, mamimili sila ng isda, mamimili sila ng gulay, ng bigas. And all of these farm supplies come from the farmers. No, kaya wala pong middleman eh dito sa programang ito. Natutulungan natin yung mga farmers. But at the same time, natutulungan din po natin yung mga food poor natin na mga kababayan. Well, that's walang gutong program. The overall objective of that is to, again, reduce hunger and malnutrition.
2: Yan din po ba yung bangun, yung Bangsamoro Umpungan sa Nutrition?
1: Yes.
2: Yan po ba? Iba po yun.
1: It's a separate program, also under the Innovations Cluster of the Department. Yun naman para doon sa BARM, para sa mga women, lactating mothers. Yeah. Yan, tinutulungan din natin yung kanila pong nutrition, similar to the supplementary feeding program na ini-implement din po natin for children ages 3 to 5 years old enrolled in child development centers.
2: Right.
1: So kung ito ay center-based, no, yung isa naman community-based feeding. Now, meron tayong nabanggit mo, Doc Lulu, yung walang gutom kitchen. Ito kasi this is the first time na nagkaroon tayo ng parang soup kitchen. Dati-dati naririnig lang natin ito sa ibang bansa.
2: Sa Amerika, parating meron eh, soup kitchens.
1: Kapag mga street dwellers, ay meron silang pinupuntahan na soup kitchen. Nga. Dito po sa atin meron, again sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. Administration ito, na nagbukas tayo in Pasay, nagbukas tayo nung Monday lang sa Cebu, and on Monday, magbubukas naman tayo sa Zamboanga City.
2: Oh, wow.
1: So dito po, halimbawa dito sa Pasay, nag-serve tayo ng breakfast, nag-serve tayo ng lunch sa mga families and individuals in street situation, yung pong mga construction workers, yung pong mga jeepney drivers, ayan, na open po yan sa kanila. At yung sino man na nakakaranas ng kagutuman. So we operate through donations from restaurant associations, from hotel associations, and private groups. So, nagdo-donate po sila nung mga food surplus nila. Hindi po ito yung pagpag. Hindi po. Ito ay mga, pag sinabi nating food surplus, yung hindi po nila na gamit. Halimbawa, sa isang malaking catering, may mga mga bigas, may mga canned goods na hindi po nagamit, dinodonate yan sa ating pong walang gutom kitchen. Kapag hindi naman po mga goods ang dinodonate, they share with us their time. So, meron po mga nutritionists, may dietitians na tumutulong naman po. And of course, some private groups, sila yung nagluluto, naghuhugas at nagsuserve ng pagkain.
2: Partner, okay. Yes. Napapasin mo ba pag nagda-drive ka, tapos meron pa rin kumakatok at humihingi? Paano po magagawa ng paraan yan? Ang dami pa rin po eh.
1: Yes. Yan naman po tayo magtutungo dun sa pag-abot program. It's another program under the Innovations Cluster. Again, mga innovative programs ng ating pong pamahalaan, na kung saan nga po, nagsasagwa tayo ng mga reach-out activities sa mga families and individuals in street situation. Ito ang gamit po natin na approach dito ay rights-based. Hindi po natin pinipilit. No? Kinakausap natin sila, ini-explain ano yung mga programs and services ng ating pamahalaan that they may avail of kapag sumama po sila sa atin. So, pag sumama po sila, dadalhin po natin sa processing center also located in Pasay City. It's a former POGO hub but now it's transformed into a processing center. Dito pinapaliguan, pinapakain, pinatitira, and then kinakausap ng ating pong mga social workers para alam natin kung kinakailang bang dalhin sila sa kanilang mga probinsya, umuwi sila doon, ano yung tulong na pwede nating ipaabot. So again, kapag may mga reports na ipinaparating sa DSWD, pinupuntahan po natin agad, no, kung nasaan yung mga FISS. But yung pong reach out team natin, 24 hours po yan, umiikot sila sa Kamaynilaan. Meron din po tayo mga mobile units na ginagamit, umiikot tayo para again magsagawa tayo ng reach out madala natin sa ating pong mga processing centers.
0: Okay. Yes, teka, DJ. Balik tayo, no? Meron tayong katanungan dito. Ang daming nakikinig, no? Nag-hello kay ASEC. Mm. Oo, si Lina Ho ng Bulacan, si Adelaida, all the way from Rome. Good afternoon daw. All the way from Rome. Hello,
1: magandang
0: Italy.
1: Magandang hapon po.
0: Oo, Louis Basco at si Zosimo Gasmin Jr., no? Si Patricia Pexon din, na bagong arkitekto. Congratulations. Wow. At ito, may tanong tayo mula kay Thelma Villaruel, no? Regarding yung na-mention kanina, yung assistance to individuals in crisis situations, no, ASEC, yung AICL, do you accredit daw po private facilities for this?
1: Meron tayong partnership. Ibig pong sabihin, kapag nag-execute tayo ng memorandum of agreement with a supplier or a service provider, pwede po silang tumanggap ng mga guarantee letters natin. Halimbawa po, private hospital.
0: Okay.
1: Private hospital, and then may na-confine doon na client po. Pwede po silang humingi ng tulong mula sa DSWD, and then pwede nating i-process ang medical assistance. We issue a guarantee letter, and then tayo po ang magsisettle doon sa private hospital.
0: Ayun.
1: Noong balanse, noong pong pasyente.
0: Okay. Thelma, narinig mo yan. Oo. Maraming salamat for answering that that inquiry, no? Yung ating mga panauhin . Talagang very active dito sa ating youth. We are live po on YouTube and on Facebook, ano? Oo, so maraming salamat po doon sa mga manonood natin. Thank you very much.
2: Ito from Facebook partner, si Rafi Quiñones, ay nakikinig sa from Cotabato City. Pa-shoutout daw po at mga okay daw ang ating guest ngayon. Very, very good daw tayo.
0: Wow, maraming
2: thank
0: salamat,
2: Rafi.
0: Bago po tayo mag-break, no, kasi maya-maya, nako, eto na, stress reliever time.
2: Woo-hoo!
0: But before we go on a break, no, happy birthday to USEC Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office.
1: Happy birthday, USEC Claire.
0: Kapamilya din ito, di ba? So happy birthday, USEC Claire.
1: Happy birthday, USEC Claire.
0: Okay, sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang po natin sa hot seat. Ready ka na ba, ASEC?
2: Ready na.
0: Sa hot seat, ang ating panauhin para sa ating tatlong segment. Oh! Bawal ma-stress, ha? Magbabalik ang
2: Marimares!

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
4: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Pause muna sa drama.
6: Kainin kita sa chinelas mo.
7: Ayaw! Ayaw!
5: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang iba ko.
5: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
9: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita.

0: Alam mo yung sagot ni General Torre? Nope. Hindi obligasyon. Talagang he was very strong in his ano eh, in his answer. But iba-iba tayo. Kayo po, ASEC.
1: Yes, I agree. Hindi po obligasyon ng mga anak na gampanan yung tungkulin ng mga magulang, lalo na sa mga pangangailangan sa bahay. But of course, kung sila naman po ay naghahanap buhay na, meron silang extra resources at gusto nilang tumulong, bukas po yun dapat sa kanilang kalooban, hindi po dapat pilitin. And doon natin na-appreciate yung ating pong mga anak, ano, kapag nakakatulong na rin sila sa ating pong pamilya. Again, ako kasi ganun din po, lumaki ako na noong may kinikita na rin po ay tumutulong din po sa mga magulang. And mas na-appreciate po yun ng ating pong mga magulang.
0: Ganda. So yung, thank you so much.
2: Yung next na tanong connected dito eh. For example, yung isang anak mo ay nag-asawa na, nagkapamilya na, di ba? Kailangan bang bumukod ng tirahan o okay lang sa iyo muna?
1: Yes, I agree. Maganda po na bumukod. Yes, bumukod. Kasi po, kinakailangan ding matuto sila sa pagtaguyod ng kanila pong pamilya.
2: Tama.
0: Okay.
3: Ito naman po, dapat pinag-uusapan ng mag-asawa ang bawat desisyon.
1: Yes. Totally agree.
0: Always, Asik.
1: Always, yes.
0: Always. Okay. Medyo, medyo iba eh. Diba? Iba ang point of view ko dyan. Kaya I want to learn. I want to hear. Why? Why?
1: Yes. Kinakailangan always po. Especially if it concerns our children. No, dapat mapag-usapan po natin yan. Ako, nagagalit ako kapag, halimbawa, hindi ako na-consult, hindi ako natanong. Kasi, I know I have a take eh. Okay. Anak ko yun eh. So kung ano ang halimbawa, maglaro ng volleyball, mag-participate in a competition malayo sa Baguio City, I need to know. Dapat may impromotor ng mga magulang. Dapat nag-a-agree tayo para at least alam natin ano yung mga consequences nito, ano magiging advantages nito or benefit naman nito para sa ating anak. But we have to consider din ano yung mga possible repercussions or possible risks. Yan, para mapaghandaan po natin.
3: Pero paano nyo po yung, ano, yung sa middle ground? Kunyari kapag may differences sa opinion ng mag-asawa, parang paano nyo po nako-compromise yun?
0: Galing.
1: Yeah. Pag ganyan, that's a time that we call in our son or our daughter.
0: Para may tiebreaker?
1: Para mapakinggan mo rin naman siya.
0: Okay,
1: ano naman ang view mo? No, now if your child thinks na mas makakabuti ito, then magkakaroon ng weight yung other side of our of our views.
2: Okay.
0: Galing. Ito na, last na ito para sa ating green flag or red flag. Okay lang na magkaroon ng me time. Nako, I am a fan of this. Me time kahit may partner o asawa ka na. Importante ang iyong space.
1: Yes. Importante po iyan. And I'm very thankful to my family because they allow me to have my me time.
2: Ano nga yung me time na yon?
1: Maraming beses na nag-travel ako lang.
2: Really?
1: Mm-mm.
2: Abroad?
1: Abroad. Yes.
2: How long yung vacation nila?
1: Siguro 2 weeks. Yun na po yung pinakamahaba, 2 weeks. Meron yung time, siguro ito kasi, ito talaga yung first time ko ma-experience. I think this was in 2019. I went to the US, and then I took the train, yung Amtrak.
0: Yes.
1: Walang Amtrak. Wi-Fi. Mm-mm. So for how many days, hindi ako makontak. Mm-hmm. Makakontak na lang ako pag magsa-stop yung train in a major terminal.
0: Wow.
1: So doon lang makakonect ng Wi-Fi. But yun lang yung period na ano eh na makakapag-relax ka talaga, mai-distance mo yung sarili mo from all that's been happening in the country.
0: Yes.
1: Yeah.
0: And we all need that for our sanity. Medyo nakaka-relate ako doon, may mga oras talaga pag medyo overwhelmed ako, pinapatay ko yung ano ko eh, yung data ko.
3: As social in, media detox.
0: As in, yes, tama. Social media detox. Okay, so, quickly, naubusan tayo ng oras. Ang sarap ng kwentuhan mo na ASEC eh.
2: Bago pumasok na sa quickly, ma'am, no? Ito yung last sa green flag or red flag. Nakikialam ang partner sa isusuot mo sa trabaho. Yun na red flag.
1: Red flag sa akin yun. Wag mo.

0: Finally, may red flag
1: susutin
0: ka.
1: ko.
0: Yun ang inaantay ko, yung red flag na yan.
1: It's an yung pananamit
0: Sige.
1: is an expression eh. Yeah. That's right.
0: Okay, that's
1: Okay, so
0: true.
1: punta tayo sa quickly. It's not quickie,
0: Let's
1: but
0: go, Tito
1: quickie.
0: Doc.
1: Ito yung tinatawag na mabilis sa tanong, mabilis na sagot, ha? Asek. Okay, ito na po yan. Red or yellow?
0: Red.
1: Red, of course, di ba? Red vest,
0: Red
1: right?
0: vest. Angel
1: okay.
0: in red vest.
1: Saan ka belong? Team sorry or team lambing?
0: Team lambing.
1: Text or call?
0: Call.
1: Call. Ito na. Naka-makeup or no makeup?
0: No makeup.
1: No makeup. Sa games, indoor or outdoor?
0: Indoor.
1: Indoor. Sunrise or sunset?
0: Sunset.
1: Sunset. Laptop or tablet?
0: Laptop.
1: Laptop. Coffee or tea?
0: Coffee.
1: Coffee or tea or me? Steam rice or fried rice?
0: Steam rice.
1: Steam rice. Hug or kiss?
0: Kiss.
1: Kiss. To be or not to be?
0: To be.
1: To be or not to be cremated?
0: Ah.
1: Yes.
0: To be cremated.
1: To be cremated. Okay, ito pa ha. Mahabang pasensya o mahabang buhok?
0: Mahabang pasensya.
1: Bakit na napunta yung buhok doon? DJ Monica.
0: Diba?
1: Ano ang mas importante? Ano?
0: At si Asek, eh, What? Maikli ang buhok, parang si Tita Doc.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Ano ang mas importante, anniversary or birthday?
0: Birthday.
1: Birthday. Magugas ng plato o maglaban ng damit?
0: Maglaban ng damit.
1: Ayaw mo magugas ng plato? Ayaw mo ah.
0: Paminsan kasi greasy yung plato o yung tinidor at yung kutsara.
1: Eto na. Paano kung ulam mo, adobo or sinigang?
0: Sinigang.
1: Sinigang. Ayaw mo na adobo?
0: Mas gusto ko yung masabaw.
1: Oh, masabaw. Si
0: Asek,
1: Monica rin.
0: Anong paborito mong ano?
1: Oh.
0: Anong paborito mo? Ako rin sinigang. Sinigang
1: yes.
0: na hipon ang paborito ko. Kayo po?
1: Yeah.
0: Sinigang na belly.
1: Belly,
0: bangus,
1: salmon,
0: bangus,
1: salmon
0: belly,
1: tuna belly.
0: Okay.
1: Basta isda.
0: Yes.
1: Hindi baboy.
0: Yes.
1: Hindi.
0: Okay. Na maraming gulay.
1: Oh.
0: Sarap, di ba?
1: Sa iyong day off, may day off ka, di ba? Gala or stay at home?
0: Stay at home.
1: Stay at home, okay. Sino ang unang dapat mag-sorry? Babae o lalaki?
0: Lalaki.
1: Lalaki.
0: akala ko sasabihin ni Asen, wala sa gender yan. Sarihan niya. Akala ko yung naisasagot, iba pala eh.
1: Gender equality pala yun. Okay, surprise o planado?
0: Surprise.
1: Bulaklak o bigas?
0: Bulaklak.
1: Bulaklak. Ayaw na bigas.
0: Gusto ko pa rin, pero...
1: Bulaklak mo
0: oh, na. Mas
1: okay.
0: less diabetes.
1: Ayaw pa na. Di ba, Pam? Ikaw pa, anong gusto mo? Bulaklak o bigas?
0: Bulaklak yan. Oh, sabi
1: okay,
0: ko na
1: si
0: eh.
1: Monica.
0: Sabi ko na bulaklak. Ako bulaklak. Bigas. Practical ako eh.
1: Ako din bigas.
0: hindi ko kailangan ng bulaklak kasi mag-wilt lang yan eh.
1: Fake flowers.
0: Sa mga ex ko, sinabi ko yan.
1: Mm-hmm.
0: Don't give me flowers.
1: Give me rice.
0: Just, you know.
1: 50 kilos.
0: Just give me a massage or
1: yeah,
0: something.
1: I love that. Diba? Okay. Yeah. Ito, Asek. Kompletuhin ang totoong serbisyo publiko ay...
0: Ang totoong serbisyo publiko ay walang pinipili.
1: Ah, tama. Ito pa, best time for happiness, daytime or nighttime?
0: Nighttime.
1: Nighttime? Nighttime talaga, DJ Monica.
0: Nighttime?
1: Ah, nighttime ka rin?
0: Night owl ako eh, dati pa. Bata pa lang ako.
2: Nighttime din
1: ako. Nighttime din? Ikaw dyan. Ano?
2: Nighttime din.
1: Okay. Ito
0: Joyce
1: pa, Asek.
0: Nighttime din?
1: Ito yung last. Kompletuhin mo to ha, Asek. Mm. Si Asek Irene Dumlao ay...
0: Ah, si Irene Dumlao ay simple lamang.
1: Ah, that's I love that. Diba?
0: Nice.
1: Okay, sige,
0: oo.
1: That's it.
0: Yes. Mm. O, teka. Asek, hindi ako papahuli. Siyempre, last but not the least, ating stress reliever, malalaman natin, nako, kung gaano kabagsik ang bag ni Asek. Ayan na, nakikita ko na yung bag niya eh. Eto na, actually, ganyan din yung bag ko. Malaki.
1: Nice.
0: Parating, ano eh, sa parating bayong eh. Sa ating segment na, ang bag check mo!
1: Huwag mo na ilabas.
0: Here we go. So, ano po ang tatlong gamit sa iyong bag na kailangan lagi nyo pong bitbit pag lumalabas kayong bahay? Yung tipong di kayo makahinga o kaya babalik kayong bahay kapag ka nalimutan ninyo sa na i-pack dyan sa inyong bag. Okay, isa-isa muna tayo. Asek, tas yung third hulaan namin ha. Okay, number one.
3: Okay, first, of course, cellphone.
0: Cellphone.
1: Partner, wait
3: pag
1: lang.
3: Pagwala yan.
1: Asek, wait lang ba, Asek? Kasi madalas yung... Obviously, na-given na yung cellphone eh. I-accept natin
3: okay,
1: yung cellphone.
3: Okay, except yung cellphone.
1: Yes.
3: Of course, yung aking

0: pouch, nandito yung aking mga cards, ID. Okay. Mahalaga, di ba? Parang pag may kailangang bilhin, everything here. Papagas, dapat nandito.
1: Okay, so parang ano yan? Parang makeshift wallet mo.
0: Ayan, okay. Nandyan yung card wallet.
1: Okay.
0: And then, of course, yung kikay pouch.
2: Kikay pouch! Oh.
0: Kasi like diba, biglang may instant interview, yes. Tapos madalas na gaganon ako eh, na walang kulay yung mukha.
2: Yung pangatlo, wag mo na sasabihin. Okay. Hulaan namin, mm-hmm. Si Pam, hulaan mo yung pangatlo.
3: Mm. Susi.
2: Susi. Susi. Bunch ng, of keys?
3: Yes.
2: Ah. Monica, ikaw palagay mo, car. Monica.
1: Tinitignan ko siya eh.
2: Mm.
1: Parang ang bango niya. I would say pabango.
2: Perfume.
1: Oo, kasi parate siyang humaharap sa tao. And just looking at her, she looks very fresh. Mukha siyang, di ba may mga taong ganun? Yes. Yung mukhang mabango talaga pag nakita mo.
2: Oo.
1: Feeling ko perfume.
3: Double
2: up. Ako siguro, dapat perfume din dapat sasagot ko partner eh.
1: Oh,
2: okay? Siguro palagay ko, panyo.
0: Oh, yes, meron akong pabango pero ang hindi kailangan ko talaga at babalikan ko.
1: Mm-mm.
0: Kung maiwan ko.
1: Mm-mm.
0: Itong pouch na to na nilalaman yung AirPods ko and yung rosaryo ko.
2: Okay.
0: Kasi I never leave the house without my rosary and of course my AirPods.
2: Oh,
1: all right.
2: Okay. So, ang cute ano, nandun na lahat, may mga pouch-pouch doon sa loob.
1: Pareho tayo, mahilig ako sa mga, kasi it keeps your bag organized, yung mga pouch na ganyan, di ba? So, Ase, merong ano eh, di ba? There are bag organizers.
0: Yes.
1: Di ba? Meron na silang sariling built-in pouches, no?
2: Yes.
1: Kailangan yata natin yan kasi parati tayong ang daming
0: tidbit. I think kailangan nga.
1: Oo.
0: Mga bag organizers.
1: Oo. Pero teka, kasi na-mention mo parati kailangan may AirPods ka. I love music. That's my passion. So talagang ako din, parati kailangan may bit-bit akong for my music, no?
0: Yes.
1: What kind of music do you... Do you listen to? It helps you de-stress.
0: 80s. Oo, lahat ng music ng 80s.
1: Okay. I was guessing more 90s eh, kasi you look like a millennial eh. Para I was guessing more 90s. 80s, pareho tayo. 80s. Duran Duran.
0: Yes.
1: Spandau Ballet.
0: Of course.
1: Hello.
3: New Wave.
1: Depeche Mode.
0: Of course.
1: Tears for Fears. Yes. Yeah. Kailangan may listening party tayo.
2: Okay.
1: Thank you so much. Nako, ang saya po ng usapan, tsaka time flies na when you're having fun. 2:53 na po on the clock. Kasama po natin dito in studio. Nako, ang napakaganda inside and out si Asek Irene Dumlao, no? Spokes ng Department of Social Welfare and Development. Babalik po tayo, meron po tayo mga parting shots with our very special guest. In the meantime, hello kay Louis Basco, kay Mercy G, ang daming bumabati kay Asek eh. Si Miss Nona Damian, hello, parating present yan si Nona. And si, tama ba ito, Celerio Mods? I hope I pronounce your name correctly. Maraming salamat po yan po ating mga tagapanood, ano? Sa YouTube at sa Facebook ba meron tayo, Tita Doc?
2: Meron naman si Mercy Garcia from Facebook, and si Carla Carlos, si Louis Basco, and... Mm-hmm. Sino pa? Marami.
1: Yes, yun.
2: Marami pa yun.
1: Maraming salamat. Okay, we will go on a break, Tita Doc.
2: Okay, so
1: take
2: yan
1: it away.
2: Po. Oo nga naman, ano? Yan po tinatawag ninyong stress reliever, di ba, ma'am? Tatlong segment na magpapaalis ng stress mo at stress namin at stress lahat ng mga nakikinig. Dahil sa programang ito, bawal ang ma-stress at huwag kayong aalis. Woo! Magbabalik ang inyong
1: Maritres!

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: liwanag. Mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Pause muna sa drama.
4: Kainin kita ng chinelas mo.
5: Ayaw! Ayaw!
3: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
6: Talagang bago!
3: Dahil sa

0: Magandang hapon, 3 minuto bago ang alas 3. At eto na po, nako, balita ko, merong mag-song number ng New York, New York eh. Danny, Tony, and Peter yata ang pangalan. Tama ba yun, Pam? Tell us about it. Sige.
1: Eto nga po mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18, that Saturday, dito po sa Caloocan Sports Complex. Bagumbong Road, Caloocan City, para nga po sa DZMM 40. Apat na po tayo dahil 40 years na po ang DZMM. Simula po yan alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas ang public service booth. Meron po dyan libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partner. Syempre po, may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances. Mula sa kapamilya artist tulad ni na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 1621 at Aha o Aja. At pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon ay makipagbanding sa paborito nyong anchors at reporters. Syempre po sama-sama nating balikan yung makasaysayang kwento ng DZMM at may pagkakataon din makatanggap ng special na regalo syempre mula po sa DZMM. First come, first serve po ang mga serbisyo kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo.
0: Yes, excited na po kaya halika, sali na po sa apat na po tayo ng DZMM. Okay, we have 2 minutes to go, no? So very quickly na lang ito, yung mga parting shots natin. Simulan natin kay Pammy if you have any last comments or remarks para kay Asek.
1: Siguro na lang po, parang how do you separate po yung sa work and then talagang hindi po kumbaga ma-burn out kayo dun sa work nyo as a spokesperson.
2: Parang pinaka yan sa pinakamahirap na tanong. Kasi yan pang hindi ko na-figure out. Kasi talagang burnout is something na nararanasan talaga natin.
0: Hindi mo maiiwasan. Mm-hmm. Oo. Kapag ka, if you could do just one thing, no, anything without the risk of failure for the Filipino people, very quickly lang, what would it be?
2: Ayokong paasahin ang Filipino people.
0: All right, ang ganda.
3: So how do you make yourself beautiful day by day?
2: I drink lots of water.
3: Correct, yan ang tama.
0: Yan ang talagang kailangan. Nako, sige na. Maraming salamat. We would love to talk to you for one more hour or more. Yes. Pero talaga naman, ano? Susunod na kasi ang trending kasama si Miss Jing Castañeda. Maraming salamat, Asek, ha? Sa lahat ng ginagawa mo sa DSWD. Isa kang huwaran ng kababaihan, ng sangkatauhan. You're such an inspiration to me. And to everyone else, thank you so much for everything
2: you
0: do. And for being here, thank you.
2: Thank you so much.
0: At dito nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong kami sa pagbawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
1: At syempre patuloy na tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng

0: buhay ng lungkot at tagumpay sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si Pamela Vasquez.
1: At ako naman po si Doc Luz. At kami po ang
2: Maritres!
1: Woohoo!
2: Yes! Good job, sweetheart!

Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan ay nananalig sa iyo.

0: kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:03 na po ng hapon.
1: In lamang, hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: This program is produced.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong.

hello! Mga ka-trending! Salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Narito na naman po tayo sa mga trending issues, sa mga trending topics, at syempre sa mga trending na mga bagay na masarap pag-usapan, lalong-lalo na pagdating po sa mga programa at serbisyo na dapat ay alam natin dahil pampalakas, pampatibay po ito ng pamilyang Pilipino. Ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda po, para pa rin sa trending. At ngayong araw po ha, bago ang lahat, tayo po ay makikipagkwentuhan dahil po marami pong trending na mga nangyari this week. Isa na nga po doon ay yung

nangyaring pamamaril sa Tacloban ng ilang mga kabataan. At ang isa sa mga itinuturong, posibleng naka-impluensya sa mga bata ay yung Gorebox. No? Ito ay isang gaming, isa pong online game. At eksakto po sa paksa natin ngayon dahil ang atin pong makakakwentuhan ay ang ahensya na nangangasiwa pagdating po sa mga online, ayan, Wi-Fi, mga cyber scam. Walang iba kung hindi ang DICT. Ayan. So, mamaya makakasama po natin ang mismong hepe ng DICT, si Secretary Henry Aguda. Pero sa ngayon, tutok lamang po kayo sa atin pong Facebook page. Thank you sa lahat po ng mga nagpadala na ng kanilang mga tanong, mga comments, no, suggestions. Tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts, Facebook, syempre TikTok, Instagram at YouTube. Ayan, naka-flash po sa inyong mga screen ang QR code. I-click lamang po ninyo and please sundan niyo po ang amin pong mga social media accounts para po sa mga announcements pagdating po sa atin pong mga gimmick, no, sa mga ganaps at higit sa lahat sa mga hatid nating serbisyo at impormasyon sa atin pong programang Trending. Isa po sa atin pong mga serbisyo at na gusto po nating ibahagi sa ating mga tagapanood ay ang upcoming AI training. Ready na ba yung materials mo, Benj? Ayan, meron po tayong libreng AI training. Meron pa tayong ibibigay na allowance, no? AI training, ang tawag po natin ay Creators Academy dito po sa Trending. At hindi lamang po AI yan, ha? Content creation at lahat po ng mga dapat na alamin at makabisado kung kayo po ay interesado sa paggamit ng AI at iba pa pong tools pagdating po sa content creation. So yan po ay advokasya ng programa natin. Yan po ang ating ambag para naman maganda ang mga content, makabuluhan at higit sa lahat, hindi po fake news. Ayan. Kaya importante po na tumuto kayo sa page natin. Kanina, finlash po natin ang QR code. Nandun po ang mga detalye, yung mga requirements, at syempre kung ano yung mga qualification, o saan ka pa, ha, matitrain ka na, may allowance ka pa. O diba, saan ka nakahanap nun? Kami ang magbibigay ng allowance mo. Amang tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts at syempre sa atin pong programang Trending at makakatuwang po natin dito sa ating advokasya ng pag-train, hindi lamang po ng AI skills, kung hindi higit sa lahat yung values, no, that come with using social media, with using all of these IT tools, para hindi naman po tayo laging nagkakaroon ng ika nga negative, no, puro negative noise online. Kita nyo, naku, yung sa Tacloban talaga nakakaiyak, ano, yung impluwensya nga ng mga gaming sa atin pong kabataan. So mamaya ho ay atin pong hahapyawan yan sa atin pong bisita. Pero bagong lahat, tayo po ay babati muna. Napapanood po tayo sa TFC, sa atin pong mga loyalist sa ABS-CBN TFC. Pakita natin yung ating art card. Dahil, ayun, sa iba't iba pong mga oras, Thursday sa Amerika at sa Canada, Saturdays Hong Kong and Singapore, and of course, may Guam, yung Saudi Arabia. Naku, yung atin pong, na-miss natin yan, ha? Kasama ko po si Henry Umagadia sa ating balitang Middle East for more than a decade. So, hello po sa atin pong mga kababayan dyan. At syempre, pati sa Madrid, o, diba, mapapanood po tayo sa multiverse. O, yan. So, tutok po kayo sa atin pong programa. Maya-maya lamang po sa ating pagbabalik, ipapakilala ko na ang gwapong-gwapo at napakasipag na hepe ng DICT. Naglolokohan nga po kami kasi, diba, lahat yung connectivity, yan po ay ika nga teritoryo ng DICT. So, parang nisip ko gawan siya ng AI, diba? Yung parang kung saan man, oh, nasan ka na, Henry? Biglang lalabas yung kanyang ano, avatar. Oh, dito naman, Henry. Lalabas yung avatar niya. Kasi kahit saan ngayon, Wi-Fi ang isinisigaw. Parang bukod sa tubig, Wi-Fi ang hinahanap. Diba? Pag may pupuntahan po tayong lugar. So, wag po kayong BBT. Oh. Magbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending.

0: tayo sa trending at kasama po natin ang happy nga po ng DICT si Secretary Henry Aguda. Hi, Sec!
1: Hapon, Jing, at saka dun sa mga nakikinig ngayon sa inyo. At happy NICT Month at Pride Month.
0: Uy, Pride Month din pala, oh, no, Sec, no? Oh. Uy, Sec, kanina nga binanggit ko yung tungkol doon sa pagpamamaril sa Tacloban, mm-hmm. No? Well, may lumalabas sa mga balita na mahilig mag-gore box nga.
1: Gore
0: no,
1: box.
0: Yung... Confirm ba yun, Sec? Ano bang update natin dun?
1: Oo, unang-una, siyempre, nakikiramay po kami dun sa mga biktima po, no? Oo, totoo yun. Yung report po ng CIDG, nagkaroon kami ng interagency conference with Secretary Sunny Angara, eh, na-trace nga na may gore box. Pero hindi lang naman kasi gore box yun. Si CICC po, yung nag-iimbestika ng mga forensics para sa internet, nakita na may mga chat group na sinalihan at may mga binabantayan na kami ng mga chat groups na nagkukos ng mga ganyan din. So, ang latest naman, kagabi, up to last night, nakikipag-ugnayan po kami dun sa developer po ng Gorebox. Nakita namin may ina-adjust na sila sa app nila. So, hintayin na lang po natin kung ano yung mga age gating at saka parental control na ilalagay. Kasi po, ang Gorebox, talagang 18 plus and above. Pero ang sabi namin nga, eh bakit nakakalusot yung mga bata? Dapat higpitan nyo. Para bang ano yan? Yung pagbebenta ng alak sa isang ano restaurant, hindi bawal yon. Pero pag bata, bawal yon. So bago mo bentahan yung bata, dapat hingan mo ng ID. Pag above 18 pwede, pagka below 18, hindi pwede. So yun yung sinasabi namin kay Gorebox. Mukha namang magko-comply. Tapos si Google Store po, sabi nila, tinitignan na nila na baka habang wala pa yung safety features para sa mga bata, baka i-block nila. So, inaaral na this weekend. At swerte naman, wala yan sa iOS. Hindi mo malalaro sa Apple yan.
0: Okay. So, Sec, ano ba ang bara po sa kapakanan ng mga magulang, lalo na no, na nanonood? Paano nga ba natin mamomonitor kung yung mga... Kasi kung hindi nangyari ito, di yung palang Gorebox, wala palang... Oo. Ano yung tawag nyo, Sec? Child?
1: Ano? Age-gating process.
0: Age-gating.
1: Oo. Tsaka... Okay. May tinatawag tayo na age appropriate and content appropriate monitoring. Oo.
0: Okay, so paano yun, Sec? Kasi, well, of course, yung hindi na tulad dati, di ba, na huwag kang pumunta sa mall.
1: Yan,
0: physical space.
1: Physical
0: para
1: space.
0: Ikaw ay ligtas.
1: Oo.
0: Ngayon, talagang, walang physical limitation anong pwede puntahan ng bata.
1: Tama.
0: So, meron ba kayong, may mga anak ka rin, Sec?
1: Oo naman, meron akong shout-out nga dun sa mga anak ko na ngayon, wala, na naka-bakasyon ngayon. Oo.
0: Ilan taon
1: so,
0: sila,
1: may,
0: Sec?
1: Ang pinakabata, 3, okay. Tapos may 7, at meron akong teenager na 16.
0: Naku!
1: Yan.
0: Yan ang headache time.
1: Ay, hindi naman. Kasi, ang sinasabi nga ng mga kaibigan natin, tulad na si parang Anthony Pangilinan, kasama sa responsibilidad ng mga magulang, yung engagement sa mga bata. Mm. So, siya yung nagsabi sa akin, dapat pagkakakain kayo, medyo phones down. Yan.
0: Tama.
1: At least magkaroon kayo ng opportunity na walang distraction sa social media. Pero hindi natin maalis yung mga iba nating mga kababayan na mga magulang, medyo busy. Ako rin, guilty ako dyan. Minsan busy na ako, ibibigay ko yung screen dun sa bata para malibang siya. Pero ginagawa ko naman, tinitignan ko kung ano yung mga application na pwede nilang ma-access. So, maraming parental control mechanism na maganda aralin ng mga magulang para pag binigyan nyo po ng telepono o kaya ng iPad o ng screen yung mga bata, makontrol nyo po.
0: Okay. So, hindi pala kasi automatic Sec yun, ano?
1: Yeah, maganda yan, no? Kung maalala nyo, 3 months ago, nakipag-ugnayan kami kay Rob.

0: Roblox. Roblox, ha, hindi Gorbox. Si Roblox kasi, talagang pambata. So, sinabi namin, dapat ito yung mga improvement. So, sumunod naman sila. Yung ginawa nilang default ba ang parental control. Kapag ka minor de edad ka, below 16, naka-default ngayon yung parental control. Si ano ngayon, si Meta, meron siya yung teen safe. Ginawa na rin niya, dinefault niya ngayon yung parental control pagka bata. So, yung mga platforms naman, ang kagandahan, sumusunod po. Ito nga lang, itong Gorbox kasi, ano to eh, 18 and above. Yung talagang for adults only. Pero kung for adults only ka, dapat siguraduhin mo walang batang makakagamit.
1: Yun na nga. Pero daming paraan din siguro, sek, ano, kasi dadayain mo lang naman, i-encode mo lang naman yung mga ano mo, inihingi na information.
0: Ang isa nga naming in-offer sa kanila, pwede ba gamitin nyo na yung national ID? So si Roblox, tinitignan niya na pag may nag-apply sa kanila, tignan nila yung national ID, makakatuloy-tuloy. Iba kasi, pwede kang inauthentic eh. Hindi totoong pangalan, hindi totoong edad. Eh pag gano'n, nahirap yon.
1: Okay. So yung mga, may mga tanong na dito, Sek, ha? So ulitin ko lang ha, kung saan po kayo pwede magpadala ng inyong mga tanong. Una-una, Viber number 0919278300, 0919278300. At syempre sa YouTube channel ng DZMM Teleradio at sa DZMM Radio Patrol, no, sa East 30. Meron pong mga nagpadala ng kanilang mga tanong sa atin pong Facebook page. Mamaya, ha, papasadahan po natin. Samantalahin na natin yung pagkakataon na kasama po natin ngayon si Secretary Henry. So, Sec, kanina, well, mamaya puntahan natin yung national ID, no? Kasi sa e-gov app naman natin yun, no? Pwedeng puntahan. So, yung mga, kanina nga, Sec, so bukod sa game o online gaming issue, yung mga cyber scam naman, Sek. Alam mo, Sek, yung mga mula, yung mga, hindi ko alam bakit hindi natututo ang madlang people. Eh, bagong reporter pa lang ako, wala pang online, marami ng scams. Siyempre, nung dumating na yung online, kasama yon sa mga nire-report namin. Ngayon, di ba, mayroon tuloy-tuloy pa rin. Tapos, Sek, yung mga love scam.
0: Ay,
1: ang daming ganun. So, ano yan, Sek? Hindi ba yung mga cyber scam, may data ka dyan, Sek? Ano yung number one? Yung, ang isa pang issue ngayon, yung online banking scam. Tama. Din naman, di ba? So, parang ang dami mong problema, Sek.
0: Well, ang kagandahan naman yan, whole of nation approach kami. So, si DICT, si ICC, at yung Fintech Alliance, Bankers Association of the Philippines, NBI, at saka SEC. Meron na kaming Common Threat Monitoring Center.
1: Okay.
0: At mabilis yan, kaya babala to sa mga would-be scammers. Pag gumamit kayo ng mobile phone, eh madali na po namin kayo matretrace. Meron na kaming agreement with NTC and with the telco, with the SIM Registration Act. Habang pinangangalagahan namin yung secrecy and yung privacy nyo, kapag gaya na flag yan, na gamit sa scam o naging mule, madali na namin ma-block yan at mahuli kayo. So yun, nabawasan yun. Pero medyo masigasig yung mga scammer. Lumipat na naman sila ngayon sa love scam. Yung nagpapanggap sila na manliligaw. Eh, alam mo, ang masakit dyan, ang mga chinechempohan nila, yung mga kababayan natin, kung halimbawa malungkot siya, desperado siya, machechempohan nila. 1 out of 1,000 yung nangyayari, pero may tinatamaan pa rin. Masigasig nilang ginagawa yan. Lalo na sa kanina, maganda yung nabanggit mo bago nag-start yung interview natin, yung training sa AI. Kasi yung AI, may iba nagagamit siya sa pang-i-scam. Ang bilis akala mo yung kausap mo tao, pero AI. Akala mo yung napapanood mo, nagsasalita siya, pero hindi pala. Deepfake pala yon. Marami kasing ganon. So, kami naman, nag-a-acquire kami ng mga bagong tools para ma-detect ka agad pag yung boses o kaya yung video fake. Maraming ganon. Yung mga ordinaryong mamamayan, minsan hindi na nila nadidistinguish. Yun yung bad side of AI. Yung advocacy nyo nga na meron ding mga good side dyan eh. Pwede ba yung good na lang ang i-propagate natin? Huwag na yung bad. So, ganon ang nangyayari ngayon. Yung love scam ang pinakamataas. May isa rin akong sasabihin sa publiko. Alam nyo po, marami akong nakuhang report last Friday pa Yung iba, wala silang online banking app.

0: Pero, halimbawa, mananakaw yung phone niya.
1: Hmm.
0: Tapos yung kumuha ng phone niya, mag-o-open ng online banking app niya.
1: Hmm.
0: Nagagawa yon, lalo na pagka yung telepono mo, nandun yung password mo. Oh, picture ng ID mo, fingerprint mo, nandun. So sa akin, kung meron nagbabangko po kayo at yung banko na kung saan sineserbisyohan kayo, may online services, mag-apply na po kayo para hindi yung iba pa yung mag-apply. Doon naman sa telepono nyo, huwag nyo pong ilagay lahat ng mga detalye. Kung po pwede po, may mga may mga software at saka may mga app na sinisikreto yan. May iba kasi kina-cut and paste, makikita mo dun sa picture.
1: Mm-hmm.
0: So, wag po, ingatan din po natin yung yung telepono nyo. Parang wallet yan.
1: Mm.
0: Pagka nakuha yung telepono nyo, makukuha yung mga lisensya nyo, makukuha yung mga TIN number nyo, etc.
1: Okay. So, Sec, bago tayo mag-break ha, kasi marami pong tanong dito. Nagbigay na po si Sec ng ilang tips, pero yun po yung karamihan ng mga tanong. Ano daw nga tips para iwas love scam, iwas banking scam? May binigay na po si Sec kanina, mamaya sa pagbabalik natin. More tips! Paano nga ba hindi maging lonely, Sec, sa love life? Para hindi ka lang pagbiktima ng love scam.
0: Mahirap yun.
1: Pagiging love advisor, love counselor pa si Sec. Pero wag po kayong BBTU sa pagbabalik pa natin, hindi lamang yung mga scam, kung hindi yung iba pa pong programa ng DICT, kasama na rin po doon ang connectivity. At lalo na yung sa school, no? Kasi yun po yung nagkasama kami ni Sec. Bilib ako dun, Sec, ha? Kasi ang layo. Biro nyo naman, Basilan at Zamboanga, may wifi. Ayan, sa pagbabalik po natin, dito pa rin sa Trending.
2: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
3: DCMM, para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng awat in your life. DCMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami.
2: Pabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Libo-libong miyembro ng LGBTQIA+ na kilahok sa Pride March 2026 sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Quezon City, Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly,

0: Kelly? Hi, Kelly!
1: Jing humarangkada ng Pride March 2026 ngayong Sabado ng hapon, June 27, 2026, bilang bahagi yan ang pagdiriwang ng Lavlaban Pride Festival. Dinagsa ang parade ng daan-daang o libo-libong miyembro ng LGBTQIA+. Dinaluhan ito ng iba't ibang organisasyon at ilang kilalang personalidad. Nagsimula ang parade sa may Lakandula de Derecho yan sa Rojas Avenue hanggang Osmeña Avenue, Pailanan Street at palabas ng Commonwealth Derecho pabalik ng UP Diliman. Dahil dito, asahan na ang mabagal na daloy ng traffic sa loob ng UP Diliman at inaabisuhan ang mga motorista na gumamit na lang muna ng mga alternatibong ruta. Pagtitiyak ng QCLGU, nakaantabay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, Task Force Disciplina at Quezon City Police District para matiyak ang kaayusan ng daloy ng trapiko sa nasabing lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Nagbabalik pa rin po tayo sa Trending at kasama pa rin po natin si Sec Henry Aguda. At Sec, kanina yung question yung iniwanan natin, no? Bago natin puntahan yung connectivity. Ano raw mga tips mo, Sec, para yung mga scam nga maiwasan?
3: Oo. So, unang-una, pag may nag-message sa inyo na may naka-attach na link, huwag niyong i-click-click. Lalo na kung hindi niyo kakilala kung sino yung nagpadala. So, karamihan yan, nagpapadala ng mga link yan. Yan yung mga clickbait talaga, clinicmate po. Tapos diretso ka na doon sa scam.
0: Ano, pati tapos, sa email, Sec, no?
3: Pati sa email. Pag hindi niyo talaga kilala, huwag niyo i-click. Tapos second, walang banko ang hihingi sa inyo ng OTP. Di ba nakalagay parate, do not forward this OTP. Pag OTP, huwag na huwag niyong i-share. Siyempre, password nyo, huwag nyo i-share.
0: Sek, tama ba? Parang last week may nabasa kung hindi na dapat talaga ang banko humingi. Yung meaning, wala nang OTP, but how will they verify kung ikaw yun?
3: So, si BSP ngayon nagsabi na weak yung OTP as a security measure.
0: Okay.
3: So, ang mga banko ngayon, ang gusto nila is security by design na. So, may mga ipapasok sila sa app nila na sisiguraduhin na ikaw yung gumagamit. Minamap na nila mismo sa phone. Pero alam ko, binigyan naman sila ng, ano eh, ng time para mag-change. So, but right now, kung nakakatanggap kayo ng OTP, huwag niyong i-forward. At saka, siguro yung huling-huli na lang, no? Marami kasi dyan yung sasabihin nila, eto, madalas to, sa Signal at saka sa Telegram. Eh, nakalagay dyan, Henry Aguda. Tapos, nandun siya sa message. Pagka ginamit yung pangalan at hindi sigurado kayong siya yung pangalan, eh, tawagan nyo muna yung alam nyo mong nakasave na number nung tao. Kasi maraming tinatawag na spoofing ba? Nagpapanggap na siya. Kasi lumabas doon sa Signal o Telegram yung pangalan. Pwede namang ispoof ang tinatawag doon.
0: Okay, so Sec, may Viber message tayo na may mga scam text na ang gamit ay mismong pangalan nung bangko.
3: Ayan, oo.
0: So, minsan ako nga nakatanggap, akala ko nga galing dun sa bangko ko, yung pala,
3: tama.
0: Hindi naman.
3: So, ano yan, nagkaroon kami ng hearing sa Congress, in-explain ko rin yan. Ang mangyayari kasi niyan, yung telepono natin, makikita niya ang sender, let's say lang, example lang, bangkong ABC, ABC na bangko. Ito yung sinasabi kong spoofing. Nakuha yung signal mo. Nagpadala siya ng ABC rin. Sisingit niya dun sa message trail mo. Naakala mo ngayon ang kausap mo si bangkong ABC. Pero actually, naisingit siya. Kasi yung telepono, pag receive niya ng message na galing kay ABC, hindi niya nalalaman kung yung talagang bangko o naspoof. Now, paano nangyayari yan? Yung mga IMSI catcher,
0: ano
3: may mga devices, ano yan, sinlaki ng backpack yan.
0: Okay.
3: And madalas na sa mga lugar yan, kung saan nagbabayad ka sa kahera. So pag yung telepono mo, ito tip ko sa mga kababayan natin, pag yung telepono mo, yung signal yan na 5G at sa 4G, bumagsak sa 3 at 2G, delikado yon. Ibig sabihin, baka na merong kang fake na cell site na nandyan lang sa palibot.

0: kuha yung signal mo.
1: Okay.
0: Tapos doon ka padadalan ngayon ng message.
1: Ah, okay.
0: Kaya yung push ng NTC at saka ng DICT, i-retire na natin ang 2G at saka 3G.
1: Mm.
0: Para yung 4 at saka 5G kasi mas secure yon kaysa sa 2 and 3G.
1: Okay, so ibig sabihin, Sec, mahirap talaga din na i-secure mo yung iyong mga credentials na ganyan?
0: Hindi naman. Ang sa akin, kung halimbawa mag-online banking ka, checkin nyo rin na yung signal nyo is 5G, 4G. Or, wag na wag kayong pupunta sa isang Wi-Fi na libre na hindi nyo kilala kung sino. Kasi marami yan. Pag pumunta tayo sa mall,
1: yes,
0: hindi ka makakuha ng signal. Tapos, titignan mo na lang kung ano yung signal.
1: Correct,
0: doon na walang
1: available
0: password. Mag-click-click ka. Pag hindi nyo po kilala kung sino yan, wag po. At baka yan yung nag-i-spoof ng message din sa inyo.
1: So, pag ikaw ay nag-access sa isang, sabi mo nga, Wi-Fi...
0: Wi-Fi na walang password na akala mo legitimate.
1: Okay,
0: pero,
1: anong pwedeng mangyari?
0: Pwede kang singitan ng message.
1: Na
0: akala mo o na fake. Tawag doon spoof o clone yung pangalan ng bangko. Yun, wag na wag yun.
1: Naiya. O kaya yung hotel, di ba? May mga ganyan na free. Nandun na may pangalan ng hotel.
0: Tama.
1: Or NAIA free Wi-Fi access.
0: O di, dun
1: okay
0: sa,
1: ba yung mga yun?
0: Doon sa establishment, makikita mo naman may mga poster sila.
1: Hmm.
0: Pag nakita mo na yung SSS ID o yung pangalan ng Wi-Fi, yun yung nandun sa pader at legit siya, pwede mong gamitin.
1: So safe yun, Sec?
0: Safe yun. Safe naman yun. Oo. Ang wag lang is yung mga tipong libreng Wi-Fi, kumunek ka. Tapos hindi mo kilala kung sino. Kami naman, sa DICT, meron kami free Wi-Fi for all. Yan, legit yan. Makikita nyo po yan sa bus station, sa LRT station, etc. Meron kaming ano doon, nakapost. Nakalagay doon yung talagang valid na URL.
1: Pag paano namin malalaman na yun? DICT nakalagay?
0: Ang nakalagay doon, free Wi-Fi for all.
1: Free Wi-Fi for
0: all.
1: Okay.
0: Yun, makikita mo doon, tapos click mo. Ang ginagamit niyang pang-validate is yung national ID. So, pag na-validate ka na once, para ba hindi yung kahit sa, palipat-lipat ka ng free Wi-Fi, login ka ng login, marerecognize ka na niya. Yun, valid yun.
1: Okay. O Sec, may tanong dito. Sec, ano bang gagawin namin dahil nagka-scam kami sa bangko?
0: Oo.
1: Yung mukhang bangko yung mahina ang security.
0: Mm-mm.
1: Kasi may credentials daw siya na yung bangko malamang ang sa bangko nakuha. No? Ano pong gagawin namin? Pinapahirapan kami ng bangko.
0: Okay, ganito. Si BSP, may Consumer Action Group. Pwede nyo pong padala doon sa website nila. At pwede nyo rin pong ipadala sa amin. Meron kaming action center din sa lahat ng bagay na illegal at harmful at complaint sa internet. Ang action email po namin ay 1326@dict.gov.ph. Gawan nyo lang po ng screen cap nyo lang. Tapos, padala nyo sa amin yung detalye. Meron kaming AI. Ito naman yung tamang gamit ng AI.
1: Go, Sec.
0: So, pag pumasok doon sa email namin, susuyurin niya ng AI namin. Yung AI namin, na-train na po namin yan. Isang taon na nagtatrabaho si AI namin. Sasabihin niya, kapag banking issue yan, papadala niya sa BSP. Kapag DTI issue, nagbebenta ng illegal na vape, papadala sa DTI. So, padala nyo po sa amin para siguradong nakalag sa amin. And makakakuha rin po kayo ng response niyan within 24 hours.
1: Okay. Mm-mm. I guess humihingi kasi siguro sila ng reimbursement or something from the bank. Eh, syempre,
0: oo.
1: Pwede ka talang pahirapan ng banko kasi tuturo ng banko, ikaw may kasalanan. No?
0: Noong nandun po ako sa banking, 2 years ago, no, bago ako nag-gobyerno, ang policy po namin, maganda yung policy nung banko namin noon dahil gusto talaga namin ng digital adoption. Pag napatunayan mong na-scam ka, nagkakaroon kami ng immediate review, tapos nare-reinstate naman.
1: Okay.
0: Pero ang mahirap nga lang dyan is, may iba rin kasi nag-a-attempt na akala nila
1: madaling
0: mag-reimburse.
1: Reimburse.
0: So kami naman, pag nakita namin na talagang na-scam ka, we make representations to the bank na, uy, etong kliyente nyo talaga naman na scam yan. Consider nyo naman.
1: Okay. May mga questions dito kay Mama Liza, galing kay Armand, Ustakyo, at naku, marami. Blockbuster Kasek, ha? Ang dami po sa YouTube. Pero balikan po natin, thank kasi you. May naka-standby po tayo sa Zoom ngayon. Ito po yung mga

0: Ito, legit. Legit na legit. Kasi pati po ako, nakausap ko po itong mga taga-Basilan na nagulat. Sek, nagulat ako ha. I mean, hats off to you. Na umabot po doon ang ating wifi sa isa po sa mga eskwelahan sa Basilan. Sa Bajau Floating Integrated School. At makakausap po natin ang isa sa mga teachers, si Ma'am Farhana Carpio. Hi, ma'am!
1: Hello po, Miss Jing and Secretary Aguda.
2: Hi, ma'am. Magandang hapon po dyan.
0: Bigyan lang natin si bigyan natin si Sec ng earphone para mas marinig niya si Ma'am Farhana. O yan, habang inaayos natin yung audio ni Sec, nandito rin po mula naman sa Mariki Elementary School sa Zamboanga. Si Amina, Ma'am Amina Lumandong. Hi, Ma'am Amina.
3: Hello po, magandang hapon.
2: Hi, Ma'am Amina. Good afternoon po.
0: Mga angels ni Sec. O habang hinihintay natin, Sec, ang iyong audio. Sec, bigyan mo naman kami ng fast numbers.
2: Oo.
0: Siyempre, importante ang wifi sa mga school. Eh, di ba, you know, nag-viral ang mga nag-trending, eh yung mga mag-aaral na hanggang bundok o mga teacher hanggang bundok pumupunta para lang makakuha ng wifi signal.
2: Alam mo, Jing, yan yung kabilin-bilinan sa akin ni Pangulo. Mm. Sabi, Sec, gawin mo lahat ng pwede mong magawa dahil marami pa tayong DepEd schools na walang online access to online learning. And alam na naman natin, minsan pag nagkaroon tayo ng problema sa online at saka offline na mga teachings, di ba? So, sinimulan po namin yan last year. Bigyan ko lang kayo ng statistika na sa mga mahigit 45,000 ang DepEd schools.
0: Okay, and nationwide.
2: Nationwide po yan. So, pakipagtulungan po kay Sexani. Yung mga nasa lungsod, nakabitan na. Pero, may mga 40% pa rin na hindi nakakonek. And, karamihan nasa Visayas, Mindanao. Kaya itong last year, ano, ang dami ko nang naikot sa, ang ganda talaga ng Visayas, Mindanao, ang dami ko naikot doon from yung mga bundok ng Mindoro, tung yung mga beaches po ng Basilan, ang gaganda. Ngayon, ang report ko po, yung 60% na DepEd schools na may connectivity, umakyat na sa 95%.
0: Wow,
2: and ang pangako nga namin, by July, dapat 100% na yan. And yan po, ang kagandahan niyan, yung programa natin, nai-stream na ngayon sa kanila.
0: Oo,
2: nakikita
0: nga
2: na nila.
0: Galing, galing. Well, ang bilis nun, Sec, ha, yung iyong rollout. So by end of
2: July,
0: this coming
2: next
0: July,
2: month,
0: 100%?
2: 100%. Ta, yung 5% na natitira, yan yung mga ano, ha, I kid you not. Ha, yung example sa Agusan, si Sexani mismo, linangoy niya, dalawang ilog. Kami naman, doon nagpunta kami sa Mindoro, inakyat namin talaga bundok. Kaya yan na yung mga talagang hardest areas to reach talaga. Geographically isolated. Pero kahit na isolated po sila, sabi nga ni Pangulo, siguraduhin natin na maramdaman nila yung serbisyo ng gobyerno.
0: Saka tama ka, Sec, kasi ngayon, dati entertainment ang pangunahing silbi ng wifi. Ngayon, learning tool talaga siya, no? Enabler siya, no? For
2: tama.
0: Learning, for education.
2: At saka makikita mo, ang ganda ng signal. Yung isang event na ginawa natin a month ago with the president, ay ilan ba yun? 12 school ata yun, nag-Zoom call. Tapos nagulat nga kami habang nagkukonek kami sa Basilan, biglang nag-zoom in si Presidente. From Bulacan siya naman noon. Isang isolated school sa Bulacan. Tapos kasama sa Zamboanga. So makikita mo, pagdating sa connectivity, dapat lahat connected na.
0: Sarap i-feature noon, Sec, ha? Biro mo mula. Pero sa Norte ba? Sa Norte, ano ka na rin? May wifi na yung mga schools. Ano ba pinaka-Basilan? Ang pinaka...
2: Batanes.
0: Sorry, Batanes.
2: So hanggang Batanes to Tawi-Tawi, meron na. Meron na yan. Tapos ang mga sinusuyid na lang namin yung mga in between, yung 5% na titira is in between. Kaya yung mga kababayan po natin sa Bulacan at saka sa Ilocos, next week po, yun naman ang assignment ko. Iikutin ko po yan hanggang Cagayan to Gigaraw. Kasi yung Visayas, Mindanao, ano na yan patapos na. So yung natitira na kailangan namin kabitan yan, yung sa mga siguro sa Kuldiriela, yung mga talagang bundok na.
0: Oo. So, Sec, hindi lang pala mga estudyante may assignment, pati ikaw.
2: Ah, hoy, talaga. Ay, hindi pa. Gusto kong maipas ng

0: alam po ninyo ha, ito hindi biro ha, ginegradean ang mga secretary. Ginegradean po ng Pangulo. May scorecard po sila. Kaya tama, may assignment nga si Sec. Pero, Sec, ayan, i-flex natin. Sabi nga ng mga Gen Z, ang atin pong Wi-Fi power. O sige, Sec, kausapin natin si Ma'am Farhana at si Ma'am Amina all the way from Zamboanga and Basilan. Ayan, kumusta yung Zoom mo? Stable naman? Kasi pag di stable, si Sec ang malalagot dito.
1: Ma'am Hana, sa yes, floating school po ba kayo?
2: Yes po.
1: O kamusta naman kayo dyan?
2: So far po, masaya po, Secretary.
1: Oh, may isa akong istorya, Jing. Kakaiba yan sa floating school. Nung kinakausap kami ni Presidente, walang kuryente nun. Pero tuloy-tuloy. Kasi naka-solar sila.
0: Wow.
1: Yung solar nila may battery pa. Eh yan eh pakikipagtulungan with the LGU. Maganda yung facility nila. Nagulat ako in that area may 50 computers yung mga bata nakakapag online learning. Yun nga lang medyo mainit ng konti kasi walang kuryente, pero tabing dagat naman yan. Pag binuksan mo yung bintana, medyo maaliwalas na maayos.
0: Sec, kasama mo sa assignment mong solar?
1: Ay, hindi. Nakikipagtulungan kami with the DOE niyan. Oo. Pero nabanggit mo yung solar. May upcoming collaboration kami with admin Nani Almeda sa Bukidnon naman. Up and coming yan. Where papakita niya na malalagyan na natin ng kuryente yung mga lugar din na linalagyan ng connectivity. So, meron ka ng connectivity, meron ka pang kuryente.
0: Oh, galing naman nun. Eh, baka mainggit naman si Ma'am Amina sa Zamboanga.
1: Ay, Ma'am, sa Zamboanga, pasensya na. Hindi ako nakadaan nung okasyon na yon kasi may hinahabol kaming flight. Pero,
0: may solar ba kala Ma'am Amina?
1: Ma'am, may solar din po ba kayo? Mukhang stable ang kuryente sa kanila.
3: Ano po, Sec, may electricity talaga po kami dito. Oo. Though, we are also a floating school of Zamboanga City Division po.
1: Oo, sa Zamboanga City mas stable lang ang kuryente.
3: Yes po.
1: Oo. So, Ma'am, sana gamitin ng mga bata 'yan ng mas matindi dahil maraming mga online content na ilo-launch si Sexani kasama na 'yung mga AI learning. Malapit na po 'yan.
0: Sec. Wow, ang galing naman nun, Sec. So, Ma'am Amina at Ma'am Hana. So parang ninong natin si Ninong Henry. Parang siya yung taga-bigay ng mga magandang aginaldo itong mga wifi na ito at mga solar. Ano ninong?
1: Hindi, si yan, ang ninong natin, si Presidente.
0: Si Presidente, okay.
1: Kung di naman sa vision niya yan, hindi aarangkada yan. Pero ang kagandahan naman, basta para sa ikabubuti ng mga learners natin, wala po kaming problema. Hindi kami nagkaroon ng problema securing permits with the LGUs, hindi kami nagkaroon ng problema collaborating with them. At nakita nyo naman po, yan po yung mga magigiting na mga DICT engineers po natin. Yan ang mga engineer na marunong lumangoy, mag-splunking.
0: Oo.
1: At
0: ay, totoo. Ay, nakita po natin yung mga, alam mo, Sec, talagang the men and women behind all of these projects. Mm-hmm. Ibang level, no?
1: Ibang level. At saka 10 taon na po niyang ginagawa yan. 10-year anniversary po ng DICT. At saka nakita niyo naman yung mga engineer namin na akit ng bubong yan kung kailangan.
0: Oo nga.
1: Kaya saludo
0: kahit
1: po
0: umuulan,
1: tayo.
0: Ha?
1: Kahit na umuulan. Lalo na ngayon na bumabagyo na. So yung natitirang 5%, dapat maikabit na. Kasi pagdating ng bagyo, usually, yung mga schools na nagiging evacuation center. Importante na pag may connectivity ka, malalaman mo kung nasaan yung mga kamag-anak mo at makapagsabi ka ng status.
0: Okay, so importante po na, ano nga ngayon, Sec, di ba? Sabi nga natin, di bali ngang, well, of course, tubig is important, pero wifi yung pangalawa. Parang di bali nang walang pagkain. Basta meron kang
1: pero doon sa floating school, maraming tubig doon. Di sila magkakaproblema.
0: Oo nga. O meron po kayong, Sec, meron bang capacity building bago mo bigyan ng mga wifi installations yung mga areas?
1: Ang kagandahan kasi pagka sa DepEd, mabilis silang mag-adapt. So, nung ikinabit namin, immediately nakapag-online learning na sila. Doon sa mga ibang areas like barangay halls, yon meron pa kaming DICT Transformation Center na ginagawa. So, depende kung sino po yung target beneficiary po namin. Pero yung sa schools, credit po to our almost 1 million teachers, mabilis silang At ang mga bata, as soon as binigyan mo na access, hindi mo na

0: kailangang ano, pilitin eh, talagang tuloy-tuloy ang gamit eh.
1: Galing ano? Ma'am, bago namin po kayo pakawalan, baka may mensahe po kayo kay Sec Henry. Ma'am Amina, ikaw na mauna or sa atin pong mga manonood.
2: Yun nga po, magandang hapon ulit. Sa magpapasalamat po talaga kami, especially yung Marika Elementary School, na we are one of those lucky school na dito nabigyan ng wifi. May makaka-access na po talaga yung mga bata namin and the teachers for downloading their materials sa online. And it is very, very, very a big help. Maraming salamat po, Sec, for giving the opportunity to us to have a better learning for our learners, because our aim is to build globally competitive learners. So, eto na yung one way. Maraming salamat sa puso namin dito sa Marika Elementary School. Salamat po.
0: Maraming salamat din po, ma'am. Maraming salamat po.
1: Ma'am Hana.
3: Okay po, sa ating pamahalaan, especially sa ating presidente, kay Secretary Aguda, maraming salamat po. Kahit ang layo ng Basilan ay nabigyan po kami ng free Wi-Fi for all. Mas napadali po yung mga gawain naming mga guro, maging yung gawain po ng mga mag-aaral. Muli po, maraming salamat. Sana malagyan na kamit na yung 100% na free Wi-Fi for all.
0: Yes, maraming salamat po. At saka alam nyo po, sa lahat po ng mga guru po natin, ako po'y lumaki na ang nanay ko po, principal po ng DepEd,
1: wow,
0: at saka teacher po. Kaya ramdam ko po ang sakripisyo nyo, lalo na sa bayan at sa mga estudyante. Kaya yung wifi po ay pagagandahin pa po natin.
1: Naks naman. Ako, thank you, Sec, ha? At pati po kayo nila, Ma'am Amina and Ma'am Hana. Thank you po, ha, for finding the time.
3: It's our pleasure.
1: Maraming salamat. Ulitin, Ma'am, ha? Bibang-biba tong dalawang to, eh. Bilib talaga ako. I'm sure magagaling lalo yung mga estudyante nyo, Ma'am, no? So, thank you po, ha? Salamat po.
3: Salamat po.
4: Maraming salamat po, Miss Jing.
3: Salamat po, Ms. Jing.
1: So, sa pagbabalik natin, ha, actually, may isa pang baby si Sec Henry, yung e-gov.
0: Yes, syempre.
1: So, sa pagbabalik, Sec, ha, yun ang ating pagkwentuhan naman. And, so, padala nyo na po, ha, yung inyong mga tanong para sa pagbabalik natin, imatanong din po natin kay Sec Henry. Dito pa rin po sa Trending!
5: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, BZML. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin

0: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Ayan, nagbabalik pa rin po tayo. Kasama pa rin po si Ninong, Ninong Henry. Okay, so si Sec Henry po, sasagutin ang inyong mga tanong matapos muna niyang ipaliwanag. Mabilis na mabilis lang. Yung eGov app, madaling i-access yun. May material yata, no? So habang in-explain ni Sec, ipakita na lang natin. Sec, yung mga wala pang eGov app, ano ba ang eGov?
2: So ngayon, yung eGov app, nasa mga 60 million na yung download.
1: Okay.
2: May mga 30 million na nagumagamit.
1: Hmm.
2: Kagandahan niyan, may mga 300 almost na agencies na nakakabit na doon. Eh, mas kilala siya doon sa e-travel. Pagka yung mga nagtra-travel po natin, mag-i-travel ka, ang kagandahan niyan, makikita mo yung history ng travel mo, tsaka mabilis na yung in and out mo sa airport, di ba? Pag magre-renew ka ng LTO license mo, dyan na rin. Ano na rin siya, para siyang identity wallet. Nandyan na yung NBI clearance mo, yung BIR, yung TIN mo, etc. Kasi ang gusto ni Presidente, tanggalin yung pila sa government service. Tanggalin yung pila, gawing mas mabilis. Tapos hindi ba yung maghihintay ka pa ng weekend, dapat 24/7 na access mo yung serbisyo.
1: So 24/7 yun,
2: 24/7 yung app na yan.
1: Okay.
2: Ang
1: so kung na weekend kailangan ko, dahil you know I'm traveling, pwede.
2: Pwede. Oo, okay. Dire-diretso yan. And instantaneous ang response.
1: Okay.
2: So, isa sa mga kagandahan nga dyan, yung sa PhilHealth benefits, pwede mo na rin makita dyan. Doon sa mga kababayan po natin na hindi pa nagda-download, eh, madali naman po yan. Wala po kayong babayaran dyan. I-download nyo lang. Sundan nyo lang yung steps. Kuha kayo ng picture. Then, kung may national ID na kayo na na-register, i-upload nyo lang po dyan. May iba, nakakakuha kami ng complaints. Ang pinakamalaki lang naman na complaints dyan is, sometimes sa amin nagpa-follow up ng national ID. So, rinirefer namin sila kay PhilSys sa National Statistical Office. Kasi sila yung nag-i-issue.
1: Yung naman, physical ID.
2: Yung physical ID. Okay. Eh, yung pong sa app, ano po yun? Digital ID po yun. Pero kung ano yung laman ng physical ID, nandun na rin po sa app.
1: So kung wala silang makukuhang physical ID, hindi nila mahahanap yun doon sa app?
2: Hindi mahanap sa app.
1: Mauna yung physical.
2: Oo, pero rinirefer namin siya sa PSA. Ay, hindi naman. Minsan, pwedeng meron ka na kaagad ng digital ID habang hindi pa nabibigay yung plastic na na ID.
1: So pag nag-register ka, may registration kasi SEC, di ba? For the
2: tama.
1: Physical ID.
2: Oo.
1: Tama. Walang hiwalay na registration for you sa eGov.
2: Kasi doon sa physical ID, kailangan makuha yung iris mo eh.
1: Ah,
2: pero
1: yes.
2: Once na nandun ka na, tapos dinownload mo yung eGov app, automatic na yon, kukunin na namin yung, imamatch na namin yung pangalan mo, fingerprint mo, and everything doon sa national ID.
1: Ilang weeks or months yun, SEC? After mong mag-register?
2: Immediately.
1: Ah, talaga, Sec?
2: Pag na-register ka na, nakuha mo na yung ID mo, you can download na the app.
1: Okay, sige nga, susubukan ko, Sec. Kasi dalawang taon nang hindi ko pa nakukuha yung physical ID ko.
2: Huwag mo na.
1: So, dapat nandun pala siya.
2: Nandun siya, oo. Okay. Magagamit mo na yan for, yung iba nga, hindi lang sa government services, minsan ginagamit na rin siya ni GCash or the other banks to authenticate you.
1: Okay.
2: So, mag-a-apply ka sa isang banko, papakita mo lang yung eGov ID mo doon sa digital ID mo and ma-authenticate ka na.
1: Okay, so user-friendly to. Sec.
2: Oo, very, very user-friendly okay. Yan. At saka award-winning po yan.
1: Max naman! Sana tayo nakakuha ng award.
2: Yan. Oo.
1: Galing naman, Sec, ha? Uh-huh. Ano to? Ano pa ba? Moving forward, meron ka pa bang target feature na gusto mong ilagay dun sa app? Tsaka, Sec, sa dami ng services nun, di ba yun magka-crash?
2: Hindi naman. Ano siya? Stable siya. Okay. And ito yung kagandahan, no? Yung dinesign namin para hindi siya maging single point of failure from a privacy standpoint. Let's say LTO. Yung database mo sa LTO, nasa LTO. Hindi siya linalagay lang sa isa. Yung database mo sa BIR, nasa BIR. So, meron kaming process of authentication na pag ikaw talaga yan, si Henry Aguda, at kailangan ko malaman yung team mo, TIN, kukunin niya sa BIR, ibabalik niya sa app.
1: Okay. O Sec, may question dito on the security.
2: Mm-mm.
1: Paano daw masisigurong secure yung information doon sa app?
2: Unang-una, encrypted yung transmission. Second, nakabantay dyan ang National Privacy Commission.

0: And ano yan, makikita nyo yung mga establishments na may keyhole na na symbol. Mm-hmm. Ibig sabihin, dumadaan sa ano yon, National Privacy Commission. Mm-hmm. And may, ano yan, nakabantay 24/7 yung aming cybersecurity organization on that app.
1: Okay. O Sec, maraming questions, short and sweet answers para marami tayong makover. Mama Liza, bakit po after SIM registration, mas marami pa ang scam or ang spam callers? Ano bang policy sa network providers?
0: Okay. So, yung spam callers po, ang pwede nyong gawin, i-screen cap nyo yung nagpadala sa inyo na scam, kasama ng spam, sama yung number sa 1326 at dict.gov.ph. Tapos, diretso po yan sa mga telco. Meron kaming proposal ngayon sa Kongreso na pahigpitin pa yung authentication sa SIM registration. Kasi ang gusto namin sa SIM registration, isang ID na lang tanggapin nila, yung national ID. May iba kasi nagbibigay ng mga, alam mo na, pag pitong klaseng ID yung tinatanggap dyan, pito pa yung i-authenticate mo. Eh, sabi namin sa telco, isa na lang, national ID na lang. Anyway, kung meron ka ng eGov app, eh kukuha ka rin lang ng SIM, ibig sabihin meron ka ng app, di ba? So yun, pinagaganda po namin yung ano, yung onboarding niya sa SIM registration.
1: Okay, galing kay Armand Eustachio. Marami po ngayon yung RFID blocker cards. Pwede bang ma-hack or ma-clone yung credit card, ATM card? Ano bang nire-recommend yung RFID blocker card? So I guess ang question doon, do they work?
0: Alam nyo kung credit card yan o banko, etc. Meron yan yung ano eh, yung chip na. Kaya yung ginawa yung chip na yan para hindi ma-clone. Medyo mahirap. May man naririnig kami ng mga ganyang RFID blockers, pero wala pa kaming specific case na yun ang nagamit. Ang karaniwan na nagiging problema is nakukuha yung ano, access credentials.
1: Okay. So hindi ba, kasi I guess ano kasi no, maraming nagbebenta.
0: Maraming,
1: so gusto niyang malaman kung sulit bang bumili. Mahal din siya eh.
0: Ako, wag na siguro. No, basta pangalagaan niyo lang, don't give away your PIN or your OTP. Wag kayong mag-click-click ng tag dito ng links. At kapag ka nandun kayo sa cashier na magbabayad, siguraduhin niyo yung 3G 4G niyo ang signal.
1: Okay. Catalino Diaz, Sec, nawala po ang FB account ng anak ko. Nag-report kami sa FB, tapos hinihingan siya ng identity niya, pinapa-fill up ng application. Pinastop ko po kasi baka mamaya scam po ito. Normal po bang hingan siya ng information?
0: Ay, hindi. Ano yun? Scam na yan.
1: Oo. So, buti pinatigil niya.
0: Oo, tama yun. Tama po yung ginawa niyo.
1: Okay. Bilang pang huli, Sec, naku sayang, but we'll send po your questions to DICT para po masagot nila. Tutok po kayo sa ating social media accounts. Sec hotline ng DICT.
0: O, ang hotline namin is 1326. Okay. Hotline yan. Pero, mas effective, napansin namin, pag ini-screen cap nyo yung problema, linalagyan na detalye, tapos pinadadala nyo sa email. Ang email naman namin ay 1326@dict.gov.ph. So, dalawa po yung pwede nyong pag-escalatean.
1: Ayun. O yan ha, marami na tayong info na binigay. At marami tayong siyempre dito po sa pamamagitan po ni Sec Henry. So, thank you, Sec, ha, for finding the time. And sa ulitin, Sec, ha.
0: Ay, oo. Paulit-ulit kami dito. At saka sa lahat po ng mga kababayan natin, kasama po si Presidente, ang gusto po namin, lagi kayong konektado.
1: Ayun! O, diba? Importante nga naman, konektado. So, thank you po sa pagtutok sa atin pong programa, Trending. Siyempre, tutok lamang po sa ating pong Facebook pages, pati na rin po sa DICT para po sa mga announcements. Ngayon po, Wi-Fi is life. Kaya kailangan nakatutok po tayo. Kaakibat po ng Wi-Fi ay ang security po natin individually at ng ating mga pamilya. Huwag po kayong bibitiw. Thank you po for tuning in. Dito pa rin po sa DZMM. Bye!
2: Ang inyong kasambuhay. Jane Castañeda sa Trending.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

0: Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po ang inyong ating Aimee Estareja and this is your Safe Space. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band. At syempre sabayan tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood rin po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Yung mga mahilig sa social media, nandyan po kami. Pero kailangan ninyo kaming i-like at mag-subscribe na rin ha sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa atin pong kwentuhan ngayong hapon ng June 27, 2026. Kayo ba'y may problema sa pamilya, sa inyong mga love life? Kaya naman ay kailangan ng gabay lamang sa inyong mga desisyon sa buhay kasi kung minsan nalilito rin tayo, di ba? Pag-usapan po nating lahat yan, dito lang yan sa Safe Space. Dito po sa DZMM, meron tayong lugar, ayan, para kung saan pwede tayong maglabas ng lahat ng ating mga nasa kalooban at kaisipan. Kuminsan, kahit anong talino ng tao, kailangan niya ng payo ng ibang tao. Magpadala po kayo sa amin ang inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Yan po naman ay kung gusto po ninyo akong makausap on the air at syempre ang atin pong eksperto maya-maya no, habang inaayos lamang po siya sa Zoom. Lagi-lagi meron tayong isang eksperto nakakausap para talaga namang ampayo na maibigay po namin sa inyo ay hindi lamang batay sa amin mga opinyon. Alam mo, sa buhay, kailangan talaga natin ng makakausap, di ba? Sabi nga, kapag tayo ay may iniisip o meron tayong dalahin, hahanap tayo o pipili tayo ng tamang tao na makakausap natin. Kasi make or break yung sasabihin ng taong yon para sa isang taong namomroblema. Napakagulo po ng mundo ngayon, di ba? Napakaingay ng mundo. Kaya kailangan natin talaga na magtulong-tulong upang ang bawat isa ay maitawid sa mga pinagdadaanan natin. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, hindi, heartbroken lang yan. Hindi din natin pwedeng sabihin, ano, move on, ano ka ba? Yan lang yan, lilipas din ang sakit. Kuminsan mga kapamilya, kaserbisyo, yung sakit lilipas, di ba? Pero nagiiwan yon ng malalim na pilat o peklat, di ba, sa ating pagkatao na nakakaapekto naman ang diretso sa mga susunod na chapters ng ating buhay. Kuminsan pati dun sa ating magiging mga karelasyon o magiging pamilya natin balang araw, hindi nila maintindihan kung saan ang hugot natin. Kasi tayo mismo sa sarili natin, hindi din natin alam kung ano ang hugot natin. Kasi nga, meron tayong sugat, di ba, o naging sugat na hindi nagamot ng tama. Kahit naman yung literal na sugat, di ba, mga kapamilya, hindi porke yan ay sugat, hihintayin mo na lang na magpeklat, gumaling at magpeklat, di ba? Kung magkakaroon ng tamang intervention ano, sa medical profession, magkakaroon ng tamang gamot na ilalagay dun sa sugat, di ba, naiiwasan kung minsan yung pilat. Ganon din ang ating mga kaluluwa, di ba, yung ating mga souls, ayan, kailangan natin yung gamutin ng tama kapag tayo ay may pinagdaanan na hindi maganda o di kaya naman ay may pinagdaraanan sa ngayon. So wag nating sarilinin ang problema, meron po tayong makakausap. Kung wala po naman sa inyong pamilya o kaibigan, dito po sa Safe Space, laging bukas ang aming mga linya ng telepono. Ayan, pwede po kayo sa amin tumawag o kaya naman ay pwede kayo sa amin magbensay. Again, sa aming Viber Line 0919-278-3000. At ngayong hapon,
1: ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Sa atin pong self-love with Ateng Aimee, ang ating pag-uusapan ay karahasan sa paaralan. Na naku, napakaingay po ng isyong ito ngayon, ano, matapos nga ang naganap na Tacloban school shooting, di ba? Kamakailan lamang. Paano ba mapapanatiling ligtas ang mga bata sa eskwelahan? Kasi di ba, ito pong episode na to, napaka-sensitibo po ng ating topic, no? Ang karahasan sa paaralan. Sobrang sensitibo, hindi lamang sa mga bata, kundi sa mga magulang sa lipunan. Kasi di ba, sabi nga nila, ang bata, napakahalaga sa atin kasi yan ang ating kinabukasan. Pero paano naman kung sa panahon ngayon, marami na talaga po yun na itatalang insidente ng karahasan sa eskwela na dapat ay, di ba, ligtas na lugar para sa mga anak, sa mga bata. Paano nga ba natin mapapanatili itong ligtas, yung ating mga mag-aaral, yung ating mga estudyante, di ba? Kasi hindi natin alam, iba-ibang tao, klase ng pamilya ang pinagmumulan ng mga bata na nagsama-sama o nagsasama-sama sa isang eskwelahan. Pero yan, aalamin natin, bakit nga ba patuloy na dumarami ang insidente ng karahasan sa ating mga eskwelahan? Alamin natin yung mga dahilan, yung epekto nito ha, sa pangkalahatan, at yung mga hakbang, yan ang pinaka-importante. Ano ba yung mga hakbang na pwede natin gawin na mga magulang, na mga guro, at komunidad sa kabuuan para makabuo tayo ng mas ligtas at mas maalagang kapaligiran para sa mga bata? Yan po ang ating pag-uusapan, ha? Kaya napakahalaga yung mga magulang, tutok na. Kung meron po kayong tanong o meron kayong gustong ibahagi sa amin, baka makatulong sa 0919-278-3000. Pwede ulit kayong tumawag, 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. At ngayon, nasa Zoom na po ang ating guest. Ayan, ang ating eksperto for this afternoon, si Doktora Goods, ano to, Goods Dozer. Ang ganda ng name niya, Goods Dozer, ayan, Tansio. Isa po siyang doctorate siya sa clinical psychology. Isa po siyang clinical psychologist. So magandang hapon, Doc Tansio. Kumusta po kayo and welcome po sa Safe Space. Ito po si Ateng Aimee.
2: I mean, magandang hapon din sa ating mga taga-sabaybay ngayong hapon na kasama natin.
0: Opo, so Doc, how do I pronounce your name?
2: Guts na lang po.
0: Guts na lang
2: para mas madali.
0: Okay, sige. So
2: shorter. Pero Guts Dozer po yan. Guts Dozer.
0: Guts Dozer. Okay, so Doc Guts. Ayan, ano? Para mas madaling maano ng ating mga kapamilyang nakikinig ngayon. So, paano po? Di ba, Doc, alam naman natin, laman ng mga balita, ang karahasan sa mga eskwelahan, ano? High school man yan, okay. O elementarya, o kolehiyo. So, paano po natin, ano po ba ibig sabihin ng talaga sa punto de vista ng isang clinical psychologist na katulad mo? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng school violence at paano po ito direktang nakaka-apekto sa mga bata, Doc?
2: Napatig, I mean, actually, ang school violence ay anumang uri ng karahasan na nangyayari sa loob ng paaralan na minsan sa paligid ng paaralan or minsan sa labas pa ng paaralan. No, ang school violence ay pwede siyang physical, pwede siyang emotional, and pwede din siyang psychological. No, yung halimbawa nito, sa labas ng paaralan, halimbawa yung mga cyberbullying, 'di ba? Nasa labas na siya ng paaralan pero involved pa rin yung ating mga learners or yung mga estudyante, no. Ang school violence ay kadalasan ginagawa ng kamag-aral sa kapwa niya kamag-aral, minsan nagagawa pa ng guro sa may kamag-aral, at nagagawa pa ng ibang tao sa mga kamag-aral. So kadalasan sa school violence, ang victim ay ating mga learners or ang mga estudyante, no.
0: Okay. So pero bakit nga ba, Doc, no? May mga batang parang sadyang marahas o agresibo as compared sa ibang bata. Kasi may mga bata na makikita mo sa first day pa lang merong sobrang, alam mo 'yun, I don't know kung tama ba 'yung term na bibo, 'di ba? Pero sila 'yung makukulit, kasabi nga, no? Although sabi nila hindi dapat sinasabi sa bata 'yung word na makulit. Pero may mga bata naman na talagang prim and proper sa first day pa lang ng school at doon sa parang 'yung youngest age sa school, 'di ba? Makikita mo na 'yung mga ganun.
2: Yes, I think I mean, madaming reasons actually para maipaliwanag natin yung aggressive behaviors ng mga bata sa eskwelahan, no. Mm-hmm. Siguro natin doon sa may personality trait, no. Yung yung temperament, no? So for example, yung personality trait na pagiging magagalitin, no? Pagiging bugnutin, no? Ito ay mga katangian na actually na ipapasa ng magulang natin sa atin. No, so yung personality trait. Even yung pagiging violente, no, na ipapasa siya through genes din, no. Kung minsan kahit sa atin sa adult, manonotice nyo, merong kayong kakilala na sila ay parang madaling maaligaga, madaling kabahan. Tapos pagpunta mo sa bahay nila, makikita mo yung nanay niya, madali din siyang maaligaga. Tapos biglang maiintindihan mo, ah, kaya pala. No? So yung mga gantong temperaments natin, kadalasan namamana natin. No, but okay, hindi naman ibig sabihin na mamana ay lalabas sa'yo kaagad. No, but ibig sabihin, kumpara doon sa walang ganong trait, no, mas malaki yung tendency mo na lumabas sa'yo yung ugali na yun dahil laman na siya, may pasa sa'yo ng magulang mo. No? Nandiyan din, of course, yung problemang emosyonal, lalo sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay kilaw pa yung kanilang capacity na iproseso yung kanilang emosyon.
0: Mm-hmm.
2: And dahil doon, nagmamanifest yun sa may behaviors nila, no? Or yung tinatawag natin na acting out tendency, no? Kung meron silang emotional problems at hindi ito naproseso ng maayos, no, may tendency na ito ay magmanifest sa mga ugaling medyo violente or agresibo, no? Or tinatawag natin kanina na acting out tendencies, no? Dahil hilaw na hilaw pa yung coping skills ng mga bata. Kumpara sa ating matatanda, medyo mas magaling tayo mag-resolve ng problema. And andyan din syempre yung tendency na mag-displace or ibunton, no, nung bata sa ibang tao or sa ibang sitwasyon yung kanilang nararamdaman. So for example nito, actually medyo common to, no, sa mga pasyente ko nakita ko rin to. Merong isang bata na pinapagalitan o sinasaktan ng kanyang tatay or say nanay, no. Ngayon, yung bata na yon hindi niya kayang lumaban sa nanay or tatay niya. Ngayon, ang tendency, ibubunton niya yon sa may mas batang kapatid niya. Or minsan sa may alaga nila na pet, no. Or minsan dinadala nila sa school, no. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga bata na medyo merong aggressiveong behavior sa eskwelahan, kadalasan sila yung mga bata na hindi maganda masyado yung home situation, no, na lagi napapagalitan, lagi nabubugbog sa bahay. So ang tendency, dahil hindi sila makalaban doon, binubunton nila doon sa mga mas mahihina sa kanila, no. So binubunton nila sa mga mas kaya nila, no. So kung makikita natin, siya ay konektado pa rin doon sa may medyo hilaw pa nakakayahan ng mga kabataan na iproseso yung kanilang problema o yung kanilang nararamdaman. But of course, nandyan din yung mga ibang tinatawag natin na psychiatric or psychological problems na nagdudulot din ng ibang level ng aggression, no. Dahil may mga sitwasyon or condition na nagiging mas mahirap para sa mga bata na i-regulate yung kanilang emosyon, no. So come to think of it, kahit wala pang sakit yung bata or wala siyang psychiatric or psychological condition, hirap na siya mag-regulate ng kanyang emotion, no. Dahil hilaw pa, eh, no. Hilaw pa yung kanilang capacity to regulate, no. Ngayon lalo na, no, kung meron pa silang mga sitwasyon ka, halimbawa, no, mga ADHD, no, attention deficit hyperactivity disorder, no, disruptive mood dysregulation disorder, bipolar disorder, conduct disorder, adjustment disorder, etc., etc., no. So minsan yung aggression ng bata, hindi siya, kumbaga, appropriate na doon sa may pinagdadaanan niya. Minsan siya ay isang condition na rin na kailangan ng atensyong medical or psychological.
0: Uh-huh.
2: No. So those are some of the possible explanations, no, kung bakit nagkakaroon or nagmamanifest ng aggression yung isang bata or okay, yung mga kabataan natin.
0: So meron pa lang, sabihin natin na namamana o nakukuha niya kung saan siya lumaki, kung yung environment niya, no, sa paglaki. Tas pero meron pang cases na talagang ipinanganak siya na meron siyang sabihin natin medical condition na kailangang matuklasan at makumpirma. Pero di ba, Doc, sa actually sa ngayon parang medyo familiar na o may tamang mga information na like tungkol sa ADHD at sa iba pang mga conditions na binanggit mo. Pero nandun pa rin tayo, no, karamihan ng Pilipino, lalo na siguro doon sa mga nasa bandang ibaba ng lipunan, na hindi nila to marerecognize. Ang sasabihin lang nila, makulit yung bata. So hindi nila alam, there's something going on in his brain na hindi niya talaga makontrol. So, paano gagawin, Doc? So, given, okay, lumaki na yung bata sa ganung sitwasyon. So, paano dapat gawin? Kasi syempre, ang laki ng damage nito habang lumalaki siya, habang nakikipagsalamuha siya sa ibang mga tao.
2: Well, kadalasan sa mga gitong sitwasyon nating IMEO, kailangan talaga natin i-refer sila sa mga mas capable mag-handle, no? So psychologist, psychiatrist, no, occupational therapist, no. Ito yung mga taong kadalasan nag-handle sa mga may ganitong scenario na. And thank you, no, na add mo yun, no. Yung environment, of course, kung ano yung na-observe ng mga bata, no, may tendency silang gayahin yun. No, buti na idagdag natin yun, no. Yung what monkey see, monkey do, no. Nangyayari talaga yan, no. So ang sama ng combination, lalo kung yung bata ay, for example, meron na siya nung parang genetic loading niya or yung namana niya na trait na mainitin yung ulo or magagalitin, tapos na doon pa siya sa may environment na mas magno-nurture nun or magkukultivate nun. Recipe for disaster yun, no? So yun, in terms of mga tao na may mental health condition, no, especially yung mga nabanggit natin kanina, no, psychiatrist, psychologist, occupational therapist, no, professional help na ang kailangan nitong mga to. No, hindi to yung makukuha sa mga pagalit-pagalit lang, yung mga papalu-paluin lang ng magulang, hindi siya enough. Hindi nun masosolve yung mga condition na yun.
0: Baka magpalala pa lalo, no, Ado, kumbaga may condition na nga siya, genetically speaking, tapos lagi pa siyang mapapalo o lagi siyang masisinghalan. Kasi nga, hindi recognized ng parents na may problema talaga yung kanyang anak sa kanyang health, di ba, sa mental health.
2: Totoo yan, ating IMEO, no? Actually nakita ko ito sa ilang naging pasyente ko, no? Na yung bata, meron siyang, for example, ADHD na condition, no? So, to begin with, may hirap na siya na mag-regulate ng kanyang emosyon dyan ng sarili. Mm-hmm. Ngayon, ang nangyayari, yung parents nila, so pinapalong sila, pinapagalitan lagi, bakit ba ang kulit-kulit mo? Ba't ang likot-likot mo? No? Ganun lagi yung nagiging approach. Siyempre, yung bata, nag-develop din siya ng galit sa sarili niya. No, nagde-develop siya ng galit doon sa may namamalo sa kanya, nagde-develop siya ng galit sa sarili niya. Na bakit hindi ko makontrol sarili ko? Nagde-develop siya ng galit doon sa may nanay niya na o tatay niya na ba't lagi akong pinapalo nito? And as mentioned earlier, yung galit na yon, especially kung ito ay bata, mahirap yung iproseso sa kanila ng sila lang.
0: Yes, oo. No?
2: And dahil doon, yung galit na yon mag-evolve siya into aggressive behaviors or mga behaviors na hindi magaganda. So, yun yung isa sa mga malaking problema.
0: Oo. So, 'di ba nabanggit mo yung ang bakit ba ang kulit-kulit mo? Kasi meron

0: Di ba? Huwag mong sasabihan yung bata na makulit. So, at gagawin naman, uy, bait, tatawagin ang panganak. Nasa tawag na bait, di ba? Magiging nickname niya na yon. So, uy, bait, huwag kang magulo o kaya umupo ka lang. Does it help pagka ganun na yung bata, instead na sabihin mo yung, uy, huwag ka makulit, o babalik na rin mo, no? Sasabihin mo, uy, bait, upo ka lang. Tama ba yun? Kasi maraming ganun, Doc, lalo na sa probinsya.
1: Well, kung sa madaling sabi, nare-reverse psychology natin yung bata, ganun ba?
0: Yes, oo.
1: Medyo hit or miss siya, no? Hit or miss siya, no? Hindi siya laging effective, though may mga pagkakataon na gagana siya, no? Pero may actually isang technique yun sa may therapy, no? Pero yun nga, hindi sa 100% nagagana. So for example, yung bata na, sige, mag-ano ka lang, magkulit ka, wag kang titigil, ha? Ganon, may mga ganyang approach. Sige, ano ka lang, maglikot ka na maglikot, wag kang titigil hanggat di ko sinasabi. Ah. Okay. May mga ganyang approach actually sa may therapy, no? But kutitig ko pa pang ano, pero medyo cruel sa ano. So hit or miss siya, minsan may effect, minsan wala, no? Ngayon, mas simple siguro na approach doon ay mas sabihin natin sa bata kung ano yung ina-expect natin sa kanya or kung ano yung mas dapat niyang gawin. So for example, mm-hmm. kung yung bata takbo ng takbo, no, sabihin mo, lumakad ka lang. Uh-huh. No, kaysa wag kang tumakbo. No, pag sinabi mo na wag siyang tumakbo, ang dami niya pang pwedeng gawin. So tatalon siya. Tama naman din na hindi siya tumatakbo, pero tumatalon siya.
0: Oo nga.
1: No, so ganun siya, no. Kadalasan sa ating mga Pilipino, and nakita ko rin sa mga magulang, no. Wag kang tumakbo, no. So paano pag yung bata gumulong? Mali ba 'yon? Eh, hindi naman siya tumatakbo, so gumulong siya. No, so be specific about what you want to see, no, dun sa may bata or anong gusto mong behavior na gawin niya. No? And then, uh-huh. later on, i-train siya na para, uy, ang galing naman, sumusunod, bait, umupo ka, ganun. May mga techniques for that, no? But of course, sabi nga natin, kung nasa gantong condition na, nasa gantong sitwasyon na tayo, no, na siya ay psychiatric or psychological condition na, no, it's better na humingi ng tulong sa may, ano, sa mga professional, no? Kesa i-manual nyo na manage yung sitwasyon na yun.
0: Yeah. Pero how do parents know na kailangan na ng professional intervention? Kasi baka mamaya ang tingin nga parang di natural lang yan makulit kasi nga bata pa eh. So pag laki-laki niyan titigil din eh, kaso hindi na tumigil, di ba? So paano malalaman ng magulang na dapat na palang dalhin ang bata sa isang medical professional, Doc?
1: Usually itong mga ganitong condition, kadalasan to na nadadiagnose sila sa school age.
0: Okay.
1: No, dahil pag nasa school age sila, makikita mo, parang, sa lahat ng grade 1, sa 10 bata din, makita mo yung anak mo, siya lang yung stand out. Siya yung sobrang likot. No? I mean, normal sa bata yung malikot. Pero uh-huh. out of 10, makita mo yung level ng likot niya ay outstanding, no? Lamang na lamang dun sa mga kasama niya. No? Tapos, of course, kung naapektuhan yung functioning ng bata, so for example, dahil dun sa kalikutan niya, hindi na siya natututo, hindi siya nakakapag-aral, nadidisrupt niya yung klase, nadidisrupt niya yung ibang tao. I guess, these are the instances na dapat lumapit na kayo sa may professional.
0: Okay.
1: No? And, you know, understandable naman din natin, I mean, na napakirap iproseso para sa isang magulang na yung anak ko may condition na ganito. No? So, ibang-ibang ballgame din kasi yun eh. Nakita natin yan sa mga madaming pasyente natin na kaya din nadidelay. No, kaya nadidelay yung paghingi ng tulong ng mga tao dahil sa stigma, no. Inisip nila, hindi, normal yung anak ko, no. Normal yung anak ko. Just pag ganun kasi baka kasi nakakahiya, sasabihin ng pamilya namin, may ganitong problema, ganyan. Uh-huh. So, from time to time, nagsisimula lahat sa denial yung mga nanay na ang problema nagiging reason din kung bakit mas hindi nag-i-improve kagad yung kanilang anak. And normally sa mga ganitong sitwasyon, early detection, early management, no. Mas maganda yung choices at mas maganda yung chances ng improvement.
0: Okay, oo. So, Doc, gano'n naman kalaki yung epekto, no? Maiba ko, sa social media. Diba? Ng social media sa isang bata, sa isang kabataan, no? Na, lalo ngayon, ang aga na pinapahawak ng cellphone ang mga bata, parang yan na yung yaya ngayon, eh. Diba? Hindi na TV. So, ano po ang epekto ng social media at saka yung mga napapanood online sa ugali ng mga kabataan, lalo na yung mga siguro papunta na sa pagiging teenager?
1: Napakalaki ating Aimee, no? Isa po sa mga humuhubog ng pagkatao ng mga bata ngayon. Actually, pati sa adults din naman. It's just that sa bata, medyo mas delikado siya dahil ang

0: bata kasi especially kung papuntahin sa may adolescent na padalaga pa binata na no, nagpo-form yung kanilang identity.
1: Yes,
0: ang
1: oo.
0: problema mo ay sa may social media. Sa social media, meron silang makikita na mga bagay na wala sila. No, may mga nakikita silang mga bagay doon na parang nagiging pamantayan nila. Na ano ba yung dapat maging sila? Ano ba yung mga dapat na meron sila? No? Ang problema, pag hindi nila nare-reach yung mga standards na yun, no? They feel bad about themselves. Iniisip nila na sila ay kulang, no? Bakit ako hindi ako nakakakain ng ganun kaparas ng nakakain ng kaklase ko or ng kakilala ko? Bakit siya ang gaganda ng mga suot niya, nakakapagpunta siya sa ganitong lugar, ako hindi ako nakakapunta, no? So napakalaki ng epekto ng social media sa sense na siya yung nagiging batayan ng mga bata, actually even ng adults, kung
1: yes,
0: ano ba yung dapat na meron sila at ano ba yung mga dapat na ginagawa nila. But come to think of it, hindi naman nagpo-post yung mga tao ng pangit about them sa social media. So lahat ng ipopost natin doon maganda. And people will have the tendency na hindi sila at par or hindi sila nakakasabay doon sa may standards na kung to isipin mo, hindi perfect yung mga
1: yes,
0: tao na yung pinopost lang nila yan.
1: Oh.
0: So ang laki ng epekto noon sa pagkatao ng bata.
1: Oh.
0: No, ng bata at ng tao, even ng adult, no, I guess some of us are guilty din sa may aspect na yun, no, na nagiging basehan natin siya if we're doing right or if tayo ba'y nakakausad sa buhay natin, no.
1: Mm-hmm.
0: Now, that's in general sense, no. Now, in terms of violence, no, if we're going to relate it sa may recent incidents, especially yung mga violence sa eskwelahan,
1: mm-hmm,
0: sobrang laki ng epekto ng social media sa point na well, nandiyan yung modeling, no? So nakikita nila na for example, yung isang bata na ginawa niya to, tapos na-televise siya, nag-viral siya. May tendency yung bata na gayahin niya yun. No?
1: Uh-huh.
0: And nakakatakot yun. So that's one, yung tendency na gayahin yung nakikita sa social media. Second would be, yung mga grupo na nakakausap, yung mga tao na nakakausap sa may social media, iyon yung pinaka actually mas delikado na aspect ng social media kaysa doon sa may nakikita lang.
1: Yung mga communities.
0: Yes, ating I mean, especially yung Roblox actually, no, since medyo mainit na rin siya, isa sa mga gamit na platform ng mga bata. Ang playing itself ay hindi yung major contributing factor doon sa may violence ng bata. It's actually the conversations na parang, oh, gawin mo yan. Na dun mag-aabang yung mga ibang tao ng yayayain nila dun sa mga organization nila, no, or dun sa mga ano ba, hindi man cult yung tawag eh. Pero yung for example yung mga underground na samahan na,
1: yes,
0: na may tendency mag-impluwensya ng masamang mga gawain dun sa bata. No, so it's actually yung mga tao na makakasalamuhan nila doon, no? In fact, ang laki pa ng problema ngayon as we speak at ang I mean, no? Yung grooming. Naku, naririnig niyo yung grooming,
1: ay, yes,
0: sa social
1: so,
0: media sa nakukultivate. No,
1: mm-hmm,
0: yung mga adults ang gagawin nila mang chat-chat ng bata, yung bata hindi nabibigyan ng attention ng magulang, ng nanay, ng tatay, nakakuha ng attention doon sa may adult, tapos biglang before do you know it, ano-ano na yung pinapagawa sa kanila, no? And nakakalungkot na ang daming cases nito, no?
1: Yes.
0: Ang dami kong pasyente na dumaan dito, no? And I'm super sad about this condition, no? And it's because of social media.
1: Yes, oo. So kailangan talaga nakabantay pa rin yung magulang sa bata. Anyway, Doc, magbe-break lang ako sandali, dyan ka lang.
0: Pero, sige lang.
1: Yes, yung susunod kong question, Doc, no, nabanggit mo yung, yung mga underground communities nila. It's like parang community rin na ganito, no? Kaya lang ngayon nilagay sa social media. Pero yung susunod kong question, pagbalik natin, kasi uso din ang bullying, di ba? So paano ba nakaka-apekto ito sa mental health ng isang bata? Pero sagutin mo yan, Doc, pagbalik natin, ha? Okay? So, ang oras po sa buong Pilipinas, 4:30 ng hapon.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan.

0: bayan natin para i-express nila no yung kanilang kasaloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: DZMM sa Estrella, ang himpilan ng Malaya. Mamamayan.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol Reporters na...

0: Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol, UBE Exports. Mas palalakasin pa sa gitna ng tumataas na global demand. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, si Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Ay, magandang hapon. Inihahanda na ng pamahalaan ng mas organisadong sistema para sa lumalaking industriya ng UBE Exports kasabay ng patuloy na pagtaas ng demand sa iba't ibang bansa. Layunin ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na magpatupad ng iisang pamantayan sa produksyon, kalidad at supply upang mapalakas ang kayanan o kakayahan ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DA, malaking hadlang ngayon ang kakulangan ng maayos na supply system kahit mataas ang pangangailangan para sa UBE products tulad ng powder, halaya, jam at paste. Naniniwala rin ang pamahalaan na makatutulong ang mas organisadong industriya upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapalawak pa ang agricultural exports ng bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyakas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Okay, balik na po tayo sa ating kausap. Ayan si Dr. Guts Dozer sa mental health ng bata. At saka ano ba yung mga usual signs na dapat malaman o dapat maobserbahan ng isang magulang para malaman niya kung yung kanyang anak ay nabubuli na o baka mamaya siya yung bully sa paaralan? Doc?
3: Sige, so sa ating mentally, ang daming hindi magandang epekto sa bata ng cyberbullying, no? Even bullying itself, no? Mm-hmm. So nandiyan yung unang-una, bumababa yung self-esteem ng bata, no? Nagnakaramdam siya ng parang mahina siya and helpless siya, no? Na minsan nandiyan sa may depression pa. Andiyan din yung siya ay nakaramdam ng matinding anxiety, ng stress. Ang epekto na ito minsan nagsasakit, no? Yung minsan nagsa-self-hurt yung bata, nangyayari yan, no? Because of bullying, no? And of course, yung worst case scenarios ng bullying ay death, no? We've had accounts of students or children na they took their life, no, dahil sa may bullying, no? Now, sa may worst cases pa, no, it could lead to yun nga, yung clinical depression, no, bipolar disorder, no, may mga bata pa na nagkakaroon din ng psychosis because of this.

0: No, ganun katindi yung epekto ng bullying sa bata, both actual bullying and cyberbullying. No, ganun sila katindi parehas. Now,
1: Okay.
0: paano natin malalaman, paano tayo magkakaroon ng idea na yung anak natin ay nabubully? No? So, walang unique na impact. I mean, wala kang identifiable na impact talaga. No? Yung bullying na parang pag nakita mo to, ah, nabubully to. No? So far, wala pang ganun. No? But, ang siguro, pinakamadaling pamantayan or madaling paraan para malaman natin na nabubuli anak natin ay maikumpara yung dating siya sa may bagong siya. So
1: okay.
0: For example, dati ang tigla-tigla ng anak ko, no? Pero ngayon, gusto niya lang magkulong sa kwarto. Halos tulog lang siya ng tulog, no? Wala na siyang nagagawa sa bahay, no? So yung palang red flag na yun, ayaw nang pumasok sa school, no? And ang dami kong pasyente na talagang nagpa-diagnose, no? And kung pwede daw ba na magkaroon ng parang setup na hindi sila attend sa school, tapos parang module dadalhin sa bahay, no? Sobrang dami niyan, no? So ayaw pumasok sa school, bumababa yung grades, lagi nag-absent, no? Dati masayahin, ngayon lungkot-lungkot.
1: Yes, okay.
0: Ito yung mga bagay na makikita natin, no, sa mga batang nabubuli or sa mga taong nabubuli, no? But para simpleng-simpleng tandaan nyo, nag-iba siya.
1: May changes sa behavior.
0: Ganito. Yes.
1: Okay.
0: Nag-iba yung ugali, no? Nag-iba yung behavior, yung mga kilos, no? Ilan dito sa mga pamantayan, no? Para malaman natin na may problema yung bata. And of course, i-approach natin yung bata, no? To check on him or her. Yung mga ganun ating aim.
1: Okay. So, ito last question para dito sa topic natin sa school violence, Doc. Ano yung pwede mong sabihin o payo o mensahe sa mga bata na natatakot o nakakaranas ng karahasan sa eskwelahan? Kasi nga, hindi sila talaga agad-agad nagsasabi. Sa takot na baka pag nagsabi sila, balikan pa sila ulit o lalong lumala yung kanilang sitwasyon. Doc.
0: Well, unang-una, ating Amy, ang pinaka-importante siguro sa lahat, gawin din talaga ng ating gobyerno at ng kinaukulan na ma-establish yung feeling ng safety sa mga paaralan. No, lalo sa sitwasyon natin ngayon, no, hindi natin makukumbinsi yung mga bata right away na huwag kang matakot. No, kailangan talaga gumawa ng efforts ng ating pamahalaan para ma-ensure yung safety ng mga bata, ng mga guro at ng mga magulang. No, so, unang-una, sa gobyerno, yung pinaka malaking chunk para maramdaman ng mga bata na sila is safe. Now sa mga bata, no, sa mga bata, mga bagets no, mga chikiting, normal lang naman na makaranas ng takot, no. Hindi porket nakaranas ka ng takot ay mahina ka na o duwag ka na, no. Walang ganun, no. Lalo na kung yung nangyari naman ay talagang nakakatakot, no. So, kung kayo ay nakakaramdam ng takot, no, lumapit lang kayo kay kuya, kay ate, kay nanay, kay tatay, kay teacher, no, kay ma'am guidance, no. Kung kanino niyo mas komportable, no, and sila ay makikinig sa inyo, sila ay tutulong sa inyo, no. Gusto niyo may mga pamamaraan na gusto niyo gawin niyo sa isulat niyo sa letter kung kayo ay medyo nanghihina yung loob, no.
1: Mm-hmm.
0: Kung kayo ay medyo nahihiya, hindi kayo sanay na nakikipag-usap kayo right away, no? So, pwede kayong sumulat ng liham, no? Isulat nyo dun yung takot nyo, yung pinagdadaanan nyo, ibigay nyo kay ate, kay kuya, nanay, tatay, kay teacher, or kung sino mang pinagkakatiwalaan nyo. And from there, no, kami ay makikinig sa inyo, kaming mga matatanda ay nandito para tulungan at gabayan kayo.
1: Ayun. Oh, maganda yung sinabi mo, Doc, na yung takot, hindi porke, natural lang. So, valid na emotion yun. At yung, kumbaga, huwag kang matakot, matakot. Yun, magsalita ka kapag ka may something wrong dun sa sitwasyon mo. Sa eskwelahan, kasi eskwelahan should be a safe space, di ba? Should be a safe place para sa...

0: tanong tungkol sa kanyang problema.
1: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
2: My Story.
0: Okay, so nasa linya po natin si Alias Mariela, 27 anyos, so 27 years old po siya, Doc Guts, mula sa Mandaluyong. Meron siyang problema sa relasyon nila ng kanyang asawa, pero hayaan natin si Mariela na ang magkwento sa atin. So magandang hapon sa iyo, Mariela, and welcome sa Safe Space. Si Ateng Aimee ito, kasama ko sa Zoom. Yes, si Dr. Guts.
3: Hello, Mariela. Hello, Mariela.
0: So Mariela, sige, ano ba yung sinasabi dito na problema sa relasyon ng kanyang asawa? Relasyon ninyo mag-asawa?
4: Yung una po, yun po yung bagiging alcoholic niya. Tapos po yung past traumas ko po nung bata ko. Tapos ngayon po, nadagdagan na naman po.
0: Okay. Pag sinabing nadagdagan, bakit nadagdagan pa yung trauma mo na mula sa pagkabata, Mariela? Ikwento mo sa amin para mas maintindihan namin ni Doc Guts at malaman namin kung paano ka matutulungan.
4: Ngayon po kasi yung family, yung tatay ko po, nalaman namin may kaluguyo po siya, tapos related blood po sila, magtito silang dalawa.
0: Okay.
4: Para pong na nade-depress po ko ngayon. Nagkakaroon ako ng anxiety. Sunod-sunod po na panic attack yung naramdaman ko ngayon. Kasi hindi po ako makatulog sa gabi.
0: Mm-hmm.
4: Kaya po, lahat po ng mga nangyari sa akin, parang nasa akin po lahat ulit.
0: Nabuhay, kumbaga.
4: Yes po, wala po akong peace of mind. Ganun.
0: Okay. So, base dito sa mga paunang tanong na nagkausap kahit paano, 'di ba, between you and our staff. So ano to, nakaranas ka rin ng matinding karahasan sa loob ng inyong tahanan habang ikaw ay lumalaki?
4: Family ko hindi, pero yun nga po, nung bata po kasi ako, lumaki po kung may story na po talaga yung family namin na alcoholic.
0: Okay.
4: So yun po, pag nakainom yung tito ko, nagwawala. Tapos po, nung bata po, pumunti ka na nga po kami nung ma-murder po, masakir sa isang bahay po.
0: Okay.
4: Tapos yan po,
0: Dahil lasing yung tito mo?
4: Opo.
0: Okay. So ngayon, i-connect natin sa ngayon, yung napangasawa mo, may problema rin sa alcohol. Bakit?
4: Opo.
0: Ano ba ang kanya nagiging ugali kapag nakakainom siya, Mariela, at nagiging mabigat para sa iyo ang sitwasyon? Sabi mo nga, nabuhay pati yung trauma mo mula sa pagkabata.
4: Nagsumisigaw po, ganun po. Sa akin po, pag ganun po kasi parang iniisip ko para magwawala siya, pero hindi po siya magwawala, parang nasa isip ko lang po.
0: Okay.
4: Opo, tapos minsan nag-aaway kami, hindi niya po makontrol yung emotion niya.
0: Mm-mm.
4: Ganun po. So ako po, nagnenerbios na, nagpapanik na po. Tapos lahat po, bumabalik po lahat sa akin.
0: Okay. So, Mariela, ilang taon na kayong magkasama nitong yung asawa?
4: 7 years po kami, pero 4 years na po kaming kasal.
0: Okay, so 4 years na kayong mag-asawa. So nakaka-apekto na ba yung sitwasyon mo ngayon sa trabaho mo? Kasi di ba nagtatrabaho ka?
4: Yes po, naka-apektuhan po ako kasi hindi po ako makapag-focus minsan.
0: Okay. Kausapin na natin si Doc Guts, ha, Mariela. So Doc Guts, narinig mo yung kwento ni Mariela?
3: Yes, narinig ko, Ateng Aimee.
0: Oo, so paano ba itong gagawin ni Mariela? Kasi may nervous na siya, nagkakaroon na siya ng nervous breakdown. Kasi nga, kumbaga...
4: Yes po, na-diagnose po ako ng nervous breakdown po noong 2011
0: okay.
4: po.
0: Okay, so Doc, paano ba to? Kasi syempre, yung kanyang asawa na alcoholic, asawa na, hindi na basta-basta pwedeng, alam mo na, ibalik sa nanay niya. Anong dapat gawin ni Mariela, Doc, para at least yung sarili niya maging stable kahit papano kasi nagkakaroon na siya ng anxiety?
3: Mariela, narinig ko dun sa kwento mo, naapektuhan na yung trabaho mo, na nai-stress ka ng matindi, no? And itong mga experiences na to, kailangan mo nang sumangguni sa professional din talaga, no? Dahil baka ito ay napabayaan mo, baka ito pa ay mas malalim pa yung epekto sa iyo, no? So kung mapapansin mo rin kanina sa kwento mo, Maria,

0: ano, yung tuwing iinom yung asawa mo or tuwing lasing siya, mas matindi yung takot mo. No? So most likely, meron kang parang association na parang trauma response na kasi dati, nung may umiinom, may nangyaring masama. No? So ngayon, yung sistema mo, sort of nire-remind ka na, oh, Mariela, dati pag may umiinom, may nangyayaring masama. So every time na makikita mo yung asawa mo na umiinom, matitrigger yung alert system mo nun.
1: Oh,
0: no, na parang, kaya parang siyang may trauma response. Kasama nun yung anxiety, yung panic attack, no? Dahil dun sa may insidente na yun. And of course, we're not going to diagnose here, no? So kung taga-Mandalu yung ka, ang NCMH ay malapit sa'yo, no? And meron tayong outpatient, may outpatient department tayo dun, napaka-minimal to libre yung babayaran to get yourself checked, no? Ngayon, ang isa siguro magiging importante dito, isama mo yung asawa mo, no? Pag nagpa-check ka, para marinig niya mula sa doktor kung ano yung pinagdadaanan mo at para maging aware siya na yung ginagawa niyang pag-inom at yung behavior niya kapag nakainom siya ay nakakadulot ng something na masama sa'yo or mas pinapalala yung condition mo.
1: Oh. Mariela, matanong ko lang, kapag ka hindi ba lasing si Mister, okay naman siya sa'yo?
2: Opo, sobrang wala naman pong problema sa kanya.
1: Okay.
2: Pero pag yun nga po, pag nakakainom po siya, tama po yung sinabi ni Doc na natitrigger po talaga ako.
1: Oo, okay. So, Doc, kasi diba, alam mo naman, pero babago ibalik kay Doc, alam ba ng asawa mo yung pinagdaanan mo nung ikaw ay bata? Naikwento mo ba to bago kayo nagpakasal?
2: Naikwento po nila sa kanila. Hindi po ako yung nagkwento. Bale, yung family ko po yung nagkwento sila na may ganun po akong history.
1: Okay.
2: Kasi po, hindi pa naman po siya ganun ka-alcoholic. Para mga 2 years ago po siya nag-start mag-inom kasi dala din po ng problema namin.
1: Okay.
2: Apo. Tapos yun po, ito lang po talaga siya naging ganun.
1: Okay. So kaya ako naitanong yun, Doc. Yung paano niya maipapaliwanag kasi sabi mo Doc, 'di ba, isama niya yung mister niya. So paano ba yung tamang approach ni Mariela sa kanyang mister na samahan mo ko magpatingin sa NCMH? Baka sabi, bakit? May problema ka ba sa something, 'di ba? Alam mo na. Oo, so paano ba niya sasabihin sa asawa niya? Ano yung tamang approach para malaman nitong asawa niya yung mga nangyayari at kailangan ng suporta ni Mariela baka sakali rin magbago, Doc?
0: Well, siguro unang-una i-normalize na yung pagpunta sa NCMH, no? Nasa punto na tayo na even yung hirap lang makatulog ay nagpapa-check na sa psychiatrist ngayon, no? Hindi na tayo, dati kasi nagpapadala lang tayo sa mga psychiatrist, psychologist pag nag-psychotic breakdown na. Ibig sabihin may mga naririnig ng bulong ganyan, may mga nakikita ng kakaiba.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa panahon ngayon, sobrang parte na ng buhay ng mga Pilipino na ipa-check yung kanilang mental health, no? So sabihin mo kay Mister na ano tawagan niyo, mahal ganun, di ba lang? So sabihin mo kay Mister na Mister, nahihirapan kasi ako matulog, nag-anxiety ako pag nangyayari to, samahan mo naman ako, sa medyo kinakabahan ako. Mas lalakas yung loob ko pag kasama kita.
1: Ah, okay.
0: Siguro mas ganun na approach na. And Hindi naman porket pumunta sa NCMH ay baliw na or sira ulo na eh. Parte na siya ng kalusugan natin eh. Na, ngayon nga nasa punto na tayo na hindi lang makatulog ay pwede ka na magpakonsulta sa psychiatrist or pwede ka na humingi ng tulong na medical.
1: Okay.
0: So iba na yung ball game ngayon, yung luma dati na pag pumunta ka sa psychiatrist, psychologist, medyo bawas na yun ngayon. So okay. I guess ganung approach natin ay may pwede.
1: Ayun, so magandang tip yon na Mariela, no, maganda 'yung sabihin mo sa kanya na parang paparamdam mo sa mister mo na kailangan ko ng suporta mo para magawa ko 'to. Okay. So pero Mariela, ika-cut ko muna saglit, may break lang tayo, pero babalikan kita, mag-isip ka na ng pwedeng tanong mo na last question kay Doc. Tapos si Doc naman sasagutin niyan, ha? Okay, so dyan ka lang, ha?
2: Okay,
1: kapit
2: po.
1: Lang, dahil babalik pa po kami. Doc, dyan ka lang ulit, ha? Babalik pa po ang Safe Space.
3: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
4: Ito Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
5: Matinding bakbaka na takson! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
6: Teritoryo ko ito!
5: Gawing espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata! Hindi isang palala tayo! Maaangas na sagutan!
6: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
7: Sorry, kailangan ng patayin.
8: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
5: Dito lang yan sa Sino. Ari ka rito!
9: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
12: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
10: Sa tulong ng tamang health information,
13: iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
10: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
1: Okay, 7 minutes bago po tayo mag 5 o'clock. Ayan, Doc Guts. Okay, so Mariela, are you still there? Mariela?
14: Hello po.
1: Ayan. Mariela, ano yung last question mo kay Doc Guts?
14: Hindi ko po kasi alam kung paano ko malalampasan po ito. Paano kaya yung unang step na gagawin ko, Doc?
1: Doc?
0: Huh? Unang step? Well, I guess ito nga, pinakauna talaga yung kausapin mo yung asawa mo. No? Kailangan mo siyang pagplanuhan, kailangan mo siyang ibuelo. Na siguro ang mga simpleng technique diyan no para sa mga nababanggit ko sa mga ibang pasyente no lumabas kayo na halimbawa kakain lang kayo na tapos doon yung pag-usapan na parang mahal parang gusto ko kasi magpa-check up sa ganito samahan mo naman ako sa medyo kinakabahan ako eh kasi ganito nararamdaman ko no so kailangan mo siya talagang bumuelo no kailangan mo siyang planuhin kailangan mo siyang paghandaan no I guess that's one of the first steps na kailangan mong gawin kasi sigurado ako kung makita ka ng isang professional no magi-improve yung sitwasyon mo yung mga anxiety panic attack mo mababawasan yun or mawawala yun no especially dun sa may konteksto ng trauma in fact kahit na yung asawa mo hindi siya magwala the very idea na umiinom lang siya ay nagkakausa ng stress sa iyo no dahil yung trauma mo before ay maa-associate lahat ng umiinom lahat na may kinalaman sa pag-iinom na delikado na may mangyayaring masama no and I think sobrang hirap nun para sa iyo na so kailangan mo siyang pagplanuhan na rin asap na makausap mo si husband na samahan ka sa NCMH no well sasamahan siya para maipaliwanag sa inyo ng doktor yung epekto ng trauma or whatever para nandun siya na maririnig niya at kahit paano mabigyan siya ng psychoeducation ng doktor.
1: Okay, so kailangan lakasan mo yung loob mo. Mariela, at the end of the day, nasa kamay mo kung paano magsisimula ang lahat. Okay? So, we wish you well, Mariela. Sana magawa mo yung sinasabi ni Doc Guts. Pero kaya mo yan. O, kailangan nating lakasan natin ang loob para, sabi nga kanina, di ba, yung takot na matakot, kailangan ma-overcome natin yon para magpatuloy ng maayos ang iyong buhay. Okay, Mariela? So, ingat ka lagi ha. Balitaan mo kami dito kung ano na yung magiging sitwasyon mo kapag may oras ka ha. Okay?
14: Okay po. Thank you so much po.
0: Ingat, Mariela.
1: Yan po si Mariela ng Mandaluyong City. Sana natulungan natin siya, Doc, no? Oo. So, Doc, so before we go, ano yung iyong message na gustong iwan sa ating mga kapamilya at kaserbisyong nakatutok ngayon dito sa ating programa?
0: Siguro, no, in relation dun sa kay Mariela, no, and sa lahat ng mga stress na nararamdaman natin ngayon, no? Walang problema kung kayo ay lalapit sa professional, no? Kung walang problema kung kayo ay hihingi ng tulong, no? Ngayon, kung hindi naman kaagad professional yung inyong lalapitan, no? Yung mga taong pararamdam yung safe, no? Walang masama kung mag-share kayo, walang masama kung kayo ay maglabas ng bigat ng nararamdaman, no? Sa panahon na tayo na ang mental health ay parte ng kalusugan talaga, no? Hindi na siya kumbaga luho na lang, no? And may pondo ang government for it, no? So gamitin siya sa mga government hospitals, no? I-approach nyo sila. Magpatingin kayo kung kailangan. Kasi kung hindi, gato, isipin nyo na lang to. Kung hindi kayo okay, paano nyo tutulungan yung mga mahal nyo?
1: Okay.
0: So kailangan okay kayo.
1: Mm-hmm. So maraming salamat, Doc God, sa uulitin po dito sa Safe Space. Ingat po kayo and happy weekend.
0: Salamat, Ating Amy. See you.
1: Yan po si Dr. Guts Dozer Tansio, isa po siyang clinical psychologist. Napakaganda nung kanyang mga sinabi sa atin. Pero nabanggit nga niya, hindi na luho ang magpa-check ng ating mental health. So para po sa mga kapamilya natin may pinagdaraan ng emotional o mental challenges, pwede kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1-855-1800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Para naman sa Globe and TM subscribers, 0917-899-8727 ang inyong dapat tawagan o i-text. Pwede rin kayong tumawag sa 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers. And before we go, eto yung mga reactions, ano, mga ilang comments ng atin po mga kapamilya at kaserbisyo na nakatutok dito sa Safe Space. Sabi ni Lorraine, empower the guidance counseling sa mga schools to help the students. Yes, o sana ibalik talaga yung talagang merong guidance counselor sa bawat eskwelahan, be it public or private. Si Ma'am Nona Damian, sabi niya, very sensitive sa panahon now ang mga netizens, lalo na sa mga kabataan na give up na agad sa bullying. Hindi naman sa pag-compare, pero nung araw kasi, payapa ang buhay ng bawat isa and simple lang ang buhay. Totoo, iba kasi ang iba ang sitwasyon talaga ngayon, Tita Nona. Si The Amazing The Amazing SPR, The Amazing Superman pala, sorry. Ayan, sabi niya, makokorek yun pag isa ilalim sa mga prosesong rehab yung unti-unting may isip nila gaano kalaki ang sinayang nila, firstly sa mga career nila at buhay na binawi hanggang sa makaramdam sila ng regrets. Si Renz Willy naman, in my opinion po, kapag naging mature na po ang isang bata, is alam na po nila ang tama at ang mali. Just like me na naging matino na po ako when I turn 18. Ayan, alam ko po na hindi na ako teenager. At si Isa, sabi niya, hello po, good PM. Please advice, 40 years old na daw siya, nag-aalaga ng mama niya na may dementia, gusto daw sana niya may katuwang sa buhay niya, kaya sumali sa mga dating app, pero lagi na lang below sa gusto ko ang napupunta sa akin. Naku, sige Iza, no, medyo late pumasok yung tanong, pero we'll try to discuss this next week. Dito po yan sa Safe Space pa rin. Okay, so pasado serbisyo po ang susunod sa amin. Kasama naman si Michael Delizo. Sana po'y marami kayong natutunan sa episode natin ngayong hapon. Muli po kayong tumutok next week at makisali sa talakayan. Muli po, ako po ang inyong Ating Aimee Estareja na nagpapaalala na huwag baliwalain ang mga problema sa buhay. Okay, open up and share your experience because this is your safe space.
15: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5:01 in the afternoon.
1: Transaksyon, proseso at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado.

0: Deliso. Michael Deliso. Para sa Pasado Servicio sa DDZMM.
1: Kumusta po? Kumusta po? Good afternoon. Ngayon ay June 27, 2026. Sabado po. Huling weekend na ng June. At sa susunod ay July na. Magdangal. Kayo po ay nakikinig sa Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Deliso. Ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel, TFC at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa aming Viber 0919-278-3000. Ang hotline naman po namin ay 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Maaari po kayong tumawag dyan kung kayo ay may mga katanungan. At syempre po, kami din ay nasa Facebook at YouTube. Kaya mga kapamilya, mga kaserbisyo, mag-like at subscribe na rin po. Kung kayo po ay may mga tanong, comments, mga nais batiin o shoutout, i-comment nyo na po yan dyan. Maya-maya po, batiin natin ang mga present. Hoy, kumusta po kayo ngayong weekend? Ngayon po ay ipinagdiriwang ang Pride Month. Well, whole month po ang Pride Month, pero po may mga events kasi may malaking pagtitipon po dyan sa Quezon City, sa UP Diliman. Ang tawag nila dyan ay Love Laban Pride. Love Laban Pride Festival. Diyan po yan sa may UP Diliman, dito po sa Quezon City. Kung malala nyo po, nung mga nakaraang taon, ginagawa yan dyan sa may circle. Kaya lang po, talagang dinadag sa atin. Marami po talaga yung maatin dito. Yun nga lang, pag dyan kasi sa circle, ang karanasan po nung nakaraan ay nagkakaroon po ng traffic. Talagang nag-overspill ang mga tao po dyan sa may circle. Kaya ngayon, tignan natin kung ano magiging sitwasyon dyan sa UP Diliman. Pero as I understand, parang hindi naman yata ito yung first time na mag-UP Diliman, no? So at least mas controlled po yung tao dyan sa loob lang ng campus. Pero gayon man, asahan pa rin po natin ang matinding traffic dyan dahil malaki po talaga ang populasyon ng mga dumadalo dyan sa Love Laban Pride Festival. Magkakaroon po dyan ng Pride March. Meron din pong Pride Expo, showcasing various organizations at mga advocates po ng Pride. At mamayang gabi, meron ding tinatawag na Pride Night. Ito yung parang concert to eh. So may mga live music po at mga performances mula sa mga may mga drag queens, alam ko dito, meron mga allies, mga performers, mga artista po na allies ng LGBTQIA+ community. At ang programang ito ay hosted po ng Lungsod ng Quezon. Medyo maulan lang po, no? So, alam, kada Pride March talaga dito sa QC, ay madalas sumuulan, ano? Ang theme song nga nila dyan ay Don't Rain on My Parade. Ingat-ingat po sa mga dadalo. Kahapon nga, lumabas na po yung bagyong, ano nga itong, bagyong Gardo. Ba? Kahapon ay lumabas na siya, 9:30 a.m. Bagamat nagkaroon pa rin po ng mga pag-ulan kahit hapon na po. Dahil po yan sa habagat. So ulan po dito sa Luzon, ganun din sa Visayas, ay dahilan po ng habagat. Wala naman po namumonitor na low pressure area o potential tropical cyclone dito po sa loob ng PAR, Philippine Area of Responsibility, ganun din po sa labas ng ating PAR. Ang bagyong Gardo po, ito na po yung ikapitong bagyo ngayong 2026 at ikatlo ngayong Hunyo. Ang sabi nga, habagat season na po, pero hindi pa tag-ulan season. So, tignan po natin, abangan natin yung mga susunod pa. Lagi lang tayong ready dapat, lalo mas madalas po ang pag-ulan ngayon. Karaniwan po kapag hapon, ano? So, usually tumatagal isa o 2 hanggang 3 hours ang malakas na pag-ulan dahil po sa habagat. Kadalasan po ay tuwing hapon. Kaya always bring your umbrella pa rin po, mga kapamilya. Meron po tayong 1,849 live viewers sa ating YouTube. Maya-maya po, batiin natin. Kumusta naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Sa June 30 po, may inaasahan tayong, naku, posibleng tumaas po ang presyo eh. Ang diesel po, posibleng tumaas ng 90 centimo per liter. Ang gas, 1 peso and 90 cents per liter po ang posibleng taas presyo, habang ang kerosene naman po ay 1 peso and 30 centavos po ang posibleng taas presyo. Per liter po yan ha. So tignan po natin, hindi pa naman final pero check po natin, most likely po ganito na po ang presyuhan sa darating na Martes. Kaya kung may chance po ay magpagas na po ngayong weekend.

0: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Alamin po natin ang lagay ng panahon mula sa ating PAGASA weather forecaster na si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, good afternoon.
2: Yes, good afternoon, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update po muna sa ating lagay ng panahon. Meron tayong LPA ngayon na minomonitor, huling nakita sa layong 960 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong LPA, nagdudulot po yan ng mga pag-ulan ngayon sa eastern Visayas, sa Caraga, northern Mindanao at Davao region. Samantala, ang habagat ay patuloy din nakaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa. Nagdudulot yan ng mga pag-ulan ngayon sa Batanes, Bagong Island, Ilocos region, sa halos buong Central Luzon, sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, at maging sa natitirang bahagi pa ng Kabisayaan. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. At kasalukuyan, wala din po tayong bagyo, wala pong bagyo, maliban doon sa LPA na mention natin kanina lamang. Sa ngayon, yan muna ang latest. Wala rin po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayin dagat. Ingat pa rin sa ating mga kababayan, especially yung mga nakaranas ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa latest mula sa PAGASA, ito po si Lori de la Cruz.
1: Opo, Ma'am Lori, ikokorek ko ba yung sinabi ko kanina na walang namamonitor na LPA? So meron pala dyan sa may Mindanao area.
2: East of Mindanao.
1: Opo, kailan po ito na monitor, Ma'am Lori?
2: Kanina lamang po, na morning.
1: Ah, okay. May possibility ho ba ito? Ano yung likeliness na maging bagyo po ito?
2: Hindi natin inaalis yung chance, especially that nakikita po natin may mga models na nagpapakita ka. Pwede po siya maging bagyo. Pero mataas pa yung uncertainty, so we can't say pa exactly when.
1: Mm-hmm. Opo. So ito pong LPA na to, may direct effect na po ito? May mga binanggit kayong area kanina? Pwede po bang paulit?
2: Yung mga apektado po ng LPA ay yung Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao region.
1: Opo. Of course, bukod pa po dyan, yung habagat po, ano Ma'am Lori, na pwede magpaulan sa iba pang parte ng bansa?
2: Yes po.
1: Opo. So, Ma'am Lori, thank you ha.
2: Okay.
1: Yan po si Ms. Lori de la Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
0: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Segway po tayo. Itong malagim na nangyari po nitong nakaraang linggo po, no, dyan sa may Tacloban, Leyte. Ito po yung pamaril sa loob ng paaralan. At tatlo po yung nasawing estudyante at maraming iba pa ang nasawi. May makausap po tayo na isang constitutional law expert para pag-usapan po ano po ba yung batas na umiiral para po protektahan o panagutin ang mga bata, ang mga minor de edad po na nagkasala sa batas. Kasama po natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Cayosa, thank you po for joining us. Welcome to the program.
3: Good afternoon, magandang hapon sa ating mga kababayan.
1: Opo. Attorney, pag-usapan nga po natin, paano ho ba pinoprotektahan ng mga kasalukuyang batas natin ang mga minor de edad po na nagkasala po sa batas? Paano pinoprotektahan at pinaparusahan?
3: Well, po, nailinaw ho natin na yung mga minor de edad na nagkasala sa batas ay may pananagutan pa rin.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi ho tama na sabihin wala silang pananagutan.
1: Mm-hmm.
3: Kaso nga lang ho, dahil mura ang kanilang kaisipan, yung kanilang kaparusahan o kaya pananagutan ay medyo magkaiba dun ho sa mga adult o yung wastong edad na gumawa din ng krimen.
1: Mm-hmm.
3: So, malinaw ho yun. Yung mga menor na edad na below 15 years of age, kung sila ay nagkasala, number one, o kaya pananagutan, ay medyo magkaiba dun ho sa mga adult o yung wastong edad na gumawa din ng krimen.
1: Mm-hmm.
3: So, malinaw ho yun. Yung mga menor na edad na below 15 years of age, kung sila ay nagkasala, number one, sila ho ay maaano sa diversion program.
1: Okay.
3: Ibig sabihin, sila imbes na ikukulong sila ho dun sa ordinaryong kulungan at ihalo dun sa mga kriminal, may edad na, sila ho naman ay doon ipapasok sa bahay pag-asa ng CSWD o kaya ng LGU. Doon ho sila subjected to diversion proceedings, may community ward, psychological treatment, psychiatric treatment, at guidance. Pangalawa, yung mga magulang naman, kung sakaling nagpabaya o nagkulang o kasabwat dun sa pangyayari, sila ho ay mananagot dun sa civil liability naman. So, meron din ho mahahabon yung biktima dun sa mga magulang na nagpabaya.
1: Okay.
3: Yun ho yung batas. Kung sakali ho naman, 15, above 15 to 18 years old, kasi minor de edad pa rin yan, kung siya ho naman ginawa niya yung krimen at yung at mapapatunayan na with discernment, ibig sabihin, nung ginawa niya yung krimen, alam niya ang mali at tama at alam niya ang consequences nung ginagawa niyang krimen. So, mananagot pa rin ho siya criminal liability. Kaya lang, habang minor de edad siya, hindi siya hinahalo sakaling maparusahan siya ng pagkukulong, hindi siya may halo dun sa mga hardened criminal.
1: Opo.
3: At the same time, liable pa rin ang magulang niya ng civil liabilities.
1: Opo.
3: So yun ho ang mas malinaw na pagpresenta. May pananagutan pa rin, pero yun nga, yung criminal liability for below 15, wala ho yun. Pero meron pa rin silang mga community service, diversion, rehabilitation, na pamamahala ng CSWD or yung local social welfare officer.
1: Opo. Opo. Sige, Atty. Isa-isahin natin. Kanina nabanggit niyo po, yung 15 years old and below ay binibigyan ng intervention program at dinadala maaari doon sa bahay pag-asa na tinatawag po, no? Pag doon ho ba sa bahay pag-asa, ano po ba ito? Kulungan ho ba ito? Pwede ba silang lumabas dito? Paano ho ba ito? Paano po yung intervention program na ito?
3: Para ho yung rehab center.
1: Okay.
3: Magbibigyan sila ng guidance, counseling, may community service din. So, hindi ho yan fixed. Kagaya nung adult o yung may edad na pag sinabi ng korte, 20 years in prison or 12 years in prison, yun yun. Ito ho, depende kung ano ang estado ng bata.
1: Okay.
3: Mayroon ba siyang kakulangan ng kaisipan, broken family ba siya, bully ba siya, mga ganun ho, pinag-aaralan yan. And they design a child-specific diversion program. So, hindi ho basta-basta makakaalis yan. Now, kung sakasakaling prove ang kanyang disposisyon at sa tingin nila pwede na siyang i-release sa komunidad, meron pa rin mga obligasyon na community service at minomonitor pa rin ho yan ng DSWD. Kung sakasakaling babalik siya dun sa maling gawa o dun sa pinanggalingan niya na hindi tama, aba, eh, may babalik ho siya dun sa bahay pag-asa. Ganun ho, meron silang specific to its kind of child.
1: Opo, pwede ho ba silang lumabas ng bahay pag-asa anytime?
3: Hindi ho anytime. Meron din ho kasi mga trained child specialist dyan sa bahay pag-asa. Dapat. Ang problema ho kasi ito, and I'd like to point out, na imbes na automatic agad, titignan, ibaba natin ang edad ng criminal responsibility, tignan sana ng gobyerno magbabatas.
1: Yeah.
3: Ano ba yung kakulungan ng programa?
1: Okay.
3: Kasi maganda naman yung kasalukuyang batas. Pinaibig pa nga yan eh. There was an amendment para maging mas stricto. Ang kulang lang ako kuminsan, wala yung bahay pag-asa. Kuminsan meron man, building lang, kulang ng mga qualified.
1: Opo.
3: So, best na marihab yung bata, eh madaling makabalik uli sa community at magluko na naman.
1: So,
3: doon ko nadidismaya yung komunidad eh. Kaya nga, di ba, panawagan ng iba, higpitan ng higpitan. Ang tingnan natin, gumagana dapat yan, pero kulang lang ko ng facility, ng pondo, kaya ng mga tauhan.
1: Opo. Attorney, usually, gaano po katagal sa bahay pag-asa po?
3: Depende ho sa gravity of the offense.
1: Okay.
3: Pangalawa, yun ho ang isang factor. The other factor is, depende ho sa circumstance ng bata. Halimbawa, wala namang matinong pamilya na ipapabalikan. Halimbawa, di ba yung mga, yung pabaya yung mga ano, nasa droga sila, o mga terminal din sila o kaya yung hindi maganda yan. So mas magtatagal sila doon. Kasi nga, kung ibabalik mo doon sa pinanggalingan niya na maaring naging root cause yung kanyang krimen, edi mas lalong titigas yung criminal mind niya. So yan, pangatlo, yun ho, yung development ng bata. Siya ba ay nagbabago? Nakikita ba na nagsisisi siya? Okay. Naunawaan na yung kamalian niya? Siya ba ay willing na to make amend and restitution? Kasi kasama rin ho yan, yung restitution dun sa biktima eh. So, yan ho yung mga factors na tinitingnan ng mga child psychologists, yung nangangasiwa ng bahay pag-asa, bago kung kaano kabilis siya i-release sa kanyang komunidad o kaya sa kanyang pamilya.
1: Okay. Pagdating naman po dun sa 15 to 18 years old, paano naman po tinutukoy ng korte yung discernment?
3: Okay. Yung discernment ho kasi, sabi ng batas, with discernment, then criminally liable. Pero ang ating Supreme Court, ang mga korte, ang nag-provide, ano ba yung with discernment? So ang description yan ng jurisprudence is, yung bata, nung ginagawa niya, alam niya na mali yung ginagawa niya. At alam niya ang mga consequences. Na pag yan ginawa niya, maaari siyang makulong at mananagot siya. So, okay. Halimbawa, o kaya pinagplanuhan niya.
1: Okay.
3: Bilang spur of the moment, talagang pinano niya. So, yun, pag maipakita yun, separately from proof of the offense. So, kasi ang jurisprudence, medyo mas matindi, you have to prove that separately by the prosecution. Then, mag-a-apply na ho yung criminal responsibility niya, liability niya, kahit minor de edad siya.
1: Opo. Kapag napatunayan po itong discernment, sila po ay mapupunta sa kulungan pero nakahiwalay sa mga adult criminals, tama ho ba?
3: Oo, hindi ho sila ilalagay dun sa preso na yung traditional na preso. Doon pa rin ho sila sa bahay kwan, pag-asa. Until they reach of age, saka lang ho sila ililipat to serve the sentence. Kasi nga, ang ina-avoid dyan, kung masyadong morang kaisipan pa, itabi mo dun sa hardened criminal, baka ang ma-employed nila yung kalokohan ng mga kasamahan nila
1: doon. Okay.
3: Hindi naman natin sinasabi na lahat ng nasa kulungan, loko pa rin. Pero malaki ang tsansa, di ba? Yung pagpupwentuhan nila, yung experience nila. So baka lang ho, kaya doon muna siya sa DSWD facility, rehabilitation center o bahay pag-asa, bago siya palakasin ang kanyang personalidad, di ba? Ipagama sa kanya na ako ano yung bali at anong responsibilidad niya. And then pag umabot siya of 18, saka ho siya doon. By that time, when he reaches 18, hopefully by that time, yun na siya, yung mature na siya na kahit ihalo muna doon sa hardened criminal, kumbaga, hindi na madaling ma-engganyo ulit na bumalik dun sa buhay ng
1: Oo. So kapag ganun pala, kapag 15 to 18 at napatunayan yung discernment na tinatawag, ay may adult jail pala, attorney.
3: Oh, eventually.
1: Okay. Sige, malinaw.
3: Hindi ko yan kasi sa tagal ng penalty. Pero halimbawa yan, kung murder, di ba? Multiple murder. Talagang matigat ang penalty niya,
1: yes.
3: Di ba? So maaaring ganun. Pero yun nga, habang pura kisipan, habang minor de edad, ginagawa ng Estado na panakasin muna yung kanyang personalidad para pag-serve na siya, tamang edad na siya, dun sa ordinaryong kulungan, hindi na ho siya basta-basta mahulog ulit sa buhay ng krimen.
1: Alright. Attorney, kami magko-commercial lang. Standby lang kayo, attorney, ha? Marami pa po kaming tanong. Magbabalik po ang Pasado Servisyo sa oras na 5:22.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Walang kalma-kalma!
6: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
5: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
7: Tawan mo ko!
8: Pagtatanggol ko kayo.
5: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
9: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
10: Yes! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
11: Ayun oh!
5: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan.

0: Paraíso, Angel Deliso, para sa pasado servicio sa DDZMM.
1: Tanggap tayo ng report, babaeng nagpanggap na hospital fixer arestado matapos umanong makapanloko ng halos 140,000 pesos. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Michael, arestado ang isang 35 years old na babae matapos umanong magpanggap na medical social worker at hospital fixer sa pampublikong ospital sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nakuha umano ng suspect ang tiwala ng pamilya ng isang pasyente at nakapanghingi pa ng kabuuang 139,950 pesos kapalit ng pangakong mapapabilis ang pagproseso ng guarantee letters at iba pang dokumento para sa operasyon. Nadiskubre ang panlilinlang matapos beripikahin ng biktima sa ospital ang mga dokumento na lumabas na wala palang naiproseso. Nahaharap ang suspect ngayon sa kasong estafa at paglabag sa Anti-Red Tape Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMF.
1: Naku Kelly, so paano yan? Ilan yung naging complainant niyan? Ilan yung nabiktima niya raw?
2: Batay sa impormasyon mula sa QCPD, Michael, isa lang ang naging biktima nito kasi itong victim para mapabilis yung proseso doon sa operasyon ng asawa niya sa guarantee letter ay nag-post pala ito sa social media, sa isang group sa social media na doon sa medical assistance na kung papaano mapapabilis itong pagproseso ng guarantee letter at doon na nga nag-reply itong suspect at sinabi niyang makakatulong siya. So nakuha niya, nag-present siya ng mga document, nakuha niya ang loob at tiwala nitong biktima at sa kanya nakuha itong halos 140,000. Actually pumunta pa siya sa ospital para mapatunayan na doon siya nagtatrabaho at doon din siya sa ospital nahuli.
1: Nako, bali problemado na nga yung biktima nito sa hospital tapos sinamantala pa. Ano Kelly?
2: So sa ngayon wala rin tayo... Oo, tama ka dyan, Michael. At sa ngayon, wala pa rin tayong impormasyon mula sa QCPD kung nabawi na ba itong biktima ang kanilang pera na 139,000 o manoy na ibigay ng biktima sa suspect. Ang tanging sinabi lang ng pulisa ay ang na-recover dito nga sa suspect ay yung cellphone niya at itong mga ipresenta niyang ID.
1: Opo. Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Bali po tayo sa ating paksa, pinag-uusapan po natin ang juvenile justice law. Kasama natin ang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, welcome back to the program.
3: Good afternoon again. Magandang hapon po sa lahat.
1: Attorney, kanina pinag-usapan natin. Ang sabi niyo po, ang magulang ay may pananagutan din ho. Meron siyang civil liability. Ano po yung kaparusahan? Ano po ibig sabihin itong civil liability? Ano yung pwedeng parusa sa magulang?
3: Civil liability ho, ibig sabihin hindi ho yung pagkakulong kaya ng kriminal. Kasi hindi ho naman sila yung kriminal. Pero dahil pabaya sila or contributory yung neglect na doon sa ginawa ng bata o yung hindi niya nagawa ng krimen na amounting to a crime, then sila magbabayad ng civil damages.
1: Okay.
3: Yung danyos. Kasi pag kaakibat ho ng criminal liability is civil liability. Dahil minor de edad nga ito, wala pa naman siyang pinagkukunan ng pera, yung magulang na nagpabaya o nagkulang ang mananagot nito. Ang problema ho natin, kung titignan natin ang jurisprudence, ang liliit ang ina-award ng korte. So, kaya din hindi nagiging deterrence o hindi nagiging sufficient warning sa mga magulang na gabayan ng kanilang anak. Kaya, pero kung mas mabilis sana itong mangyari at malaki-laki, kagaya ng ibang bansa, malaki talaga mag-award ng damages yung mga korte, eh dito ho sa atin kasi, maliban ho sa napakatagal bago matapos yung kaso, at doon nawawala ng justisya yung biktima kuminsan eh. Hindi sa kulang sa batas, kundi
1: tagal.
3: Kulang sa bilis
1: yung
3: justisya natin. Napakabagal ng piskalya o kaya ng korte. At kung mag-award pa, kung itignan ho natin, talagang mababa yung mga amounts ina-award.
1: Tulad
3: so, ano bang, kung ikaw naman yung biktima, parang ganun lang makahalaga yung buhay o yung... So, hindi masyado nagiging deterrence yan.
1: Sabi niyo, attorney, mababa. Ano yung halimbawa po?
3: Eh, halimbawa ho, yung direkto mismo, yung mga adults, pag-order, ang Manila is about 70,000 lang.
1: Okay.
3: Yan, matagal na yan na threshold.
1: Opo,
3: e ganun lang baka mababa. So dapat yan, depende sa circumstance. Kung kaya naman yung magulang mas malaki, hindi mas malaki. Pangalawa, kung matindi yung pagpabaya nila, dapat mas malaki at dapat mabilisan. Ito ho, kasi yung diskresyon kasi nung korte kung magkano eh. So medyo yun ang isa rin. Kasi kung itansayan sana yan at taasan, yung mga magulang, kagaya natin, gagabayan natin ang anak natin. Kasi ang responsibilidad sa minor de edad, nagsisimula at pangunahin ho yung pamilya eh.
1: Oo. So hindi ibig sabihin, attorney, na ikukulong diretso ang magulang. Tulad ng tanong dito ni Precious Wisdom. Hindi.
3: Oo, ilinaw ho natin. Hindi naman pwedeng ikulong yung magulang kasi hindi ho naman sila yung gumawa ng krimen.
1: Opo. Pag hindi ho nabayaran yung danyo sa attorney?
3: Well, mga ari-arian nila.
1: Ah, okay.
3: So kung walang-wala na sila, then yun ang problema ulit. Ganun ho eh, lalo na kung yung offender eh mahirap talaga.
1: Okay.
3: So, wala kang aasahan. Maaring mga future income pero maghihintay ka rin. Ganun ho eh, mga dynamics yan. But there are also some cases. Mahilang baril, di ba? Kaya na uparan ng anak nila. So, meron naman silang kakayanan. Pero pag titignan mo sa kahuli-hulian, yung civil damages sobrang mababa ho compared to other countries.
1: Ito, attorney, na nabigyan nyo na rin ng comment kanina, pero i-elaborate lang natin. Sa inyong pananaw ho ba, sapat itong Juvenile Justice Act para protektahan yung mga bata, lalo po yung iba po ay pinaniniwala ang maaring maabuso itong batas, lalo ng mga sindikato, yung mga matatanda. Nakikita nyo ba yung ngipin talaga nitong batas po?
3: Sa tingin ko, sapat na yung batas. Very quick, sindikato. Ang pwedeng amyendahan yan, hindi ho yung kung i-improve man natin, hindi ho yung ibaba natin yung case of criminal liability. Kasi nga, pinag-aralan na yun ang mga eksperto, mga psychologist, sociologist, neuroscientist. Ganun ho talaga yung level of maturity ng mga bata. So, kaya nga, lahat ng panukala, every time may ganitong incident, panukala rin 12 years old, 10 years old, pero pag nag-research sila at tinitingnan yung statistical data, scientific data, at realize din nila na hindi nga naman pwedeng ibaba masyado.
1: Yes,
3: pero
1: yes.
3: Halimbawa, yung paggamit ng sindikato, dapat ang doble-doble ng parusa at malaki ang danyos yung magamit ng mga bata.
1: Oo. May yung separate mga, naman na batas halimbawa, para dyan, a safeguard.
3: Oo. Yun ho sana naman ang batin. Yung, for example, kuminsan yung root cause bullying, yung dapat ang i-address natin. Tapat ba ang protection ng lahat ng bata laging bullying? Yung gun control. Bakit nakakakuha ng walang lisensya, peking serial number, yung mga bata? Ano bang responsibilidad ng mga nabibigyan ng lisensya? Yung dapat ang tinitignan. And yung kultura ng violence, yung exposure nila openly sa internet. Na nakikita nila ng lahat ng klase ng violence sa murang kaisipan. Yun sana ho ang tingnan nila. Mas maganda. At sana, of course, yung may sapat bang pondo, facility, at tauhan. Yung mga diversion facilities, yung community service, yung rehab, at mga yung bahay pag-asa. Ang dami pa ho. Mas marami pa atang mga munisipyo ang walang bahay pag-asa. Yun ho sana. Agree tayo na yan, tingnan na. Pero yung kabuuan ng juvenile justice law, maganda naman na ho at ginawang mas stricto pa yan nung inamendahan yung batas. So, tingin ko, dapat na ho, i-focus natin na dun sa ibang aspeto.
1: Sa tingin nyo, attorney, ano pa yung mga maling akala, mga misperception dito po sa batas natin ngayon?
3: Well, una, ang paniwala ng lahat eh, pag minor de edad, wala ka ng pananagutan.
1: Yes.
3: Eh, mali ho.
1: Yan yung paniwala ng mga bata nung yung lumabas na chat nila, itong sa Tacloban, na wala silang pananagutan dahil minor sila. So, meron
3: yun,
1: po.
3: Yun na nga. Kaya malaki ho ang role ninyo sa media, yung educational system natin, kami din mga abogado, dapat walang sawa kanina, nag-explain yan, social LDUs, na maidikdik din sa bata na hindi tama yun. Mm-hmm. Kaya nga siguro yung iba, malaya na lang sila kasi feeling mm-hmm. nila walang pananagutan. Meron ko naman. Mm-hmm. Iba nga lang. Naiiba lang.
1: Opo. Attorney, bago tayo siguro, i-wrap up natin itong topic na to. Ano ang maaring mensahe niyo po sa mga magulang o guardian upang hindi mauwi sa pagiging itong tinatawag na child in conflict with the law, yung kanilang mga anak o kanilang mga ginagabayang bata?
3: Una, dapat din mga magulang alamin ng maayos itong batas na ito. Meron kayong responsibilidad, meron pa rin responsibilidad at liability inyong mga anak. Mm-hmm. And yan that ho, tayo naman, susugan natin lahat ng mga ang ating DSWD, ang ating gobyerno, national and local government. Nasaan na yung bahay pang-aram? Kasi, kung wala ho kasi, nangyayari, pinapuwi na lang eh. Mm-hmm. Eh, siyempre, dismayado ang biktima naman. Mm-hmm. Pag tatlo, pinaka-importante, alalahanin ho natin mga magulang na yung pagpapalaki ng bata, paggagabay sa bata, yung ating paggagawante sa kanila, paghuhubog ng kanilang morality at values, primary responsibility ng pamilya, ng nanay at tatay. Mm-hmm. Maging magandang ehemplo, maingat sa mga kagatingan, mapanuri tayo and vigilant. Ay, huwag ho natin iasa lang po sa eskwelahan o kaya sa DSWD o sa kapulisan. Mm-hmm. Tayo ho. And then, hindi lang ho yun, dapat sensitive din ho tayo, nakakausap dapat natin mga bata. Mm-hmm. Kasi baka ho, yung mga root causes niyan, kaya ng bullying, o gagaya ng vengeance, o kaya yung napapanood nila sa video, dapat ho yun naagapan din natin. Mm-hmm. So balik din pa rin ho tayo sa pamilyang Pilipino, sa nanay at tatay, pangatawan ko natin ang ating responsibilidad.
1: Opo. In a nutshell, attorney, ang pamilya, ang paaralan, ang komunidad, sama-sama ho dapat itong nagtutulungan para ho malayo yung mga menor de edad, yung mga bata sa krimen. Ano po?
3: Tama po. Mm-hmm. Yung, kasi nga yung environment ng bata, pangunahin sa pamilya, pero inevitably, nakikihalubilo yan sa barangay.
1: That's right. Oo.
3: Yung municipality at saka sa eskwelahan at saka barkada niya. So, yun, tulungan ko tayo dyan. Kaya nga, multidisciplinary approach, community approach. Mm-hmm. At saka ito rin ho, ang isa, meron akong global at dito na sa bansa natin, yung tinatawag na restorative justice. Mm-hmm. Hindi na lang ho yung punitive justice. Ibig That's sabihin, right. Ang ating approach sa mga criminal, hindi na lang ho yung parusahan. Maliban sa parusa, titignan natin, pwede ba ho natin mabago ang taong ito para paglaya niya magiging karapat-dapat at useful citizen pa rin siya.
1: That's right. Attorney, maraming salamat po sa oras at paliwanag niyo.
3: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
1: Magandang hapon po. Yan po si Attorney Domingo Egon Cayosa. Siya po ay constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines o IBP.
0: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito. Nandito ang Basado Serbisyo.
1: Ang oras ay 5:38.

0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Sa house.
2: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Bakit masaya ang pare ko?
4: Makikinig ako.
3: Dahil araw-araw, may sinis saya.
5: What's happening here?
6: Bakit parang kasalanan ko pa?
7: Poor sister lang, poor sister.
3: Saya nakakakilig.
8: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
9: Ayoko mahal kita.
10: No one touches Shine. She's my jowa.
11: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
3: Sayang laugh trip.
12: Nawala.
13: That's the most funniest I've ever seen.
14: Ooh, charinggera.
3: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
15: Mapit ka sa akin.
16: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
17: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
3: Okay, relax. Sinaya saya sa sine mo. Hari ka rito.
18: Matulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
20: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero

0: Mga kapamilya, magkita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Meron pong libreng merienda, gupit, payong legal, Aura Reading. Iba't ibang discounted items at items at freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshop din po para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula naman sa mga kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 1621, wow, at Aja. Pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makibanding sa paborito nyong anchors at reporters. Kita-kita po tayo dyan at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan ay may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first served po mga kaserbisyo, mga kapamilya, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya po sa ating DZMM 40. Apat na po tayo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Pasado Serbisyo. Muli po ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye! Happy weekend!
1: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
2: Huwag nang malito!
1: Nandito ang Pasado Serbisyo!

0: our territory.
1: Station lang ng mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 17 anyos na estudyante sinaksak ng mas nakababatang kaeskwela sa Palengke sa Tsasilang, Cavite. Suspect, hindi na umano natiis ang pambubuli ng biktima. Engkwentro ng pulisya at robbery hold-up gang sa NLEX, tatlo sugatan.
4: Ano gusto mo? Ano ko hawakan? Ano kita? Pinaalis ka na kanina, pa'n ikaw umaalis eh?
3: Nagpakilalang general, tinutukan ng baril ang sintang driver dahil sa parking. Sa pool sa CCTV, mag-asawang sakay ng motorsiklo, nagulungan ng truck sa Laguna, ang kas na misis, patay. Kampo ni Vice President Sara Duterte, punto por puntong sinagot ang Articles of Impeachment laban sa kanya. At bagong henerasyon ng Star Magic Artists, kuminang sa futuristic prom night.
1: Kapamilya

0: isa na namang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Pasintabi po sa sensitibong balita. Sugatan ang 17 taong gulang na estudyante matapos siyang saksakin ng 15 taong gulang na kaeskwela sa Silang, Cavite. Pambubuli ang nakikitang motibo ng otoridad. Nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Agad itinakbo sa ospital ang isang 17 taong gulang na estudyante matapos masaksak sa tapat ng palengke sa Silang, Cavite. Ang suspect, isang 15-anyos na kapwa grade 8 student. Sabi ng tricycle driver na si Ryan, bago ang pananaksak, sinugod muna ng biktima ang suspect at pinagsusuntok. Na makakuha naman ang pagkakataon, sinaksak na ng suspect ang biktima.
2: Pinagsusuntok siya ng pinagsusuntok. Tapos nung hindi nakaganti yung nakasaksak, bigla niya sinaksak.
1: Mabilis na nakaresponde ang mga barangay tanod at hinabol hanggang sa maaresto ang estudyanteng suspect.
3: Pasakay na po bali siya ng tricycle. Ngayon po, hiniyawan po namin na huwag po isasakay sa tricycle dahil nakasaksak po yung bata. Ngayon, hindi na po nakasakay ng tricycle ngayon. Inuli ko na po siya. Aktang tinakma ko na po siya.
1: Na-recover ng mga barangay tanod ang itinapon na patalim ng suspect. Sa investigasyon ng Silang Police, bullying ang nakikita nilang motibo sa insidente.
4: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
1: Nagtamo ng isang saksak sa tiyan ang biktima. Sa pahayag naman ng paaralan, ikinabahala nila ang pangyayari at nakikipagtulungan na sila sa investigasyon. Iginit nila na prioridad nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mahigpit nilang ipinatutupad ang school safety plan na kinabibilangan ng zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli, pang-abuso at iba pang mapaminsalang gawain. Humingi na ng tulong sa barangay ang pamunuan ng eskwelahan para sa dagdag seguridad.
5: Kung pwede po raw ay humingi, magdagdag ng tanod at mga pulis. Dahil po natatakot na sila, baka mangyari po anytime ulit.
1: Nasa pangalaga na lang Municipal Social Welfare Office ng Silang ang minor de edad na nakasaksak habang pinag-aaralan ang posibleng kanyang pananagutan sa batas. Dennis Datu, ABS-CBN News.
0: Sugatan ang tatlong hinihinalang miyembro ng Big Time Robbery Holdup Group matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa Bukawe Toll Plaza ng NLEX nitong Biyernes. Sangkot umano sa serye ng mga nakawan sa Region 3 at Region 4A at maging sa Metro Manila ang mga suspect. Nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Alas 4 na madaling araw noong June 24 nang mahagip sa CCTV ang van na ito habang pumarada sa nakasaradong mini mart sa Victoria Tarlac. Makikitang bumaba sa likuran ng van ang tatlong lalaki at pinagtulungan buksan ang steel roll-up door ng mini mart. Sa isa pang CCTV, kitang nakapasok sa loob ng tindahan ng mga suspect, ninakaw ang mga pera at iba pang mga gamit. Sa hiwalay pang insidente sa Magalang, Pampanga, kita ang parehong sasakyan habang nanloob ng isa pang mini mart noong June 22. Natangay ng mga suspect ang aabot sa 700,000 pesos na cash. Agad nagkasa ng hot pursuit operation ang pinagsama mga tauhan ng Region 3 Police Special Operations Group, Bulacan Provincial Police at Tarlac Provincial Police para madakip ang mga suspect. At nitong June 26, natunto nila ang van ng mga kawatan habang binabaybay ang North Luzon Expressway. Pero nang tangkain silang harangin at arestuhin, pinaputukan ng mga suspect ang pulisya.
7: Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Alam naman nito mga armado to na alerto sila dahil ang ating kapulisan ay napapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX.
8: Hanggang natuntunan rin namin yung totoong may-ari nitong sasakyan na to, hiniram lang daw sa kanya ng kumpare niya. So, nagpatao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Then nung na sila doon sa nung nag-approach sila doon sa barrier nung Bukawi Toll Plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila. So nagkaroon na ng firefight. Sa ngayon, tatlo yung nahuli natin kasi nagtatakbo sila.
6: Tatag ng

0: Bala ang van ng mga sospek at bumangga din sa inner barrier sa may Bukawi Toll Plaza. Sugatan ng tatlong sakay ng van at agad dinala sa ospital para malapatan ng paunang lunas. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, nagdulot ng pagbigat sa mga motorista na makakuha sila ng go signal sa PNP na ligtas na muli itong daanan. Ayon sa investigasyon ng PNP, miyembro ng malaking robbery group ang mga naarestong sospek na sangkot sa serya ng nakawan sa Region 3, Region 1, Region 4A at Metro Manila.
1: Ang grupo na to ay armed and dangerous at siyempre kailangan nating i-operate upang sa ganun ay malansag natin itong grupo na to. Ang pinakahuling target po nila ay yung isang convenience store sa Tarlac po at yun nga doon na-track natin itong sasakyan nila at sinundan na nating mga operatiba.
0: Na-recover ng mga tauhan ng soko mula sa van ng mga suspect ang mga baril at mga granata. Posibleng maharap sa illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, multiple counts of robbery at direct assault to a person in authority ang mga naarestong suspect. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Nasawi ang babaeng angkas ng motorsiklong binamaneho ng asawa matapos magbulungan ng dump truck sa Kabuyaw, Laguna nitong Biyernes. Sa investigasyon, umalis sa linya para mag-overtake ang motorsiklo. Pero sabay ring umovertake ang kasunod na dump truck. Nabangga at sumabit sa truck ang motorsiklo hanggang tuluyang tumumba sa kalsada at magulungan ang babae. Ayon sa driver ng dump truck, hindi niya napansin na may motorsiklo sa nilipatang linya. Nasa kustodiya na ng Kabuyaw City Police ang driver na maharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao nitong Biyernes ng gabi. Sa General Santos City, naglabasan at nagsigawan ang mga residente sa Barangay Lagaw nang maramdaman ang pagyanig pasado alas 7:30. Ayon sa uploader ng video, nabigla siya sa pagyanig lalo't may kalakasan ito kumpara sa mga naranasan nilang aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Hinangaan naman ang dalawang batang lalaki sa Barangay Apopong na naalerto nang maramdaman ang lindol. Agad nilang kinarga ang dalawang nakababatang babaeng kapatid palabas ng bahay. Ayon sa ina ng dalawang bata, itinuro niya sa kanyang mga anak na kahit anong mangyari ay kailangang makatakbo agad sila palabas ng bahay. Kita rin sa isang kuha ng CCTV ang malakas na pag-alog sa ilang o isang tindahan at mga nakaparadang sasakyan sa lungsod. Sa isa pang video, lumabas ang dalawang bata sa isang computer shop sa Pangyan Glan, Sarangani Province nang yumanig ang lindol. Ayon sa PVOX, ang epicenter ng lindol ay naitala sa bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Inilabas na ang detalyado at punto-por-puntong sagot ni Vice President Sara Duterte sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa prosekusyon, wala namang bagong ebidensya ang kampo ng bise. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa 51 pahinang dokumento na isinumite sa Senate Impeachment Clerk of Court, isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa bise, void o wala na dapat bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ito ng masamang intensyon at partiality o pagkiling laban sa kanya. Sa umpisa pa lang anila, tila lumalabas na may sapat na ebidensya o boto na para makitaan ang probable cause ng impeachment. Sa unang article of impeachment o ang maling paggamit ng confidential funds, iginiit ng bise na wala naman siyang naging paglabag sa konstitusyon, lalo't hindi pa naman aniya pinal ang notice of disallowances ng Commission on Audit. Wala rin anilang naging elemento ng graft at corruption sa confidential funds. Dahil legal ito base sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management at aprobado ng Office of the President. Wala rin aniyang hindi maipaliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. dahil kasama sa mga nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Sal E. Duterte, ang mga ari-arian ng kanyang asawang si Attorney Mar-

0: ng Scarpio na hindi naman impeachable official. Masyado lang anilang pinagmukhang malaki ang yaman ng bise sa paggamit ng mali at irresponsabling interpretasyon ng datos ng mga transaksyon niya. Kaugnay naman ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, sinabi ng bise na walang laman ang akusasyon dahil wala namang patunay na galing ang pera kay Duterte o kaya'y nanuhol siya kapalit ng pag-impluensya sa procurement process ng kagawaran. At panghuli, wala rin anilang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sagot lang aniya ito sa tanong ng reporter tungkol sa Operation Romanov laban sa kanyang pamilya. Ginamit lang anila ng bise ang kanyang freedom of expression para sa pagtutol sa mga kalabisan ng administrasyon. Sagot ng prosekusyon, paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter-evidence ang kampo ng pangalawang pangulo.
1: The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, you know, everything is void.
0: Umaasa naman ang prosecution na mamarkahan pa din ang BIR box na naglalaman umano ng matinding ebidensya laban sa bise. Laman umano ng kahon ang tax records ni Duterte na magpapakita ng totoong yaman niya. Tinutula ng depensa ang pre-marking nito.
1: Kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin, that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisiningwaling ang laman ng box na yan.
0: Sagot ng depensa, wala namang otoridad ang clerk of court para magresolba ng anumang motion at tanging impeachment court lamang ang makakaresolba nito. Sa Lunes, inaasahang ilalabas na ang pre-trial order na maglalaman ng lahat ng mga napag-usapan sa pre-trial conference ng impeachment. Ayon sa prosecution panel, wala namang ilalabas na surprise witnesses sa paglilitis. Mayroon lamang mga reserve witnesses at ibibigay ang impormasyon sa impeachment court 3 araw bago sila isalang. Ito anila ang magandang oportunidad para lumabas ang testigo na si Mary Grace Piatos, kung siya man ay isang totoong tao. Napag-usapan na rin na isama bilang testigo ang court sheriff na sinuntok ni Duterte noong 2011, habang mayor pa siya ng Davao City. Sa isang post, hiniling ng court sheriff na huwag siyang isali sa aniyay away politika.
2: Alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika.
0: Nanawagan naman si Senator Panfilo Lacson na dapat abisuhan ng impeachment court ang mga taga-usig at ang depensa na umiwas sa pagkomento tungkol sa merits ng kaso para protektahan ang integridad ng impeachment proceedings. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Lumalagong industriya na sa bansa ang cosmetic surgery at hindi lang pagpapaganda ng ating mga kababayan ang layunin ng sektor na ito. Nakatutulong din sila sa isinusulong ng pamahalaan na medical tourism. Kilalanin ang isang nose fairy doctor na nagtataguyod dito sa May Puhunan, Kaya Mo.
4: Doktor e negosyante all in one. Why did you want to be a doctor?
5: Before, gusto ko talaga yung medyo parang mag-opera. Iniisip ko na yan. I love the anatomy of the body. Parang yun yung nakikita ko na future kong gagawin. So true enough, after studying med school, I applied for an ENT residency training. And luckily, na-accept or natanggap po ako dun sa program.
4: Ginawa mo raw ang ilong ng mga kapatid mo din.
5: Opo.
4: Okay.
5: Ayoko po kasi ng hindi magandang ilong sa paligid ko.
4: Oo.
5: So literally yung sa mga kamag-anak ko po, even yung mga style. List ko. Gusto ko talaga na parang yung mga nakapalibot sa akin, they look good if they want to, syempre if they want to have the surgery. The nose is a game changer.
4: Yeah.
5: So, kasi nasa sentro siya ng mukha. So, kahit sinasabi ko po sa mga pasyente, kahit yun lang yung mabago or ayusin natin, magpa-follow ng iba, parang it will complement. So, kaya marami po or pinakamarami pa ding facial aesthetic procedures is rhinoplasty.
4: Ngayon, maraming pumupunta sa Korea,
5: mm-hmm.
4: right? Sa Thailand, right? To have surgery, ano ang laban ng Pilipinas?
5: Tingin ko po, we're just on the initial steps or initial phase. I think marami pa tayong need to develop. We need a lot of support from the government as well.
6: Abangan ang

0: Puhunan, kaya mo. Linggo ng hapon.
1: Susunod, DSWD sa Tacloban, aminadong malaki ang hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act at pagrepaso sa batas sinuportahan. At bakit nga ba extra memorable ang Star Magical Prom para kina JM Ibarra at Kian Smith? Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
7: Ako nang pahala dyan.
6: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
8: Relax, sweetheart, and enjoy.
6: Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ayot kaya.
9: Talaga?
10: Talaga ho?
6: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa family service.

0: Nakatampot sa isang viral video ang isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines matapos siyang manutok ng baril sa Mandaluyong City. Nagalit umano ang general sa driver dahil sa issue ng parking. Nagpapatrol, Jesse Cruzan.
1: Habang nakaparada, na-videohan ng driver na ito ang isang lalaking may bit-bit na baril. Kitang ikinasapa niya ang armas bago lumapit sa driver ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Paglapit, sinita ng lalaki ang driver sa pagparada at naging mainit ang kanilang diskusyon. Rinig din ang pagmumura ng lalaking may baril at hinawakan sa kamay ang driver.
2: Sir, bakit po?
3: Lagi kayo nakakabalo rin.

0: marada dito.
1: Eh, siguro yung dati kasama mo. Alis ka na!
0: Hindi, alis sir. Wala namang problema.
2: Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa tutukan ng lalaki ng baril ang driver, sabay pakilalang general siya.
1: May nilita ang ulo ko. General ako, ha?
0: Mga
1: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
0: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
2: Pinaalis ng lalaki ang driver pero nagmatigas ito.
1: Umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking.
0: Bakit po?
1: Bawal magpark dito eh.
2: Hanggang sa muli siyang tutukan ng baril ng lalaki.
0: Kanino po yan, sir?
1: Palin.
0: Yan, sasakyan.
1: Kaya nga, pinapatuko. Marami ka pang, ano?
0: Excuse, alis na ako, sir. Kung hawakan, sir.
1: Gusto mo? Baka na kita, huh? Eh, pinaalis ka na kanina. Ba'n ikaw umaalis eh?
2: Ilang sandali pa, tuluyan ang minaneho ng driver ang sasakyan palayo sa lugar. Ayon sa Mandaluyong Police, nangyari ito alas 4 ng hapon noong June 17. Pinuntahan na ng mga pulis ang bahay ng nagpakilalang general at kinumpirma niya sa kanila na isa siyang retired general ng AFP. Pero wala pang lumulutang na complainant laban sa lalaki.
3: Ang dapat ginawa ng complainant, dapat dumiretso na siya rito sa police station, sa pinakamalapit na police station para makapag-file ng complaint. At doon na nai-assist namin siya para mapuntahan agad yung tao, makuha yung allegedly na baril at ma-aresto agad.
2: Gayunpaman, kasama rin sa iimbestigahan ng mga pulis ay kung rehistrado ang baril na gamit ng dating general.
3: Yung pangyayari ay maring humantong sa hindi maganda. Kaya in-advise natin yung mga gun holders na maging responsable sa paghawak ng kanilang baril, na huwag gagamitin sa pananakot, huwag gagamitin sa masasamang bagay, no? Para hindi na magkaroon ng mga insidente. Possible na case natin yung grave threat. Kung walang papel yung baril, additional pa.
2: Ayon sa MMDA, malinaw na may mali ang driver ng sasakyan, pero mas mali rin ang paraan ng pagsita ng lalaki.
4: So, yes, there is a violation nung driver na humarang siya doon at pumarada siya sa isang lugar or kalsada na technically masikip na nga. But then again, babalik pa rin po tayo doon sa tinatawag nating human nature, na kung saan hindi naman dapat na to the point na ilalabas natin or tututukan natin ng baril ang isang motorista or isang driver just because of nakaharang siya sa gate niyo, nakaharang siya sa kalsada, naka-illegal parking siya.
2: Pinuntahan ng ABS-CBN News team ang bahay ng nagpakilalang general sa video, pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Kapansin-pansin din ang road signage sa lugar na nagsasabing bawal pumarada rito. Inaabangan din ng mga otoridad na lumutang ang driver na tinutukan ng baril para maiproseso ang kaukulang kaso laban sa retiradong general. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa isang honor rights ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian, isa sa mga nasawing estudyante sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School. Bukas naman ang DSWD 8 sa pagrepaso ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nagpapatrol, Francis Orsio.
6: Hindi ba naman ako sa inyo? Pag-uwi, bibili kita meron.
7: Puno ng pighati ang araw ng Sabado para sa pamilya Fabian. Malayo sa maingay at puno ng tawa ng family bonding nila tuwing weekend. Ilang araw nang pinaglalamayan si Chris Lawrence Fabian, isa sa tatlong estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School, Tacloban City noong June 22. May mga bagay na pinanghihinayangan si Lola Alet, lalo't napakaiksi lang anya ng panahong nakasama niya ang apo na maagang kinuha ng trahedya.
8: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya. Pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin, siguro lahat ng iniling niya, kahit na hindi ko siguro makakahit, bibigay ko sigurong lahat.
9: His legacy of bravery will forever be etched in the hearts of those he saved.
7: Sir. Nitong Biyernes, pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa pangunguna ng Tacloban City Council ang senior scout na si Chris Lorenz. Iginawad sa kanyang mga magulang ang Gold Gallantry and Heroism Award dahil sa kanyang kabayanihan. Ang 15 anyos na estudyante ang naglakas loob na isara ang pinto ng silid-aralan para mailigtas ang mga kaklase sa pinapakawalang putok ng dalawang menor de edad na salarin.
10: I'm very proud of him na naiisapuso talaga niya yung scout law and scout oath and law sa buhay niya. Ibinuhis niya yung buhay niya para sa mga classmate niya. I'm proud na naging hero siya in his own little way.
11: On my honor, I will do my best.
7: Binigkas ng mga miyembro ng Boy at Girl Scout ang kanilang oath o panunumpang tungkulin at nag-alay ng awit para kay Chris Lorenz. Samantala, nananatili sa kustodiya ng DSWD sa labas ng Tacloban City ang dalawang menor de edad na maituturing children in conflict with the law. Aminado ang DSWD, may mga kakulangan pa sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban na sumasalamin-anya sa mga hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act.
12: The intention of the law is very good. No, it's really for helping children. Kailangan i-review natin, baka kailangan lang itong i-revisit ano pa ba yung kailangan gawin no, ng bawat agency responsible to respond on this. Mga ganitong mga situations or cases.
7: Sa likod ng mga prosesong legal at rehabilitasyon, nananatiling mabigat ang pasanin ng trahedyang ito. Hindi lamang ang kinabukasan ng dalawang menor de edad na sospek ang sinusubukang tugunan ng mga otoridad, kundi pati na ang sugat na iniwan ito sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad. Ayon naman sa Department of Education, mananatiling suspendido ang pasok sa San Jose National High School sa susunod na linggo. Nakatakdang ilibing sa susunod na linggo ang tatlong nasawing estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
13: Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaigting ng safety measures sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan sa mga eskwelahan kamakailan. Sa kanyang vlog ngayong Sabado, binigyang pansin ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan na nangyari sa Tacloban City at Cavite. Gayun din ang pagkamatay ng student athletes mula Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos ang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Binigyang diin ng Pangulo na mahalagang maprotektahan ang mga kabataan at kailangan ng mas maigting na aksyon mula sa pamahalaan. Hinimok din ng Pangulo ang mas aktibong papel ng magulang sa pagbabantay sa kanilang mga anak.
14: Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
13: Good news mga kapamilya! Mas marami pang viewers ang makakasali sa saya at kulitan sa dalawa sa pinakapaborito nating kapamilya game shows. Simula ngayong July 4 at 5, ang Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing ay ipalalabas na rin sa TV5. Ibig sabihin, bukod sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, iWan at TFC, sabay na rin mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing sa Kapatid Channel. Kaya, pinalawak pa ang back-to-back na hatid na saya at papremyo sa inyong weekend viewing habit. Ang Kapamilya Deal or No Deal, alas 7:30 ng gabi, kasama ang pambansang host na si Luis Manzano. At syempre, Everybody Sing, alas 8:30 ni Uncabogable Phenomenal Box Office Superstar Vice Ganda. Dahil sa pagtutulungang ito ng media companies, mas marami pang manonood ang makakapag-enjoy sa panonood sa mas marami pang platforms. Kuminang ang Next Generation of Stars, a Star Magical Prom 2026. Bahagi ito ng tradisyon ng Star Magic na salubungin ang mga bagong kapamilya, gayon din ang mga artistang may bagong simula o panibagong yugto sa kanilang karera. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
15: Muling nagningning ang gabi sa pagsama-sama ng ilang young kapamilya stars sa Star Magical Prom The Future. Kanya-kanyang fashion-forward interpretation ang attendees sa temang future, mula sa pakinang metallics at structured silhouettes. Host ng walk sina Shania Gomez at Ralph De Leon. Isa-isang rumampa sa Infinity Runway ang mga up-and-coming hitmakers tulad ng Rive, DNA, Carmel Collado, Crystal Brimner at Rain Selmar. Hindi rin nagpahuli ang mga future award-winning actors tulad ni Rach Alim at Jana Agoncillo. Agaw pansin din ang rising idols gaya ni Crystal Mejes, Colette Madelo, Lela Ford, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon at River Joseph. Mga heartthrobs in the making tulad ni Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara at Ray Victoria. At mga susunod na blockbuster stars na sina Bianca De Vera, JM Ibarra at Fiang Smith. Ilan lang sila sa next generation of Kapamilya Stars.
16: Kayo na ang future of Star Magic, of ABS-CBN, of the entertainment industry here, abroad, and of the universe. And we, your Star Magic family, we dream with all of you for the best possible outcome.
15: Kasama rin sa rumampa ang senior prom attendees na sina Francine Diaz at Seth Fedelin at ang naging prom queen noong 2024 si Alexa Ilacat. Ang standout para sa Metro ay si River Joseph at Rain Parani. Simula pa lang ang Infinity Runway Walk ng prom night. May special program rin na sinimulan sa pag-awit nina Esang Carmel at Colette ng theme song ng Star Magical Prom 2026 na Stars of the Future. Hosts ng programa si Jazz Dodiscales at Emilio Daez. Inanunsyo rin sa programa na ang binoto ng mga kapamilya na prom prince and princess ay si Crystal Mejes at Fred Moser. Naging extra memorable naman ang unang prom ni JM at Fiang dahil sila naman ang kinoronahang prom queen and king ng Star Magic Ball The Future.
17: Ako excited ako sobra kasi ito talaga first ever prom ko in my entire life. So I'm very excited.
18: Happy kasi na-experience ko to for the first time with Fiang.
15: Napanalunan rin ni JM at Fiang ang best promposal. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Nasa wing Ateneo basketball player Divine Adini na ilibing na sa Nigeria. At Pinet o Pinay tennis star Alex Ayala handa ng sumabak sa Wimbledon sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
20: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
21: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
20: Sa Suko sa DZMM.
22: Suko sa DZMM.
20: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
24: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
23: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
24: Magdasal ka na!
25: Tatapusin na kita, demonyo ka!
23: Suwabing bigotilyo.
26: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
27: Wala naman akong boyfriend eh.
26: Swerte pala ako. E pag-asa pa ako sa'yo.
23: Malinis trumabaho.
24: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
23: Walang aksyong di tatata.
24: Ano?
23: Lahat ay magmamarka.
24: Sige! Tumukal mo!
26: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
24: Huwag niyo ko nga muna. Magkakamatay tayo.
23: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
0: Malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
19: Sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
19: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
19: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Hindi ako susuko!
19: Digasin.
6: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
19: Habulin!
8: Ang lakas-lakas ng apil mo.
9: Bulaklak para sa'yo.
19: Hindi ka sasantuhin.
28: Si Maroy! Bumuga na ka, boy!
19: Talagang ang bumangga.
29: Iba!
30: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
19: Sinong sinabi ko?
30: Ako! Palakpak ang puna din ng pag-iting na lalaki!
19: Sinesiga sa Sinimo Hari Carito.
31: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategory...
13: Handang suportahan ng Ateneo de Manila University ang staff ng basketball team na kabilang sa mga inirekomenda ng PNPCIDG na isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Kaugnay ito ng paglabag sa anti-hazing law kasunod ng pagkamatay ng mga atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpapatrol, Alison Ho.
32: Matapos irekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang posibleng paglabag sa anti-hazing law sa team-building activity ng Ateneo Men's Basketball Team, nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na sakop ng probisyon ng anti-hazing law na parusahan ang lahat ng nagplano at naroon habang isinasagawa ang umano'y hazing.
33: Ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
32: Kabilang sa mga nirekomendang kasuhan ng CIDG, sina resigned head coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and conditioning coach, isang physical therapist at dalawang student managers at dalawang ball boys. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na nakikibahagi sila sa pangamba at pag-aalala ng mga nasasangkot sa kaso, lalo na ang dalawang estudyante at dalawang utility staff. Ayon pa sa pamantasan, nakipag-ugnay na sila sa mga nasasangkot at sa kanilang mga pamilya para magbigay ng kinakailangang suporta at gabay sa paggulong ng legal na proseso. Pinabulaan na naman ni Remulla na may kinalaman ang pagiging sponsor niya ng UP Men's Basketball Team sa investigasyon at sa rekomendasyon ng CIDG.
33: Pagdating dito po, hindi ko po ginagawa to para dahil ako'y taga-UP, ginagawa ko po dito dahil ako'y kalihim ng interior at local government. It is part of my duty to make sure that justice is done. UP has nothing to do with this.
32: Samantala, sa umuwi rin Nigeria, inihatid na sa huling hantungan si Divine Adili nitong Biyernes. Ibinahagi ng kanyang tiyahi na si Nwozor Mabia Ogona Grace sa Facebook ang ilang larawan mula sa libing. Sa Talacogon, Agusan del Sur, patuloy pa rin ang dagsa ng mga taga-suporta sa puntod ni Rene Baterbonia.
34: Masakit. Tapos pumunta doon with all his dreams, with all his ambitions na sana maano man lang yung pamilya niya. Tapos umuwi dito ganun na. Wala nang buhay. Ba't ganun? Iningatan lang naman sana nila.
32: Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy rin ang panawagan sa hustisya ng lahat ng nagmamahal kay Rene at Divine. Alison Ko, ABS-CBN News.
5: formal na ang sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation ang dating mambabatas na si Mike Defensor, gayon din ang asawa.

0: At dalawang anak nito. Inihain ng NBI ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office Biyernes ng hapon. Nag-ugat ang reklamo sa isinagawang raid sa KTV Bar at Hotel sa Pasig City noong Abril na inuugnay sa pamilya ni Defensor kung saan nasa 50 babae ang na-rescue ng NBI. Buwelta naman ng dating mambabatas, handa siyang harapin ang reklamo. Iginit niyang walang matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa operasyon ng KTV Bar.
1: Kasi nga, kami yung may-ari ng building, di ba? Marami kaming lessor. I think we have about 20 lessors in that building. Hindi man ako yung nagmamanage nun directly. So, yung 20 lessors na yon, kung ano man yung activity nila, hindi mo naman alam.
2: Nitong June 25 ay pinagdiwang ang Araw ng mga Marino o Day of the Seafarer sa buong mundo at ilang kasundo ang pinirmahan sa pagitan ng Maritime Industry Authority, Department of Foreign Affairs at isang Norway-based digital learning company ang inaasahang magbubukas sa mas marami pang oportunidad para sa mga marinong Pilipino. Alamin yan dito sa Hanap Buhay.
3: Seafarer ang tatay ni Kenneth, kaya siya mismo nangangarap ding maging opisyal o kapitan ng barko. Kahit daw kasi mahirap ang trabaho, mas marami pa ring benepisyo ang pagiging marino.
4: Malaki yung sahod. Tapos kung ayaw mo na sumampa, edi may other options naman na magagamit mo. Gusto ko po Argentina kasi gusto ko makita yung champion ng football po ngayon.
5: Sabi ko na.
3: Isa si Kenneth sa libu-libong aplikanteng pumila sa Marina Job Fair noong Huwebes na bahagi ng selebrasyon para sa Day of the Seafarer. Kung papala rin siyang matanggap sa isang global shipping company, magiging mas mabilis na ang processing ng school records at documents niya.
6: Recognizing the shared goals.
3: Ito ay dahil sa kasunduang pinirmahan para sa integration ng Maritime Electronic Certification, Authentication and Verification System o MECAV ng Marina at e-apostille system ng DFA. Ang MECAV ay proseso ng Marina para kumpirmahing lehitimo ang mga dokumentong hawak ng isang Pinoy seafarer. Habang ang e-apostille system ng DFA ay requirement para kilalanin ng ibang bansa ang mga dokumentong galing Pilipinas. Sa bagong sistema, online lahat at isang applyan na lang. Mula rin sa 3 days ay magiging isang araw na lang ang processing.
7: Before kasi pipila sila sa CHED, pipila sila sa DFA. Ngayon po, online din sa Marina.
8: Ang importante ho kasi dito, pagkalabas po ng dokumento from Marina, with the DFA apostille, then you have a very secure document which can be used and accepted overseas.
3: Ayon sa Marina, aabot sa hanggang 5,000 ang gumagraduate sa maritime courses kada taon. Kaya pumapalo na sa 1.2 million ang bilang ng Pinoy seafarers. Sa bilang na ito, 800,000 ang may certificates o kwalipikadong magtrabaho sa global shipping lines. At 600,000 ang kasalukuyang naglalayag sa iba-ibang panig ng mundo. Pero tumataas pa ang pangangailangan sa mga seafarer.
6: Human capital development.
3: Kaya pumirma rin ang kasunduan ang Marina at Norway-based digital learning company na Mintra para sa training ng mga Pinoy seafarer.
7: May projection on the shortage of officers, so that's why we continue to ensure and implement that our seafarers are compliant with international regulations. And vessels are getting bigger, even cruise ships, they are now like 7,500 guests. So you can imagine that the crew will be around 3,000 as well.
9: I have 25 years of experience from the ship owner side working with Philippine seafarers. Only good experiences. But of course, we can always try and do better. And we always can do our share to try and prepare for a future that becomes more and more complex for the seafarers.
3: Binigyang diin naman ng DFA na bukod sa pagbubukas ng karagdagang oportunidad, obligasyon ng lahat ng bansang siguraduhin ang kaligtasan ng mga seafarer na madalas naiipit sa mga giyera at sigalot. Sa bakbakan halimbawa sa Middle East na umabot sa Red Sea, Gulf of Aden at Strait of Hormuz, 7 Pinoy ang nasawi o nawawala sa pagitan lamang ng 2024 at 2025 dahil sa mga missile strikes sa mga barko.
5: The Philippines thus reiterates its call for a straight dialogue and the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. The safety, security, and welfare of seafarers must remain a paramount consideration in all efforts to preserve the stability of global shipping and international commerce.
2: Maraming umaasa sa peace talks sa Middle East, pero nitong Webes ay isang barko ulit ang tinamaan ng missile sa Strait of Hormuz. Walang nasaktan, pero paalala pa rin sa Pinoy seafarers na may karapatan kayong tumangging maglayag kung delikado ang ruta ng barko. Muli ang aming pagsaludo sa inyong husay, tapang at dedikasyon sa trabaho. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
0: Sa isang kuweba sa Peña Blanca, Cagayan, may natagpo ang mga piraso ng buto. Ayon sa mga eksperto, maaring pag-aari ito ng mga sinaunang uri ng tao. Ito ang pasilip sa pinakabagong kwentong tatalakayin ni Harleen Delgado sa Philippine Strangest Mysteries. Sabay-sabay nating alamin ang kwento kung paano nakarating sa bansa ang sinasabing sinaunang tao, ang Homo luzonensis o Kalyaw Man sa Philippine Strangest Mysteries. Panoorin po yan sa ABS-CBN News YouTube channel. Handa nang sumabak muli ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala sa Wimbledon. Ito ay matapos siyang hirangin bilang kauna-unahang Pinay tennis player na magiging seeded sa isang Grand Slam tournament. Makaharap ni Ayala sa opening round ng singles main draw sa June 30 ang world number 76 na si Renata Zarazua ng Mexico. Unang nakaharap ni Ayala ang Mexicana noong August 2024 sa isang hardcore tournament sa North Carolina kung saan nagwagi si Zarazua sa tatlong set. Noong nakaraang taon naman, naging doubles partner sila sa French Open. Sakaling manalo si Ayala laban kay Zarazua, may malaking posibilidad na makaharap niya sa second round ang nagbabalik na tennis legend at 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams o ang pambato ng Australia na si Maya Joint.
2: Susunod, Love Laban Pride Festival, umarangkada sa UP Diliman Campus. Bigating performers at ally bumuhos sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Oh, dahil araw-araw, may sinis na.
11: What's happening here?
12: Bakit parang kasalanan ko pa?
13: Oh, poor sister lang, poor sister.
10: Sayang nakakakilig.
14: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
15: Ayoko mahal kita.
16: No one touches Shine. She's my jowa.
17: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
10: Sayang laugh trip.
18: Nawala.
19: That's the most funniest I've ever seen.
20: Ooh, charinggera.
10: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
21: Mapit ka sa akin.
22: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
23: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
10: Okay, relax. Sine saya sa sine mo. Hari ka rito.
24: Manatili po kayong nakikinig.
25: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
26: Nagbibigay ng iba't ibang information.
25: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
27: Pag walang knowledge, walang power.
25: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ng DCML para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Pinik! Manuper!
2: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
3: Hindi ako natatakot sa isarapin.
1: Matindi!
4: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
1: Ganyan talaga kapag may bibib na akima. Mananagutin ko kanya. Walang kakabatang nag-iisang alama.
2: Sino ka ba talaga?
1: Ramon Revilla Sr.
5: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
1: Alamat ni Akima.
6: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
1: Sa sinimo, Hari Carito.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
10: Anip sa tindig.
11: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo.
12: Sumiklab ang dalawang mangkahiwalay na sunog sa Maynila at Malabon City. Tatlo ang sugatan matapos silang tumalon mula sa ikalawang palapag ng nasusunog nilang bahay sa Burgos Street, Barangay Concepcion, Malabon City kaninang madaling araw. Natupok din ang isa pang bahay na pagmamay-ari rin ng pamilya. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy at inaalam pa ang halaga ng pinsala. Sa ikalawang palapag din ng mall, nagsimula ang sunog sa Binondo, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Nasa 11 truck ng bumbero ang rumesponde para mapula ang sunog. Naging hamon sa mga bumbero ang makapal na usok sa buong palapag, kaya kinailangang basagin pa ang ilang glass panels. Gumamit din sila ng thermal scanner at breathing apparatus. Walang nasaktan sa insidente pero wala nang naisalbang paninda ang ilang tindero sa mall. Hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Trial Chamber 3 na ibasura ang hiling ng prosekusyon na siyasatin ang mga gamit na nasamsam noong siya ay inaresto. Tinawag nila itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Base sa mga dokumentong isinumite noong June 26, sinabi ni Lead Defense Counsel Peter Haynes na matagal nang nasa kustodiya ng ICC Registry ang mga gamit pero ngayon lang naisuriin ng prosekusyon. Nakakaantala lang umano ito sa paglilitis. Hiniling din ng depensa na magtakda na ng mahigpit na deadline hanggang June 30 para sa anumang susunod na hiling o mosyon ng prosekusyon.
13: Libo-libo ang nakiisa at nakisaya sa taunang Love Laban Pride Festival sa Quezon City na hitik sa mga personalidad at pakulo na nagsusulong ng advokasya ng LGBTQIA+. Live mula UP Dilema, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, anong highlight sa Pride event?
14: Diyan ang hirap pumili. Mahirap yung tanong mo kasi maraming highlight talaga ngayon dito sa University of the Philippines Diliman. Sabot-sari ang mga aktibidad. Makukulay literal ang kanilang mga pakulo dito sa universidad para nga sa Love Laban Pride Festival dito sa Luxor. May booth, may speeches, may special performances. Ongoing nga ngayon ang special performances. Tampok ang ilan po sa mga sikat po nating mga artists. At ngayon nga ay nakita natin dito, nag-ikot tayo simula kanina umaga at napansin nga po natin, nakausap natin ilan sa mga kapamilya natin dito. Last year ay University of the Philippines Diliman na rin talaga ginaganap itong event. Pero noong mga nakaraang taon ay sa Quezon Memorial Circle ito. So medyo special ngayon itong event dahil may apat na mga stage ngayon dito. Simultaneous sa mga performances talagang hindi mabubor. Hitik na

0: kanilang mga damit para anila ay swak sa malamig na paningin, lalo na medyo mainit po talaga buong araw ngayong Sabado. Ipinaliwanag din ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan na buong araw na event.
1: It's a celebration of joy, of love, of queerness, of diversity, and of our humanity. It's a celebration of social justice. It's a celebration of unity, you know. So we celebrate, but at the same time we fight, because we still fight for the rights that we still should be able to achieve. And hindi pa siya kompletong atin, so kailangan pa rin ipaglaban.
2: Actually, yung ano po, pag-attend pa lang dito sa Love Laban, it's already a protest. Pinaglalaban mo na dito yung karapatan ng mga LGBTQIA plus community, yung equality, lalo na sa amin sa BPO industry, yung same treatment, yung dapat walang bullying.
3: Space really matters, especially na ngayon marami na ding nakikinig at marami na ding may gustong ipaglaban. Compared before that, we're just tolerated, we're not really accepted. Maybe until now, we're still tolerated, pero I guess the power is much more stronger compared to before.
4: Happy Pride, Mama D!
0: Then, ayon nga dito sa pinakahuling tala ng Quezon City Police District, nasa 150,000 na mga kapamilya po natin nandito ngayon sa University of the Philippines Diliman. Pero, posible pang dumami ito kasi ang dami ko pang nakikita ngayon pupunta ngayon dito sa lugar dahil maaga pa po ang gabi. Marami pa pong performances sa pwedeng mapanood dito po sa lugar. Kani-kanina lang ay nag-perform na ang OPM singer na si Maki. Maya-maya, BGYO, Clarice de Guzman, Angela Ken, name it. Marami po mga icons and artists ang magpapasaya, magpe-perform ngayong gabi. So paano? Mula po dito sa amin sa Quezon City, Happy Pride! Grabe na, bulol ako. Dulo na lang. Ano ba yan? Happy Pride, everyone!
5: Maraming salamat, Liza Aquino, at Happy Pride sa ating mga kababayan.
6: Happy Pride! Ayan.
5: Sana pwede pa tayong sumunod doon.
6: Oo nga, masaya dyan. Uy, tsaka saludo tayo din kay Lawrence bilang dating Boy Scout at Girl Scout.
5: Of course, oo.
6: Yung bayani pong Boy Scout sa Tacloban City. Ayun, at yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
5: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan.
1: Ugang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa stress.

0: Sino ba sa inyo ang nasa stress sa ngayon? And pagod, lahat na yan. Lahat ng mga maaring nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na buhay, yan ay nakakasama din daw, Ate Nems, sa ating kalusugan.
1: Ay, oo, Master James. Tama ka dyan. Alamin natin kung bakit madaling kapitan ang mga mabababa ang mga immune system. Sino ba yung mga humihina ang immunity level? Yung mga stress, mga puyat. Kapag stress ka, marami ka kasi mga iniisip, mga pinagkakaabalahan, nababalisa. Ayan, diba?
0: At naapektuhan nga. Kagaya
1: yes,
0: na sabi mo, apektado yung kalusugan natin dyan, yung ating immune system. Mm-hmm. At syempre, alamin natin ngayon kung ano ba ang mga magaganda nating pwedeng idagdag, lalo pagdating sa vitamina. Mm-hmm. Ano yung mas makakatulong sa ating magandang kalusugan? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday to everyone. It is the 27th day of the month of June 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga kasama natin. Ito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat. At syempre pa, ito na, kumpleto po tayo ngayon dahil kasama na natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
1: Hi then, Happy Master Saturday. James. Happy Saturday. Huling Sabado ng buwan ng Hunyo.
0: Abi talaga ba?
1: Oo. Diba?
0: Joke lang, alam ko.
1: Nakalimutan mo na, nakalahating taon na lang, Pasko na.
0: Hindi, parang naninibago
1: Advanced
0: nga ako.
1: Advance Merry Christmas.
0: Na-stress ako kanina kasi nagulat ako. Biglang bumalik yung Saturday traffic. Nasanay siguro ako nung walang pasok ang mga bata na puro maluwag talaga ang Sabado.
1: Akala ko nga, naghahanda ng mga tao para sa Pasko eh.
0: Well, nangalahati na tayo sa ating taong ito.
1: At kaya ito nga. Actually, kasama yan sa mga pag-uusapan natin, no? yung traffic, bakit nai-stress tayo. Mm-hmm. Pag-uusapan natin yung cortisol, pag-uusapan natin infection, inflammation.
0: Marami kasi mga terms matututunan tayo
1: at
0: later.
1: At yan yung ating aalamin kung ano yung mga yun.
0: Yung connection, di ba? Yung connection yan sa ating kalusugan, especially sa ating immune system. Kaya kung ngayon pala may tanong kayo tungkol dun sa Gen C, Vitamin C, sa mga pwede nating pampalakas ng katawan, i-message nyo lang yan. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman ay mag-text po kayo sa 0969-610-8133. Yan po yung ating pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin maya-maya lamang ang inyong mga mensahe. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: Matinding stress, maaaring magpababa ng resistensya ng katawan.
1: Kulang sa tulog, nakakaapekto sa kakayahan ng katawan labanan ang sakit.
0: Dole, nanawagan ng mas matibay na mental health programs

0: sa mga trabaho.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nagbabala ang mga health expert na ang matagal o chronic stress ay hindi lamang nakaapekto sa kalusugan ng pag-iisip, kundi maaari ring magpahina sa immune system. Batay sa pag-aaral, kapag madalas tumaas ang stress hormones tulad ng cortisol, humihina ang kakayanan ng katawan na labanan ng mga virus at bakterya. Dahil dito, mas nagiging madali ang pagkakaroon ng sipon, trangkaso at iba pang impeksyon. Bukod dito, maaari ring tumaas ang panganib ng pamamaga o inflammation na may kaugnayan sa iba't ibang chronic diseases. Pinapayuhan ng mga eksperto ang publiko na bigyang halaga ang stress management sa pamamagitan ng sapat na pahinga, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng oras para sa relaxation at mental wellness.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Sa iba pang balita, nagbabala ang mga sleep researcher na ang kulang o putol-putol na tulog ay maaaring magpahina sa immune system at magpataas ng panganib na magkaroon ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto, habang natutulog ang isang tao ay gumagawa ang katawan ng mga cytokines, mga protinang mahalaga sa paglaban sa virus at bakterya. Kapag kulang ang tulog, bumababa ang produksyon ng mga ito. Kaya mas nahihirapan daw lumaban ang katawan sa sakit. Dagdag pa nila, ang kakulangan sa tulog ay maaari ring magpataas ng stress hormones at inflammation na nakakaapekto hindi lamang sa resistensya, kundi pati sa puso, metabolismo at mental health. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na unahin ang sapat na pahinga bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang ulat, nananawagan ang Institute for Labor Studies ng Department of Labor and Employment o DOLE ng mas matibay na mental health program sa mga lugar ng trabaho. Ito'y makaraang lumabas sa kanilang pag-aaral na ang matinding stress sa trabaho ay maaaring makaapekto hindi lamang sa mental health kundi maging sa pisikal na kalusugan ng mga manggagawa. Ayon sa mga eksperto, ang tuloy-tuloy na stress ay maaaring magdulot ng burnout, mahinang resistensya at pagbaba ng productivity. Dahil dito, hinihikayat ang mga kumpanya na magpatupad ng mga programang nagbibigay suporta sa mental wellness, tamang work-life balance at maagang counseling para sa kanilang mga empleyado.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert. On air.
2: At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, ay makakasama na ho natin ang ating eksperto at kaagapay for tonight. Walang iba kundi si Dr. Jennifer Faye Manalo. Hi, Doc Faye. Hello.
3: Pinagpalang gabi po sa ating lahat, Master James and Ate Nems, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi.
2: Welcome daw!
3: Yes,
2: nag-welcome ang lahat kay Doc Faye dahil first episode natin kasama
3: yes,
2: si Doc Faye ngayon. Sakto naman talaga ang topic natin. Ano? Sino ba mga taasang kamay na
3: yes.
2: Mga na-stress?
3: Mga na-stress dahil sa traffic.
2: Ah, talaga ba? Marami, may mga kadamay ako dito. Pati yung ibang hindi lang yan. Kundi marami pang iba, 'di ba?
3: Maraming factors.
2: Actually sa medical field, marami akong kilala na very stressful din daw ang kanilang buhay. Naka-stress ba talaga, Doc?
3: Tama po 'yun, Master James. Kaya, maraming salamat po sa Diyos at napagtagumpayan po namin yung med school.
2: Oo nga, actually. Oo.
3: Pero after med school, syempre sa practice na 'yan, 'di ba? Mga frontliner 'di ba? So syempre kayo din nakaka experience ng ganitong condition.
2: Para patas ang lahat
3: yes.
2: At lahat tayo ay nasa same page, ika nga. Doc, ano ba ang stress? Pag sinabing stress, ano ba talaga ito nararamdaman at nangyayari sa ating katawan?
3: Maging malinaw po sa ating lahat na ang stress ay may dalawang uri.
2: Mm-hmm.
3: Meron po tayong tinatawag na positive stress at negative stress.
2: Okay.
3: So, hindi lahat ng stress po ay nakaka-stress.
2: Halimbawa, ikaw ikakasal, mm-hmm. O ikaw, di ba, busy,
3: opo.
2: O ikaw ikagraduate, mm-hmm. Ang dami mga eksaminasyon, etc.

0: Pero exciting, positive
1: opo,
0: yun.
1: Opo.
0: Sa negative, yan yung medyo alam natin na klase ng stress, Doc. So pagod ka, na traffic, ano, may kasama ka sa bahay na nagkasakit. So yung negative stress na yan ay masama sa kalusugan, I presume. Eh yung positive stress, curious lang ako, Doc. May hindi rin ba magandang epekto yan sa kalusugan?
1: Actually po, yung positive stress or yung new stress na tinatawag natin, maganda po yung benefits po nito sa ating katawan. It is the one who wakes us up, alerts us, and get us ready for today's battle. Kumbaga, siya yung nagpapa-alerto sa atin.
0: Okay.
1: Yun po yung positive stress.
0: Parang kailangan siya ng ating katawan.
1: Opo. Ano, Doc? Lalo na po sa pagising sa umaga.
0: Oh,
1: hindi tayo papungay-pungay, hindi tayo yung nangihina, pero alerto po tayo. Yun po yung positive stress na tinatawag.
0: Buti nabanggit ni Doc agad yung pagising sa umaga kasi mamaya may mga pag-uusapan tayo tungkol sa puyat.
2: Yes.
0: Isa pang hindi ko natanong kanina, kung kanina pagising sabi ko sinong nasa stress? Sino rin ang puyat, di ba? Sinong kulang sa
2: pagising sa umaga or gising pa sa umaga?
0: Gising pa sa umaga.
2: Di ba?
0: Sige.
2: Pero Doc, yung positive stress po ba nag-produce or nag-create din ba siya ng mataas na cortisol level?
1: Opo. Ang positive stress po kasi, may certain duration lang po yan. Pero kapag tumagal na po, chronic, constant, doon na po siya magiging negative stress or distress na tinatawag po natin.
0: Dok, pwede patulong, ano ang ibig sabihin ng binanggit na term ni Ate Nems na cortisol? Bahagi ba siya ng ating katawan?
1: Opo, ang cortisol po ay, ito ay tinagurian po na stress hormone ng katawan natin. Nakadalasan po, mababa po yan bandang mga gabi, 12 a.m., pero tumataas po siya hanggang paumaga na po or 6 a.m. Katulad ng sinabi ko po kanina, it wakes us up.
0: Kailangan
1: siya. It alerts
0: siya.
1: Us. Opo. It gets us ready for today's battle.
0: Yes.
1: Kaya po,
0: kailangan siya ng
1: po
0: katawan
1: talaga.
0: Natin, Doc. So, nandun siya, medyo mas active siya sa umaga at medyo mellow lang siya sa gabi.
1: Sa gabi.
0: Dahil kailangan nating matulog usually sa gabi.
1: Sa gabi naman po, yun naman po yung kapartner niya na hormone, which is melatonin. So, ito pong cortisol and melatonin relationship, ito po yung tinatawag na biological clock ng katawan natin. Na sa umaga po, mataas ang cortisol na tumutulong po sa atin para magising. Pero habang gumagabi na po, yun naman pong melatonin natin. Yun naman po yung tumataas para patulog na.
0: Okay.
1: Rest na po ng
0: rest
1: katawan.
0: Rest time naman.
1: So, kaya ito na, circadian rhythm po yan. Loop.
0: Okay. So ito na yung tanong ngayon, Ate Nems, Doc. Kung ang cortisol mo ay laging mataas, kung lagi kang na-stress, tapos kung lagi kang puyat, totoo ba na maaapektuhan ang ating kalusugan? At paano yan nangyayari?
1: Tama po yun. Katulad ng sinabi po kanina, it is rhythm, cycle. Pero once na po na-disturb or disrupted po yung ating circadian rhythm, yung pong
0: yung
1: cortisol,
0: yan,
1: melatonin cycle, opo,
0: okay.
1: Yung po yung sleep-wake cycle, doon na po nagkakaroon ng panghihina ng katawan hanggang sa nagkakaroon na po ng sakit.
0: Cool. Paano yan, Ate Nems? May mga ganyan akong kilala ngayon, mga personal kong kakilala na ang gulo ng tulog. Diba? Minsan gising sa gabi, minsan tulog. Minsan ang gising nila normal naman sa umaga. Minsan kailangan nilang ipuwersahin yung tulog nila sa umaga.
2: Yes, yung iba bumabawi kapag walang pasok, Doc. Paano po yun? Pag halimbawa, kaya bang bawiin yun? Halimbawa, walang holiday. I mean holiday, weekend.
0: Ayan,
2: dyan siya matutulog ng mahaba.
0: Babawiin mo.
2: Pwede ba yung
0: ano muna, utang muna, yung tulog, tapos tutulog ka na lang.
2: Tapos magbabayad na lang
0: sa weekend.
2: Araw na walang pasok.
1: Sa mga madalas pong bumawi ng tulog, naaalis po yung pagod.
0: Okay.
1: Yung pong pagod.
0: So okay
1: pero, opo, pero po yung matagal na epekto po ng chronic sleep deprivation, yun po yung hindi maaalis ng isang tulugan na mahaba.
0: Tsaka yung kanina kasing rhythm or cycle, yung parang pattern ba na sinasabi ni Doc, hindi mo magagawa kung gano'n, Ate Nems, di ba? Puyat ka lang lagi, di ba? So walang kang ipapattern kasi wala kang tulog. May pattern na lagi kang puyat. At yun na nga, Doc, ang sinasabi niyo kanina na masama sa kalusugan, masama sa immune system. Tama po ba?
1: Opo, tama po yun. Dahil ang nabanggit natin na cortisol po, 'di ba? Sabi ko po kanina, dapat po mababa po ito sa gabi dahil natutulog po tayo at mataas sa umaga. Mm. Pero sa mga ilang pong kababayan natin na nagtatrabaho sa gabi, mataas po yung cortisol nila.
0: Mm-hmm. Okay, opo, mataas ang

0: cortisol sa gabi.
1: Kapag po sobrang taas ang cortisol at paulit-ulit, yung pong constant stress, chronic sleep deprivation po, nagkakaroon po ng paghina ng ating immune system.
0: Oh, anong dapat na gawin sa ganun, Doc? Promise, ang dami kong kilala sa ganyan. Hindi lang, ano, baka iniisip nyo, ang isa sa mga kilala ngayon, mga call center, BPO, hindi lang yun. Ang dami pang ibang trabaho na nagising sa oras ng gabi. Nagtatrabaho pa, yun yung kasagsagan ng trabaho. Anong pwedeng gawin, Doktora?
1: Actually po, Master James, meron po akong mga pasyente na ganoon po, nagtatrabaho po sila sa mga night shift, panggabi po yung kanilang trabaho. Kaya po ang sinasabi ko po sa kanila, hangga't maaari po pag-uwi ng bahay ay matulog na po agad. Para yung pong kanilang tulog na sinasabi kanila ay kanina po ay mabawi. At the same time, I highly recommend na mag-supplement po sila ng mga vitamins, especially po ng vitamin C. Dahil ito po ang nagiging antioxidant ng kanilang katawan sa sobrang stress, na sobrang puyat, walang pahinga, walang kain. Kaya po, sa lahat po ng mga vitamins, ang pinaka nire-recommend ko po ay vitamin C plus zinc.
0: Iyan nga sana ang tatanong ko. Nasagot nyo na mismo, Doktora. Kasi yung Gen C vitamin C, may dalawang klase. Merong Gen C na yung plain lamang, vitamin C lang ang laman. Tapos yung may dagdag na zinc. So, mukhang dun sa inyong sinabi, Doktora, eh parang yun na ang ano, unahin nyo. Kung alam yung stress kayo, o puyat kayo lagi, Gen C plus na ang unahin yung inumin.
1: Opo, tama po yun. Dahil kapag po ang vitamin C or ascorbic acid ay dinagdagan natin ng zinc, dumudoble po yung kanyang tinatawag na immune system booster po.
2: Mm-hmm. So Doc, ibig sabihin kahit na wala kang tinitake na ibang mga uri ng vitamins, basta meron kang Gen C vitamin C, plus zinc ay sapat yon para makabawi ka sa pagod, puyat, stress mo sa loob ng isang araw.
1: Yes po, Ate Nems. Dahil ito pong vitamin C, ito po ay tinatawag na essential water-based po na vitamin na kailangan po nating ilagay sa diet or kinakain natin. Hindi po siya napoproduce initially ng ating katawan. Kaya dapat po kainin po, isama po sa diet, kasama po sa pagkain po natin.
0: At mamaya, may tatanong tayo kasi kailangan nating mag-cut lang muna ng sandali. May mga tanong tayo later para kay Doktora. Kasama na dyan, Ate Nems, kung meron bang mga bawal na pagkain na kokontra. Hindi na lang bawal. Ano? Medyo strong yung word.
2: Ano ba, pero may cravings ka?
0: Sweets. Alam mo kung bakit? Ayan. Kasi yan daw ang pampagising ng iba. Hindi pa nga natin binabanggit dyan yung mga masasama, kagaya ng nicotina, o kaya yung pampatulog na alcoholic drinks. Doon na lang sa sweets Yung mga ganyan daw ba
2: ay maaaring... May cravings din sa fats.
0: Meron din. Kung ano, favorite yung pagkain siguro. No? Pero makakasama nating muli si Doktora Faye, si Doc Jennifer Faye Manalo in a little bit. Doc, wait lang po. In the meantime, ay magbibigay muna kami ng additional information ni Ate Nems. Mahalaga to para sa mga kababayan ho natin na nagtatanong kung saan kaya ako pwede magpa-check up. Ito, may schedule po ng libreng medical consultation sa ating mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches.
2: Opo, sugurin nyo po.
0: Sugurin? Ayan,
2: sadyain po ninyo sa June 29. Meron po tayong dalawang lokasyon sa Mercury Drugstore Antipolo Centro Mall at sa Mercury Drugstore Davao Gaisano Mall Bahada. Sa June 30 naman po, Mercury Drugstore Manila Plaza Hernandez, Mercury Drugstore Parañaque Baclaran Quirino, Mercury Drugstore Puente.
0: At ito pa, dagdag na good news, Ate Nems, para sa mga online buyers natin, meron tayong special 15% discount para sa Gen C Vitamin C na plain at yung Gen C Plus na meron zinc. Sa Shopee, Lazada, TikTok, ngayon yan, kaya diretso na po kayo dyan, yung discount niyan ay automatic na din.
2: Yes, ibig sabihin, limited offer lang po ito. And may tipid pa din po tayo na mga... sa mga paborito ho nating mga natural na produkto mula po sa Herbs and Nature at Revenod, available ang mga tipid pack sa mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Arthrosin 9 capsules plus 1 po yan.
0: 10 capsules plus 3 naman para sa Gen C Vitamin C at yung Gen C Plus.
2: At 10, hindi lamang po sa mga butika mabibili ang mga nasabing produkto, kundi available din sa official Shopee, Lazada at TikTok shops. I-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenad Corporation.
0: At para sa mga kaibigan ho natin,

0: sa Herbena. Ay, hello, hello sa mga hello kaibigan natin sa Herbena. Good news dahil simula daw sa Lunes, June 29, ang Herbena Mid-Year Super Promo Sale, may buy 1 plus 1, oy, buy 2 plus 1 discounts at special offers sa mga paboritin yung Herbena products. Mga selected ano to, mga offices, mga selected stores ito. Siguro magandang puntahan nyo na lang sila sa Facebook, i-search nyo. H-E-R-B-E-N-N-A. Kaya sugod na sa pinakamalapit na Herbena store sa inyong mga lugar. At para naman sa inyong mga katanungan, ito na ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ninyo sa hotline number na 0969-610-8133. 0969-610-8133.
0: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
3: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
5: Taga Baleno, Masbate po ako.
4: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kaya magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang
3: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
10: Kaagapay sa kalusugan.
3: Sangkap ng kalusugan. Sangkap.
0: Nasa stress, di ba? Ay, parang lalim ng iyong buntong hininga.
1: Parang may hugot
0: may gusto
1: yun.
0: Pang, may gusto pang ano, ilabas sa sa iyong dibdib na mabigat. Diba? Diba?
1: Oo. Bakit malalim yung buntong hininga mo?
0: Diba? Diba? Bakit nga ganun? At saka ang hirap alisin basta-basta ng stress. Matawa to. Diba nang hirap alisin basta-basta ng stress? Diba? Kahit minsan itulog mo yan, minsan yun ang solution ko dati nung bata-bata pa ako. Pag meron akong stress, okay, tulog. Mamaya ako na iisipin yan.
1: Ganyan din ako. Actually, hanggang ngayon.
0: Ganyan pa rin.
1: Ganyan ako.
0: Pero ngayon may mga problema na kasi mga bata.

0: Ta, may mga problema na kasi ang mga adults na parang ang hirap ding i-resolve basta-basta. Kaya nga, yung sinasabi natin, sige, gagawin ko ang aking buhay na stress-free para healthy ako.
1: Pero
0: ang
1: paano pag-stress ka? Diba? Oh, ano ba yung mga dapat natin gawin? At kanina nga pinag-uusapan natin, Gen C Vitamin C, Gen C Plus,
0: yes.
1: Yung plain, diba? So, ano ba yung mga sangkap nito?
0: Ano,
1: so, kailangan nating alamin yan.
0: Kasama,
1: mula
0: siyempre,
1: sa ating pong eksperto.
0: Siya po ay pharmacist at product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello. Hi, hi Miss Weng. Happy Saturday.
2: Hello, Master. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin. Gandang gabi po.
0: Natutulog ka rin ba pag na-stress ka, Miss Weng?
2: Okay. Kung kayo nakakatulog.
0: Ikaw, personally.
2: Ako, kung kayo nga nakakatulog. Ako, parang ano eh, mababaw yung tulog. Iniisip ko kasi, hindi pag-stress ako or may problem na dapat isolve kinabukasan. Tulog, pero open yung aking mind. Yun.
0: Galing. Galing naman yan. Kaya kami, alam mo talaga, nagkikwentuhan kami off-air ni Ate Nems madalas. Kapag, hindi na namin hinihintay yung sakit eh. Kapag parang pakiramdam namin, napaka-busy ng araw o ng linggo o ng buwan, talagang ano, nire-ready na yung sarili. Ako personally, naka-Gen C Vitamin C ako. Ano na kagad, nakadalawa kagad ako ng Gen C para, alam mo yun, para ano, ang intindi ko, magiging malakas yung aking resistensya. Hindi ako basta-basta tatabla ng sakit. Yeah. Ano ang explanation sa likod niyan, Miss Weng?
2: Good thing, kayo, yung mga wala pang sakit, is talagang more on prevention.
0: Mm-hmm.
2: So, piniprevent nyo yung pagkakaroon ng sakit kasi nga, very stressful ang buhay natin eh. Mm-hmm. Lalo na kayo, di ba? So, lahat pala tayo, adult, yan. Very stressful. So, hindi talaga may iwasang ma-stress. And then, pag na-stress, magkakasakit. Mm-hmm. Sabi nga kanina ni Doc Pay. Mm-hmm. And then, yung pag-double, yung pag-take ng 2 capsules ng Gen C Plain is okay yan. Kung wala ka pang sakit.
0: Okay?
2: Kasi ang atin namang Gen C Plain is pure ascorbic acid. Pero yung ascorbic acid na ginamit natin is non-acidic form ng vitamin C, which is sodium ascorbate.
0: Mm-hmm.
2: So, pupwede siya sa mga tao na very sensitive yung tiyan pagka may iniinom or kinakain.
0: Example, yung may mga ulcer,
2: gastritis, ano pa ba?
0: Mga elderly family members.
2: Yes,
0: di ba? Minsan may ganyan.
2: May mga ganyan.
0: Sensitive ang tiyan.
2: Oh, very sensitive. So, pwede yon. And then, kung ikaw naman ay sakitin, mataas ang stress level, yan, mas maganda na ang i-take mo naman ay yung Gen C Plus Zinc natin. Kasi mas mataas na yon. Sabi kanina na Doc Faye, mas double na yon. Mas double ang benefit. So, may benefit ka na from vitamin C. Meron ka na rin benefit from zinc. So, ano na yon? Meron nang nagkakaroon na siya ng synergistic effect para masuportahan. Yes, masuportahan lalo ang immune system mo.
0: Okay. Sige, Miss Wayne.
1: Ang tala muna natin ang ating discussion at kukuha tayo ng importante pong balita. Magnitude 4.3 na lindol naramdaman sa Surigao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. Radio Patrol Kelly Cordero.
3: Nianig ng magnitude 4.3 na lindol ang karagatang bahagi ng Cortez, Surigao del Sur. Ayon sa PIVOX, may lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmula nito. Naganap ang lindol kaninang 6:34 p.m. Wala namang naitalang intensities sa mga karatig na lugar. At ayon pa sa ahensya, walang naitalang pinsala at wala rin inaasahang aftershock. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istretta.
0: Okay, ayan. At para sa mga kababayan ho natin na may question, maya-maya ng kaunti, actually sasagutin natin yung mga tanong.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanina, saan tayo naputol kay Miss Weng? Pinag-uusapan natin yung pagtutulungan
1: synergistic
0: effect. Ng vitamin C and zinc combination. Yan ang dahilan kung bakit nung time ng pandemic, yan yung panahon na lumabas ang Gen C Plus.
2: Yes.
0: Di ba, Miss Weng?
2: Kasi, di ba, ang ano lang nun, ang pinaka binibigay lang na pang-protection or pang-immunity is plain vitamin C. Mm-hmm. And then, lumating na yung pandemic.

0: Sabihin, mas mataas na yung infection, mas mataas na yung kailangan protektahan at gamutin. So, hindi na kaya lang ng plain na ascorbic acid or sodium ascorbate. Kaya ang ginawa ng mga eksperto, based sa research, mas magandang i-add yung tinatawag nating zinc. Kasi ang vitamin C is vitamin. Mm-hmm. And then, itong zinc is mineral.
1: Okay. Mm-hmm.
0: So,
1: okay.
0: Pinagsama yung vitamin and mineral na zinc, and then kinumbine sila, and then based sa research nga, mas maganda daw ang combination ng vitamin C plus zinc pagdating sa pagsuporta at pagdating sa recovery ng SDS.
1: So kung stress ka, na yan ang topic natin ngayon, kung lagi kang puyat, lagi kang stress, mukhang ano, kagaya na sabi ni Doc kanina, dun ka na sa combination kaagad ng Gen C na vitamin C and zinc. So Gen C plus yung brand name niya, pero vitamin
0: Gen C plus zinc
1: and zinc na combination. Oo. So doon ka na didiretso, Miss Weng, paano ang paraan ng pag-inom?
0: Okay. Pagka
1: tanong ni Sir Gas.
0: Okay, ang ating Gen C 1 to 2 capsules, kung iinumin mo lang as for prevention, for protection, and then kung may gagamutin ka na nga, sabi nga natin, talagang mataas na yung infection mo. Ayan. And then, paulit-ulit yung sakit. And then, may sakit ka sa baga. Ayan. Kasi ako, naniniwala ako, pagka paulit-ulit yung sakit mo sa baga, ibig sabihin, yung resistensya mo, immunity mo, is mababa. Sobrang baba.
1: Right.
0: So, 3 to 4 capsules, or depende sa iyong physician.
1: Okay.
0: So kung meron ka naman ding vitamin C deficiency and zinc deficiency, 3 to 4 capsules din.
2: So pwedeng ano mag 4 capsules with zinc.
0: Depende sa physician mo, ate.
1: Okay.
0: Pero kung for prevention, protection lang, 1 to 2 capsules.
1: Isang perfect example sa mga nakikinig ngayon na stress. Puyat sila lagi. Tapos walang choice kasi part of their work. Ano ang uunahin nila, Miss Weng? Sabi na natin nasa middle ground, ano, middle ground, mga sa 30s to early to 50s, mga ganyan, 30s to 50s.
0: Pag laging puyat, kasi ano sila, sila yung very prone sa pagkakasakit. Okay, kasi nasisira yung ano nila, mga yung tissues, ayan, so nagkakaroon ng oxidation, diyan na pumapasok yung oxidation reaction ng katawan natin. And then, yung ating vitamin C and zinc is magandang antioxidant. So, maganda kung 1 to 2 capsules ng Gen C plus zinc na ang iinumin nila.
2: Miss Weng, ang Gen C natin ay nasa kategorya ng, under ng Trevinod Corporation,
0: yes,
2: di ba? So, pwede siyang maituring na talagang gamot siya.
0: Actually, yung ating plain Gen C is talagang gamot na siya for vitamin C deficiency. Pag sinabing vitamin C deficiency, ito yung meron ka ng scurvy, meron ka ng gum bleeding, may problema ka sa immunity. Ayan, kaya nga meron tayong ibinibigay na dosage. Pag sinabing dosage, ito yung ilang piraso ba ang kailangan mong inumin pagka may vitamin C deficiency ka or zinc deficiency. Depende na yon sa doktor mo. Kasi mag-aano naman yun eh, ate, sa katawan mo eh, magmamanifest yun kung meron kang vitamin C deficiency and zinc deficiency. And then kapag-check up ka, then sasabihin ng doktor mo kung ilang piraso dapat ang ibigay sa'yo.
2: Pero matitake naman natin to, di ba? Dahil mabibili naman over the counter,
0: over the
2: diba?
0: Counter.
2: So, ang payo mo, habang hindi pa nakakapagpa-check up, ilang piraso muna nga ulit?
0: Okay, pagka hindi naman malubha yung sakit or wala naman sakit, for prevention supplementation, 1 to 2 capsule.
2: Okay.
1: Sige, babalikan natin yung mga tanong natin mismo tungkol sa Gen C mamaya para kay Miss Weng at para kay Doc Faye. In the meantime, eto na, tinems, ibigay na natin ang second half of the schedules. Ang tinutukoy ko, ito po yung schedule ng libreng medical consultation sa mga piling Mercury and Rose Pharmacy branches.
2: Okay, puntahan po ninyo ang Mercury Drugstore Manila, Forbes, Dimasalang, sa Mercury Drugstore Antipolo Vermont Park, Mercury Drugstore Las Piñas Almansa, Mercury Drugstore Laguna Centro Pasita, Mercury Drugstore Quezon City Nova Susano, at sa Mercury Drugstore Cebu Puente sa July 2 po yan. At sa July 3, sa Mercury Drugstore Cavite Imus Aguinaldo, sa Mercury Drugstore Novaliches Talipapa, nandiyan si Dr. Faye. At sa July, same pa rin pong petsa, July 3 pa rin, Mercury Drugstore Cebu Mapolo.
1: At huwag din po ninyong kalimutan ang mga produkto mula sa Herbs and Nature at Revenod. At Atenems, merong mga tipid pa

0: Yan. Naka 9 plus 1 capsules ang My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Artricin. 10 plus 3 naman para sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus na may zinc. At yung 10 plus 5 naman para sa Plemex Lagundi. Sorry, mamaya tatanungin ko yung sa Liver Aid Pro kung meron din ba sa, tayo sa Liver Aid Pro dito. O sige, Atenems. Bukod sa alin at kamo? Ayan, yan, yan.
1: Oo, bukod po sa mga butika, mabibili rin po ang mga produktong ito sa mga official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. So i-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform.
0: At syempre, tuloy-tuloy ang ating 15% automatic discount para sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus Zinc ngayong gabing ito sa Shopee, Lazada at TikTok. Wala nang code, diretso na daw po yung discount pag kayo pumunta dyan. At para naman sa mga additional questions ninyo, lahat yan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, pwede nyo i-send sa amin sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133-0969-610-8133.
0: Magbe-break lang kami sandaling-sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cass Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonya. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rick.

0: Kagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Okay. Ayan. Oy, may babatiin muna Atin Ems. Unahin na muna natin ating greetings.
2: So, oras na 7:29.
1: Oh, yes.
2: Oh, gabi. Binabati natin ang lahat ng mga nag-celebrate ng kanila pong birthday.
1: Happy birthday ngayon sa inyo. Magandang kalusugan sa inyo lahat.
2: Opo. And yung mga, syempre, mga anniversary. Ganyan. So,
1: Prime. Pride Month. Oo, tama. Si Direk Sandy. O, ano pa? Sino pa? Babatiin natin. Happy Pride Month. Ayan naman. Sino pa?
2: Sige, baka si
1: Doktora, baka babatiin. Please go ahead.
3: Maraming salamat po. Binabati ko po yung aking pamilya. Hernandez Turingan, Marasigan, Manalo po.
1: Hello.
3: Yan, binabati ko rin po ang aking asawa na nandito po.
1: Engineer Lloyd.
3: Higit sa lahat, binabati ko po yung aming church family, Greater Heights family.
1: Hello. Yun,
3: hello po.
1: Hello po.
3: Hello po, Mom, Dad.
1: Miss Wen, baka may greetings.
4: Of course, ang aking mga anak, ayan, and then mga workmate, Trevenod, her signature, and Herbena.
1: Hello sa inyong lahat.
2: Paramihan ng pamilya to.
4: Hello. And Olaiba.
1: Oh, talaga?
4: And BPE.
1: Oh, hello. Hello sa inyo. Hello, Nanay Claire, at saka kay Chris dyan sa may Camp Luna sa Luna La Union. At sino pa?
2: Hindi ako makabati ngayon dahil wala yung asawa ko. Hindi siya ngayon nakikinig kasi
1: si Pastor Mike, busy. Sige, basa na lang tayo ng text dahil marami ito. Anong sabi mo, Derek Sedi, hanggang kailan lang tayo? Hanggang ano lang? 26 lang. Ang bilis ng 36.
2: So, okay, 6 minutes.
1: Sabi rito, curious lang ako. Healthy naman ang pagkain ko. Marami naman akong prutas araw-araw. Okay lang ba din na uminom ng Gen C Vitamin C? Anong pinagkaiba ng absorption ng food kesa dito sa vitamin C? Miss Wang, gusto mong sagutin ito?
4: Actually, okay naman na makakuha ka ng vitamin C from vegetables or sa mga fruits, pero hindi enough yun, Master James.
1: Mm-mm.
4: Hindi ma-absorb lahat ng katawan natin yung nutrients na galing sa mga pagkain. So, mas okay kung mag-take ka pa ng extra vitamin C such as Gen C or yung Gen C plus zinc.
1: Thank you sa question, Mamila Presno.
2: Gusto ko palang idagdag itong nakikinig at nanonood si Riz Tagra mula sa Molino Bacoor, Cavite. And sabi ni Nahu Arela, thank you daw po Doc Faye Turingan Manalo. Sino pa ba? Si Obet. Si Sir Obet.
1: Hi, Bet. Hello.
2: Nagko-comment
1: Hi.
2: Nang tungkol sa mga makeup.
1: Okay.
2: Anyway, ito, question mula kay Ma'am Sally Tungko. Laging nilalagnat at tinatamaan ng malalaking singaw sa bibig ang 19 years old kong anak tuwing stressed sa school. Safe po ba sa kanya ang mag-double dose ng Gen C vitamin C para mapigilan itong pagbaba ng resistance siya niya tuwing siya ay puyat?
1: Sige.
2: Sino po sa inyo ang sasagot?
1: Si doktora sasagot.
3: Yes, okay. Opo. Tama po yun na maganda po talagang mag-double dose po siya ng vitamin C plus zinc, katulad ng sinabi ni Ma'am Weng kanina. Dahil kapag po madalas na po yung ganong mga mouth sores at yung bleeding ng gums, yun po ay sign na po ng vitamin C deficiency.
1: Okay. Sa panahon ba ngayon, meron pa nagkaka-deficiency ng... Talaga, meron pa rin?
4: Yes, madami.
1: Sabagay, marami yung mga kilala na parang alam mo, hindi mahilig kumain ng ganito, ganyan, mga prutas, gulay.
4: Yes.
1: Pero marami pa rin naman, di ba? Pero nandiyan pa rin yung mga hindi nila masyado yung hilig. Si Crispin Gimanga sa FB nga pinadala to, nakita ko lang po before, 2 years ago, yung Gen C. Sa commercial niya sigurado nakita ito. Meron siya, kaya siya uminom kasi meron siyang chronic sinusitis dati. Halos buwan-buwan daw, lagi may infection sa ilong. Hindi naman nawala ang kondisyon ko. Ayun, pakiramdam niya, nakakayanan ang katawan niya kahit na pabago-bago ang panahon. So siguro ngayon na nag-Gen C siya, mas kaya na niya. Oo, hindi na niya iniinda, rather, yung dati niyang chronic sinusitis. Good for you, Crispin. And sabi naman dito nung isa, o naku, si Grace Villanueva, sunod-sunod daw ang puyat at stress. Hindi naman siya nilala... Ay, ito na yung kanina. Mouth sores na naman, Ate Nems.
2: Pareho lang. Ay, magkaiba.
1: Magkaiba to,
2: magkaiba
1: no? Mouth sores and body pain.
2: Oh,
1: is this a bad sign?
2: Yes.
1: Oo, kasi warning sign na ba yan na humihina ang immunity at okay lang daw uminom ng

0: Yan si Vitamin C para sa kanya, si Grace Villanueva.
1: Yeah, pag-ala? Actually, Master James, pagka meron kang vitamin C deficiency, included na rin yung fatigue. Yan. So, ibig sabihin, deficient na siya sa vitamin C. So, sa ganyan, ang aking payo is vitamin C plus zinc na siya.
0: Mm-hmm. Okay. So, get the names.
2: Okay.
0: One more.
2: Mula kay, sa text na lang po, ang nanay ko, may mild pneumonia daw po. So, dalawang beses nagpapacheck up, hindi naman naaalis yung ubo. Binili naman yung mga nireseta na gamot. Inuubo pa rin, hindi na grabe. Pwede po bang sabayan ng Gen C vitamin C?
3: Tama po yun, Ate Nems, kasi yung mabilis na pagkahawa ng mga sa mikrobyo, di ba, viruses, sa mga sakit, mas maganda po talaga na handa tayo na mag-vitamin C plus zinc.
2: So, ibig sabihin,
3: lalo na po kung meron po siyang sakit, kasi nakakatulong din po yung vitamin C sa pag-repair po ng ating mga tissues, skin, at pati po yung lining ng lungs.
2: Kasi Doc, parang sinasabi dito na wala na yung pneumonia eh, pero meron pa rin siyang ubo. Ano po kaya yung kondisyon na yon?
3: Ang kondisyon pong kasing yan, tinatawag po na hyperreactivity. Na pagkatapos po ng isang sakit, ay nasa alert mode pa rin po yung ating katawan. Kaya mas maganda po na panatilihin na meron po tayong immune booster, yun po yung vitamin C plus zinc.
0: Okay. And si Alvin Mendoza, hindi pa nabasa ito si Sir Alvin, Atenems, no, sa YouTube ito, may COPD daw kasi siya. Natatakot lang siya na magkaroon ng further infection, ang baga. So bukod sa maintenance, okay lang daw ba na magsabay na ng Gen C? And siguro, ang next question dyan ay which Gen C ang ititake ni Sir Alvin?
1: Kung COPD, Doc, di ba, mas okay kung meron siyang protection lalo ng ating Gen C with zinc. Ito yung sinasabi natin kasi since meron na siyang sakit, kailangan niyang protektahan yung progression, yung paglala ng COPD niya, mas maganda kung Gen C plus zinc na yung kanyang ititake.
0: Okay. Miss Weng at Doktora Faye, si Doktora Jennifer Manalo, maraming
2: thank
0: salamat
2: po
0: sa inyo. Yay. Marami kaming mga natutunan. Next week ulit, makasama natin sina Doc Faye at saka si Miss Weng. Thank you again. Thank you very much. Dahil inabot na tayo ng oras at kailangan lang namin magbigay ng mga additional information, especially dun sa discount kanina na narinig nyo. Alam nyo bang extended yan hanggang mamayang 9 PM? Naka 15% automatic discount pa rin sa Gen C Vitamin C at yung Gen C Plus natin sa Shopee Lazada at TikTok.
2: Huwag din po ninyong kalilimutan ang ating mga produkto gaya ng My Marble Tahibo, Capsule Liberate Silymarin, Optin Lutein Artrisin, Gen C, Vitamin C Gen C with Zinc, at Plemex Lagundi Capsule. Nakatipid pack po ang mga to. Available sa leading drugstores nationwide.
0: At para naman sa mga karagdagang katanungan ninyo, lahat yan pwede nyong isend dito sa aming programa sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133.
0: Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maha, sa, ma, ano,

0: yung rain. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Super sakasikan!
9: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
10: Tabla-tabla muna, tol.
8: Super sa katatawanan!
11: Okay na ba to? Ito pa! Oh!

0: Okay, ayan. At magpapaalam na lang kami. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakasama natin for today and for every day. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you, Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold.
1: Yes, lagi sa, thank you sa
0: pag-alalay. Kung wala kayo, hindi namin alam ni Ate Nems kung anong mangyayari sa buhay namin. Gulo-gulo na ang buhay namin.
1: Maraming salamat!
0: Ay, maraming salamat, Sedi. Yay! Ayan, oh, Sir CJ at sa buong team, maraming yes. Salamat po sa inyo. Anong topic natin next week?
1: Pagkain.
0: Isigaw mo,
1: habits.
0: Sedi. Ay, joke lang. Pagkain daw.
1: Ang paborito natin pag-usapan, Master James, sa programa.
0: Kasi alam mo yun, medyo relate na relate tayo.
1: Yes, lahat.
0: Lahat naman tayo may favorite food, diba? Diba?
1: Kaya lang, maraming mga...
0: Alin dun yung masama, alin dun yung okay.
1: Ngayon, maraming mga nagtitiis kasi mga 16 hours.
0: Kaya, ganun, mga nagpa-fasting. Okay. Sige.
1: Pwede natin itanong yun, no?
0: Lahat yan. Yung mga question nyo tungkol sa Gen C, Vitamin C. Next week, makasama natin ulit si Dr. Faye and Miss Wang. Thank you again. Doc Faye, thank you, Miss Wang. Maraming salamat.
2: Thank you so much po.
0: At, syempre, maraming salamat sa'yo, Ate Nems.
1: Ay, salamat din pala. Syempre, acknowledge natin sila, Ma'am Carol.
0: Hi, Ma'am Carol. Thank you po, as always.
1: At maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng tumutok sa atin pong palatuntunan. Ngayong gabi, lagi po naming paalala na mag-ingat po kayo, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po, si Ate Nems Turla.
0: Thank you very much, Nems. Until next Saturday, sa ating po tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lang.

0: At magandang gabi sa inyong lahat. Sama Master James Alejandro, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Inyong natunghayan ang kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila.

0: ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 45 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang maysana. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Alas 10:40 ng gabi noong June 19, 2026, isang nakapanginilabot na eksena ang bumungad sa mga otoridad sa loob ng isang bahay sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Duguan at tatag ng saksak ang mga biktima. Nakahandusay ang 35-anyos na babae. Katabi nito ang kanyang 6 na taong kulang na anak na babae. Nakadapa naman sa kanilang tabi ang isa pang babae na 59-anyos. Maging ang 2 taong gulang na lalaki na nuuya na tutulog sa isang kwarto ay hindi rin nakaligtas sa pananaksaka. Idineklara nga dead on arrival ang 35-anyos na ina at ang kanyang 59-anyos na ina. Pilit namang isinalba ang 2 taong gulang na bata ngunit binawian din ito ng buhay. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang 6 na taong gulang na babaeng nakaligtas sa pananaksaka. Sa kabila ng madugong pag-atake, nakaligtas naman ang magkapatid na 12 at 15 anyos matapos makatalon sa bintana ng bahay upang makahingi ng tulong. Ligtas din ang kanilang 8 anyos na kapatid na nuuya na tutulog sa isa pang silid. Ang suspek, ang bayawa ng 35-anyos na babae na si alias J, 33 anyos at residente ng Santo Tomas, Batangas. Dahil na ipagbigay alam agad sa otoridad ang nangyari, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Talisay Police kung saan nahuli rin ang suspek alas 12:30.

0: ng madaling araw noong June 2026. Na-recover ang mga damit at ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Ayon sa investigasyon, nauna nang inireklamong suspek matapos umanoy gasain ang 15 anyos na pamangkin. Ang motibo sa pagpatay, natakot ang suspek na masampahan ang kasong rape dahil sa mga hakbang na ginagawa ng ina at lola ng biktima upang isulong ang reklamo laban sa kanya. Inamin din ng suspek ang krimen at ang pangahalay na ginawa sa 15 anyos na dalaga. Sinampahan ng 3 counts of murder at frustrated murder ang suspek. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasa Vegas para sa Soko sa DZMM.
1: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa ng malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pangkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Belgas.
2: At ako naman si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Metro and Mega Manila. Magandang gabi sa aking napaka-poging tandem partner, Sir Gasa Belgas. Good evening, sir.
3: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
2: Totoo.
3: Tama ka doon sa aming pogi.
2: Talagang nandiyan na yung ebidensya. Ipipresenta na lang.
3: Hindi mawawala talaga sa ating pag-usapan yung mga, siyempre, mga
2: napakaraming
3: masinsing kasong nagaganap.
2: Correct. Lately, alam mo, tandem, napakaraming mga masasalimuot na insidente ang nangyari sa iba-ibang bahagi ng bansa. Unahin na ho natin yung mga insidente sa iba't ibang school na nasundan from Cavite, biglang nagkaroon sa Tacloban, meron sa Negros, and I think meron din sa Mindanao, tandem. So, talagang medyo alarming ito, mga pangyayaring ito.
3: At psychologically, yun ang halos nagiging ugat dito sa mga nangyari nito, no? Ang daming mga kasong ito. At siyempre, gamit ang siyensya, malaking bagay ito.
2: Correct.
3: Para malutas ang kaso.
2: At hanggang ngayon nga, patuloy yung investigasyon dyan sa may bahagi ng Tacloban. Kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi kasama yung isang Boy Scout tandem na ang ginawa niya, sinara niya lang yung pinto para iligtas yung kanya mga classmate, tapos siya pa yung tinamaan ng bala. Kaya we are praying for the family doon sa mga relatives po ng mga estudyanteng ito at sana ay makuha po nila ang hustisya, tandem.
3: Tsaka yung pangyayari parang hindi pangkaraniwan, lalo't kabataan. So,
2: correct,
3: technically to speak, yung mga parang sangkot dito, kaklase.
2: Parang hindi mo ina-expect na kayang gawin ng estudyante, tandem eh, no?
3: Mahirap.
2: Paano ba? Ano bang nangyayari? Ano na bang panahon meron tayo ngayon? Kung dati, di ba? Lalo na nung panahon mo, Sir Gas, no? Tandem.
3: Madali lang nun. Dahil lang,
2: mga takot talaga sa teacher.
3: Yun. At taka sa, dahil sa siyensya na nga, nag-aasenso. Mga kumbaga digital world.
2: Correct.
3: Ang siyempre ang impluwensya, madaling makamit dito sa
2: madaling
3: mga
2: makuha.
3: Kabataan.
2: Isang click lang nandiyan na.
3: Ayun.
2: Maraming anggulong tinitingnan po diyan ng mga otoridad, mga kapamilya. Isa na nga ho diyan yung sinasabing anggulo ng bullying. Sinasabi naman na isang video game ang naka-apekto o naka-impluwensya.

0: siya doon sa mga minor de edad na suspect. At marami naman nagsasabi na ginaya doon sa mass shooting sa Amerika.
1: Mm-hmm. At saka yun, ang malinaw dito, parang may lumalabas sa investigasyon, parang may talagang pinagplanuhan.
0: If I'm not mistaken, Tandem, isang buwan, nag-usap yung dalawang minor de edad na suspect. At doon sa chat messages nila, ang sabi nila sa isa't isa, hindi naman tayo makukulong dahil minor tayo.
1: Ayun nga. Pero diba? Maisipin,
0: very aware sila.
1: Meron na silang pag-iisip ng ganun.
0: Pero mali ho yun. Hindi ibig sabihin minor, hindi mapapanagot. Dahil under our law, meron tayong batas na 15 years old and above. Pwede na hong makasuhan, no? Na magkaroon ng criminal liability kapag meron siyang discernment. And malinaw na malinaw doon na alam nung minor de edad Tandem na yung consequence ng kanilang ginawa.
1: Kaya nga pinag-aaralan ng husto ng mga siyempre mga otoridad, lalo na ating mga investigador sa siyensya.
0: Correct.
1: Kung applicable, kung paano i-apply yun, lalo dito kabataan ang
0: ang involved.
1: Ang sangkot.
0: Kaya, abangan ho natin ang mga susunod na kabanata ng investigasyon ng ating mga otoridad sa bagay na yan. At isa pang mainit na...
1: Sa atin, yun.
0: Oo, Tandem, isa pang mainit na nangyari din itong mga nagdaang araw ay yung kinover natin dyan sa Talisay. Yan. Itong ang ating tatalakayin ngayong gabi. Mm-hmm. Kung saan ho ay tatlong magkakaanak po ang nasawi dahil pinagsasaksak ng mismong kaanak din nila, Tandem.
1: Ayun niya
0: Ang hirap bayaw.
1: Isipin, ano?
0: Sariling bayaw.
1: Kamag-anak.
0: Oo. Diyan o yan sa Talisay, Batangas, noong June 19.
1: Oo, mismong personal mong pinuntahan ito.
0: Kaya, pasensya na ho kayo, mga kapamilya. Pasensya ka na rin, Tandem, dahil lang hindi tayo nakaabot sa programa.
1: Di, ayos yun.
0: Dahil galing tayo doon sa Talisay, Batangas, para i-follow up itong
1: masakal na ito. Makasama rin tayo na maaaring makalutas, makagawa tayo ng paraan din.
0: Correct.
1: Kung malinawan kung anong nangyari sa insidente.
0: Ano nga ba yung mga circumstances na na-discover ng mga otoridad sa karumaldumal na krimen na ito. Nangyari ho ito noong June na 19, alas 10 ng gabi, dyan sa Barangay Aya, Talisay. At maya-maya, Tandem, may makakausap din ho tayo from Talisay PNP, ang kanilang hepe, para matulungan din tayo mas maunawaan itong kasong ito, Tandem. Dahil lalo na sa iyo, hindi bago ang mga kwento ng massacre, hindi bago ang mga kwento ng murder sa dami mo nang na-cover, Tandem.
1: Pero sa panibagong panahon na yun, mga kaalaman ng lalo sa kabataan,
0: siyempre,
1: yun nga sa mundo ng digital, nakaka-advance na, kaya nga minsan nawawala na ngayon na yung mga panuntunan sa eskwelahan, kumbaga sa work, parang work from home na sa trabaho.
0: Diba? Kaya ang kailangan talaga, Tandem, unang-una,
1: iba yung personal na talaga.
0: Unang-una yung parental guidance.
1: Ayan.
0: Yung patnubay at gabay ng mga magulang. Lagi ho yan. Dapat,
1: right.
0: Number one, yung disiplina sa mga bata at yung bukas na komunikasyon, Tandem. Mm-hmm. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ay nung panahon ng aking Tandem po na si Sir Gus Abel Gus ay uso pa nun dati, corporal punishment, sir, no? Yung hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng makipagtitigan sa teacher, talagang mababato ka ng eraser o kaya mapipitpit ka ng patpat, di ba? May stick na kawayan.
1: Meron,
0: At ilan ho yan sa mga bagay na nag-exist noon, ngayon wala na talagang
1: wala na ngayon.
0: Super protected na yung karapatan ng mga kabataan. Pero Tandem, bago sa ating topic ko ngayong gabi, alamin muna natin yung sitwasyon sa nagpapatuloy na Love Laban Pride Festival 2026 sa Quezon City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, ating ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Jesse, gasdiksa pa rin ang mga miyembro ng LGBTQIA+ at supporters ng community dito sa UP Diliman sa Quezon City sa pagsimula kanina na main program ng Love Laban Pride Festival. ilang mga kilalang personalidad ang magpe-perform.

0: forma Maya Gaia Nalani Maki, Grace Guzman, Sofia Trazona, Nicole Cordovez, Angela Ken, Estef Aranas, Silas Baby o Tiny Deluxe, Lars Pacheco, Sashna at marami pang iba. Nagpakita rin ng suporta ang TV personality niya si Aura Brighella at dumalo pa kanina sa ginanap na Pride March.
1: Hi everyone, it's Aura Brighella. Happy Pride to everyone. Ayan, sana huwag kayo mapagod tumindig para sa ating sarili at para sa ating komunidad. At sana may ipasa na rin ang Soji Bill, yun lang naman ang hiling natin taon-taon. And sa lahat ng bakla, huwag kayo mapapagod, nagpakatatag lang tayo. Happy Pride, I love you all.
0: Ang content creator naman na si Paulo Perez o mas kilala sa pangalang CC Pau, laking tuwa sa unang Pride Festival na dinaluhan niya at sinabing malaking tulong ang mga ganitong event para sa kanila ng mga miyembro ng LGBTQIA+.
2: Nakakatulong siya kasi tawag dito, mas nagiging open yung mga kagay natin na hindi pa makalabas sa closet nila. And of course, mas masaya kasi marami tayong nakikilala.
0: At yan muna ang update dito sa nagpapatuloy na Pride Festival. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNM.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ay, salamat! Salamat, salamat, Kelly Cordero. Yan yan, tandem sa UP, Pride Festival 2026. Happy Pride Month sa ating mga kapamilyang LGBTQIA+. Oh, bahagi po ng LGBTQIA+ community. Oh.
5: Yung nagiging bukas na correct. Ating kalaman tungkol din sa mga...
4: Sabi nga sex. Yan, dapat correct, yung inclusivity nandyan. Tanggap natin sila tandem. Hindi lang dapat, sabi nga nila, hindi lang dapat tolerated, kundi accepted. Ang buong community
5: unti-unti po. Unti naman na ano right. Natin, na tututunan natin yan.
4: Natanggapin.
5: Okay, yun nga, iniisip po rin yun, tingnan natin sa pag, ano, sa pag, ano natin ng, pag fill up natin ng form sa gender.
4: Diba, gender? Dati nun.
5: Gender, it's either male or female. Ano ba talaga?
4: Correct. Okay, so, ibig sabihin, tandem talaga nagiging bukas na. Unti-unti yun. Nagiging bukas. At sa mga ganitong programa, ay mas na-open po ang... perspective, ang appreciation ng mga tao para mas maging bukas pa ang komunidad para sa pantay na karapatan sa ating mga kapamilyang LGBTQIA+.
5: Ordinaryo na lang yan.
4: Oo. Ayan, at yung mga kasama natin sa TV Patrol weekend. Pauwi na sila. Ayan, magbabalik ko kami mga kapamilya. Diyan lang ho kayo. Dito lang sa Soko sa DZMM.
3: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: How much of the Philippines do you really know?
7: Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kunitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng hindi na kapinagkakatiwalaang

0: Boses ng Bayan, Kabayan Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din.

0: scene of the crime operatives. Soul sa DZMM.
1: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang Gus Abelgas.
2: At si Jesse Cruza.
1: Ayun, tante. Magandang gabi siya. June 27, ito na ho ang huling Sabado. At tama ba?
3: Nga, no?
1: Huling Sabado ng June. Ako, sunod ho July na. Ano ba? Mantakin mo yun, nangangalahati na tayo sa taon. Hindi June. Nga, more than half na. Ng...
2: Kala ko ang June 30 lang.
1: Ano bang meron ngayon? Tama. Hanggang 30, yeah. Tama, hanggang 30.
2: Ano? 30 days sa September, April, June, and November.
1: Ayun, memorize na memorize si Tane mo. At pag July, after ng July, August na.
2: August.
1: Yan yung aabangan tong buwan. Nataabangan nating lahat, mga kapamilya, ang August. Lalo na sa August. May kalendaryo ako dito eh. No. August 23 ata yun, kung di ako nagkakamali. Ay nako, balik na ho tayo dito sa ating talakayan, mga kapamilya. Sa mga nagtatanong kung ano meron sa August 23, malalaman nyo rin ho. Mukhang saktong Sabado to ito, Tandem.
2: Yun, tama.
1: Sabado pala ito.
2: Makakaiwas
1: ako. Marker calendar ha. Marker calendar, August 23. Ngayon po ay babalikan natin ang ating talakayan, mga kapamilya, sa nangyari hong massacre dyan sa Talisay, Batangas. Makausap po natin ngayon ang hepe ng Talisay Municipal Police Station dyan sa Batangas. Para ho sa mga kaka-tune in lang, sa kabubukas lang ng radyo, ang nangyari ho noon, mga kapamilya, June 19, ay nilooban ho ang bahay nito mga biktima. Ang mga nasawi ho ay 2 years old na batang...
2: Mga kamag-anak pa, no?
1: Oo, batang lalaki, 2 years old. Yung nanay niyang 35 years old at yung kanyang lola na 59 years old.
2: Mm-hmm.
1: Pinasok ho ito ng mismong manugang nung 59 years old Tandem. At nakakagulat yung revelasyon. Nakausap ko ho personally itong suspect at umamin ho siya sa atin, Tandem,
2: pa, ano?
1: Na kaya niya nagawa itong pagpatay dun sa kanyang sister-in-law at sa kanyang biyanan ay dahil natatakot siya na baka kasuhan siya ng rape. Tandem, dahil inamin niya sa atin na may nangyayari sa kanila nung 15 years old na anak ng biktima.
2: Napaka ano namang ano no, talagang mabigat, masinsin.
1: Grabe,
2: parang dahilan na inamin sa iyo.
1: Pero kasi ang hindi ko magets dito Tandem, bakit kailangang mahantong sa ganon, di ba?
2: Yun nga eh.
1: Lalo na't may 2 years, anong kinalaman ng 2 years old na bata dito?
2: Makaiwas lang siya do sa kinatatakutan niya baka sa sampahan.
1: Mas grabe. Oh. 3 counts of murder at meron pa siyang frustrated murder. At ngayon nga, Tandem, na ready na sa kabilang linya, makausap po natin ang hepe ng Talisay Municipal Police Station sa Batangas, si Police Major Elcid Villanueva. Magandang gabi, Major Villanueva. Welcome mo sa programang Soko sa DZMM, Jesse at Gus po.
4: Magandang gabi po sa inyo, Sir Jesse at Sir Gus Abelgas. Good evening po.
1: Good evening, Major. Sir, nagkausap po tayo last week at medyo sabi ko nga sa inyo, nakakagulat ito nangyari dyan sa inyong bayan. Sir, ano ho ang facts dito sa incidenting ito? Ano ho yung mga nag-gather nating ebidensya?
4: So, sisimulan ko po siguro doon sa

0: sa amin noong ano po, noong June 19.
1: Yeah.
0: Around 10:40 ng gabi, nakatawag po kami ng sa mga barangay, sa mga barangay Tanod, barangay officials na meron nga pong mga pinaksak ko sa barangay Aya. Nung pag-respondi po namin doon, napag-alaman po namin yon na isang bahay po, pinasok po sa loob ng bahay. So pagdating po namin sa crime scene, unang-una po nakakita po kami ng 5 biktima. Yung unang pong bumugad sa amin, yung 3 biktima po na nakaando sa may pag-akyat po ng hagdan. So isa po doon yung 35 years old na biktima, at yung isa po ay 6 years old na babae, at yung isa naman po ay 59 years old na babae. Doon naman po sa dulong kwarto, meron po doon 2 years old na lalaki. At doon sa sunod na kwarto, meron po doon 7 years old na lalaki. So una po doon naabutan namin yung dalawang patay na. Yung isa pong 35 years old na babae at 59 years old na babae. Yung isa po na sa pagitan nila, sa gitna nila, meron po doon 6 years old na babae na naisugod pa po namin sa ospital. Kasama na rin po yung 2 years old na lalaki. Pero yun nga po, inabutan na po na dead on arrival na po yung 2 years old. Pero ngayon po, yung 6 years old na babae, stable na po siya sa ospital.
1: Yun po, immediately naman na dinala nyo sa ospital yung may buhay pa nung pumunta po kayo, no?
0: Yes, sir. Opo. Pag-respondi po namin, kasabay na po nun yung pagtawag namin po sa emergency response natin.
1: Yun, kasi siyempre priority sa atin sa mga respondi po, yung siyempre yung buhay.
2: Correct.
1: Kahit siguro buhay ng suspect, at least buhay ang importante para
0: kahit man, yung bata po talaga nung unang pagbit namin doon sa batang 2 years old, medyo malamig na po siya, pero nagbaka sakali pa rin po kami po na baka po masisave pa siya. Pero yun nga po, kasi kamampala, dead on arrival po siya sa ospital.
1: Na-determine niyo ba more or less kung sino o ilan ang gumawa nung krimen na nangyari?
0: Nung initial response namin sa crime scene, hindi pa po namin agad na-determine. Pero po, nung yung mga nakaligtas po, dinala po lahat yun sa ospital. So, inatasan ko po yung mga police natin sa women section na sila po yung mag-intindi or mag-asikaso po doon sa mga biktima natin sa ospital. Doon po, nung sa pag-interview nila doon po namin napag-alaman yung posibleng suspect po natin sa nangyaring krimen na yon. At doon po kami kagad nagkasapo ng follow-up operation.
1: Ayun, mabilis talaga. May malino talagang pangyayari at talagang ito.
0: Yes, sir.
2: Yun yung gumawa. Sir, mukha, tama ho ba nahuli niyo itong suspect, itong salarin sa may Santo Tomas?
0: Yes, sir. Sa Santo Tomas po, sa San Roque Village.
2: Paano Santo nangyari, Tomas, sir, na galing Talisay, nakauwi siya ng Santo Tomas? Paano yung naging circumstances? Paano siya nakatakas?
0: So, ganito po. Yung para maintindihan po natin, yung timeline po, ipapaliwanag ko yung timeline ng pangyayari. So, around 9 p.m. po, umalis po siya sa bahay nila sa San Roque, sa Santo Tomas. And then, dumating po siya sa Salisay around 9:45 po. So, nangyari yung krimen around 9:45 hanggang 10 p.m. ng gabi.
2: Okay.
0: So, doon na po niya napatay po yung mga biktima, at mga around 10 po, tumakas po siya, naglakad po siya, pabalik po doon sa barangay San Roque, Santo Tomas. So according po sa pagbabacktrack namin at forward track ng CCTV, sumakay po siya ng tricycle at jeep, pabalik po doon sa San Roque. And then dumating po siya sa barangay San Roque, mag-alas 11 po ng gabi. Pagdating niya po doon sa bahay nila, nag-iiyakan na po yung kanyang kinakasama, pati yung kapatid po ng kinakasama niya, at sinabi nga daw po na pag-alaman nila na pinasok daw yung bahay nila. At doon naman po, ang kwento po ng mga witness doon, imbis po na nagmadali na papunta po sa Talisay, ang ginawa niya po, dumiretso po siya sa CR at naligo. At nagpalit ng damit. At naglaba din po ng damit na pinagbihisan niya nung pinanggalingan niya sa crime scene.
1: Nagtago ng ebidensya.
0: Apo. Apo, talaga pong tinago niya yung ebidensya. So, yun po, bumalik po sila sa crime scene. Kami naman po, kasabay po nung pag-imbestiga namin, parang nagkasalisi po kami. Pabalik sila sa crime scene, kami naman po, dumiretso kami ng Santo Tomas. At yun nga po, nung pagkadating niya po sa Talisay, iniwan niya po doon yung asawa niya at umalis siya. Okay. At bumalik siya sa Santo Tomas. Sakto nga po, nandun na kami, nag-aabang na kami doon, hindi na po siya nakatakas sa amin.
1: Bumalik pa talaga siya, ha?
2: Yun na po, yung...

0: Tama ba, Major, yung nakamotor siya?
1: Yun na po yun, yung nakamotor siya. Yun na po yung
0: so, kakagaling niya lang yan.
1: Et, namin sa
0: ito, niro-roll ho namin ngayon sa TV. Mm-hmm. Ano. Ito ho'y kagagaling niya lang yan sa Aya, dyan sa Talisay.
1: Opo, kakagaling niya lang po sa Talisay niyan. At nung unang interview namin, ang alibay niya po, yung asawa niya. So, ginamit niya pa pong alibay yung asawa niya na magkasama siya ng asawa niya.
0: Mm.
1: Na wala daw siyang pinalaman doon.
0: Mm.
2: Ah, kaya siya bumalik, ganun, yung binabanggit po.
1: Opo. Maaari pong sinadya niya po na samahan po yung asawa niya at bumalik po siya sa kanilang bahay para po itago pa yung mga ebidensya.
2: Naku, siguro.
1: Pero nagkataon nga po na nandoon na po kami, nag-aabang na po kami doon sa Iskinita, papapasok doon sa kanilang bahay.
2: At yan, nalaman nyo na rin po dahil sa mga nakaligtas na biktima, yung talagang kung sinong gumawa.
1: Yes, sir. Opo. Na-identify po siya nung isang nakaligtas na
2: positive
1: biktima.
2: Positive identification. No?
0: Ayun, no. Importante yes, talaga na merong nakakita at merong makapagtuturo, Major, no?
1: Yes, sir.
0: Hindi lang yung...
1: Yes, sir.
0: At saka nagmamatch dun sa mga physical evidence tama. Na nakuha nyo. Tama ho ba? Yung damit nakuha nyo rin, Major? Yung nilaban?
1: Yes, sir. Yung, opo, yung damit po, sinuro po yun ng asawa niya. Sinurrender po sa amin.
0: Ayun.
1: At in-identify din po ng ilang witness nung patakas na po siya doon sa crime scene.
0: Saan ho niya nilagay yung damit, Major?
1: Ano po, sa labahan po. Nilaban niya sa banyo. Tapos tinago niya po sa labahan.
0: So, pero may ano pa ho, may stain pa ng ano yan, may stain pa ng dugo.
1: Hindi po, wala na pong stain ng dugo dahil lang na-recover po namin yung t-shirt tsaka yung pantalon. Yung jacket po ay hindi na po namin na-recover. Siguro po, tinapon niya po yun sa abang pauwi siya. Papuntang Santo Tomas. Hindi na po namin na-recover. Ang na-recover na lang po namin yung kutsilyo at saka yung ilan damit po na ginamit niya.
0: Yung kutsilyo,
1: yung chinelas niya.
0: Oo. Yung kutsilyo, Major, saan na-recover?
1: Na-recover po yung kutsilyo sa may tapat po ng Aya Elementary School. Sa may Damuhan po.
0: Itinapon niya rin. Okay.
1: Opo, itinapon niya rin po.
0: Oo. So parang ang lumalabas tandem and Major, parang sinusubukan niyang iligaw yung imbestigasyon.
2: Yun.
0: No, dahil sabi niyo from Santo Tomas pumunta siya sa Aya sa Talisay, ginawa niya yung krimen, umuwi siya ulit ng Santo Tomas, sinundun niya yung asawa niya at inihatid niya doon sa crime scene. So parang siguro ipalabas na hindi ako ang gumawa kasi naihatid ko pa nga yung asawa ko eh. Tama, sir,
1: opo. No? Yun po yung unang dahilan niya po.
2: Mm. Pero hindi nga nagsisinungaling ang ebidensya dahil meron po kayo na kuna ng pahayag doon sa mga survivor na siya.
1: Yes,
2: yun na talagang pinakamatibay.
1: Pati po, hindi niya rin po madadaya yung oras po ng, ano, ng pagbabacktrack po namin.
2: Nga, no?
0: And Major, speaking of survivor na sinasabi ni Sir Gus, ano, doon sa loob ng bahay, ilan ho yung tao doon nung nangyari yung krimen?
1: Nung gabi po yun, pito po lahat yung
0: pito.
1: Tao doon.
0: Okay. Sir. Tatlo ho yung nasawi, yung isa ay yung 6 years old na medyo naging critical pa ito, Major, no? Nung na-dal sa ospital. Pero,
1: nagkaroon po siya ng mga tatlong saksak po, isa sa balikat at dalawa sa likod.
0: Kasi pag tinignan mo yung picture tandem, talagang parang titignan mo, parang hindi nakasurvive yung nasa gitna, yung bata, eh, pero nakaligtas siya. O, yung picture na yun, yung pinapakita natin ngayon. So, yun nung ibang nakaligtas sa Major, ano ang kwento nila? Paano sila nakaligtas?
1: Yung kwento po nila, bali, sumigaw daw po yung lola nila. Tapos pinigilan daw po ng lola nila makapasok po yung suspect sa kwarto. Kaya po, nagkaroon sila ng pagkakataon na may kandado yung pinto.
0: Mm-hmm.
1: Nung may kandado po nila yung pinto, binuksan nila yung bintana. At saka po sila tumulay doon sa
2: ayun, yun ang naging
1: paglabas po nilang bintana. Meron pong ano doon, may parang tungtungan po.
0: Slab, no?
1: Sa labas po ng bahay nila. May slab po na semento doon. Nakatulay po sila, patawid po doon sa kabilang bahay.
2: Buti na lang, nagkaganon talaga. No? May pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon sila mga
0: correct.
2: Makaiwas.
0: Tsaka importante, Major, talaga yung presence of mind din itong mga survivor na bata. Kasi tulad nung nakausap kong 8 years old, 12 years old, I think, or 8 years old. Ang sabi niya, 12 years old, sir, yung kasama ng 15 years old, di ba?
1: Yes,
0: ang sabi niya, ay nilak nila yung pinto dahil parang sinusubukan pang pasukin itong suspect. So, yung presence of mind nila nandun.
1: Tama, sir.
0: So, sir, ang tanong ngayon ay paano po nakapasok itong

0: salarin sa bahay ng biktima. Forced entry ho ba ito or pinatuloy? Ano ho ang lumabas sa ating investigasyon? Dahil bayaw eh, kakilala eh.
1: Forced entry po ito, sir. At nung una po, nakalock po talaga yung gate nila. Kaya po ang ginawa niya, umakyat po siya dun sa grill, papunta po sa terrace, at saka pumasok po siya doon sa bukas na bintana.
2: Mm-hmm. Kabisado niya naman yung lugar.
1: Oo, kabisado niya po yung lugar. Okay. Alam niya po talaga kung saan yun papasokin.
0: Ayan, no? Itong yung terrace na yan, yung pinakita ko sa screen, ano? Dun ho umakyat sa grills noon, paakyat sa second floor.
1: Yes, apo,
0: at doon sa second floor,
1: dumaan po siya sa bintana.
0: May bukas na bintana. Ayun.
1: Apo.
0: Pero sir, meron bang nangyaring panlalaban sa part ng mga victim? Dahil kung makikita natin yung picture, magkakatabi sila eh. Ano kaya nangyari? Possible bang nagkaroon ng, ng pambuno yung suspect at yung mga biktima? Paano?
1: Hindi po natin masabing nakalaban po yung lola eh. Basta po ang sabi po ng mga testigo ay pinigilan po ng lola na makapasok po yung suspect sa kwarto. So bali yun na lang po yung resistance na nagawa niya.
0: Pero yun nga, nasaksak pa rin ho yung lola.
1: Opo, opo. Okay. Yun po talaga, yung lola po talaga yung unang-unang napurukan po ng saksak. At pangalawa po, yung anak niya na 35 years old.
2: Ang matindi dito, may na-establish po na talagang planado na papasukin niya.
1: Opo, talaga. Planado po, na, sir.
2: Alam niya yung dadaanan.
1: Mm-hmm. Yes, sir.
0: And ayun o, papunta na tayo, Major, doon sa sinasabi niyong motibo.
2: Motibo.
0: Ano po? Well, sinabi na rin ito ng suspect ho sa atin, pero gusto namin manggaling mismo sa investigasyon ng PNP. Ano po ang sinasabing motibo sa pagpaslang sa tatlong biktima?
1: So tama po yung mga unang naibalita natin na yung motibo po niya ay gusto niya pong pagtakpan yung krimen na ginawa niya, which is yung rape po. So bali po nung umaga, ay umaga po ng June 19, doon po nadiskubre yung kanyang karumal-dumal na pang-aabuso doon po sa isa pong apo nung biktimang lola. Okay. Bali, ilang taon na daw po siyang ginagahasa or inaabuso. So since ano po yun, since 9 years old pa daw po siya, hanggang maging 15 years old siya.
2: Ay, yun ang kinuwento niya ng
0: biktima.
2: Oo. Ayun.
1: So mayroon daw po mga pananakot na
2: sa kanya mismo nang galing,
1: magsusumbong, papatayin daw po ang buong pamilya niya.
2: Nako.
0: So yung June 19 na ho, Major, yung breakthrough dito sa...
1: Opo, doon na po napag-alaman po
0: na
1: yung kanyang krimen. Yes, sir.
2: Lalo pat, siyempre, yung mismong survivor ang nakapag-identify sa kanya.
0: Oo.
2: Hindi naman siguro magsisinungaling.
0: Correct. At para malinaw lang din, Tandem, ano, and Major, for context, yun hong 15 years old na sinasabi ni Major ay anak ko ito nung 35 years old na biktima. Tama, sir, ano?
1: Tama po.
0: Panganay. Tama po? Panganay na anak?
1: Panganay po siya. Panganay.
0: Ayun. At nakapagsumbong na minumulest siya. Nagulat ako ngayon, ko lang din alaman, Major, na since 9 years old hanggang 15 years old, pasintabi ko sa sensitibong paksang ito, ay minumulest siya nung suspect yung 15 years old na bata.
1: Tama po. Tama po yun, sir.
0: Kumbaga yun na, Major, yung naging ano, siguro, yun yung peak eh, no? Naging peak nung circumstances, kasi parang ano, sasampahan na ng kaso nung magulang tsaka nung lola itong suspect.
1: Tama po yun, sir.
2: May nabanggit po bang major na ano, parang kaalaman na yung mga survivor tungkol sa pangmumulis niyang ginagawa ng suspect natin?
0: O yun lang biktima talaga ang nakakaalam?
1: Yung biktima lang po, tsaka na lang po yun nalaman na
2: oo nga, ano,
1: saka na lang po nalaman ng mga ibang kapamilya. Pero sa patuloy po na pag-iimbestiga natin, siguro po, maaaring alam din po nung kinakasama. So, at hindi lang po sila nagre-report agad.
2: Mm-mm. At yun po na-reveal nung sa kanya mismo, dito sa ating person of interest.
0: Sa suspect. Siya mismo ang nag-reveal, Major.
1: Ang nag-reveal po, ano po, kamagayan po? ang nag-reveal
0: nung pangmumulestya.
2: Pangmumulestya dahil

0: dunya
1: ka. Yung biktima rin po ang nag-reveal po nun, yung biktima.
2: Ah, yung biktima rin.
1: Opo, opo. Anong biktima? Pero, dahil po, umaga po ng June 19 po, nakapagsabi po yung biktima.
2: Hindi na rin siguro kinaya, Major, no?
1: Opo. Meron po kasing mga ibang nangyari sa eskwelahan. Mas mabuti pong hindi na natin pag-usapan.
0: Opo.
1: Kaya...
0: Sensitive yung ano eh.
1: Sensitive kaya, po kasi yung case. At baka po matuntun po yung identity ng ating biktima. So yun po yung inaalala natin.
2: Ngayon, Major, kumusta yung mga survivor? Lalo na yung 15 years old na dalagita.
1: Ngayon po, stable naman po yung condition niya. Nag-undergo po siya ng counseling.
2: Okay.
1: Sa tulong po ng Santo Tomas Police Station. Sila po yung humahawak ng kaso. Pertaining dun po sa rape.
2: Oo.
1: At saka dun din po sa counseling.
2: Correct.
1: Ng bata po.
2: Ng bata. At saka yung mga survivor, no? Hindi lang po yung namolestya, kundi lahat ng survivor, yung mga bata, magkakapatid.
1: Opo, diba? Mag-undergo din po sila ng counseling. Kasi doon po sila, Santo Tomas po muna tumutuloy.
2: Nakakalungkot ito tandem kasi
1: opo.
2: Talaga nakita nila eh, kung ano nangyari. Yung isa na nasaksak, di ba?
0: Ang napakalaga din kasi dito, yung survivor.
2: Oo, oh,
0: yung
2: correct.
0: Pinaka... 100% na ano, no?
2: Makapagsasabi.
0: Makapagsasabi.
2: Tsaka yung isa, Major, tama ho ba? Yung 7 years old, yung natutulog?
1: Opo, yung 7 years old po, nabutan po namin matutulog. Nung pagkarga po namin doon, at bigla na lang po siyang umiyak.
2: Hindi ho niya alam.
1: So, maaari pong may alam na siya, dahil, pero hindi na po siya kumibo. Natakot po siguro.
2: Grabe.
0: Oo nga.
1: Kasi po nung insidente po na yon, tulog po siya, pero nagising din po siya kinalaunan. So, nung pagbuhat po namin sa kanya, gising naman po siya, hindi lang siya kumigil po.
2: At ang nakakaawa dito, Major, talaga, yung masyado akong nabagabag ay doon sa 2 years old na batang lalaki.
1: Opo.
2: Tandem
1: yung,
2: kasi.
1: Actually, yung 2 years old po, pagkatapos, nakatakbo daw po siya at hinabol pa siya doon sa kwarto. Hindi po talaga siya pinalampas nung suspect natin. At nung nakita po namin siya, meron po siyang t-shirt sa loob ng t-shirt niya na itinapal po doon sa kanyang sugat.
0: Sugat.
1: So maaaring siya na rin po yung gumawa noon kasi wala naman na pong ibang tao doon.
2: Grabe, no? Okay. Naisip ng bata yun na tapalan yung tiyan niya. Kasi siguro dahil nakikita niya maraming dugong lumalabas, Major.
1: Apo. Lumabas po yung kanyang internal organ actually.
2: Nasa kustudiya pa ninyo itong ilang taon ho itong suspect?
1: 33 years 33. Old po siya yung suspect. Ngayon po, 33 years old. Ngayon po, nasa custody pa po ng Palisay Municipal Police Station.
2: At ano-ano po yung mga kasong isasampa sa kanya or naisampa sa kanya, Major?
1: Naisampa na po natin sa kanya yung 3 counts of murder. Isang frustrated murder at saka po isang attempted murder.
2: Attempted murder, ayun.
1: Meron pong attempted murder.
2: Paano po yung...
1: Yun po yung paghabol niya
2: okay.
1: Sa mga nakaligtas.
2: Paano po yung pangmumulestya niya dun sa 15 years old?
1: Yun naman po, hinahanda po yun ng Santo Tomas PNP dahil nangyari po yun sa Barangay San Roque.
2: Okay. So sila na hong bahala doon sa pag-file ng kaso?
1: Yes, sir.
2: Separate case, kumbaga, yes, Major?
1: Separate case po.
0: At okay. Ang isang incidenteng ano dito, yung agarang responde ng ating mga ano
2: oo.
0: Police.
2: Oo.
0: Sa, ano, dahil yun.
2: Saludo rin kami sa inyo, Major, dahil in a span of 10 nangyari, parang 12:30, Major, eh, no? 2 oras, mahigit, isa talahat, parang
1: yes, gano'n.
2: Eh, nahuli ho agad ang suspect. Saludo kami.
0: Survivor, eh.
2: Oo.
0: Importante yun.
2: Siguro, Major, we run out of time. Marami pa ho kaming mga nais itanong sa inyo. Ito na lamang ho ay ano yung mensahe ninyo sa mga kababayan nyo dyan sa Talisay. Ayun, medyo shocking ho ito nangyari sa inyong bayan. At ano na lang siguro yung maiiwan din nating mensahe sa pamilya nitong mga biktima.
1: Totoo po yun. Talaga pong nagulat po at nalungkot yung mga kababayan natin sa Talisay. Pero ganun pa man, yung talaga pong paalala namin ay sa mga magulang po. At kailangan po talagang alagaan, bantayan yung ating mga anak. Unang-una po sa pang-abuso dahil hindi po natin mapagkakatiwalaan ang kahit sinong tao. Kahit mismong kamag-anak o kadugo, ay pwede pong abusuhin yung ating mga anak. At pangalawa naman po, yung seguridad ng pamilya. Kailangan pong bilang magulang, talagang ensure natin na safe yung mga mga anak natin. Kasi po, hindi naman po talaga, maiwasan po yan talaga, lalo na yung, kasi po, nagsimula

0: yung claimant sa pang-abuso eh.
1: Okay.
0: So, yun po talaga.
1: Ayun. Police
0: magulang po ang susi.
1: Opo. Police Major Elcid Villanueva, sir, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you very much po, Major.
0: Yes, sir.
1: Thank you, Major. Mabuhay yung kayo. Ang happy po ng Talisay Municipal Police Station dyan sa Batangas. Congratulations sino sa inyo sa mabilis na at agarang pagkakahuli sa suspect. Pero yung Tandem, napakabilis ng oras. Bago tayo mag-bye-bye, Tandem, alam ko may mga nakalista ka dyan. Go ahead, Tandem!
2: Oo nga, siyempre. Una natin, batiin natin talagang patuloy na pag-ano ng forensic group.
1: Correct.
2: Ng PNP sa pangungunan ni Acting Director Pierre Paul Carpio.
1: Ayan,
2: no? Tapos si
1: Carpio.
2: Si Attorney Frank Martin naman na binabati ko dahil laging nakatutok sa atin.
1: Thank you, sir.
2: So ko sa DZMM. Si Attorney Roth Bermejo, yung chairman namin sa Advisory Council.
1: Ayun. At
2: na
1: sa lato.
2: Sa improvement ng, ano, ng PNP Forensics.
1: Mm-hmm. At syempre sa lato ng nakatutok sa atin, from the Philippines and from all over the world, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Pinabati ko ang aking dalawang baby, si Baby Neo at si Baby Vaughn.
2: Yun, si Pagmong, binaama.
1: Uy, Tandem, belated, Happy Father's Day sa iyo, Tandem. Last week. Father's Day, last week. Belated, Happy Father's Day sa iyo, Sir Gus.
2: Yun.
1: Bilang ama ng iyong pamilya at ama ng soko.
2: Ama ina.
1: Magkakahalo na yun. No?
2: Salamat.
1: Sa lahat po ng...
2: Pati sa iyo, siyempre.
1: Siyempre. At sa ating poging-poging producer, kay Boss Gerson, Happy Gerson. Father's Day din. Boss, anong pauga natin dyan, Boss Gerson? Happy Father's Day. Isang linggo na no? Anyway, Tandem, susunod na po ang programang Feel Kita. Kasama po si Tita Stargazer. Hanggang sa muli, mga kapamilya, sa susunod na Sabado naman po tayo magkita-kita at magkarinigan. Ako po ang inyo nakasama, Jesse Cruzat.
2: At Gasabel Gas.
1: Muli po, ito ang Soko sa DZMM.
3: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na nagbabalita, naglilingkod at nagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Tanggapin niya na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale.

inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Ikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing. Hindi kailangan ng magandang tanawin o mamahaling bagay upang maranasan ang tunay na kagandahan. Minsan sapat na ang isang tahimik na umaga, isang mahigpit na yakap o isang simpleng ngiti upang mapuno ang saya ang ating puso. Ang mga tao nakakakita ng halaga sa maliliit na bagay ay tunay na pinagpapala. Sa mundong abala sa paghahanap ng mas marami ay may taong mga pinipiling pahalagahan kung ano ang meron sila. Nakikita nila ang liwanag kahit sa gitna ng dilim at ang pag-asa kahit sa simpleng pagkakataon. Iyon ang kagandahan na hindi kayang bilhin na anumang yaman. Ang pagiging mapagpasalamat at nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay. Kapag natuto tayong makita ang ganda sa mga simpleng bagay, mas maunawaan natin ang pinakamahalagang biyaya ay ang mga bagay na hindi nasusukat ng halaga kundi ang puso.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, naku talaga naman. Kada linggo, meron talaga mga kaganapan. Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng nakikinig, nanonood ng ating programa sa I Want at saka po sa YouTube channel natin. Magandang gabi, Miss Connie Herrera, ang Stargis Angels, kumpleto na, andyan na sila. Ayan, Andres Marias, Nona Damian, Dulce Urate, and Lina Ho. Kasama po si Attorney Rene, Josette, at saka si Doktora Jean Fajardo. Eunice and Ofi Cotaco, magandang gabi. Maraming salamat sa pinadala mo. Nag-enjoy ako. Talaga, yun ang iniisip ko actually. Sabi ko, yun nga ang namimiss ko, hindi nadi-deliver sa akin. Tito Tirones and Gigi Tirones, Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, Marit Santos, ayan. Rene Herrera, magandang gabi. Doktora Marley Angeles, Ann Calumar, Marisa Vidar from Melbourne, malapit na, next week, andyan na ako, Jong, at saka si na Georgie Estoque and CJ, General Ager, and Doktora Len Ontog. Kay Elena Andrea, magandang gabi rin. Ayan, ang Stargis Angels, silipin na natin ang Stargis Angels kung nandyan na. Sino na, parang nakita ko na si Bench kanina. Ayan. Okay, si Beth Kamaing, nakita ko na. Ang bilis, ha? Si Elizabeth Santos, Lisbeth and Ed, nandyan daw. Good evening, Ninang. Ayan nga, si Lani. Colt, ayan, gabayan po natin ang ating mga anak. Grabe po ang nangyari sa behavior nila. Sabi niya. Okay, si N. Lim, WS 9781, from Cavite, si Net, from Cavite. Queenie Beltran, magandang gabi. Ayan, si Eunice, nakita ko na rin. Ayan, okay. Kay Morales, magandang gabi. Jeffrey Jason, magandang gabi. Ayan, si Bench, andyan na. Okay. Ayan, maganda pag-usapan natin ngayon. Actually, marami ng tinatalakay nila ang subject matter na ito. Pero, ang pagtatalakay namin ngayon ay in general, yung para mabantayan natin ang ating mga anak. Hindi lamang dito sa nakaraang mga ehemplo, kundi iba pa rin para mas maaga pa, naaagapan na natin. Ayan. Louis Basco, magandang gabi. Yes. Sino pa ba ang nandyan na? Si Celia Asmir. Ayan, si Cea na nasa Amerika, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Okay. Sino na ba ang nandyan? Mads, nandyan na rin. Nelson, nandyan na rin. Ayan. Sino pa ba? Si Vicky Perez, nandyan na ba? Yeng Prado, magandang gabi rin. Rendezvous, magandang gabi. Margaret Uy. Chin Valdez, nakita kami ni Chin kagabi sa Mega Mall. Nagulat ako. Kasama niya ang kanyang poging anak. Jagger Dalukan, meron po ba ano? Okay. Si Nenita Bartolazzo. Magandang gabi, Jagger Dalukan. Andrea Cacao. Gay Heart ng Milan, Italy. Yan. Sabi niya si Phoebe Uy, sabi niya watching daw to support Dr. Arias. Von Bautista. Yan, si Gay Heart nga ito. Yan, okay. Sige, mamaya babatiin natin ang iba pa nating mga mababati. Yan. Pero ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay, nako talaga namang ano. Pero introduce ko na siya sa iyo dahil sabi ko sa kanya, alam mo, Doc, pag-usapan natin kasi alam mo, kailangan natin maagapan kung ano yung mga problema na mangyayari. Anyway, ang guest natin walang iba. Talagang ito kilala nyo na. At alam nyo na talagang siya ay kinikilala dito sa lungsod ng Tagaytay at sa Mapua. Okay, sabi niya, sabi ko pa nga minsan naiingit ako kay Doc nung graduate ito ng magna cum laude. Naku, talaga naman. Huwag ka na mahiya, Doc. Talaga naman . Totoo naman. Anyway, registered psychologist at clinical psychologist. Yan, si Doc Terry Arias. Magandang gabi, Doc Terry.
1: Magandang gabi, Star. Kamusta?
0: Mabuti naman. Pero talaga, I felt sad.

0: maagapan kung saan nagiging problema. Kasi hindi ako naniniwala na hindi natin patutulungan itong mga kabataan ito. Diba?
1: I totally agree with you.
0: Oo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, hahanapin natin talaga sa iba't ibang aspeto ng sabi mo na yung paglaki nila, yung pagkilos nila, yung bullying, yung mga ganyan. Titingnan natin kung saan nagmumula at saka paano natin magagabayan. Ano ba ang mga telltale signs, no? Siguro meron yan telltale signs.
1: Meron naman.
0: Meron talaga. Oo, nakikita.
1: Pero tama
0: natin.
1: Yung sinabi mo, yung iba-ibang lente ng pagtingin dito sa problema ito. Kasi sa mga pag-aaral, ito ay sinasabing multifactorial.
0: Mm-mm.
1: So hindi lang ina-attribute sa isang dahilan kung bakit nagiging ganito ang panahon o yung ganitong pagkilos ng mga kabataan.
0: Mm-mm. Oo, totoo. Sa mga itong nakalipas na ano na week lang na ito eh, itong nakalipas lang eh, sunod-sunod eh.
1: Grabe.
0: 'Di ba? Parang nakatatapos pa lang dito sa Tacloban, bigla na lang meron pang insidente sa, saan ba yun? Sa, in the Visayas, meron isa. Tapos may sa Cavite.
1: Cavite meron.
0: Oo.
1: General Trias yata.
0: Quezon City, meron din. Sa Parañaque, sa Las Piñas, meron eh. Sabi ko, alam mo, natatawa ako. Nung panahon ko, magsasalita lang ako, na ito joke to, pero may katotohanan ng joke ha. Nung panahon namin,
1: Natin.
0: Okay. Pero matanda ako sa iyo, wala yun naman tanda ako sa iyo. Pero ibig sabihin, panahon natin, mahirap na, kailangan lang comparison lang ng kaunti kasi gusto ko mamayang malaman bakit. Okay. Nung panahon natin, ang marinig mo mga, sabi mo ng violent acts o kaya yung sabi mo mga kaguluhan, okay, eh, yung tipong, minsan nga, joke lang eh. Yung nasasapian, yung meron mga nasasapian sa eskwelahan, yung mga hanggang ganun lang, mass hysteria, mga ganun-ganun. Pero ngayon, parang pabata ng pabata nagkakaroon ng problema eh.
1: Alam mo ba kanina, pagpunta ko dito, yung sa kalye, yung malapit dito sa ABS-CBN,
0: oo.
1: May mga musmus na nagsasapakan. Buti na lang nakita ng security guard.
0: Oo. 'Di ba? Parang nakakaano. Alam mo, isa pa rin sa mga minsan yung nakakita na ako, nakasunod na ako sa aking sasakyan, yung maglilinis ng ano, yung mga kabataan naglilinis ng mga kotse, mga windshield. Tapos pag hindi ka magbibigay, talagang aambaan ka ng bato. Nakatikim na ako ng ganun eh.
1: Karanas na rin ako ng ganun.
0: Oo. Yung sasabihin mo, wag na. Hindi, ipipilit niya. Pag binigyan mo ng piso, magagalit siya, ibabato sa iyo, pabalik ang piso. Tapos sasabihin sa iyo, nilinis niya.
1: O kaya, scratchan yung sasakyan.
0: Ayun. O, yan ang ingatan mo. Kasi pag talikod mo yan, yung may piso yan o may tansan yan, na i-scratch ang sasakyan mo. Okay, sa mga katulad nito, yung katulad yan, hindi napapag-usapan kasi ang mga detalye kasi ng mga kaso kasi. Dahil nga, first of all, there is an investigation process kaya hindi natin pwedeng i-discuss. No?
1: Respeto yan sa mga authorities natin.
0: Oo. So, kailangan natin hayaan lang. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba talaga nangyayari sa ating mga kabataan? Sino ang may pananagutan nito? At higit sa lahat, kaya ba natin maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Yan. Kaya tinawag kita, Doc Terry, kasi alam ko, masasagot mo ang mga bagay na ito. Okay. So, sa tagal-tagal mo na rin na bilang isang registered psychologist, guidance counselor, educator, at forensic clinical psychologist, no? Marami ka na rin siguro mga experiences pagdating dito sa mga ganitong mga, sabihin mo ng wayward na mga bata. No? Sa tingin ko, marami ka na rin mga pinagdaanan o kaya na handle ng mga batang ito. Ano masasabi mo sa katulad niyan? Anong masasabi mo, sino ang may sala talaga?
1: Oo. Magandang sagutin sana yung issue ng accountability.
0: Mm-mm.
1: So, ipipinpoint natin yung kung sino may sala. Pero mas mahalaga siguro yung sa punto ng prevention, kasi ito yung tinitingnan ng mga psikolohista kung paano maiiwasan ang mga ganitong pangyayari.
0: Mm-mm.
1: So, titingnan natin yung mga pagkilos bago nangyari mismo yung insidente ng violence sa school.
0: Mm-mm.
1: Baka maraming pinagdadaanan o merong nag-trigger, merong issue sa family.
0: Mm-mm.
1: Kaya sinasabi sa pag-aaral sa US ng

0: National Institute of, for Justice ng Department ng US Department of Justice, multifactorial, iba-ibang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos i-contextualize mo pa to sa Philippine setting. So, titingnan natin ano ba yung dynamic sa family. Kasi pwedeng may extended family, hindi lang naman yung nuclear family. Sa community, paano ba yung pagpapahalaga ng mga guro sa eskwelahan? So, napakaraming dahilan o napakaraming lente kung paano natin makikita ito.
1: Hindi lang pala ganun, ano? Kasi titingnan din natin, kasi kahit na may mga pag-aaral sa ibang mga bansa, still cultural thing.
0: Cultural, oh. Titingnan natin dati dapat sa sikolohiyang Filipino. Sa Philippine setting.
1: Philippine context din, oo. Kasi iba-iba, like sa Amerika, okay. Pag dumating ng 18 ang bata, out. O, di ba? So, parang sa kanila, bahala ka. Kung kaya maaga pa sa kanila, meron ng responsibility na kaatang o nagtatrabaho na. Eh dito sa atin, kahit na may edad na eh, nasa
0: 50.
1: Atin pa.
0: Oo. Nasa, nakatira pa sa nanay.
1: Sa nanay. O, kasi yung kultura natin, we embrace the children. No? Pero bakit, alam mo, I feel sad. Ganun na nga yung kultura natin, mapagmahal tayo sa ating mga anak. No? Pero bakit meron pa rin lumalabas sa ganyan?
0: Titingnan din natin yung dynamics within the family. May nakikita bang away sa magulang? Kasi baka mamaya nag-uumbaga na yung magulang tapos nakikita ng mga bata. Minsan, gusto nung ma-preserve yung family pero hindi nakikita yung intimate partner violence na nangyayari. Tapos na, yung ganitong ganap nanonormalize, yung isang pathology nanonormalize. Kaya ang tingin ng isang bata, normal ito. Kaya pag sa kanila ginawa, okay lang. Saktan sila.
1: Ganun pala ang nangyayari. Ano. Anyway, punta tayo dito, Doc Terry, sa katulad ng ano na, nandito na tayo sa third page na natin. Yan. Mahaba po ang nag-prepare po kami talaga ni Doc Terry sa ano, talagang pinag-usapan namin.
0: Sa dami, hindi natin
1: alam kung saan, sino uunahin natin kasi lahat yan importante eh. Diba? Yung parang sinasabi nyo na bago natin tanungin sino ang may sala. Yan, diba? Kasi ako, atat na atat ako, sino may sala.
0: Pero normal yun eh, Star, kasi gusto natin malaman yung accountability. Normal na tanong ng mga tao yun, normal na tanong ng publiko yun. Pero, mas mahalaga siguro, tingnan natin, bago tayo mag-conclude na kung sino may sala, kailangan may thorough investigation.
1: Okay.
0: Para magkaroon ng ganun, titingnan natin yung antecedent behavior, yung pagkilos bago nangyari yung insidente. Baka may triggers, baka may mga factors na nagdadala nitong pagkilos na ganito, yung violence.
1: Kasi mahirap pag-usapan ano kasi presently it's being investigated. Pero ako kasi ang aking siyempre bilang isang psychic no, nararamdaman ko. Actually nararamdaman ko, sabi ko hindi inaano nila kasi ang games no is part of yung panunood ng
0: violent games
1: no. Pero para sa akin kasi parang maliit na parte. Eh. There's violence naman in television. Pero bakit, sabi mo, noong mga panahon natin, nanonood din naman tayo ng mga cop movies, yung mga violence on TV, hindi naman umaabot sa ganun na. Bakit ngayon?
0: Banggitin ko isang pag-aaral sa US din, uli, sa isang university sa Pennsylvania, sinasabi na yung pag-involve sa violent games will not necessarily bring about yung violence sa school. Pero hindi sinasabi na hindi ito masama. Ang sinasabi lang, wag nating i-attribute lang doon sa bagay na yon. Kaya nga yung sa pag-aaral ng National Institute for Justice ng Department, US Department of Justice, sinasabi na ang dahilan ay multifactorial, halo-halo.
1: Okay.
0: Nangunguna na yung pagiging delinkwente ng mga bata. Ito yung mga batang may pagkilos na nagnanakaw na.
1: Bata pa, no?
0: Oo, bata pa lang. Nagiging violent na. Pero dapat tingnan din natin within the culture of the Philippine context kasi baka naman nakikita yung example yun sa parents, di ba?
1: Lahat talaga, parang nagpo-point out talaga na it starts at home.
0: Sa family.
1: Oo, sa family talaga. No? Okay, so alimbawa, simulan na natin ating pagtalakay talaga. Ito na yung ating ano, no? Babalikan natin yan maya-maya, no? Pero yung sabihin mo ng sa family nagsa-start. Well, bawal nga pag-usapan kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa investigasyon ngayon. May alam ako kasi kung ano yung ano. Pero it starts at home. Okay, those that are not seen and those that are seen by the children. Ganun ba ibig sabihin mo?
0: Oo. Kasi minsan kahit anong sabihin mo na magpakabait ka, kung ang nakikita naman ng mga bata hindi maganda yung trato mo sa asawa mo, nakakakita ng violence, tapos hindi maganda yung example mo ng behavior mo, mas na natututunan ng bata yung example na pinapakita kaysa sa yung sinasabi.
1: Okay, okay. Ano ba talaga ang nangyayari sa isip na isang teenager? Matanong kita, Doc.
0: Oo, developmentally, hindi pa sila yung ganun kahubog yung pag-iisip nila. Siguro yung formative years ng sa developmental psychology.
1: Ano age?
0: Ang formative years, yung 6 to about 12 years old, okay. Dapat na disiplina na ng magulang. Kasi after that, mahirap na hawakan sila kasi marami ng impluensya. So kung hindi sila ganun ang hindi kayo na connected, mas na i-influence sila ng mga bagay-bagay sa labas ng pamilya, kagaya ng barkada. Mm-hmm. Yung mga influences ng barkada, mas malakas yun kesa sa influence ng family.
1: Ay, talaga?
0: Of course.
1: So, ibig mong sabihin din na aside from what is seen at home, kung ano yung the friends they keep, yun.
0: Of course, oo.
1: Oh, katulad nung itong dalawang batang to, nag-uusap sila, nagpaplano sila, yun. So, the friends that they keep. So, apparently, parang silang dalawa lang naman eh.
0: Ang bata, ang teenager, tulad ng lahat ng tao, naghahanap ng ano yan eh, sense of belongingness.
1: Oh.
0: Basic human need yan eh. Yung kay Maslow, di ba, after nung physiological safety and security, nandoon yung love and belongingness, kailangan may affiliation.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag hindi sila makakuha ng affiliation or attachment within the family, lalabas sila. Maghanap sila ng grupo that they can readily affiliate with. Mm-mm. Since hindi pa naman ganun ka-concrete yung kanilang moral judgment, madali silang masway ng mga barkada, lalo na doon sa mga mas maling influence.
1: Mm-mm. Kanina sinabi natin hanggang 12 years old, sabi mo, ang formative years. After 12, ano yung age naman, ano naman yung susunod na
0: adolescent age na yan, di ba?
1: Ano mga nangyayari sa kanila?
0: Oo, so mas gusto nila yung lumalabas na sila sa circle ng family nila kasi maraming nakikilala, hindi lang mommy at daddy, nandiyan na yung mga friends, high school friends, at yung community mismo kung saan sila gumagalaw.
1: Okay. Babalikan natin yan, Doc, ang ating pinag-uusapan. Babalikan natin after a few reminders.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Walang kalma-kalma!
5: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
4: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
6: Tawan mo ko!
7: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
8: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
9: Yeah! Giling mo, giling! Pinabili po kami!
10: Ayun o!
4: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungan ng maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan.

0: Babantay kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 9.
1: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
0: At balik na tayo sa feel kita. Para sa mga kapamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaaring tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1-553-1800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline o di kaya 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Ayan, kapag ka talagang meron kayong gustong ilapit o idulog, ayan. Pero pwede rin sa ating ano, sa ating guest. Yan, mamaya mag-a-announce siya ng kanyang ano. Baka may gusto ka munang batiin ngayon.
2: Siyempre. Nanunood ang aking pinakamamahal na anak, na si Alex. Si Alex. Galing lang siya sa ballet rehearsal eh. So Alex, hi. At yung dalawa niyang kapamilya na rin namin, yung nani niya, si Ate Nene at saka si Ate Loni. At ang driver ko ngayon, si Mang Nestor, nakikinig din, nasa labas.
0: Nasa labas, okay. Ayan. Ayan. Maraming nakikinig ngayon kasi nakikita ko mga support nila for Doc Terry. Ayan.
2: Mga graduate students sa ng Mapua University.
0: Sa, okay. Yan. O Doc Terry, matapos natin pag-usapan ng utak ng teenager, development, moral development, iba pang psychological senses, saan pumapasok ang pamilya sa usaping ito?
2: Nako, napakahalaga ng pamilya kasi sila yung unang guro ng mga bata, di ba? So kapag hindi nila nahawakan yung loob ng bata, kung paano i-regulate yung emotion nila, kung paano makikipag-usap sa kapwa, kung paano marerespeto sa kapwa, at kung paano magpapakita ng empatya sa kapwa, mahirap na magawa nila to sa labas. Pero syempre, nandyan ang eskwelahan para maging suporta sa ganitong mga bagay na to.
0: Kaya kapag may problema ang teenager, hindi sapat na tingnan lamang natin yung teenager mismo.
2: Tama.
0: Oo. So, ibig sabihin, siguro at a bigger picture, no?
2: Pati yung ano nila, environment nila, hindi lang naman ang environment nila, yung pamilya nila eh. The more habang lumalaki sila, nagkakaroon sila ng influences coming from the school, tapos meron pa yun sa labas ng school na nakikilala nila. So, yung environment, yung kapaligiran nila, napakahalaga na
0: rin.
2: Dapat alam ng magulang kung saan sila kumikilos.
0: Saan sila pumupunta.
2: Ayan. Sino mang kaibigan nila, importante yon. Sinong kasama pag-aalis?
0: Nakukwento ko lang, Doc Terry, sa larangan na yan, yung sino ang kasama. Ako may alam akong personal na knowledge, no? Yung bata, lagi nagkakat ng classes, no? Ang dinadahilan ay magulang. Kesyo daw, hindi siya pinapapasok or whatever. Pero, nahuhuli, nagkakat ng classes. Sino ang nagyayaya? Yung mga kasama rin. Yung mga classmate din, nagka-cut sila ng classes, tapos kaya bumagsak dahil doon, dahil nagka-cut ng classes. So, pagkapag ganyan, yung outside influence, yung sinasabi mo, mahalaga rin talaga.
2: Kasi nga hindi na buo yung foundation sa family. Napaka-importante noon. Kailangan talaga may bonding kayo sa family.
0: Walang takot, ibig mo sabihin ng ganun, kahit sitahin ng magulang.
2: Wala nang takot. Maaring, unang-una, maaring detached, pwede rin namang na-spoiled na kailangan masusunod yung gusto niya, hindi yung sunod naman. Kailangan disiplinado, may respeto.
0: Okay, yan. Anong pinakamahalagang maibibigay na magulang, Doc Terry?
2: Mahalaga yung connection, yung sinasabi ko kanina, yung bonding.
0: Kanina, sinabi mo, bonding.
2: Oo, kasi ito yung bubuo ng foundation sa lahat ng bagay. Eh. Bukod doon, importante yung hindi lang naman pag sinabing pagmamahal o connection, hindi lang naman puro pagmamahal, kailangan may disiplina. Kung kailangan disiplinahin, pag mali ang ginagawa, ipakita yung disiplina. Discipline with respect. Kasi kailangan din irerespeto natin sila, papakinggan din natin sila. Kailangan, mahalaga din yung boundaries.
0: Oo, yan eh. Ipakipaliwanan nga yung boundaries na yan.
2: Ayun nga, yung hindi pwedeng lahat na lang sinusunod kahit mali.
0: Mm-mm.
2: Pag mali, dapat sasabihin yung dahilan kung ba dapat sabihin yung dahilan, ipoproseso kung bakit hindi ito makakabuti doon sa bata o sa anak niya. Kaya importante yung pinapaliwanag yung dahilan. Pero ang pinakamahalaga talaga yung connection. Kailangan open yung lines of communication. Yan, exactly.
0: Handa silang makinig, hindi lang sabi mo panay sila pakikinggan ang magulang, kailangan pakinggan din nila yung bata.
2: Naalala ko yung sabi ni Dr. Agnes Tolentino, sabi niya, kailangan compromise. Pag may sinasabi yung magulang, hindi lang naman kayo yung mga bata yung ano, papakinggan. Dapat kayo din makikinig sa magulang. So, compromise. Ito yung connection, may compromise.
0: Kapag teenager ba, ito punta naman tayo, ito yung kanina pa natin binabanggit. Kapag teenager ba, tila napapalaki ang impluensya ng barkada. Bakit ganun? Ano ang impluensya niya ng barkada?
2: Ang barkada kasi, pag hindi nila nakikita yung connection sa family,
0: doon
2: maghahanap sila at maghahanap. Sabi ko nga sa'yo, basic human need yan eh. Need to belong. Need for love and affection. That's a basic human need. So pag hindi nila nakikita sa magulang nila o kahit sa kapatid nila, lalabas sila ng ano,
0: they
2: at hahanapin nila yan.
0: To the peers.
2: At kahit mali yung influence ang binibigay sa kanila, pero nakikita nila na may sense of approval sa kanila, coming from the peers, malamang mas magiging big influence yung mga barkada kesa sa family.
0: Ganun pala, no? Kapag hindi makita sa pamilya, they will turn ngayon sa kahit na mali na yung sabihin ng ano, cut classes tayo.
2: Kasi pwede namang magkakaroon sila ng kaibigan, pero strong pa rin yung connection sa family. Kaya kapag alam nilang makakasama ito, ang konsyensya nila, sasabihin, hindi ito yung sinabi ng mami ko, hindi ito yung pinangaral sa akin, hindi ito yung tamang values na dapat kung ano. So, dapat yung connection talaga, nando doon.
0: So, hindi kaya ba sila nakakagawa ng mga bagay na hindi karaniwang ginagawa? Ganun ba yun? Hindi dahil sa masama sila?
2: Ah, hindi. Hindi naman sila. Wala namang, hindi ako naniniwala inherently evil.
0: Oo.
2: There's innate goodness in every human being. Oo, kaya lang, syempre, ang utak natin na coming from yung neuropsychology, ano, ang utak natin na huhubog. Kasi ang utak daw natin, neuroplastic. So, pagka negatibo, puro negatibo yung nakukuha mo, mahuhubog ng negatibo ang ating utak.
0: Programming.
2: Oo, yung programming ng utak. Tapos yung negative plasticity that was created will set aside the good plasticity that was originally there.
0: Okay. So, aside from ito, ayan nga, sinabi mo na nga, magulang, doon sa umpisa, sa family, kung walang connection, nag-turn to sa mga peers dahil sense of belongingness nga, at saka sabi mong walang atensyon. Okay. Punta na tayo sa digital na buhay. Malaki ba ang impluwensya ng social media? Diba?
2: Oo, nakita natin yan. Simula nung pandemic, ano?
0: Oo.
2: Pero sana naman, wag nating palaging sinisising
0: social media. Lagi sinisisi.
2: Oo. Kasi ang social media, tool lang naman yan eh.
0: Oo, sasabihin na, ay kaya ka ganyan dahil nakita mo yun sa social media.
2: Pwede.
0: Oo.
2: Kaya lang hindi, dapat hindi makita lagi natin. Oo. Nung panahon ng pandemya, di ba, nakatulong sa atin maging connected with one another, social media.
0: In fact, it kept us connected.
2: Eh, napaka-importante nun kasi mapapraning tayo kung wala tayong kausap, di ba? So, hindi dapat automatically i-blame yung social media. Kaya lang yung sobrang pag-abuso sa paggamit ng social media, yun yung hindi tama.
0: So, marami rin naman maganda ng idudulot, no, ang social media, pero marami rin masama.
2: Oo.
0: Katulad ng ano kaya, katulad
2: ng pinag-usapan natin.
0: Oo.
2: Cancellation. Naalala mo 'yon?
0: Oo. Yung cancellation. Oh. 'Di ba masama ang pakiramdam ng bata 'yan pag na-cancel siya, yung cancel culture na 'yan.
2: Oo. Kasi nawawala yung sense of belongingness, feeling nila parang ginagang up sila, yung pinagtutulungan.
0: Andiyan din ang cyberbullying.
2: Oo.
0: Kapag ganyan sa social media, meron din. Ah?
2: Oo, traumatic yan sa bata, yung cyberbullying na yan. Minsan, yung hindi ka nais-nais na salita, gagamitin sa kanila. Kaya minsan, bigla na lang, alimbawa, may kliyente na bigla na lang sasabihin, ginawa niya yung hindi tama yung gusto niyang kitilin yung buhay niya dahil nakita niya yung post ng kaibigan niya mismo sa social media.
0: Yan. So, ito, katulad ng meron din tayong mga online conflict, meron din tayong mga comparison. Yan, di ba? Yan yung mga nangyayari na eh. Uh-huh. Lalo na sa social media eh. Mas mabigat ba ito, mga dinadanas ito, yung mga nangyayari sa social media, mabigat ba ito para sa isang teenager?
2: O, kasi napakahalaga sa kanila yung ano yung image nila. Alam mo yung teenagers, importante sa kanila yung image eh. So parang publicly humiliated sila, napapahiya sila dahil napapasama yung image nila. Feeling nila, ang mga teenagers kasi ang feeling nila, ang tao palagi nakatingin sa kanila. So pag napapahiya sila, ayun ang feeling nila, na napahiya din sila din sa mga taong nakatingin sa kanila.
0: Ang dami nating factors na napag-usapan na pamilya, ayan, tapos yung connection, tapos yung peers, di ba? They turn to their peers. Tapos ngayon naman, ang social media may role din pala.
2: Oo, napakalaki.
0: Oo, napakalaki. Pero huwag natin i-blame nga.
2: Correct.
0: Kasi ang una-una talaga dapat natin hanapin, kamusta sila sa kanilang pamilya.
2: Oh, yun tsaka, unang tanong, ginagamit diba? Yung social media, ginagamit sa pag-aaral yan, sa pagtuturo, di ba?
0: Oo, yes, oo. So, aside from this, Doc, no, nandito na tayo sa mga galit-galit, sa mga emosyon, dito na tayo sa ano, kailan nagiging delikado naman kapag may nararamdaman na galit ang isang teenager? Yan.
2: Ah, yung hindi na nila ma-regulate yung kanilang galit.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo, Star, ang galit, is part and parcel of being human.
0: Mm-mm.
2: Lahat tayo nagagalit. Ikaw, ako, lahat tayo. Ang masama eh kung paano natin ito inilalabas. Kasi pag excessive yung galit at ang behavior mo eh hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan, nagiging violent ka.
0: Ito, so iba yun, ha?
2: Iba yun, oo. Kasi yung violence, yung behavior na yon, yung galit is just a mere emotion.
0: Oo.
2: So pagka ganun na, hindi tama yon.
0: Mm-hmm.
2: At saka merong teorya na dapat mare-regulate natin yung ating emotion.
0: Mm-hmm.
2: Eh nagsisimula yan sa pagturo rin ng magulang natin, ano?
0: Oo. Di ba sabi mo nga, ang anger is normal.
2: Mm-hmm.
0: Nagagal tayo. Pero violence is not.
2: It's not normal.
0: Oh, so kapag ang isang bata ay nagtuturn na, nakikita ba yan sa mga bata? Halimbawa, di ba makikita? Alam mo naman ang batang galit.
2: Oo. May telltale signs eh. Ito nga yung sinasabi ng pag-aaral ng National Institute for Justice ng Department, U.S. Department of Justice.
0: Oo.
2: Na yung mga batang may delinquent behaviors.
0: Oo.
2: Yung mga may antisocial na bata pa lang, may behavioral misconduct na napi-principal's office madalas, nagnanakaw, nananakit, nagkakating classes. Ito yung mga delinkwente.
0: Mm-mm.
2: Ito yung mga telltale signs.
0: Ayun na. Oo, yan. Yan na dapat titingnan yan. Bakit so, siya parang galit sa mundo? May term yan eh. Ganun. Oo.
2: So dapat talaga ang magulang tinututukan. Kahit nasa eskwelahan, aalamin mo, you will have to find time. You will have to be present with your children. Hindi lang nagbibigay ng pera. Kailangan nandoon ka mismo sa anak mo.
0: Hindi ba parang mas madali dito sa Pilipinas ang pagtutok sa bata kaysa sa bata sa ibang bansa, lalo na sa first world countries? Mas madali-dali naman dahil nga sa ating culture, nakikinig pa ang bata, no?
2: Oo, sana ganun nga. Pero kung hindi rin kasi konektado sa family talaga, naghahanap talaga ng ano eh, ng affiliation yung bata eh.
0: Oo, kasi kung sinasabi nga natin, di ba, katulad ng teorya ko, na yan nga sasabi ko, mas madali-dali dito sa Pilipinas dahil nga yung culture natin na maano tayo sa magulang natin, sa mga anak. Pero bakit nangyari itong nangyari nung nakaraan linggo, di ba? Parang 14 anos eh, ano na kaagad. Yung parang tahimik naman siya. Parang gano'n.
2: There's more to it than meets the eye.
0: Yeah.
2: Dapat alamin natin yung ano bang nangyayari sa family,
0: mm-mm,
2: ano ba yung antecedent behaviors, ano ba yung pagkilos bago nangyari itong incidenteng to.
0: Mm-hmm. Okay. So, yung pagkakilala natin sa mga babalang madalas hindi natin napapansin, may warning sign ba tayo prior to violence sa isang bata? Di ba sabi nga natin yung galit, ano? Yung sabi mo kaninang telltale signs ang galit na isang bata, yung pagkakat ng classes, yung parang defiant, di ba?
2: Delinquente sila.
0: Oo, delinquente sila. Yun na sinasabi mo yung telltale signs.
2: Pwedeng telltale signs. So.
0: Pero pag violente, nakikita ba? May telltale signs ba ang violence?
2: Sinasabi dito sa pag-aaral na to yung sa National Institute for Justice or ng US DOJ na ito nga yung ano, dito nagmumula yung pagiging violent. Lumalabas na, kasi meta-analysis yung pinagsama-sama nilang pag-aaral, lumalabas na pag ang number one, yung pagiging delinquente.
0: Delinquente.
2: Oo, yung mga may behavior na nagka-cut classes, nagnanakaw, yung sinabi ko kanina. Pero titingnan din natin at sa kulturang Filipino, yung sabi ko sa iyo, di ba? Sabi mo nga cultural to. Oo. Tingnan natin, paano ba yung dynamic sa family? Mm-mm. Baka naman normal na yung violence sa family, yung sinasaktan yung nanay ng tatay.
0: Nakikita.
2: Nagiging nag-role model yun eh. Nagiging example. Ano ba yung posible rin yung mga pinapanood sa social media? Violent din. So natatanim din yan. Tapos yung influence ng barkada.
0: Ayan, marami pala. Ano. Tapos may isa pa yata titingnan natin, telltale signs niya kapag nagwi-withdraw yung bata, hindi na nagpa-participate sa blow.
2: Oo, pero dapat malaman natin yan, i-distinguish natin yan sa pagiging introvert ng bata.
0: Introvert.
2: Oo, hindi naman ibig sabihin pag introvert yung bata, hindi pala imik, hindi pala engage. Eh, ibig sabihin, ano na, magiging violent na yung bata. May mga ganung klase eh. You're either extrovert or introvert or somewhere in the middle, yung tinatawag nilang ambivert. So, hindi masama yung pagiging introvert. Ang extrovert, yung energy mo, you want to channel
0: palabas.
2: It out into the world.
0: Palabas.
2: Oo. Ang introvert naman, ikaw yung recipient ng energy. Oo. So, hindi ibig sabihin, baka naman nakikinig yan, hindi mo alam, akala mo lang tahimik, pero lahat yan na-absorb niya.
0: Yan ang introvert.
2: Yan ang introvert. Oo.
0: Okay.
2: Maganda yung sa middle, na kaso hindi natin madidiktahan yung profile ng bata, di ba?
0: Okay. So, ang bata ba na telltale signs, isa sa mga telltale signs na may tendency for violence yung bata, yung obsession siya sa paghihiganti?
2: Pwede rin. Lalo na kapag may traumatic experience yung bata, pwedeng gusto niya makaganti. Oo. Yung mga naabuso, either physical, psychological, sexual, ayan, pwedeng magtanim ng galit yan eh. So, na-embed sa kanila, tapos at a certain point, biglang lalabas yung galit, nagiging violente sila. Meron akong naging kliyente na ganun eh, parang for the longest time, lang yung sa kanya. Tapos nung kung kailan siya kinasal, tsaka niya sinasaktan yung ano niya, yung husband
0: doon
2: niya.
0: Doon pa lang sakalan lumabas.
2: Oo. Pero yung napaka-swerte niya kasi napaka-understanding nung kanyang partner. Oo.
0: Tapos maraming, ang makikita mo rin sa bata rin siguro, bukod sa ano, yung pagbabago ng ugali. Pagka yung tendency na maging violent, yung paglayo sa pamilya. Medyo hindi na...
2: Dati, sumasabay ng pagkain sa hapunan. Ayan, o may at least meron sila once a week na magkakasama sila. Pero ngayon, hindi na nagpapakita.
0: Yun, so may signs na yun.
2: Isa rin yan.
0: Dapat tiningnan yun, no? Sa bagay, yun nga sasabi natin. Siguro ngayon, nagsa-psychological forensic sila ngayon, di ba? Sa naging kaso na yan, itong mga nakaraan. So, tinitingnan din siguro nila yan. Kaya lang, di ba? Sa akin kasi... nakikita mo pa lang eh sa mata. Ako ha, ako pag tumitingin ako sa bata,
2: nalilisik yung mata.
0: Hindi lang ganoon, kung parang may something na hindi makatingin ng diretso.
2: Pwede.
0: Parang ganoon, na parang yung patingin niya pa ilalim, yung ganyan. Diyan ako tumitingin kasi sa isang tao eh. Kasi kung ikaw naman normal, titingin ka sa mata ng isang tao, nakikipag-usap ka.
2: Pero pwede rin mahiyain yung bata.
0: Pwede rin mahiyain, oo. Pero yun nga eh, hindi, mahirap nga i-distinguish yung pagiging mahiyain or introvert ng isang bata at saka those na may tendency na. Pero dapat nakikita nila yung, makikita naman kahit tuloy nga binagbigay ka ng examples eh. Anyway, babalikan natin. Marami tayong pag-uusapan. Mamaya pag-uusapan natin yung kinds ng pagmamaltrato, yung mga bullying, mga ganyan, ng ugali ng mga kabataan para matingnan na nila ang kanilang mga apo, mga anak ngayon. Okay, babalik tayo matapos ng ilang paalala.
1: Feel ko. Feel kita with Stargazer.
3: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna. kundi sa kung ano yung naging resulta nito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
7: DCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
8: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
9: Ubusan ito ng lahat.
10: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
11: babawiin ko yan.
8: Mabagsik at walang sinasanto.
12: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
8: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
13: Sa akin ka pa rin babagsak!
14: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
15: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
16: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
17: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
18: Saan?
17: Sa puso mo.
8: Sine Barako. Sa sine mo, hari-harito.

0: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
1: I can't wait to see you again. Gusto kitang makita, mayakap, malambing. Linya sa kanta ng Bini na katabi. May mga taong kahit sandali lang natin hindi makita, tila napakahaba na ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nating nararamdaman ang pananabik na muli silang makasama. Ang simpleng pag-uusap, pagngiti at presensya nila ay nagiging sapat na upang mapawi ang pagod at lungkot. Ang kagustuhan makita mayakap at malambing na ang isang taong mahal ay hindi lamang tungkol sa pisikal na presensya, isa rin itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga at pananabik na matagal nang tinatago. Walang makakapantay sa saya ng muling pagkikita matapos ang mahabang paghihintay. Kaya kung may pagkakataon, huwag mahiya iparamdam ang tunay na nararamdaman. Sabihin sa taong mahalaga sa iyo na hindi ka na mapaghintay na muli siyang makita, mayakap at makasama. Dahil sa huli, ang oras na makasama ay isa sa pinakamahalagang regalo maibibigay natin sa isa't isa. Yan, balik na tayo sa Feel Kita at kasama natin si Dr. Terry Arias. Yan, isang clinical psychologist. Yan. Doc, pag-usapan na natin itong sino ang may sala kung bakit ganyan ang kabataan ngayon.
2: Oo. Ayan naman ang gusto malaman ng publiko eh. Gusto natin, automatic yun. And it's natural for the public to ask kung sino yung may sala.
1: Mm-mm.
2: Pero sabi ko nga, wag tayong padalos-dalos na gusto natin alamin agad yung may sala.
1: Mm-mm.
2: Alamin natin yung ano ba yung nangyari bago nangyari.
1: Ano muna yung nangyari?
2: Yung antecedent behaviors,
1: mm-mm,
2: yung bago nag-lead sa school violence.
1: Mm-mm.
2: Baka naman may marami pang factors, kagaya ng bukod sa personal responsibility nung kung sino man yung gumawa, baka pwede natin tingnan yung responsibility ng family,
1: mm-mm,
2: yung responsibility ng school,
1: mm-mm,
2: the community itself.
1: Mm-mm.
2: At baka meron ding mas malawak na influences. Halimbawa, member, mm-mm, ng gang, yung bata,
1: mm-mm,
2: o posibleng may pinagbabawal na gamot na tinitake. Ayun, yung lahat na yan, dapat yung aspetong yan, very, sinasabi nga multifactorial at titingnan natin itong lente na to.
1: Mm-hmm. Okay. Sa ano naman ang maitutulong ng halimbawa sa psychological perspective naman natin, no? Sabi mo nga kailangan yung accountability, no? 'Di ba? Yan. So sa psychological perspective, ano naman ang maitutulong niyan?
2: So hindi lang naman dapat natin tinatanong yung ano yung nangyari. Tingnan din natin ito sa tanong na bakit ito nangyari?
1: Mm-hmm.
2: Sino ang naapektuhan?
1: Mm-hmm.
2: Ano yung naging epekto sa biktima?
1: Mm-hmm.
2: Yung parang sa bullying. Ano yung naging behavior nung titingnan din natin yung sa mismo perpetrator.
1: Mm-hmm.
2: Bakit niya nagawa yon?
1: Mm-hmm.
2: Anong epekto sa komunidad? Kasi it's possible na nangyari sa isang sa school pero the entire community is affected, ano?
1: Yes.
2: Oo. At paano natin maiiwasan ito sa hinaharap? Dapat ito yung mga tinitingnan natin.
1: Ayun, ang dami palang mga factors.
2: So akala mo, limited lang doon sa area yon. Hindi.
1: Oo.
2: Kumakalat ngayon yan. Kasi baka mamaya na screenshot o di ba, na record.
1: Na record, oo. Yan. Ngayon, katulad nung sinasabi natin ang sino may sala, ang tanong naman dyan, kaya pa ba natin iwasan? Di ba sabi mo nga, sino may sala, marami factors. Ngayon naman, kaya ba natin iwasan to?
2: Para sa akin, oo. Naniniwala ako kasi sa goodness in every human being. Karamihan ng violent incidents ay hindi lamang nagsisimula sa araw mismo ng pangyari.
1: Mm-mm.
2: May mga warning signs, mm-mm, na dapat nating isaalang-alang. May mga pagkakataong dapat makinig. May mga pagkakataong, mm-hmm, makikialam dapat tayo. May mga pagkakataong dapat tumutulong tayo. So ito yung mga dapat nating tingnan.
1: Mm-hmm. Okay, so talaga may mga warning signs. Paulit-ulit tayo sa warning signs eh. No? Talaga na meron talagang nakikita eh. Anong pinakamahalagang dapat na magagawa ng mga magulang natin?
2: Oh, alam mo ang reklamo ng mga bata ngayon, invalidated sila. So napaka-importante yung makinig. Huwag mo sasabihin na wala yan, ano yan?
1: Yan, agad invalidate.
2: Halos lahat ng ano, ganyan. Kaya pag nakikipag-usap ako sa yung mga kabataan, sinasama ko na rin yung magulang eh. Mm-hmm. Tapos pinapagharap ko. Minsan hindi nga naintindihan ng bata rin yung sobrang sakripisyo ng magulang nila. Kaya napamukha mo rin sa kanila eh. Mm-hmm. Kung bakit dinidisiplina siya. Minsan kailangan ibang tao pa magsabi para makinig yung bata.
1: Oo, hindi kasi nila na-appreciate yun eh.
2: E paano, pag simula pa lang na mag-ibuka nila yung bibig nila, invalidated na agad sila. So paano pa sila mag-open up sa magulang?
1: At paano makikinig?
2: Oo.
1: Okay.
2: So, makinig ang magulang, dapat magmasid.
1: Mm-hmm.
2: At ang pinakamahalaga, yung presence. Maaring sa ibang pagkakataon, hindi ka palaging nandoon, pero alam ng anak mo na supportive ka. So, hindi naman kailangan lang physical presence. Pwede yung presence mo, yung pagiging supportive mo sa anak mo.
1: Mm-hmm. Okay. So, ibig mong sabihin, sa madaling salita, ang nakukuha ko impression dito is, yung mga violence, ito, most violence, is really preventable.
2: Mm-hmm.
1: Uh-huh. All you have to do is really be there for the kid. Mm-hmm. At saka do not invalidate.
2: Oo.
1: Para mag-open up siya, magbukas kung ano yung kanyang nararamdaman, masasabi niya sa iyo.
2: Oo. Tapos kailangan talaga nakikailaman magulang, kilalanin mo yung mga friends. Sino ba yung mga kaibigan ng mga anak ko?
1: Eh may mga bata kasi hindi nila inaano kung sino mga kasama nila eh. Tinatago talaga nila eh.
2: Kaya nga, dapat bibisita ka rin sa school, makikipag-usap ka sa teacher.
1: Oo.
2: Pag may parent-teacher association meeting, dapat tumaten ka, nakikialam ka. Kahit gaano ka kabisi, talagang gagawa ka ng paraan. Para nando doon. Pag may performance yung anak mo, kailangan nando doon ako.
1: Ka rin, oo. You have to be really there, physically present. Okay, maraming nangyayari na ngayon kasi, kaya ganyan ng mga bata feeling left out. Kasi nga, busy parents. Hindi makakapunta.
2: Oo. Tapos, pag nag-report ng bullying, mm-hmm. kasi minsan sinabi sa teacher, pero hindi masyadong pinakinggan. At least, ang feeling ng bata, hindi pinakinggan. Sabi mo sa magulang mo. Tapos, yung magulang mo naman, dapat seryosohin yun. Kasi ang DepEd, may mandato sila, no? May mandato ang mga eskwelahan na under ng DepEd, yung mga elementary, na kailangan may programa sila sa bullying.
1: Mm-hmm.
2: So, tingnan nila, revisit yung bullying programs nila. Epektibo ba ito? Bakit marami pa rin nabubully? Baka kailangan may gawin silang mas more active involvement mm-hmm. dun sa bullying.
1: Mm-hmm. Yung katulad ng, di ba, pinag-usapan natin yan. Nagtatouch na tayo sa bullying. Lahat yan, yan yung kinukwento mong pinagmumulan. Kaya nagiging violent ang behavior ng isang bata. Okay. So, ibig sabihin nito, merong talagang natatanging, may nakikita talagang problema na hindi na-address.
2: Correct.
1: Hindi, like sabi mo nga, minsan bullying, hindi pinapansin. Okay. So, merong nangyayari na hindi ina-address, kaya lumalala ang sitwasyon, tapos nagkakaroon ng action ang isang bata na kakaiba.
2: Or pwede rin in-address naman pero not sufficiently addressed.
1: Kulang.
2: Kasi parang ang bata, for example, ang feeling nila hindi sila vindicated do sa ginawa. So ang feeling ng bata, hindi sufficiently addressed yung sinumbong niya. Kasi naargabyado siya ng husto.
1: Okay, so dapat pala talagang titingnan natin yan, ano? Kaya para maintindihan natin yung nangyari nitong nakaraan na to. So,
2: oo.
1: I'm sure yan, pag talagang inayos yan, malalaman na meron talagang dahilan yan.
2: Okay. Ang tingin ko, maraming schools na ang gusto mangyari, win-win.
1: Oo.
2: Win-win yung situation.
1: Ganun
2: so,
1: lang, oo.
2: Para tahimik lang. Pero dapat i-address talaga yung punish yung dapat i-punish.
1: Punish, oo.
2: Gawing accountable yung dapat maging accountable.
1: Oo. Okay. So, dapat ito pala, Doc, hindi, merong mga itong sabi nga natin, paulit-ulit tayo, may mga solusyon para sa mga teenagers para magabayan sila at hindi umaabot dun sa punto na katulad niya, nagwawala, nagkakatlas, nagiging salbahe, o kaya gano'n. So, meron tayong pag-asa.
2: May pag-asa, of course.
1: Uh-huh. Oo. So, ano pa tawag niya? Intervention? Anong tawag niya? Pagkaganyan?
2: Intervention sa counseling and psychotherapy, may intervention yan.
1: Mm-mm. Okay. So, ito na pag-usapan natin ang mamaya pupuntahan natin yung yung mga klase ng mga kabataan, no? So napag-usapan na natin itong teenage violence, no? Sana mauwi ito sa mahalagang aral, no? Like katulad nga niyan, Doc, talagang sino may sala? So para sa iyo, talagang saan nagmumula lahat? O yan, point blank, tatanungin kita sa iyo, sa mga nangyayari, saan talaga nagsisimula ito?
2: Sa experience, ang tingin ko sa family, eh. Sa ang family talaga is the foundation of ano, yung pagkilos ng bata, kung paano sila gagalaw sa lipunan.
1: Okay. Sige, punta na tayo sa iba't ibang klase ng mga problema ng mga bata, katulad na number one, batang nabubuli. Yan. So, ang batang nabubuli, ang sugat na hindi laging nakikita. So, halimbawa, ang isang bata, paano yung halimbawa, ang apo ko, yan, katulad yan, apo ko na, laging nabubuli, dapat ko bang sabihin sa kanya na lumaban? O hayaan ko na siya matutoy pagtanggol ang sarili niya?
2: Oo. Nung nagkaroon kami ng yung orientation sa bullying, ang tinuturo ko yung assertiveness. Ang assertiveness is not equivalent sa pagiging aggressive, ha?
1: Iba yun.
2: Oo. Assertive, dapat sasabihin mo kung hindi, kung safe ka naman, sasabihin mo na hindi dapat gawin ito sa'yo.
1: Mm-mm.
2: Assertive ka. O kaya magsama ka ng kaibigan para mas makita. Alam mo, yung mga bullies, they prey on the weak. Yung at least, o yung iniisip nilang weak.
1: Mm-mm.
2: O yung nakikita nilang mahina. So, they will keep on bullying pagka ganun. So, importante na maging assertive pero hindi magiging aggressive. Mm-hmm. Hindi magiging violent. Tapos, sinasabi ko rin yung sa ano, yung imaginary bag. Alam mo ba yung imaginary bag?
1: Ano yun?
2: Oo, ito. Mm-hmm. Magandang pag-usapan yung imaginary bag. Sabi ko doon sa mga bata, tingnan nyo ang bawat kamag-aral nyo na may imaginary bag.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sa loob ng imaginary bag na to, na hindi nyo nakikita, nandiyan dyan lahat yung mga problema na dinadala nila.
1: Mm-hmm.
2: Problema sa school, sa finances,
1: mm-hmm.
2: sa magulang, sa walang makain, sa teacher, sa homework. So kung may imagine mo yung kamag-aral mo na ganun, baka mas magpakita ka ng empatya sa iyong kamag-aral.
1: Mm-mm. Yun. Imaginary bag pala tawag.
2: Imaginary doon. Bag.
1: Okay. Okay. So, ayan ang mga batang nabubuli. Okay. So, ang bullying ba ay nakakapagdulot ng anxiety, depression, yan, mga ganung mga feelings yan. Ano nangyayari sa bata na lagi nabubuli?
2: Palagay ko yung mga depression, anxiety, mababaw pa yan, eh.
1: Mababaw pa
2: kasi,
1: yan.
2: Kasi oo, may nakikita ako na may mga trauma mismo.
1: Mm-mm.
2: Meron pang yung pagkat after na bully.
1: Mm-mm.
2: Kasi talagang masama yung ano niya. Talagang dinamdam ng gusto.
1: Mm-mm.
2: Yung pagkabully sa kanya.
1: Mm-mm.
2: Oh, lalo na maaring hindi nga siya sinaktan, pero yung sinabi, napakasakit, tumanim sa kaibuturan ng dibdib niya.
1: Mm-mm.
2: So talagang yung pag gusto niyang wakasan yung buhay niya.
1: Mm-hmm. Halimbawa katulad niyan, pag sabi sa iyo ang bata na, "Mama, inaaway ako ng ganito." Kaagad yan ang dapat nating action ba ay pumunta sa eskwelahan at makipag-usap sa advisor?
2: Ay, hindi naman. Umupo muna kayong dalawa.
1: Mag-usap kayo.
2: Mag-usap muna tayo, anak. Sige nga, ikwento mo sa akin, ano ba nangyari?
1: Yan, oo.
2: Tapos, maaring you also play parang devil's advocate doon sa sinasabi niya. Baka naman, ganito. Baka naman nagbibiroan lang kayo. Kasi iba yung bullying sa yung pag ano lang, yung nagjo-joke.
1: Mm-mm.
2: Pero minsan kasi yung nagiging labis yung pag ano ng joke, di ba? Yung asaran.
1: Oo.
2: To the point na ang feeling ng isa binubuli na.
1: Binubuli na siya, oo.
2: Ganun. At pag palaging ginagawa at ang intention is to humiliate yung bata, eh bullying talaga yon.
1: That's the time that you go to the school authorities.
2: Oo, kasama yung magulang. Oo.
1: Oo.
2: You talk to the teacher.
1: Oo. Kapag naulit-ulit.
2: Oo.
1: Oo.
2: Tapos, kapag walang action yung ginawa yung teacher, then you go to the... Kasi ire-report din niya sa guidance, sa principal.
1: Mm-mm. Okay. Sunod naman, di ba, nabubuli yung bata. Yung bata naman mismo ang nambubuli. Yan. Halimbawa, ang anak mo o apo mo na siya ang talaga nambubuli, nakikitaan mo ng kilos, eh. Na parang astig-astig naman itong batang ito. At saka, makikita mo paano siya mutos ng kasambahay. Di ba? Parang, makikita mo telltale signs talaga na may tendency maging bully yung bata. Halimbawa, nambuli ang anak mo o apo mo. Anong dapat natin gawin?
2: dapat yan, ano rin eh, kinakausap din for counseling. Mm-mm. Yung mga nambubuli. Pero mahalaga rin dapat nating malaman, minsan yung nambubuli, naging biktima rin sila ng bullying. Posible.
1: Posible. Oo.
2: Or, it starts within the family, yung sabi ko nga. May nakikitang violence within the family.
1: Well,
2: nakikita na example sa magulang.
1: Kailangan tingnan din nila sa loob ng pamamahay nila kung meron nakitang ganong example na binuli.
2: Pero sa programa ng ano, yung sa DepEd, yung minamandato sa mga schools, ang kina-counsel hindi lang yung victim, dapat pati yung bully rin.
1: Okay. Ngayon naman, mga katulad naman mga batang hindi nagsasalita. Yung example nga, example ha, yung dun nga sa Tacloban na yon, mukhang introvert yung isa. Mukhang introvert yung mas bata. Oo.
2: Na-involved?
1: Oo, na-involved. Mukhang introvert. So, hindi lahat ng tahimik ay may problema. Di ba? Sabi mo nga, hindi lahat, maaring introvert lang. Di ba? So, halimbawa tahimik ang isang bata. Introvert ba siya o dapat bang mag-alala ang isang magulang dahil tahimik ang bata?
2: Unang-una dapat kilala mo yung anak mo. Kasi baka talagang ganun lang yung anak mo. Yung talagang profile na introvert siya o maaring mahiyain. Hindi siya yung tipo na he will go out of his way to meet people. Gusto niya siya yung lalapitan, ganyan. So, hindi naman automatic mag-aalala ka. Tingnan mo yung ibang signs pa bukod doon sa profile niya. Pumunta ka sa school, alamin mo kung anong ginagawa ng anak mo, di ba? Kung ano yung involvement niya. Okay ba? Tingnan mo yung
1: extracurricular din.
2: Oh, extracurricular. Yung ano mismo, yung grades niya, tingnan mo kung nagbabagsakan. Baka naman, ang tataas ng grades, so walang problema yung bata.
1: Walang problema yung bata. Oh, tahimik lang.
2: Oo, tahimik lang talaga.
1: Oo. Di ba, pagiging introvert naman is something like, parang may extrovert kang anak, maingay. Meron naman talagang tahimik lang, pag-aaral lang inatubag. Matakot tayo kung introvert na, bagsak pa lagi ang grades, tapos pag nalaman mo sa eskwela, hindi pala pumapasok.
2: Nagka-cut classes. So, oo. Ayun ang ano, dapat ipag-alala mo, saan siya pumupunta? Sino ang kasama niya?
1: Oo.
2: Anong mga pinagagawa niya sa labas? Bakit hindi ka pumapasok?
1: Pero di ba dapat responsibilidad ng eskwelahan na i-inform ang magulang kapag nagka-cut classes ang bata? Kasi malalaman naman nila kung nagka-cut classes eh.
2: Oo.
1: Oo. Nagtataka ako bakit may mga eskwelahan na yung hindi natutukan yung bata. Dahil sa public school, napakaraming estudyante.
2: Maari. At saka, ano na ngayon? Digital na ngayon, di ba? Pag nakapasok ka, dapat nade-detect na yung, kung kulang yung security, may digital ano na paglalabas, makikita na wala ka.
1: Hindi,
2: na...
1: ang point ko naman kasi hindi ko maintindihan. Halimbawa, pumasok yung bata, kunwari nagpakita sa eskulahan, tapos aalis sa kalagitnaan, tapos makakalusot sa mga gwardiya. Dapat hindi sila nakakalusot. So, ibig sabihin...
2: Meron naman bata kasing tumatakas.
1: Oo.
2: Ito nga yung mga delinkwente.
1: Yeah, but isn't it, it's also the responsibility of the school na halimbawa, bakit natatakasan sila ng bata?
2: Oo. Responsibilidad nila yan. Oo.
1: Oo.
2: Kasi at saka, ang responsibility nila is secure. Yung eskwelahan is a safe place for the kids.
1: Mm-hmm. Kasi ako, nagtataka ako, may mga batang nakakapag-cut ng classes sa public schools. Ha? Nakakapag-cut ng classes, pagkatapos pagtitingnan mo, kukunti lang pala ipinasok.
2: Maaring may lapses sa security.
1: Exactly. Yun yung point yan. Eh, sasabihin public school kasi. Nasasabihin konti ang pondo dahil sa public school. Yun yun. Pero dapat responsibilidad din ng advisor. Makikita naman na advisor yan eh. Kung pumasok, nandyan paghapon eh. Pag nag-cut ng class, hindi ba siya nagtataka na kulang yung estudyante niya?
2: Dapat nag-check ng attendance. Importante yun, di ba?
1: Pero sa akin, babalik pa rin sa magulang. Kasi dapat tatanungin ngayon ng magulang, pupunta sa eskulahan at tatanungin bakit hindi pumapasok. Pag sinabing ganun ng ano, galing naman po sa bahay eh. Binigyan ko pa nga ng baon, pumasok. So, di ba dapat katuwang ang magulang at saka ang eskwelahan sa pagbato ng bata. Halimbawa, isinisigurado naman namin na pumapasok. Pagdating sa eskwela, natatakasan.
2: Oo. Pero in fairness sa mga teachers, alam ko yung iba nag-home visit pa nga eh.
1: Talaga?
2: Oo. Lalo na mga remote places.
1: Oo. Siguro kailangan din tingnan din ng mga mga school, ano yung advisors pa ang tawag doon. Di ba meron tayong homeroom advisor na natawag na sila yung nakakaalam. Makikita nila sa hapon, wala dyan yung bata. Nag-cut na pala ng class. Dapat ini-report agad sa magulang. O sa guidance counselor. Kaya tayo may guidance counselor eh.
2: Yeah. Para kausapin yung mga bata.
1: Yes, oo. Okay. So, pinag-usapan na natin ang batang introvert. Ano naman yung mga batang tamad na ayaw magsipag-aral? Kailangan ba tayo mag-worry sa mga batang ganun? Na ayaw mag-aral?
2: Ano yan eh? Yung study habits na de-develop yan eh. So, sa foundation pa lang, dapat may study habits na, oo.
1: Oo. Kasi parang, pagtamad yung bata, dapat mag-worry ka. Siyempre, ibig sabihin nun, hindi mo nuturuan. Yan.
2: Alam mo nung naalala ko, Star, yung pati yung pagbasa. Mm-hmm. Nakikibasa ako ng mga elementary books ng anak ko eh.
1: Oo. Kailangan involved ka eh. Diba? Kasi hindi, kapag tamad ba, does it mean na nabubuli yung bata, ayaw mag-aral dahil may nangyayari sa kanya? Hindi ba sabi nga natin, titingnan natin science, ayaw mag-aral, bakit kaya ayaw niya mag-aral?
2: Pwede. Pwedeng pag nabubuli, tatama rin. Yung iba nga ayaw na pumasok.
1: Yun. Pagka ayaw na pumasok, telltale sign yun. There's something wrong in school.
2: Oo. Maaring na-traumatize sa ginagawa ng pambubuli sa kanya.
1: Oh, dapat 'yun, kikilos na tayo bilang magulang, 'di ba? Mm-hmm. Kailangan aalamin na natin para hindi lumalala. Hindi 'yung parang pinapabaya mo lang eh.
2: Siguro nung pandemic 'yung maintindihan mo na immediately after the pandemic, 'yung ayaw pumasok.
1: Oo.
2: Kasi medyo nasanay ng ganun
1: na,
2: tapos may mental health condition Pero ngayon wala na dapat ganun, hindi na dapat
1: wala na, tapos
2: hindi na tayo. Ino-authorize na dapat pumasok.
1: Mm-hmm. Eh, kasi pagka iba gusto yung study from home eh. Gustong-gusto na, oo, dahil parang hindi sila, merong affected ah. Merong tinatamad na bumalik na eskwelahan.
2: Oo. Mm-mm. At hanggang ngayon, meron pa rin.
1: Pero that's a psychological issue.
2: Mental health condition.
1: Health condition na yan. Oh. Hindi nasasabi mong na merong nangyayari, na nabubuli or what. Hindi naman siguro. No.
2: Meron pa rin ganyan eh. Oh. Yun yung consequence ng COVID-19.
1: Anyway, babalikan natin na iba pa mga ehemplo ng mga kabataan at ang problema sa kabataan after a few reminders.
0: Spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol.

0: nila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Pause muna sa drama.
5: Kainin kita ng chinelas mo.
6: Ayaw! Ayaw!
4: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
7: Talagang bago!
4: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
8: Mapa-action.
4: At...
9: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
10: At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama ko ngayon si Dr. Terry Arias. Ayan, pag-usapan na natin itong nalalabi na mga problema ng mga bata. Katulad na pag-usapan natin, Dr. Terry, kanina, yung pag-i-skip ng class, yan yung dapat natin tinitingnan din kasi hindi naman ito katamaran lang. No? Mm-hmm. So, ito, kailangan we have to pay, look and talk to the teachers themselves.
11: Baka nagiging abala sila sa isang ibang bagay. Kagaya
10: ibang bagay.
11: Pagsusugal. Oo. Baka nai-involve na sa pagsusugal yung anak nila na hindi nila alam.
10: Negative ang influensya na gusto lang na maglakwat siya.
11: Oo.
10: Yun, oo, ganun talaga. Bakit nagsisinungaling ang isang teenager? Yan.
11: Oo. Kasi hindi sila makapag-open up sa magulang.
10: Balik pa rin tayo doon. Oo. Ano? Balik tayo ng balik doon sa openness, sa pakikipag-usap, connectedness sa magulang.
11: Pag na-invalidate ang bata, hahanap ng way para ma-validate sila.
10: Oo, mamabalik talaga. Oo. No? So, hindi pare-pareho ang dahilan kung bakit nagsisinungaling ang isang teenager.
11: Mm-mm.
10: Pero meron din bang reason na psychological din? Meron din ba yan?
11: Yung bata merong behavioral misconduct talaga, innate sa kanila yon. Merong mga, pwede natin masabi na may namamana. Mm. Yung pag-uugali na...
10: Meron din pala.
11: Yung antisocial personality o personal. Later on in life, nagsisimula yan sa behavioral misconduct na maaring namamana.
10: Oo. Okay. Ngayon, ang batang lulong sa sugal. Yan. Ano naman ang, paano naman natin matutulungan ang batang lulong sa sugal?
11: Alam mo, ang pag nagsusugal, parang ano eh, may addiction yan eh. Oo. So, isang taong may addiction, maaring gustong marinig lang yung gustong to please yung magulang nila. So, dapat maging alerto sa ganyan, yung magulang.
10: Mm-mm. Ang batang lulong sa, ayan, ito. Ito, kumunto. Ang batang ayaw na tantanan ang kanyang mga gadget dahil sa games.
11: Ayan, isa pa yan.
10: Masama ba ang paglalaro?
11: Yung paglalaro, hindi masama. Yung kalabisan sa paglalaro, yung excessive.
10: Paano natin maawat ang mga yan?
11: Eh, lalagyan ng oras. Lalagyan mo ng oras kung kailan hanggang kailan gagamitin yung gadget. Hindi pwedeng hanggang alas dos na madaling araw ay nag-gadget tapos sasabihin may assignment. Hindi pwedeng ganun. Dapat matuto siyang gumawa ng assignment niya hanggang, let's say, pagkatap 8 o'clock, tama na ha, na gawa niyo na yung assignment niyo sa using the gadget.
10: Mm-hmm.
11: Kasi kailangan din mapahinga yung mata para makatulog yung ano.
10: Saan kailangan niya tayong i-disiplina na kapag talagang ayaw sumunod na? Kailangan

0: Kailangan talaga mag-instill na ng boundaries yung mga magulang.
1: Correct.
0: Hindi yung papabayaan lang. At sabihin, ay, ang hirap pa no.
1: Pag hindi sumunod, i-withdraw yung reinforcement.
0: Uh-oh.
1: Yung bagay na binibigay yung pribilehiyo.
0: So halimbawa, pagka ganyan, sasabihin, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng lumabas. Kasi maraming kabataan, di ba, nasa, uso pa rin naman ngayon yung mga video shops. Doon sila naglalaro eh. Kapag ganun, sunduin ng bata. Pagkatapos hindi pa lalabas, bibigyan talaga ng consequences.
1: Oh, yung stay at the corner.
0: Oo.
1: Nalalaman mo yun.
0: Uso sa atin yun.
1: Oo.
0: Pero sa bata ngayon, hindi na uso hindi yan. Na, lumalaban na sila. Okay. Paano naman yung mga batang, puro love life ang iniintindi, batang bata pa, panay love life na. Paano ba yan?
1: Oh, dapat kasi nga open yung communication, ano. Alamin yung pwede at hindi pwede. Dapat nakikipag-usap para mas maging open yung ano, yung anak nila tungkol sa may crush ako, si ito yung crush ko. Ah, ganun ba? Kwento mo nga sa akin. Ganyan.
0: Oo. Oh. I think it's more important is you get into talking, no? Halimbawa, lalo na pag ang anak mo ay babae, tanungin, you have to talk to them, ano yung consequences kapag ganito, kapag ganyan. Diba, sasabihin mo, mabubuntis ka kapag hindi ka magiging maingat. Kailangan i-discuss ito na
1: openly.
0: No? Hindi natin pwedeng sabihin, basta hindi po pwede. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend dahil bata ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa bata ngayon.
1: Oo. Pwede itanong mo, sino ba siya? Ano tsura? Ganyan, para nakikialam ka, kunwari interested ka rin, ano?
0: Oo.
1: Kahit inis na inis ka na.
0: Kailangan para at least magsalita siya, mag-open up sa'yo. Okay. So, itong pinag-uusapan natin, Doc, ano mga final message mo tungkol sa pag look out sa may tendency ng mga teenage violence yung mga bata. Yan, ano ang halimbawa, paano natin, kasi it all boils down na sinasabi mo nga sa family eh. O halimbawa, katulad ng mga nakikinig dyan ngayon ng mga magulang at saka mga lolo, mga lola, yan, mga magulang. Ano masasabi mo sa kanila para halimbawa maiwasan natin itong mga nangyayari ngayon? Hindi lang yung sabi mong violent, no? Kundi yung mga problema na pinag-usapan natin, bullying, yung mga ganyan, ni mga introvert, yung mga hindi nag-aaral. Ano ang dapat nilang gawin bilang magulang?
1: Oo. Yung formative years pa lang, dapat may hold na sila sa anak nila. Yung na-instill na yung discipline.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag dumating na sa teenage years, medyo mahirap na. Oo. Mm-hmm. Tapos, i-maintain pa rin yung communication, yung connection, yung presence. Napaka-importante nun. Pag hindi mo nagawa yan ng foundation, formative years ng bata, baka mahirapan ka sa ano. Kasi ang bata naturally will look for people who can validate yung ano nila, yung gusto nila.
0: Emotions.
1: Yung emotions nila. Tsaka yung pakikipag-usap sa kanila, hindi pa nagsisimula yung ano eh, ninenegate mo na agad, in-invalidate mo.
0: Mm-hmm.
1: Open the lines of communication, try to understand what they're saying.
0: Mm-hmm.
1: Na mag-usap kayo, umupo kayo.
0: Halimbawa, sabi mo na medyo matindi na ang problema dun sa bata, do you suggest that they seek intervention ng professional?
1: Oo. Ang unang-unang intervention dapat manggaling sa guidance kasi sila yung nandoon sa school.
0: Yes.
1: Sila yung nakakakita ng madalas na pagkilos ng bata. So, importante yung sa guidance muna.
0: Mm-hmm.
1: Yung class advisor, tapos kung hindi kaya ng class advisor, yung guidance.
0: Guidance counselor.
1: Yung guidance counselor. Tapos kung hindi pa rin ano, kaya ng guidance, pwedeng ilabas sa clinical psychologist para makatugon sa...
0: How do you talk to children para pumunta sila sa isang psychologist? Kasi di ba dapat sa kausapin mo pa rin sila. Paano mo sila kakausapin?
1: I usually referred. Kasi hindi naman yung magkukusa. Meron ding mga nagkukusa. Talagang sila mismo. Ha? Nagugulat ako sila mismo. Kasi nga yung sa, for example, sa Tagaytay, napaka proactive ng programa. O si Vice Mayor Agnes Tolentino, talagang campaigns kami. We campaign for ano yung program na mental health program. Kaya yung mga batang kapag nag school to school kami, minsan sila mismo pumupunta. Pero dapat yung guidance din, kailangan pag may importanteng hindi nila kaya, yung referral.
0: Mm-hmm. So, di ba ang mga bata naman basta below 18, you can bring them, di ba? Hindi katulad ng 18 and above, di ba? Kailangan sila ang mahihingi pa ng permiso nila. Ang bata naman pwede mong dalhin sa isang therapist, di ba? Para may...
1: Pero palagi may consent yan ng magulang. Kasi oo, kailangan pa rin ng parental consent.
0: Mismo. O, halimbawa, ang magulang mismo. Halimbawa, umaayaw ang bata. But since they're below 18, pwede pa rin talaga nilang dalhin.
1: Oo. Pero maganda pa rin yung may sense of voluntariness. Yung may maintindihan ng bata na kailangan niya to.

0: kailangan niya.
1: Oo. Kung sa mga adults, inihingi namin yung informed consent, uh-huh, o voluntaryong pagsang-ayon. Sa mga minors, ang tawag namin dito, informed assent.
0: Informed.
1: Oo, which is similar to the informed consent, kaya lang pinapaliwanag mo in the level
0: bakit
1: that they understand.
0: Kailangan. Oo. Oo. And madalas naman, pumapayag ang bata.
1: Oo, kasi you will talk to them sa level nila, hindi yung parang teacher yung dating mo na ano.
0: Oo. Kasi mahalaga talaga, halimbawa hindi mo na makausap. Mm-hmm. Yan ay mga magulang. Kasi minsan, the way we talk to them, halimbawa talaga hindi ka marunong. So, mas mahalaga din na ikaw din humingi rin ng intervention. Mismo ang magulang din, kailangan kasama, di ba?
1: Nagugulat sila kasi minsan sila mismo at fault that they have not realized na
0: yes,
1: at fault sila.
0: Oo. Kailangan tayo rin hihingi ng tulong kung paano natin i-approach. Hindi lang yung bata ang papadala mo sa isang therapist eh. Kundi ikaw dapat aktibo ka rin na nakikipag-usap din sa isang therapist para mabago yung relationship ninyo. Diba? Tama ba?
1: Tama, tama.
0: Oo. Huwag kayong matatakot pag pumunta kayo sa isang psychologist. Hindi ibig sabihin nun, may mental disorder kayo.
1: Oo.
0: Kaya, kailangan talagang pupunta kayo dahil meron kayong gustong ayusin.
1: Mm-hmm. Correct. Yan.
0: Huwag kayong matatakot sa katulad ni Dr. Terry Arias. Saan ka ba makikita pala, Dr. Terry, if they want to seek for your...
1: Merong consultation or saka sa consultation day sa Ospital ng Tagaytay, ang aming tanggapan ng katuwang sa pangkalusugang mental ng Tagaytay. At very supportive sa amin si Mayor Brent, ang batang mayor. May sense of humor, ang sabi ko sa kanya, may sense of humor.
0: Uh-oh.
1: Tapos syempre si Dr. Agnes Tolentino, kasama na dyan si Doc Luz Katigbak, ang aming psychiatrist, mm-hmm, si Doc Luz at saka si Doc Liza at mm-hmm ang aming mga katulong doon sina Jasmine, sina Chase at saka si Darwin. So at ang mga doktor ng Ospital ng Tagaytay, kasama na dyan si Doc Karin Solanoy.
0: Ayan.
1: At ang mga nurses ng ONT. Mm-hmm. Gusto ko rin batiin at this point, Star, ang colleagues ko sa Mapoy University, sina Jazz, sina Betsy, si Doc Lem, aming butihing Dean ng School of Health Sciences.
0: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat, Doc. Again, ang ganda ng pag-uusap natin. Ang dami kong natutunan din. Oh,
1: dami pa nating sana ang ano.
0: Marami pa. Mm-hmm. Actually, marami pa. Kaya lang talagang kinaram ng natin sa maikling panahon. Pero mas marami pa sana tayong madidiscuss eh. At napakalapad talaga ang pag-iintindi ng bata. Hindi lang mga ganun kasimple. Kailangan ng pag-iintindi. Talagang source talaga ang home. Doon talaga.
1: Foundation
0: talaga. Doon ang kailangan. Kaya pag tinanong mo sino may sala, nasabihin natin maraming factors.
1: Uh-oh.
0: Pero nag-uumpisa yan sa ating kung saan tayo ang unit, basic unit, which is the family.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya maging ano tayo, maging aktibo tayo sa pakikitungo sa ating mga anak. Yan. Maraming salamat, Doc.
1: Salamat, Star, sa tiwala mo
0: of
1: all these
0: course
1: years. So...
0: Yes. Ang tagal na natin, ha?
1: Oo.
0: Yes. Maraming salamat. Susunod po sa atin si Pops Eric Galang para sa K-Pops Playlist.

Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: gising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
1: Anong ganap?
0: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
1: Anong ganap?
0: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Gising! Good morning! Bago na po mga kapamilya, happy Saturday! Tumitilaok na yung manok, oh!
1: Ako!
0: June 27, 2026, huling Sabado ng Hunyo!
1: Ay, grabe, oo nga, ang bilis!
0: Akalain mo yan, partner, papasok na tayo sa ikapitong buwan ng taon. It's Saturday mga kapamilya, panibagong weekend, panibagong mga story ang ating babalikan. Ako po si Christian Yusores.
1: Siyempre kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Happy weekend po. Ako po si Victoria Tula.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood. Dito po sa DZMM Teleradio Cable Channel para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. May pag-sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo, kaya sumali po sa aming talakayan. Mag-send sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya naman sa mga social media pages, accounts ng DZMM Teleradio. At promise, babasahin po namin yan later! Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong gana! Sa pagpasok ng huling linggo ng Hunyo, partner, parang paribagong mga storya at mga kwento na naman yung ating natunghayan. Unfortunately, mabibigat po yung bumungad sa atin sa pagpasok ng linggong ito. Kung nakaraan, nakatutok tayo doon sa mga storya sa Senado, sa nangyayari sa politika. This time, dinala po tayo ng mga storya on the ground sa nangyayari sa komunidad natin, particular na po sa mga paaralan.
1: Parang every week, no? Every Monday, may something. So, Senate, tapos nangyari yung Lindol. Nangyari yung pagkamatay ng dalawang student athlete. After nun, meron ba sumunod? Wala.
0: Ito.
1: Tapos ito na yung sumunod. Oo. Yung barilan nga po sa San Jose National High School sa Tacloban City, sa Leyte, kung saan tatlong estudyante po unfortunately ang namatay.
0: At hindi ito ang unang school violence na ating nabalitaan this month. Dahil bago nangyari yung dyan sa Tacloban, di ba meron din na i-report sa Cavite na isang estudyante naman na nanaksak ng kanyang mga kapwa-estudyante. Pagkatapos ay meron din nangyari sa Negros na sinaksak din ng kapwa-estudyante. At meron pang nireport ang DILG, di ba, na naagapan, na muntik ng isa pang school shooting dyan din sa Leyte.
1: So, siguro mas na-highlight ito. Ang dami na nga nangyayari, pero mas na-highlight ito dahil nga baril yung ginamit at may tatlong namatay, unfortunately. At ngayon, ang init po ng debate kung dapat bang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility, dapat bang iban ang social media. Yung mga dati na rin po nating issue na pinag-uusapan na syempre nakakalimutan after a while, ayan, bumabalik na naman para i-haunt tayo kasi hindi pa rin natin siya na isasayos hanggang sa ngayon.
0: At sa oras po na 6:08, balikan na po natin ang ilang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban, pinaiimbestigahan na po sa Senado at Kamara. Dalawang minor de edad na sospek inilipat sa kustodiya ng DSWD. Considering the fact din, partner, na wala pang isang buwan, wala nang magbukas ang klase. Di ba sa mga pampublikong paaralan, and yet ito ang bumungad sa mga estudyante. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng mga kabataan na meron pa silang more or less 11 sa eskwelahan, 'di ba? Isang taon pa yung kanilang gugugulin at araw-araw na papasukan. Paano ano magiging epekto ng nangyari ngayon? Wala pang isang buwan sa kanilang pasok.
1: Oo, masyado namang hinahamon yung ating education system. Hindi pa nga natin maayos na talagang naipapatupad or na-observe itong start ng panibagong school year, eh meron na naman tayong ganitong hamon.
0: Bago nag-start ang pasukan, partner, may mga na-interview tayo, mga teachers, mga grupo, mga experts, kung paanong kailangan i-resolbahin yung mga problema sa sektor ng edukasyon. Yung mga dati ng problema, di ba? Learning crisis, kakulang

0: ang kakulangan ng mga facilities, sahod at benefits ng mga guro, tapos dumagdag pa itong panibagong kailangang resolbahin din.
1: Sana sa pamamagitan nitong hearings ng House at ng Senate, eh meron naman tayo talaga, alam mo yun, lagi namang merong na pag-uusapan. Ang problema ay implementation. Mm-hmm. Halimbawa na lang, sabi nga ni Congressman Roman Romulo, yung chair ng Basic Education Committee ng House, kulang na kulang tayo sa mga guidance counselor na mahalaga sana, lalo na kung merong mental illness or mental troubles yung isang estudyante. Kulang kasi walang, hindi ganun kaganda yung package. Mm-hmm. Pero alam naman natin na kailangan, di ba? So bakit hindi i-infuse ng, although dinagdagan na raw nila ng pasahod, pero hanggang ngayon kulang pa rin tayo, naghahanap pa rin tayo ng mga guidance
0: bakit
1: counselors.
0: Hindi mainganyo yung mga professionals, yung mga may kapasidad na manggawin yung trabahong yun na pumasok sa public schools at pagbigay ng ganong serbisyo kung talagang meron din namang ibinibigay o may ginagawang hakbang ang gobyerno para mahikayat sila. Asan tayo nagkukulang? Asan ang butas doon na kailangang ma-fill in ng sistema?
1: Pero sana alam mo, hindi tayo maabot sa ganito na may barilan, may mamamatay.
0: Correct.
1: Para ma-realize na, oh, kailangan nating i-review yung batas. Uy, 20 years na pala yung batas. Baka hindi na siya up to the times ngayon, di ba? Dapat regular din para kapag may dumating o may mangyaring ganito or hindi at ma-prevent
0: mismo talaga
1: yung mangyari, yung pangyayaring ganito dahil effective yung batas eh.
0: Dapat ito yung isang bagay na hindi sumasagi sa isip natin na mangyayari kapag hinahatid natin yung mga anak natin sa eskwelahan, kapag bago matulog sa gabi at naghahanda yung mga anak ninyo sa pagpasok kinabukasan, di ba? Dahil second home nga ang tawag sa mga paaralan, di ba? Kapag ang mga anak natin ay nasa eskwelahan, panatag tayo dahil wala naman tayong supervision sa kanila. Ang andon ay mga guro, mga security guard, at yung mga school personnel na dapat ay nagbibigay ng extra layer ng protection habang wala yung mga magulang nila sa tabi nila.
1: At wake up call din to sa mga paaralan para masigpitan. Kahit na walang ganito, higpitan po natin yung pagbabantay, yung pag-inspeksyon sa mga gamit. Kasi may mga schools na, sige, pabiyahan mo lang pumasok yung mga, paano ako merong something.
0: At hindi lang sa eskwelahan yan. Guilty ang marami sa atin dyan pag napasok sa mga establishments,
1: yes.
0: Di ba? Na unfortunately, yung ibang mga establishment, wala na nga mga metal detector na para automatically madetect kung may mga itinatago kang kontrabando o illegal. Yung mga security personnel, hindi po lahat, nila lahat. Pero may iba po talaga na alam naman po natin yan na apparently po ay hindi talaga mano-mano nag-i-inspeksyon ng mga gamit.
1: Or kung inspeksyon yun naman, yung stick.
0: Oo.
1: Check. Okay na.
0: Eh, di ba? Eh, paano kung merong sinaulong nagtago doon, nagsingit ng kontrabando, nalusutan tayo tuloy ngayon bigla? Ano ba yan? Problema ba yan ng sobrang matagal din na oras sa pagtatrabaho ng mga security personnel o kinapapaguran din? O dapat ba meron din silang kapalitan dyan? Baka kailangan din silipin yun para naman effective yung mga nagbabantay sa atin na talaga nagsusuri ng mga gamit na dala natin.
1: Marami tayong dapat silipin at improve. Hindi lang sa school, sabi mo, marami pa sa iba-ibang establishment.
0: At mabuti na lang na talagang naresolba na, kung tama mang naresolba na yung issue dyan sa Senado para makapag-focus tayo sa mas mahalagang usapin kagaya po nito.
2: Anong ganap?
1: Online video game na Gorebox, pansamantalang ipinagbawal sa bansa, Pangulo Marcos, bukas ding ipagbawal ang mararahas na online games. Yung Gorebox kasi, siya yung di umano ay posibleng naka-impluensya doon sa isa sa mga namaril, yung 14-year-old, dahil naglalaro siya nito. At ito pong Gorebox, ngayon ko alam din nalaman na may ganito. Violent siya talaga. Yung may baril, mas violent siya kasi sa ibang games. Pero barilan talaga yung ginagawa dito. At gory, I guess. Kaya nga Gorebox. Kasi gory yung images, yung videos.
0: At parang, ang kung tama ako ng pagkakaintindi doon sa mga nabasa kong articles saka mga information about the game, para kasing pwede mo ma-customize. Kumbaga yung tao, yung player, meron kang liberty na siguro magawing mas marahas yung gagawin
1: talaga
0: ng character mo. Kumbaga nabibigyan ka ng kahit papaano yung freedom at parang initial pasilip sa kung ano ang pwede mong gawin. Yun nga lang virtually. Pero siguro dahil may ganong liberty yung naglalaro, nagkakaroon din siya ng idea na pwede ko kaya itong gawin ng personal sa totoong buhay. Kasi parang dati naman marami na rin talaga mga online games na may tema ng violence, di ba? Yung mga baril-barilan ng mga online games
1: mga
0: before.
1: Arcade.
0: Correct. Pero hindi naman para ma-impluwensyahan noon yung mga naglalaro, nagawin yan in real life.
1: Dito rin papasok talaga, partner, yung monitoring ng magulang, yung relationship ng isang magulang sa kanyang anak para alam niya kung ano yung ginagawa ng anak niya at nababantayan na

0: gabayan niya ng husto.
1: Ang nasa hot seat ngayon, bukod siyempre sa kung paano i-address yung pangangailangan ng mga kabataan, ay unang-una po ang mga magulang, ang mga eskwelahan, ang mga school officials, mga personal, ang yung immediate community, kumbaga, ng mga kabataan. How do we make a safe and a livable space na hindi nila maiisip na kailangan nilang mag-result into violence kapag merong hindi magandang nangyayari sa paligid nila?
2: Anong ganap?
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na naman dumalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court.
0: Nag-wave si Pangulong Duterte ng kanyang appearance dito nga po sa second status conference. At pinag-usapan dyan yung deadline ng filing na observation ng mga expert panel, adoption ng protocol on handling confidential information, at magde-decide pa po kung kailan ang susunod na status conference. So, itong mga status conference na ito kailangan para ma-streamline yung mga gagawin para po sa trial, which is on November 30.
1: Para pagdating ng November 30, sabak agad, trial agad, wala na yung hingian ng mga gantong dokumento, submission pa ng gantong mga evidences na siguro yun ang kadalasan nangyari sa mga sa mga regular court. Pero dahil ibang kaso naman itong sa ICC, bago pa yung mismong pagharap sa araw po ng paglilitis sa November 30 ay hawak na nung korte yung mga kailangan nila mula sa panig ng depensa, ng prosekusyon, pati nung mga biktima.
0: Very similar dun sa pre-trial conference na ginagawa naman ng House prosecution team at ng defense team ni VP Duterte kaugnay nga po ng impeachment trial laban sa kanya.
1: At least doon sa level na yun, markado lahat ng mga ebidensya, listahan ng mga testigong hiharap para pagdating nung unang araw nung paglilites, game tayo, talakay agad, salang na agad, wala nang kung ano-ano pang hihingin mula sa bawat panig. At saka diba may pending din naman na, tama ba, request ang kampo ng dating Pangulo na suriin ulit yung kanyang medical status?
0: Yes. Ongoing pa yun. Siguro yun yung isa doon sa mga sinettle din nila doon sa second status conference.
1: Kaya hindi pa po nakadalo. Pero syempre, kahit po malayo ang The Hague, ay meron tayong access para makuha at makita po yung mga latest development dyan sa The Netherlands sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Anong ganap?
0: At speaking of impeachment, Mary Grace Piatos, ipipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court sheriff na sinapak ng vice-presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon. So, paano mo sila papaharapin kung si Mary Grace Piatos di umano ay hindi mahanap, parang ang lumalabas, ghost daw, multo. At yung sheriff naman, naglabas na rin ng statement na huwag na siyang isama sa politika.
1: Pero sino nagsabi, yung sa panig doon sa dating sheriff, sino ang nagsabi na siya ipipresenta as testigo?
0: Prosecution. Kasi parang to establish daw yung pattern na may ganitong behavior si Vice President Duterte in relation to the threat, grave threat laban kay President Marcos, First Lady, at kay House Speaker, former House Speaker, Martin Romualdez.
1: Kasi parang hamo naman yun, challenging naman yun, partner, na na-announce na publicly agad-agad na ipipresenta yung isang personality, tapos bigla namang umayaw o hindi naman pala open yung taong yun na humarap.
0: Pero ang sabi ng prosecution, partner, kayang i-compel ng impeachment court ang isang tao na dumalo. Halimbawa, itong sheriff nga. Ay kung court yan eh. So required ka. Ang tanong, yung kay Mary Grace Piatos, kung hindi siya totoong tao, ano yun?
1: Eh lalapat sinasabi, di ba, na sa records ng PSA ay wala namang Mary Grace Piatos. At ang essence nga, kaya pinangalanan di umano na Mary Grace Piatos ay dahil dun sa nature ng confidential funds na kailangan ay confidential, hindi kailangan bare information ang ibibigay mo about doon sa kung saan mo ginastos yung pera.
0: Mamaya, tanungin natin si attorney.
1: Dahil kasama po natin nilang, mamaya.
0: Kung pwede niya i-discuss yan.
1: Kasama natin mamaya ang legal spokesperson at member po ng private prosecutor na si attorney Benjamin Tolosa Jr. Abangan po natin mamaya.
2: Anong ganap?
1: At dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin humarap na sa NBI Crime Scene Reconstruction o muling pagbuo at pagsusuri sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student athletes sa Dipakulaw Aurora isinagawa ng PNP CIDG.
2: Anong ganap?
1: Bago dito kahapon, partner, ay narekomend na ng PNP na sampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law sina Coach Tab Baldwin at yung ibang staff ng Ateneo coaching team.

0: ang tanong bakit hazing? Ang paliwanag ni DILG Secretary Remulla, kasi ang hazing ay hindi lang naman yung pagpapaddle. The mere fact na dinala sila sa isang dangerous daw na lugar ay pwede pa rin daw makonsider na hazing. Kahit nga raw yung pagpilit na uminom ang isang bata o isang tao ng alak, for example, sa isang lugar o isang pagtitipon, pwede rin daw makonsider na hazing.
1: Dahil inamiendahan na yung Anti-Hazing Act, diba? Nagbago na rin siguro ang definition ng hazing na hindi na lang sa limitado para sa mga sumasali sa mga organization, fraternity, sorority, maaaring applied na rin daw sa ibang mga setting.
0: Kahit nga yung humiliation daw, pwede rin daw hazing yan. Pero it's a new concept para sa atin. So tingnan natin kung paano naman kukontrahin nung team, nung legal team ni Tab Baldwin itong akusasyong ito.
1: At kung tama ko ng dinig, partner, kahapon meron ding isasubmit ng request para maglabas ng whole departure order kina Coach Tab Baldwin. Pero syempre kasi, diba, maglalabas lang naman ng whole departure order, ang korte lang ang makapaglalabas nun.
0: Pero kasi sabi niya na file na yun. Dati kasi ILBO lang. Ano nga, Immigration Lookout Bulletin Order.
1: Yes.
0: Pero dahil ngayon may kaso na, pwede na rin maglabas ng HDO, whole departure order.
1: Yan ang abangan po natin kasi ang sabi din naman po ni Secretary Remulla, may commitment naman daw from side of Coach Baldwin na hindi siya lalabas ng bansa, hindi siya magtatangkang umalis. Pero syempre, malalaman pa rin naman natin yan kung meron nang mailalabas na HDO para masigurado rin na yung mga involved o mga iniimbestigahan po dito sa kasong ito ay nandito sa ating kapaligiran at pwedeng mapatawag anytime kapag lang imbestiga. At huwag na natin dagdagan pa, please, yung listahan ng mga nakatatakas na kailangang taong imbestigahan. Di po ba? Ang sakit sa ulo eh. Nawawala tayo, nadederail tayo doon sa focus kasi wala na, missing in action na yung mga kailangang imbestigahan. Di ba? Malaki pa naman po yung kaso.
2: Anong ganap?
1: At ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayan na po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
2: Anong
1: sa oras po na 6:22, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado.
3: Panahon, Patrol!
1: Layan kay Sir John Manalo ang ating Pag-asa weather forecaster. Magandang umaga po, Sir John.
0: Good morning, Sir John.
4: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon or habagat ay patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan, kaya may chance pa rin ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Ganun din po yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at ganun din sa Davao Region dahil naman dun sa cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas in Mindanao. Itong cloud cluster na to ay sa ating analysis ay mag-move pa-westward, papalapit sa ating kalupaan at mas makaka-apekto ito by Monday and Tuesday sa darating na linggo. Pero sa natitirang bahagi naman ng ating basa, yung mga hindi natin nabanggit, ay mananatiling mababa lamang yung chance ng mga pag-ulan dito. Ang posible lang ay yung mga localized thunderstorms. Wala na po tayong binabantayan o minomonitor na masama ng panahon o bagyo sa loob ng PAR, except lang sa binanggit natin na cloud cluster o mga kaulapan na papalapit sa ating sa Eastern Visayas at Mindanao. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Apo, ngayong araw ba, Sir John, dito sa Metro Manila, nakakaranas pa rin po tayo katulad nung kahapon na maulap, makulimlim, tapos panaka-naka po yung ulan sa maghapon?
4: Opo, mas mababa lang po yung chance ngayon. Pero may mga passing clouds din po na posibleng magdulot ng mga papitik-pitik or mga passing clouds na posibleng magdala ng pag-ulan for a short period of time.
1: Apo, pero malakas po bang ulan yung ina-expect natin dyan sa mga nabanggit po ninyo?
4: Hindi naman po malakas, no? At posible lang na maka-apekto, pero sa mga susunod na 2-3 oras simula ngayon ay wala naman po tayong nakikita ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating nitong probinsya. Ang nakikita po natin sa ating analysis ay dito sa probinsya lang ng Zambales at Bataan.
0: At bukas, Sir John, may White Ribbon March sa EDSA ang tinataya, libo-libo yung pupunta. Ano ang lagay ng panahon po tomorrow?
4: Bukas po, kung ngayon po ay may chance ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga yung mga binanggit natin kanina, mas mababa pa po bukas. Ibig sabihin, mas bawas pa yung kaulapan bukas.
1: Alright.
0: Okay. Good Sir John, para sa mga magpo-protesta.
1: Maraming salamat, Sir John. Ingat.
0: Salamat po.
4: Maraming salamat din po. At ingat po tayo.
1: Si Sir John Malalo ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
1: At speaking of March, partner, ngayong araw meron ding Pride March dito sa Quezon City, yung Love Laban. Kaya naitanong din natin yung lagay ng panahon para doon sa mga maikilahok at magtitipon-tipon dyan sa may area ng UP.
0: Anong oras yan?
1: I think maghapon din to, partner, hanggang gabi. Kasi may nakita ko may concert din at may activity mamayang gabi. So para po sa mga lalahok din mamaya, ayun po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila.
0: Ingat po. Happy Pride.
1: Happy Pride. Ang oras natin ay 6:25. Mabilis na pagbati lamang po sa mga maagang nanonood sa atin ngayong Saturday. Maraming salamat po kila Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Thank you.
0: Nandiyan din po siyempre nako si Sir Zosimo Gasmin na napakaaga. Thank you, sir. At si Sir Dante Silyador. Salamat po.
1: Good morning po. Binabati na natin ang mga tagalipa Batangas, sina Melissa Malabanan. Good morning. At si Tandy Maano. Get well soon. And sa family, good morning.
0: Good morning. Good morning sa lahat.
1: Sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin, partner, mainit pa rin ang usapin tungkol doon sa nangyari sa Tacloban. Maraming angulo yung kailangan natin pag-usapan bukod doon sa posibilidad na ibaba yung age of criminal liability. Gaano nga ba kahalaga din yung safety ng mga may-ari po, yung mga nagmamay-ari ng mga armas? Ano ang kanilang responsibilidad? Sa atin pong pagbabalik, magbabalik po ang Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte

0: at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Yung DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
0: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Pinili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: 바가다 주비게 무사크라시면.
1: 어이, 길이.
2: 사라이.
3: 기특한 빨라, 너.
1: 어이, 기미, 길이.
3: 간다, 허나.
0: 소브라.
4: 야카핀 모! 간놈!
1: 토토오 바, 안메다라마.
3: I love you!
5: Sorry, I don't love you!
6: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
6: I love you! I love you! I love you! I love you!
7: I love your braso. Ayan, oh, sobre!
1: Sine Kibig!
8: Saturday and Sunday!
1: Dito sa sine mo, Hari Karigo!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
9: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Sa house, retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Bakit masaya ang pare ko?
1: Makikinig ako.
0: Dahil araw-araw, may sini saya.
2: What's happening here?
3: Bakit parang kasalanan ko pa?
4: Poor sister lang, poor sister.
0: Sayang nakakakilig.
5: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
2: Ayoko mahal kita.
6: No one touch his shine. She's my jowa.
7: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang laugh trip.
8: Nawala.
9: That's the most funniest I've ever seen.
10: Ooh, charinggera.
0: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
11: Mapit ka sa akin.
12: Ito mo na drama mo. Ang dami mong chika.
13: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitipi.
0: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito. Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
14: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
15: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
16: Ibang klase ka pare, hindi mo.
17: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
18: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
19: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
20: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!

0: walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Anong ganap? Anong ganap?
3: Alas 6:30 sa Radyo Patrol sa East 30 DZMM. Nag-isip pa, no? Nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yusores.
4: At Victoria Tulad.
3: At sa oras po na ito, ipag-usapan po natin ang gun safety. Isa to sa mga angulo na kailangan nating talakayin din kaugnay po nung nangyari doon sa Tacloban. Ano? Bukod sa responsibility ng mga magulang, ng eskwelahan, at yung pananagutan ng mga kabataan, ano rin ba ang pananagutan ng mga gun owners, ng mga may-ari po, yung mga lisensyadong may-ari ng mga armas at mga baril. Kasama po natin ang consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms at Council for Climate and Conflict Action Asia, si Sir Eddie Quitoriano. Sir Ed, good morning po sa inyo. Maraming salamat po, Christian at Victoria sa DZMM.
4: Good morning po.
5: Good morning, Vicky. Good morning, Christian.
3: Maraming salamat po. Pag-usapan po natin yung gun safety po, yung responsibilidad ng mga gun owners, Sir Ed. Lalo na po may nangyaring incident doon sa Tacloban. At malaking question nga po kung sino ba ang may pananagutan doon sa armas na ginamit po nung estudyante. Dahil lumalabas pala na yung isang baril ay pag-aari ng kanyang tiyahin na pulis. Yung isang armas naman ay nakahirehistro sa isang security agency sa Cebu. Kayo nga po ang magpaliwanag doon, Sir Ed.
5: Sige. Unang-una sa lahat, yung gun policy natin ay nagbibigay ng pribilehiyo sa civilian para sa protection, no? Sa sitwasyon na hindi lahat ng oras mayroong pulis na nagbabantay, no? Pero yung pribilehiyo na yan ay hindi para sa lahat ng citizens. Malinaw sa batas, qualified citizens lang yung sinasabi. And even yung age is just one of the qualifications, no? Yung age nga, hindi voting age na 18, kundi 21. Kasi kailangan may stage of maturity, tsaka yung, meron kang income, nagbabayad ka ng buhay, etc. Plus yung psychological preparedness, no? So yun. Ngayon, deterrent yung gun ownership. Kung titingnan natin sa data, no, ng crime sa PNP, 99.9% nung gun-related crimes ay nanggagaling doon sa illegal firearms or loose firearms, hindi doon sa registered. So by registering, parang meron kang inherent deterrence, and ayaw mo namang masabit yung pangalan mo doon. Kaya lang merong kaakibat na responsibility, no? Number one dyan, yung baril, dahil nasa loob ng bahay or sa opisina kung corporate yung registration, dapat may storage, may safeguards para hindi ma-access. Ngayon, sa kalagayan itong nangyari na trahedya sa Tacloban, apparently yung baril nasa loob ng bahay na ilabas, no? Ngayon, merong deterrent effect yan kapag hindi nagawa yung, kakibat doon sa responsibility, no? Once yung baril, kahit rehistrado, ay mapasa kamay nung tao na hindi rehistrado o resensyado, yung baril na yan magbabago yung personality. Magiging loose firearm ang tawag nyan. Kasi kahit anong baril na nasa kamay nung hindi, taong hindi lisensyado, magiging loose firearms. At saka yung humahawak sa baril na yan, ang implication nyan is yung illegal possession. Ngayon kapag nailabas yung baril nyan, dala-dalawa yung implications legally, no? Doon sa may-ari, posible siyang accountable doon sa tinatawag na illegal transfer. Unless sasabihin niya na ninakaw or pinilit na kukunin sa kanya, no? Doon naman sa nagdadala, marami ding implications doon. Una yung illegal transport ng baril, pero dahil may ammunition, so illegal transport din ng ammunition. Now, ito yung masaklap dahil ginamit nga siya sa school shooting, nagkaroon ng wounding at saka may tatlong namatay. Papasok yung iba pang mga batas. Doon sa may-ari ng baril, accountable siya doon sa revised penal code sa 365 yata. Oh. Yung usapin ng negligence, reckless imprudence ang tawag noon, kahit hindi siya yung nagdara ng baril, meron siyang accountability doon sa nangyari, sa consequence ng pamamaril, no. Now, ito yung gusto nating makita Kasi ang underlying thread dito, so doon sa pinag-uusapan na tatlong bagay, edad, bullying, at saka yung pamamaril, no? Ang pamamaril kasi yung nag-cut across dyan eh. Kasi wala namang direct correlation doon sa edad at saka bullying. Mm-hmm. Bullying na nangyayari sa mga adults or across genders. Wala namang direct correlation ng bullying at saka gun shooting. Kasi hindi naman automatic na kapag may bullying, namamaril ka agad. Correct. Iba-iba yung ano yan eh. Iba-iba yung defense mechanisms or counter offense mechanisms ng nabubuli, no? So dito talaga, ang masaklap dito yung baril. At ito yung dapat pag-iisipan. Number one, responsibility ng may-ari. Mm-hmm. Dahil kapag humulagpos yung responsibility, yung storage, yung safety, at saka yung mapigilan mo yung access even within the family. No? Sa kalagayan na halos lahat ng civilian firearms ay wala naman doon sa kampo na control ng environment or wala sa institusyon ng PNP or armed forces, nasa loob ng bahay. At sa loob ng bahay, iba-ibang taong nandyan, iba-iba yung age, iba yung gender, dapat merong strong safeguards na gagawin yung may-ari ng baril.
1: Opo. So ano ang pwedeng kaharapin ng mga licensed gun owners na ganito pa, naging pabaya po? Pwede bang ma-cancel yung kanilang right to own a gun?
5: Nung pabaya doon sa access at nailipat doon sa tao na hindi authorized na humawak at bata pa, yung withdrawal ng license to own. Now, of course, yung isa doon, police, di ba? So, apparently, yung 9mm parang personal kasi meron siyang official issued na firearms while on duty, no? So, yung license ng personally owned na firearm.
1: Is there something graver, sir? Sige, ma-cancel yung license mo. Pero meron bang mas mabigat na parusa na pwede? Lalo na nga po at merong namatay.
5: Doon sa 365 talaga, yung reckless imprudence na issue na nagamit yung baril niya na nakarehistro sa kanya doon sa ano to, sa isang criminal na act.
2: Apo. Pero do you think, Sir Ed, na kailangan ding i-review yung batas natin doon para mas magkaroon ng mas mabigat na parusa para matakot din yung mga registered gun owners na talagang mas maging responsible sila at magkaroon ng layer of fear na kailangan talagang sigurado ko sa pagtatago ko at pag-iingat ko ng armas ko dahil maaaring mas mabigat na yung parusang maipataw sa akin kapag napabayaan ko?
5: Okay, bago yung parusa, ito yung sa issue ng control eh. Mm-hmm. Dahil kapag nagrehistro ka ng baril, no? Ano yan, sasubmit ka ng requirements. Tapos may mga pangako ka doon, yung gun safety, tapos yung storage sa bahay. Pero sa separation ng public and private space, ito yung problema ng police eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay para inspeksyonin kung saan nakalagay yung baril. Talagang nasa responsibility ng may-ari. Ayun yung dapat pag-isipan eh. Kung pwede bang from time to time, pwedeng silipin ng pulis kung tama. Lalo na sa batas natin ngayon na you have 5 types of licenses, no? You can own more than 15. So kapag dumami yung baril dyan, iba-iba ang itsura ng storage eh. Sa isang baril o dalawang baril. Halimbawa, meron kang 15. Sa anong lalagyan mo dyan sa loob ng bahay? Mm-mm. Then you add on the issue of ammunition. Kasi bawat baril, meron kang 50 kung hindi ka sport shooter. No? So kung mag-imba ka ng bala sa loob ng bahay, hindi lang issue ng safety dahil para magkaroon ng pamamaril sa loob ng bahay or kung may mga magnanakaw, kundi yung sasunog, magbabago din yung rules and procedures ng Bureau of Fire Protection.
1: Sir, meron ba rin dapat baguhin doon sa qualifications para payagan ng isang tao na mag-own ng baril? Kasi baka mamaya hindi pala siya psychologically adept or hindi pala niya kaya yung responsibility talaga na mag-own ng baril. Lalo na kung sinasabi niyo nga po, we can own up to 15 guns.
5: Yeah. Qualifications wise, siguro baguhin dapat yung psycho test kasi psychometric lang eh. Okay. Hindi naman talaga siya psychological test. Mm-hmm. Yung sasagot-sagot ka lang, di ba?
1: Mm-hmm.
5: So that's the same test that you use kung maghanap ka ng trabaho.
1: Mm-hmm.
5: Pero sa baril kasi iba. Yan. Mas so, tama 'yan. Na talagang mas malalim dapat.
2: At dapat merong isang expert na kakausap sa sala, mag-i-interview doon sa isang aplikante para siya mismo from his or her point of view, marerecommend niya kung itong taong to qualified na bigyan ng lisensya na mag-own ng armas, hindi pwede.
5: Yeah. Tsaka, yung regular na monitoring. Dahil every year, hundreds yan ng baril. Dahil siyempre maluwag na ngayon yung importation ng baril. No? Tingnan mo yung data sa UN Comtrade. Talagang thousands ang pumapasok. Tapos ang gagandang klase, no? Mga high-tech na. Ang kailangan dyan, mamonitor ng PNP, lalo na yung may more than one firearm, kung ano na yung status ng baril. Dahil between the registration at saka yung edad ng ownership na yan, may posibleng mangyayari, binibenta, nililipat, namatay yung may-ari. Dapat on record yun sa FIMS, yung Firearms Information Management System ng PNP, kung nasaan na yung baril. Alam natin yung mobility sa Pilipinas, di ba, kung saan-saan ka pumupunta. Mm-hmm. Tapos mga OFW, dahil may pera, namimimaray lang baril, iniiwan doon sa kamag-anak. Dapat mo monitor yung status ng mga baril na yan.
1: Mm-hmm. Sir, panghuling tanong na lang sa akin, in the first place, bakit ba kailangan may baril sa bahay? May nabanggit kayo kanina about safety, pero to own up to 15 guns, baka kasi may mga nag-iisip din na in the first place nangyari ito dahil merong mga nagtatago ng baril sa bahay.
5: Yun nga yung tinatanong din namin, no, sa CCAA. Dahil before 2013, yung gun policy natin, maximum dalawa lang yun. Kasi dalawa lang ng kamay ng tao, di ba? So dalawa lang yung baril na pwedeng iparehistro. Ito ngayon nagiging market-oriented na talaga yung 10591. At nagiging robust yung manufacture, yung imports, mga ganyan. Tapos of course, ang excuse palagi, maganda kasi magagapit mo sa sport shooting, no? Now, ito yung dapat pag-isipan uli. Bakit kailangan ng isang tao ng more than one?
2: Opo.
1: Pero yung one, kailangan for the safety. Tama po ba? Sa bahay, para kung
2: kahit
1: sakaling...
2: Kahit papaano, oo.
5: Kahit papaano kasi, lalo na sa mga liblib na lugar, na yung... mga ano households, pamilya, rural, malayo sa protection ng batas. Pero dapat malinaw nga, to protect my family and my property. Ganun lang. But that gun should not be used for enforcement. Trabaho ng police yan.
2: Opo. One last naman din sa akin, Sir Ed, quickly po. Nung sinabanggit ninyo na parang most naman ng mga naitatalang cases sa baril ay ang involved naman ay yung mga illegal firearms, yung mga improvised, yung hindi naman mga rehistrado. Paano din po kaya i-reconcile ng ating mga law enforcement authorities na meron din maging hakbang para maiwasan o maagapan yung paglaganap din po ng mga illegal firearms, yung mga improvised, yung mga hindi inirehistro?

0: Naging illegal na, nagbago na yung personalidad ng baril eh. Kaya nga yung talagang manipis yung ano, distance between a legal and an illegal firearm kung luluwagan ng may-ari yung control and safeguards.
1: Bottom line, talagang malaki ang responsibilidad ng mga gun owners. The moment na nag-apply pa lang sila para mag-ari sila ng armas hanggang sila ay mag-grant at fully makapag-own ng kanilang sariling personal na baril.
0: Yeah. Lalo na sa mga pamilya na malalaki, maraming tao, palipat-lipat yung kamag-anak, tapos sa mga komunidad na marami ding tao.
1: Mm-mm. Last na lang, sir, final na po, quickly, kasi nabanggit niyo yung storage kanina. Ano ba ang advisable para sa mga gun owners na facility or area para safely pong nasustore yung kanilang pag-aaring armas at out of reach po ng kahit sino, whether bata or adult?
0: Ano ang requirement sa batas niyan, depende sa size nga, no? Yung ano talaga, parang safety deposit box. Mm-mm. Na may matibay, bakal, may nakalock. Tapos talagang yung may-ari lang ang pwedeng magbukas at pwedeng humawak ng baril niyan or magdala palabas ng bahay kapag mayroon siyang PTC.
1: Alright po. Sir Ed, maraming salamat po. Napaka-fruitful po ng discussion natin and we hope may napulot po, lalong-lalo na yung mga gun owners sa atin pong naging discussion. Salamat po, Sir
2: Thank
1: Eddie.
2: Thank you, Sir Ed.
0: Welcome.
2: Sa ulitin
0: Welcome.
2: Po.
1: Until next time po. Si Sir Ed Eddie Quitoriano, Consultant on Gun Policy and Campaign Against Proliferation of Illegal Firearms.
3: Anong ganap?
2: Si Celerio Mons, ang sabi partner, dapat lisensyado at ipagbawal ang mga baril. Si Poy Poy, sabi niya, yan ang natututunan ng mga kabataan. Kita fighter, pag lahat may baril, patas na lahat.
1: Pero I guess partners, kung binabanggit natin yung pangangailangan ng armas for safety, I guess hindi naman siguro kakailanganin natin ng armas kung in the first place, ang mga law enforcement natin sa paligid ay binibigyan tayo ng assurance na talagang ligtas tayo any time of the day, whether nasa loob ka o labas ng bahay mo. Mm-mm.
2: At ang maganda rin yung point ni sir, na bakit kailangan ng 15?
1: Mm-mm.
2: Kung safety lang din, masyado ng market-oriented.
1: Para ano na yun, hard sell? Hard sell, at saka overkill.
2: Oo.
1: Ang oras natin,
2: 6:46.
1: Magbabalik po ang Anong ganap?
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. EZMM, Radyo Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa family service.
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tala.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagawin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyon pa kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
4: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Garito.
14: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
16: kape.
17: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
3: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
20: Ang nanginginigan para sa katotohanan.
13: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
20: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
17: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: karapatan para alam mo kung anong ganap.
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Nagbabalik po ang Anong ganap? At sa oras na 6:49 partner, merong bilanggit mo, diba? Merong White Ribbon March bukas dito po sa Metro Manila. Alamin lang natin ang mga detalye at ano pong aabangan bukas kasama ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Tama na! At initiator po ng Kilusang Bayan Kontra Kurakot, yung KBKK, si Professor David Michael San Juan. Prof, welcome back. Good morning.
3: Welcome back, sir.
4: Ito po, Sir Christian at Ma'am Victoria po.
3: Apo.
4: Ganda umaga po sa ating lahat.
3: Sir, can you give us details lang po dito po sa inyong gagawing White Ribbon March sa may EDSA bukas?
4: Ang White Ribbon March po ay pinamumunuan ng White Ribbon Movement na binuo ng mga interreligious leaders, mga obispo, mga church people, no? At kalahok din ng iba't ibang civil society organizations. Ang Tama Na at ang KBKK ay mga partners ng White Ribbon Movement. Ano? Bagamat ang cooperative partners and cooperators, bagamat kami ay hindi formal na kasali sa organization ng WRM o White Ribbon Movement. So ito ay panlahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Itinayo kasi yung White Ribbon Movement para bigyan diin yung ating mga advokasyas laban sa mga political dynasties, laban sa korupsyon, at para sa electoral reform. Iyon yung focus ng White Ribbon Movement. So ang Tama Na and KBKK, we share the same core advocacies, lalo na dun sa paglaban sa matinding korupsyon, no? At saka yung mga political dynasties. So, kaya lalahok tayo sa Sunday, no? So that will be tomorrow, bukas na po yan, no? Linggo. Alas 2:30 po ng hapon ang simula ng programa sa People Power Monument, no? Ito po ay isang prayer rally, so may mga panalangin, pinamumunuan ng mga church people, at the same time may mga short speeches din mula sa iba't ibang leader ng mga organisasyon para bigyan din yung mga issues ng taong bayan.
3: Mm-mm. At ito po ay hanggang anong oras po, sir?
4: Tatagal po ito ng hanggang alas 5 pasado. No? Pinakasagad na po kung mag-over time yung programa ay alas 6 ng gabi, no? Intention natin sa Kilos Protestang ito ay muli mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung isyu ng kahirapan ng mga mamamayan sa isyu ng korupsyon at kawalang pananagutan, di ba? Alam naman natin matindi ang krisis, mahirap ang buhay, at isa sa dahilan ay hindi na ibibigay ng gobyerno ang maayos na serbisyong edukasyon, serbisyong pakalusugan, hindi natutulungan ang mga kababayan nating kapos at hirap dahil kulang ang suportang pinansyal ng gobyerno, kulang ang pondo para sa social services dahil nauubos sa korupsyon.
3: Okay.
4: Kaya napakahalaga sa atin ng paglaban sa korupsyon, paglaban sa mga corrupt na dynasties at contractors, ano? So kaya kasama sa panawagan natin yung ipagpatuloy at palawakin pa yung investigasyon sa flood control scam, ituloy ang paglilitis ni VP Sara Duterte, at tiyakin na lahat ng sangkot sa iba't ibang isyu ng katiwalian ay mapapanagot, lalo na yung mga masterminds. So, kasi hanggang ngayon, iilan lang yung nakulong sa flood control. Magtatag-ulan na naman, eto na naman tayo. So dapat talaga may mangyari na dito at nang mabawi na rin yung ninakaw na yaman ng mga korap.
3: Opo. Sir, marami na rin kayong malalaking rallies na ginawa, lalo na po last year. Mula noon hanggang ngayon, may nakita ba kayong significant na pagbabago, na accountability na nangyari po sa lahat ng isyong ito?
4: Kahit pa paano, ang isang masasabi natin na konkretong epekto nitong lahat ng ating ginagawa ay meron ng roughly 25 billion pesos na nabawi, or rather frozen assets, no, ang anti-money laundering councils, no, billions of pesos worth ng ari-arian, bank accounts at iba pa na frozen ngayon. Ibig sabihin ay hindi pwedeng galawin ng mga nagsasabing sila ang may-ari nito, yung mga bureaucrats at mga contractors, no. Frozen yung assets, yung bank accounts at iba pa na pinaghihinalaang ninakaw sa pondong para sa flood control, ninakaw sa pondo ng bayan. Pinaghihinalaan pa lang kasi wala pang kasuhan, hindi pa tapos yung mga civil forfeiture cases. Pero kahit pa paano, masasabi natin na kaya nagkaroon ng ganitong kalaking frozen assets ang Anti-Money Laundering Council konektado sa flood control ay dahil sa pangangalampag ng taong bayan, diba? Naobliga sila na actionan yung issue at mayroong more than 200 cases filed sa ombudsman, no, related sa flood control, no, at kasama ang iba't ibang organisasyon, kasama kami, ang KBKK, sa nag-file lang at least isa sa mga complaints na ito at marami pa ibang grupo. So nakita natin buhay na buhay ang pagbabantay ng taong bayan sa pondo ng taong bayan, no, no, sa pondo natin mismo, sa buwis na ating binabayaran. So lahat ng ito masasabi nating munting tagumpay. Ganon din yung kahit paano, may isang senador na nakakulong at may mga senador pa na iniimbestigahan din ngayon, no? So ang gusto lang natin mangyari, lalo pang lawakan at laliman ng investigasyon, kasi nga hanggang ngayon hindi pa natutukoy sino ang mastermind.
2: Apo.
4: At saka isa pang masasabi nating concrete na small victory rin, nakita nyo naman for the first time in history mukhang magkakaroon na tayo ng anti-dynasty law this year, bagamat very limited pa, no? At kini-criticize o pinupuno nga natin kasi parang sa halip na ganap na ipagbawal ang dynasties, parang niregulate lang at pinayagan pa nga nitong batas ng Marcos administration yung pagkakaroon ng dynasties sa lahat ng levels ng government. No? Pero yun nga, the fact na nagkaroon ng bill na naratsada sa Congress, ngayon nasa Senado na, tingin ko ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps, sabihin na natin small steps, para kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo, no, sa mga nangyayari. Kaya yun nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpoprotesta ulit, magsasama-sama ngayong June 28, no, sa bukas, no, sa People Power Monument, alas dos media.
2: So Prof, in essence, yung pagkilos na gagawin natin bukas is ang pinakasentro niya ay still calling for accountability at yung pag-resolve po doon sa mga issues na yun. Hindi tayo magfo-focus din doon sa ongoing na impeachment or pagpapanawagan na buo ba sa pwesto ang mga opisyal.
4: Kasama po sa panawagan natin na ipagpatuloy, you know, yung pag-elitis kay VP Sara Duterte. So ibig sabihin, malinaw po sa atin na mga pupunta bukas na hindi lang issue ng flood control ang ating gustong ururatin, ano, pati yung issue ng confidential funds, allocables, gusto nating ururatin din. Kaya sinusuportahan din natin ang panawagan na ituloy ang pag-elitis kay VP Sara Duterte, ilabas lahat ng mga ebidensya. Kasi remember, isa sa mga dapat na maalala na ating mga kababayan, nating lahat, yung issue ng confidential funds, actually, ito ay hindi lang nga rin issue ni VP Sara Duterte. Kasi ang Marcos administration, may billion-billion piso ring confidential funds. Kaya totoo rin yung sinasabi ng iba, na si VP Sara Duterte ay millions ang confidential funds. Ang Marcos administration, mayroong billions. Pareho yan na dapat managot. Marcos at Duterte, kailangan managot sila saan nila ginagastos yung pera ng bayan sa confidential funds. Kaya kasama rin sa panawagan natin yung wakasan nga ang sistema ng mga corrupt na dynasties. No? Kasi yun ang problema natin, eh. Nagkukunwari pa magkakalaban ng dynasties, pero iba, paano ba sila nakapamayani sa poder? Diba? Nag-alya-alyansa sila noon. Pero ngayon na hindi sila magkasundo sa pera-pera, ay ayan na. No, nagtatangka silang, nagkukunwari sila, nag-aaway. Pero essentially, pare-pareho silang nagwawaldas ng pera ng bayan.
2: Opo. With that, Prof, maraming salamat. I know, magiging busy kayo sa mga paghahanda para bukas. Muli po, anong oras ang simula po ng programa, sir?
3: At ilan, sir, ang inaasahan niyo po na dadalo?
4: Alas dos media po sa 2:30 p.m. po sa People Power Monument, ang ating White Ribbon March laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Iniimbitahan po natin ang lahat ng kababayan, ano, na pumunta doon ng alas dos media sa People Power Monument bukas. Ngayon, ang inaasahan po nating dadalo, ang binanggit ng isa sa mga leader ng White Ribbon Movement, we will be very happy if we will reach the number 10,000 citizens. Pero anything na mas mababa doon, masaya pa rin tayo kasi ang mahalaga ay nagpapatuloy ang yes. pagkakaisa at paglaban ng mga mamamayan sa mga corrupt na political dynasties. And for sure, marami pang susunod, kagaya sa July 6 sa Senado naman na ating Kilos Protesta.
2: Alright. Okay. Prof, maraming salamat at good luck po. Ingat po kayo.
4: Salamat po at maganda umaga po.
3: Good morning, sir.
2: Ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, tama na! At initiator po ng Kilosang Bayan Kontra Kurakot, KBKK, si Professor David Michael San Juan.
3: Ngayon, bukas po yan, Tuesday, Anong Ganap! Sa may EDSA.
2: Yes, at babantayan din yan siyempre ng, I'm sure, ABS-CBN mm-hmm. at ng DZMM, yung mga ganap po dyan bukas sa EDSA.
3: Oo, at partner, bago tayo mag... break at lumipat sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Babati lang po tayo syempre kay Tito Ariel Rojas. Good morning.
2: Birthday ba ni Ariel?
3: Nag-message lang. Good morning, good morning.
2: Good morning, Ariel.
3: Sabi niya ay nanonood sila ni ng kanyang papa, ng kanyang tatay na si Mr. Rafael Rojas. Hello
2: po.
3: At si Kuya Melchor Teston.
2: Maraming salamat po.
3: Happy weekend sa inyo.
2: Alas 7 in punto ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap.
0: Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap?
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: ate, babae. Salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyon pa kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa

0: lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
3: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
4: Ibahin mo ko!
2: Maaksyong tapatan!
5: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
6: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
2: Maaksyong barilan!
7: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
2: Punong-puno ng aksyon!
5: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
8: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
2: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati nung bata-bata ko.
14: Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
11: De Guzman.
10: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
15: Ubusan ito ng lahat.
16: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
2: Mabagsik at walang sinasanto.
17: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
2: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
5: Sa akin ka pa rin babagsak!
16: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
17: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
5: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
16: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
18: Saan?
16: Sa puso mo.
2: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
20: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Una sa balita, una sa public service.

0: impeachment court will find that to be proper, then we will concede doon sa discretion ng impeachment court.
1: Opo. Pero kung mamarkahan po siya through executive session, possible pa rin po bang mabuksan siya in public sa mismo pong trial, attorney?
0: Yes. You know, as long as, of course, during trial, we will, that's what we will ask for, no? Kasi otherwise, how will we introduce it in evidence, no? Kung hindi siya lalabas to be identified the appropriate witnesses, diba? So, we'll ask for that. But just for purposes of marking,
1: Apo.
0: Since nandun pa lang naman ho tayo ngayon, importante, mabuksan na siya, may inventory, makita na natin ang lahat ng laman and have them marked as exhibits.
1: Apo, para po sa pag-intindi po ng publiko, attorney, gaano po ba ka-relevant o kahalaga yung mga kahon na yun na naglalaman ng BIR records ni VP Sara para po bigyan din ng karampatang atensyon at oras yung pagmamarka ng ebidensya na yun at yung pagbubukas po? Why is it or how is it relevant po doon sa mga articles of impeachment laban sa kanya?
0: Ang inaasahan mo namin ng laman ng BIR boxes, ito po yung mga ITRs, no? Tax filings ho, ng respondent at ho, kasama ho ng kanyang asawa at ang sa kanilang mga negosyo. No? Importante ho dito dahil dito makikita kung ano ho yung declared income, no? Nung mag-asawa, no, at nakalang mga negosyo. So, relevant po ito dahil ibabangga po ito dun sa mga, sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth, no, to see if they match. Kung yung na-declared, nakinita sa kanilang mga income tax returns, no, ay nagmamatch dun naman ho sa kanilang mga dineclared na ari-arian sa kanilang mga salaries.
2: Attorney, isa sa mga inilista nyo po na witness si Mary Grace Piatos. Pero paano po kaya ang mangyayari? Dahil tama, wala siyang record sa PSC Philippine lang. Statistics Authority. Mm. Hindi pa natin tiyak kung talagang nag-e-exist ba si Mary Grace Piatos. Paano ipapatawag yun, sir?
0: Since yesterday, you know, it has been made known to the public that she's been listed, no, as one of the witnesses. So, meaning, if no one comes forward, no, to say na ako si Mayor Grace Platos, no, and I'm here to testify, and then it just bolsters our position na wala po talagang ganong klaseng tao.
2: Okay. Hindi naman siya yung parang hahanapin sa buong bansa. Kung walang magsistep up and to say na siya si Mary Grace, yeah. Or kung mag-volunteer na kilala niya si Mary Grace, wala.
0: It will be very hard to do it. We're studying. Maybe it could be sent to the Office of the Vice President since they should know who she is. But we're studying that. That's not yet final. But the point is, her real position is hindi ho talaga siya nag-exist. Ano? But in case someone will claim na siya si Mary Grace Piatos at gusto naman malaman ng tao talaga kung sino siya, then she could move forward and then represent her as witness. As long, diba? As long as he could prove na siya nga ho yun.
1: O, paano naman po si dating Davao City Court Sheriff Abe Andres na inilista din po as key witness kasi meron po siyang naging statement na
2: huwag na siyang isama sa politika. Basically saying na Ayaw niya. Tumestigo.
0: Tama ho, no? But I'm sure as a part of the judiciary, alam ho niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pa mamulitika.
1: Apo, so regardless po kung ayaw niya o hindi, kapag ang impeachment court po ang nag-compel sa kanya, dapat po siyang sumunod doon.
0: Tulad lang ho ng kahit sinong testigo, kahit sinong tao yan, basta ho nag-issue ng subpoena ng impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to sa palagay ng impeachment court ay kailangan pumunta at magtestigo. Okay. So, yes, yan ho ang nakalaad sa batas ho.
1: Apo, pero how does it work, attorney? Kasi ang prosecution team naman ang naglista sa kanya as witness. Hindi naman siya ang nag-submit sa sarili niya na maging witness tas biglang kumabig.
0: Normal naman ho yan. No, hindi naman ho lahat ng witnesses ay kailangan silang mag-volunteer to testify for any party. Ano? So, kaya ho yan provided ho sa batas at sa rules, no?

0: laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
1: Ang alaga ng DCNN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Sa house,
2: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na

0: public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bris. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
7: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
6: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si

0: Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
5: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
7: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
9: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
6: Maaksyong barilan!
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon!
9: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa

0: Kalusugan, tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Ah!

0: pamilya! Welcome sa ating programang Laging May Kwento. Kwento ng buhay, kwento ng lungkot, kwento ng saya at tagumpay. Nasa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras.
1: Dito ikaw ang bida, kwento mo ang una. Kami ay handang makinig kahit pa kwento ng pag-ibig. Ako po si Pamela Vasquez at pansamantalang humahalili syempre po kay Coach V. Vanessa Antonio.
2: Woohoo! Syempre tatlong tinig tayo dito, Pam and DJ Monica. Pero isang puso po yan, sarisaring kwento para sa inyong mga Pilipino. Dito in ang good vibes, uy, out ang stress. Dahil sa programang ito, public service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez at kami po ang Maritres! I like our color.

0: karapatan at kapakanan ng mga kabataan. So again, kinalulungkot po natin itong nangyaring ito. Immediately after the incident, nakapagpadala tayo ng mga social workers para makapagsagawa ng psychosocial first aid. Magkaroon ng incident stress debriefing, trauma counseling para doon sa mga pamilya ng mga naiwan, yung mga pamilya ng mga nasaktan, gayon din po yung mga estudyante, mga guro na naka-witness ng very tragic incident na ito. We've also provided technical assistance sa mga local social welfare development officers, lalo na in the management of the CICL. Sa kasalukuyan, yung dalawa po na CICL ay nasa Regional Rehabilitation Center for Youth. Isa po itong facility or center ng DSWD para sa mga kabataan in conflict with the law. Apart from that, noon nga pong Wednesday, nagtungo si Secretary Rex Cochalian doon po sa Tacloban City. Pinuntahan niya yung mga pamilya na may mga namatay na mga anak. Pumunta rin siya sa mga ospital para bisitahin yung namang pong mga nasugatan. And well, these are just some of the interventions provided by the DSWD. Pero yes, patuloy po tayo na nagmo-monitor, patuloy na tumutulong doon sa multidisciplinary team sa pag-a-assess ng mga CICLs at gayon din doon sa mga naging biktima para makabuo tayo ng nararapat na intervention plan para po sa kanila.
1: Na-mention ni ASEC, no, yung CICL, no? Yung CICL, para po doon sa hindi nakakaalam, yan po ang mga children in conflict with the law, no? Yung mga suspects, kumbaga, ng Tacloban shooting.
0: Yung perpetrators.
1: At ngayon ay nasa kustudiya ng DSWD Youth Rehab Center, no? Tama po ba, ASEC?
0: Yes, Regional Rehabilitation Center for Youth.
1: Oo. Pam, do you have or Tita Doc, do you have, because I want to ask something about that, but you might have a question first.
2: Yeah, of course, Pam.
1: Go ahead, I will come after you.
3: Gano lang po katagal, kumbaga, mapapasa ilalim yung sa sinabi nyo nga po na nag-undergo na yung dalawang CICL dun sa rehabilitation. Usually, gano katagal yung duration po?
0: Well, based dun sa Republic Act 9344, kapag kasi 12 to 15, yung CICL, exempt po yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na wala po tayong intervention o wala tayong gagawin sa kanila. Batay po dun sa batas, dadalhin yung bata dun sa bahay pag-asa na kung saan dun nga magkakaroon ng therapeutic, rehabilitative therapy para po magkaroon ng pagbabago doon sa kanyang behavior, ma-guide natin siya so that eventually maging contributing member siya ng ating pong lipunan, mailayo sa masasamang mga activities and magbago. No po. Doon naman sa 15 to 18, dahil nga nasampahan na po ng kaso, ang sinasabi dito, kinakailangan nating i-determine if that individual acted with discernment. And yung pong sa parte ng DSWD, kasi may multidisciplinary team po iyan na nag-a-assess. On the part of the DSWD, meron tayong mga tools na ginagamit para ma-determine if the individual acted with discernment. And then, that will be the basis of the social workers in the preparation of a social case study report, which will be submitted to the court. At yun naman po ang magiging basehan ng korte, sa pag-determine if that individual nga of the, or if the CICL acted with discernment.
2: Alright. And alam mo, ma'am, yung DSWD po, I understand, binubus nyo po yung parenting, no? Parenting lessons after the Tacloban school shooting. Okay, so ito po. Meron po sinasabi dito at nabasa ko po ito na nag-i-implement po kayo ng parenting initiatives under its family welfare program. And another program is called the Mapang Bata, Magulang para sa Pag-unlad ng Bata. Ito po, isa po ito under the 4Ps. Tama po ba? Can you explain po?
0: Yes, that's correct, Doc. Alam niyo po, we always believe that it takes a village to raise a child. Kinakailangan po ang lahat ng miyembro ng ating komunidad ay nagtutulong-tulong para magabayan na lumakin sa tama at wasto ang ating pong mga kabataan. So, nag-uumpisa po yan sa pamilya. Kaya natin pinapalakas yung pag-perform ng mga magulang ng kanilang parental responsibilities. Ginagabayan natin sila sa ilalim po ng parenting effectiveness wellness service natin. Dito, may mga modules tayo na ginagamit, kinakapacitate natin mga local social welfare development officers nang sa gayon makapag-conduct sila ng mga

0: itong activities sa mga barabarangay para manggabayan yung ating pong mga magulang. Kasi sila po ang mga unang guro, yes, no, sa ating pong lipunan. Kinakailangan alam din nila kung ano ang ituturo sa kanila pong mga anak. Mm-hmm. Similarly, sa ilalim naman po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron rin tayong mga module sa ilalim ng Family Development Session, which is a condition. Under the program na kailangan pong agampanan ng ating pong mga beneficiaries para matanggap yung conditional cash grants. So dito po, tinuturuan din po natin yung ating pong mga anak, gayon din yung mga magulang, ano po yung mga responsibilidad na dapat nilang gawin, paano yung tamang pagpapalaki at paggabay sa kanila pong mga anak.
1: Mm-mm. Malaki ang responsibilidad ng ng DSWD, yes, pagdating sa mga trahedya na ganito. Mm-mm. Also, there's I understand that there's a lot of, aside from all the assistance that you've already mentioned, no, marami kasing yung mental trauma, mm-hmm, na nangyayari, hindi lamang po dun sa perpetrators, mm-hmm, na clearly medyo they are medyo mentally, I don't want to say challenged, but there's a little bit of disturbance there, ano?
0: Well,
1: how would you want to that? Sige,
0: yes,
1: address that.
0: Oo, sa amin po, mahalaga kasi na unawaan natin what led the child to perform such,
1: correct,
0: or commit such, yes, act. Oh, ngayon, tinitingnan natin, ano ba ang environment niya na kinalakihan? Ano ba yung nakikita niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga immediate relatives, mm-hmm, di ba? Kasi may mga certain drivers that really drive the individual to commit such acts. Pwedeng poverty, kahirapan, hindi tamang pagpapalaki, or yung lagi natin sinasabi na sa mata ng bata, tama. Diba?
1: Yes.
0: Pero pwedeng mali. Pero yun ang kinalakihan niya, kaya yun ang in-imbibe niya, yun ang nag-influence sa kanya. Pwede rin na social media, no?
1: Yes.
0: Yung influence ng external factors ng kanyang immediate environment could also affect the growth and development of a child.
1: In this particular case, the video games, right?
2: Yes.
1: The video games na nilalaro. Tama ba yon? Yan yung report, di ba, na Pam?
2: If I'm not mistaken, it's yung Gore Box. Yung parang naging...
0: I think that's one of the information that was that surfaced, but we don't want to preempt the ongoing investigation.
2: Okay.
0: Ano po?
2: Yes.
0: We understand that there are a lot of factors that are being considered, mm-hmm, and hayaan po natin na gumulong yung investigation. Basta ang mahalaga po sa amin na-assess natin, because to address the problem or the issue of a family, kailangan tignan natin, ma-assess natin at ma-interview lahat, yeah, po ng mga individuals.
3: At may binanggit ka, Asek, na it always takes a village to raise a child. Okay? Maganda po yun. Ang point lang dito is about the lowering the age of the criminal liability,
2: mm-hmm,
3: and I'm sure BBM also would like that proposition. Ano pong palagay niyo po yun? Kailangan po bang ibaba from 15 to 12?
0: Kami po sa DSWD, bukas po kami sa pag-uusap, hinggil sa pag-amyenda nitong JJWA. It's a legislative procedure. And kami po ay bukas na mag-participate sa lahat ng mga hearings na gagawin. In all these courses, we will be present. We will also cite all of our accomplishments, all our experiences, again, in pursuit of restorative justice. Gaya ng nabanggit ko, titingnan natin yung kapakanan lagi ng mga bata, because again, that's one of the mandates, no, of the DSWD.
3: Yes. Meron din partner, ang DSWD din hawak nila yung VAWC, the Violence Against Women and Children. Tama po ba?
0: Yes, isa rin po dun sa mga tinututukan natin ay yung VAWSI nga po. Meron tayong mga ibinibigay din ng mga technical assistance sa mga local government units para makagawa rin tayo, makapagbigay din tayo ng mga intervention para sa mga victim survivors. And may mga advocacies rin tayo on how to prevent VAWSI in our respective communities. And of course, may makikipagtulungan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para naman sa pag-uulat o pag-report ng mga cases ng VAWSI at kung paano po ma-refer ito pong mga clients na ito sa DSWD.
1: Ang daming, yeah, responsibilidad ni Asek. Medyo nakaka-overwhelm, ano?
3: Yeah.
1: Sige, we will delve more into the responsibilities that you have. Also, I want to talk about Yung kanina pinag-uusapan natin with Pam, ano, yung work-life balance.

0: balance. Yes. I want to talk about that also, yung tipong kung paano siya nag-unwind. Kasi parang napaka-stressful ng trabaho ni Asik. O sige, sa ating pong pagbabalik, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan at Kamaritres. O, bawal ma-stress ha, magbabalik ang
1: Maritres!

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia...
4: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat
1: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ng DSWD. Pero bago po tayo magpatuloy, hala, ito na po ang ating Radio Patrol na si Pam, ano? Meron po tayong magbigay daan tayo sa flash sa ating Radio Patrol.
1: Kamit ng 6 na taong gulang na taga-Kalinga bilang pinakabatang medalist sa pandaigdigang Muay Thai Championship. Balita mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
2: 6 na taong gulang pa lang ay gumawa na ng pangalan ng batang Muay Thai fighter na si Wakan River Tagure matapos mag-uwi ng silver medal at maging pinakabatang medalist sa International Federation of Muay Thai Association o IFMA First School World Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa ilalim na paggabay ng ama at coach na si Erwin Tagure ng Team Tribu Banwar, kabilang si Wakan sa mahigit 1,000 atleta mula sa 114 na bansang nagtagisan ng husay sa Muay Thai. Nasungkit niya ang silver medal matapos ang dikit na laban kontra Uzbekistan sa finals ng under 8 20 kilogram category. Bago niyan, dating nagkampiyon si Wakan sa Muay Thai Luzon League at sa National Championships noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Bukod kay Wakan, dati ring nagkampiyon sa Muay Thai Luzon League at sa National Championships ang 9 na taong gulang na kapatid na si Yamka Sky, habang may bronze medal sa 2025 Asian Youth Games sa Bahrain ang pinsang buo na si Alexander. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Samantala, isa pa pong report. Mga miyembro ng LGBTQIA+ nagtipon-tipon sa UP Diliman para sa Pride March 2026. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: PAM, naghahanda na mga miyembro ng LGBTQIA community para mamaya sa gaganaping Pride March na bahagi ng pagdiriwang ng Pride Festival dito sa UP Diliman, Quezon City. Ayon sa QCLGU, inaasahang aabot sa 30,000 ang lalahok sa events ngayong araw. Sa ngayon, nagtitipon-tipon na dito sa kabaan ng M. Rojas Avenue. Agaw pansin ang iba't ibang pakulo ng community ngayon, gaya na lamang ng magkakaibigan na ito na naging tradisyon na raw nilang mag-costume tuwing Pride Festival.
4: This is to express ourselves. Na syempre po minsan kasi yung mga tao din po parang nakakalimutan na nila yung dahil sa nangyayari ngayon sa mundo, yung maging masaya. Yun po yung pinaka-important. Kaya naman po nagkaroon ng Pride March and representing all the colors of the rainbow kasi happiness po talaga yun.
3: Nag-deploy naman ang nasa higit 2,000 security personnel na kinabibilangan yan ng QCPD, NMDA volunteers at iba pa para sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: lang po tayo dito sa Maritres gayong napakagandang Sabado ng hapon, no? Sa ating KKK, kakwentuhan, kahuntahan at kamaritres. At ang ating panauhin ngayong hapon, of course, the beautiful Inside and Out, Asek Irene Dumlao. Magandang hapon, Asek.
1: Magandang hapon muli, DJ Monica, Doc Lulu and Pam. And magandang hapon ulit sa lahat ng sumusubaybay.
2: Siguro, bagitin ko lang, sir tuloy. Ma'am Irene, Asek Irene, ano? Ang DSWD through the years, no, is already 75, tama po ba? From 1951 sa panahon ni Quirino, doon na lang ako mag-start. Kasi kung baka before that, masyado na matagal, hindi ba? All the social welfare actually started from the time of President Quirino, which is 1951, so 2026 ngayon, so 75 years po siya. Ano po yung mga core values po from the start ng DSWD?
1: Well, isa dyan, of course, yung pagkalingang serbisyo. True to the core values of social work. No, yung altruism.

0: some compassion and empathy.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit ikaw din ay may pinagdadaanan na personal, ay kinakailangang ipagpatuloy mo yung maglingkod at tumulong sa iyong kapwa na lubos, yes, na nangangailangan.
1: Right. Mapagkalinga, matapat, mahusay,
0: yes,
1: at maagap. Yan ang gustong-gusto kong nakalagay nyo sa website nyo.
0: Talagang ginisita
1: pa
0: ng website nyo. Servisyo.
1: So nice. Hindi ba, DJ Monica?
2: Speaking of the, yeah, DSWD, congratulations, ASEC, no? Kasi siya ay na-reappoint. Last year, no? It's been a year, no? Since the reappointment. That was, if I'm not mistaken, was that June or July last year?
0: I think this was in 2024.
2: Oo, 2024 nga ba? Teka, yes, oo, tama. June 2024. Congratulations. At nung 2024 then, that was a big year for you. Diba? You also won Outstanding Public Communicator by the PCO, the Presidential Communications Office. Talaga naman, she is a woman that wears many hats, no? Pero teka, on your second term as ano, no, as spokes of the DSWD and with all your other responsibilities, gusto ko lang tanungin, ano ang isang, curious ako eh, ano ang isang natutunan mo tungkol sa mga Pilipino na hindi mo inakala, na hindi mo iniisip noon? What is the one thing? So, you know, sa pakikitungo mo, di ba? Mm-hmm. Sa tao. Lalo na sa mga marginalized sector. For the second term, what is the one thing that sticks out to you about the Filipino people?
0: Well, you know, I've been a spokesperson of the department since 2019, if I'm not mistaken. At marami na rin po tayong mga nakausap, marami na rin po tayong mga nakadaupang palad ng mga mahirap nating mga kababayan. At isa sa pinaka mga nakita talaga natin is magkakaiba po ang mukha ng kahirapan. Magkakaiba din po yung coping mechanisms ng bawat isa po sa atin. Kaya dapat magkakaiba din yung management o yung treatment natin sa kanila. Kung ang layunin talaga natin is tulungan po sila na makarecover at mas maging resilient sa iba't ibang mga vulnerabilities and risks na kinakaharap nila, magkakaiba po ang ating pong pamamaraan ng pagbibigay tulong.
2: Kumbaga, the faces of ano, no, the faces of the marginalized sector ay iba-iba.
0: Mm.
2: That's what you're saying. Kaya kailangan intindihin.
0: That's correct.
2: Okay.
0: Kailangan intindihin mo ano yung root cause ng problem. Bakit ganun po yung kinakaharap ng isang mahirap na Pilipino? Kinakailangan maunawaan mo na hindi pala pwedeng mabago ang kanya pong estado overnight. No, at hindi lamang po mababago ang kanyang sitwasyon sa isang binigay mo lang na tulong. Kinakailangan balikan mo, kinakailangan tutukan mo para talaga maging normal yung kanyang buhay at maka-recover siya from any crisis at makaangat siya mula doon sa kanya pong kinakatayuan.
2: Ang ganda, parang hindi lahat batas, no? Merong pag-uunawa. Meron kaming panauhin dati na sinabi din yan eh, tandang-tanda ko because it stuck out to me as something very impressive, no? Na si San Juan Mayor Zamora. Siya ang nagsabi niyan eh, na sinabi ni Mayor Zamora na siya nga ba yon? Yes, siya yon. Na hindi lang dapat ano eh, yung ipataw ang batas eh. Kailangan intindihan, bakit ba ginagawa ito? Okay, kung ginagawa ito, so ano ang pwedeng gawin? Dahil ginagawa niya ito, dahil dito. Yung ganon. So, kapag nagnanakaw siya or kapag ba nag-aano kasi walang pera, okay, so anong pwede natin gawin para, you know, para maibsan yung hirap, para hindi na maulit, no?
0: Yes.
2: Yung krimen.
0: That's correct. Kasi hindi yung approach natin, hindi one size fits all eh. Kinakailangan mo talagang aralin, intindihin ang sitwasyon ng isang individual para maging responsive whatever policies that we make or craft.
1: Yeah. Ano po? Siguro, tanungin ko na lang ito. Since I am already a senior citizen, tanungin ko lang yung partnership ng DSWD with Mercury. Right? So, meron kayo tinatawag na DSWD guarantee letter.
0: Yes.
1: Pero, meron siyang requirement eh. It's not for all senior citizen, right?
0: That's
1: right. May mga crisis. Paano po yun?
0: Tama po. Meron pong programa ang DSWD na tinatawag natin Assistance to Individuals in Crisis Situation. It's a stopgap measure para po maibsan yung crisis o emergency na dinaranas ng isang individual. Again, this is an immediate relief. So, kapag halimbawa po, ang isang elderly, older person ay may sakit at ubus na talaga yung kanyang, exhausted ang kanyang resources. Walang suporta ang mapagkukuhanan or yung support services na tinatawag po natin. Mari po siyang lumapit sa DSWD because there's medical assistance under the AIX program. Okay, ngayon po, madalas pumupunta yung mga ibang individual in crisis situation sa aping pong pangatanggapan. Dala-dala yung kanyang medical certificate, yung kanyang reseta galing sa kanyang doktor. Dati-dati binibigyan namin cash. Pero wala kasing assurance na yung cash na binigay mo, pinambili niya sa lahat ng gamot na nandun sa reseta. Okay. Eh ang gusto po natin, gumaling ang isang individual. Ano po, hindi siya lalong magkasakit. Kaya kinakailangan na kung anong prescribe ng kanyang gamot ay i-consume niya or i-take niya. So, ang ginawa po natin, nagkaroon tayo ng partnership with major drugstores. So, we have already with Generica and then now we have Mercury Drug. So, pagtungo po nila sa aming tanggapan, interviewin po sila ng aming social worker, ipipresent lamang po yung medical certificate and then the prescription or yung reseta. And then, magpre-prepare na po yung aming pong social worker. Interviewin po kayo, no? And then, ipre-prepare na po ng social worker yung guarantee letter. Naka-address na po yun doon. Halimbawa, sa Mercury Drug, doon sa branch malapit po sa inyo. So, dadalhin nyo na lamang po yung guarantee letter and then the drugstore will dispense yung pong gamot na nandun sa reseta.
1: Ang galing, hindi ba, no, Pam?
3: Pero ako naman po kasi, I'm curious. Siyempre, July na po and pa-start na din yung paulan-ulan. Gaano naman po so far, ano yung preparations po ng DSWD, not just po sa mga typhoons, and kundi maging other calamities din po?
0: Well, yes. Alam nyo pong utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin, na walang magugutom na Pilipino during a crisis. Kaya ang ginawa po ng DSWD sa ilalim ng pamumuni ni Secretary Rex Cuchulian, pumunta tayo ng mas in-strengthen natin yung ating disaster response operations. Paano natin in-strengthen? Then, pinalakas natin yung production and prepositioning of goods. Dati-dati po at a given time, 500 to 700,000 lang na family food packs ang nakapreposition nationwide. Pero ngayon po, nasa mayigit 4.7 million family food packs na ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. And that is because we created ngayong buong bansa handa program wherein we have two parallel supply chains. First is the government sector driven and the second one is the public sector driven. Yung government sector driven, ito pinalakas natin yung production sa aming pong mga major hubs, sa Luzon Disaster Resource Center located in Pasay City, and then Visayas Disaster Resource Center located naman in Mandaue. And then ongoing na yung construction ng aming pong Mindanao Disaster Resource Center doon naman po sa Butuan City. Bakit po tayo gumawa nito? Mas napapabilis yung production na ng mga food packs. And we now use a mechanized packing system. Kung dati-dati manual yung pagre-repack ng mga bigas, ng mga lelata doon sa loob ng box, ngayon hindi na po. Mechanized na. No? So may box forming, meron na rin vacuum sealing machine para sa ating pong bigas. So in a day, pwede tayong makapag-produce ng mga 20 to 30,000 family food packs. And then ang kagandahan yan, may system na rin tayo. Ongoing na po yung development ng system na parang in-adapt natin yung electronic commerce system. May barcode na yan. So alam natin kung nasan na yung food box na yan. In transit pa ba? Nakarating na ba siya dun sa warehouse natin in Mindanao? Hanggang sa malaman natin kung nakarating na siya dun sa beneficiary. Now the second supply chain is yung private sector driven. Dito meron tayong framework agreements with private distributors or retailers na kung saan kapag may massive at simultaneous yung disasters na kinakaharap ng ating bansa, sabihin na po natin, pwede tayong mag-drawdown from those framework agreements. So, halimbawa, private supermarket in Visayas, pwede siyang mag-deliver na ng additional food packs in those areas. Kasi diba, yan yung challenge natin in the past na mahirap magdala. Kailangan maghintay ka pa ng mga 2 to 3 days before makapasok ang mga family food packs ng DSWD kasi sarado or sira yung major highway or nahirapan tayo ano in terms of logistics. So with this buong bansa handa program, hindi na po natin problema because we have already prepositioned goods in areas that are prone to various hazards.
1: Galing, ano?
2: Ready na sila. Hindi lang yung sa pagde-deliver, no? Na may tracking pa ngayon. Ako, high-tech na. Talagang pati yung pag pagpapak.
0: That's correct.
2: It's incredible. Pati yung pagpapak ngayon, high-tech na, hindi na mahihirapan yung mga volunteers. Ano? So, congratulations for that. Grabe. Iba talaga yung anong talaga. Moving forward, ready na sila. Mm-hmm. Ano, Pam and Tita Doc, no? Para sa Habagat season.
0: So, we're ready to respond to any disasters that might affect our country in the coming months.
1: Alam mo, ano, ASEC, nakita ko doon sa website, you have at least 19 programs. Right?
0: Yes.
1: So, well, nilista ko yun eh. At meron ako mga paborito doon actually at yun ang actually parang mas sikat. Di ba? Mm-hmm. Example po yung ano ba dito? Yung walang gutom. Mm-hmm. The kitchen. Mm-hmm. Tara, basa tutoring program. Yung tinatawag na pag-abot program. Mm-hmm. Ito ba yung mga for the street dwellers? Yun po ba yun?
0: Yes.
1: Yeah. At diyan ba nagpa-function yung mga, may tinatawag ka part, mami, yung angels in red vests. Ano po yun? Saan po sila pumupunta dun sa mga programa po ninyo?
0: Yes. Dr. Lulu, lagi pong sinasabi ng aming pumbuting Secretary Rex Cotchalian ng DSWD, my first name at my last name. Ang first name po natin, social welfare, and our last name is development. Sa ilalim po ng social welfare, dyan pumapasok yung mga immediate relief natin, yung mga stopgap measures, yung mga social safety nets. In local parlance, ayuda. No, kaya dyan pumapasok yung assistance individuals in crisis situation kasi these are immediate relief, mga social safety nets. But meron tayong last name, yan yung development. At dyan po pumapasok yung sinasabi nating walang gutom program na kung saan nagpo-provide nga po tayo ng 3,000 pesos monthly food credits sa mga food poor natin na mga kababayan na na-identify using the listahanan, the FIES or the Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority. And then, doon po natin natukoy, ano? So, buwan-buwan nagsasagawa tayo ng nutrition education sessions and productivity enhancement sessions. Kasi po, ang layunin ng programa ay i-capacitate natin yung ating mga food poor na mga kababayan na una, i-value ang kalusugan, ang nutrisyon. Mm-hmm. Kaya tinuturuan natin sila kung ano ba ang go, grow, glow foods, no? Para matuto rin sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Pero ang gusto rin natin, makapacitate sila by improving on their skills at bigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho. Mm-hmm. Kasi po, hindi kinakailangan na sila din po mismo ay maghanap buhay para sa kanilang kakainin sa araw-araw. So, aside from the 3,000 pesos monthly food credit na binibigay natin using their electronic benefit transfer card, ay yun nga po, nagkakaroon tayo ng mga productivity enhancement sessions. Just the other day, nandun po tayo sa South Cotabato, Sorales, South Cotabato, at winitness nga po natin yung redemption. Yung redemption, parang market day ng ating mga program beneficiaries. So after nung kanilang nutrition education session, naturuan na sila paano mag-prepare, ano, ng mura, masustansya at masasarap na pagkain, mamamalengke na po sila. So yung dala-dala nila yung kanilang EBT card, ibibigay nila dun sa ating supplier, itatap na lang po dun sa ating POS machine. Ano? Yes, we have also adopted technology in this program.
2: And as then, in, talaga puro tapping na lang ngayon, yes, para credit na card. Nila.
0: Kasi food credit yun eh. So mamimili sila ng manok, mamimili sila ng isda, mamimili sila ng gulay, ng bigas, and all of these farm supplies come from the farmers. No, kaya wala pong middleman dito sa programang ito. Natutulungan natin yung mga farms, but at the same time, natutulungan din po natin yung mga food poor natin na mga kababayan. Well, that's walang gutong program. The overall objective of that is to, again, reduce hunger and malnutrition.
1: Yan din po ba yung bangun, yung Bangsamoro Umpungan sa Nutrition?
0: Yes.
1: Yan po ba yung iba po yun?
0: It's a separate program, also under the Innovations Cluster of the Department. Yun naman para doon sa BARM, para sa mga women, lactating mothers. Yeah. Yan, tinutulungan din natin yung kanila pong nutrition, similar to the supplementary feeding program na ini-implement din po natin for children ages 3 to 5 years old enrolled in child development centers.
1: Right.
0: So kung ito ay center-based, no, yung isa naman community-based feeding. Now, meron tayong nabanggit mo, Doc Lulu, yung walang gutom kitchen. Mm-hmm. Ito kasi, This is the first time na nagkaroon tayo ng parang soup kitchen. Dati-dati naririnig lang natin ito sa ibang bansa.
2: Sa Amerika,
0: Marating
2: meron soup kitchens.
0: Kapag mga street dwellers, ay meron silang pinupuntahan na soup kitchen. Dito po sa atin, meron. Again, sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration ito, na nagbukas tayo

0: open po yan sa kanila. At kung sino man na nakakaranas ng kagutuman. So, we operate through donations from restaurant associations, from hotel associations, and private groups. So, nagdo-donate po sila nung mga food surplus nila. Hindi po ito yung pagpag. Hindi po. Ito ay mga, pag sinabi natin food surplus, yung hindi po nila na gamit. Halimbawa, sa isang malaking catering, may mga, mga bigas, may mga canned goods na hindi po nagamit, dinodonate yan sa ating pong walang gutom kitchen. Kapag hindi naman po mga goods ang dinodonate, they share with us their time. So, meron po mga nutritionists, may dietitians na tumutulong naman po. And of course, some private groups, sila yung nagluluto, naghuhugas at nagsuserve ng pagkain.
1: Partner, okay. Oh, partner, yes. Napapasin mo ba pag nagda-drive ka, tapos meron pa rin kumakatok at humihingi? Paano po magagawa ng paraan yan? Ang dami pa rin po eh.
0: Yes. Yan naman po tayo magtutungo dun sa pag-abot program. It's another program under the Innovations Cluster. Again, sa ano po ito, mga innovative programs ng ating pong pamahalaan, na kung saan nga po, nagsasagawa tayo ng mga reach-out activities sa mga families and individuals in street situation. Ito ang gamit, gamit po natin na approach dito ay rights-based. Hindi po natin pinipilit. No, kinakausap natin sila, ini-explain ano yung mga programs and services ng ating pamahalan that they may avail of kapag sumama po sila sa atin. So, pag sumama po sila, dadalhin po natin sa processing center also located in Pasay City. It's a former Pogo Hub but now it's transformed into a processing center. Dito pinapaliguan, pinapakain, pinatitira, and then kinakausap ng ating pong mga social workers para alam natin kung kinakailang bang dalhin sila sa kanilang mga probinsya, umuwi sila doon, ano yung tulong na pwede nating ipaabot. So again, kapag may mga reports na ipinaparating sa DSWD, pinupuntahan po natin agad, no, kung nasaan yung mga FISS. But yung pong reach out team natin, 24 hours po yan, umiikot sila sa Kamaynilaan. Meron din po tayo mga mobile units na ginagamit, umiikot tayo para again magsagawa tayo ng reach out and madala natin sa ating pong mga processing centers.
2: Okay. Yes, teka, DJ. Balik tayo, no. Meron tayong katanungan dito. Ang daming nakikinig, no. Nag-hello kay Asek. Oo, si Lina ho ng Bulacan, si Adel Lida, all the way from Rome. Good afternoon daw. All the way from Rome. Hello,
0: magandang
2: Italy.
0: Magandang hapon po.
2: O, Louis Basco at si Zosimo Gasmin Jr. Ano, si Patricia Pexon din, na bagong arkitekto. Congratulations. Wow. At ito, may tanong tayo mula kay Thelma Villaruel. Ano? Regarding yung na-mention kanina, yung assistance to individuals in crisis situations, no, ASEC, yung AICL, do you accredit daw po private facilities for this?
0: Meron tayong partnership. Ibig pong sabihin, kapag nag-execute tayo ng memorandum of agreement with a supplier or a service provider, pwede po silang tumanggap ng mga guarantee letters natin. Halimbawa po, private hospital.
2: Okay.
0: Private hospital, and then may na-confine doon na client po. Pwede po silang humingi ng tulong mula sa DSWD, and then pwede nating i-process ang medical assistance. We issue a guarantee letter, and then tayo po ang magsisettle doon sa private hospital.
2: Ayun.
0: Noong pong balanse, noong pong pasyente.
2: Okay. Thelma, narinig mo yan. Oo. Maraming salamat for answering that that inquiry, no, yung ating mga panauhin eh. Talagang very active dito sa ating YouTube. We are live po on YouTube and on Facebook, ano? Oo. So maraming salamat po doon sa mga manonood natin. Thank you very much.
1: Ito from Facebook partner, si Rafi. Rafi Quiñones ay nakikinig sa from Cotabato City. Pa-shoutout daw po at mga okay daw ang ating guest ngayon. Very, very good daw tayo.
2: Wow, maraming
1: thank
2: salamat,
1: you,
2: Rafi. Bago po tayo mag-break, no, kasi maya-maya, nako, eto na, stress reliever time.
1: Woo-hoo!
2: But before we go on a break, no, happy birthday to USEC Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office.
3: Happy birthday!
2: Kapamilya din ito eh,
3: yes,
2: diba? So happy
3: care.
2: Birthday, Yusek Claire!
3: Happy birthday! Happy birthday, Yusek Claire!
2: Okay, sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang po natin sa hot seat. Ready ka na ba, Asek? Sa hot seat, ang ating panauhin para sa ating tatlong segment. Oh, bawal ma-stress ha, magbabalik ang
4: Maritress!

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: ko din po muna, isasalang po natin yung ating guest sa isa sa mga stress reliever. At ang una po, syempre, ay yung red flag at green flag. So, syempre po, sa red flag, green flag, meron po kaming babasahing situations. And syempre, sasagutin niyo lang po kung sang-ayon kayo dun sa situation or hindi. At kung hindi naman po, syempre, pwede niyo rin pong i-explain kung bakit ang napili niyo ay green flag or red flag. Pero syempre po, paalala lang, ang mga sitwasyong ito ay katang isip lang.
1: Yes! Nako!
2: So, ikaw muna, and then si Monica, and then ako.
1: Baka, okay, isipin ng mga tao, itong mga tanong, talagang base sa
0: controversial
1: personal. Oo, nabuhay. Huwag po kayong gagawa ng chismis. Puro katang isip lamang po ito. Okay.
2: So, sige,
0: Pam. Ito na po,
1: you kick things off.
0: Okay, ito nga po ang unang katanungan. Normal lang po ba na hingin ng partner mo yung passwords po sa lahat ng social media accounts?
3: Yeah.
2: Green flag.
3: Oo. It's normal for me.
1: Okay. Normal sa kanya. Akala ko magre-red flag si Asik. Okay. So, alam mo, that is good. Ibig sabihin, nothing to hide.
3: There's nothing to hide.
1: Diba?
0: Kaya open din po sila sa isa't isa na parang walang nagiging problem or taguan lang.
1: Yun nga. I'm going to piggyback with what Pam said, ano? Kung pwede. Babaliktarin ko naman. What about si husband? Lahat ba ng password niya open sa iyo? Oy, ang ganda naman.
2: How many years ba kayong kasal?
3: Oh, 2015, so yes. 11 years.
1: Oy, nako, ang saya. Sana all talaga.
2: Sige.
1: Okay, ito, second one, Asik. Okay, ready ka na ba? You know, there's a saying don't go to sleep angry. Mm-hmm. You know, between couples, di ba? Pero yung iba, sinasabi kapag galit, okay lang na matulog muna at pag-usapan na lang kinabukasan na kapag medyo lumamig-lamig na ang ulo nating dalawa. Mm-hmm. Is that a red flag or a green flag for you, Asik?
3: Yes, it's a green flag for
1: okay.
3: me. It's okay na matulog muna, rest muna, and then mag-usap tayo when the emotions have already died down.
1: Oo, minsan kasi masyado pabugso-bugso ng emosyon no? Kapag kagalit na galit pa, di ba?
2: Ito yung pangatlo, Asik. Okay lang tumanggi sa imbitasyon ng kaibigan para unahin ang mental health at pahinga.
3: Ah, yes.
2: Yes.
3: Yes.
2: Oh, naman,
3: we always prioritize our mental health.
2: Oh, hindi naman lahat ino-okay yan eh.
3: Mm-hmm.
2: Diba? If you have a planner, may check, may cross, may check, may cross.
3: Yes, and sometimes kahit na ano yan eh, kahit na nakaschedule na, pero meron kang pinagdadaanan ng matindi, you have to say, we'll have to do a rain check.
0: Pero kailangan din po siguro natin balikan yung tanong ni DJ Monica, since ito po yung tanong, paano po ba kayo nag-unwind?
1: Yun.
0: Kasi syempre very busy kayo being a spokesperson, and syempre nag-aasikaso din po kayo ng mga matters sa DSWD.
2: Yeah, with sports.
1: Tsaka ano, Pam,
3: yes.
1: Di ba? Napaka-stressful kasi ng trabaho, kaya kailangan talaga may stress reliever siya in
3: That's
1: her personal
3: correct.
1: Life.
3: I do yoga. I do Pilates also.
2: I like
3: so,
2: that.
3: I make it a point to go home to Baguio because there's this community that I participate into. Wow. It's called Pranalaya. Talagang ano yan, every weekend I participate in the yoga activities.
1: Okay, what do you call it? The center?
3: Is
1: it the
3: Pranalaya?
1: Pranalaya.
2: What do you mean, you go to Baguio every?
3: Yes, I go home every weekend.
1: Wow.
3: Kasi my family is there.
1: Ah.
3: And sometimes I walk dun sa may Kamchanhe, dun sa may trail. But most of the time, I do yoga.
0: Hindi naman po stressful bumiyahe pa balik
2: every weekend?
0: Yeah,
3: no, sometimes I drive. It's also a stress reliever for me. Kasi wala ka ng ibang iisipin.
1: Totoo.
3: Kundi yung daan. Titignan mo lang yung daan, ano? Or sometimes I take the bus.
1: Uh-huh.
3: There's this bus na 4 hours lang nasa Baguio ka na.
2: Wow. Sige, kita po tayo dyan, Asik. Ibahay po kami dyan.
1: Mabilis na ngayon ang biyahe. Yes. Papuntang Baguio. Dati, pagkatagal-tagal. Ngayon, dahil ayos na yung mga daan, ano, mabilis na.
2: Yeah, at saka, kita.
1: Oo. At saka, I agree with Asik. Talagang stress reliever din yung pagdadrive.
2: Sige.
1: Oo.
2: Alright.
0: Okay. And ito po, next question. Hindi dapat ikumpara ang sarili sa nakikita sa social media. Red flag or green flag?
3: Yes. It's a green for me. Hindi lahat talaga ng nakikita mo sa social media. Sometimes, reflects the true story, no? Sometimes, Well, mahirap magsalta, but syempre, magkakaiba tayo ng ano no ng reasons why we express ourselves on social media, but again, hindi po lahat ay dapat paniwalaan, hindi dapat maging inspirasyon.
1: May expectation versus reality. Mm-hmm. Meron ngang meme na ganyan, di ba si Pam? Alam na alam yan. Zoomer siya Gen Z-er. So there's an expectation and a reality. And usually, parating ang pinapaalala ko sa mga inaanak ko na yung expectation is the one that you see. Which is usually very, like it's a total 180 of the reality. Mm-hmm. How do you remind your children about this? Mm-hmm. Or do you have restrictions to them pagdating dito? Kasi nakaka-affect din sa mental health ang social media.
3: That's
1: correct. Comparison.
3: Opo. We make it a point na nag-uusap-usap. Sometimes kapag kumakain, no, we bring up the issue on the use of the social media. Sometimes sa aming pong group chat, yan, pinag-uusapan namin kasi mahalaga na mo-monitor, na su-supervise din sila with respect to their use of social media.
1: Correct. Oh, that's so nice. Kailangan po lahat ng mga magulang, no? Mm-hmm. Medyo kailangan gabayan talaga yung mm-hmm. mga bata.
2: Correct.
1: Sa social media. Oo, hindi pwedeng pabayaan na lang. Oh, ito, red flag or green flag, ASEC. Ito na. Hindi kailangang magkapareho kayo ng opinion para magkaroon ng magandang relasyon. Sabihin natin sa politika. Doon na lang tayo let us, kasi ang daming iba-ibang opinion eh.
2: Yes.
1: Pagdating sa politika, okay lang ba na medyo magkaibang opinion nyo sa politika? Is there a possibility na pwede pa pong mag-work ang relasyon kahit magkaiba?
3: Yes, it's a yes.
1: Green flag.
3: Yeah, it's
1: okay.
3: Green. Totoo yon. Hindi sa lahat po ay nag-a-agree kayo ng inyong partner or yun ng isawa or kahit ng inyong pong kaibigan o kasamahan sa trabaho. I think that's the that's the essence also of the democracy, na talagang you agree to disagree sometimes.
1: Yes, yes, yes.
3: And ang kagandahan nga po ng nagkakaiba kayo ng pananaw or view sometimes is na-enrich din yung iyong kaalaman because napapakinggan mo rin yung views or insights nung kabilang panig. And maganda yon kasi at sa akin, in my experience, nako-complement namin ang isa't isa. No matter how different our views are, ang mahalaga po ay hindi ito nakaka-apekto sa aming pong relationship.
1: Instead, parang sabi niya, no, they grow together.
3: Yes. Mm-hmm. Mas na-enrich pa po yung aming
1: Correct.
3: Pong
1: kaalaman.
0: And if I may add lang po, syempre, nabanggit po ni DJ Monica na trabaho, politika. Pero sa work naman po, since you're a spokesperson, let's say, syempre din po sa aming trabaho sa media, paano po kunyari may criticisms, parang how do you handle or parang take in po yung mga criticisms, especially kapag nagkakaroon po ng programs or coverages na medyo nagkakaroon ng konting aberya.
3: Alam mo, Pam, open ako and tanggap ko and I fully recognize kung ano ang role ng media. And of course, isa dyan is to comfort the afflicted. And yung comfortable somehow i-criticize mo rin. Open ako dyan. Kaya kung ako ay kinokomentohan din, I do not take offense.
2: Mm-hmm. Sanay na sanay ka na, ASEC.
3: I think pag alam natin yung trabaho natin,
2: yes,
3: alam din natin yung limitations natin, and open tayo sa magiging kritisismo dun sa ginagawa natin. Instead na you'd feel bad, you'd take it constructively. And alam mong makakatulong pa yan lalo sa pag-improve ng trabaho mo.
2: Okay. Ito, hindi sukatan ng pagmamahal ang dami ng oras na magkasama kayo.
1: Quality versus quantity, ika nga, di ba?
3: Yes, I agree. Okay. I agree that hindi po nasusukat yan dun sa oras na magkasama kayo.
2: Mm-hmm.
3: Pero doon sa pamamaraan ng or how you spend the time that you are together.
0: Perfect. Okay. How do you spend time with your family given nga po yung work yun na syempre laging minsan nag-field?
1: Good question.
3: Yeah, it's a good question.
1: Mm-mm.
3: It's hard.
1: Yeah.
3: I will have to admit, it's really challenging.
1: Because you have to make time.
3: Mm-hmm.
1: You have to make time, you know? How
3: yes.
1: do you do that?
3: And sometimes I really feel bad because in significant milestones, I have to admit, I am absent.
1: Absentee.
3: Yes.
1: Oh.
3: I'm an absent mom for so many times, no, and that I could recall. But I make it a point that when I'm with my family, mm-mm, I spend quality time with them. Mm-hmm. And that's why kapag nakaka-uwi ako sa aking pong family, kinakausap ko rin yung mga anak ko. Mm-hmm. Na sabi ko, sana on weekends that I'm home, you spend your time also with me. Mm-hmm. Sana wala mo ng mga extracurricular activities, right, wala mo ng volleyball practice on, mm-hmm, weekends so, mm-hmm, that we could spend time together. Mm-hmm. And then, of course, we make it a point na talagang nagkakaroon kami ng interactive or engaging activities. Yung panganay ko po kasi ay nagtuturo ng yoga. Mm-hmm. So, on Sundays, nagkakaroon kami ng private session or private class. We do aerial,
1: nice,
3: class with her.
1: Nice.
3: So, all of us are in the hammock.
1: Nice.
3: And, yeah, again, there are a lot of activities that we do together. And what we enjoy most is eating. Mm-hmm. So, it's either I go home to Baguio or they come down to Manila, mm-hmm, and we go around and eat.
1: Mm-hmm. Sino ba nagsabi, no, this popular chef, si Anthony Bourdain ba? One of my favorites, no? Siya yata yung nagsabi, no, na talagang the table, the dinner table, yung hapagkainan, talagang that is where people bond. Mm-hmm. No? Kaya talagang, oo, napakaganda. Talagang gumagawa sila. No, ano?
2: Nasa dining table, di ba? Tapos lahat may hawak na
3: cellphone.
1: Ay, nako. Hindi dapat.
2: Ganyan.
1: So, ano, in line with that, no, what Tita Doc,
2: yes,
1: said.
2: Yes, that's bad.
1: Do you have a rule at home na kapag family time, please,
2: no,
1: tabi-tabi muna ang gadget.
3: Tama. Rini-remind ko po, lalo na yung bunso ko. Kasi, ano, lagi siyang nanonood sa kanyang cellphone. So, kapag kumakain po kami, rini-remind ko sila na no cellphone while eating.
1: Mm, correct,
2: that's
1: correct.
2: Oo. Okay.
1: Yes.
0: Ito naman,
1: sige,
0: po, Pami. Next, Asek. Dapat lahat ng nakatira sa bahay ay may ambag or contribution sa gawaing bahay.
1: Mm-hmm.
3: Yes.
2: Agree.
3: I totally agree. Yung daughter ko po, yung pangatlong anak po namin, siyang gumagawa ng table. At nakapaskil po yan sa aming refrigerator. Mm-hmm. So may schedule po ng paghuhugas. So lahat po sila may ambag.
1: Ang ganda.
0: Hindi ko nga rin nagagawa. Parang punishment po ba kapag hindi nagagawa
3: yung... Nagbibiruan yung mga anak ko kapag hindi nagko-comply o nagpo-fulfill. Halimbawa, yung kanyang ate o yung kuya. So, nagkakabiruan, and then eventually, gagawin pa rin naman po noong pong responsible person, mm-hmm, yung kanyang class.
1: Galing. Alam mo, this is so good kasi this is also teaching children responsibility,
3: yes,
1: as they grow up. Kasi, mm-hmm, yung mga medyo walang trabahong pambahay nung bata dahil merong kasambahay, di ba, or whatever, medyo lumalaking entitled, eh. Kaya maganda yan, ano, you are teaching them a sense of responsibility na sila rin ang makikinabang in the future. Oo, eto naman. Nako, eto medyo hot take ito. Aparati kong naaalala dito, alam mo kung sino, Tita Doc? Yung crush mo. Si General Torre. Oo, kasi siya talaga ang top of mind ko kapag dating dito kasi ang lakas ng opinion niya dito, no, that I agree with. Hindi obligasyon ng anak na sagutin ang lahat ng gastusin ng pamilya. Yung mga anak na nag-work abroad, lahat pinapadala yung kanilang kinikita, yung ganyan, ano. So, kasi di ba, alala mo yung sagutin, General Torre? Nope. Hindi obligasyon. Talagang he was very strong in his, yeah, ano, in his answer. But iba-iba tayo. Mm-hmm. Kayo po, Asek.
3: Yes, I agree. Hindi po obligasyon, okay, ng mga anak na gampanan yung tungkulin ng mga magulang, lalo, mm-hmm, na sa mga pangangailangan sa bahay. But of course, kung sila naman po ay naghahanap buhay na, meron silang extra resources at gusto nilang tumulong, bukas po yun dapat sa kanilang kalooban, hindi po dapat pilitin.
1: Mm-hmm.
3: And doon natin na-appreciate yung ating pong mga anak, ano, kapag nakakatulong na rin sila sa ating pong pamilya. Again,
1: mm-hmm,
3: ako kasi ganun din po, lumaki ako na noong may kinikita na rin po, ay tumutulong din po sa mga magulang.
1: Mm-mm.
3: And mas na-appreciate po yun ng ating pong mga, mm-mm, magulang.
1: Ganda.
3: Yeah.
1: So yung, thank you so much.
2: Yung next na tanong, connected dito, eh. For example, yung isang anak mo ay nag-asawa na, nagkapamilya, mm-hmm, na, di ba? Kailangan bang bumukod ng tirahan o okay lang sa iyo muna?
3: Yes, I agree. Maganda po na bumukod.
1: Bumukod agad.
3: Yes,
1: okay.
3: Bumukod. Kasi po, kinakailangan din matuto sila sa pag-ataguyon ng kanila pong pamilya.
2: Tama.
1: Okay.
0: Ito naman po, dapat pinag-uusapan ng mag-asawa ang bawat desisyon.
3: Yes, totally agree.
1: Always, Asik.
3: Always, yes.
1: Always ba?
3: Oo,
1: okay, medyo, medyo iba eh, diba? Iba ang point of view ko dyan, kaya I want to learn, I want to hear. Why? Why?
3: Yes, kinakailangan always po, especially if it concerns our children.
1: Uh-huh.
3: No, dapat mapag-usapan po natin yan. Ako, nagagalit ako kapag, halimbawa, hindi ako na-consult, hindi ako natanong, kasi... I know I have a take eh.
1: Okay.
3: Anak ko yun eh. So kung ano ang halimbawa, maglaro ng volleyball, mag-participate in a competition malayo sa Baguio City, I need to know. Dapat may imprimatur na mga magulang. Dapat nag-agree tayo para at least alam natin ano yung mga consequences nito, ano magiging advantages nito or benefit naman nito para sa ating anak. But we have to consider then ano yung mga possible repercussions or possible risks.
1: Uh-oh.
3: Yan, para mapaghandaan po natin.
0: Pero paano nyo po yung ano yung sa middle ground? Kunyari kapag may differences sa opinion ng mag-asawa, parang paano nyo po nako-compromise yun?
1: Galing, galing. Yeah.
3: Pag ganyan, that's a time that we call in our son or our daughter.
1: Para may tiebreaker?
3: Para mapakinggan mo rin naman siya.
1: Okay.
3: Okay, ano naman ang view mo? No, now if your child believe thinks na mas makakabuti ito, then magkakaroon ng weight yung other side of our of our views.
1: Okay. Galing. Oh, ito na, last na ito para sa ating green flag or red flag. Okay lang na magkaroon ng me time. Nako, I am a fan of this. Me time kahit may partner o asawa ka na. Importante ang iyong space.
3: Yes.
1: Yes.
3: Yes. Importante po iyan. And I'm very thankful to my family because they allow me to have my me time.
2: Ano nga yung me time na yon?
3: Maraming beses na nag-travel ako lang.
2: Really?
1: Abroad,
3: abroad.
1: Oh.
3: Yes.
2: How long yung vacation nila?
3: Siguro 2 weeks. Yun na po yung pinakamahaba, 2 weeks. Meron yung time, siguro ito kasi ito talaga yung first time ko ma-experience. I think this was in 2019.
1: Mm-hmm.
3: I went to the US and then I took the train, yung Amtrak.
1: Yes.
3: Walang Amtrak. Wi-Fi.
1: Mm-mm.
3: So for how many days... hindi ako makontakt. Makakontakt na lang ako pag magsa-stop yung train in a major terminal.
1: Wow.
3: So doon lang makakonnect ng wifi. But yun lang yung period na ano eh na makakapag-relax ka talaga, mai-distance mo yung sarili mo from all that's been happening in the country.
1: Yes.
3: Yeah.
1: And we all need that for our sanity. Medyo nakaka-relate ako doon, may mga oras talaga pag medyo overwhelmed ako.
3: Mm-hmm.
1: Pinapatay ko yung ano ko eh, yung data ko.
0: As in media detox.
1: As in yes, tama, social media detox. Okay, quickly, naubusan tayo ng oras. Ang sarap ng kwentuhan mo na Asik eh.
2: Bago pumasok doon sa quickly, ma'am, no? Ito yung last sa green flag or red flag. Nakikialam ang partner sa isusuot mo sa trabaho. Yun na red flag.
3: Red flag sa akin yun. Huwag mo ang papakailaman yung
2: finally, may red flag ka. Yun ang inaantay ko, yung red flag na yan.
3: It's yung pananamit is an expression eh.
1: Yeah. Mm-hmm. That's okay.
2: Right.
1: That's
2: okay,
1: true.
2: So punta tayo sa quickly. It's not quickie,
1: let's
2: but
1: go,
2: quickly.
1: Tito,
2: ito yung tinatawag na mabilis na tanong. Mabilis na sagot, ha? Asik.
1: Mm-hmm.
2: Okay, ito na po yan. Red or yellow?
3: Red.
2: Red, of course, diba? Red vest, right?
3: Red vest. Angel in red vest.
2: Saan ka belong? Team sorry or team lambing?
3: Team lambing.
2: Text or call?
3: Call.
2: Call. Eto na. Naka-makeup or no makeup?
3: No makeup.
2: No makeup. Sa games, indoor or outdoor?
3: Indoor.
2: Indoor. Sunrise or sunset?
3: Sunset.
2: Sunset. Laptop or tablet?
3: Laptop.
2: Laptop. Coffee or tea?
3: Coffee.
2: Coffee or tea or me? Steam rice or fried rice?
3: Steam rice.
2: Steam rice. Hug or kiss?
3: Kiss.
2: Kiss. To be or not to be?
3: To be.
2: To be or not to be cremated?
3: Ah.
2: Yes.
3: To be cremated.
2: To be cremated. Okay, ito pa ha. Mahabang pasensya o mahabang buhok?
3: Mahabang pasensya.
2: Bakit na napunta yung buhok doon? DJ Monica. Diba? Ano ang mas importante? Ano?
1: At si Asek, maikli ang buhok, parang si Tita Doc.
3: Yes.
1: Oo, diba?
2: Ano ang mas importante, anniversary or birthday?
3: Birthday.
2: Birthday. Maghugas ng plato o maglaban ng damit?
3: Maglaban ng damit.
2: Ayaw mo sa plato? Ayaw mo, ha?
3: Paminsan kasi greasy yung plato. O yung tinidora yung kutsara.
2: Eto na. Paano kung ulam mo, adobo or sinigang?
3: Sinigang.
2: Sinigang. Ayaw mo na adobo?
3: Mas gusto ko yung masabaw.
2: Oh, masabaw. Si DJ Monica rin.
1: Anong paborito mong ano? Oh. Anong paborito mo? Ako rin sinigang. Sinigang, yes. Na hipon ang paborito ko. Kayo po?
3: Yeah. Sinigang na belly.
2: Belly,
3: bangus, salmon,
2: belly?
3: Salmon,
1: belly,
3: tuna belly.
1: Okay.
3: Yeah.
2: Basta isda.
3: Yes.
2: Hindi baboy.
3: Yes.
2: Hindi.
1: Na maraming gulay. Sarap, diba?
2: Sa iyong day off, may day off ka, diba? Gala or stay at home?
3: Stay at home.
2: Stay at home, okay. Sino ang unang dapat mag-sorry, babae o lalaki?
3: Lalaki.
2: Lalaki.
1: Akala ko sasabihin ni Ace, wala sa gender yan. Sasarihan niya. Akala ko yun ay sasagot. Iba pala eh.
2: Gender equality pala yun. Okay, surprise o planado?
3: Surprise.
2: Bulaklak o bigas?
3: Bulaklak.
2: Bulaklak. Ayaw na bigas.
3: Gusto ko pa rin, pero...
2: Bulaklak naman.
3: Oo. Okay. Mas less diabetes.
2: Ayaw pa. Iba Pam, ikaw pa, anong gusto mo? Bulaklak o bigas?
1: Bulaklak yan. Oh, sabi ko
2: okay,
1: na
2: si
1: eh.
2: Monica.
1: Sabi ko na bulaklak. Ako bigas. Practical ako eh.
2: Ako din bigas.
1: hindi ko kailangan ng bulaklak kasi mag-wilt lang yan eh.
2: Fake flowers.
1: Sa mga ex ko, sinabi ko yan. Mm-hmm. Don't give me flowers.
2: Give me rice.
1: Just, you know.
2: 50 kilos.
1: Just give me a massage. Or
2: yeah, I love that. Diba? Okay. Okay, ito, Asek. Kompletuhin ang totoong serbisyo publiko ay...
3: Ang totoong serbisyo publiko ay walang pinipili.
2: Ah, tama. Ito pa, best time for happiness, daytime or nighttime?
3: Nighttime.
2: Nighttime? Nighttime talaga, DJ Monica.
1: Nighttime?
2: Nighttime ka rin.
1: Night owl ako eh, dati pa. Bata pa lang ako.
4: Nighttime din ako.
2: Nighttime din? Ikaw dyan. Ano?
4: Nighttime din.
2: Okay. Ito ba, Asek? Ito yung last. Kompletuhin mo to ha, Asek. Mm-hmm. Si Asek Irene Dumlao ay...
3: Ah, si Irene Dumlao ay simple lamang.
2: Ah, that's, I love that. Ba?
1: Nice.
2: Okay, sige, that's it.
1: Yes. Mm. O, teka. Asek, hindi ako papahuli. Siyempre, last but not the least, ating stress reliever, malalaman natin, nako, kung gaano kabagsik ang bag ni Asek. Ayan na, nakikita ko na yung bag niya eh. Eto na, actually, ganyan din yung bag ko. Malaki.
2: Nice.
1: Parating, ano eh, parating bayong eh. Sa ating segment na, ang bag check mo!
2: Huwag mo na ilabas.
1: Here we go. So, ano po ang tatlong gamit sa iyong bag na kailangan lagi nyo pong bit-bit pag lumalabas kayong bahay? Yung tipong di kayo makahinga o kaya babalik kayong bahay kapag nalimutan ninyo sa na ipack dyan sa inyong bag. Okay, isa-isa muna tayo. Asek, tas yung third hulaan namin ha. Okay, number one.
3: Okay, first of course, cellphone.
1: Cellphone.
2: Pagwala yan. Asek, wait lang, Asek. Kasi madalas yung... Obviously, na-given na yung cellphone eh. I-accept natin yung cellphone.
3: Okay, accept yung cellphone.
2: Yes.
3: Of course, yung aking pouch. Nandito yung aking mga cards, ID.
1: Okay.
3: Mahalaga, di ba? Parang pag may kailangang bilhin, everything here. Papagas, dapat nandito.
1: Okay, so parang ano yan? Parang makeshift wallet mo?
3: Ayan.
1: Okay.
3: Nandyan yung card wallet.
1: Okay.
3: And then, of course, yung kikay pouch.
2: Kikay pouch!
3: Kasi
2: like
3: diba, biglang may instant interview,
1: yes.
3: Tapos madalas na gaganon ako eh, na walang kulay yung mukha.
2: Yung pangatlo, huwag mo na sasabihin.
3: Okay.
2: Yung hulaan namin, si Pam, hulaan mo yung pangatlo.
4: Susi.
2: Susi. Susi. Bunch of keys?
4: Yes.
2: Monica, ikaw palagay mo, Monica.
1: Tinitignan ko siya eh. parang ang bango niya. I would say pabango.
2: Perfume.
1: Oo, kasi parate siyang humaharap sa tao. And just looking at her, she looks very fresh. Mukha siyang, di ba may mga taong ganun? Yung mukhang mabango talaga pag nakita mo.
2: Oo.
1: Feeling ko perfume.
2: Ako siguro, gatan, perfume yung dapat sasagot kong partner eh.
1: Oh,
2: okay? Siguro
1: palagay tayo.
2: Ko, ano yan, panyo.
3: Oh, yes, meron akong pabango pero ang hindi kailangan ko talaga at babalikan ko kung maiwan ko. Itong pouch na to na nilalaman yung AirPods ko and yung rosaryo ko.
2: Okay.
3: Kasi I never leave the house without my rosary and of course my AirPods.
2: Oh,
1: all right.
2: Okay. So, cute ano, nandun na lahat. May mga pouch-pouch doon sa loob.
1: Pareho tayo. Mahilig ako sa mga... Kasi it keeps your bag organized. Yung mga pouch na ganyan, di ba? So, Asek, merong ano eh, di ba? There are bag organizers.
3: Yes.
1: Tama. Di ba? Meron na silang sariling built-in pouches, no?
2: Yes.
1: Kailangan yata natin yan kasi parati tayong ang daming
3: bit-bit. I think kailangan nga.
1: Oo.
3: Mga bag organizers.
1: Oo. Pero teka, kasi na-mention mo parati kailangan may AirPods ka. I love music. That's my passion. So talagang ako din, parati kailangan may bit-bit akong for my music, no?
3: Yes.
1: What kind of music do you...
3: It listen makes, to?
1: Yeah, do you listen to? It helps you de-stress.
3: 80s. Lahat ng music ng 80s.
1: Okay. I was guessing more 90s eh. Kasi you look like a millennial eh. Para I was guessing more 90s. 80s, pareho tayo. 80s. Duran Duran.
3: Yes.
1: Spandau Ballet.
3: Of course.
1: Hello.
4: New Wave.
1: Depeche Mode.
3: Of course.
1: Tears for Fears. Yes. Yeah. Kailangan may listening party tayo.
2: Okay.
1: Thank you so much.
2: Nako,
1: ang saya po ng usapan. Tsaka time flies so when you're having fun. 2:53 na po on the clock. Kasama po natin dito in studio. Nako, ang napakaganda inside and out si Asek Irene Dumlao, no? Spokes ng Department of Social Welfare and Development. Babalik po tayo, meron po tayo mga parting shots with our very special guest. In the meantime, hello, hello kay Louie Basco, kay Mercy G, ang daming bumabati kay Asek eh. Si Miss Nona Damian, hello, parating present yan si Nona. And si, tama ba ito, Celerio Mods? I hope I pronounce your name correctly. Maraming salamat po yan po ating mga tagapanood, ano? Sa YouTube at sa Facebook ba meron tayo, Tita Doc?
2: Before meron we go naman si break? Mercy Garcia from Facebook and si Carla Carlos, si Louie Basco and sino pa? Marami.
1: Yes, yun.
2: Marami pa yun.
1: Yan. Maraming salamat. Okay, we will go on a break, Tita Doc.
2: Okay, so
1: take
2: yan
1: it away.
2: Po. Oo nga naman, ano? Yan po tinatawag ninyong stress reliever, di ba, ma'am? Tatlong segment na magpapalis ng stress mo at stress namin at stress lahat naman nakikinig. Dahil sa programang ito, bawal ang ma-stress at huwag kayong aalis. Magbabalik ang inyong
1: Maritres!

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.

0: Magandang hapon, 3 minuto bago ang alas 3. At eto na po, nako, balita ko, merong mag-song number ng New York eh. Danny, Tony, and Peter yata ang pangalan. Tama ba yun, Pam? Tell us about it. Sige.
1: Eto nga po mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18, that Saturday, dito po sa Caloocan Sports Complex. Bagumbong Road, Caloocan City, para nga po sa DZMM 40. Apat na po tayo dahil 40 years na po ang DZMM. Simula po yan alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas ang public service booth. Meron po dyan libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partner. Siyempre po, may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 1621 at Aha o Aja. At pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon ay makipagbanding sa paborito nyong anchors at reporters. Syempre po, sama-sama natin balikan yung makasaysayang kwento ng DZMM. At may pagkakataon din makatanggap ng special na regalo, syempre mula po sa DZMM. First come, first serve po ang mga serbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Yes, excited na po. Kaya halika, sali na po sa apat na po tayo ng DZMM. Okay, we have 2 minutes to go, no? So very quickly na lang ito, yung mga parting shots natin. Simulan natin kay Pammy. If you have any last comments or remarks para kay Asek.
1: Siguro na lang po, parang how do you separate po yung sa work and then talagang hindi po kumbaga ma-burn out kayo dun sa work nyo as a spokesperson?
2: Parang mahirap na tanong. Kasi yan pa ang hindi ko na figure out. Kasi talagang burnout is something
1: talaga,
2: na
1: yes,
2: nararanasan talaga natin.
0: Hindi mo maiiwasan. Mm-hmm. Oo. Kapag ka, if you could do just one thing, no, anything without the risk of failure for the Filipino people, very quickly lang, what would it be?
2: Ayokong paasahin ang Filipino people.
0: All right, ang ganda.
3: So how do you make yourself beautiful day by day?
2: I drink lots of water.
3: Correct. Yan ang tama.
0: Yan ang talagang kailangan. Ako, sige na. Maraming salamat. We would love to talk to you for one more hour or more.
1: Yes.
0: Pero talaga naman, ano? Susunod na kasi ang trending kasama si Miss Jing Castañeda. Maraming salamat, Asek, ha? Sa lahat ng ginagawa mo sa DSWD. Isa kang huwaran ng kababaihan, ng sangkatauhan. You're such an inspiration to me and to everyone else. Thank you so much for everything
2: you
0: do and for being here. Thank you.
2: Thank you so much.
0: At dito nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong kami sa pagbawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
1: At syempre patuloy na tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot at tagumpay. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po si Pamela Vasquez.
3: At ako naman po si Dr. Lulu Marquez. Dito sa ating programa, Hello Public Service is the Best, dahil dito, ikaw as ang bida, no? Kwento mo ang una. Bawal may stress at kami po ang
0: Maritres!
3: Woohoo!
1: Yes! Good job, sweetheart!
4: Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas sa dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: dapat ligtas. Ligtas dapat isang ligtas na tanghali po sa inyong lahat mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ngalan po ni Tito Aril Rojas, ako po ang inyong pansamantalang mga kasama sa palatuntunang ito, Radyo Patrol Bert Dizon, at ating pong talakayin ng mga bagay na dapat nating malaman para tayo po ay maging ligtas at maging handa sa iba't ibang mga hamon ng buhay, lalo na po sa sakuna. Ang DZM Radio Patrol sa Istrenta po ay napakikinggan sa Metro Manila at sa Mega Manila sa 630 kHz po sa inyo pong mga talapihitan sa AM band. Tayo rin po ay sabayang napapanood sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, maging sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want Up. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Ako po si Radio Patrol Bert Dizon at ako po ang inyong magiging kaserbisyo sa pagkahatid ng kaalaman para sa kaligtasan sa sakuna o anumang panganib ngayong araw. Eh syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay mahalaga po ang inyong boses sa programang ito. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga komento at mga opinyon, ay maaari po kayo magpadala sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Pero bago yan mga kapamilya at mga kaserbisyo, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at bukas dahil kaliwat kanan po ang mga programa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga karatig lugar ay makakapanayan po natin si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir John, magandang tanghali po.
2: Magandang hapon din po, Sir Ben Dizon, at ganun din po sa ating mga tagasubaybay. Habagat po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig po sabihin ay magiging maulap at may chance na ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Maulap din po at nandito rin yung chance ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na po yung chance ng mga pag-ulan at hindi na po magiging ganun kaulap as compared sa mga binanggit natin earlier. Pero posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po ito bukas pero mas mababawasan po yung mga kaulapan lalo na sa Luzon by tomorrow, pero by Monday and Tuesday, maaabot din po ng Wednesday, ay meron po tayong nakikita na cloud cluster na kumikilos pa kanluran papalapit po sa ating kalupaan dito sa eastern part ng Visayas of Mindanao. Ibig po sabihin ay tataas yung chance ng mga pag-ulan dun sa binanggit natin na side ng Visayas of Mindanao, yung sa eastern side. At may potential din po na itong cluster ng clouds ay maging isang low pressure area. Kaya manatili po tayo nakaantabay. Patuloy pong i-monitor ito ng Pag-asa para sa update kung ito ay magiging low pressure area na. Pag pumasok na po sa criteria natin na mag-LPA ay i-declare na po ito ng Pag-asa. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Sir John, bukas po, kaliwat ka lang kasi yung mga kinusprotesta dito sa Metro Manila. So far sir, yung mga localized thunderstorm, particular dito po sa Metro Manila, mga anong oras po natin posibleng maranasan?
2: The day po ay nananatili ito na posible, pero panandalian lang po yung mga ulan na to. Yung mga mararanasan natin ngayon na mga panakanakang pag-ulan, mas less po yung chance nito bukas. So, ibig pong sabihin ay posible pa rin yung mga panandalian pag-ulan, pero mas bihira as compared sa today as compared din dun sa mga nakaraang araw para bukas.
0: And with that, Sir John, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Yan po si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center para po sa ating lagay ng panahon. Sa oras po na 12:12 ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper,
4: So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: atin masaya ang pare.
1: Oo, makikinig ako.
0: Dahil araw-araw, may sini saya.
2: What's happening here?
3: Bakit parang kasalanan ko pa?
4: Four sister lang, four sister.
0: Saya nakakakilig.
5: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
2: Ayaw ko mahal kita.
6: No one touches Shine. She's my jowa.
7: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang, laugh trip.
8: Nawala.
9: That's the most funniest I've ever seen.
10: Ooh, charinggera.
0: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
11: Mapit ka sa akin.
12: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
13: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
0: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
15: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baneno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: SADZMM.
1: Sa oras po na 12:15, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po si Radyo Patrol Bert Dison. Samahan niyo po ako sa loob ng isa at kalahating oras na pagtalakay po sa mga ligtas tips na dapat alam niyo ngayong mga panahong ito. Lalo na po at magtatag-ulan na. Mamaya po ay tayo ay makakapanayan po natin mula sa DOH para po alamin yung ginagawang paghahanda ng gobyerno para po dito sa magiging sitwasyon po ngayong tag-ulan, particularly in health sector po. Ngayon din po ay mapupunta din po tayo mamaya dahil nga po kamakailan ay nung mga nakaraang araw ay tayo po ay binulagan ng balita po nung mass shooting dyan sa isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po ay makakausap po tayong eksperto pagdating po sa kung paano natin na maipagtatanggol ang ating sarili o paano tayo makakaiwas doon sa dalampanganib kapag ang mga estudyante po partikular ay sa ganitong sitwasyon, no? Mapasubo po sa ganitong sitwasyon. Mamaya din po ay may makakausap tayo mula po sa Manila LGU para alamin po yung ginagawang preparasyon para nga po dito sa paparating na tag-ulan at El Nino. Pero bago po yan, para naman po doon dahil po kamakailan itong week po ay napabalita po na tumataas po yung bilang ng mga nagkaka-leptospirosis po doon sa mga farmer po natin, sa mga magsasaka. E alamin po natin bakit po tinatamaan ngayon ng leptospirosis yung ating mga magsasaka. Makakausap na po natin via Zoom si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. As Yusek, magandang tanghali po, si Bert po ito.
2: Magandang tanghali, Bert, at magandang tanghali sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Dapat ligtas, ligtas dapat.
1: Yusek, kayo na nga po ang magpaliwanag bakit po tumaas yung bilang ng mga tinatamaan po ng leptospirosis, in particular po doon po sa ating mga magsasaka.
2: Siguro mag-review tayo, Bert, no? Ano nga ba itong leptospirosis para maintindihan ng ating mga kapamilya? Bakit bigla naman ngayon yung mga magsasaka ang ating pinag-iingat? Ang ating leptospirosis po kasi ay sakit na nagmumula doon sa mikrobyo na tinatawag na leptospira. Isa po siyang spirochete. Yung pong spirochete, salita po yan na parang Latin sa English na ibig sabihin paikot. Yung mikrobyo na yan ay karaniwang nakikita sa ihi na pasintay. Tabi sa mga kumakain po, sa ihi ng daga. At yung daga na yon, ang masanay tayo, lagi natin nababalitaan at talagang dapat pag-ingatan ay yung mga nasa basura. Kaya pagka nagkakaroon ng baha at may ihi ng daga, lepto ang labas natin. Pero sa ating mga bukid ay meron din tayong putik at meron yung mga daga doon. No? Hindi lang naman ito yung mga daga na nakikita natin sa basura, meron yung mga daga sa agricultural areas sa mga bukid. At sila rin po ay may kakayahan na magkaroon ng mga spirochetes o yung leptospira sa kanilang ihi. Kaya yung sa putikan na dun sa mga, o kaya sa mga irrigation, dapat nag-iingat rin po ang ating mga kababayan. Review natin yung mga numbers, Bert. No? Alam ko naulat na, pero para makita natin yung bilang, doon sa ating naiulat na 2,177 cases na mas mataas ng 6% kumpara doon sa 2,046 cases noong nakaraang taon, simula January 4 hanggang June 6. Ang bilang po ng mga ating mga magsasaka, yung mula doon sa putik ng palayan o ng iba pang mga bukid ang naitala natin, agriculture-related 627, 29%. Sa katunayan, halos kapantay niya yung bilang ng mga nakakakuha sa ating baha. Doon sa flood-related naman, 620, 28%. Lamang lang po ng 7. Now, ulitin ko, no, yung ating, wag nating iisipin na, hindi naman baha ang problema sa aking lugar. Nasa bukid naman ako, nasa palayan. Okay lang, lalabas ako, tapos kasama naman yan sa buhay, di ba, sasabihin ng ating mga kapamilya. Saludo po kami at maraming salamat sa ating pagsasaka, pero mag-iingat rin po tayo at magsasabi tayo doon sa ating mga health center kasi yun pong gamot na prophylaxis na ginagamit para sa baha, pwede rin pong gamitin kung yari panahon ng pagsasaka at talagang di maiwasan na tayo ay lulublob sa putik. Pwede rin po natin gamitin yon. Meron rin po tayong prophylaxis. Nag-iiba lang ng konti yung inuman, Bert.
1: Yung, kasi nga po binabase po yun kung tama po ako doon po sa kanilang risk factor po, no, nung kanilang pagdalas ng nakababad. Tapos po, Yusek, sabihin na din po natin sa magsasaka, libre po yung doxycycline at libre po yung pagpapakonsulta sa ating mga rural health center.
2: Yes, sabi nga nila, prevention is better than cure. Isa pang dapat ma-review natin, no, para ligtas dapat tayong lahat, yung ating incubation period, no. Ano ba yung ibig sabihin ng incubation period? Yung panahon na ikaw ay nadaplisan ng ihi ng duga hanggang lumabas yung sintomas, pwede siyang kasing ikli ng 3 araw. Pwede rin siyang kasing tagal ng 30 araw, sorry, 2 days,
0: 2 days.
2: 2 araw, hanggang 30 days. Pero Bert, ang karaniwang lumalabas niyan, mga 2 weeks, mga 14 araw. So ibig sabihin po, eh, lalo na siyempre ang ating mga, ano, no, mga tatay, mga kuya na nagsasaka, sasabihin, tagal na naman ako lumulusong, naka-isang linggo na nga, wala pa ako nararamdaman, wala yan, matibay ito. Hindi niyo lang po alam, baka inaantay lang po ng lepto yung bilang na 14 days, o kaya kahit lumampas na po ng 14 days, 30 days na, ah, nakalusot na ako, bigla magkakaroon ng paninilaw ng mata, paninilaw ng balat, o kaya yung ating ihi ay ako konti, ito yung mga sintomas, o kaya yung binte, yung kalamnan ng binte sa likod, sumasakit, no? Yun ay isa sa mga tinatawag namin na pathognomonic. Ibig sabihin, pag narinig ng doktor, ang complaint ng isang pasyente ay, Dok, yun pong likod ng binti ko, yung kalamnan, napakasakit

0: At sa mga bata na below 12 years old, meron hong mga ibang gamot na ginagamit na libre pa rin po sa ating mga health center.
1: Tapos USEC yung mga rural area kasi ang katwiran din ng mga magsasaka, baka nga mabawasan yung kanilang oras sa pagsasaka. Gano'n po ba katagal para po sa kaalaman po ng ating mga farmer dyan po sa mga liblib na parte po ng Pilipinas? Gano'n po ba katagal yung pagpapakonsulta? It takes hour po ba?
0: Hindi po. Meron po tayong mga leptospirosis sa fast lanes. Sa mga malalaking ospital, meron po yan. Sa mga health center lalo na. Pagka nakita naman po ng ating health worker, pwede naman po kayo magsabi, ako po ay kumukonsulta dahil napalusong po sa baha o kaya ay napasaka sa putikan. At sabi ho, na sabihin nyo, pwede nyong sabihin, narinig ko po ang DOH, si Doc Albert, yung undersecretary, sinasabi sa DZMM na kumonsulta. Baka ho matulungan. Hindi ho matagal yan. Kasi ang pag nakita ho namin ng health worker yung risk factors, ora mismo pwede nang sabihin, tay, nay, ate, kuya, ito po yung prophylaxis. Tapos yun hong mismong prophylaxis na libre, ano lang ho siya, pildura sa pills o kaya mga kapsula na iniinom lang. Again, depende ho yan dun sa ano, kaya kailangan kumonsulta, no? Alam po namin sa panahong ito, marami hong magandang kalooban na mimigay nung ating prophylaxis. Huwag hong basta-basta umiinom, kumonsulta po para alam ho natin kung paano siya iinumin. Pero para lang magkaroon ng ideya yung ating mga magsasaka or yung mga madalas lumulusong sa putik or sa tubig baha, pag high risk po sila, ang inuman once a week lang po hanggang kayo ay hindi na nagsasaka dahil tapos na yung ani o kaya tapos na yung taniman o kaya tapos na yung paglilinis. Nabanggit na rin kasi yung paglilinis, no? Yung burak ba, yung ating putik sa urban areas, kaya rin yung mga MMDA na naglilinis o kaya yung mga municipal city workers na naglilinis ng burak sa tabi ng kalye, pwede rin po makuha yung lepto doon. So, kumonsulta rin po tayo.
1: Mm-hmm. Tapos, Doc, bali yung kung sila ay, like for instance, ay continue pa rin nagsasaka, kahit nagtitake na sila ng doxycycline, ano pa yung mga pwede nilang gawin? Effective ba yung pagsusuot ng bota kapag nagsasaka?
0: Effective talaga yan, Bert, no? Although ako nga, kakagaling ko lang sa community immersion nung nakaraang linggo, nagsubok akong magdala ng bota, pero sa totoo lang, madulas siya pag naka-rain boots ka. So, ang sabi nung mga nakausap ko po dun sa bundok na pinuntahan namin sa Tarlac, sa Sitio Doeg, sabi nila, mas madudulas po kayo kung kayo yung nakabota. At totoo naman. So, naiintindihan po natin yun. Pero, yun ho talaga ang marirekomenda namin mga doktor. Kung hindi ho maiwasan na hindi magbota, kumonsulta po. Kasi meron naman nga tayo nung ating prophylaxis na, by the way, wag ko siyang gawing anting-anting. Nasasabihin, yun naman pala sabi ng DOH, uunahan ko na, iinom ako, tapos sasabak ako. Hindi po, maganda ho talaga na alam natin yung ating mga ginagawa, kumonsulta tayo. At importante pa rin yung naghuhugas lagi ng paa o kaya yung bahagi ng katawan na nuluglob. Dahil ang tubig at sabon nakakabawas po nung pagkakataon na makapasok yung mikrobyo sa ating balat.
1: Tapos, Doc, lalo na dun sa mga nagsiself-medicate nga, yung bibili lang sa, minsan kasi may mga yung lalo na yung mga rural pharmacy na hindi na nangihingi ng reseta, tapos nagbibigay na lang, mamayagan yung mga magsasaka na bumili ng doxycycline. Ano po ang adverse effect nito sa katawan kung hindi po tama yung pag-inom?
0: Oo, meron tayong mga adverse effect. Una, nabanggit ko na, no, sa mga buntis po, kung kayo po ay buntis or hindi nyo pa ho alam na buntis pero nagdadalang tao na pala kayo, no, baka tumigil na yung regla pero wala pang tatlong buwan, hindi pa lumalaki yun siyan. Tapos nabulungan kayo, mare, Mars, meron naman dyan doxy, inom ka lang, okay na. Pwede magkakaroon ng problema dun sa paglaki ng ating bata sa sinapupunan dahil nakaka-apekto ho siya dun sa buto. Ikalawa, ganoon rin po yung mga bata below 12 years old, kasi ang mga bata below 12, yan po yung panahon na mabilis yung pagtangkad dahil lumalaki pa nga sila. Mm-hmm. Dahil ang tama ang ahon ng doxy kapag mali ang reseta ay dun sa paghaba, paglaki ng mga buto at magkakaproblema po yan. Meron din tayong isa pang kinakatakutan, Bert, yung tinatawag na antimicrobial resistance. Pag sinabing antimicrobial resistance, kapag hindi tama yung pag-inom natin ng kahit na anong antibiotic yung doxycycline, pag hindi tama yung pag-inom natin, oras na kailangan na natin siya, hindi na siya tatalab. Ayaw natin mangyari yun. So, kailangan ng paggamit natin sa kanya ay ayon lamang sa reseta ng isang doktor.
1: Tsaka magkakaroon nga nung para mai-immune yung mga bacteria sa atin kapag hindi tama yung pag-inom ng gamot. Opo, Asik, maiba ako. Since tag-ulan na, ito pa ulit-ulit naman natin itong paalala dahil nga tag-ulan na itataas po yung mga dengue cases. Nung nakaraan,
0: yes.

0: nung nakaraan po no, yung ating data eh mula January hanggang May ay tumaas po yung bilang from bumaba yung bilang from 56%. Ano po ang bakit po bumaba ASEC yung bilang na ito?
1: Oh, bumaba siya, Bert, dahil lahat tayo ay sabay-sabay na nagtaob, taktak, tuyo at takip, 'di ba? Bakit pa ulit-ulit ang DOH? Taob, taktak, tuyo, takip. Kasi 'yun yung mga bagay na pwede nating gamitin para mawala yung mga lungga, yung mga pugad ng lamok. At ano ba 'to? Yung mga tubig na naiipon na pwede nilang itlogan. Kapag walang lamok, walang dengue. Ganun kasimple po ang dahilan. At nakita 'yun yung proweba, bumaba siya ng 56%. Now, panahon na ho ng tag-ulan, nakita naman natin sa panahon, no? Parang on off yung araw dahil may umuulan-ulan. Eh ganyan naman ho talaga ang buhay natin mga Pilipino. Sa panahon na ito, at talagang nas lalo natin pag-igtingin yung taob, taktak, tuyo at takip. And kahit dumating Bert, wag naman sana, pero 'di ba may warning na ang pag-asa na maaaring magkaroon tayo ng super El Nino mga bandang October, November kung saan magkakatuyuan. At pag nagkatuyuan kasi nag-iipon tayo ng tubig. Pag tayo po ay mag-iipon, kaya kasama dun sa taob, taktak, tuyo, takip, yung pinakahuli, takip. Takpan ho natin yung sisidlan ng tubig, gano'ng kaliit, gano'ng kalaki man yan, para hindi siya mapasok ng lamok at maitlogan. Dahil ang isa sa mga misconception, sa mga maling akala, di bali na, malinis naman yung tubig, ang ayaw ng lamok niya malinis. Ay, nako po, ang mga Aedes aegypti, yung lamok ng dengue, favorite nga nila yung mas malinis na tubig na hindi gumagalaw.
0: Mm-mm. Tapos, Yusik po, dahil nga po, magkatag-ulan na, syempre ang pinaka-exposed po dyan ay yung mga estudyante natin sa mga paaralan. Ano po kaya ang pwedeng advice ng DOH sa mga paaralan po natin para po ma-eliminate o mabawasan po itong mga dengue o itong mga lamok po sa mga paaralan?
1: Yan. Siyempre, yung taob, taktak, tuyo, takip, pwede natin gawin sa paaralan. Pero may isa pa tayong pwedeng gawin. Yung tinatawag na self-protection. Mga mami, mga mamshi, mga papsi, at lahat ng mga kuya at ate na tita, kung sino man, lolo't lola nag-aalaga. Alam nyo po, yung konting gastos, hindi naman malaki, konting gastos dun sa tinatawag na mosquito repellent lotion o kaya spray. Maraming mga brand po yan. Iba-iba yan. Basta yung pong mosquito repellent lotion or spray ay makakatulong para yung ating mga chikiting, isang spray lang sa umaga, tumatagal naman yan hanggang hapon, ay hindi dadapuan ng mga lamok na nakakagat sa kanila. Ikalawa, para naman po sa mga principal, no, alam ko po nagbabago rin, depende sa judgment call ng principal. Kung hindi naman ganun kainit yung panahon, yung lugar ninyo, ay pwede na nating wag nang pagpaldahin ng mga babae, pwede nang magsuot ng pants, yung ating pantaas ng estudyante. Hindi lang pala yung mga estudyante, pati yung mga learner, ay yung mga teacher pala, hindi lang learner, pati teacher, mas maganda na tatakpan yung balat para hindi nakakagat ng lamok. Kung mainit, mosquito repellent. Kung di naman gaano kainit, mag-long sleeves, mag-pantalon.
0: Tapos, punta naman tayo doon sa mga ospital natin, Yusek. Ready na po ba yung ating po mga ospital? Dahil lalo na po, pumasok po yung ano, wag naman sanang tumaas yung cases, ay marami pong mga dadalhin sa ating mga ospital. Yung mga supply po ng mga gamot, laban po, although wala naman pong laban sa, wala pong gamot laban sa dengue, no, Doc?
1: Wala tayong gamot laban dun sa mismong virus, pero ang ospital, kaya importante rin ang early consultation, Bert. Dahil kapag ka ang isang pasyenteng may dengue ay na-monitor kagad sa ospital, pwede siyang isalba mula sa mga komplikasyon. Yun ang importante. Kung kailangan, ma-ICU, ma-ICU. By the way, importante yung panahon na ito na mag-donate tayo ng dugo para yung ating mga kababayan na kakailanganin yun. Kung kailangan man ng dugo, pero hindi naman palaging kailangan, ay may makukuha. Meron tayong mga dengue fast lane, meron ding lepto fast lane sa ating mga ospital kasi alam natin yan na ito yung panahon talaga na tumataas. Pero again, kung tayo ay magtataob, taktak, tuyo at takip, eh nagawa nga natin pababain ng 56%. Ipatuloy natin na mababa yung bilang.
0: Tsaka Doc, yung pangalan po nito, yung mga ospital po natin, eh equipped naman po na mag ano na tong mga pasyenteng may dengue. At yung sinasabi niyo pong fast lane, lahat po ba ng mga ospital o mga public hospital lang po ang meron itong dengue fast lane?
1: Opo, ang kaya naming utusan, Bert, syempre, ang ating mga DOH hospitals, pero sumusunod rin naman, gumagaya. At ito yung tamang paggaya, yung ating mga LGU hospital. Depende ho, kung kayo po ay nasa LGU, napansin nyo, walang fast lane. Kalabitin nyo, mayor, governor, baka naman, pwede magkaroon tayo ng fast lane dyan para sa dengue at sa ating leptospirosis. Sa mga private hospitals, ganoon din po. Sila naman po ay kumukopya doon sa tamang practice na kapag panahon na ganito, nagkakaroon sila ng fast lanes para sa dengue at saka sa leptospirosis.
0: Tapos ito po nga dalawang sakit na ito eh kayang-kaya naman na ma-prevent yun nga yung mga sinasabi ni Doc ni Yusek eh tamang paglilinis lang talaga ng kapaligiran at yung tamang pangangalaga sa sarili. Eh in terms naman po Yusek doon sa iba pang mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-ulan, ano-ano po ba yun para aware din po yung ating mga kababayan?
1: Apat kasi yan na Bert, no, sabi nga namin no, ang mga wild diseases, WILD, na pag-usapan na natin yung L tsaka yung D. Pag-usapan natin na mabilisan yung W tsaka yung I, yung waterborne diseases. Pag ganitong panahon ho kasi, ang tubig maaaring makontamina, lalo na kung may baha sa inyong lugar, tapos yung mga tubo papunta sa inyong bahay ay may tagas, pwedeng makontamina at magkakaproblema ho. Kung tayo ay may duda sa ating inuming tubig, pwede ho natin tingnan ang dalawang bagay. Una, malinaw ba ito? Walang kalabuan, walang lumulutang-lutang. At ikalawa, pwede natin pakuluan ng dalawang minuto. Kapag sindi nung apoy or pagpatong sa kalan, antayin bumula, kumulo, at orasan ng dalawang minuto sa simula ng pagkulo. Pagkatapos, patayin, palamigin, kanaw-kanawin. Bakit kanaw-kanawin? Isa sa mga napansin namin kasi, Bert, marami tayong mga kapamilya sasabihin, eh kasi pangit yung lasa ng pinukulo ang tubig, parang flat, sabi nila. May solution po dyan. Haluin nyo lang po, malinis na kutsara o sandok, kasi yung hangin na nawala nung pinakuloan, yung oxygen, pwedeng ibalik pag kinanaw ninyo. Pero importante, dahil napakuloan nyo na at sana malinis yung panghalo ninyo, patay na yung mikrobyo. Ikalawa, dun sa wild, yung letter I, influenza-like illnesses, yung mga trangkaso. Ito naman po talaga, wash your hands. Importante ho yan dahil yun pong mga virus na nagiging sanhi ng ating influenza, nakukuha po yan sa paghawak-hawak sa mga lugar o kaya yung mga tipong kapag tayo bumabaheng, takpan natin ang bibig natin, hindi ng kamay, ngunit ng ating siko. Dahil pag yung siko natin, dito natin ibabaheng yung virus na meron tayo, hindi natin hinahawakan yung siko para pag kumamay tayo or humawak ng ibang lugar, hindi natin nalilipat-lipat yung ating virus.
0: Tapos sa Yusek, ano, bukod doon sa pag ng ating mga sakit, eh mas maganda po eh mag-take po kayo ng vitamins, palakasin po ang resistensya, dama doc, no?
1: Actually, Bert, hindi kami nagre-recommend sa DOH ng vitamins. No?
0: Ay, hindi po ba?
1: Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo matipid, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Dahil pag tama ang pagkain, Bert, sumusunod tayo sa fruits and vegetables, prutas at gulay. Nandun na yung mga vitamins. Damihan po natin, mas makulay yung ating pinggan, mas marami tayong vitamins na nakakain. Kung gusto nyo ng vitamin C, di magkalamansi juice o kaya pinya, yung mga maraming vitamin C po yan. Tapos maliban sa tamang pagkain, yung ehersisyo. Ito talaga, walang biro, nakakatulong. Hindi naman no, kailangan ng sobrang bigat, hindi naman kailangan ng gumastos sa isang mahal na gym. Importante lang 30 minutes kada araw, 5 araw sa isang linggo. At kung ano yung kaya na mapawisan lang po tayo ng konti ay magkaroon ng ehersisyo. At yung ikatlo, disiplina sa katawan. Huwag na hong uminom ng alak, huwag ng manigarilyo, at huwag nang mag vape. Umiiwas nga tayo sa trangkaso at sa sipon, tapos nagpapasok tayo ng usok. Ano ba naman tawag doon? Huwag na natin gawin yun.
0: Last na lang, Doc, ano po ang ating mensahe sa ating pong mga kababayan ngayon pong magsisimula na po itong panahon ng tag-ulan?
1: Yes, Bert, no? Sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig, sabi nga nila, dapat ligtas, ligtas dapat. At paano tayo magiging ligtas? Nasa mga kamay ho natin. Yung mga wild diseases, nabanggit na natin yung mga pag-iwas, simple lang po yan, yung pag-iingat sa katawan, pagiging masinop at malinis dahil yung mga lepto, naaalis yan pag yung basura, naiiwasan natin. Kapag yung ating baha, kahapon kasama namin ang Pangulo, ni Secretary Ted, Secretary Vince, nag-inspect na nung tama na paggawa ng flood control project doon sa Barangay Tatalon sa Quezon City. At nakita namin na mabilis na yung pagbaba ng tubig, sabi ng mga residente. At yung mga iba pa, yung influenza, yung ating pag-iingat talaga, mas maganda ho yun. Pero kung kayo po ay mau-hospital, wag naman sana. Handa naman po ang mga DOH hospitals, sumusunod din po ang mga local government hospitals. At kung gastusin ang pag-uusapan, meron ho tayong mga PhilHealth package para sa lahat ng mga nabanggit. Kasama na yung lepto, yung dengue, yung trangkaso, at yung pagtatae-pasintabi sa kumakain kung magkaroon man ng waterborne diseases.
0: With that, Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali.
1: You're always welcome at ingat po lahat. Ligtas dapat.

0: Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health para nga po sa mga pwedeng gawing paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan at ng iba-iba pang mga papasok na mga, lalo na po no, sa tag-init po, maging ligtas dapat po tayo, lalo na nabanggit ni Yusek, napakahalaga po nung panilinis talaga ng kapaligiran para po maiwasan nga yung pagkakaroon po ng mga mosquito, yung mga lamok na may dalang dengue. At syempre, ito din yung medyo talagang paulit-ulit nating paalala na huwag hong mahihiya na pumunta sa mga ospital, sa mga healthcare facility. Kapag kayo po ay may nararamdaman, meron po kasi tayong mga kapamilya dyan, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, yung mga malalayo po, dahil nga po sila far-flung areas, nagsiself-medicate at hindi na po nagpupunta sa mga pagamutan. Kaya ang nangyayari po ay nag-worsen po o lumalala po yung kanilang sitwasyon. Kung hanggat maaari po, kung kaya naman po na pumunta sa mga ospital, maaari po kayong pumunta. Libre po ang mga gamot, nabanggit po ni Yusek, at lalo na po yung mating sa ating mga magsasaka, kasi karamihan ng ating mga magsasaka ay busy sa kanilang mga trabaho araw-araw at wala nang oras na pumunta sa mga health center kapag sila po ay may nararamdaman. Ang sabi po ni Yusek, kung kayo po ay makaranas nga ng mga sintomas ng leptospirosis ay ano po kayo, libre po ang doxycycline at mabilis lang naman po ang pagkukonsulta at wala po kayong poproblemahin, basta po magpunta lang kayo sa mga health centers natin at sa mga ospital po na malapit sa inyo. Sa oras po na 12:39 po ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Hutan.
4: This is insane. Anong gawin natin?
5: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
4: Naging monster! Magpamawag kami sa atin!
3: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesigaw!
6: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Bago pa man sumikat ang araw,
12: Kape!
13: Good morning!
11: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
1: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.

0: iba pa mga balita mula sa mga probinsya
1: sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
10: Ako si Radio Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
0: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.

0: sitwasyon. Una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
1: Sa oras po na 12:42 po ng tanghali, kasama pa rin niyo po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang programang Ligtas Dapat. Tanggap po muna tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Tatlong sospek sa pamamaril sa isang lalaking kakagraduate lang sa Davao de Oro, arestado na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly? Okay, nagkakaroon lang po tayo ng problema sa linya. Babalikan po natin yung report ni Kelly Cordero patungkol nga po dyan doon po sa isang lalaking sospek. Doon sa tatlong sospek sa pamamaril po doon sa isang lalaking kakagraduate lang dyan po sa Davao de Oro. In connection po dyan mamaya po meron tayong makakapanayam mula po sa isang eksperto po makakapanayam para po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing precautionary measures sakali nga pong magkaroon po ng insidente po ng shootout sa mga paaralan po, especially po sa mga public schools at dahil nga po doon sa nangyari ding isang insidente ng pamamaril dyan po sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po may makakapanayam tayo para po aware po kayong mga magulang at the same time, kayo din pong mga magulang, kayo po ang magsasabi po doon sa inyong mga anak, lalo na po yung mga nasa elementary at mga high school. Siyempre, hindi naman po yan sila fully aware kung ano po yung mga pwedeng gawin kung sakali pong mayroon pong mga mangyaring barilan po sa loob ng paaralan. Pasing tabi po, medyo sensitive po itong ating pag-uusapan. Pero mas maganda po na talakayin po natin ito nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng kaalaman para po sa ating kaligtasan natin. If ever man po na tayo ay ma-involve o kung may mga nakikinig pong mga estudyante po ngayong tanghali, nakasabay po sa inyong pagkain, ito po yung mga tips na pwede nyo pong malaman para po maging ligtas po tayo at the same time po magkaroon po kayo ng kaalaman kung meron pong active shooter sa loob ng mga paaralan. At syempre po, ang pinaka ano po nito no, ang pinaka maganda pong gawin na precautionary ay unang-una po yung ano nga po no, yung hangga't maaari ay hindi po natin expose yung mga bata, especially po yung mga teenagers sa karahasan, kasi alam niyo naman po sa panahon ngayon marami pong mga factors na nakakaapekto sa ating society. Napakadali pong ma-expose yung mga kabataan po natin sa mga karahasan, lalo na po sa advent po ng social media. Marami pong gumagamit ng social media. Napakadali na lang po ng impormasyon. At the same time, dahil nga po napakadali ng impormasyon, yung mga social media platform po kasi, ang pagkakagawa po niyan ay base po sa algorithm. So, pag ang anak nyo po ay nakapanood na agad ng isang video na medyo may temang karahasan, magsusunod-sunod na ho yan. So, mas maganda ho talaga yung parental guidance sa mga magulang. Although, naopo, naiintindihan po natin na yung mga magulang po ay busy sa kanilang po mga trabaho at ibang pinagkakaabalahan para po mapahusay yung kanilang po mga pamilya. Pero napakahalaga pa rin po na kahit busy po tayo, mga magulang, ang gawin po natin ay subaybayan pa rin po yung mga anak. Napakadali lang naman pong subaybayan ng cellphone po ng inyong mga anak para po ma-monitor po yung pinapanood po ng inyong mga anak. Punta po kayo sa search history po ng inyong pong mga anak sa kanila pong mga devices. Makikita nyo po doon kung ano po yung mga sinesearch nyo, sinesearch po ng inyong mga anak. At kung may makita man po kayo na pinapanood may temang violence, hanggat maaari po, i-block nyo na po yung YouTube, ano man po yan, video man po yan, o certain pages, certain channel po sa iba't ibang platform, i-block nyo na po, kayo na po mismo ang mag-block. Pero kung ano po, no, kung hindi po talaga mabantayan, ang mas maganda po, ikausapin nyo po yung inyong pong mga anak, tanungin po kung kamusta po ang kanilang araw, kanilang pong ginagawa sa mga paaralan, at nang sa gayon po, actually, ang pinakamahalaga talaga ay yung constant communication po sa ating mga anak, especially po dahil nga napakabilis na lang po kasi kung tutuusin, pagbukas niyo po ng mga social media platform, nandyan na po sa ano po ninyo, nandyan na po sa harap niyo po mismo. At itong mga gumagawa po ng mga ganong content ay nagiging magaling na din, nagiging creative na rin para hindi nga ma-down o matikdo. Kasi ito po mga social media platform, meron po silang mga binibigay ding mga measures sa mga platform nila para ma-automatic na ma-take down yung mga content na may temang violence, hatred at iba pa po. No? Pero ang ginagawa ng ibang mga content creator, medyo nagiging ano na din sila, nagiging creative na rin sila, lalo na pag may mga ginagamit silang term, hindi nila ginagamit yung exact term. So hindi siya nare-regulate ng platform. Kaya ang mas maganda po talaga tayong mga magulang, especially hindi lang po mga magulang, kung meron po kayong mga anak po, may mga kapatid po, o meron kayong mga pinsan, mga kasama sa bahay na may alam po, no, at maalam din po talaga sa kung paano po gumamit ng social media, eh kayo na rin po ang mag-check doon po sa inyo pong mga nakababatang kapatid, nakababatang kamag-anak at nakababatang miyembro ng pamilya, kung ano nga po yung mga pinapanood nila. At yun din po, pangalawa po, eh yung mga laro na nilalaro po ng ating mga anak. Opo, usually po, and hindi din natin maiwasan kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagawa ng ibang mga magulang, eh yung cellphone, yun ang ibinibigay para hindi maistorbo yung ginagawa ng magulang. So kung ano-ano na lang po ang nilalaro po ng kanilang mga anak. So ang mas mainam po, eh i-monitor din po yung mga nilalaro ng inyo pong mga anak. Kung sa tingin nyo po yung simpleng bari-barilan na pinapanood po, nilalaro po ng inyong mga anak, eh medyo somehow marahas na po ang tema o may mga graphic na pinapakitang medyo concerning o disturbing, eh huwag nyo na pong ipalaro sa inyong mga anak at ipa-uninstall nyo na po. Opo, at actually po may iba rin pong mga developer ng mga phone na pwede po kayong gumamit ng screen time. Opo, may mga ganyan pong feature ang mga cellphone na nagtatakda lang po ng certain na screen time yung mga devices para hindi po sila ma-expose masyado yung doon sa pamangkin ko, yung ginagawa ng parents niya after 4 hours, 3 hours yung screen time, tapos kusa na hong maglalock yung cellphone at hindi na po mabubuksan ng bata. So yung bata, iahanap ng iba niyang pagkakaabalahan para nga malibang. At ang maganda noon, kami din sa family namin, eh chine-check namin, kahit ako nagkukusa akong mag-check nung search history ng aking mga pamangkin para malaman nga kung may temang violence yung kanilang mga pinapanood. Napakahalaga po noon dahil po yung exposure ng mga bata, hindi nga po nakukuha sa sariling pamilya, sa loob ng pamilya yung ganong exposure, pero naman po yung exposure po doon sa labas, lalo na po sa social media, eh yun po ang mahirap. So yun po ang dapat bantayan. Ngayon po, nabanggit po natin kanina na may makakausap po tayong eksperto para nga po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing, halimbawa po, eh yung mga anak natin o nandun na mismo o mismo tayo, nandun tayo sa scenario na may mai-encounter po tayong armed at namamaril po sa iba't iba. Kahit po sa, hindi lang sa paaral lang, kahit po sa mga pampublikong lugar, eh kukuha po tayo ng ano po ba ang dapat gawin. Makakapanayan po natin si Sir Rainiel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Sir Rainiel, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
2: Good morning po, Sir Bert. Yes po, good morning po sa ating mga tagapakinig.
1: Mm-hmm. Sir, unang-una po sa lahat, yun nga po, no, tayo po ay nababahala dahil nga po dito sa sunod-sunod na serye ng mga pamamaril po sa loob ng paaralan. O bilang pong estudyante, ano po ba ang dapat gawin ng isang estudyante if maka-encounter man ng mga ganitong senaryo at meron po tayong active shooter na nandoon sa loob ng paaralan, ano po ang dapat gawin?
2: Actually, sir, meron tayo kasi mga common factor na dapat nating naipe-prepared, no? Lalo na po kapag mga common yung ating pong mga environment like school, included na rin yung mga community base. So sa mga ganitong activity po na meron po tayong experience o possible may experience po, no? Under Republic Act 9344, no? Pagdating po natin sa welfare na yan. So, isang bagay po ang tatanda natin pagka mayroong mga active shooting na nangyayari doon sa ating vicinity. One, kailangan po natin talagang yung safety ng ating pong mga sarili. Included kung may kasama tayo, dapat tayo ay magsama-sama sa isang area or safe area. At Isa pa doon, dapat tayo ay agad makaalis doon sa area na kung saan merong active shooting. Then yung mga factor kasi na nakikita natin dyan based on the psychological at saka yung mental health ng isang shooting o shooter, no? Isa yan sa mga substance na tinitingnan din ng ating mga legal officer, no? Lalo na rin ng ating mga kapulisan. So, malaki ang ambag doon sa exposure ng mga, lalo na minor ito, mm-hmm. na malaki ang exposure doon sa mga violence na napapanood, mm-hmm. na parang ang treatment ng mga bata is ordinary lang ito.
1: Mm-hmm.
2: So sa kanilang palagay, ito ay walang negligence kaagad na nakikita nila. So isa sa mga factor na dapat natin ma-provide doon, lalo na sa mga schools, no, magkaroon ng educational program related sa mga ganitong activity of violence.
1: Mm-hmm.
2: So para maiwasan ito at makita nila yung impact, yung risk factor, at saka yung tinatawag ng pananagutan ng mga guardian or parents, lalo na sa mga school, dahil secondary nating parents yung ating mga teachers.
1: Mm-hmm. Yung mahalaga po, no, natutukan talaga, o kaya magpasok na talaga ng mga extra lessons. Lalo na may subject naman po kasing GMRC, eh. Tsaka mayroon naman
2: yes.
1: pong subject na values. Eh, baka panawagan din siguro ito sa DepEd na siguro ipasok na doon sa curriculum nila yung mga ganitong scenario, yung mga ganitong lesson, no? Yung tamang pagpapahalaga nga doon sa, yun nga, yung nung violence, nung hatred. Kasi naniniwala po ako personally, sir, ha, at marami din pong mga eksperto ang nagsasabi na yung violence kasi sa mga bata, dala talaga yan kung ano yung napapanood at ano yung naranasan din ng mga bata. At syempre nga po, di ba, may kasabihan kung ano ang ginagawa ng, kung anong nakikita anong ginagawa ng matanda, yun din ang ginagawa ng mga bata kasi ine-emulate nila yung example ng mga matatanda. Kaya mas mahalaga talaga, sir, no, na magkaroon ng ganitong mga subject o mga dagdag lesson sa ating GMRC. Aside dun, sir, nabanggit nyo po yung safety. If ever man, sir, na ano po ba ang mga dapat ding gawin ng mga schools aside po dun sa pagtuturo, ano po yung mga kailangan gawin ng mga school na mga safety measures? Like for instance, kung meron na nga pong ganong senaryo, ano po bang maganda magkaroon ng mga extra equipment sa mga schools na makakapagpigil sa ganitong scenario, sir?
2: Actually, doon naman sa safety, no, welfare din natin ng mga student and then siyempre ng ating mga facility school, no, based kasi sa isang observation, no, social and psychological stress yung isang factor para magkaroon tayo ng active shooting, no, o mass casualty active shooting. Then 40% doon yung family relationship and guidance mula sa magulang. Then 30% yung intervention guidelines, no. And then pinakamababang percent yung access against violence activity tulad ng social media. So based sa safety measure na pwede nating maging intervention related doon, no, number one talaga yung pagkakaroon ng educational learnings, no, mag-adapt na mga school. Secondly, yung ating preparedness doon sa mga activities na possible, no. One, sa security precaution, no, magkaroon talaga ng improvement yung ating mga school pagdating sa security matter.
1: Mm-mm.
2: Number three, yung awareness ng ating mga students pagdating sa mga ganitong activities or makakaranas sila ng ganito. So yung ating safety measure dyan, one, kailangan talaga natin mass evacuation kaagad. Okay?
1: Mm-mm.
2: Secondly, kung meron na tayo mga patient on site, or meron na tayong mga casualties. So identify natin kaagad 'yon, lalo na 'yung mga teachers natin, sila 'yung on-site na nandoon. Then call out agad natin do sa mga government agency natin.
1: Mm-hmm.
2: So isa sa mga factor natin is 'yung mass evacuation.
1: Mm-hmm.
2: Para ma-less 'yung casualty natin doon.
1: Mm-hmm. Kasi sa US, sir, no, may mga napapanood ako, lalo na akala ko nga sa US lang nangyayari yung ganito. Dito na din pala sa sarili nating bakuran, no? Doon sa US, ang ginagawa nila, yung mga pinto na mga schools, yung mga pinto na mga classrooms, equipped siya na pag may mga active shooter na yung kanyang mga hinges, yung kanyang mga lock, eh hindi siya basta-basta mabibreak. May mga ganong precautionary na ginagawa yung mga schools. Tapos meron pang ibang mga ginagawa yung mga schools kapag may mga active shooter, yung mga blinds nila na automatic na binababa, kasi pag ang ano kasi ng shooter, no sir, lalo na doon sa US, nung napapanood ko yung mga documentary at yung ginagawa nila mga precautionary measures, eh kung sino na lang ang masalubong ng shooter, eh talagang wala siyang pakundangan na mamamaril. So sir, yung mga ganito, kaya pa, tingin niyo po ba, ma-advise niyo rin po ba sa ating mga paaralan na kahit papano eh magkaroon din ng mga ganitong mekanismo para nga kung meron mang ganong senaryo, eh hindi ganun, hindi man siya ma-avoid, pero yung ganung mekanismo eh medyo mababawasan o hindi maano yung ating mga estudyante.
2: Actually, this is a challenge, no, lalo na sa ating mga local agency, no, local government, under kasi ito ng DepEd, and then it's part of a social and security gathering na kailangan din i-improve. Pero

0: So, siyempre, lalo na sa mga area natin, tulad ng incident natin recently, ito ay nangyari doon sa urban, rural area,
1: Rural,
0: which is
1: oo,
0: hindi
1: most.
0: naman talaga adaptive sa kanila yung mga ganitong improvement. No? In that way, yung mga secondary precaution, yun yung advisable natin na pwede nating ibigay sa kanila. Like doon sa mga perimeter checking, upon entry ng mga student natin, talagang magkaroon ng strictly compliance. Secondary natin, lagyan natin siguro ito ng mga adaptation, lalo na doon sa mga teachers natin na magkaroon sila ng learnings o educational program. Kasi ang nakikitang factor natin ngayon, lalo na sa incident natin recently, is yung psychological and distress factor na lang yun napapanood ng mga bata ng violence. Ina-adapt na kasi nila. Yung kanilang perception is wala naman ako maging legal liabilities
1: yun,
0: in terms of this.
1: Yun yung maling
0: kaya
1: perception.
0: Isang pinakamekanism na masasuggest ko at talagang actually ipupush natin ito na magkaroon talaga ng additional no curriculum ng pagdating sa mga safety at saka sa ating mga ganitong uri ng violence.
1: Tsaka yung mga guidance counselor, sir, no? Kasi karamihan din ng mga school ngayon ay medyo talaga may kakulangan sa mga guidance counselor. Opo, gaano po ba kahalaga, sir, yung mga guidance counselor sa mga paaralan para ma-prevent yung mga ganitong mga senaryo sa mga paaralan?
0: Actually, sir, sa mga ating mga guidance counselor naman, included sila, psychological, yung psychological assessment ang ginagawa nila. So, kailangan din ng interaction ng parents and guidance. No? Kailangan socialize sila rito. Lalo na kung nakikitaan ng isang bata na mga misbehavior or untreated na, yun nga, actually, yung naging common natin dito is bullying. No? So, pagka ganun merong encounter na at meron tayong recent reported, dapat nagkakaroon na ng social gathering na itong ating guidance counselor. Then, nagkakaroon na ng feedback from the guardians. So, doon pa lang ma-avoid natin yung distress tsaka stress ng bata na pwedeng mag-predict doon. Lalo na nakakapanood tayo, open tayo sa mga social, like yung sa ating mga internet, no, na ina-adapt na mga bata ngayon. Kasi iba na ang bata ngayon. Di katulad from the previous year na medyo nakokontrol pa natin.
1: If ever naman, sir, like for instance, kung para sa mga parent naman, paano nila i-handle o i-assess? Minsan yung mga bata din, sir, parang hindi sila ganun ka-open sa kanilang mga magulang na magsabi na may mga nambubuli sa kanila or meron silang mga nai-encounter na mga ganitong instances sa mga paaralan. As a parent, sir, ano po ang maipapayo niyo po doon sa mga parent kung paano makakapag-open o paano nila makakausap yung kanilang mga anak kapag may mga ganitong, like for instance, may mga nambubuli sa mga anak nila?
0: Actually, ito yung relationship between guardian and then the child nila. So, kailangan maging open up ito. Ito yung ginagawa na rin namin dito sa mga tulad ng impact natin ng earthquake nitong nakaraan lang, no, sa West Visayas area. Yung first aid, psychological first aid. So, kailangan itong i-adapt ng mga parents nito para magkaroon sila ng open up. No? Lalo na yung daily routine ng bata, yung observation ng parents ang pinakamahalaga. Kasi doon nagmumula lahat ng magiging interaction ng student or ng mga bata outside doon sa kanilang household. Kung saan, doon na nila pinapakita yung kanilang mga behavioral, no, na uncontrollable na dahil wala na yung vision ng magulang nila.
1: And with that, Sir Reniel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Mag-iingat po kayo.
0: Okay, sir. Thank you po. Have a good day po.
1: Opo, yan po si Sir Reniel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Opo, sa oras po na 1:02 ng hapon, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
2: Ligtas Dapat sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit.

0: para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
7: Akala ko ba bibigyan mo sa crush mo yan?
8: Boy, kilig.
9: Sakay.
10: Cute ka pala, no?
8: Hoy, kinikilig.
10: Ganda ko, no?
9: Sobra.
7: Yakapin mo! Ganon!
8: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
9: Sorry, I don't love you!
11: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
8: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
11: I love you! I love you! I love you!

0: love you.
1: I love your braso. And oh, sobre.
2: Cine Kinig.
3: Saturday and Sunday.
2: Dito sa sine mo.
3: Hari karito.
2: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: itatapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas na sa DZM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZM Radio Patrol 630.
1: Sa oras po na alauna o 1:09 po ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radio Patrol Bert Dizon. Siyempre, dako po muna tayo sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Si Nona Damian, si Louis Basco, happy Saturday po. Watching from Valenzuela City, nagla-lunch daw sila. Ano kayang ulam? Si, sino pa to? Si Axel. Ayan, nakatutok din sa atin si Axel. Si Beth Kamaing po, magandang hapon daw sa atin. Si Tessa Channel 4042, happy Saturday daw po. Nakatutok din sa atin si Omicron Martin. Siyang pangalan niya, no? Omicron Martin, no? Mga ano to, mag-create yan ng, may comment siya doon sa topic natin kanina. Opo, no. Andiyan din si Grace, nakatutok din sa atin. Si Lorna Leyva, nandiyan din po sa ating YouTube. Ang sabi niya po ay hi daw po, ligtas dapat po, nakikinig po sa kanilang transistor radio. At nakikinig sila at nanonood din sa transistor radio. Ah. At syempre, nandiyan din sa atin si Banong. Ayan, sabi niya, good morning daw sa atin. Andiyan din si Emil Galang, nakatutok din sa atin si Sarah from Los Angeles, California. Nandiyan din po, no, nakatutok din po sa YouTube. At si Sheila Arbues, ayan, sabi niya ay mag-walk daw po. Ito yung sinabi ni Yusei kanina na dapat mag-exercise. Sa oras po na 1:11, papasukin na po natin sa linya dahil nga po magtatag-ulan na at mag-El Nino pa. At ang Manila LGU po ay nag-acquire ng mga panibagong kagamitan para nga po dito sa nalalapit na tag-ulan at El Nino. Para alamin natin kung ano po yung mga gamit na in-acquire ng Manila LGU at paano po ito ginagamit para nga po maging ligtas ang ating mga Malineño, no? Pagdating po ng panahon ng tag-ulan at El Nino. Ay makakapanayan po natin sa linya si Sir Jay Zekiel Restar, mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department po. Opo, si Sir, opo, good, ano to? Okay, good, ano po, good afternoon po, Sir Jessiciel. Si Bert po ito, welcome to the program.
2: Magandang tanghali po, Sir Bert, and magandang tanghali po sa mga ating tagapakinig.
1: Opo. Sir, unang-una po, ano-ano po yung mga biniling in-acquire ng Manila LGU ng mga gamit para nga po pang-monitor sa paparating po na tag-ulan at El Nino?
2: Ang mga in-acquire po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management ay ang mga bagong sirens po and automated weather stations po bilang paghahanda po sa ating tag-ulan.
1: Mm-hmm. Tapos po, in particular po, yung mga gamit po na pinakikita sa ating screen ngayon, para po siyang mga sirena, no? Opo, may mga sirena, yes, po kasama, no? Saan po yun inilalagay, sir? At ano po ang gamit nun?
2: Sa aming office, ang aming pinagpaplanuhan na ilalagay, saan po siya ilalagay, ay una po sa Manila City Hall. Mm-hmm. Actually, meron po tayong existing na siren sa City Hall, kaso kailangan po siya palakasin. Kailangan po dagdagan yung siren para mas malakas po yung tunog niya kasi maganda po yung key point po niya sa City Hall. Wala po masyadong obstruction ng building. And isa rin po sa pinagpaplanuhan na paglalagyan po ng siren ay sa Baseco Evacuation and sa Delpan Evacuation Centers po.
1: Mm-hmm. So ito po ay mga early warning devices, opo, no?
2: Yes,
1: opo. A particular po

0: Saan po ito nilalagay? Doon po sa mga flood-prone areas po, like for instance yung mga tabi pong estero, tabing ilog, tama sir, no?
1: Ang sirens po ay aming naiisip ilagay po sa mga areas na matataas po kasi sila po yung magbibigay po ng warning sounds tsaka alerts in case na magkaroon po tayo ng disaster. So ang isa pong hazard sa Manila ay ang tsunami po. So ang gusto po namin ilagay siya around the coastal areas po ng Manila.
0: So bali ito sir, ito pong mga bagong acquired po na technology ay hindi lang siya pang bagyo.
1: Yes po, hindi lang po siya pang bagyo. Siya po ay all hazard siren po. So nagagamit din po siya sa earthquake, nagagamit din po siya pag may tsunami, pag mayroon pong sunog, nagagamit po namin din siya. And recently po ay nagkoconduct po tayo ng nationwide simultaneous earthquake drill na siya rin po aming nagamit.
0: Tapos sir, itong mga gamit na ito, meron tayong central command center. Opo, saan
1: yes,
0: naman
1: po
0: itong ating central command center, sir?
1: Ang central command center po ay accessible po siya sa aming office and pwede po niyang kontrolin ang lahat po ng sirens na existing po at sa mga ikakabit pa po. So, hindi na po siya kailangan manually na i-activate in case of disaster po or nagkaroon ng earthquake. Isang pindot lang po ay automatic po siyang tutunog. And meron din po siyang technology na automatic po siyang nakaka-detect po ng lindol once nagkaroon po ng magnitude 5. Pataas po na lindol, automatic po siyang tutunog.
0: Eh sir, kung once po na marinig po ng mga residente itong sirena, ano po ang kanilang initial na dapat gawin?
1: Ang dapat po na gawin ng mga residente sa Manila, kung maririnig po nila yung siren, ay depende po sa tunog ng siren. Iba-iba po kasi ang tunog niya for different disaster. May tunog po siya for earthquake, may tunog po siya for tsunami. So, for example po, nagkaroon po tayo ng lindol. So, ang sound po ng siren is isang mahaba po na taas-baba lang po yung sound niya. So, ano po ba dapat ang ginagawa natin pag nagkakaroon po ng earthquake? So, una, pag narinig po natin ng sirena or yumayanig na po ang sahig, ay mag-duck, cover, and hold po tayo. Tsaka lang po tayo mag-evacuate. Once na tapos na po yung pagyanik, yes po sir.
0: Tapos sir, ito pong mga technology na po na ito, eh like for instance po, minsan kasi, alam nyo naman po, lalo na sa Baseco, no, hindi naman po sa pinagaano natin, pero time to time, meron din tayong mga natatanggap na report na dahil nga mukhang alien sa kanila yung device, eh ninanakaw nila. Tapos binibenta. Opo, yun din yung
1: oh, yes,
0: ano, yun
1: po
0: din yung disadvantage kapag nag-acquire nga tayo ng technology tapos nanakawin lang. So mas maganda sir, no? Pwede mo bang i-describe lalo na sa ating mga listener kung ano yung itsura nitong mga early warning devices na ito at para hindi nila pag-interesan o kung pag-interesan nila at kunin nila ano ang kanilang pwedeng kaharapin?
1: Actually po, ang mga sirens ay hindi po siya bakal po talaga. Isa po siyang cast iron. So, hindi po siya valuable pag ititinda po nila.
0: Wala sila makukuhang tanso.
1: Wala po sila makukuhang tanso dyan. Ang makukuha lang po siguro nila doon is yung wires. Pero hindi naman po sobrang wired ng mga sirens. And ilalagay din po kasi siya sa mga tuktok po ng building. So, isang factor na rin po siguro na mahihirapan po silang kunin yung mga parts ay nasa loob po sila ng mga tuktok po ng mga buildings. And wala po sila makukuhang kahit anong value. Sila po ay, sa description po niya, isa po siyang triangular na horn. Commonly, ginagamit po siya ng at least dalawa or six horns, ganun po.
0: Tapos, ayun nga, eh, kung kunin man nila yan, eh, malay, masasampahan kayo ng kaso, kaya huwag nyo ng pag-interesan. Eh sir, gaano kalayo ang kaya niyang marinig? Like for instance, kung nasa taas siya ng isang building sa malapit sa Baseco, ano po to, buong Baseco compound, kaya niyang i-cover or yung mga nearby places din?
1: Yes po. Ang radius po ng isang siren, kumaabot po ng 1.5 kilometer to 2 kilometer. So naturally po, pasok na po agad doon ang Baseco. And kung mataas po yung pagkakapwesto po, yung elevation po ng siren kung saan po siya kinabit, ay mas malayo pa po yung maaabot niya na coverage. So kahit mga ibang barangay, ibang district, ay makakarinig rin po. Yung sa

0: nagkaroon po tayo ng power interruption due to disasters, ayun po, gagamitin niya po yung mga solar. So self-sustaining po siya.
1: Mm-hmm. Ayun naman ang maganda. Siyempre, lalo na pag may mga nasa gitna ng calamity, yung mga power interruption talaga yung unang-unang concern, no? At maganda yun dahil nga kahit wala na siyang tekno, wala na siyang kuryente, gagana pa rin siya. Eh sir, lalo na in terms naman po, wag naman sanang malaki yung pinsala o hindi naman sana dumating yung the big one. Paano pag yung command center ang maapektuhan? It's still working pa rin ba? Gagana pa rin ba siya kahit na hindi na siya direktang naka-connect sa command center?
0: Yes po. Automatic po siyang gumagana. Meron pong mga detectors. Manila City Hall ng earthquake, and once naka-field na po siya, automatic na po siyang magpapatugtog. So kahit hindi po siya pindutin po sa dun sa control center, automatic na po siya. Nagagamit lang po namin yung control center pag magkakaroon po kami ng simultaneous earthquake drill. Ganun po.
1: Mm-hmm. Oh, na-witness ko to sir nung last nyo na citywide earthquake drill no, na pinatunog siya. Eh sir, aside dito sa mga siren, meron din kayong bagong automated weather stations no po. O, paano naman to sir na nakakatulong sa ating pag-monitor sa panahon natin dyan sa Manila?
0: Yung mga automated weather station po, nakapagbigay tulong po sila sa residents pagdating po ng bagyo at saka baha. Mm-hmm. Dahil automated na po sila at saka real-time po yung data na binabato po nila sa amin is nakaka-detect po kami ng ulan. Once mm-hmm. na may ulan po, nakapagbigay po agad kami ng weather advisory sa Manila. Mm-hmm. So kahit northern part po ng Manila ay inuulan, nakapagbigay na po kami sa south ng Manila po. So nabibigyan agad po ng preparedness yung mga tao. So dapat na po sila magdala ng payong, or kung nasa low-lying areas po sila ay maghanda na po sila para po sa baha.
1: Eh, ang maganda rito yung sa Manila, localized talaga. Yung sa pag-asa kasi hindi siya localized. I mean, tinatawag nila localized thunderstorm advisory. Pero marami siyang parts of Metro Manila and nearby provinces. Yes, itong sa inyo kasi nakikita ko na nagpo-post din ng MDRMO ng talagang localized yung oras, ma-prefer si talaga na within that period, that range of hour, uulan.
0: Opo. Pagdating po kasi sa pag-asa, ang binibigay po nilang advisory is more generalized para po sa buong bansa. Pero dito po sa Manila is paminsan po ay nauunahan pa po namin ang pag-asa pa, nagbibigay po kami ng advisory. Meron na po kaming sarili po naming weather station, and hindi na po kami masyado pong magre-rely
1: sa national,
0: sa mga advisories po ng pag-asa. Yes po sir.
1: Ayun naman yung kinagandahan. Oo, sana lahat din ng mga LGU ay magkaroon ng ganitong initiative na mag-invest sa mga disaster equipment, no? Especially hindi lang sa, syempre mas malaki din ang gamit nito kasi mape-prevent yung mga possible na casualties na pwedeng mangyari sa ating mga residente. Eh sir, aside dyan, kasi nung nag-araw ng Maynila, meron ding mga ipinakita si Yorme ng mga drone. Yung mga drone. Ano naman ang gamit ng mga drone? Kasi ang lalaki ng mga drone eh.
0: Yung mga drone na po na pinresent po ng araw ng Maynila is galing po from GIS hub, which is po ang karugtong po siya ng Manila City DRM Department. Mm-hmm. So, yung mga drone po yun is mas madalas po silang nagagamit for aerial surveillance po. Mm-hmm. So, once na magkaroon po tayo ng
1: sunog,
0: nagagamit po yun. Tsaka may mga technologies po din siya na kaakibat. Tulad po ng 3D thermal
1: mapping.
0: Po.
1: May 3D mapping
0: yes,
1: din
0: po.
1: Eh.
0: Nagagamit din po siya sa pag-3D map. Mm-hmm. Saka meron po silang mga thermal na tools na nakakita po. And actually, nagamit po namin siya ng Nazareno. Nakikita po namin. Yes,
1: yung
0: po,
1: concentration ng mga tao.
0: Yes, po.
1: Kasi dati mano-mano eh, no? Per square meter yung ginagawang mahirap magtansya. Pero ang nakikita ko nga, naglalabas ang MDRMO ng talagang yung aerial, tapos may mga color siya eh, no? So malalaman mo talaga yung concentration ng mga tao kung gaano katami. At how accurate it is, sir? Gaano siya ka-accurate?
0: Very accurate po siya. Kasi meron po kaming mga special team po na ginagamit po yung drone. So licensed po sila na nagpapa-andar po ng drone. And nagagamit din po yung geographic information system sa pagko-compute po ng dami ng tao. And meron din

0: po siyang AI capabilities din po na nagagamit din po namin sa office regarding pag meron pong aksidente, nakikita po agad yung mga plate number, description po nung ng tao.
1: Sasakyan, no?
0: Ganun po.
1: Oh, yun din yung maganda, sir, no? Lalo na for instance, yes, napakahalaga nung 3D mapping ng isang city kasi syempre kung magbe-base ka lang doon sa mga app, no, ay mahirap din. Kaya yung 3D mapping lalong-lalo na kapag may mga, let's say yun nga, yung sunog, no, syempre maganda ding advantage yung nakikita yung aerial natin kasi hindi, sir, no, sa talagang kung ano lang yung abot ng vision, yun lang ang nakikita. Pero yung lawak, lalo na itong mga this year nung umupo si Yorme, no, pinapakita na yung kung yung aerial tapos kung gaano kalaki yung area nung nasusunog. So mas maganda na nagkakaroon ng mga bagong technology. At the same time, yung disaster response din talaga kasi yung advancement ng ating mga makinarya eh nakabase din doon sa ating magiging response pagdating nga dito sa mga disaster at mga sakuna sa ating lugar.
0: Yes po. Actually, nagagamit din po yung drones pag nagkaroon po ng sunog. Nakikita po kung ano po yung wind direction para alam po ng aming operations kung paano po papasukin yung lugar para for the safety na rin po ng aming mga responders.
1: Sir, may tanong tayo dito. Yung inyo bang dyan, especially sabi mo ilalagay yan sa Manila Bay, no? Yung early warning devices, ba covered din ba niya pati tsunami?
0: Ang covered po siya ng tsunami po. Kasi pag nagkakaroon pa ng tsunami, may sarili din po siyang tunog.
1: I see. So ano siya, pangalan nito? Pero ang kanyang ano, ang kanyang information ay saan manggagaling? Sa command center din o mismo sa DO sa PAGASA? O sa inyo mismo, oo.
0: Sa amin po manggagaling,
1: okay,
0: kasi
1: sa command center niyo mismo. Meron din kasi nilalabas ang Feebox, 'di ba, ng mga early tsunami warning kapag may warning.
0: Pagdating po sa mga tsunami warning, dito na po pumapasok ang ahensya po ng FIVOX.
1: FIVOX, oo.
0: Yes po. And
1: so, nire-rely nyo lang?
0: I see.
1: Okay. So, yun din. So, ang nagamit talaga nung, ano, nung device ay talagang magbigay ng warning doon sa ating mga kababayan.
0: Yes,
1: lalo na sa mga coastal communities, lalo na ito magtatag-ulan, wag sanang magkaroon ng mga malalaking o malalakas na bagyo. Yung mga daluyong, no, sa lalo na dyan sa part ng Parola, yung mga nasa open sea, yan sila yung karamihan. Yan yung sa kanila.
0: Sila po yung mga apektado po.
1: Lalo na, like for instance, nung kailan ba yun, parang last year yata yon na yung alon ng ano ng dagat ay lagpas bahay na. So yung mga residente pagising nila ganun na pala kataas yung ano, ganun na pala kataas yung alon. So nagmadali silang mag-evacuate. Pero kung may mga ganito ng mga early warning devices, no, mas mapapabilis o mas mapaaga yung paglikas ng ating mga residente diyan malapit sa mga coastal communities.
0: Yes po, sir. Actually po, isa na rin po tong paghahanda po para po sa paggalaw po ng Manila Trench dahil recently po ay nagkakaroon po tayo ng aktibidad sa Manila Trench and isa po doon ay ang tsunami threat po sa Manila. So, in-acquire po ito para magbigay po agad ng early warning pag nagkaroon po tayo ng tsunami kasi inaasahan po na pag nagkaroon po tayo ng tsunami from the Manila Trench ay aabot po ng 4 meters ang taas po.
1: Ang taas.
0: So, at kung iisipin mo po, around 3rd floor po ng Manila City Hall. Aabot po.
1: Tsaka yung Manila Trench kasi, para dun sa ating mga kapamilya, pag tumingin po kayo sa mapa, yung posisyon po ng Manila Bay, nandun po sa direksyon ng Manila Trench. Kung ang Manila Trench po ay magkaroon ng sudden movement o ng tsunami nga, bunsod nga ng Manila Trench, talagang papasok siya dito sa bahagi talaga ng Rojas Boulevard, itong Manila Bay na naka-front sa Manila Trench.
0: Yes po.
1: And with that, Sir Jessiquel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong hapon.
0: Maraming salamat po, Sir Bert. And maraming salamat po sa mga ating mga tagapakinig. Thank you po.
1: Yan po si Sir Jessiquel Restar, ang mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department.
2: Alerto sa El Niño. Alerto. sa El Niño.
1: Okay, so ayan po mga kapamilya at mga kaserbisyo, inyo po nga na napakinggan si Sir si Sir po mula sa pangalan po nito sa Manila DRMO para nga po alamin yung ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Manila para nga po dyan sa inaasahan pong pagtama po ng mga kalamidad po sa kanilang lungsod. Ito nga po, nag-acquire sila ng iba't ibang mga bagong teknolohiya. Kanina po si Sir, ano po ang nakasama natin, si Sir Jessiciel Restar po mula po sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa oras po na 1:29 po ng hapon. Bye-bye po mga kapamilya. Ingat po at see you po sa susunod po na Sabado. Bye-bye!
3: Ligtas dapat sa DZMM. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Consumer. Kita Kim Ray, maraming salamat po na Zone Visayas at Mindanao. Welcome sa ating programang Wise Consumer. It's a Saturday. Alam nyo na, pag Sabado, ha, relax lang. Sige lang po, gawin nyo po ang mga gawaing bahay, ang mga assignment ninyo over the weekend. Kailangan gawin yan, okay lang po yan. Basta mag-monitor po kayo. Dahil magandang pag-uusapan natin for today, alamin natin paano nga ba yung presuhan ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Incidentally, oh my goodness, meron na po tayong full week. Binabantayan po ng mga karamihan ng ating mga viewers yan at mga listeners, gagaya ni Paldo Obalde ng Virac Catanduanes.
1: Radio Patrol Flash Report!
0: Ito na po yung ating estimate na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bagamat po sa Mean of Plat, Singapore, pababa po, rollback. Sa totoo lang, batay sa kwenta po ng Department of Energy, mixed ang magiging price movement in the sense na ang range ay meron pong pababa, meron pong paakyat. O, tinan nyo ha, yung diesel. Ang range ko po na estimate ay piso, rollback na piso, or increase na 90 centavos kada litro. Ang gasolina naman po, rollback na G's hanggang increase na 1.90. Ang laki na sa gasolina, no? At yung kerosene naman po, rollback na 70 centavos hanggang increase na 1 peso and 30 centavos kada litro. Sabi nga po natin, kung ako oil company, ano bang pipiliin ko dyan? Hindi yung increase, pero wala pa pong inaanunsyo. Estimate lang po natin yan, So yan po ang ating estimate. Increase po, malamang, next week, diesel, piso na rollback hanggang 90 centimos na increase. Gasolina, G's na rollback hanggang 1.90 na increase. At yung kerosene ay 70 centavos na rollback hanggang 1.30. Ganito po kasi yan. Ang kwenta natin, yung estimate natin palagi ay batay lang po sa Mean of Plat, Singapore. Ibig sabihin yung presyo lang mismo ng produkto, hindi pa po kasali sa kwenta natin yung mga gastos kagaya ng freight, kagaya ng insurance, kagaya ng risk premium, kagaya ng peso-dollar exchange, at kagaya po ng biofuels. So pag finactor in na, yan na po ang ending. At ang masusunod po sa bawat linggo ay ang Department of Energy. Kaya kung ako sa inyo, magkarga na po kayo. Mukhang increase yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Napakaswerte po natin dahil kasama po natin ang mga batikan sa industriya. Actually, bata pa lamang po ako. Na-interview ko na ito eh. Si Ginoong Arnel T, ang president po ng LPG Marketers Association at syempre presidente po ng kumpanyang Regasco. Kong! Tama ba sinabi ko? Bata pa lang ako. Bagong-bagong reporter ako. Naalala ko yung na-interview na kita eh.
2: Well, magandang araw po. At least, magkaedad tayo.
0: Naakala ko sabihin mo, at least, batang Regasco ka. Ayun, ha. Coco Martin lang naman po ang image model ng Regasco. Tama ba si Coco Martin?
2: Tama po.
0: Or pati yung si Julia?
2: This year, yeah. Kasama na namin si Ma'am Julia.
0: Bigatin, big time ang Regasco. Thank you. Thank you for coming. I appreciate it. I know, taga-Pasig pa po ito, pero pumunta po sa atin. Thank you, at may good news mamaya. Si Arnel T. kaugnay po sa presyo ng LPG. Pero ang topic po natin, how do we price our petroleum products in the Philippines? Okay, kasama din po natin, napakabait din po at kakampi po ng mga mamahayag po ito. Basta may libreng oras po, pagbibigyan po niya sa ngalan po ng edukasyon para po sa mga motorista. Kasama natin ang presidente ng Jetty Petroleum at ako'y thankful na pumunta po siya kahit weekend. Si Ginoong Leo Bella. Sir Leo, maraming salamat po for coming over.
3: Maraming salamat din, Alvin. Magandang umaga at magandang umaga sa ating lahat.
0: Ganon din po siya ka-soft-spoken sa personal. Talaga mabait po. Hindi kagaya ng iba na masungit. Si Leo Bellas, napakabait. By the way, si Secretary Sharon Garin pupunta rin. Umahabol po ah, hanggang alas 12 pa naman kami, Secretary. Kami na muna rito, kami na muna mag-umpisa. Sunod na lang po kayo sa ating discussion later. Magsimula tayo sa fuel products. Nag-announce na ako, sir, ng estimated ko na galaw sa presyo ng produktong petrolyo. Anong basa ng Jetty Petroleum? Mukha nga bang increase o may chance namang rollback ang i-implement ninyo specifically for Jetty?
3: For Jetty, no, kasi titingnan din po natin kung ano talaga yung Siyempre, number one yung galaw ng MOPS, ano? Tapos yung Forex, sa kung yun lang pong pagbabasihan natin, talaga pong nakikita ho natin talaga mababa po, no, or magro-rollback. Yung nga lang po, may mga factors din po na kailangan i-include doon, gaya po ng biofuels, isa pa po is yung industry recovery. So, medyo malaki po ang chance na either zero movement or may minor increase po. For Jetty kasi, what we're doing right now, I think most of the industry players din naman, ang ginagawa po is after po ng industry increase, nagkakaroon po ng mga mini increase, no, localized increase kung tawagin, mm-hmm. So kung titingnan po natin, medyo nasa area na po ng medyo mababa po yung prices ngayon ng karamihan ng mga stations, lalo na po sa mga probinsya. So ang pwede po mga implement dyan would be kung ano po yung nasa higher range, you know, na i-direct ng DOE. Ayoko pong sabihin yung mandate, pero sabihin lang po natin na directed by the DOE. So it's a joint ano naman po, no, yung parang ito yung pinapag-usapan ng industry, kasama po yung DOE, na para just to soften the cushion, to cushion po yung effect ng pagilang pagbagsak ng presyo. May konting recovery po, or sabihin na po natin na finactor in po lahat, kasi po even the premium po ng bawat cargoes, talaga nagfa-fluctuate po, no, hindi lang po yung MOPS. Mm-hmm. Yung premium po kasi talagang parang yun po yung malaking factor na kung bakit malaki yung tinaas ng presyo nung dati nung kasagsagan ng conflict, pero yun din po yung malaking factor kung bakit biglang bumagsak din po. Pero ngayon po it's sabihin natin very volatile pa rin. Mm-hmm. But of course kasama po yan do sa ating price build up, so talaga pong we will consider everything po pagkadating, okay, po nung sa price movement.
0: Atras muna tayo ng konti. At si Congressman Arnel, alam niya rin to dahil may gasolinahan din po siya. Ano po? Yung fuel products sa Pilipinas, 100% bang imported? Kung lahat, wala kang makikita sa merkado natin na local? Lahat yan imported?
2: Well, if you talk about crude oil or even finished product. Yeah, lahat yan ay imported.
0: Lahat po ay imported. So ibig sabihin po, kung lahat yan ay imported, factor po ang peso-dollar.
2: Yes.
0: Factor sa negosyo ninyo, peso-dollar.
2: Yes.
0: Import cost, factor din.
2: Kasama rin yan.
0: Biofuels, factor din.
2: Well, sa side na nila yan. Sa side ng white product.
0: Pero may gasolinahan ka rin, hindi ba?
2: Pero sa akin kasi, it's already been included doon sa ibinababang product sa amin or ina-unload na product. Kasama na yung biofuel doon.
0: Kumbaga, buong produkto, yes, po siya. Ano po?
2: Correct.
0: Siyempre, kasali din po ang kita kasi negosyo naman po sila. After all, hindi naman kawang gawa. So, lahat naman ng negosyo, kailangan may kita. Tama
2: hindi
0: ba?
2: Dahil
0: hindi sabi negosyo ko, pag negosyo may kita eh.
2: Yes, correct. Oh. But sabi ko nga, there are time na maganda ang kita. May time na talagang, kagaya ng itong panahon na to, that the price is going down.
0: Yeah.
2: You have to also sacrifice.
0: Opo. Pero kung may nakikinikinitang increase or as is yung presyo sa diesel, gasoline at kerosene, sa LPG naman, iba naman, good news naman ang nakikita ninyo. Although wala pa, July 1 pa.
2: Yes, okay. But okay. Ang LPG price naman kasi sa ngayon, because sabi ko nga, yung mga past weeks na kung saan nagkaroon tayo ng mga price adjustment pababa, that is caused by the shipping cost. Yun ang reason. But never pa nagkaroon ng price adjustment when it comes to the contract price or CP. Dahil ito'y announced by Saudi Aramco yan every end of the month.
0: Mm.
2: But because of the, we call it MOU, na pinirmahan ng US and Iran, doon nakita namin yung pagbagsak ng forecast ng contract price. And we believe that will be reflective this coming end of the month, na yun ang i-announce ng Saudi Aramco. Currently, there is a $200 per metric ton na estimate namin bababa.
0: So, 200 pa rin.
2: 200
0: pa rin. Kasi last time nag-usap tayo, mga 3 days ago, sabi mo, ang expected rollback ay $200 per metric ton.
2: Yes.
0: Sa ngayon, as we speak, today is Saturday, $200 per metric ton pa rin.
2: Yes, correct.
0: Okay.
2: The yesterday's CP, it's around 209. Tumaas pa ng $9.
0: So, ano equivalent nun sa peso per kilo?
2: That's still in the range of 12 pesos per kilo.
0: So, sa ngayon, as of Saturday, pwede pa rin asahan ng mga consumer na may asan tayong 12 pesos kada kilo na rollback?
2: Yes.
0: Sa kailan? Sa Miyerkules?
2: Sa July 1, Miyerkules.
0: Sa Miyerkules. Hindi uunahan ng Regasco. Akala ko magpapabida ang Regasco at uunahan niya.
2: Well, dahil nandito na si Secretary Sharon Garin, aunahan na namin yan.
0: Magkano ba yung rollback mo? Talaga nga naman, Secretary, dumating na po si Secretary Sharon Garin. Ang bilis ni Arnel T. Magpabibo, no? Oh, magandang umaga sa iyo, Sec.
4: Good morning, Alvin. Good morning, everyone.
0: Inumpisahan na namin yung discussion about pricing, pero pupunta ako sa iyo maya-maya po lamang. Ang tanong is, bakit, Sir Leo, bakit sa Pilipinas, weekly? Pero sa Amerika, daily. Bakit ganun ang sistema sa atin na kada linggo tayo nagbabago, pero sa ibang bansa, araw-araw sila nagbabago? Ano ba mas maganda, daily o weekly?
3: Ang pag-improvement kasi ng price talaga is daily, no? Talagang everyday nagbabago po yan sa trading. Nung prior to, or halos kaka-deregulate lang ng industry, halos sa monthly lang po yung galaw, no? Bihirang-bihira po yung
0: nabutan
3: galaw, no?
0: Nabutan ko yung monthly.
3: Oh, halos bihirang-bihira po, no? Tapos po, kasi nga, may clamor dahil lalo na po kung abrupt na akyat. So, nagkaroon po ng discussions between the DOE at saka ng oil industry na mag-implement ng movement. Pero this time around, yung movement is instead of daily, instead of monthly, ginawa pong weekly, no? Naging ano po yan, parang formula na sabihin na natin na parang lumalabas naman po na parang fair, no? Kasi ang basis niyan yung past 2 weeks, eh. Although, kung si titingnan po natin, parang may delay, no? Kung may delay ng rollback, may delay ng increase, pero at least po, medyo parang disciplined po, no, ang movement.
0: Pero hindi nakalagay sa anumang patakaran yan. Kumbaga, it's a gentleman's agreement among industry players.
3: It started as an agreement, pero nasa ano po yan? Parang may department circular po yan ng DOE.
0: Ah, okay. So, panahon ni... Saan, ano bang panahon ni Reyes ba?
3: Kay Secretary Monsada or yan.
0: Yeah, ah, Monsada pa. Okay.
3: So, prior to that po.
0: Sec, okay lang sa inyo na weekly siya? Or kasi di ba may issue kay Trump doon? Sabi ni Trump, imbestigan mo yung mga oil companies na yan dahil nababagalan ako sa pagbaba. Sa atin, hindi ganun.
4: Kasi there are several options, eh, that naging monthly siya, yes, naging daily. Parang compromise na lang to na para hindi malito. Nalilito kasi yung tao pag daily din. Sobrang gulo. So, 1 week is what we're used to. Pero actually, Alvin, it's just a gentleman's agreement lang. Kasi wala namang directive or anything like that. But it's just like parang pinag-usapan with the then secretary, I guess, no? And the oil companies. So, sige, sabay-sabay tayo mag-increase or decrease. So, I don't know if 1 week is ideal. Ako sana daily, ano? It would be reflective talaga. Mm. But we have to protect the consumers in that sense. Eh. Okay. Pag daily siya, hindi niya alam kung kailan magbabago. So yeah. I think 1 week is
0: ideal naman.
4: Kasi pag 1 month naman, paano yan kung 10 piso talaga yung ano?
0: So, sobrang laki naman.
4: Correct. Parang may shock in the system, you know? So, yung 1 week was just para mag-stagger lang ng konti yung changes.
0: Pero yung LPG is once a month.
4: Once a month.
0: Tama ba?
2: It's on the CP, though. The contract price kasi is set by Saudi Aramco every end of the month. Pero itong nangyaring kaguluhan nung February 28, nagbaba ng direktiba si Secretary Sharon Garin that they need us to give the transparency of the shipping cost kasi yun ang naging magalaw talaga. And in fact, during that time na yung pagtaas ng presyo because of the abnormality, halos every day nagbabago ang shipping cost. So ngayon, to make sure that the consumer receive what is the equivalent of the shipping cost of the LPG, nag-require sila ngayon na every importation, we have to submit our computation.
0: Tama lang din. Kasi under energy, state of energy emergency.
4: Yes.
2: That's the reason naging weekly ngayon ang announcement namin from April onwards, naging weekly because of the shipping cost. So dalawa na ngayon ang pinagbabasehan ng price ng LPG ngayon. The CP, which is end of the month pa rin, plus the shipping cost.
4: Yeah. It's also under the DTI, no?
2: Yes.
0: Under the DTI?
4: DTI din yung price, ano eh.
2: Both kasi meron. Kasi sa cylinder, the container kasi is the DTI eh.
0: Okay. Sige ngayon, Sec, mukhang may kodigo ka dyan.
4: Wala, ayaw kong basahin.
0: Hindi, nanunso ko na. May estimate na ako. Hindi, ang tanong siguro ng mga kababayan natin, ba't kasi may range daw? Pakipaliwanag mo ngayon. Siyempre, ang pipiliin nila, yung mataas.
4: Correct. Ang range kasi dahil, Alvin, there's a clamor also in the oil companies kasi affected naman talaga yung financials nila kasi pag kumuha kami ng presyo, ina-average lang namin yan. So, the same way na may mas mataas ang kuha, may mababa rin yung kuha, no? So, when we do that, nung dati, di ba, exact yan, kada ano, walang range siya. So, meron talagang nagsasuffer na company kasi depende siguro yan kung sino yung trader nila, kung saan nila kinukuha. So, we've been trying to ease out now of the price, prescribed price system. Kasi parang kumakalma na. At ang yun nga, sinasabi ni Arnel, transportation, premium, insurance, yun yung volatile dati talaga. So, we've been talking to them kung pahanap tayo ng tamang presyo para ano. Pero nakita namin sobrang laking
0: range
4: na nakita, sinubmit ng ano, may sometimes ang difference is about 10 pesos between one company sobrang to laking. Another. Yes, so, so ang as a middle ground, sabi natin, mag-range na lang muna tayo like
0: 2 pesos.
4: 2 pesos. So instead na sobrang laki na pabayaan na namin ngayon. So it's just ano, so will they choose the higher one? Maybe, pero the essence of the oil deregulation kasi is competition eh. Hopefully it's ano, it works in competition. Ngayon yata napapansin na rin mga tao, no?
0: Yeah.
4: Kung ano yung oil company na mas mura.
0: Oh yeah. Kasi so, magkakaiba yung presyo sa market.
4: So I guess it that works, no? Competition will work, free market. So hopefully to mapapansin din ng mga tao.
0: So ano ang pwede mong i-share sa papel na yan? Ay, nakasayang naman ang nag-prepare niyan kung wala kang i-share sa akin.
4: Lunes to, no?
0: Hindi, ano lang yung kaya mo. Nagulat nga ako, sabi ko si Secretary Garin ang pupunta. Nagulat ako. Sipag naman
4: ako rin, ako rin, nagulat rin ako na ako pala invited dito.
0: Ano ang pwede mong i-share diyan na alam
4: well,
0: ko pang
4: we Lunes have
0: pa?
4: Essentially, we will have a rollback.
0: Hindi, increase nga eh.
4: On gas, diesel to ano. Ito, June. Ah, last.
0: Last week, nag-rollback tayo. Oh. Pero tingnan mo yung range dyan. Parang alam ko na yung loob mo.
4: I know, no. Mali yung notes na pinadala sa akin kasi ano, last week pa pala. So, okay, nasa okay. Telepono ko.
0: Oh, sige, habang hinahanap mo, sige, hanapin mo muna. I'll give you some time para i-divulge sa atin ni Secretary. Sir Leo, tama ang sinasabi niya, no? Yung mga motorista,

0: San, hindi yan ang main business ng station. So nakapaskil lang doon kung ano yung price board nila na hindi na nila binabago.
1: Pero nakita mo, Alvin, this is deregulation. So when your price is more than what you expect or less,
2: people will
1: walang
2: fly away.
1: Hindi, walang violation yan, di ba?
2: Eh, kasi nga, right? Deregulated.
1: It's deregulated. I mean, even if one company charges more than the other, wala talagang violation yan. Kaya, right now, ngayon lang yan na pre-prescribe kasi nga may emergency na in-issue. But in a regular day with the oil deregulation law, actually price is not a violation unless excessive ka talaga. Na medyo ano na siya.
2: Yung meron ng
1: PCC na yan or some form of violation na.
2: Yeah, or Department of Justice ang papasok. But you are a lawyer. Ano bang nangihibabaw ngayon, Secretary? Is it the oil deregulation law or the state of energy?
1: Energy emergency. Because state of energy emergency, kung i-relate mo siya sa oil deregulation law, may section doon na the government can take over operations a company stakeholder kung may emergency, and that's what we're exercising now.
2: Okay, sige.
1: Including price.
2: Sige. Bibigyan pa natin ng dagdag na oras mo kung hindi pa ready si Secretary na basahin yung kodigo niya.
1: Wala akong marireport kasi walang masyadong, hindi ganun kalaki yung movement. Around 2 pesos siguro, pero range yun.
2: 2 pesos na increase?
1: Wait lang. Sabihin ko yan.
2: Sabi na nga ako, correct. Ayan ang sabi ko, diesel. Ko, ang increase hanggang 90.
1: Alam mo, maliit yung ano, no?
2: Maliit.
1: Sabi natin, 2 pesos, pero maliit yan ngayon kumpara sa recent months. Pero dati, big news yan. But
2: yung gasolina yung sinasabi mo, Sek, na almost 2 pesos.
1: So, kerosene yun. Tapos ang diesel is...
2: Less than 1 peso.
1: Yeah.
2: Tama.
1: Yeah. Si gas naman. Mga ganun.
2: Tapos yung kerosene.
1: Wala masyadong movement.
2: Hindi, mayroon malaki din yan. Anyway, may tatanong. May 30 minutes pa tayo, Secretary. Kaya hindi ka pa muna aalis. Ang itatanong natin sa ating pagbabalik kay Secretary, marami pong nagre-reklamo na nag-a-adjust ng mga kumpanya ng langis midweek. Ibig sabihin, before Tuesday. Pasasagot din natin kay Mr. Leo Bellas. And at the same time, sa LPG, tanong natin, bakit may mura? Ibig sabihin ba ng mas mura? Kulang ba yun sa 11 kilogram? O hindi, pare-pareho lang sila. Bakit mahal ang gasol versus Fiesta? Pareho lang naman silang pag-aari ng Petron. Bakit ganun? Para magkaiba bang LPG ang laman nun? Although hindi siya taga Petron, ano? I-explain lang ni Arnel T. Ang brand ni Arnel T. ay, anong brand mo?
3: Regasco.
2: Yan na, Regasco. Okay, wait lang po. 11:30. Send your questions. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang.
4: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
6: kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
11: Ano yun?
12: Shooting star.
11: Ano yun?
12: Falling star.
10: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
13: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
10: Palaging may bit-bit na pampahapi.
12: Ito for you. Chocolate yan, imported.
14: Yan ang tatak, Dolphy.
15: Muscle yan, oh.
12: Hanggang dito, umabot ang muscle.
14: Tatak, hari ng comedy.
16: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
14: Lupit naman nyo.
12: Sa sini mo,
14: hari ang saya. Hari ka rito.
12: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
17: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.

0: Mapapaga siguro ako ng one day.
1: Ayun. So sa June 30 pa. Kung ano man yung rollback sa July 1, gagawin ng Regasco June 30.
0: Pwede.
2: Insurance yung tsaka transport.
0: Bumaba na. Yung premium. Insurance coverage ay mas mataas pa rin ang premium, but it's not like during the peak nung conflict. Yeah. And malaki na rin naman ang ibinaba talaga. Lalong-lalo na nung nagkapermahan.
1: Yeah.
0: Yun talaga, the CP, which is the contract price of LPG, na never na nagkaroon ng ganito kalaking drop before the conflict, but because of the MOU signed, bumagsak ng $200.
1: Sir Leo, kausap ko kanina si Director Rino Abad, at ang sabi niya, sa kanyang gasolina ang pinapakarga, naman siya may 60s na raw na diesel. 60 peso, 60 plus na diesel. Ano po? Sa palagay niyo naman, kailan babalik sa 50 to 60 pesos ang presyo ng diesel, gasolina at huwag ng kerosene? Diesel at gasolina?
3: Sa ngayon talaga, no, it really depends dun sa magiging takbo talaga ng flow sa Strait of Hormuz. Ang bagsak kasi ngayon ng prices, actually, parang it's more of the sentiment, no? Nag-drive ng sentiment. Kasi nakita nila na, lalabas na yung mga produkto, nabuksan na yung Strait of Hormuz. So, yun po ang unang wave, you know? So, talagang ang laki ng binagsak. Tapos, kung titignan po natin yung flow talaga ng actual sa Strait of Hormuz, hindi pa rin talaga bumabalik sa normal. So, parang nasasabihin nga sa tawagan nila, parang fraction pa lang. Pero, it's a good sign kasi dumarating na or lumalabas na yung mga produkto. And then, yung mga infrastructure, na gulat din tayo, parang nag-announce yung Saudi na operational na ulit yung isang oil infrastructure nila na tinamaan during the height of the war. Although, isa lang po yun, pero may mga infrastructures pa rin po na ginagawa pa rin. So, talagang depende po yan sa magiging galaw ng produkto coming from the Middle East at kung kailan makakarating sa atin. Tapos, ang isa pa rin po is yung infrastructure na damage. Kasi po, yan din po is kasama doon sa bilang dati. No? Ang nakita po namin, until the time na dumating po yung volume na lumalabas sa Strait of Hormuz at mag-normalize to sa level na yon, tingin po natin baka bumalik na po yun. That's the only time na babalik po dun sa pre-war level ang presyo ng domestic price, ang domestic fuel, no, domestic diesel at saka gasoline.
1: Opo. So mga kailan? Wait a second. Mga kailan sa tansya mo, next year pa rin? 50 to 60.
3: Mahirap talaga tansyahin, no? Kasi una-una yung agreement between US saka Iran, it's an interim agreement, no? So it gives both parties 60 days to negotiate pa. So
1: hindi pa pala final yun.
3: Hindi pa final, no? So yung ngayon nga, kaya dahil nga doon nagkaroon ng pirmahan, so yung sentiment is actually what drove the prices, no? Kumbaga parang optimist na lahat, bubukas na, no? So pero along the way, makikita ho natin yan kasi talagang magkakaroon ng misunderstanding, pero I believe medyo nandun na sa point na we're in, sabi nga ni Secretary kanina, parang na-absorb na ng tao yan, eh. So parang kahit na may konting spike, parang yung nangyari nung last yesterday or early morning yesterday na may cargo ship na tinira, no? Na hindi unknown projectile kung saan ang galing, pero it's yung price spike, pero it went down pa, it settled lower pa, no? So parang ganun po, may mga ganung galaw, no? So it's really very hard, no, kung kailan talaga sabihin natin kung ilang bababa, no?
1: Like you were saying,
2: yung exchange rate doesn't help, no?
1: Humina pa ba ulit yung peso this week?
2: It's weaker than pre-war. Diba?
1: Oh yeah, indeed.
2: So yan affecting the gas price din. The gas about the pump price.
1: Pati daw yung biofuels tumaas din.
2: Tumaas lahat.
1: Which is ethanol and CME.
2: Yeah.
1: Also factor din yun, Leo.
3: Oh, tama. Oh. Kasi it's forex driven yun, eh. Lalo na kung sa imported ethanol, forex driven din. Tapos yung manufacturing, even for yung sa CME, kahit sabi mo local yan, syempre may components siya na imported din. So pag nag-import ka, syempre subject ka doon sa forex. No?
1: Okay. Well, now it's an opportunity, Secretary. Sagutin na po natin. Kasi sa social media, nagpo-post naman ako daily ng mga monitoring sa maps lang naman. Ang rinireklamo talaga at nakamonitor ang mga yan ngayon is yung kinikwento ko pala lagi sa'yo na nagtataas po kasi sila, kaya pag may rollback pagdating ng Tuesday, by either bawas or value wala na yung rollback, dahil tinaas na nga nila the days before, eh. Anong gustong sabihin ng Department of Energy sa kanila?
2: Because dapat kasi for DOE, according to our directive, for the emergency lang to, energy emergency lang, pwede naman sila mag-adjust within that week. Halimbawa, hindi sila mag-a-adjust sa Tuesday, mag-a-adjust pa sila sa Wednesday or Thursday. Basta within the range lang sila.
1: Ibig mo sabihin kahit utay-utay

0: Yun nila
1: Correct.
0: pwede.
1: Oh, pwede. Basta within the range lang sila. Hindi sila pwedeng ang suma total niya, hindi dapat sumobra sa pinescribe namin. So, weekly kasing adjustments. Yeah. So, they can do that. There's no violation. They are not violating anything. Pero, pag napansin nyo po, halimbawa, sabihin namin, 2 pesos lang yung maximum dito. Pag umakyat sila more than 2 pesos, naging 3 pesos yung increase nila. And then that's a violation. Yun yung dapat i-report sana ng mga tao sa amin.
0: The same is true for rollback. Ibig
1: Correct.
0: Sabihin kung ang rollback ay 10, pwede na sa Tuesday, 4 muna, sa Wednesday, 4, sa Thursday, 2. Pwede yung ganun? Hahatiin din nila yung rollback?
1: Hindi. Ang sa rollback, ano kasi yan eh. Di ba maximum yung isa, minimum rollback ang pag-rollback eh. So dapat dun ka talaga or more than that.
0: Hindi, tama yun. Pero ibig ko sabihin is, kasi may 1 week ako to do that, right?
1: Correct.
0: O hindi ko ibabagsak ng isang araw. Isi-spread over ko siya over 5 days.
1: Basta ang rollback, mas stricto kami dyan eh. Dapat ano siya, minimum lang talaga. Yun. Ano ba yun? Minimum rollback ang prescribe.
0: Hindi, pag may rollback, kailangan maximum. Diba? Maximum?
1: Minimum. Siya.
0: Minimum, okay.
1: Pwede siyang ano?
0: Pwede kang tumaas, pero hindi ka pwedeng mas maliit.
1: So, 2 pesos rollback. Well, it won't make sense for them to do that. Hindi sila pwede mag 1 peso lang. Eh. Kailangan 2 pesos minimum talaga. Eh.
0: On Tuesday?
1: Pero yung
0: increase,
1: pag-increase dahil maximum siya, so pwede niyang i-1 peso, 2 pesos, different days.
0: Okay.
1: So, basta ano lang, yung total ng week dapat hindi nagpag.
0: So tama naman, ganun ang ginagawa ng mga oil companies. Maraming complaints, sa totoo lang.
1: Yeah.
2: Hindi natin maiwasan yan, no? Kasi iba-iba talaga yung players. No? Pero ang kadalasan na nangyari sa industry kasi, yung sinabi nga ng secretary, pagka sinabing rollback ng a certain amount, we have to implement that amount, you know?
0: Yeah.
2: Hindi kami pwedeng lumiit doon. Pero pag increase, we can go higher. Or I'm sorry, we cannot go higher.
0: Correct.
2: So we can go yung sabihin natin na parang in between weeks or in between the week, pwede kaming mag-utay-utay. Pero kadalasan naman kasi pag increase, talagang halos ini-implement ng buo, ano?
0: Yes.
2: Kung titinan po natin yung market kasi, talagang very dynamic. For example, may baseline ka na presyo ng 70. Tapos kung nag-rollback yan ng 2, so parang asahan would be pag 6 o'clock or 6:01 ng Tuesday, it would be 68. Ang nangyayari pagkadating ng mga Wednesday, Thursday, kadalasan po nagkakaroon po ng pagbaba. So parang nagkakaroon ng labanan pa yan, nagkakompete, no? So pwedeng yung 68 ng Tuesday ng 6:01, pwede maging 67, 66 towards hanggang Friday. Ang siguro na misinterpret
0: po. Allowed yun?
2: Opo, kasi po.
0: Allowed yun?
1: Sobra eh.
2: Kasi ano yun, talagang it's driven by competition. Mm.
0: Okay.
2: Ang po pwede kasing ma-misinterpret would be kung ang gagamitin na presyo by that time na magkaroon ulit na, let's say, rollback on the next Tuesday, hindi po kasi yung parang kung saan yung Friday price or yung Monday price ang dahil nga po nandito pa tayo sa parang stage na we're in very volatile pa yung price, parang ang magiging basis namin would be yung 68 ulit.
0: Okay.
2: Kung may rollback. So parang Sige. Baka doon po nagkakaroon ng misinterpretation.
0: Sige. Let's accommodate some questions. Sabi ni Nora, kung sa'yo, anong sinasabi ni Arnel T, posible 12 pesos na rollback sa LPG per kilo, ano? Yeah. Sige, ikaw nga magdeklara.
3: Yeah. Well, ang ina-expect natin na rollback by June 30 will be 12 pesos per kilo or 136 pesos per 11 kilogram cylinder.
0: As of now po yan. Kaya lang mayroon pa po tayong Monday and Tuesday,
3: yes,
0: right?
3: Yes, correct.
0: So pwede pang lumaki, pero pwede din lumiit.
3: Well, doon sa pagliit ay mas nakikita namin very minimal ang chance na mas lumiit ang rollback. Ang mas lumaki ang rollback ang nakikita namin na mas may possibility. Because of the movement, nung tinitignan namin when we review the movement of the price ng international CP price ng LPG, hindi siya bumababa sa 200. Eh. It's
0: okay.
3: Going up. Parang ganun yung pagbaba ng price.
0: Secretary, for you, sabi ni 1111, malapit na po tayo sa pre-war na price ng crude oil sa world market. Bakit ang layo pa po natin sa pre-war ng presyo naman sa retail ng diesel at gasolina, ranging ng 50 to 55? Given na hawak na ng gobyerno ang price adjustments.
1: Yes, it's ngayon kasi medyo iba yung yung behavior ng gas, diesel, kerosene. Dati sumusunod yan sa MAPS.

0: No, pero biglang nung kung napansin mo, grabe yung increase ng diesel, no? Compared to the rest.
1: Naging
0: Kasi
1: mas mahal ang diesel.
0: naging mas mahal
1: Dati
0: siya.
1: baliktad.
0: Oo, so iba yung reaction ng market towards diesel kasi I think it was because of the Ukraine war, no? Na naging diesel na marami. So naging mas ano siya, mas in demand siya. So nag-increase talaga siya. Hindi na siya sumusunod sa map. So that's the international market we have eh. So ganun talaga yung presyo. Sincheck talaga namin 'yan. Iniisa-isa namin yung mga oil companies. Every week pumapasa sila ng report sa amin. But ganun talaga yung ano, the prices are not ano, not so different na ngayon.
1: And maybe you should also explain, Sec, na dahil hindi lang dahil hawak ng gobyerno yung control, ay didiktahan niya na mas mababa. Hindi gano'n. It doesn't work that way because if you do that, they will fall down. Wala na
0: Yes,
1: tayong, di ba? Tama ba?
0: hindi kami pwede. It's a balancing act, no? Kasi hindi naman namin pwedeng pilitin sila, magnegosyo, nalugi sila. Kasi magsasara yung mga yan. Actually, nagtitreaten na nga yung iba eh. But, so kailangan lang tamang-tama lang na protected ang consumer, pero continuous pa rin yung negosyo. Nagsakripisyo yung iba talaga the last 3 months. I have to say that. So that's why nag-range na kami para pa konti-konti makabawi na yung iba. But marami din kumita ng malaki, no? But yun yung ano yan, yung kailangan mahanapan namin ng eksaktong amount that everybody can still operate at the same time, hindi masya-shock yung consumer natin.
1: Okay. Sabi ni Mr. Yoso, I don't know who can answer, maybe Leo, ang shipping cost po ba iba-iba rin? Tanong lang po. Or the same uniform yung shipping cost?
2: Ang shipping cost actually depends do sa size ng cargo, no? So kung yung cargo is for example, isang importer mas maliit kumpara sa major, medyo sasabihin natin na medyo malaki-laki yung shipping cost niya.
1: Hindi
2: Pero
1: sabihin, yung iba bang shipping cost ng jetty versus Shell, for instance? O uniform yung shipping cost ng lahat ng imported na produkto?
2: shipping cost or ocean freight talaga depends on the volume, no?
1: Hindi
2: So
1: pare-pareho.
2: hindi pare-pareho. So yung kay jetty, for example, is smaller yung parcel namin kumpara sa major, so medyo mas malaki-laki po ng bahagya.
1: Rick,
0: I
1: sige, go
0: just
1: ahead.
0: wanted to correct me if I'm wrong, sir, kasi kayo na sa industry. Pero traders kasi yan dyan eh, no? So it's international
1: Mamimidin
0: market. So mag-ano ka, you'll naka-publish naman yung mga presyo nila. Sabi mo, oh, at that price, bibiling ko yan. Ganon din sa mga transportation premium. Parang naka-publish na rin yan na, ano eh, na meron ka ding pagpipilian. Eh, no? So, depends, tama yan, depends on the volume. Pero, let's also consider na kung depende din kung saan yung gas station mo, ano? Kasi may transport din within the country. Eh. So, pag malayo, mas mahal din siya. So, kaya pag napansin nyo, pag probinsya, may premium talaga or may additional cost talaga yan. Kasi, sustore muna sa depo,
1: You're
0: ta-transport
1: talking of
0: siya.
1: the retail price in the
0: Retail price,
1: pumps. Kasi sabi nila sa Tagaytay at sa Baguio, mahal. And you wonder why? Because
0: may
1: siguro
0: transport
1: malayo
0: cost
1: sila
0: talaga.
1: sa
0: So,
1: pinanggagalingan.
0: iba rin. May domestic transport cost at saka may international.
1: Okay.
0: So, ano yan? Varying reasons yan.
1: Kung yung shipping cost sa LPG, pareho lang. Ang import, halimbawa, ng Petron versus import ng Regasco, pareho lang yung shipping cost o magkaiba din?
3: Well, may difference na konti. But ang talagang naging cost nitong abnormality ng pricing natin domestically nitong past 4 months is because of the conflict at nag-trigger yan dun sa shipping cost ngayon ng iba't In fact, we have reported to the Department of Energy that marami sa aming mga supplier tender force majeure dahil doon sa tinatawag nila na biglang sudden increase a spike ng shipping cost. But ngayon nagno-normalize na siya. Bumabalik na tayo doon sa pre-war level na konti na lang ang difference between a big vessel and a small vessel.
0: Alam mo nangyari sa kanila. Walang ayaw na magbenta ng mga at that time, ngayon wala na. At that time, ayaw na magbenta ng mga suppliers. I think Hong Kong,
1: Lang
0: mga
1: LPG.
0: LPG. So that's why, that's how closely we work together with the industry. Sinamahan na ng PNOC bumili
1: Sa
0: para
1: Amerika.
0: may volume tayo.
1: You mean sa US? Sa
0: So yun
1: US.
0: yung ano, at least that gave them also assurance na may parating ano. Eventually yung dumating medyo nag-normalize din. Pero at least ano, that's pa, nung that time ayaw na force majeure na sila eh. Ayaw

It's already 12:03, OT ako ng 3 minutes, pero okay lang. Andiyan naman si Sek, ha? Maraming salamat po. Si Alvin Olchico po ito hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang sa Wise Consumers. Bye. Happy weekend.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Private Talks.
4: Private Talks.
0: Sa DZ.
5: Businesses.
6: Ano na, Bev?
7: This is where you...

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.

0: Exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMF.
2: Good morning. Isang malusog na morning sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ako po muli si Michelle Hines, isa sa inyo pong certified naturopathic practitioner, mga kasama po dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang isa sa ating pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at isa pong alternative medicine doctor, Doc LG Bakla. Doc LG, good morning po.
3: Good morning, partner, at good morning sa lahat po na ating mga kapamilya kasi bisyong nanonood, nakikinig po sa ating palatuntunan. Welcome po.
2: Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band at sa bayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo mga kapamilya sa free-to-air digital TV sa PRT Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At syempre, tayo po ay napapanood na ngayon ng live sa atin pong Yastro Health Facebook page at sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook page. Ha? At kung kayo po ay nakikinig na ngayon at nanonood sa atin pong live streaming, eh nako, napakaswerte na Doc dahil may regalong hatid kaagad sa inyo ang Yes to Health.
3: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa ating healthy kapamilya giveaways. Ano? At simple lang po ang kanilang gagawin, i-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health.

0: Health at i-comment ang inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mariregaluhan ng ating Santon Gold Copy Mix Gift Packs.
1: Ayun, no? Kaya ka mga kapili, ha? Sundin nyo lang po ang ating mga mechanics sa malay nyo po. Kayo ang maswerteng mariregaluhan po natin ng Santon Gold Copy Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, mga pamilya. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Or di kaya magpadala kayo ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbabalik, Doc, pag-uusapan naman natin itong kahalagahan ng malusog na daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan at yung mga natural na pamamaraan upang mapanatili natin itong healthy. Alamin po natin yan, mga kapamilya, sa pagbabalik ng
2: The Secret of Health.
3: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutyan ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ngayon pong umaga mga pamilya, ipag-uusapan naman natin ang tungkol sa daloy ng ating pong dugo o blood circulation. Madalas kasi Doc, na sakit, na mga sakit ngayon ay tinuturing na malubha at mapanganib ay may kinalaman sa daloy ng ating pong dugo, mga kaibigan. Doc, bakit mga ba kailangan nating bigyan ng pansin ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo sa ating pangangatawan?
2: Actually, yung blood circulation, isa ito sa pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Kumbaga, yung ating circulatory system, na ito yung buong sistema mm-hmm. ng pagdaloy ng dugo mula sa puso natin, ang pinakang transportation hub ng ating sistema. Mm-hmm. Kumbaga, lahat ng resources ng katawan natin, kung hindi, kahit pa masabi natin makakuha ka ng magandang nutrients, oo, kung hindi naman maganda yung transportation ng mga nutrients,
1: hindi naman maihahatid.
2: Hindi rin magiging okay. Mm-hmm. Ano? And lahat ng kinakailangan ng katawan to stay alive and healthy and strong ay dumidepende sa magandang daloy ng ating dugo. Parang sa ano lang yan eh. Parang sa regular na pangyayari, yung mga pagdadala ng mga supplies. Mm-hmm. Kung madidelay, may problema.
1: Tama daw. Oo.
2: So, yung ating circulatory system actually, karamihan sa mga problemang nakakaapekto at leading cause of death sa buong mundo ay maiugnay natin sa hindi magandang daloy ng dugo. Sabi nga ng World Health Organization, kung titingnan natin yung data, sa buong mundo, yung cardiovascular diseases, mm-hmm. ibig sabihin yung sakit na tumatama, cardio means heart, uh-huh. vascular, yung mga daloyan ng ating dugo, pumapatay sa approximately 2.5 million people a year.
1: Ganun kadami.
2: Kung titingnan mo yung datos na yon, 20 million, kahit mm-hmm. nga 1 million lang eh. Kung sa isang taon, ganun ang namamatay based on statistics, mm-hmm. Nakaka-alarma. Nasa 85% ng mga namamatay na yun ay dahilan sa heart attack.
1: Mm-hmm.
2: And 80% nangyayari doon sa mga lugar na middle and low income countries. Kung saan siguro, dahil hindi pa lahat ng tao aware o yung resources, hindi mm-hmm. masyadong sapat. Ano? Kaya maraming namamatay sa mga lugar na yun. So yung mga problema sa circulation nagko-contribute sa mga sakit na tumatama una-una yung tinatawag na peripheral artery disease. Ito yung mga sakit na tumatama sa mga daluyan sa kamay at sa ating mga paa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Na kung saan marami mga tao hindi nila talaga na nasususpetsa na meron silang problema sa ganun.
1: Tama,
2: until such a time na meron silang baradong mga daluyan ng dugo mm-hmm. na pwedeng dahilan ng pagkaputol ng isang bahagi ng katawan, di ba? So may mga nagko-cause din sa ating daloy ng dugo kaya bumabagal yung mm-hmm. diabetes.
1: Mm-hmm.
2: Na ang diabetes is sabi ng International Diabetes Federation na estimate nila na more than 540 million adults worldwide ang may active case of diabetes.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga ito yung mga major reason why we have circulatory disturbances, ano? And another cause of problem sa ating circulatory system ay hypertension.
1: Mm-hmm.
2: Just imagine yung 1.3 billion na adult mm-hmm. sa buong mundo affected ng hypertension. So ito yung pinakang namumunang dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack, yung pagkakaroon ng high blood pressure. Ano. And sa Pilipinas, sa datos, 1 in every 4 Filipinos ay affected, approximately, mm-hmm. affected ng hypertension o ng mm-hmm. alta presyon. At sa Pilipinas din, continuously ang pagtaas ng bilang na nagkakaroon ng diabetes and prediabetes.
1: Mm-hmm.
2: So, kung titinan mo, karamihan ng mga killer diseases na binabanggit natin kanina, out of that 5 top killer diseases, nangunguna doon yung mga may kinalaman sa daloy ng dugo.
1: Dugo.
2: Kaya napaka-importante talaga na malaman natin paano natin papanatilihing healthy yung daloy ng ating dugo. Mm-hmm. Kasi yun yung, yung isa sa pinakang mapanganib na kondisyon mm-hmm. na tumatama sa mga tao ngayon.
1: Doc, para sa mga listeners natin at sa mga viewers natin, ano ba itong circulatory system at paano po ito nagkatrabaho para mm-hmm. mapanatili na healthy yung pangangatawan natin?
2: So una, sinabi ko na kanina na yun yung transport system ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: So any delay, any blockage mm-hmm. can hamper yung pinaka-importanting bagay sa ating cells, yung pagkain,
1: mm-hmm.
2: including yung oxygen, including yung mga hormones,
1: mm-hmm.
2: and lahat ng kailangan ng katawan natin is bumabagal. Okay? Kung titingnan natin yung circulatory system, para sa kaalaman, ito pinag-aaralan naman ng kahit na sino mga nag-aaral sa elementary, high school, at saka college. eh, nagsisimula sa puso natin. So, the pumping station is our heart, na kung saan ang puso natin ang pinakang iniingatan, kasi pag yan ang nasira at napagod, kumbaga, kahit sa pag-ibig nga, pag napagod daw yung puso, eh talaga magkakaroon tayo ng malaking problema. Just imagine yung puso natin, matinding trabaho, beating 100,000 times a day, and pumping right amount of 7,000 to 8,000 liters of blood. So, ibig sabihin, matindi yung work ng puso natin. While we have the arteries, yung artery, mga kapamilya, yan yung, kung titinan mo doon sa chart, yan yung pula. Ibig sabihin, yan yung nagbibigay ng fresh blood sa iba't ibang cells and tissues ng ating katawan. And meron tayong veins na tinatawag. Kung titinan mo sa chart, blue, di ba? So, yun ang babalik naman yun ng mga impure and unoxygenated blood sa ating heart. Ano? So, ganun ka-complicated yung takbo ng ating circulatory system. Meron pa tayo mga tinatawag na capillaries, okay? Na doon na nangyayari mga exchanges. So, itong basic na part ng circulatory system, isa lang dyan ang magka-problema. Sabihin na natin magkaroon ng bara yung veins natin na nangyayari kapag mayroon mga tinatawag na varicose, di ba? Apektado pa rin yung general circulation. Or magbara yung arteries. O magbara yung isang artery ng puso natin, eh talagang apektado yung buong sistema ng ating buong circulatory system. Oo.
1: Maraming makaka-relate nito, Doc, kasi basic ito sa anatomy and physiology na napag-aaralan. Ano, Doc. Pero kung normal, itong daloy ng dugo sa ating pangangatawan, walang problema, ano naman ang positibong epekto nito, Doc, sa ating pangangatawan?
2: So, ibig sabihin, kapag hindi magkakaproblema yung circulatory system natin, mananatili tayong ligtas doon sa number one killer na sakit, yung heart attack.
1: Yeah.
2: And sa Bible nga nakalagay, a biblical passage, nakalagay sa Proverbs 4:23, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." So, ang pinaka-ultimate goal natin, hindi magkaroon ng disturbances yung daloy ng dugo natin. So, anything from fat or plaque formation, hindi dapat mabuo sa ating katawan. Kasi, kung mangyayari yun, talagang

0: buong sistema natin na magsasuffer.
1: Tapit.
0: Yung healthy circulation, nagsusuplayan sa ating sistema ng mga oxygen, mm-hmm. yung glucose, kahit pa may sabihin natin meron kang kinakain na glucose for energy, kung hindi naman makakarating na sapat, baliwala po yun. Yung mga amino acids from protein, yung mga vitamins, yung mga minerals, yung mga hormones, lahat ng yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, in a blink of an eye, kaya di ba yung tibok ng puso natin, napaka-rhythmic.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, yun yung rhythm na sinusunod para hindi magkulang na supply yung bawat parte ng katawan natin. So, kung maganda rin yung circulation natin, madali din natatanggal sa katawan natin yung mga dumi o toxins. Mm-hmm. Like yung carbon dioxide na nilalabas ang katawan, in exchange of oxygen,
1: mm-hmm.
0: yung mga toxins na nanggagaling sa kung saan-saan, from food we eat, and yung mga tinatawag na metabolic waste.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang katawan natin, parang isang malaking makina yan eh. Once we are using energy, we have also metabolic waste
1: mm-hmm.
0: na kinakailang regularly may lalabas ng ating katawan. So kung maganda yung circulation natin, maganda rin yung ating brain function dahil supply ng dugo sa utak is napaka-importante din na, na hindi pwedeng maabala. Yung ating memory, yung ating skin,
1: mm-hmm.
0: is makikita mo kasi pag hindi magandang daloy ng dugo, dalawang bagay, isang maputla
1: mm-hmm.
0: at isang bluish
1: mm-hmm.
0: na parang wala ng buhay. Di ba? Mga gangrene, yung ating kidney filtration system is okay.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi maganda yung dugo natin, hindi maganda yung daloy, malapot, commonly nasisira ang kidney. One of the major complications of hypertension and diabetes, yung kidney problem. And also, panunaw natin is much better. Yung ating performance ng ating mga kalamnan, maganda rin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Isa ito sa yung sexual performance is mm-hmm. also okay. Kasi pag hindi po magandang daloy ng dugo, isa yan sa palatandaan. For example, ikaw ay lalaki. At the age of 45, wala ka ng ereksyon.
1: Ako.
0: Diba? Pacheck ka, baka diabetic ka na. Kasi one of the cause of that problem sa lalaki, pag tumataas yung sugar, kumbaga akibat yan kasi hindi na nagiging maganda yung daloy ng dugo. And also, yung ating balance of hormone, yung ating immune system response, and also yung ating healing of wound and healing of the whole system. Kaya yung mga taong pag nagkakasugat, especially sa lower part ng katawan, mm-hmm. sa mga paa, binti, hindi na madaling gumagaling, magpa-check up, baka po hindi na maganda yung inyong daloy po ng dugo.
1: Ano naman, Doc, ang mga dahilan kung bakit bumabagal yung daloy ng dugo sa ating pangangatawan? May kinalaman ba dyan yung pagkain natin, lifestyle natin, or itong mga hereditary tendencies?
0: Lahat ng binanggit mo may kinalaman mm-hmm. doon. So, ang mga pangunahing dahilan, kasi hindi naman nangyayari ang paghina ng daloy ng dugo overnight. Hindi ito aksidente.
1: Mm-hmm.
0: Actually, it develops over time.
1: Mm-hmm.
0: As we age, it develops. For example, yung development ng atherosclerosis.
1: Mm-hmm.
0: Itong atherosclerosis is pag-develop ng paninigas ng artery dahil nagkakaroon siya ng plaque formation because of cholesterol deposit, mga oxidized LDL, inflammatory mm-hmm. conditions. So, pag nagkaroon tayo ng atherosclerosis, isa na itong, kumbaga, recipe to mm-hmm. develop heart disease. So, yun yung una. Maraming tao, una, nagde-develop niyan, hindi mm-hmm. nila alam. Until such a time na nagkakaroon ng mga numbness,
1: mm-hmm.
0: palpitation, then sasabihin ng doktor, uy, meron kang problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
0: Another reason is chronic inflammation. Kasi pag meron tayong chronic inflammation, kasi inflammation is normal naman eh.
1: Tama, Doc.
0: Natural response ng katawan yan for survival. But the problem is, kapag meron tayong paulit-ulit na inflammatory condition, nasisira yung meron tayong parte kasi ng ating blood vessel, yung endothelial, endothelium, made up of endothelial cells. Na itong endothelium natin, it creates nitric oxide. Na yung nitric oxide ang nagre-relax ng ating daloy ng dugo. Kung maganda yung nitric oxide natin sa katawan, mas maganda rin yung elasticity, yung relaxation ng blood vessels natin. So isa yon inflammation. And another thing is yung hyper glucose mm-hmm. in the body. So pag mataas ang yung blood sugar, maganda ba ang daloy ng dugo? No. Kasi literally, ang ating dugo ay punong-puno ng sugar.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan, kahit naman sino, kapag may mataas na blood sugar level, iba yung pakiramdam.
1: Mm-hmm.
0: Parang sluggish ka at hindi

0: even yung mga pakiramdam ng iyong mga kamay at paa, minsan nga parang manhid at tinutusok-tusok, kasi may one of the major complication din ng hypersugar o yung diabetes is yung neuropathy. Nasisira yung nerve natin. Ano. So, another is yung smoking. Yan, hindi nare-realize ng iba that, that smoking can impede yung oxygen supply sa ating katawan. So, pag mababa yung oxygen, it also affects our circulation. And also, nagko-constrict yung arteries kapag na, nagkakaroon tayo ng exposure sa chemical from smoking. Ano. Kaya dapat iwasan yung paninigarilyo. Obesity or yung sobrang pagtaba is another thing. Ano? Pag meron tayong obesity, mas prone tayo sa mga sakit na may kinalaman sa daloy ng dugo. Kaya pag napapansin na natin na masyado na tayong bumibigat, do something ano, para mabawasan po yung danger. Another thing is yung sedentary lifestyle. So pag tinawag na sedentary lifestyle, yan yung lifestyle na walang masyadong exercise.
1: Lack of physical activity.
0: So, alam mo kung bakit? Kahit yung paglalakad ay malaking bagay sa daloy ng dugo. Kasi meron tayong parte ng katawan na tinatawag na second heart. Yung ating cup muscle. Itong cup muscle natin, ito yung nandito sa binti natin. Yung, pag tinanong yung binti natin, yung bumubukol dyan sa gitna ng binti. Yan yung cup muscle natin. So, ang tawag ng iba dyan, second heart. Bakit? Dahil kapag lumalakad tayo, yan ay tumutulong para may recirculate yung dugo pabalik sa ating heart. So, kaya yung mga nage-exercise, even yung walking exercises lang that moves your cup muscle, is malaking tulong ito sa heart natin and sa general circulation. Kaya yung mga hindi nage-ehersisyo, lagi nakaupo, lagi nagko-computer, sedentary lifestyle is napakalaking factor sa development ng any problem sa ating daloy ng dugo. And ito yung isa sa pinakamatindi, yung hypertension, heart disease, alta presyon, ang tawag nila dyan, o high blood. Siguraduhin natin na ang ating presyon ay hindi aangat sa mahigit 120, kasi ang classification ng hypertension ay dati 140 over 90. Pero dahilan sa dami ng namamatay sa heart attack, ibinaba na yan. Sa pag nasa 130 ka na, ibig sabihin hypertensive ka na, or 120 over 80 elevated blood pressure na dati normal. So iwasan po natin yon. Another is yung poor diet. Yung mga pagkain natin, hindi natin tinitingnan yung quality, basta makain lang natin. That is commonly punong-puno ng fats, punong-puno ng empty calories na hindi magbibigay ng lakas sa katawan. At karamihan ng pagkain ngayon, kung titingnan mo, masarap pero nagpapalapot ng dugo.
1: Tama daw.
0: Yun ang malaking problema. At chronic stress. Alam ba natin na kapag tayo na stress, na galit, nagko-constrict ang daluyan ng ating dugo. Kaya kahit wala kang heart attack o heart disease, you feel something like para kang aatakihin sa puso. Because if you feel anger, automatic yung stress hormone can make the body's circulation stiffer. Kaya mas mahirap. Kaya huwag tayo masyadong magalit. Nakakapagpatanda yun. And last but not the least, aging. Naturally, ang ating daloy ng dugo, pag tumatanda tayo, yung ating blood vessel, medyo lumulutong ng konti yan. So habang umiidad ang tao, kailangan din ng measure para mabigyan sila ng sapat na ayuda ng tamang sustansya, tamang pagkain to prevent yung cost ng circulatory disturbances because of aging process. O kaya kumbaga, habang tumatanda tayo, meron talagang risk ng pagbagal ng daloy ng dugo. Pero kailangan nating mabigyan ng solusyon yun. True nutrition.
1: Napaka-importante po mga kapamilya ng laging nasa maayos ang kondisyon ng daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan. Tutok lang mga kapamilya, dahil pag-uusapan pa natin, Doc, ang ilang mga bagay-bagay ano? At detalye patungkol sa ating pong dugo. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share lamang ang ating pong Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa pagsubok ng ating pong mga produkto. At huwag din kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Doc, i-anunsyo natin ang mga maswerte na mariregaluhan na atin pong giveaways. Kaya tutok lang, dahil magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.

0: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang katuwang po natin para makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili sa mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Ha? Pwede kayo tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan po tungkol sa blood circulation at yung mga consequences kung hindi po ito mapanatiling healthy. Paano nga ba, Doc, malalaman ang mga posibleng pinag-uumpisahan na ng hindi maayos na daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan?
1: So, madali namang malaman kung hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Number one, kapag may malalamig na kamay at paa tayo, ibig sabihin, hindi talaga maganda yung daloy ng dugo. Ano? Next is, nakakaramdam na tayo ng parang mga tusok-tusok, pamamanhid. O yan, isa yan sa palatandaan. Yung iba naman, nakakaramdam ng parang lagi silang pagod. Laging mabigat ang kanilang katawan kahit wala silang ginagawang mabibigat na trabaho. Yung iba, nagkakaroon ng parang pamamaga ng isang bahagi ng or pamamanas. Isa yon sa pwedeng maging palatandaan na hindi maganda. Kasi pag namamanas ka, ibig sabihin, hindi maganda yung flow ng dugo mo sa lower extremities natin. Pwedeng may kinalaman din sa ibang sakit, ano, aside from circulation. Pwede rin maka-apekto to dun sa binabanggit natin kanin, hindi magandang pagaling ng sugat. Sa lalaki, pwedeng erectile dysfunction. Sa iba, parang memory loss. Yung iba, paglabo ng mata. Yung mga simpleng palatandaan na yun, pwedeng maging mitsa na tayo po ay magpapacheck up dapat. So anything that affects kasi yung normal sensation ng katawan natin, and also means na hindi maganda yung ating daloy ng dugo. Especially kung dati naman okay, pero biglang nagka-problema. So, kailangan, saka medyo bata pa naman kayo. So, you need to go to a doctor for consultation. No?
0: Ayan. Doc, ang Santon Gold ba natin, pwede ba sa mga kababayan natin na mayroong problema sa daloy ng dugo?
1: Definitely, kasi ang Santon Plus Gold naman may mga extract and may mga nutrients na talaga ang purpose is to help the blood circulation.
0: Ayun.
1: Kung titignan natin, meron niyang garlic, meron niyang spirulina, mayroon niyang ampalaya for those having blood sugar issues. Kumbaga, ang ginawa ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, ginawa niyang parang general supplement. Ano? Para makatulong sa mga taong mayroong problema sa circulation as a nutritional support. Hindi siya bilang gamot sa mga taong may problema sa daloy ng dugo. Isang suportang kinakailangan po na ating mga kababayan dahil commonly nutritional kasi ang issue sa una ng may problema sa daloy ng dugo.
0: Ayun. Okay. Kaya sa mga kababayan din, ha, pwede kayong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha, lalo na pagka nararamdaman nyo na nagkakaroon ng problema sa daloy ng dugo, mga kapamilya. Okay? Eto, Doc, batingin lang natin mga viewers natin sa ating pong FB Live, si Sir Romeo Aguda, Ma'am Mili Tagalot from Leyte pa ito, ha, at Wing Jara Elevera.
1: Ayan.
0: Blessed morning sa inyo pong lahat, mga kapamilya.
1: At syempre, ang maswerteng makakatanggap ng regalo ngayon po ay si Ma'am Rowena Lorenzo. Congratulations po, Ma'am Rowena, sa inyong pag-share ng inyong experiences sa ating pong programa.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc, sa mga info about this topic, ano, itong blood circulation. At susunod pa ng linggo, ating pagpapatuloy pa, Doc, dahil mahaba itong topic na ito, ano, ay atin pong ikukontinue itong topic natin, mga kapamilya. Ha? Kaya tutok lang lagi dito sa ating pong programa. Paano, Doc? Pansamantala po mo tayong kapaalam.
1: Oh, tandaan po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan natin ang anumang uri ng sakit, katuwang po ang tamang nutrition.

0: Nutrisyon at siyempre Santon Plus Gold. Ako po si Doc Alzi mula po sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hines. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sina Michelle Hines at Doc Alzi ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath! And let's all think sunny side up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nakaraang linggo, mga nakaraang araw? Sana po ay naging punong-puno ito ng kahulugan at punong-puno ng kahulugan. No? Yan po ang panawagan sa atin araw-araw ng ating poong may kapal na tayo pong lahat ay mabuhay. Hindi lamang mabuhay basta, kundi mabuhay ng may kahulugan at meron pong kahalagahan. No? Sa bawat gising po natin ay pinapaalala po sa atin ng Panginoon na tayo po ay blessed, na tayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat pinahiram tayo muli ng Panginoon ng napakagandang regalong tinatawag nating buhay. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay may mga kasama ngayon, batiin nyo naman po ang inyong mga kasama. Good morning! Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po kung nasaan man po kayong parte ng mundo. Tayo pong lahat ngayon ay nagpapasalamat muli sa bagong pahiram na liwanag ng umaga sa atin pong lahat. Sa bagong araw ng pagkakataon upang maisabuhay po natin ng mas may kahulugan at mas may paninindigan ang napakagandang biyayang buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon, ano? Patapos na po ang Hunyo at papasok na naman po tayo sa panibagong buwan, ang buwan ng Hulyo. No, nararamdaman po natin yung panahon ng init at paminsan-minsan ay binibisita naman po tayo ng ulan, ano po? Mag-iingat po tayo palagi at tayo po ay make sure that hydrated po tayo at may sapat tayong tubig sa ating katawan upang mapanatili po natin ang ating kalusugan. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programa na magpapangiti ng Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po, ako po si Michael Angelo Lubrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Mga kasanisayad at mga kapamilya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pagsikat ng panibagong umagang ito, lumalapit po kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa panibagong pagkakataong magising, huminga, magmahal,

at maging instrumento ng iyong kabutihan sa mundong aming ginagalawan. Salamat sa bawat pamilyang Pilipino na patuloy na nagsisikap, sa bawat magulang na nagsasakripisyo, sa bawat gurong humuhubog ng kinabukasan, sa bawat lingkod bayan na tapat na naglilingkod, at sa bawat kabataang patuloy na nangangarap sa kabila ng maraming hamon sa buhay. Ngunit Panginoon, ngayong umaga, hindi rin namin maikakaila ang aming kalungkutan. Masakit pong makita na dumarami ang mga kabataang nasasangkot sa karahasan, sa masamang bisyo, pagnanakaw, gang violence, at maging sa mga mabibigat na krimen. Ang mga kamay na dapat sana ay humahawak ng aklat ay napupunta sa sandata. Ang mga isip na dapat ay puno ng pangarap ay napupuno ng galit, takot, at kawalan ng pag-asa. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin ang iyong awa at paggabay. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig bago humusga. Turuan mo kaming makita hindi lamang ang kasalanang nagawa ng isang bata, kundi pati ang mga sugat na matagal na niyang dinadala. Tulungan mo kaming maunawaan na ang bawat batang naliligaw ay hindi lamang nangangailangan ng pananagutan, kundi ng pagmamahal, paggabay, at pagkakataong muling makabangon. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Bigyan mo sila ng karunungan upang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Palalimin mo ang kanilang pagmamahal, pasensya, at pananampalataya upang ang bawat tahanan ay maging unang paaralan ng kabutihan, katapatan, at pagmamahal sa Diyos. Pagpalain mo rin ang aming mga guro, guidance counselors, social workers, pulis, hukom, at lahat na nagtatrabaho upang gabayan at iligtas ang mga kabataang naliligaw ng landas. Bigyan mo sila ng malasakit, katatagan, at karunungang gumawa ng mga pasyang may katarungan at may habag. Panginoon, hipuin mo rin ang puso ng aming mga pinuno. Naway lagi naming unahin ang kapakanan ng kabataan sa paggawa ng mga badas, programa at polisiya. Bigyan mo sila ng tapang na labanan ang mga ugat ng kriminalidad, ang kahirapan, katiwalian, illegal na droga, kapabayaan, at kawalan ng oportunidad. At higit sa lahat, ipinagdarasal namin ang bawat kabataang nawawala ng pag-asa, ang mga batang biktima ng pang-aabuso, ang mga batang dumaranas ng bullying, at ang mga batang lumaki sa takot, sa gutom, sa kapabayaan, at sa kalungkutan. At ang mga batang nagkamali at ngayon naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na hindi sila kailanman iniiwan ng iyong pagmamahal, na ang kanilang nakaraan ay hindi kailanman magiging hadlang sa bagong buhay na maaari mong ipagkaloob sa kanila. Tulungan mo rin kaming lahat na maging bahagi ng solusyon. Huwag mo kaming hayaang maging mga taong mabilis humusga, ngunit mabagal umunawa. Huwag mo kaming hayaang maging lipunang marunong lamang magparusa, ngunit nakakalimutang magmahal. Sa halip, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Kung saan may galit, naway maghasik kami ng pagmamahal. Kung saan may karahasan, naway magdala kami ng pagkakasundo. Kung saan may kawalan ng pag-asa, naway maging ilaw kami ng pag-asa. Ito po ang aming dalangin, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa bawat batang Pilipino, sapagkat naniniwala kaming ang bawat kabataang maliligtas sa landas ng krimen ay isang pamilyang muling mabubuo, isang komunidad na magiging mas ligtas, at isang bansang magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristong aming Panginoon at manunubos, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Peltrachina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami.

0: ipanalangin niyo po kami. San Jose, ipanalangin niyo po kami. San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Mga minamahal na kapatid at kapamilya, may isang tanong na bihira nating itanong sa ating sarili. Ano ba talaga ang sentro ng buhay? Kapag nagising ako sa umaga, ano ang una kong iniisip? Pera ba? Trabaho? Negosyo? Tagumpay? Kasikatan? O ang Diyos? Sa Ebanghelyo po ngayon, tila napakabigat ng mga salita na sinabi ni Jesus. Ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung babasahin po natin ito ng mababaw, parang sinasabi ni Jesus na huwag nating mahalin ang ating pamilya. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Jesus. Ang nais ipaalala ni Jesus sa atin ay ito po. Kapag ang Diyos ang unang nasa lugar ng ating puso at buhay, mas lalo nating mamahalin ang ating pamilya. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, nagiging mas mabuting asawa tayo, mas mabuting magulang, mas mabuting anak, mas mabuting lingkod bayan, mas mabuting tao. Ngunit kapag ang Diyos ang nawala sa sentro, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kasikat, kahit gaano kataas ang ating posisyon at pinag-aralan, may kulang pa rin sa ating puso. Napakarami pong tao ngayon ang abalang-abala. Busy sa negosyo, busy sa trabaho, busy sa pagpapayaman, ngunit hindi busy sa Diyos. May panahon para sa Netflix, may panahon para mag-Facebook, may panahon para mag-TikTok, may panahon para sa overtime sa lahat. Pero kapag misa na, kapag magdadasal na, kapag pamilya na, lagi nating sinasabing wala na akong oras o panahon. Ang totoo, hindi po kulang ang oras. Bagkos, naliligaw lamang ang ating prioridad. Hindi hinahanap ng Diyos ang natitirang oras natin. Hinahanap niya po ang ating puso. Isa pa po sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa kaakin ay hindi karapat-dapat sa akin. Marami ang gustong sumunod kay Kristo, pero kakaunti ang gustong magdala ng krus. Gusto natin ang tagumpay, ayaw naman natin ang sakripisyo. Gusto natin ang pagpapala, pero ayaw natin ng pagtitiis. Gusto natin ang korona o ng tagumpay, pero ayaw natin ng krus. Ngunit tingnan po natin ang buhay. Ang isang ina na nagpupuyat para sa kanyang anak. Ang isang ama na nagtitiis sa ibang bansa para sa pamilya. Ang isang guro na nagsasakripisyo para sa kanyang mga estudyante. Ang isang doktor ay halos walang tulog upang makapagligtas ng buhay. Lahat ng tunay na nagmamahal ay may kasamang sakripisyo. At walang tunay na kabanalan ng walang krus. Napakaganda rin ng huling bahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang magbigay man lamang ng isang basong malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito ay hindi mawawalan ng gantimpala. Napakaganda po nito. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan mong maging milyonaryo upang makagawa ng kabutihan. Hindi niya sinabing kailangan mong maging sikat. Hindi niya sinabing kailangan mong maging makapangyarihan.

0: nagkakawatak-watak. May mga taong hindi handang ipagpalit ang prinsipyo, kapalit ang pera at kapangyarihan. May mga nagsisinungaling upang makuha ang gusto. May mga gumagamit ng posisyon para sa sariling interes. Kapag ang Diyos ay nawala sa sentro ng ating buhay, ang pumapalit ay kasakiman, kayabangan, galit at pansariling interes. Ngunit kapag bumalik tayo kay Kristo, bumabalik din ang katotohanan, pag-ibig, katarungan at pag-asa. Hindi nagsisimula ang pagbabago ng bansa sa Malacañang, hindi rin sa Kongreso, hindi sa Korte. Nagsisimula ito sa bawat tahanan, sa bawat pamilyang sama-samang nananalangin, sa bawat magulang na nagtuturo ng kabutihan, sa bawat kabataang pinipiling gawin ang tama kahit mahirap, at sa bawat Kristiyanong inuuna si Kristo sa lahat ng bagay. Mga kapamilya at kasani side up, sa pagtatapos po ng ating pagninilay, tanungin po natin ang ating sarili. Ano ang tunay na nasa sentro ng aking buhay? Kapag tinitingnan ng Diyos ang aking puso ngayon, siya pa rin ba ang nasa unang lugar? O baka unti-unti ko na siyang napalitan ng pera, ambisyon, kasikatan, o sariling kagustuhan? Hindi pa huhuli ang lahat. Inaanyayahan tayo ni Jesus na muling bumalik at ibalik siya sa sentro ng ating buhay. Dahil kapag ang Diyos ang ating inuna, ang lahat ng iba pa ay magkakaroon ng tamang lugar. At doon natin matatagpuan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ipagdasal po natin ang isa't isa kasani side up at kapamilya na maisabuhay natin ang biyaya ng mabuting balita. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at ishare ang positivity at magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Philippine Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel. Kaya wag po kayong bibitaw sapagkat maganda po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito sa ating episode. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up muli po sa mga katututok lang sa atin at kabubukas lamang ng inyong mga telebisyon, ng inyong mga social media accounts, ng inyong YouTube, ng inyong mga radyo. Magandang umaga po muli at welcome po.

muli sa ating pong programa. Mga kapamilya, mga kasani side up, sa tuwing may nababalitaan tayong isang minor de edad na sangkot sa pananakit, pagnanakaw, illegal na droga, gang violence o maging sa pagpatay, ano ang una nating iniisip? Pasaway na bata, palpak ang mga magulang, dapat yan ay ikulong o dalin sa bilangguan. Ngunit sapat na ba ang ganitong mabilis na paghusga? O baka naman may mas malalim na kwento sa likod ng batang naliligaw ng landas? Ang bawat krimeng ginagawa ng isang kabataan ay hindi lamang usapin ng paglabag sa batas. Madalas ito rin ang salamin ng mga pagkukulang ng tahanan, ng paaralan, ng komunidad, ng pamahalaan at ng lipunang ating sama-samang binubuo. Sapagkat walang batang ipinapanganak na magnanakaw, mamamatay tao o kriminal. May mga pangyayari, may mga sugat, may mga kapabayaan at may mga impluwensyang unti-unting humuhubog sa kanilang pagkatao. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang lumalalang sitwasyon. Nababahala na tila pabata na nakakabahala na po na tila pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa karahasan. May mga batang dapat na sanay nasa silid-aralan, ngunit napupunta sa presinto. May mga kabataang dapat nangangarap para sa kinabukasan, ngunit nalulunod sa droga, sagang, karahasan at depresyon. Ngunit narito ang isang mas mahalagang tanong. Kapag ang isang bata ay gumagawa ng krimen, sino ba talaga ang nabigo? Ang bata ba lamang? O nabigo rin ang pamilyang dapat unang yumakap sa kanya? Ang paaralang dapat gumabay? Ang komunidad na dapat nagbantay? Ang sistemang dapat nagbigay ng oportunidad? At ang lipunang madalas ay mas mabilis humusga kaysa umunawa? Hindi natin maaaring ikubli ang katotohanang ang bawat biktima ng krimen ay nararapat na makamit ang hustisya. Kailangan may pananagutan ang sinumang lumabag sa batas. Ngunit kasabay po nito, kailangan din nating itanong, paano natin pipigilan ang magkaroon pa ng susunod na batang gagawa ng kaparehong pagkakamali? Ito po ang diwa ng juvenile justice. Hindi po ito batas na nagbibigay ng lisensya sa mga bata upang gumawa ng krimen. Hindi ito batas na nagsasabing walang pananagutan ang minor de edad. Ang layunin nito ay panagutin ang bata sa paraang naaayon sa kanyang edad at kakayahang umunawa habang binibigyan siya ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng rehabilitasyon, edukasyon at tamang paggabay. Sapagkat ang tunay po na hustisya ay hindi lamang nagpaparusa. Ito rin ay naghahanap ng paraan upang maiwasan ang panibagong biktima at panibagong pagkakasala. Ngayon pong umaga, hindi tayo makikisabay sa ingay ng emosyon. Hindi tayo agad huhusga. Hahanapin natin ang katotohanan. Ano ba talaga ang nagtutulak sa mga kabataan patungo sa kriminalidad? Kahirapan ba? Sirang pamilya ba? Bullying ba? Barkada ba? Social media ba? Droga ba? Mental health ba nila? O may mga pagkukulang din ba ang ating mga institusyon at mismong lipunan? At higit sa lahat, ano ang maaari nating gawin bilang mga magulang, guro, leader, lingkod bayan at ordinaryong mamamayan upang hindi na magkaroon ng panibagong batang mawawala sa tamang landas? Sapagkat ang kinabukasan ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga batas, kundi sa dami ng ating mga kabataang naliligtas bago pa man sila tuluyang maligaw. Yan po ang pag-uusapan natin, kaya huwag po kayong bibitaw at gusto po naming marinig ang inyong mga kuro-kuro, ang inyong mga pananaw sa natatangi usapin na ito, sapagkat itong mga nagdaang araw at daang linggo, nasaksihan po natin ang ilang mga nakakalungkot na mga balita na kung saan ay

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Itong mga nagdaang araw at linggo ay marami tayong mga balita na hinarap. May ilan dito mga nakakalungkot na balita sapagkat ito yung mga gumigising sa ating paninindigan sa ilang mga aspeto sa ating buhay, no? At isa sa mga balitang tumatak kamakailan ay ang trahedyang naganap sa isang paaralan sa bansa kung saan nasawi ang ilang estudyante matapos ang isang insidente ng pamamaril. Isang pangyayaring bihirang mangyari sa Pilipinas ngunit nagdulot ng matinding pangamba sa bawat magulang, guro at mag-aaral. Muli nitong binuksan ang usapin tungkol sa bullying, mental health, impluwensya sa social media at kung paano natin higit na mapapangalagaan ang ating mga kabataan. Higit sa paghahanap ng may pananagutan, kailangan nating itanong, sapat ba ang ating paggabay para sa susunod na henerasyon? At hindi pa man po lubos na nakakabangon ang maraming Pilipino, muling naranasan ng bansa ang malalakas na pagyanig sa Mindanao nitong mga nakaraang linggo. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay, tahanan at kabuhayan. Ang kalikasan ay muli na namang nagpapaalala na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang kaya nating kontrolin ay ang ating kahandaan, ang ating malasakit sa kapwa, at mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. Ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa tibay ng gusali, kundi sa pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan. Sa ekonomiya naman po at pamumuhay, patuloy ding usap-usapan ang kalagayan ng ekonomiya. Habang marami ang nagsisikap na makabangon, nananatiling hamon ang mataas na presyo ng mga bilihin, usapin sa enerhiya, no? Kaya hindi natin nakakalimutan lagi itong panawagan at advokasya ni Congressman Mark Huangco na sana ay bigyang pansin din na maaring it's high time that we maximize the benefits of a nuclear energy. Sana pabilisin yung usapin na yan, ano? Sapagkat habang tumataas po ang presyo ng konsumo sa pagkonsumo ng enerhiya gamit ang

0: tradisyonal na kuryente, eh nararamdaman ho ng taong bayan yung bigat at paghihirap na nararanasan nila dahil sa matataas na bilihin, matataas na pangangailangan para mabigay ang mga pangangailangan ito dahil ito'y nagsisimula lakat sa enerhiya. No? Kaya sana subukan nating pakinggan ng may bukas na pag-iisip ang mga panawagan gaya ng advokasya ni Congressman Mark Cuanco. No? At pangangailangang mapabilis ang paggasta ng pamahalaan para sa mga mahalagang proyekto. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang paglaki ng ekonomiya sa papel, kundi kung nararamdaman ba ito ng ordinaryong manggagawa, magsasaka, mangingisda, guro at bawat pamilyang Pilipino. Nakita rin po natin na habang papasok ang panahon ng tag-ulan, nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad na panibagong bagyo na maaring makaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Sa bawat paparating na kalamidad, hindi lamang paghahanda ng relief goods ang kailangan natin kundi disiplina, tamang impormasyon at malasakit sa ating kapaligiran. Sapagkat ang pagpapangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Ito po ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Sa kabila po ng sunod-sunod na balita ng krimen, sakuna, hamon sa ekonomiya at iba't ibang usaping pambansa, may mga bagay na hindi dapat mawala sa puso ng bawat Pilipino. At ito po yung laging paulit-ulit na sinasabi ni Michelangelo sa inyo sa ating programa. Ito po yung pag-asa. Sapagkat ang bawat krisis ay pagkakataon upang mas maging responsable ang mga pinuno, mas maging mapagmalasakit ang mamamayan, at mas maging matatag ang ating pananampalataya. Hindi sapat na tayo'y maging tagapanood lamang ng mga balita. Kailangan tayong maging bahagi ng solusyon. Sa napakaraming balitang gumising sa ating bayan nitong mga nakaraang araw at linggo, may mga trahedyang kumitil ng buhay, may mga lindol na nagpayanig sa ating komunidad, may mga usaping pang-ekonomiya na patuloy na sumasalubong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat ordinaryong Pilipino, at mga banta ng kalamidad na muli na namang sinusubok ang ating katatagan. Ngunit higit sa bawat headline ay may mga tunay na tao, mga pamilyang umiiyak, mga manggagawang nagsisikap, mga kabataang nangangarap, at mga Pilipinong patuloy na lumalaban. Kaya ngayon pong umaga, kasani Side Up, hindi lamang natin babasahin at pakikinggan ang mga balita. Sisikapin nating unawain ang kanilang kahulugan at tanungin ang ating sarili. Ano pa ba ang maari nating gawin upang mas maging bahagi tayo ng paghilom at pagbangon ng ating kapwa? Sana po habang nagbalik tanaw po tayo sa mga ilang mahalagang kaganapan at pangyayari po sa ating minamahal na bayan sa Pilipinas. Alam ko po marami sa atin ang natatakot, marami sa atin ang nag-aalala, marami sa atin ang maaari nagtatanong, saan ba tayo patungo bilang isang bansa? Saan ba patungo ang ating buhay? Maaring may ilan sa atin sobrang na-stress na, maaring may ilan sa atin ay sobrang natatakot na, maaring marami sa atin ang hindi na malaman kung anong gagawin, kung paano pagkakasyahin ang kakarimpot na sweldo, paano aayusin ang mga personal na buhay. Pero isa lang po ang huwag mawawala po sa atin. Huwag mawawala sa atin ang pag-asa. Huwag mawawala sa atin ang paninindigan sa katotohanan na tayo pong lahat ay meron pang magandang kinabukasang hinaharap. Na sa bawat hamon ng ating buhay ay meron tayong tinitingnan pang mas magandang buhay, sapagkat hindi natin to hinaharap ng mag-isa lamang, bagkus tayo ay humaharap kasama ang ating poong may kapal. Kasama natin siya sa ating paninindigan kasama natin siya sa ating patuloy na pakikibaka. Kasama natin siya sa patuloy na pagharap sa mas magandang bukas. Kasama natin siya sa patuloy na paghahanap natin ng mas masaya at masaganang buhay. No? Kaya sana mga kasanisay, dapat mga kapamilya, sa pagpapatuloy po ng ating programa, ito po yung ating ipagdasal. Ito po yung ating tunay na harapin ng may pag-asa at paninindigan na tayo ay sinasamahan ng Poong May Kapal. At sa ilang sandali lamang ay papapasukin na po natin ang ating pong special guest at ang ating pong resource person. Ngunit magko-commercial lang po tayo ng mabilis para po tuloy-tuloy po ang ating palatuntunan. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Bago po natin papasukin at i-welcome ang ating pong special guest at panauhin pang dangal sa ating pong programa, nais ko lang pong masayang ibalita sa ating makasani Side Up na i-deliver na po yung ating mga ipinangapong rosaryo na nanggaling po sa Roma na nabasbasan po mismo ng ating Santo Papa na ipadala na po natin sa ating po mga kasani Side Up at

0: Maraming salamat po, natatanggap ko po yung inyong mga mensahe ng pasasalamat po sa ating pong, sa inyo pong natanggap po na biyaya sapagkat nung pinadala po ni Michelangelo itong mga blessed rosary na mula po sa Roma na nabasbasan po ng ating mahal na Santo Papa na si Papa Leone IV, Pope Leo XIV, ay sinamahan ko po ito ng card ng pasasalamat ng suporta. So muli maraming maraming salamat po mga kapamilya na sumali po sa atin pong programa nung yon na bigay po tayo ng Santo Rosario. At ngayong araw pong ito, simula po ngayong linggong ito at sa mga susunod na linggo, patuloy po tayong magbibigay ng mga rosary na nanggaling po muli sa Roma at nabasbasan po ni Pope Leo XIV. So simple lang po ang inyong gagawin. Sumali lang po kayo sa makabuluhang kwentuhan ng ating programa. At ito po ang tanong po na nais ko pong inyong sagutin. At sana po ay mag-text kayo at magdagdagi po kayo ng inyong kuro-kuro at kasabay po ng inyong mensahe at sagot ay ilagay niyo po ang inyong buong pangalan, contact number at ang inyong address. At kung sino pong mapipili natin sa ating episode ngayong araw na ito ay siya po ang makakatanggap po nitong rosaryong ito ngayong linggo. Ang ating pong katanungan ay ito, ano ang dapat nating gawin at dapat nating pagtuunan ng pansin upang matugunan ang mga problema ng mga kabataan ngayon na nasasangkot sa kriminalidad, sa mga gang at sa mga maling bisyo. Ano kaya po ang pwede nating gawin bilang isang mamamayan, bilang isang pamilya, bilang isang guro, bilang isang magulang? No, yan po ang inyong isagot at pipili po ang atin pong mga production staff sa atin pong mapipili mamaya na kung sino pong mapalad na magwawagi nitong banal na rosaryong ito. At papasukin na po natin ang ating bisita upang tulungan po tayong maunawaan ang mga nangyayari sa lipunan natin ngayon, lalo na po sa kaganapan tungkol po sa juvenile justice po and welfare. No? How does the law punish a minor? No? Ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon at ano ang mga ugat ng pagdami ng kabataang gumagawa ng krimen? Makakasama po natin ngayong umaga via Viber ang ating pong kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales. Yusek Angelo, magandang umaga po.
1: Isang makabatang umaga po, Kuya Michael, at sa lahat po ng nakikinig ng Sunnyside Up. Salamat po sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children po.
0: Maraming salamat po sa pagising ng maaga, Yusek, at maraming salamat ngayon pa lamang sa mga bibigay niyo pong pananaw sa amin. Yusek, hindi na po ako magpapatumpig-tumpig pa. Tayo po ay nakasaksi po sa mga malulungkot na pangyayari ng sunod-sunod na krimen na nagawa ng mga minor de edad. Paano po ba natin titingnan ang mga pangyayaring ito sa tamang pananaw at konteksto, Yusek?
1: Tama po Kuya Michael, marami po sa atin siyempre po ay nadadala ng emosyon ngayon, maraming nalulungkot, maraming nagagalit, maraming nagsisimula sa pagtingin dun sa nangyari ng pamamaril, sa nangyaring pananaksak o pananakit ng mga ibang bata po na nababalitaan natin. Ano? Pero tama ka Kuya Michael, ano ba yung tamang perspektibo no sa pagtingin itong problema na to? No? At sa amin po sa Council for the Welfare of Children, nabanggit nyo na yung mga maaring drivers or factors of child offending. Ano, bakit ba nga pala ang mga kabataan natin ngayon, ang mga bata ay nasa sadlak sa paggawa ng masama o kriminalidad? Ano? At yan po ay pinag-aralan na ng aming sister agency, yung Juvenile Justice Welfare Council. Ano? At ayon po sa pag-aaral nila, well, tama naman, wala po talagang bata na pinanganak na masama kaagad. Ano? Ang kanyang kapaligiran, pamilya, komunidad ay talagang nag-factors na nakaka-apekto. Ano? And sabi nga doon sa pag-aaral, Kuya Michael, ang kahirapan o underdevelopment, pagpapabaya ng magulang, pagkakatanggal sa eskwelahan, kaya po hindi na nakakakuha ng tamang gabay o aral, ay ilan sa mga factors so, na maaring nagko-contribute sa child offending. Kaya nga Kuya Michael, kami sa Council for the Welfare of Children, kahit po tayo ay nagagalit, nalulungkot o naiinis doon sa mga ganitong pagkakataon, kailangan po nating tingnan na sila rin ay maaring biktima ng isang pamilyang mapang-abuso, pabaya, hindi tama. Nag-invest sa kanilang education, ano? Mm-hmm. Hindi sila minulat sa pananampalataya, ano, sa Diyos, sa relihiyon, sa pagmamahal sa kapwa. So if we just condemn them at talagang sabihin natin kulungin na lang sila, baka po Kuya Michael, hindi po yun yung tamang solusyon po.
0: Tama, Yusek. No, kasi ako naniniwala din ako, Yusek, na talaga namang wala namang batang pinanganak na kriminal. Mm. Wala namang batang pinanganak na magnanakaw, di po ba? So lahat ng ito naniniwala ako, dahil tayo'y komunidad, may ambag tayo eh. Kaya sana yun po ang panawagan natin, Yusek, ano, sa mga, at ako na nalulungkot din ako, nakakagalit naman talaga yung mga pangyayaring nakita natin. Pero sana pagganahin din natin yung ating tamang pananaw, tamang pag-iisip na huwag tayo agad humusga. Kasi yan ang problema sa social media, no? Pagka ganito, talaga sumasali agad ang mga tao sa kwento tapos hindi naman nila naiintindihan. Pero Yusek, paano ba natin dapat mauunawaan talaga ang konteksto ng juvenile justice? Kasi like ito, naging mainip na usapan niya. Ayan, kasi ginawa nilang edad ng pagiging may pananagutan ay ganito. Ayan tuloy, ginagamit. Paano ba natin titingnan ito at mauunawaan talaga ito? Kasi kawawa rin naman eh. Like yung kagaya ni Senator Kiko Pangilina, no, na bigla ngayon naging tampulan ng galit ng ilang mga tao na ayan, Senator Kiko, nasa palagay ko ay hindi naman po yun ang talagang intensyon ng batas na yon. Pakipaliwanag nyo nga po para po sa pangangailangan at kapakanan ng ilang maaring hindi nakakaunawa, Yusek.
1: Opo, Kuya Michael, yung cut-off age po kasi natin ngayon is 15 years old. No? So, under the Juvenile Justice Welfare Act natin, pag 15 at below ka, nakagawa ka ng krimen, ikaw ay exempt from criminal liability. Pag ikaw naman ay above 15 to below 18, aalamin ng pamahalaan kung meron ka bang discernment o alam mo ba yung tama at mali at yung consequences ng ginawa mong action. Mm-hmm. Ang rational po kasi yan, hindi naman po random number yan. Yan ay may basihan sa opinion ng United Nations, may basihan sa opinion ng medical experts. Oh. Ano? Opo, actually, nag-issue po ng general comment ang United Nations ng dalawang beses na. No? Na nagsasabi kasi, Kuya Michael, ang bata na below 15 kasi, hindi pa still developing pa yung capacity niya for abstract reasoning, yung capacity niya for discerning right or wrong, tsaka yung frontal cortex ng kanyang brain ay talagang nagde-develop pa. Kaya, lahat ng member ng United Nations, sinabi ng UN noon, wag magkakaroon ng minimum age of criminal liability na bababa sa 14. Yan ang limit. Ano? So ang Pilipinas, sinet natin sa 15, mas mataas ng konti sa 14. So may scientific and medical naman siya, basis. Kaya po, dyan yan tinakda. At siyempre po, ang gusto ng pamahalaan natin ay restorative justice. Yes. Imbis na ikulong ang mga bata at i-condemn na lang at tapusin ang kanilang buhay, baka may pagkakataon pang ma-rehabilitate sila through interventions, kaya po hindi yan kinukulong, para makabalik sa society as law-abiding citizens po, Kuya Michael.
0: Yeah. Pero Yusek, ito lang po ay isang katanungan na medyo pinag-isipan ko sa mga nabanggit po ninyo. Itong pamantayan na ito ay noon. Now, with the advent of technology, na mas mabilis matuto ang bata, mas mabilis ang iba ng pagkuha nila ng karunungan, may posibilidad bang ma-update yung study na yan?
1: Kuya Michael, actually, magandang point po yan, na-raise na rin sa amin. And I think may pag-aral din naman nagsasabi na hindi daw common modern ng technology ngayon, it follows na mas nagiging matalino ang bata.
0: Very
1: in
0: good.
1: Fact, Kuya Michael, tinututukan namin ngayon itong cyberspace, social media, at mga gaming platforms, ano, magkakaroon ng Senate investigation sa July 1. Mm-hmm. Kasi imbis nga makatulong sa paggabay at pagkakatuto ng mga bata, nagiging source pa sila ng bad influence, violent content, sexual content, na dapat wala talaga dyan. Kasi nakakapagtulak, maari, sa pagkakasadlak ng ating mga kabataan sa kasamaan, no, sa masasamang gawain.
0: So ibig sabihin pala, Yusek, ano, and please correct me kung mali po yung aking pagtingin, yung nakagawa ng krimen ng 15 years old and below, talagang walang criminal liability ito. So ang bagsak ng kabataang ito ay ilalagay siya sa institusyon na maari siyang i-rehabilitate. Saan pumapasok yung iintayin siyang, ito ba yung 15 and above, tama po? 15 and above na naiintayin siyang dumating sa hustong gulang and then he or she will be tried under the precepts of the law as an adult, ito po ba yun?
1: Opo, tama Kuya Michael, ano? Yung 15 and below po kasi wala talagang criminal liability yan. But the parents will be civilly liable. Kunyari, nakadaan nyo sa anak mo, nakasakit, na ospital yung nasaktan o nakasira ng property, ang parents po ang may

0: liability. Yung bata, pwede yung ilagak sa, pwede ibalik sa parents, pero magsasubject yan sa interventions. Ano? Mm-hmm. Pwedeng community-based interventions yan, or pwedeng through a bahay pag-asa, kunyari nag-commit ng serious crime or repeat offender siya. For those above 15 but below 18, plus may discernment yan, una, hindi yan kinakasuhan ka agad. Ano? Imbis na intervention, diversion yung pagdadaanan niya. Mm-hmm. Ito ay mga steps din para lang ano, no, ma-determine ang kanyang pananagutan, ma-correct siya at ma-rehabilitate, short of filing criminal cases against him. Pero Kuya Michael, kunyari ang bata hindi nagre-respond, talagang gustong ituloy yung kanyang evil ways, kung baga, no? Diyan po tatakbo na ang kaso at eventually mapapatawa po yun ang judgment, pero may last chance pa. Sasabihin po ng korte, okay, may judgment ng guilty, kaya lang automatic suspension of sentence muna. Bibigyan ka namin ng final chance ulit. Pag, kaya po, nare-retain po sila sa bahay pag-asa until age 21. Ano? Pero yun nga po, upon reaching the age of 21, ibabalik sa korte. Pag nakita ng judge na incorrigible, hindi na makorrect, ayaw yakapin ang pagbabago na at mga tsansa na binigay ng pamahalaan, diyan na po eventually i-push talaga yung judgment. Pag conviction po, talaga makukulong na yung bata.
1: Alam niyo, napakaganda ng sinabi niyo, Yusek, sapagkat this would enlighten many Filipinos on how we approach this issue. Ngayon, nabanggit niyo po yung bahay pag-asa po ba? Tama po? Bahay pag-asa. Ano po ang mga programang dinadaanan ng mga kabataang napupunta po dyan? No?
0: Opo, Kuya Michael, actually, baka kala nung iba kasi since walang pananagutan sa batas, ethics na lang ang mga bata. No?
1: Yes,
0: of course,
1: yes.
0: Pag naalagay ka sa bahay pag-asa, there will be education, training, counseling, mga programa, mental, psychosocial, para i-rehabilitate siya. Kasi, siyempre, hindi naman mabubura yung kanyang ginawang actions, ano? Pero kailangan nating pagtulong-tulungan na ma-rehabilitate pa siya since bata pa siya. At makabalik siya sa society as law-abiding citizen. Ano? So sa bahay pag-asa, Kuya Michael, pag nalagay ka doon, minimum of 1 year, hindi ka pwedeng lumabas. Tapos pag nakita nila na hindi ka pa nag-i-improve, hindi ka pa receptive dun sa ginagawang rehabilitation, pwede pa po yung
1: ma-extend
0: po ng korte natin.
1: Okay. So ito pala pong bahay pag-asa talaga is under also the guidance of the law, of the courts.
0: Opo,
1: no?
0: Opo.
1: Of the courts.
0: Yan po ay pinapatakbo ng ating local government unit saka ng DSWD po kasi ano po yan, may counterpart funding po ang Juvenile Justice Welfare Council saka LGU. Pero pag natayo po yan, ang LGU na po magtutuloy ng pagpapatakbo po.
1: Sapat po ba sa inyong palagay, no? Especially kayo po ay undersecretary ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Sapat po ba ang pondo at suporta na naibibigay po ng pamahalaan, mapanasyonal o lokal, pagdating po sa pangangalaga ng ating mga kabataan ngayon?
0: Opo, yung sa kabataan po, actually, ang government natin, since ito nga po, nasa Council for the Welfare of Children kami po, no, naramdaman namin, pagpasok pa lang ng administration, suporta na talaga sa mga bata at sa kabataan. Ano? Kinukonsulta ang mga bata, ang kabataan. Ang ating Pangulo, talagang tumatay yung Child Protection Champion natin. Yung suporta sa mga bahay pag-asa, siyempre, nung inabutan naman natin yan, talagang kulang ang bahay pag-asa. Kasi every highly urbanized city and provinces po, Kuya Michael, dapat may ganyan ayon sa batas. Pero since kulang, ang ginagawa natin ngayon, paunti-unti nagtatayo po, ginagawa po natin cluster per region. Per region man lang meron tayo para talagang lahat meron pong napupuntahan ng mga bata. No? So the support is there. Actually, whole of government tayo. Pero syempre, Kuya Michael, 36% or so ang mga bata kasi, no, sa ating population. Medyo it's a tall order, pero talagang kami hindi po tumitigil, lalo na ang aming boss, Secretary Rex Gonzalez ng DSWD, ay talagang hindi po sila tumitigil, paikot-ikot nga po sila ngayon para talagang i-improve ang ating sitwasyon ng mga bata po talaga.
1: Alam nyo, napakaganda na marinig ng taong bayan yan, kasi ang tendency minsan, pag may mga problema ganito, Yusek, ang bilis nating magturo, ang bilis nating manisi. Tapos magugulat ka, tayo rin bilang isang mga parte ng malawak na Pilipinong sambayan ng Pilipino, ay hindi natin na-realize nakaambag tayo sa problema natin ngayon sa lipunan.
0: Tama po Kuya Michael, ano? Actually gusto ko i-emphasize din, ano, aside from the government, the local government units, napakalaki po ng role ng pamilya. Ang kailangan po ng ating kabataan ngayon maliban doon sa protection ng gobyerno, ano, is human connection. Tayo pong mga magulang, tama, kausapin natin ang mga anak natin, yakapin natin sila, open lines of communication.
1: Yes.
0: Kasi po pag may tamang paggabay at talagang pag-aaral, pananampalataya, eh may iwasan natin o ma-minimize natin yung kanilang pagkakasadlak sa masasamang gawain po.
1: You know, the irony of it, Yusek, nabanggit mo yung human connection. The gadgets, the social media must have connected us in so many ways, no? Pero napansin mo, parang kasalungat, ano? Kung kailan nagkaroon ng mabilis na komunikasyon, merong social media, parang mas na-disconnect tayo.
0: Tama.
1: Hindi
0: po,
1: na lang sa realidad, kundi sa isa't isa. Di ba, no? Dito ka lang makita na magkatabi, magkaibigan, hindi nagkikwentuhan.
0: Hindi
1: nagtatawanan kasi nagpo-forwarda ng message. Saan ka nakakita na bago kumain sa hapagkainan, naubos na yung oras sa kakapicture sa kanilang pagkain? Ano? Kaya tama ka, I think, pag sinimulan natin yan sa mga human dealings and human ways of connecting with one another. Kasi di ba, Yusek, ilang taon na po ba kayo ngayon, Yusek?
0: Magpo 49 na po.
1: Oh, Yusek, mas matanda lang po kayo ng kaunti sa akin. Pero di ba, Yusek, nung panahon natin tayo, di ba, wala pang gadget masyado, wala pang internet.
0: Wala po.
1: Pero nakita mo, nagkikita-kita tayo, di ba?
0: Oh, talagang tawagan pa sa landline.
1: Yes, tawagan sa landline at nakikipag-away pa tayo pag naunaan ka ng party line. Di ba yung, hello party line, nauna akong dumayal. Saka napansin mo, wala tayong cellphone noon. Pero pag sinabi nating magkikita tayo ng alas 9 ng umaga, by all means,
0: Nandun
1: ka, di ba? Pero nakita mo, no, with the advent of technology at ang bilis ng social media, ang bilis ng technology ngayon, may artificial intelligence na, di ba? Paano mo naman masasabi na biglang ano to? Parang mas lalo tayong na-disconnect sa isa't isa. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa mga tao, sana meron tayong pagkakataon sa buhay natin, Yusek, na we learn to disconnect to connect. Diba? Mag-disconnect muna tayo sa ating social media from time to time. Kasi yung iba, parang ano, no, mamamatay pag naiwan yung cellphone. Pag hindi nakapagbukas, no, Yusek?
0: Oh, Kuya Mike, tsaka yung internet and cyberspace, eh, hindi po yan talaga alternative sa human connection ng parents. Kalahati niyan, of course, nakakatulong sa bata, education, information, socialization with other people. Pero Kuya Michael, yung kalahati po talaga ay madilim at mapanganib na lugar para sa kanila, na andyan ang mga violent games, sexual abuse online. Kaya po, hindi talaga kapalit na magulang yung oras na ginugugol po sa internet.
1: Beautifully said. Yusek, sa inyo pong pag-aaral ngayon at habang tinututukan nyo po ang cyberspace, no, ano po yung mga important pointers and discussions na sinasagawa ninyo sa mga na-discover nyo as you continuously transform the issues with regards to the current situation in cyberspace?
0: Papo, Kuya Mike, unang-una na-realize po natin dito, no, na ang mga magulang napakalaki ng role. Kailangan po nating aralin ang internet, ang cyberspace, ang mga applications at gadgets. Otherwise, we won't be able to monitor and guide our children. Hindi po natin to pwedeng takasan, mga magulang na nakikinig po, no, role po natin yan. Para naman po sa mga platform sa internet, kailangan safe po ang inyong platforms and ecosystems. More than engagement, more than profit, you should always advance the best interest of the child. Dahil po kayo ay ginagamit ng bata, child protection or child safety po should not depend on the ability of parents or children to navigate your safety features. Hindi po namin maintindihan po kasi lahat yan. Iba naman ay komplikado. That's why there are platforms, Kuya Michael, ang ginagawa nila, the safety features are now default or automatic. Ano? Sana po yan ay gayahin ng ibang platforms kasi po mapanganib po talaga ang cyberspace pag hindi po talaga regulated.
1: Ibang bansa, napansin ko, no, binan ng iba't ibang mga bansa ang ilang social media pagdating sa mga kabataan with certain age. Do you think papunta na ang Pilipinas doon, use it?
0: Opo, Kuya Michael, ganyan po ang trend ngayon. Ano? There are pending legislation sa Senate at sa House of Representatives na ganyan-ganyan po mismo. Merong bills na pinagbabawal below 18 lahat.

0: lahat, iba naman below 16, 15, 14, and 13, ang ginagawa po natin ngayon with the help of our lawmakers and health and medical experts po is to determine the appropriate cut-off age. Ano? Kasi may mga bansa ngayon na balitaan natin, 16
1: yes.
0: yung ginawa nilang cut-off age. Ano? Mm. So yan po ay sinusuri ngayon, yan po ba yung edad na akma sa batang Pilipino. Ano? And hopefully yes. soon, magkakaroon na po tayo ng ganyang batas din kasi malaki naman talaga ang maitutulong po.
1: Sinong congressman at senador po ang nagpupush niyan para mabantayan natin?
0: Marami po dito sa House of Representatives. Ano? Kunyari po ang sino ba ang mga hindi ko lang maalala, marami sila. I think there are 5 at least pending bills, ano, pero
1: okay.
0: ang support ng House ay mainit po. Sa Senate, naalala ko si Senator Lacson yata nag-propose ng bill, ano, pero yung sa kanya total ban kasi 18 below, ano, so hindi natin alam kung yan yung pinakamagandang ano, siguro baka maganda pwedeng ibaba na konti kasi yung total prohibition po naman ay baka makasama sa bata, lalo na yung mga medyo mas matatandang bata na, no, yung mga 16 to 18, kasi yan ay source of information din nila,
1: yes.
0: education, research, ano. So yan po ay pinag-aaralan and we are ready to discuss the pros and cons with our legislators.
1: Kasi ang nakakalungkot po dyan, Yusek, eh, yung ibang mga magulang, kahit nga toddler pa lang eh, pinaghahawak na ng iPad gadget kasi nga nalilibang nila at nakakakilo sila. Ang reklamo kasi ng mga magulang, eh brother, hindi naman ako makakapaglaba o hindi naman ako makakapagluto pag hindi ko yung pinahiram ng cellphone ko. Dahil ano, in a way, dinidistract yung atensyon ng bata at saka
0: bata,
1: yung magulang.
0: Oh.
1: Kaya lang, may mabigat siyang ano eh, may mabigat siyang long-term na epekto.
0: Tama po. Kuya Michael, alam niyo po na nakakalimutan natin mga magulang minsan, pag binigyan mo ng gadget ang anak mo kahit nasa tabi mo yan, parang pinalabas mo yan ng bahay.
1: Correct.
0: So we should teach them how to be safe online in the same way as we teach them how to cross the street or how
1: correct.
0: To play in a park at huwag makipag-usap sa strangers kasi baka makidnap ka o masaktan ka. Para po rin silang nasa labas ng bahay, yun lang po ang dapat isipin ng mga magulang. Kaya dapat checkin nyo, saan ba pumupunta yung mga anak nyo, ano bang kiniklik nila o nilalaro nila.
1: Beautiful. Yusek, bago ko po kayo pakawalan at pasalamatan, ano po ang nais nyo pong huling panawagan sa ating mga milyong-milyong nanonood po sa atin sa DZMM? Yusek.
0: Opo, para po sa lahat na nakikinig po sa DZMM, sa napakagandang programa ni Kuya Michael, lalo-lalo na po sa mga bata, sa mga magulang, of course, I want to emphasize again, human connection. We should strengthen the family because at the center of the family is that child which needs to be protected. Ano? Sa bagong Pilipinas po, paulit-ulit namin sinasabi, ano, bawat bata ay mahalaga, kaya alagaan at protektahan po natin sila. Let's not be quick to condemn. Let's open our minds and our hearts. Ano, pag-aralan ang buong sitwasyon para po sa ikakabuti ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Yusek Angelo Tapales, Executive Director, Council for the Welfare of Children. Huwag po kayo magsasawa at sana'y makapanayam ko po kayo sa mga darating pang panahon. Salamat, Yusek. God bless you.
0: Salamat, Kuya Michael. God
1: salamat
0: bless.
1: Po.
0: Happy
1: God
0: Sunday.
1: Bless po. Salamat. Happy Sunday po. Ayan, narinig po natin si Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Totoo po yun eh, kasi itong issue pong yan, kasani sa IDAP at mga kapamilya, hindi po ito issue lang basta-basta ng taong gumawa, no? Uulitin po natin na ayaw po nating sumama sa matitinding emosyon na meron po ang ating mga kababayan. But we have to deal with this logically, intelligently, and less emotion. Ano po? Of course, our hearts goes to the family of those who were so affected by the recent happenings and tragedies na nangyari dahil sa mga krimen na nagawa ng mga kabataan. Pero sana po patuloy po nating panghawakan ang katotohanan, lahat po tayo ay may pananagutan po. No? Lahat po tayo ay may kailangan gampanan. No? Kaya nananawagan po tayo sa ating po mga lingkod bayan, lalo po dyan sa mga nasa Kongreso at nasa Senado, na sana po ipasa na po yung mga batas na siyang magbibigay po talaga ng totoong pangil at ng totoong paninindigan upang proteksyonan, hindi lamang po ang mamamayan, kundi ang bawat kabataan. No? Huwag silang umabot sa ganyan pong... Kasi pag tingnan nyo, gaya po na sinabi ko sa inyo sa introduction ng ating programa po at ng ating topic, wala pong panalo eh, lahat talo. Hindi lang po yung nakagawa ng krimen,

para makatanggap kayo ng rosaryo po na nanggaling po sa Roma na nabasbasan po ng ating Santo Papa si Pope Leo. At pag binuksan niyo po ito, mabango po itong rosaryong ito, hindi nawawala yung amoy nito. Para makatanggap po kayo nito kay Brother Michelangelo, sumali po kayo at baka pa kayo po ang mapili namin ng inyo pong comment. Mag-comment po kayo sa ating pong Viber line sa YouTube po natin at babasahin ko po, pipili po tayo ng maswerteng mananalo po. Ilagay niyo po ang inyong comment tungkol po sa tanong ni Michelangelo na ano po ang dapat nating gawin bilang isang bayan, bilang isang mamamayan para makatulong po tayo sa kinakaharap na issue ng ating mga kabataan about juvenile justice, ano po, sa kanilang paglalakbay, no? Ilagay po ninyo ang inyong komento at ilagay po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong number at ang inyong pong address kung saan po namin ipapadala itong Santo Rosario ngayong linggong ito, no? Binabati rin po natin syempre ang mga patuloy na nakasubaybay po sa ating palatuntunan, si Tita Evie Pimentel at si Tita Linda Pimentel, no? Tita Evie Pimentel at Tita Linda Pimentel. Thank you very much for watching, no? At patuloy po tayo nagbabantay po sa atin pong mga lingkod bayan. At muli, gaya nga po na sinasabi ko sa inyo, marami pong nagpapadala sa atin ng mensahe na kung saan kinikwento po nila ang mga kaganapan sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga syudad at munisipalidad, no? At ang isa nga po ditong patuloy natin binabantayan sapagkat marami po tayong mga nakasubaybay dyan po sa Surigao del Sur, no? Nabalitaan po natin na nagkaroon po ng ongoing infrastructure inspection ang kanilang congressman, si Congressman Romy Momo, sa ongoing construction ng Tandag City Airport at Esplanade in Bungtod, Tandag City, to monitor the progress and ensure that these developments are moving forward, no po. Patuloy din pong nag-iikot po si Congressman Romy Momo to conduct inspection and ongoing infrastructure projects dyan po sa kanyang pong minamahal na probinsya, Surigao del Sur, no? Binisita po niya ang Norcia Integrated Elementary School, ang Norcia Bridge and Flood Control Structure, ang Norcia Seawall Construction to check their progress and ensure the proper implementation. Na maganda po kasi dito kay Congressman Romy Momo, sa aking pong munting kaalaman, siya po ay dating undersecretary ng DPWH. Kaya alam po niya ang bawat sukat, ang bawat pamantayan kung paano ito magagawa. Kaya I'm sure yung mga contractor na gumagawa dyan ay talagang maingat na talagang ma-ensure. Dahil si Congressman Romy Momo ay alam na alam po niya ang dapat gawin para maging maganda at talaga namang matibay ang mga infrastructure na yan. No, yun ang maganda pag ang lingkod bayan ay may background po talaga, no? Kagaya ni Congressman Romy Momo na matagal na naglingkod sa DPWH ng may integridad at paninindigan, no? Binisita rin ni Congressman at nagkaroon ng inspection ang 1.6 kilometer Tag-Anongan Bridge sa Tag-Anongan Cortes, Surigao del Sur, which is a vital project that will improve connectivity and accessibility for the constituents there, no? Nagkaroon din ng ongoing Butuan City, Pianing, Tandag City Road Construction Inspection in Barangay Pacuan, Lanuza, Surigao del Sur, no? At pag may mga ganyan mga programa at talagang natututukan ng mga lingkod bayan natin at nalap na pupunta ang bawat sentimo ng ating mga buwis sa tamang mga programa, eh dapat naman nating i-congratulate na yan. Kaya muli, maraming salamat Congressman Romy Momo at sa ibang mga lingkod bayan natin na patuloy na nagsisikap upang mapaganda po ang buhay ng ating mga mamamayan. At bago po matapos ang programa, nais ko na pong basahin ang ating pong editorial tungkol po sa ating pong episode ngayong umaga. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayong umaga, nais kong iwan sa ating lahat ang isang tanong na sana ay patuloy na umalingaw-ngaw sa ating mga konsyensya. Kapag ang isang bata ay nakapatay, nakapagnakaw, nalulong sa droga o nasangkot sa karahasan, sino ba talaga ang natalo? Hindi lamang ang biktima, hindi lamang ang pamilya na ang biktima, hindi lamang ang batang gumawa ng krimen. Ang totoo, buong lipunan po ang natalo.
sapagkat ang bawat batang naliligaw ay paalam.

0: Alala na may bahagi ng ating lipunan na hindi natin napapangalagaan. Maaring may magulang na napilitang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. May batang lumaking kulang sa pagmamahal at paggabay. May gurong nagsikap ngunit kinulang sa suporta. May komunidad na nawalan ng ligtas na espasyo para sa kabataan. May mga institusyong kulang sa pondo at kakayahan upang maagapan ang mga batang nasa panganib. Ngunit huwag din po nating kalimutan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala. Ang awa ay hindi nangangahulugang kawalan ng hustisya. Ang rehabilitasyon ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang bawat taong lumalabag sa batas, bata man o matanda, ay kailangang managot ayon sa itinakda ng batas. Sapagkat may mga biktima ring nag-iintay ng katarungan. May mga pamilyang habang buhay nang magdadala ng sugat dahil sa isang krimeng ginawa laban sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit ang layunin lamang natin ay magparusa ng magparusa. At wala naman tayong ginagawa upang maiwasan ang susunod na batang magiging kriminal, paulit-ulit lamang tayong iiyak sa parehong trahedya. Hindi sapat ang mas maraming kulungan kung wala namang mas matitibay na tahanan. Hindi po sapat ang mas mahigpit na batas kung wala namang mas mabuting edukasyon. Hindi sapat ang mas maraming pulis kung wala namang mas maraming magulang na may oras sa kanilang mga anak. Hindi sapat ang galit kung kulang naman tayo sa malasakit. Kung nais nating mabawasan ang krimen, simulan natin sa pagpapalaki ng mga batang marunong magmahal, rumespeto, mangarap at manindigan sa tama. Sa ating mga magulang, huwag nating ipagpalit ang oras sa ating mga anak sa anumang kayamanan. Sa ating mga guro, marami pong salamat sa patuloy ninyong paghubog, hindi lamang sa isip, kundi sa pagkatao ng mga kabataan. Sa ating mga leader at mga lingkod bayan, ang kabataan ay hindi lamang dapat naalala tuwing may trahedya na. Dapat silang inuuna sa mga programa, sa budget, sa edukasyon, sa mental health, sa sports, sa sining at sa paglikha ng mas maraming oportunidad. At sa ating mga kabataan, kung ikaw ay nakikinig ngayon at pakiramdam mo ay wala nang naniniwala sa iyo, nais kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka maaring tuldukan ng iyong kahapon. Hindi ikaw ang iyong pinakamalaking pagkakamali. May pag-asa habang may pagkakataong magbago. At ang pagbabago ay nagsisimula sa isang mas matapang na desisyong bumangon at tahakin ang tamang landas. Mga kasanisay, dapat kapamilya, ang tunay na sukatan po ng isang maunlad na bansa ay hindi lamang kung gaano karaming gusali ang naitayo at gaano kalaki ang ekonomiya nito. Ang tunay na sukatan ay kung gaano karaming kabataan ang nailigtas, naigabay, at nabigyan ng pagkakataong maging mabuting mamamayan. Sapagkat ang bawat batang nailayo sa krimen ay isang pamilyang hindi iiyak. Isang batang hindi masasaktan at isang kinabukasan muli nating naisalba. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga sa programang ito, Kasani Side Up. Patuloy po nating piliing maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Dahil ang pagbabago ng lipunan ay nagsisimula hindi sa Malacanang, hindi sa korte, hindi sa kongreso, kundi sa bawat tahanan, sa bawat magulang, sa bawat guro, at sa bawat puso ng bawat Pilipinong naniniwalang may pag-asa pa ang ating kabataan. Ako po si Michael Angelo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo ko po i-announce kung sino po ang nanalo po ng ating purong rosaryo mula po sa Roma. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Mag-ingat po kayo palagi at humana po tayo lagi ng pagkakataon ngumiti upang tayo po ay laging pagpalain at maging pagpapala sa iba. Susunod na po ang Anong Ganap kasama sina Christian News Ores at Victoria Tulad. Maraming salamat po kasani Side Up. God bless you.
1: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung Anong ganap? Susunod!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 6:01.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Good morning! Kaya ko yan.
1: Kaya mo yan.
2: Good morning!
0: Good morning mga kapamilya. Happy, happy Sunday. It's the last Sunday of June. June 28, 2026. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy, happy Sunday.
1: Good morning!
0: Good morning! May hinahanap akong babasahin. Wala yung babasahin natin. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong kasama sa balitaan at impormasyon tuwing weekend.
0: Ba, syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio na napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayan po napapanood sa DZMM Teleradio. Para sa mga balitang kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Kabisado na natin, ano?
1: Ang ganda, sigurado lang yung kabisado.
0: Basta kayo po ay tumutok sa amin hanggang 8 o'clock ngayong umaga at kung meron po kayong mga mensahe, mga komento po at meron kayong mga katanungan sa ating mga panauhin mamaya, ay pwede kayong mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000.
1: Muli, 0919-278-3000 at pipilitin po namin na mabasa po ang lahat ng inyong mga komento.
0: Oo, at syempre pwede rin sa ating mga social media accounts sa at DZMM Teleradio, Facebook, sa TikTok, pati na rin
1: YouTube.
0: Sa YouTube.
1: May TikTok tayo?
0: Yes, oo. Kung kailangan nyo ng mabilisang recap, meron tayong TikTok, pwede rin sa Facebook, at pwede rin po sa YouTube para po sa Anong Ganap at sa iba't iba pa pong mga programa ng DZMM. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap.
0: Kaya mo yan, Zach. Thank you.
1: Good morning. Bakit nabalaging patay yan kapag Sunday?
0: Lalagot.
1: Hindi naman. Nagtataka lang.
3: Anong ganap?
0: Good morning po. No? It's the last Sunday of the month. Let's make the most of the time ngayong huling araw, huling linggo po ng Hunyo dahil by Wednesday, sasalubungin na po natin ang July, ikapitong buwan ng taon.
1: Grabe, July na!
0: That time flies so fast. Pero syempre, hindi po tumitigil ang pagbabantay natin sa mga balita at hindi rin po tumitigil ang mga balita. Syempre, kahit po umuusad ang mga buwan natin at lalo pa pong umiinit ang mga balitang ating binabantayan. Kaya sa oras po na 6:05, balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag. Ito ko sa gilid titingin. Una sa listahan, kampo ni Vice President Sara Duterte, punto por puntong sinagot ang articles of impeachment laban sa kanya.
1: Ito yung

0: Tanong natin kahapon, partner, kay Attorney Benjamin Tolosa, dahil nga meron ng ina lumabas na sagot. Matagal na to eh, na, sa articles of impeachment ni VP, pero hindi pa lang napapublicize. So, yung isa doon sa mga punto niya, yung grave threat in particular, yun daw ay freedom of expression lamang. At hindi naman daw yun pagbabanta talaga. At sinabi rin po niya na maging ang mga negatibong komento ay freedom of expression pa rin naman.
1: So, ibig sabihin, sa level lang, kahit sa pre-trial pa lang, partner, bago yung mismong trial, pwede nang magsagutan ang panig ng prosecution at ng defense team initially doon sa mga initial ding ipinresent nila regarding doon sa impeachment case.
0: Hindi, partner, yan yung, if you would recall, merong day na nag-submit ng sagot ang camp ni VP on the articles of impeachment even before the pre-trial conference.
1: Ah, okay. Ito kasi yung kasagsagan
0: ng... So wala pang sagutan sa pre-trial.
1: Ito yung kasagsagan kasi nang medyo nagkakagulo sa Senado, hindi ba? Tama ba?
0: Oo, yata. After yan na nagkaputukan. Pang, yan yung marami pang ganap sa Senado. There was a day, di ba parang there was a deadline for the VP camp to submit their answer to the articles of impeachment. Tapos yung prosecution, meron din. Nag-submit din sila. Tapos saka nag-pre-trial conference. So dito sa pre-trial conference, puro marking pa lang,
1: yes,
0: puro statement of facts, listahan ng witnesses, wala pa yung sagutan talaga.
1: At yung isa sa inaabangan nga natin na pag-usapan natin kahapon sa legal spokesperson ng House Prosecution Panel ay yung magiging kapalaran noong mga kahon ng BIR na naglalaman ng records ni VP Sara ng kanyang records ng financial
0: tax records, yeah,
1: kanyang tax records, kung yun ba ay mamamarkahan bago yung start ng trial proper, or makikita ba natin yun sa trial proper na mabubuksan, kung mamamarkahan man siya before the trial proper.
0: Tsaka isa pa doon sa mga sagot niya, partner, doon sa articles of impeachment ay wala naman daw ebidensya na magsasubstantiate doon sa mga allegation gaya ng bribery. At meron pang isa, unexplained wealth din yata, ay wala naman daw sapat na ebidensya para i-pin down siya doon. So yun yung ilan doon sa mga sagot niya.
1: Oo,
0: so,
1: pero I think the public is more expecting naman galing sa mismong bibig ni VP Sara yung pagtanggi, yung pag-deny, yung pagkontra doon sa mga reklamo laban sa kanya. Bukod pa dito, syempre, sa mga isinasubmit ng kanyang mga abogado. Dahil pwede rin naman eh, pwede naman ang mga kanyang mga abogado na mag-represent para sa kanya. Pero siya yung mismong sentro at focus ng mga reklamo. Siyempre, mas makabubuti kung marinig natin mula sa kanya yung denial at pagtanggi sa mga yan.
0: Sabi naman ni Attorney Michael Poa, pupunta ang ikalawang pangulo kung siya ay ire-require ng korte. Although sa pre-trial conference, alam ko,
1: dapat nandun na siya.
0: Pero may sinasabi yung defense niya na hindi naman daw required. So let's see, dapat sa trial, yun talaga. Doon natin siya dapat talaga makita. Lalo nga at maraming tanong. Marami siyang dapat ipaliwanag.
1: Abangan!
2: Anong ganap?
0: Ako ba?
3: Yes.
0: Sa kanyang vlog nitong Sabado, sinabi ni Pangulong Marcos Jr., o binigyan niya ng pansin ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan at pagpapaigting ng safety measures kanyang iniutos.
1: Inisa-isa ng Pangulo yung mga recent na violence sa mga public schools, gaya nung nangyari sa Tacloban, sa Cavite. Ibig sabihin po, nakarating naman sa level ng Pangulo yung mga pangyayari ito.
0: Oo, dapat talaga.
1: At naglabas siya ng mga direktiba kung paano dapat resolbahin, hindi lamang ng mga law enforcement agencies, kundi ng mga paaralan ng DepEd para hindi na maulit yung mga gantong klaseng karasan.
0: At di ba open ng Pangulo to lowering the minimum age of criminal responsibility?
1: Sabi ng Malacanang, 12 years old. Kasi natanong yan doon sa PNP no nag-press con sa Malacanang, suportado ba ninyo yung mga panukala hanggang sa ang edad? Sabi ng PNP, 12 years old. Sang-ayon ba ang Malacanang? Sabi ni Yusek Clear, sang-ayon sila. Pero yan ay depende pa rin kung ano ang mga bersyong makakarating sa Pangulo. Dahil kailangan din niyang timbangin kung talaga makakabuti ba yan para sa publiko tsaka sa mga kabataan.
0: Kasi yung nabasa ko, parang walang specific age. Yung pala nag-agree si Yusek Clear doon sa 12 ng PNP.
1: Yes.
0: Okay. Si Senator Robin Hood Padilla, ang pinupush naman ay 10.
1: Mas mababa pa.
0: Oo. Pero syempre, marami po ang mga eksperto na sinasabing hindi yan ang solusyon dahil kumbaga, ilalagak mo lang yung bata sa isang sitwasyon na mas mapapasama siya. Dahil kung i-expose mo siya sa ganyang environment, eh parang sinabi mo na rin na wala nang pag-asa for him na magbago. Ang kailangan talaga ay reformative action at hindi po punitive action. Lalo nga at yung mga ganyang edad, nagde-develop pa yung utak, yung pag-iisip. Hindi pa nga raw alam yung kanilang sariling identity. So kailangan talaga, although ginawa yung krimen, eh gabayan pa rin at hindi naman ilagay sa isang kulungan.
1: Maraming panig ang nagsasalita sa issue na ito, no? At least magandang napag-uusapan. Mm-mm. Let's have a healthy discussion. Pero yung mga inaasahan nating mga opisyal na dapat gumawa ng mga hakbang dito ay maging discerning din. Mm-hmm. At kung paano nga ba ito mapapakinabangan kung may mga amyendahan mang batas or kung wag ba magpapasa ng mga batas para magkaroon ng kalinawan kung sino ba dapat ang naparurusahan, ano ba dapat ang parusa, at ano ang mga patakaran para naiiwasan yung mga ganitong klaseng karahasan, lalo na po sangkot ang mga kabataan.
0: Mamaya pa makakausap natin ang isang constitutional law expert. Tanungin po natin kung ano ang kanyang take dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility.
1: Oh, speaking of Attorney Claire Castro pala, belated happy birthday kay Yusek Claire
0: kahapon. Happy birthday! Eh, tawagan natin for today.
1: Belated happy birthday, Yusek Claire Castro. Birthday
0: belated
1: kahapon.
0: Nag-notip
1: sa Viber ko. 6:11 ng oras, defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hiniling sa International Criminal Court na ibasura ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga nakumpiska noong siya ay inaresto. Bakit? At gano'n pa ka-relevant yun sa pagpunta doon sa trial proper sa November 30? At ano ba mga nakumpiska nung sa inaresto?
0: Oo nga, ano nga ba yun? Hindi ko pa napakinggan itong item na ito. Pero alam mo, di ba parang pareho silang may pinagdadaanan?
1: Tatay, father, yung anak.
0: The National Criminal Court, the VP, dito naman. November 30 pa. Ito mas matagal ang trial ng dating Pangulong Duterte. So, haba-haba pa po ang tatakbuhin nito. At marami pa pong mga pleadings nga na maaaring gawin itong defense.
1: Pero ano kaya yung mga nakumpiska noong siya ay inaresto na huli? At ano ba ang relevance noon sa on the way na trial para sa dating Pangulong Duterte? Magagamit ba yung mga bagay na yon, yung mga gamit na yon nung siya ay inaresto para... Ano ba, mas madiin siya doon sa reklamo? Gaano ka-importante yung mga bagay na yun na kailangan ding hilingin sa ICC na ibasura kung ano man din ang posisyon ng prosecution doon sa mga bagay na yun, hindi ba?
0: Pero ang nakita ko dito, ang ino-oppose nila ay yung access to his personal belongings.
1: Mm-mm.
0: Pero baka iba pa itong nakumpiska noong siya. Ah, tama, baka itong
1: maaari, oo.
0: Oo, mga nakumpiska noong siya ay inaresto. So yung mga personal belongings ng dating Pangulo, yung kanilang yung access ng prosecution yung kanilang kinukuha.
1: Sabagay, kung kasama doon sa mga personal belongings ang cellphone, syempre may mga private conversation doon. Mm-mm. Baka may maungkat o may kailangan din protektahan doon sa mga pribadong mensahe na yon or other documents din na maaaring bit-bit ng dating Pangulo nung siya po ay binit-bit siyaan sa Villamor Airbase.
0: Oo, privacy nga yung kanilang ina-assert partner. Lalo na't may mga private belongings ng kanyang mga family members daw na nadala siguro ng Pangulo.
2: Anong ganap?
0: Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na sasangkot sa isang viral video matapos manutok ng baril sa Mandaluyong City dahil sa issue ng parking.
1: Ano? Isang mataas na opisyal?
0: Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines. Natuntun na raw ng mga pulis itong former general na ito. Pero hindi nila mahanap or hindi pa nagsasampa ng reklamo yung kanyang nakasagutan. I think, if I'm not mistaken, jeepney driver yata ito, yung kanyang nakasagutan. At hinihikayat ng pulis yung kabilang panig na magsampa ng reklamo kung gusto nila talaga na magkaroon ng pananagutan.
1: Medyo related yan doon sa discussion natin kahapon, di ba? Yung responsible na pag-aari ng mga armas. Lalo na sa mga may rehistradong armas, di ba? Ano ba ang limitations mo sa paggamit niyan? Sa ang mga insidente mo nga ba dapat ginagamit yung pag-aari ninyong mga baril?
0: Mm-mm. Hindi naman kasi lisensya ang baril, ang armas, para maging agresibo ka, para manakot ka. lahat naman tayo pantay-pantay, mapamibaril o wala. Lalo na't hindi dapat yan for safety nga. Hindi yan dapat ginagamit para sa mga traffic altercation.
1: Correct.
0: Or sa mga sagutan. Mm-mm. Hindi po. Kaya dapat talaga rin, alam mo yun, although kasi dating general,
1: mm-mm,
0: so kahit nasabihin natin na strict yung review or yung para doon sa qualifications, mm-mm, papasa siya talaga.
1: Mm-mm.

0: ang ano talaga is yung responsibility ng person na yun after. So, di ba sabi ni Sir Ed
1: Yes.
0: kahapon, iba dapat yung weight ng responsibility na meron kang hawak na baril. Dapat talaga isa buhay mo yun.
1: Mm-mm. Pero siguro, baka talagang mas napapanahon ngayon na i-review natin ang ating mga patakaran sa gun ownership. Kasi kung merong mga individual na nakapapasa doon sa kanilang application, regardless kung anumang mga requirements yan, pero nung sila ay meron ng pagmamayaring mga baril, ay naiiba na yung kanilang parang estado o yung kanilang pananaw sa pagmamayari ng kanilang mga baril, baka kailangan din doon ng ano ng bagong patakaran ba o mas striktong patakaran kung bukod doon sa pagbawi kapag sila ay napatunayang gumamit ng hindi tama ay meron ding mas mabigat na kaparusahan kasi the fact na nakalusot sila ibig sabihin qualified sila.
0: Correct.
1: Pero yung after the fact na sila ay nagawaran na mas malaking hamon kasi yon ang pagbabantay doon.
0: Hindi dapat ano matigil sa pag-cancel ng iyong right to own a gun, yung lisensya. Dapat meron pang something else.
1: Mm-mm.
0: Lalo na at kung ginagamit mo siya bilang panakot sa iba as an advantage over someone na hindi naman tama.
1: Para namang minaliit natin yung emosyon, yung nararamdaman din nung taong pinaggamitan noong lisensyadong barel dahil lang yun ay license, sige, tanggalin natin yung pag-aari sa kanya pero tapos na yun. Dapat hindi natatapos doon yung pananagutan ng isang taong may lisensyadong baril pero ginamit niya ng sa hindi tamang pamamaraan. Lalo pa retiradong general, di ba? Napakatagal mo may hawak na armas. Alam mo ang responsibilidad mo. Hindi naman natatapos dahil ikaw ay hindi na opisyal na miyembro ng armed forces, hindi ba?
0: Huwag po natin pairali ng init ng ulo.
1: Idaan sa matinong usapan kung merong hindi pagkakaunawaan at huwag humugot agad ng baril. Hindi yan ang pangresolba.
2: Anong ganap?
1: Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Ang tabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
1: Sa oras po na 6:17, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong Linggo.
3: Panahon Patrol!
1: Mula yan kay Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster. Magandang umaga, Sir Dan!
0: Hi, Sir Dan!
4: Yes po, good morning Christian, Victoria at sa ating mga takasabaybay sa Teleradyo. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating PAR. Latest location, kanina madaling araw, nasa layong 890 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area, pero sa mga susunod na araw, starting tomorrow, ay inaasahan natin yung pagtawid nito over most of Southern Luzon and Visayas. So low chance na maging bagyo pero magdudulot ito ng mga pag-ulan for today dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, bahagyang humina yung epekto ng habagat na kung saan nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. So makaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa Palawan. Sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Pero nandiyan pa rin yung mga panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
1: Ang ngayong araw, Sir Dan, ay merong White Ribbon March dito sa Metro Manila. Ano ba ang aasahan po ng mga lalabas ngayong araw?
4: Well, as we speak po, no, may as we speak, may nakataas pong thunderstorm advisory dito sa northern portion ng Metro Manila. So, posible ngayong umaga po, may mga panandalian po tayong pag-ulan, pero hindi naman natin ito inaasahang magtatagal buong araw.
1: Opo, hindi naman siya magiging maghapon po na maulan dahil dun sa thunderstorm.
4: Yes po, so possible po tanghali, hapon, magiging light rain sa lamang ito, tapos hindi naman po ito magtatagal hanggang mamayang gabi.
0: Mm-hmm. At this week, sir, ano ang in-expect po nating lagay ng panahon?
4: For today, hindi ganun kasustain yung mga pag-ulan sa Metro Manila pero starting tomorrow dahil may nasaan po tayong papalapit na low pressure area, malaking bahagi ng Southern Luzon which includes Metro Manila, most of Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin itong Visayas at itong northern portion sa Mindanao makaranas ng mga pag-ulan. So posible pa magtagal yung mga pag-ulan na ito hanggang sa araw ng Miyerkules this week.
0: Alright. Sir Dan, maraming salamat po.
1: Salamat, sir.
4: Thank you po and good morning.
0: Happy weekend!
2: Anong ganap?
1: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
0: Ayan, mamaya doon po sa mga dadalo sa White Ribbon March.
1: Mm-mm.

0: 2:30 tama.
1: Alas 2, oo.
0: Alas 2 ang simula nung pagtitipon po dyan sa may EDSA, magdala po ng payong, pananggalan sa ulan, lalo po at may posibleng mga thunderstorm.
1: Correct. Ang sabi naman ay hindi naman sila magtatagal din or abuti ng gabi kasi parang estimate nila hanggang 5 o'clock. Pero siguro kung may mga motorista rin tayong dadaan dyan, pakiiwasan na lamang po kung may merong malaking bilang ng mga tao kung kayo may mga pupuntahan dito sa area ng Quezon City para di kayo maipit sa traffic.
0: Kanina dumaan ako doon, partner, nasilip ko yung White Plains. Ano, konting police pa lang yun nandun. Tapos may mga barikada na pero nasa gilid.
1: Okay.
0: So wala pa. Kasi mamaya pang hapon.
1: So meron na ring set up doon?
0: Yung barikada pa lang yung napansin ko. Wala pa ako nakita kung merong stage. Kasi doon ako sa EDSA dumaan, hindi doon sa White Plains. Pero nadaanan ko siya. So mamaya po siguro magsa-set up na rin.
1: Sige po, kaya
0: yung mga motorista nga,
1: yes.
0: Nako, be wary po at baka po magkaroon ng traffic po sa area na yan.
1: Ang oras natin ay 6:21. Mabilis sa pagbati lang po sa ating mga maagang listeners and viewers this Sunday. Good morning po kina Sir CEO ng Manila. Hindi ng Toronto. Good morning. Nagpuyat daw siya kagabi. O, nanood ng ano kay Alex Calieja. Good morning.
0: Ang dami niyang pinupuntahan.
1: O, eh, syempre. Babalik pa yan eh.
0: Tapos next week yata nasa...
1: Something there. Oh, muna in-announce. Baka may mga followers din siya.
0: Wow.
1: Good morning po pa. Siyempre, pati kay Jill Borjal.
0: Ising na ba ang Jill Borjal?
1: Oo, nag-party-party kahapon. Nakita ko nasa Pride March yan kahapon. Good morning.
0: Good morning. Si Pascual Gala, andyan po, sabi niya, in the end, hindi talaga ma-impeach yan. Question mark. Si Miss Elsie Balion Florentine, kumakaway. Andyan din po si Clifford Subianto at si Eileen Grace Villar, sabi, bakit pag ordinaryong nagbabanta sa PBBM, dadamputin agad, samantalang si VP Sara nagbanta through live online, sasabihin pa niya, freedom of speech.
1: Sabi ni Ma'am Lina Hon ng Plaridel, Bulacan, huwag isise sa batas ni Senator Kiko Pangilinan ang batang abusado. Mas may pananagutan ang parents na pabaya. Konsentidor, kung kulang sa disiplina, hindi tama ang palaki. Gaano man busy ang parents, dapat unahin ang anak mo.
0: Si Farah Robles, bumabati po ng good morning. Nabati na ba natin si Sir Renato Otavio?
1: Hindi pa.
0: Aba, good morning, sir. Good morning. Dona Damian, nandyan din po. At si Sir Ramon Legaspi.
1: Miguel Andre Mira, Benji Tahon, Maria Dulce Orate, good morning po. Si Nenita Bartolazzo, maganda umaga rin po. Fatty Mendoza, good morning from Rome, Italy.
0: At si Mac Haritoa Bordo, nandyan din po. Sabi po niya, simple lang naman yan eh. Ang krimen ay krimen. Kahit ano pa ang edad, dapat panagutin.
1: Siyempre, good morning po sa mga Tagalipa, Batangas, kina Melissa Malabanan and family at kay Tandy Maano. Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: 6:23, magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Anong Ganap?
3: Anong Ganap? Sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning!
3: Good morning!
4: Good morning.
3: Nagbabalik Good morning. Po ang Anong Ganap? At humahabol din ang pagbati sa atin si Sir Richard Merck. Good morning
4: Good
3: po
4: morning
3: sa inyo,
4: po.
3: Sir. At sa oras po na 6:26, kahapon, partner, ay meron din tayong ipinagdiriwang
4: yes.
3: na Pride March. Mm-mm. Pero ang kabuuan po ng Hunyo ay Pride Month para Mm-mm. po sa ating mga kapatid na LGBTQIA+ community.
4: Yes.
3: At hindi namang tuwing Pride Month ang pag-uusapan palagi yung pagsusulong ng karapatan para sa sektor na ito. No? At kasama po natin ang Commission on Human Rights, ang Focal Commissioner on Gender on Rights mula po sa CHR, si Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Christian at Victoria.
4: Good morning po.
5: Good morning!
6: Yes, Sir Christian, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Victoria also. Good morning po.
4: Good morning po.
3: Good morning po. Pagbati po ng Happy Pride, of course, no? Ngayong,
4: yes, Happy Pride po.
3: Buwan po ng Hunyo.
6: Opo. Happy Pride.
3: Opo, ngayong kasabay din po no ng pagdiriwang ng Pride Month, ang CHR po ay patuloy pong nagsusulong para po sa pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. In so far po ba, Attorney, kamusta ba ang estado ng sektor sa Pilipinas? Nakikita natin na parang mas malaya nang nakapag-i-express ang mga Pilipino ng kanilang SOGI, pero when it comes to their rights, kapag usapin po ng karapatan, nasaan po ba ang estado ngayon sa bansa?
6: Sir Christian, no? May mga, of course, positive developments naman no? pagdating sa pagsusulong ng karapatan ng ating LGBTQIA+ community. No? Katulad ng may mga LGU na nagsusulong, may mga sariling local ordinance sila no? na nagpo-promote ng equal rights no? Para sa lahat, no? particular sa ating LGBTQIA+ community. Kaya lang po no sa kabilang banda Sir Christian meron pa rin of course mga gaps no nandiyan po yung hindi pa rin po na ipapasa no it I think 25 years this year no since mm-hmm. it was first filed in Congress particular in the Senate in the House yung ating SOGI equality bill or pwede rin naman po no yung ating comprehensive anti-discrimination bill. So siguro nandiyan tayo sa ngayon no dahil kahapon po nasa Pride Month din po ako. Ako po ay of course sumuporta, tayo po ay sumama no bilang representative ng komisyon no. At yun yung narinig natin na talagang call ng mga nag-participate no. at sumama sa Pride Month celebration kahapon dito sa Quezon City po, Sir Christian, no? Sa may UP kahapon.
3: Opo. Kapag pinag-uusapan po yung equal rights, ano po ba ang angkop o tama pong definition? Kapag sinabi po nating equal rights, bukod po sa pag-acknowledge, pagkilala at respeto, ano po yung sa pananaw po ng CHR ay dapat na ma-grant o mabigyang pansin po kapag pinag-uusapan ang karapatan po ng LGBTQIA+ community?
6: Yes, Sir Christian, when we say equal rights, actually, kasi I think that this is, I'm really thankful you asked this, no? Kasi there's this misconception na yung hinihingi ng ating, particularly, halimbawa, sa usapin natin ngayong umaga, LGBTQIA+ community, our rights that are additional extra ine-enjoy na nila, no?
3: Mm-mm.
6: But actually, when we say equal rights, at hindi naman yung gusto natin, yun yung position natin no, for everyone, is kung ano yung tinatamasa ng, for example, normal na Pilipino o normal tao, no? Kumbaga, hindi siya member ng LGBTQIA+ community, ay matamasa.

0: asa rin ng mga at ma-enjoy, no, maramdaman ng mga members ng LGBTQIA+ community. Siguro po, allow me very quickly as an example, when it comes to employment, promotion, di ba? There are cases kasi, no, of course, these are reported cases, no, na halimbawa, hindi na pa-promote, no, ang isang member ng LGBTQIA+ community, hindi dahil hindi siya capable, hindi siya competent, wala siyang kakayahan, but because yung preference niya sa kanyang soji, no, or yung kanyang preference sa sexuality, gender expression, identity, no, and yung mga ganyang factors, sir. So hindi po kumbaga pantay na pagtingin yon, no, sa individual pagka ganon. So yun po yung ibig sabihin natin, yun yung si gender equality. Yeah. Hindi mo tinitingnan yung preference ng tao, kundi yung kung ano lang yung, for example, when it comes to work, yung qualities sa competency, integrity, no, hindi dahil lang siya ay nananamit pang babae, pero siya ay lalaki, ganun, sir, no?
1: Opo, how about yung access naman sa social services, attorney? Kasi nabanggit mo may mga LGUs ng progressive at gumagawa ng mga measures, ng mga policies na mapaikinabangan po ng LGBTQIA+ community. Kamusta naman din po? Ano ang pangangailangan ng sektor para po dun sa access sa social services? Halimbawa na lamang po dito sa Quezon City, di ba? Nag-trending noon yung kanilang right to care card para sa mga LGBTQIA+ couples na dahil wala namang legal marriage for the sector dito sa Pilipinas, binibigyan ng karapatan yung mga mag-partners na kung sakaling may emergency, pwede silang mag-represent as immediate family.
0: I remember that, no. And I think there's another local government unit po na also are doing, no, yung ganyang program, no, if I recall correctly, I heard it on the news. But tama, sir, no, isa yan sa pinag-appeal actually ng ating LGBTQIA+ community, because there are same-sex couples, for example, together for more than a decade or 20 years or 30 years. And nonetheless, pag kami mga medical decisions na gagawin, no, dahil sa mata ng ating batas, wala silang kumbaga recognized na partnership, no, marriage, for example po, wala silang right at all, no, or say, no, sa magiging decision on a particular medical decision na gagawin sa partner nila. So isa ito sa gap, sir, no, na gusto rin natin na kumbaga at least nationally, no, while there are local government units na ina-acknowledge ito at kumbaga ginagrant naman yung mga ganong karapatan, when it comes to national legislation, ito po ay kulang. So we agree in the commission, sir, na these are one of the gaps, no, na pwedeng ma-address sa pagkilala at pagbibigay ng pantay na karapatan sa ating LGBTQIA+ community.
2: Attorney, over the years po ba, particularly ngayon, nakita nyo na mas aware naman ang mga Pilipino, mas accepting at mas respectful sa LGBTQIA+ community?
0: Yes, Ma'am Victoria, we are actually observing, no, in the commission, no, especially as we've been participating and of course expressing our support every year to gender equality when we celebrate the Pride Month, no. Padami ng padami yung participants. Hindi lang po, sabi ko nga po, hindi lang naman po ang pumunta sa Pride Month or LGBTQIA+ community, but those na ang advocacy po ay yung pagkilala talaga ng pantay na karapatan ng mga tao, no. But having said that, ma'am, no, ang dami pa rin po naming natatanggap na report ng discrimination, which is one of the kumbaga primary cases na nakukuha namin pagdating sa ating LGBTQIA+ community, no. So, marami pa rin po talaga yung hindi pa rin siguro nakaka-recognize or kulang siguro po ng awareness, no, sa pagdating sa pag-recognize or pagrespeto ng gender equality, equal rights for all.

0: alternative, no, na gusto rin na i-propose po ng Commission on Human Rights po, Sir Christian.
1: Ending, lahat naman dito maikinabang, hindi lang naman ang sektor ng LGBTQIA+ community, even yung mga we so-called straight people, di ba? Sila naman din ay maikinabang dito. It goes beyond, hindi lang ang sektor ng LGBTQIA+ community. Dahil lang sila yung maingay na nagsusulong, that doesn't mean na exclusive para sa kanila yung ipinapalawagan nilang karapatan. Mm-hmm. Karagdagang karapatan, pero para pa rin naman ito sa lahat, attorney.
0: Yes, Sir Christian, it's actually for everyone, no? Whether you identify as male, female, or binary, non-binary, no? Kung ano man yung identity mo or yung pag-recognize mo sa sarili mo, it applies to you equally, no? Hindi po special sa isang particular community or group to, or additional na karapatang sa tao na binibigay, but rather para po sa ating lahat.
1: Alright po.
0: Tama po kayo.
1: Attorney, maraming salamat po sa discussion at sa pagsusulong din po ng rights na ito for the sector and for everyone po. Maraming salamat
2: po
1: sa CHR.
2: Thank you so much po, attorney.
0: Maraming salamat po, Ma'am Victoria and Sir Christian. Muli po, magandang umaga po.
1: Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Si Attorney Faida Maniri Dumarpa, Focal Commissioner on Gender Rights, mula po sa Commission on Human Rights. Ang oras,
2: 6:42.
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
4: Anong ganap?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang...
7: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi... gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Matulong ang DZMM, syempre.
3: Maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
4: Anong ganap?

0: Diba? Diba?
1: Tama.
0: Ganun naman talaga dapat eh. Mm-mm. Do it for the other person, not for yourself.
1: Nako po, Zach.
0: Ang pinag-uusapan natin pag commercial break. Good morning po. Nagbabalik po ang anong gana. Pa.
2: Nakita pa yung pag-ubo ko.
0: ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulan.
0: At sa dakong ito part na pag-usapan natin, syempre lahat tayo ay moving forward pa rin doon sa magaganap na impeachment trial ni VP Sara. Kasama na po natin ng Senate Secretaries, Attorney Renato Bantug Jr. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Anong Ganap. Christian at Victoria po.
1: Good morning, Attorney.
3: Good morning, Christian. Good morning, Victoria.
1: Opo. Salamat po. Si Attorney Bantug ay ang impeachment clerk, impeachment court, clerk of court din. Ayan. So, Sec, bukas, ang sabi niyo po, kailan niyo ba? Ang sabi niyo po nung Friday ay Monday ilalabas ang pre-trial order. Tuloy po ba ito?
3: Opo. Patunayan ay kagabi nag-review ako ng draft. Hanggang mamaya siguro mag-review tayo ng draft para mailabas natin ang pre-trial order bukas.
1: Mm-mm. At ito po ay ifa-furnish sa mga parties, prosec and defense. Pero ipapublicize din po ba, Secretary?
3: Hindi pa muna. Habang iniintay natin na kailang mga komento, bibigyan natin sila ng 3 araw para makapag-submit sila ng kanilang comment tungkol doon sa pre-trial order na ilalabas natin bukas.
1: Mm-mm. And then after nun, sir, pwede nang ipublicize kapag final na talaga? Or it's talaga sa parties lang siya?
3: Maari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
1: Opo. At yung pre-trial order, sir, pakiulit nyo lang po, ano po ang lalamanin nito? Gaano po kahalaga ang document na ito?
3: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap no ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man. Dyan din nakalagay yung mga witnesses nila at yung mga issues na hindi na kailangan pagdebatihan pa o pagdiskusyonan sa paglilitis.
1: And even yung dates po ng trial, nandyan din?
3: Yes, yung dates ng trial, yun nga, nabanggit nila na 62 trial dates for the prosecution at 30 no, for the defense.
0: Opo, so certain na ba yun, attorney, na yung July 6 na sinasabing petsa ay makapagsisimula na po yung mismong trial?
3: Opo, no? Sa ngayon, ang tinitignan natin na petsa ay isa lang, July 6, no? Bilang start ng ating trial.
0: Opo. Pero paano po kaya ire-resolve yung punto doon sa hindi namarkahang ebidensya na mga kahon po na may laman ng BIR tax records ni VP Sara? Kasi ang sabi po kahapon, nakausap po namin si Attorney Tolosa at nabanggit po niya na baka possible na pong magkaroon ulit ng pre-trial na maaaring closed door
1: or executive session,
0: Session para doon po mamarkahan yung mga kahon.
3: Maari, posible siya. Yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court, no? Nakapaghain ang depensa ng comment, no, last Friday na isubmit nila 'yon. Yan ay nasa draft siya ng pre-trial order kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung magiging pasya ng impeachment court.
0: So pwede pong mangyari yung marking na 'yon this week bago yung start, or pwede rin po siyang mangyari after nung July 6 kapag gumugulong na po yung mismong trial?
3: Tama po. Tama po yan. Pwede siya mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
1: So, Sec, ibig sabihin yung desisyon sa gagawin sa BIR box contained na sa pre-trial order?
3: Sa ngayon, nandun siya. No? Nandun sa draft. But again, no? nasa pagpasya yan ng impeachment court kung paano nila gustong i-handle yung issue na yan. Pero sa ngayon, kasama siya dun sa draft pre-trial order.
1: Sec, pwede ba namin makonfirm kung tama ba ang sabi ng defense ay wala naman sila, hindi naman nila kinokontra yung pagmamarka doon sa BIR box?
3: Kung yan ay galing sa kanila, then I can confirm na sinabi nila that they are not averse.
1: Okay. So, ibig sabihin din po, Sec, kahit na hindi pa convened uli, kahit na hindi pa nagre-reconvene yung impeachment court, pwedeng mag-decide ang senator judges, ano po ba, through memo?

0: most through messages lang na, oh, ito ang gagawin natin sa
1: Oo.
0: BIR Box.
2: Pwede naman yun. Kung sila ay makapag-usap-usap, then through the presiding officer, through the Senate President, then pwede nila ipag-utos sa clerk of court na sige, ganito ang gawin natin.
0: Okay. So possible nga na may executive session or pre-trial conference uli this week for that box.
2: Posible po yun. Posible
0: pa. Sek, ilang araw na lang, July 6 na. Ano pa po ang ibang preparations ng

0: naging tight yung ating schedule, pero ako na may kumpiyansa na lahat yan ay maiisaayos natin bago mag-July 6.
1: Yung logistics, sir, di ba, yun yung parang isa sa pinaka-challenging. Kasi, can you give us a picture lang po? Ano yung mga kailangan ayusin in terms of room allocation? Siguro, sa session hall, ano rin po ang kailangan ayusin?
0: Yung room allocation, napaka-importante dahil pagdating natin ng ikahuling linggo ng Hulyo, magsisimula na yung ating second regular session, no? Siyempre, yan, magkakaroon ng legislative business, magkakaroon ng legislative functions, at siguro mga pagkalipas ng isang buwan, yung ating budget na, ating tatalakayin, no? So, napakalaki ng challenges natin. Kabisado din naman po ang gusali ng Senado, napaka-limited talaga ng spasyo, iilan lang ang committee rooms, at tayo naman kailangan mag-reserva, no? Ng mga rooms para sa legislative matters na kailangan talakayin ng Senado.
1: Mm-mm. Pero in the meantime, sir, habang wala pang session, paano yung room assignments po?
0: Magdalaan tayo ng tatlong committee rooms, Recto, Laurel, Pexton, no? Para sa legislative business, committee hearings, etc. And then the rest, bibigay natin sa defense, sa prosecution, at sa ating mga kasama sa media.
1: Mm-mm. At ang session hall naman po, sir, ano ang preparations para sa trial?
0: Yung session hall, madali naman yan kasi nakapag-prepare naman tayo last year, no, nakaraang taon. So, yun din lang uli ang i-implement.
2: Mm-mm. Ano po ang magiging diskarte kapag, yun nga po, nagsimula na yung second regular session, yung magiging setup po ng Senado kapag nagkasabay na po yung mismong impeachment trial, pati po yung mga session at mga hearing sa Senado?
0: Yan ang challenge talaga, no? Lalo na pag pumasok na yung mga budget hearings.
2: Yes.
0: Kailangan magkaroon ng magandang plano, like sa pagpasok ng mga tao. Dahil alam naman natin, pag nag-budget hearing sa Senate, punong-puno halos ang second floor natin, no?
2: Mm-hmm.
0: So, maaari na makiusap tayo sa mga ahensya na limitahan muna, no? Yung mga resource persons sa dadalo, baka yung iba pwede naman i-online, no? Yung mga support staff.
2: Opo. At tama po ba sa yung mismong trial po ay bubuksan din sa publiko?
1: Mm-hmm.
2: May mga normal na publiko pong papayagang makapasok at makanood po nung mismong trial?
0: Opo, kasi nakalagay sa rules ng impeachment trial ng Senate na it must be open to the public, no? At all times, no? So maglalaan tayo ng mga seats, no, na para sa publiko.
2: Opo. At ano po ang magiging patakaran natin doon, attorney? Kasi hindi po lingid sa kaalaman natin, ang dami pong mga nangyari sa Senado nitong mga nakalipas na linggo.
1: Mm-hmm.
2: May mga nagsistage po ng protesta sa tapat ng Senado. Paano natin masisiguro na sligtas naman po yung mga papasok at talagang will act accordingly din po sa patakaran ng impeachment trial?
0: Isa pa yung concern, no? Kaya ngayon o bukas, mag-uusap din kami ni Sergeant at Arms kung ano magiging security procedure, kasi hindi naman natin pwede pabayaan yun. Sabi nyo nga, no, dito mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, may mga protesta, may mga pagtitipon sa harap ng Senado. So, yan naman ay kasama rin sa aming preparasyon, no?
1: Mm-mm. Tayo po ay still heightened security, SEC, tama?
0: Yes, ganun pa din. Hanggang sa malift yan, mamaya siguro bukas baka magkaroon ng konting modification. Hindi ka pa alam, no? Mag-uusap pa kami ni Sergeant at Arm.
1: So baka mas maluwag, tama po ba, ang maging arrangement for the trial?
0: Hindi naman. Siguro yung seguridad, medyo mahigpit pa din, no? Pero baka may konting pagluluwag siguro.
1: Mm-mm. Sir, doon lang po sa public na gustong umattend ng impeachment trial, paano sila makakapasok? Kailangan ba nilang mag-register doon sa visitor management system or pwedeng walk-in?
0: Pwedeng walk-in, pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. At yung magiging sistema, ma-finalize namin mamaya o bukas, no? Maaring yung reservation ay gagawin mo online.
2: At ilan po ang ia-allow natin? Mm-mm. May numero po ba tayong tinitingnan, attorney? Kasi syempre, punuan din yung slot doon.
1: Oo.
2: Sa session hall. Eh. Kailangan mabigyan yung each sides din ng pwesto, pati yung ibang mga mag-aabang din po.

0: Bali ang mangyayari, hindi ko lang matandaan ngayon exact numero, no, pero yung mga free seats na hindi kakailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ibibigay natin sa publiko. So hatiin natin 1/3 para sa mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng prosecution, at 1/3 for the general public.
1: So ibig sabihin, sir, kung gusto mong magpunta doon, mas maganda gawin mo a day before para po sigurado na ma-approve ka?
0: Yes. Siguro daily maglalabas kami, no? Yung pwede mong i-click na link para makapag-reserve ka ng upuan sa session hall, no? Okay. So yan gagawin araw-araw.
1: Mm-hmm. Sir, may latest bilin ba si Senate President Win Gatchalian regarding dito sa impeachment?
0: Pag hindi yung aming preparasyon, so itong bukas tsaka Martes, no, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, lahat. More on the logistics and physical preparation na tayo.
2: Opo. Mabalikan ko lang, attorney, yung doon sa preparation sa impeachment, dahil nga po kahapon nabanggit din na iimbitahan si Mary Grace Piatos, pati yung dating Davao sheriff na sinuntok ni VP Sara. Pero may statement po yung dating sheriff na...
1: Si Abby Andres.
2: Yes, na hindi siya willing to participate. Ayaw niya, dumidistansya po siya. Pero ang sinasabi ay the Senate Impeachment Court can still compel him. Ano po ba ang magiging sitwasyon po dun sa bagay na yon kung sakali?
0: Yan ay may pwede natin tawagin na it's a legal or substantive issue, no, na bilang clerk of court medyo lalagpas ako sa aking authority, so hindi na muna ako magko-comment po tungkol doon.
1: Doon naman, sir, ang estimate po ni SP ay baka 7 months abutin itong impeachment trial. Pwede po ba, 'di ba, 4 yung articles of impeachment? Pwede possible ba na sabihin bigla ng prosecution na after the first article, okay na kami, pwede na tayong mag-ruling, itigil na natin yung trial. Pwede ba yun, Sec?
0: Pwede po yun. Yan po yung ginawa dun sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Hindi na sila nagpresenta ng mga ibang articles. Sa tingin nila, nakapag-establish na sila magandang ebidensya. So, we waived na nila yung presentasyon dun sa mga nalalabing articles. Nangyari naman po yun.
1: Okay. Dati. So, pwedeng hindi tayo umabot ng 7 months. Pwedeng mas maikse.
2: Kung na-satisfy pwede na yung isang panig.
0: Pwede tayong sumagad ng 7 months, pwede tayong umigsi, no? Depende po sa takbo ng trial.
1: Okay. Sige, medyo tight yung inyong this
2: deadline,
1: week, sir.
2: Deadline,
0: eh.
2: Oo.
0: Very tight. Ito yung sinasabi natin na ang deadline kahapon, di ba?
2: Pero we still have the rest of the week para po mag-abang din po ng mga development and announcement po from the Senate and the Impeachment Court for the July 6th.
1: Sec, kahabol lang po pala. Kung if you can discuss lang kahit briefly, sabi nyo yung sa security, medyo may magbabago, medyo may magluluwag. Ano po in particular yung magluluwag? Kasi ngayon, di ba, sarado yung basement parking, talagang dadaan ka dun sa gate, meron tayong yung electronic na pagsascan sa ilalim ng mga sasakyan. Ano po yung luluwag, sir? If you can tell us lang.
0: Ayoko naman i-preempt ang ating sergeant at arms, no? Yung scanning ng vehicles will stay. Yung basement, yung covered parking ang baka yata mag-relax doon.
1: Okay.
0: Pero yata pa lang. Hindi pa kami nakapag-usap ni sergeant at arms, pero baka pwede i-consider na maparadahan na uli yung covered parking.
1: Opo. Pero we won't need augmentation naman from PNP, from AFP for the trial.
0: Yan naman ay ina-assess on a day-to-day basis, kuminsan on the R itself. Ang kagandahan naman kasi yung ating mga kasamahan sa Pasay City, PNP, meron din silang kanilang mga assessment at kuminsan sila na mismo yung kusa nagpapadala ng augmentation.
1: Lalo na nga po kung may mga magpoprotesta sa labas. Sec, thank you so much po sa inyong oras.
2: Salamat, sir. Thank you.
0: Maraming salamat, Tricia. Maraming salamat, Victoria.
2: Ingat po.
1: See you po tomorrow.
2: Yes. Attorney Renato Bantog Jr., Senate Secretary at ang Clerk of Court
1: ng impeachment.

0: ng impeachment court.
1: Ang oras natin ay 7:01, magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
2: Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
4: Anong ganap?
3: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na.

0: Oras
1: 7:02.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Presyo ng LPG bababa ng 12 pesos kada kilo pagpasok ng Hulyo.
1: Halos 10,000 pulis ipinoste sa malawakang protesta mamaya kontra katiwalian.
0: Dating AFP General iniimbestigahan sa sinasabing panunutok ng barela sa sinitang driver dahil sa parking. Babaeng angkas ng motorsiklo patay matapos magulungan ng dump truck sa Laguna.
1: Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City, suspendido pa rin matapos ang shooting incident. Mas maigting na proteksyon sa mga mag-aaral, iniutos ni Pangulong Marcos.
0: Senate Impeachment Court inilabas ang detalyadong sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Draft ng pretrial order ilalabas bukas.
1: At Pinoy fans, pinasaya ng F4 members sa kanilang concert sa Bulacan.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng ating mga balita, abiso po sa mga motorista, asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo at 30. Base sa estimates, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 sentimos sa diesel, rollback na 10 sentimos o sirit na 1.90 sa gasolina, at tapyas na 60 sentimos o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na duda siyang babalik ang dating presyuhan bago ang gyera sa Middle East, lalo't hindi pa niya nakikita ang downward trend sa presyo ng petrolyo.
2: We're not dictating even the price. We're just dictating on the adjustments. Kasi ang base nun is the price na pre-prescribe ng mga companies, which are all different. Parang hindi ko pa nakakita yung downward trend. But it will likely be higher than the pre-war prices. I don't think it ever will. Probably mga next year pa siguro. Next year.
0: Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Rigasco President Arnel T na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. Ipatutupad ng Rigasco ang rollback sa Martes, June 30.
3: Ang mas lumaki ang rollback, ang nakikita namin na mas may possibility because of the movement ng international CP price ng LPG. Hindi siya bumababa sa 200 eh.
1: Ng Department of Energy na patuloy pa rin ang implementasyon ng 10 piso kada litrong fuel subsidy sa transport sector sa Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na wala pang desisyon ang itinatag na Uplift Committee kung babawiin na ang subsidiya. Sa pinakahuling tala ng DOE, mahigit 2,200 gasolinahan ang nagpapatupad ng fuel subsidy sa mga tsuper na apektado ng krisis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan.
2: I think we're continuing pa naman. Last meeting namin last week with the Uplift, parang wala pa namang decision to lift that kasi meron pa namang nangangailangan.

0: I think mga it just runs on 150 million. Tatagal pa, depende rin sa ano kung saan tayo on the prices, I think, no. So for July it will continue for sure.
1: Sa ibang balita, sinita at tinutukan pa ng baril ng isang nagpakilalang dating general ang driver ng sasakyang pumarada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang lalaki at driver bago tutukan ng baril kaya agad din itong umalis. Pinuntahan at nakumpirma ng pulisya na isang retired general ng Armed Forces of the Philippines ang lalaki. Iniimbestigahan na ngayon ang kung rehistrado ang baril na ginamit sa insidente habang hinihintay na lumantad sa mga otoridad ang driver. Samantala, sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority na kapwa may maling nagawa ang lalaki at driver.
2: Sinuspin din naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng isang electric vehicle taxi matapos masangkot ang driver nito sa robbery prank ng dalawang vlogger. Sa viral video, sinasabing inanunsyo ng driver ang pagnanakaw bago samahan ng dalawang vlogger na nagpanggap na magnanakaw. Sinuspinde ng 30 araw ang sangkot na driver habang i-issuehan din ng show cause order ang kumpanyang may-ari ng naturang EV taxi. Iit ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nagbigay ng maling mensahe ang insidente na hindi ligtas mag-commute sa Pilipinas.
1: Patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos magulungan ng dump truck sa Cabuyao, Laguna. Mag-overtake sana ang motorsiklo nang makasabay ang truck na mag-overtake din kaya nabangga at nagulungan ang biktima. Ayon sa driver ng truck, hindi niya napansin ang motorsiklo nang lumipat siya ng linya. Nasa kustodiya na ng pulis ang suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.
2: Ang balita, halos 10,000 pulis ang ipoposte ng NCRPO sa malawakang protesta kontra katiwalian o White Ribbon March ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipoposte ang mga pulis para magbantay sa protesta sa EDSA People Power Monument.
3: Meron din tayong mga augmented forces mula po sa Region 3 at Region 4A. So, hindi lamang naman po dito sa ating area na sinabi magkakaroon ng mga pagtitipon, lalo dito sa People Power Monument at sa EDSA Shrine. Mm-hmm. May mga iba pa pong areas dito sa Metro Manila na lalagyan din natin ng ating mga police personnel.
2: Ang pagkilos ay inorganisa ng religious at civil society groups na ang panawagan ay ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control projects, pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian at paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa oras na 7:09, alamin natin ang sitwasyon sa EDSA White Plains kaugnay ng malawakang protesta kontra korupsyon ngayong araw. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
4: Station Victoria, sa mga sandaling ito ay nagsimula na magdatingan yung mga polis na i-deploy dito sa EDSA White Plains para ngayon sa White Ribbon March na gaganapin mamayang hapon. Nandito na nakaposte yung mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit ng PNP. Maging nandito na rin yung kanilang command post. No? Sa ating pag-iikot dito sa kahabaan ng White Plains, ay nakadeploy na din yung iba't ibang mga force multiplier at mga augmentation mula sa iba't ibang rehiyon na malapit sa Metro Manila. Nandito na rin yung Bureau of Fire Protection, maging yung mga kawani ng MMDA at mula sa Quezon City Traffic Management Unit. No? Kanina nagpatupad na ng zipper lane yung MMDA dito sa bahagi ng White Plains mula EDSA hanggang Katipunan at nagsimula yan kaninang alas 6 hanggang mamayang alas 12 bilang bahagi pa rin yan ng preparasyon. Mamaya naman ay isasara itong bahagi ng EDSA White Plains sa westbound doon sa may bahagi o doon sa may tapat ng Camp Aguinaldo. Sa ngayon ay wala pa rin tayong namamataan na movement mula doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila itinatayo yung kanilang gagamitin na entablado. So yan muna ang update mula rito sa EDSA White Plains sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon at DZMM.
2: Bert, isang tanong lang. So maluwag pa ang lagay ng trapiko. Anong oras natin inaasahan yung possible na pagsisikip?
4: So far, ang sabi dito ng Quezon City, yung Traffic Management Bureau ng Quezon City, no, mamayang alas 12, ng tanghali, inaasahan na bibigat yung

0: daloy ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA White Plains at yung ibang bahagi nitong EDSA mula doon sa EDSA Shrine, dahil doon inaasahan nga na magsisimula yung aktividad, dahil doon magtitipon-tipon yung mga pagmamarcha mamaya papunta dito sa EDSA White Plains, Victoria.
1: Alright, maraming salamat si Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Samantala, nananatili sa kustodiya ng DSWD ang dalawang menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Aminado ang kagawaran na may mga kakulangan pa sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban na nagsisilbi umanong hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act.
3: The intention of the law is very good. No, it's really for helping children. Kailangan i-review natin. Baka kailangan lang natin i-revisit. Ano pa ba yung kailangan gawin, no, ng bawat agency responsible to respond on this mga ganitong mga situations or cases.
2: Sa susunod na linggo, ililibing ang tatlong namatay na estudyante, kabilang si Chris Lawrence Fabian, na ginawaran ng parangal ng Boy Scouts of the Philippines na naglakas loob na isara ang pinto ng kanilang classroom para mailigtas ang mga kaklase sa pamamaril ng dalawang minor de edad na suspect.
4: I'm very proud of him na isapuso talaga niya yung scout law and scout oath and law. Sa buhay niya. Inuwis niya yung buhay niya para sa mga classmate niya. I'm proud na naging hero siya in his own little way.
2: Inanunsyo naman ng Department of Education na suspendido pa rin ang pasok sa San Jose National High School.
1: Itinuturing ang Tacloban shooting incident na pinakamalaking mamamaril sa paaralan sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco. Isa rin ito sa pinakamarahas na insidente kung saan tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril ng dalawaring estudyanteng minor de edad. Iminungkahi naman?
5: Oo, nakakagulat talaga yung nangyari kasi grabe yung ano eh, grabe yung magnitude ng nagawa niya, grabe yung effect nung ano nangyaring ito. Actually, ito yung isa sa pinaka violent first time na nangyari sa Pilipinas na napakalaking school shooting. Kaya lahat tayo nagulat.
1: Iminungkahi naman ni Oco ang sama-samang pagtalakay ng mga eksperto sa age of criminal liability ng mga kabataan na nakabatay sa mga ebidensya, tulad ng pag-alam sa family background nito at posibleng pagkakalantad sa karahasan sa pamilya o komunidad. Bagamat walang pinapaborang edad, binanggit ni Oco na hindi rin uubrang ibaba sa 10 taon ang age of criminal liability dahil lumitaw sa pag-aaral na negatibo ang epekto nito sa mga bata pagtungtong sa tamang edad.
5: At least sa nakita nating pag-aaral, ang mga bata, pag nakikriminalize sila ng napakabata, lalo na yung 10, napakabata nung 10, ay ano, usually hindi sila lumalaki ng tama o hindi sila natututo, paulit-ulit lang nilang gagawin yung krimen. So pag ganun, para kang nag-groom kasi ng ano eh, batang nagkasala sa bata, so papalakin mo siyang kriminal pag siya ay pumunta na sa tamang edad.
2: Ng Council for the Welfare of Children na may ilan pang pagkakataong magbago ang batang nasasangkot sa krimen bago tuluyang ipakulong. Paliwanag sa DZMM ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sakaling tumakbo ang kaso at mahatulang guilty ang batang nasa pagitan ng edad 15 hanggang 18, o automatiko munang sususpendihin ang kanyang sentensya at pananatilihin sa bahay pag-asa hanggang 21 anyos kung kailan muling ipasusuri sa korte kung nagbago ang individual bago hatulan. Ayon kay Tapales, karaniwang hindi bababa sa 1 taon ang pananatili ng bata sa bahay pag-asa at pwede itong mapalawig depende sa pasya ng korte.
6: Kunyari, ang bata hindi nagre-respond, talagang gustong ituloy yung kanyang evil ways. Oh. Diyan po, tatakbo na ang kaso at eventually, mapapatawa po yan ang judgment. Pero may last chance pa, automatic suspension of sentence muna. Pag nakita ng judge na incorrigible, hindi na makorek, diyan na po eventually i-impose talaga yung judgment. Pag conviction po, talaga makukulong na yung bata.
1: Naniniwala ang ilang eksperto na hindi lang ang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa mga minor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang namatay. Sinabi sa DZMM

0: si Rafael Innocencio, Managing Director at Consultant ng Better Steps Psychology Incorporated, na base sa mga naunang pag-aaral, hindi nangunguna ang video game sa mga may malaking kontribusyon sa pagiging bayolente ng isang individual. Giit ni Innocencio, dapat ding alamin kung paano nagkaroon ng access ang mga suspects sa Gore Blocks o Gore Box kahit may age limit ito at kung nasaan ang mga nakatatandang dapat gumabay sa mga kinukonsumong content ng mga bata.
1: Bumabalik tayo dun sa dapat tama ba na sisihin lamang yung video game. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source.
2: Ng karagdagang curriculum laban sa mga karahasan, lalo na sa mga lugar gaya ng paaralan. Sinabi sa DZMM ni Rainiel Florentino, isang certified safety and health professional, kailangan ng isa pang educational program na magtuturo sa mga mag-aaral kung paano makakaligtas sa iba't ibang uri ng pag-atake o karahasan. Sa pamamagitan anya nito, makikita ang mga epekto o risk factor at maglalahad ng pananagutan ng mga magulang.
3: This is a challenge, no? Lalo na sa ating mga local agency, no? Local government. Under kasi ito ng DepEd, and then it's part of a social and security gathering na kailangan din i-improve. Pero siyempre, lalo na sa mga area natin, tulad ng incident natin recently, ito ay nangyari doon sa rural area. In that way, yung mga secondary precaution, yun yung advisable natin na pwede nating ibigay sa kanila. Like doon sa mga perimeter checking upon entry ng mga iskaroon ng strictly compliance.
0: Pinahihigpitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seguridad sa mga paaralan matapos ang sunod-sunod na kaso ng karahasan sa mga mag-aaral. Sa kanyang vlog kahapon, pinagtuunan ng pansin ng Pangulo ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City at Cavite. Gayun din ang pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa team building activity sa Dipocalao Aurora. Ayon sa Pangulo, kailangan protektahan ang mga kabataan kaya kailangan ng mas pinaigting na aksyon mula sa pamahalaan.
4: Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib at maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
2: Nagpag-ugnayan na ang Ateneo de Manila University sa ilang staff ng basketball team na kasama sa mga inirekomendang kasuhan sa paglabag sa anti-hazing law. Sa isang payag, sinabi ng Ateneo na magbibigay sila ng kaukulang suporta at gabay sa paggulong ng legal na proseso gaya ng sa dalawang estudyante at utility staff. Matatanda ang nirekomenda ng CIDG sa Department of Justice na kasuhan sina resigned head coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and conditioning coach, isang physical therapist, dalawang student managers at dalawang ball boys.
0: Tuloy-tuloy ang mga bumibisita sa puntod ni Rene Baterbonia sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Sinasabing maging ang mga taga-malalayang lugar ay dumadalaw din sa puntod ng estudyanteng atleta ng Ateneo de Manila na namatay sa team building activity sa Dipocalao Aurora. Ilan sa kanila ay may dalang bulaklak, rutas, t-shirt na may mukha ng atleta at mga larawan nito. Kabilang sa mga bumisita ang gurong si Gemma Rezabal na nasubaybayan ang karera ni Baterbonia sa palarong pambansa.
5: Masakit. Tapos pumunta doon with all his dreams, with all his ambitions na sana maano man lang yung pamilya niya. Tapos umuwi dito ganun na. Wala nang buhay. Ba't ganun? Inunatan lang naman sana nila.
0: Magtatayo ng museleyo para kay Baterbonia kung saan i-display ang kanyang memorabilia.
2: balita, inilabas ng Senate Impeachment Court ang detalyadong sagot ni Vice

0: President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinumite noong May 25, iginiit ng Vice Presidente na wala ng bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ng masamang intensyon at pagkiling laban sa kanya. Tinawag din ni VP Sara na produkto ng unconstitutional usurpation of power ang Articles of Impeachment at procedural artifice ang pagdinig ng Kamara para sirain ang kanyang reputasyon. Nanindigan din ang pangalawang pangulo na walang pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. at ginamit lang niya ang freedom of expression para tutulan ang anyay kalabisan ng administrasyon. Bumuwelta naman si House Prosecution o buwelta naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong, paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter-evidence ang kampo ng bise.
1: The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, you know, everything is void.
0: Sinabi naman ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug na ilalabas bukas ang draft ng pre-trial order at posibleng kasama sa talakayin ang pagbubukas sa BIR box kung saan nakapaloob ang tax records ng Vice Presidente.
2: Kumapila ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong 2011 bilang dating alkalde ng Davao City na huwag siyang isali sa anyay-away politika. Sa harap ito ng ulat na isasamang testigo sa impeachment trial ang dating court sheriff na si Abe Andres. Sa Facebook post, nanindigan si Andres na itinalaga sa Korte Suprema bilang Human Resource Management Officer na hindi siya kailanman magkokomento sa kinasasangkutang insidente. Sagot naman ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pamumulitika ang impeachment proceedings sa Vice Presidente.
3: Part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitikan. Basta ho nag-issue ng subpoena ang impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
2: Sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na nauunawaan nila ang pagtutol ni Andres. Pero nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya kung dapat siyang tumestigo sa paglilitis.
4: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Binabantayan ngayon ng PAGASA ang low-pressure area na huling namataan sa layong 890 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Magdudulot ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon naman ang makakaapekto sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Bahagi ang magiging maulap naman na may panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.
2: Abangan! Sa sports, rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ipinagpaliban.
0: 74 iniulat na namatay sa heat wave sa France. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
4: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
5: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
6: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
4: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasakto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong ano.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
11: Nagbabalik po ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend. Mistulang Sakura ng Pilipinas ang dinadayong fire tree sa Cabaldon, Nueva Ecija. Balita hatid ni Cesar Galassi.
12: Mistulang nagkaroon ng sariling version ng Sakura ng Japan ang Barangay Ligaya, Cabaldon, Nueva Ecija matapos mamukadkad ang hanay ng mga fire tree na nakatanim sa gilid ng kalsada. Agaw pansin ang magkakahilerang fire tree o flame tree dahil sa matingkad nitong pulang kahel na mga bulaklak na tila bumubuo ng makulay na lagusan sa kahabaan ng daan. Dahil sa kakaibang tanawin, maraming turista, motorista at mga mahilig sa potograpiya ang nagtutungo sa lugar para magpakuha ng litrato at masilayan ng personal ang tila nagliliyab na mga puno. Kilala ang fire tree bilang isa sa pinakamarikit na ornamental tree sa mga tropical na bansa. Karaniwan itong namumulaklak isang beses kada taon mula Abril hanggang Hunyo, pero maaari itong mamulaklak muli depende sa kondisyon ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
11: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Samantala, nakapagtala ng mas maraming seismic activities ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa FIVOX, umabot sa 200 at 70 volcano tectonic earthquakes ang naitala habang patuloy ang degassing activity ng bulkan. Nagbuga naman ng mahigit 100 tonelada ng asupre kada araw ang Bulkang Bulusan simula noong Biyernes. Itinaas sa alert level 1 ang bulkan habang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone.
11: Sa labas ng bansa, 74 na ang iniulat na namatay sa France dahil sa heat wave sa Europe. Sinasabing na itala ang mga insidente ng heat stroke, atake sa puso at pagkalunod simula June 18 dahil sa matinding init na pumalo sa 40.9 degrees Celsius sa Paris. Sa Germany, Poland at Denmark, nararanasan na rin ang heat wave at inaasahang mas titindi pa sa mga susunod na araw. Hinimok na rin ng Germany ang kanilang mamamayan na magtipid sa tubig dahil sa matinding init na pumalo sa 40 degrees Celsius. Ang Italy nag-issue na ng red alert sa heat wave sa 18 syudad kabilang ang Milan, Rome at Venice.
0: Sports Balita!
11: Sa sports, ipinagpaliban po ang inaabangang rematch ng boxing legends na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather na unang itinakda sa Setyembre. Sa pahayag, sinabi ng kampo ni Pacquiao na postponed ang bakbakan dahil sa mga kinakaharap na kaso, overbooking sa schedule at problemang pinansyal ng kampo ni Mayweather. Target na nilang idaos ang laban sa unang bahagi ng 2027. Una ng kinontra ni Pacquiao ang pahayag ni Mayweather na magiging exhibition lang ang rematch ng dalawa.
2: Umabot

0: University of the Philippines, Quezon City. Muling nagsama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ at kanilang allies para sa taunang selebrasyon at protesta laban sa diskriminasyon, gayon din ang pagsigaw ng pagkakapantay-pantay. Kabilang sa mga nag-perform sa event si Maki, Janine Tenyoso, Clarice de Guzman, Angela Ken, gayon din ang bandang Cup of Joe, grupong BGYO at iba pa. Nagsilbi namang host sina Khaled Karen, Tina Boado, Janela Salvador, Gabe Balita at JM De La Sena. Sa Pasay City, isinagawa naman ang White Party na dinaluhan ni Uncaboggable Star Vice Ganda, gayon din ni Glock 9, Marina Summers, Maki, Bandang Ben and Ben at iba pa. Samantala, reunited ang mga Taiwanese stars na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu, o mas kilala bilang F4 members, para sa F Forever First World Tour Concert sa Bulacan kagabi.
1: You know.
0: Kasama ng tatlo si Ashin na lead vocalist ng Taiwanese rock band na Mayday. Highlight sa concert ang mga refreshed arrangements ng ilang iconic songs ng F4 gaya ng Meteor Rain at iba pa. Sumikat ang grupo noong early 2000s matapos bumida sa Taiwanese drama na Meteor Garden.
1: Ultimate throwback talaga, ano?
0: Ang sarap sana panoorin niya.
1: Sabi nga nila, yung mga nanood daw kagabi, mga ano na? mga nananakita raw ang balakang.
0: O, hindi pa naman. Grabe naman kayo.
1: Yung
0: pero naalala ko, bumibili pa ako ng CD para dyan.
1: Yun ang ano, pop culture ng ating generation.
0: Yan talaga, dyan nagsimula. At least for, ano, diba? Mm-mm. For our generation.
1: Andun ako. Hindi kita iiwan doon. Inabutan ko naman yun. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend.
3: Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
5: Lumawak ang aking imagination.
6: Magaling!
4: Nangunguna sa umaga.
7: Punta naman ang nakita mo!
8: Slow down!
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
5: Wala ka ng alalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
9: Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito namukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wake up!
14: Anong ganap?
1: Good morning! 7.36 ang ating oras. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Beck this Sunday. Mabilis sa pagbati lamang po kila Louis Basco, kina Monteya ng Taiwan, si Ma'am Eufemia Lunzaga, si Geraldine Salvador Maestro, si Precious Wisdom, good morning din. Pati na rin si Ma'am Maria Dulce Orate at yung mga humahabol po sa ating live chat. Good morning po sa inyo. Bon Ramos mula sa Riyadh, si Necro, si Geraldine Salvador Maestro, nabati ko kanina, at si Josh Kyle Edip Official. Keep on coming lamang po sa mga pabati, at kung meron din kayong mga komento at reaksyon sa ating magandang tatlakayan ngayong umaga, dahil continuation ito ng ating discussion tungkol sa mainit na usapin po kung dapat nga bang ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataang nasasangkot sa paglabag sa batas o krimen. Kasunod nga po nung nangyaring pamamaril dyan sa Tacloban City. Kasama na po natin constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Suki din natin dito sa Anong Ganap si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, welcome back po. Good morning.
0: Welcome back, sir.
14: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: So, ang laki po ng debate tungkol nga po dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, sir. Ano po ang inyong masasabi regarding this?
14: Yung ganitong klaseng debate, yung pagpababa, paulit-ulit na natin naririnig yan. It seems to be a knee-jerk reaction every time may kabataan o minor de edad na sangkot sa violence. At ang nakikita naman natin after that, ay hindi naman binabago yung age brackets. Bakit? Kasi yung mga age brackets ayan, matagal na kong pinag-aralan yan. It's based on serious and in-depth study ng mga psychologists, sociologists, neuroscientists. At yun nga ang nakita nila na angkop na mga threshold ages para sa kabataan, bata, o murang kaisipan na magiging liable or vis-a-vis yung krimen o yung responsibilidad para sa krimen. Kaya eventually, pag gagawin ng trabaho ng mga research staff o ng mambabatas mismo o yung papanukala ngayon, hindi rin na natutuloy. So, ganun ho ang nangyayari. Pero ang nakakaligtaan nilang tignan, yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima, sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility sa bahay pangarap, maraming LGU na wala pang mga diversion or yung intervention mechanisms at walang staff. Pangalawa, yung ating address sa yung bullying, yung implementation ng Safe Spaces Act, at yung exposure ng ating kabataan sa violence, hindi lang ho sa nakikita lang ehemplo sa ating mga namumuno, kundi sa internet. So ito ho yung mga ibang aspeto. At pang-apat, ako bilang isang abogado, and nagsasabi na rin na kung titingnan natin ang jurisprudence, ang track record ng piskalya at ng mga pwes, sobrang bagal ho bago malutas yung mga problema ito at mapanagot yung mga magulang ng mga child offenders. At kung mapapanagot man yung civil damages, masyadong mababa yung binibigay ng korte. So ito, nag-contribute lahat ito dun sa paningin ng iba na, o paniniwala, maling paniniwala kahit ng kabataan na pag ako ay gumawa ng kalokohan o krimen ay makakalusot ako. Wala akong responsibilidad, wala akong liability. Maling-mali ho yun eh. At maganda na tinatalakay nyo ito para maliwanagan ang kabataan at mga magulang. Mm-mm. Meron ho silang liability.
0: Paki-elaborate nyo nga po yun, attorney. Kasi yun nga, di ba, dun sa supposed chat nung dalawang estudyante, sinasabi na kahit gawin natin to hindi tayo mapaparusahan kasi 15 years old tayo and below.
1: Ganun ang pagkakaunawa nila.
0: Ano po yung punishment para dito sa mga menor de edad na gagawa ng mga ganitong krimen?
1: Under nung existing laws po natin?
14: Number one, yung mga magulang nila, kung nagpabaya o kaya kasabwat doon by their negligence o yung kanilang pag-aabuso kung meron man sa mga anak nila, nangyari ito, they are liable for civil damages. Magbabayad sila ng ganyos

0: mga pamilya ng biktima. Pangalawa, doon sa kabataan mismo, hindi ho totoo na walang mangyayari sa kanila. Hindi man sila mailagay sa ordinaryong kulungan, pwede ho silang ilagay, kukupupin, ilalagay doon sa bahay pangarap na kung saan merong mga diversion mechanisms at rehabilitation mechanisms, psychological counseling, psychological study, community service at pagre-report sa kanila para makita, may pakita na naiintindihan nila yung kanilang ginawa, maling ginawa nila at sila ay na-train o nadidisiplina. So hindi ho walang mangyayari. Mali ho yung kaalaman ng batang yun. Kaya lang ito kasi ang problema. Ang nakikita siguro nila, nagkakabalitaan sa mga kanayunan, doon sa mga munsipyo na walang bahay pangarap, walang DSWD, walang social worker, pagkatapos yan, walang magagawa yung pulis, wala silang paglalagyan ng bata. So, gumagala-gala lang. But if it is a serious offense, gaya ito, may namatay, murder, hindi ho naman sila, they are not set free. Dumadaan ho sila sa diversion proceedings, rehabilitation. At hanggat hindi na ipapakita na nagbago sila or they realize and accept the responsibility, nagbago sila, hindi ho sila basta-basta ibabalik dun sa komunidad o kaya sa pamilya nila.
1: So, kung ang isang minor po ay nakapag-commit po ng ganong level ng crime, pero siya po ay let's say 13 or 14 years old at siya ay dinala sa DSWD facility, pag siya po ay tumungtong na sa legal age of 18, what's next po ba? Bukod dun sa sinasabi po ninyo na maaari siyang palabasin kapag na-discern na or merong improvement, matutuloy po ba yung kaso sa kanya? Ipafilan po ba siya ng kaso doon sa kanya na-commit na paglabag?
0: Pag below 15, wala ho siyang criminal, 15 or below.
1: Apo.
0: Wala ho siyang criminal case. Yun nga, diversion, alternative mechanisms yung ginagawa. Restorative justice, no? Pag above 15 and below 18, minor de edad din ho kasi yan eh. And the child acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya ang tama at mali, alam niya yung legal illegal, at alam niya ang consequences ng kanyang gagawin at mapapatunayan yun sa paglilitis, mananagot siya. He will be criminally and civilly held accountable. So magbabayad ng danyos ang magulang. Siya ho naman, habang minor de edad siya, siyempre hindi siya ihahalo sa mga hardened criminals kasi nga mas maging negative yung effect nun eh. So mananagot ho siya, dun ho siya sa facility. And then pag eventually kung hindi pa siya na-reform, na-rehab, and then he can serve the sentence in the place after maging of age na siya. So okay, hindi ho tama yung akala ng lahat na you go scot-free, walang mangyayari sa'yo. Meron hong pananagutan ng magulang mo, ikaw rin may pananagutan. Ibang sistema lang ho ang ipapairal. Dahil nga naman, malinaw ho naman ang pag-aaral at datos na kung yung murang kaisipan, ihalo mo dun sa hardened criminals at ipapasok mo dun sa regular or ordinary criminal justice system, hindi nakakatulong ito bagkos nagiging drives the youth into something more serious rather than him being restored as a useful citizen, law-abiding citizen. So kaya ho ito yung batas ngayon, naiiba lang yung treatment nila.
1: Ang sinasabi po ng ilan, kaya din po isinusulong yung pag-amyendo doon sa Juvenile Justice and Welfare Act ay dahil antagal na rin po kasi, parang more than 20 years na ba?
2: 2006, Chair.
1: Oo, so parang it's a high time daw po na talagang amyendahan, baguhin. Pero sa pananaw po ninyo, attorney, sa pagkakaunawa po ninyo sa batas, may mga butas na po ba yung batas? May mga loopholes na po ba na hindi na-applied for the current situation natin dito sa bansa, sa setting po ng mga kabataan?
0: I-correct lang natin, hindi ho accurate na 2006 pa lang yan. Naamyendahan na ho ang batas nito. Dahil nga dun sa clamor na, so naamyendahan, naging mas stricto, naging mas definite. Ang problema, ang mga nakikita kong butas, number one, yun nga, paano, saan nila ilalagay yung bata kung wala namang bahay pangarap dun sa munisipyo. So meron tayong magagandang mga regional haven for children ng DSWD. Meron din ibang mga probinsya, mga syudad, mga bayan-bayan na magaganda ang kanilang bahay pangarap. Pero kung titignan mo, at dapat ino-audit ito, meron namang oversight committee ito, sobrang marami pa rin LGUs ang walang bahay pangarap. So kung may nangyayaring krimen, siyempre yung pulis alam nila, hindi mo yan pwedeng ilagay dun sakman, sa kulungan. E wala nga paglalagyan, e di pinapauwi ulit. Dun nagkakaroon ng misconception na walang responsibility at balik sa pamilya kagad yung nagkasala. So yun, isang loophole. Pangatlong loophole ho, e yung ating mismong justice system. Kung titignan ho natin yung mga nalitis na, kasi hindi ho naman totoo na walang kaso, may kaso eh. Iba nga lang yung approach at saka yung mga parusa at sino nagbabayad ng danyos. So kung titignan natin, sobrang bagal ho yung justisya. So kung minsan, nagkakalimutan na, napapatawad, tapos hindi na dumadaan dun sa tamang proseso ng diversion, rehabilitation, community service, discipline, at yung counseling and guidance. So yun ho, pang-apat, kung sakasakaling ang matuloy at guilty at merong civil damages. Kung minsan, no, kung titignan natin yung mga civil damages ina-award ng korte, sobrang maliit. So yung mga magulang din, okay lang yan, konti lang naman ang babayaran na danyos. So yun yung mga nakikita nating loopholes na dapat tignan ng gobyerno o ng taong bayan. Kasi hindi ho maganda na titignan lang yung edad. Kasi yan, edad na yan, eh medyo hindi ho nagbabago yung statistics at science behind it.
1: So sa palagay po ninyo, attorney, walang kailangan baguhin doon sa age of criminal liability. Yung ibang provision ng batas ang mas kailangang higpitan o baguhin kung aamyendahan man po ito?
0: Oh, hindi lang ho yung batas. Kasi yun ang knee-jerk reaction natin, baguhin yung batas. Tingnan yung implementasyon. Hindi na implement ng kabuuan o kaya ng wasto. Tignan din natin yung ating mga korte, mga hukom, mga piskalya na napakababa kung minsan ho at napakatagal bago magkaroon ng mga judgments against the guilty party. So yun ho ang tignan. At saka ho yung approach din ho natin dun sa ibang factors. Kasi ito yung violence is already yung ito na effect ng mga deep rooted causes eh, yung gun violence, gun control halimbawa, di ba? So masyadong loose din ho ang daming mga unlicensed firearms, yung mga nabigyan naman ng lisensya very careless sa safekeeping ng kanilang baril. So dapat ho ito nananagot din sila, di ba? At tinitingnan din. So it should be hindi lang ho yung batas mismo, pero yung implementation, yung funding kung minsan. Hindi ho yan priority eh. Diba? Kasi siguro sa bahay pangarap, madaling lahat interested yan, magagwardyahan. So yung malalaking mga bilyones nandyan sa flood control halimbawa na nawawala, pero nakakalimutan. Hindi rin ho ito, kahit nasa batas na dapat gawin ng LGU, eh yung pondo, hindi ho nila priority kung minsan eh. So ito ho yung mga dapat tignan ngayon at aralin.
2: Apo. Sorry, attorney, tama po, bahay pag-asa? Hindi bahay pangarap? Ano ba ang tamang term po nung...
0: I stand correct. Bahay pangarap po.
3: Pag-asa.
2: Ayan, oo. Okay. Tapos sir, you were mentioning na hindi... na tama na yung implementation nitong Juvenile Justice Welfare Act. Meron din po tayong ibang mga batas eh, di ba, na yung Anti-Bullying Act, yung Mental Wellness Health Act para specifically for students na unfortunately ay hindi rin po naipapatupad ng maayos, ganun po ba? Kaya hindi rin po siguro na gagabayan ng mahusay yung mga estudyante?
0: Tama ho. Hindi lang ho yung hindi sa naipapatupad, pero hindi maayos ang pagpapatupad. At kulang ng pondo o kulang yung infrastructure, kulang ng personal. Halimbawa, kahit meron kang bahay pag-asa, pero wala ka namang qualified sociologist, yung kamag-anak ni mayor o yung political appointee na hindi naman social worker o hindi naman psychologist. Diba? So yun ho ang nagiging epekto. Hindi maayos, hindi

0: yung mga ginagawa ng ibang bansa. Eh, ngayon nga ho, sa ibang mga more advanced countries than we are, eh, talagang linilimit na nila yan. Di ba? Sa Japan man yan, linilimit na nila for minors 2 hours a day lang. Ang paggamit ng mga gadgets dun ho sa mga sa ibang bansa, sa Europe, sa Australia, eh binaban na nila sa mga minors yung mga app na yan. So pwede hong gawin yan. As a matter of fact, pwede ho, meron ng sapat na kapangyarihan ang NTC at ibang ahensya ng gobyerno na gawin ito. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kulang ba sila ng kaalaman o masyado silang busy, walang pera para gawin ito. So sana ho naman ma-update yan. Magandang punto ho yan kasi ito yung impluensya sa kabataan, nawawala na sa pamilya eh, at saka sa educational institution o sa simbahan. Nandun ako sa kanilang kabarkada, hindi lang physical, kundi yung social media, buong mundo. At naglipa na dyan yung mga hindi angkop at hindi magandang impluensya sa murang kaisipan ng kabataan.
1: Ano po yung nakikita po ninyong pwedeng kahit natnan or maging at risk po kung itong mga bagay na pinag-uusapan natin, attorney, ay hindi pa ma-fully realize immediately ng mga officials or ng mga offices na dapat ay magpatupad? Kung pinag-uusapan po natin yung implementation ng batas na nakikita natin na parang may pagkukulang, ano po ang magiging sitwasyon kung hindi pa po ma-actionan ito agad?
0: Ang nakikita nating malamang mangyari, mauulit ito. Ito ho, hindi, this is not the first time, marami no, but ganun ho kasi ang ating mga politicians kung minsan eh, magkokomento habang headline, after that nakalimutan na. Ganun din ho yung ating mga nasa gobyerno, ating komunidad. Pag hindi na headline, nakakalimutan. Sana ho ito talagang seryosohin nila, i-audit ng gobyerno ang sarili niya. Yung mga politicians, may oversight committee naman ito, gawin ng kongreso yon, i-review nila ano ang nangyayari dito. Kasi isa ho ito dun sa mga maraming mga social measures, kagaya ng edukasyon, na alam na natin yung kamalian pero kulang ang pondo, hindi natin nabibigyan ng priority.
1: Sabagay, kasi laging pinag-uusapan kapag may ganyan, repasuhin ng batas, amyendahan. Pero kung, let's say, na-amyendahan, pero hindi mo pa rin naman na-implement ng maayos, bali wala rin.
2: Yun din yung nakakalungkot, di ba, partner and attorney? Kasi kailangan ba, sabi nga ni attorney, this is not the first time. Mm-mm. Ito siguro yung first time na may baril.
1: Oo.
2: Pero may mga pananaksak na before, may mga nasugatan, nasaktan na rin. It's a crime din.
1: Mm-mm.
2: Pero kailangan ba na every time na lang sasabihin na biglang mabibring up yung topic na, ay, repasuhin natin,
1: amyendahan,
2: i-review natin.
1: Ganyan.
2: When we know, to begin with, that may kailangan naman talaga.
1: Existing eh.
2: May need.
1: Mm-mm.
0: Opo. So, yung hindi yung repasuhin, yung tamang pag implement. Yun ho ang nawawala sa atin eh. Yung and then the root causes. Kasi ang napakadaling sabihin o gawin nating liable hanggang 10 years old, 12 years old, which is contrary to science, di ba? At pag-aaral. Pero ang daling sabihin yan, popular yan eh. Halimbawa, dun sa aming sector na lang, kami mga abogado, mga juez, mga fiscal, ang bagal ng ating justisya eh. So it doesn't become a deterrent. At nadidismaya yung mga biktima kasi bago mabigyan ng hustisya, kahit may civil damages, abutin ng siyam-siyam, nagkakalimutan. Nawawala yung mga testigo, hindi nagtetestigo. Tapos kagala-gala lang sa barangay o kaya sa municipality, yung offender, dahil wala nga paglagyan, wala nga mag-aasikaso sa kanila. Yun, yan ang nakakagulo, nagbibigay ng misimpression sa ating taong bayan. At yung walang kawalan ng katarungan, kung mabilis-bilis sana yan, compared to ang facility, marirealize ng kabataan, huwag natin gawin to kasi mananagot din pala tayo.
2: Alright, ako, yun lang aking mga katanungan. Attorney, thank you so much po sa inyong pong oras ngayong Sunday.
1: Maraming salamat po, attorney.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines.
3: Anong ganda?
1: Maganda yung mga discussion na ganito, partner, pero sana hindi rin magtagal at meron ding mapulot yung lalong-lalo na po yung mga may responsibilidad na umaksyon sa mga ganitong usapin, kung mga mambabatas man, mga opisyal, mga ahensya, dahil ito po ay hindi kailangan na matagal na usapan eh, immediate na action po ang kailangan po dito.
2: Saka nga kasi andyan yung batas to be properly implemented in the first place. Hindi yung
1: correct.
2: Lalabas lang siya tapos hayaan na natin dyan lang siya. Tapos biglang mapag-uusapan na lang kapag may mangyayaring ganito.

0: hindi
1: insidente.
0: natatapos sa
1: Counter ano eh,
0: oo.
1: counterproductive eh.
0: Hindi natatapos sa naipasa mo may IRR. Hindi yun natatapos. Ang success story ng isang ipinasang batas ay talagang magmamatter kung ito ay na-implement ng maayos, hindi yung basta naipasa mo lang.
1: Oo, at bigyan ng tamang pondo.
0: Yes.
1: Kasi nandiyan naman yan para magamit in
0: Correct.
1: The first place. Galimbawa, yung mental well healthness, ang sinasabi ni Congressman Roman Romulo, may batas for say guidance counselors pero hanggang ngayon kulang.
0: Kulang.
1: Sayang.
0: Walang pondo.
1: Hi.
0: Hi. Ang oras ay 7:57. Makibalita lang tayo, partner, sa PNP, no? Dahil nga merong White Ribbon March ngayong araw. Kasama natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po sa inyo. Thank you.
1: Good morning po, ma'am.
2: Yes po, magandang umaga po.
1: Opo. Kumusta, ma'am, ang security natin para po dito sa White Ribbon protest?
2: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating nasa 9,602 na PNP personnel na siyang magbabantay po sa buong Metro Manila. In line po dito sa ating gaganapin na White Ribbon Rally dito sa White Plains mamaya pong alas 2 ng hapon.
1: Opo. Sa mga pupunta, ma'am, magkakaroon ba ng inspeksyon? Ano ba ang mga bawal at pwedeng dalhin?
2: Based po dun sa kanilang Memorandum of Understanding, bawal yung mga usual po natin na bawal. Bawal ang magsigarilyo, bawal ang gumamit na... Bawal po tayong magdala ng bottled water at yung mga styrofoam na materials, bawal po yun. So, pinagbabawal po yung maaari, although wala naman pong ordinance necessity regarding sa magsusuot ng balaklava. Huwag na lang po tayong magsuot since maaari po kayong masita kung i-conceal po ninyo ang inyong identity since ito po ay isang peaceful rally. Wala pong reason para mag-cover tayo ng ating mukha or takpan po natin yung ating mukha. At syempre, pinapaalalahanan po ng dadalo na maging po wala pong pagsusunog na magaganap.
0: Apo.
2: Wala din pong pagmamarcha mula sa isang lugar papunta sa isa pang venue. Isa po yan sa mga napagkasunduan ng ating
0: Opo. Ano po ang Major, yung 9,000 na deployed, yun po ay NCRPO lamang or meron pa, kasama na rin po dito yung augment from other police offices?
2: Kasama po dito yung nasa 1,000 na augmented na personnel po mula sa Region 3 at sa Region 4.
0: Opo. At ang deployment po ng lahat ng ito ay dyan lamang po ba sa EDSA or meron din po tayong i-deploy sa iba't iba mga area sa Metro Manila?
2: Ito pong 9,600 natin ay hindi lamang po parang exact po yan sa buong Metro Manila. Kasama po yung ating mga identified rally sites, kagaya po ng ating Menjola, nandito dyan tayo sa US Embassy, maging Senate at House of Representatives at mga iba pa pong lugar na nagkakaroon ng mga pagtitipon at pagrally.
0: Apo, may info po ba tayo kung posibleng may mga magprotesta rin doon sa ibang areas like sa Congress, sa Malacanang, sa
1: Senate.
0: Senate or sa US Embassy? Ayun, mukhang nawala yung linya ni Major. Pero ang malinaw po, 9,000 yung kanilang deployed.
1: 9,602?
0: O, bukod sa NCRPO ay may mga augmented din sila. Hindi lang sa EDSA ang concentration ng deployment, kundi may ibang areas din po dito sa Metro Manila. I'm pretty sure sa maghapon naman ay makakausap pa rin natin ang NCRPO at ang PNP dahil kukuha tayo ng update from time to time sa estado ng seguridad dyan sa EDSA, dyan sa protesta.
1: Siyempre, antabayanan po yung coverage ng DZMM tungkol dyan nga po sa White Ribbon Rally.
0: Yes.
1: At paalala po ha, doon sa mga pupunta, bukod po sa mga gamit pa ng galang sa ulan, wag na po magdala ng mga bawal,
0: yes.
1: Mga matutulis, yung sinasabi ni ma'am na ano, balaklava?
0: Balaklava, yung pantakip sa mukha.
1: Let us keep the rally, the protest, safe and peaceful.
0: Peaceful, yes. At pakiplano ng maayos ang inyong mga biyahe para hindi maipit sa traffic. 8:01 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Beck this Sunday morning. Muli ako po si Christian Yosores.
1: Nako, huling linggo na po. Nang saan ngang June? Namin na po natin. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ang programang Anong Ganap? Susunod na Aprubian with Sir Danny Buenafe. Bye! Ingat po kayo.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprob yan!
4: Approve.